0: Hindi, nagpasalamat ka na ba sa mga taga Assumption? Kasama kayo partner speaker.
1: Sa mga taga Assumption, tsaka sa lahat, ang dami, no? May galing Bicol, may galing wow. Tacloban,
0: Negros, may galing
2: sa Negros. Amin. Oh,
0: yeah, Locos. So, at thank you.
1: Mindoro. Yun.
0: Yan.
2: Ganyan kayo, iniiwan nyo ako eh.
0: Di ba ikaw dapat doon?
2: Ay, oo nga.
0: Oo, tinanggihan mo, kaya si Robert ang...
2: Hindi ko tinanggihan, meron ako mga issues na medical.
0: Ilan mo? Alam mo, Cleopatra.
2: Ito ano pa, ito.
0: Susunod Dandan. Ay, tama niya. Susunod na Dandan ng Bayan with the one and only Robert Manot. Mutya na masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas.
0: Energy, energy, Monday pa lang.
4: Good morning, good morning.
5: Ang morning tandem ng Bayan.
4: Good morning,
5: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.

0: Miss Beautiful, tutu time please.
1: Ang ating tutu time ngayong Lunes ng umaga ay 8:06 na po. Aba, ano
2: oras
1: pang ginagawa niyo dyan?
2: Ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Akala ko, ang sabi nung kausap natin.
1: Hindi ko nga alam, sumasagot pa yung Cobra na yan, ha?
0: Ang sabi nung kausap natin, parang tama ba? At pasado alas 8 na ba? Ano ba talaga oras, sabi yung partner?
1: Ayan, ito maliwanag, 8:06 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng Bayan!
1: Ayan na, oh. Wine-welcome back ka rin.
0: Ito na. Ay, naku. Doggy Wawa and friends, ha? Okay, magtampo. Hindi lang si partner ko ang ipinagdasal ko doon sa dalawang araw na naging banal-banalan tayo.
1: Salamat naman. Dati siyempre, lang po yung partner. Ganyan si Robert. Kanya pong pananampalataya at kanyang pagsisilbi ay hindi nawawala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman po siya ay anong Tagalog sa blessed?
0: Pinagpala.
1: Pinagpala. Pinagpala ng husto.
0: Ayan.
1: Kaya tayo ay umaasa ng ang kanyang pagpapala mula sa Panginoong may kapal ay mailipat sa akin. Oo. Amen!
0: Amen! Alam mo naman, partner, kapag nagdasal tayo, binuksan natin yung bibig natin, sinabi nating Lord, kadikit agad yung mga kaibigan natin doon. Hindi pwedeng
1: naku,
0: hindi, partner.
1: Salamat naman. Oo. Oo.
0: Maraming salamat din sa pumalit sa akin, partner, ha? Kasi yung pong aming naging church activity ay 40th year. Minsan lang naman po, kaya dinedicate ko na yung dalawang araw for that. 40th year ng Samahang Santo Niño de Candaba dyan sa Candaba, Pampanga.
1: Nice.
0: Ay, napakaraming tao, partner. Alam mo naman, punong kabala tayo. Oo, ayun. Nairaos.
1: Ganda, nairaos naman. Ay, mabuti naman at wala naman. Generally peaceful ka nga.
0: May assessment.
1: May assessment.
0: May assessment.
1: Mga lang kaya ang mga police na.
0: Oo. Oh, oh.
1: Hindi rally. Mga nag-rally, mga imahin.
0: Mga deboto ang mga nag-rally.
1: Deboto.
0: Oh, napakarami part.
1: Kaya naman.
0: Kaya naman.
1: Maraming salamat sa iyo, Christian Young.
0: Ayun. Christian, your source. Yes, Ores. Maraming salamat. Pero today, partner, Monday, ha? Simula ng sesyon, balik sesyon ng Senado at Kamara, eh syempre, ang mga ilalat na gatiyahabol nila mga panukalang batas. Plus, the impeachment, if ever, ay pinaghahandaan dyan sa upper house sa Senado.
1: Nagulat nga ako kasi guest namin kanina ni Alvin, si Congressman Terry. Huwag mo kong materi-terry.
0: Sabi niya?
1: Sabi niya.
0: Uh-huh.
1: Oo, yun pala, meron na may ganap na ngayon.
0: Uh-huh.
1: Akala ko naka, dahil meron, ipa-finalize pa yung committee report, ay ganire-ganire ang proseso. Tama si Alvin, dapat na mag-review tayo ng alam natin tungkol sa impeachment.
0: Uh-huh.
1: Ang daming proseso pala, partner. Mm-hmm. Akala ko, yung sinasabi mong dahil mag-convene ulit ang Senado, ayan na yung Mr. Speaker, hindi pa yan.
0: Hindi pa, partner. So yung committee, depende sa kanila, kung nakita nila na nakapag-ready na sila, mamaya, may hearing sila mamayang hapon, eh kung ano-ano man, at idiretso nila sa plenary, sabihin ng plenary, hindi, may numero tayo. Pagbotohan na natin. Pwede rin mamaya, if ever, na i-introduce nila or dalhin na nila sa plenaryo, ipapasa na nila yan sa Senado, partner.
1: Pag pinasa na sa Senado, ayan.
0: Pag pinasa sa Senado, ang sasabihin ng Senado, lalo na ang Senate President, ire-report niya sa plenaryo.
1: Okay.
0: Kasabihin niya, natanggap natin, nakatanggap tayo ng impeachment complaint mula sa Kamara, nilagdaan ng ganito karaming kongresista, ganitong oras natin siya natanggap.
1: Mm.
0: Ngayon, pagkasabihin sinasabi ganun base doon sa sinasabi ng leadership partner, ang gagawin nila ay dahil nakatanggap tayo, bukas magkukonvene na ang Senate Impeachment Court. Kinabukasan na. Makita mo na naka-robe na sila,
1: partner. Magsusuot na sila ng ganon.
0: Para ilatag.
1: Kaya nga.
0: At gawin yung schedule.
1: Ay, sampay nyo na po ngayon, mga senador.
0: Lagyan po natin ang Fabcon.
1: Oo.
0: Kasi para parang hindi... na-stack ng ilang ano yun.
1: Dapat alisin natin yung amoy ng naptalina.
0: tama.
1: Tsaka kung meron man mahaba sa akin ito eh.
0: Uh-huh.
1: O kaya medyo malawlaw ang manggas, ayusin nyo na po ngayon.
0: Okay, medyo pumayat kasi ako, kaya parang lumuwag na sa akin itong robe ko.
1: Yung isa naman, nakikipagpalit. Palit na tayo, bakit? Yung sikip na nito sa akin.
0: Para masakto na sa akin yung isa. Tapos may sasagot, partner.
1: Oo.
0: Ayun yung isa, nakahanger, walang kumukuha. Kay Bato, sabi.
1: Paano nga pala yung kay Bato?
0: Ay, hindi ko din alam, partner, kung papasok siya pagdating dito. Kasi impeachment na ito. Alam naman natin na very vocal siya pagdating sa impeachment.
1: Ano ulit? Sabi mo, very vocal?
0: Aa. Mali! Iba yun!
1: Ay, totoo naman yun. Di naman tayo sinungaling. Alam ka naman sabihin ko, hindi. Kita pa naman nating lahat.
0: Easy!
1: Talagang yun ang pinag-usap.
0: Doon na focus. Okay lang. Sa proseso.
1: Oo, kasi po, Senador Bato de la Rosa, namimiss na po namin kayo eh. Baka naman gusto nyo magpasikat.
0: Uh-huh.
1: Baka time to shine yung itong impeachment na ito. Mm-hmm. Sige, kayo rin. Wala kayo dun sa Mr. Speaker.
0: Mr. Chair, Mr. President. Yan. Mga ganyan.
1: Oh, Madam Chair. Mga ganyan.
0: May mga ganong eksena.
1: Kaya nga, mag-aabang tayo. At syempre, lahat tayo ay magiging... Marami akong mga kapitbahay. May mga hindi lang kasumba.
0: Mm-hmm.
1: Mga katropa ko na senior. Mm. Naglabas din ang kanilang sariling robe.
0: Uh-huh.
1: May mga apo sila na kakagraduate lang.
0: Uh-huh.
1: Kaya hiniram yung toga.
0: Alam mo yung iba?
1: Oo. Oh.
0: Bathroom. Okay na daw yun, mas mas ko, partner.
1: Oo. Eh, sino Marites naman yun.
0: Aha.
1: At nakalagay
0: pa. Nakaganon pa? Ano nangyari? Ang sabi ganito.
1: Sabi nung aking mister, ganito daw. Naku, huwag nga kung ano-ano sinasabi ng mister mo na yan. Mm-hmm. Alam mo ba, Amare, nakita ko si mister mo.
0: Iba pala yung pinag-uusapan.
1: Sinumbong.
0: May kasama. Oh. Iba.
1: Pero yun nga, ang kailangan natin ay maging maalam tayo.
0: Mm-hmm.
1: Huwag tayong basta-basta maniniwala sa lahat ng ano yung ma-overwhelm. Magugulat.
0: Oho.
1: Oo. Or magpapasindak.
0: Magugulat ka na lang sa harapan mo. Yun yung nangyayari.
1: At saka yung mga termino na gagamitin nila. Kasi mga pang-abogado yan, hindi natin alam talaga kung ano. Kaya nga, tayo ay makinig mabuti, mag-research tayo kung may time, mag-research din. Ay, kaya lang, baka magalit itong aking kumari na si Cynthia.
0: Ang sabi.
1: Bakit ba?
0: Research kayo ng research.
1: Yan, para sa bayan.
0: Wala naman nangyayari. Ano ba yan, partner?
1: Abi! Gumanya.
0: Oo. So, time na nga muna, partner.
1: Time check natin ay 8:14 in the morning.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Nakita mo, partner, sa Maymayon, sa Bicol, yung mga kababayan natin, umuwi, puro abo.
1: Kaya nga, diba? Hinahanap ko nga si Dennis Dato.
0: Ganun-ganun siya
1: naalala
0: dati.
1: Naalala mo. Oo, sa sa Taal, yun ang nangyari na yun.
0: Pero partner, ang isipin mo, pauwi ka. Mm. Ang dami ko nakita na live during pagsabog dyan, tapos napunta sa kanila dahil hindi na gumagalaw yung mga biyahe. May mga nakamotor, may mga nakabike, nakabag. Talagang bumagsak sa kanila.
1: Oo.
0: Imagine yung hazard na madadala nun sa katawan nila.
1: Masama yun. Napakasama. Lalo na kung may karamdaman.
0: Mm-hmm.
1: Yung tao na makakalanghap niyan, kukulapulan nung abo na yan, ito naman si Mayon, porket hindi masyado napapansin, nagpapansin, eh huwag ka na naman sumabay doon sa impeachment naman.
0: Sabi niya, busy kayo ha, dyan kayo mainit ha, teka lang.
1: Nagparamdam.
0: Nagparamdam si Daragang Magayon. Pero partner, may residente tayo doon na na-experience mismo eh, naranasan mismo at makikikumusa na rin tayo mismo sa kanila. Ano, dyan sa Legazpi Albay, kung ano yung kanilang naging sitwasyon doon up until now. Makakausap natin si Kenneth Urbano. Kenneth, Sir Kenneth, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Hello Kenneth, good morning.
4: Hello po, magandang umaga po sa inyo, Miss Doris and Sir Robert.
0: Ayan, good morning. Kenneth, siguro ikwento mo lang sa amin unang-una, nung nangyari yung pagsabog na yan, nagkaroon especially doon sa Ashfall, nasaan ka at paano yung sitwasyon doon sa lugar mo noon?
4: Actually, nung una po, kasi galing po kami dito sa Legazpi, and then naitipan lang po namin na mag-jogging doon sa Kamalay Albay. Opo. Tapos po, nung una na pag-jog namin, parang may maliit lang po lang smoke color white. And then, nung pag-ano namin, nung nakatawid na po kami doon sa kabilang side, kasi kurbada po yon, doon na po namin na, napansin na grabe na po yung usok, halos maitim po siya. And then, nung una, nag-picture-picture pa po kami noon, pero na-realize namin na parang papalapit na yung usok sa amin, kaya tumakbo po talaga kami ng ano, mabilis papunta doon sa main road.
0: Oh, pero doon sa video nakita namin yung kapal ng Ashfall na tumatakbo at halos iniiwasan mo. Ano, totally ba naiwasan mo or inabot ka rin, Kenneth?
4: Luckily po, naiwasan po namin yun, yung usok na yun, bago pa man kami abutan. Kasi nung, as in, papalapit na po, nagpara na po kami ng kung sino-sino doon sa main road. Kasi nakarating po talaga kami hanggang sa main road, sa kakatakbo. Tapos, buti na lang po may isang ano doon, private po siya na individual. And papunta siya ng Legazpi galing sa Ginabatan. Ayun po, pinasakay niya po kami. So,
0: buti.
4: Nakaligtas po kami.
1: Kenneth, gaano kasama ang pakiramdam nung sinuong nyo na yung Ashfall na yan? Masakit ba sa dibdib?
4: Yung sa Ashfall po, hindi man po kami masyadong naabutan or affected, madam. Kasi po, nakaalis naman po kami bago pa lamunin yung lugar kung saan po kami naroon.
0: Oo, pero ang kapal, o, tinan mo partner sa video niyo, akala mo ulap na uulan lang eh.
1: Diyos ko po. At saka nakakatakot.
0: May pa, nung pumutok siya, Kenneth, may narinig talaga kayong tunog, pagsabog talaga sa kanya na pagkalingon niyo, ayan na yung Ashfall niya.
4: Wala naman po kami ang narinig noon. Basta lang pong pumapal yung usok, sir.
1: Ah, oo. Eh, yung mga kasama mo, nakita ka namin sa video, tumatakbo ka, pero sabi mo nga, magja-jogging lang kayo dyan. Sino mga kasama mo nga?
4: Yung mga kasama ko po, mga co-teachers ko po.
1: Oo. Saan kayo nakakuha ng lugar para hindi naman magtago o mag, para anong tawag mo doon? Para ma-safety kayo ba?
4: Nung ano po, nung napansin namin na papalapit na po yung usok or Ashfall papunta sa amin, tumakbo na po kami ng mabilis noon. Pero habang tumatakbo, ako iniisip ko na kung saan kami sisilong kung sakaling maabutan po kami ng Ashfall. So iniisip po namin na pumasok na lang sa establishments po doon. At meron doon, may nakita kami ng isang store. Ready naman po sana silang papasukin kami. Pero ang sabi po nung mga kaibigan ko, mga kasama ko po, na kapag nagstay pa po kami doon, mas matatagalan kami at hindi kami makakaalis doon sa lugar. Kaya kahit pagod na po kami kakatakbo, talagang sinikap po namin para makapunta doon sa main road at makapara. Pero yung sa pagpara po, halos hindi kami, nawawala na rin ako actually ng ano, ng tawag nito, ng pag-asa na ano kaya kung may masasakyan pa kami o wala. Kasi that time, yung habang tumatakbo kami, sabi ko, ay dapat makapara kami ng jeep o kaya ng bus. Kaso, wala na pong dumadaan kasi daw po, sa may Ginabatan, pating Ginabatan, zero visibility na po.
0: Oo.
4: So, ang ano ko doon, ang naisip ko doon, sa harap namin, merong bigs. So, sabi namin, kapag talagang naabutan kami ng ashfall, doon kami sisilong. Pero for now, kailangan muna po, muna namin pumara ng mga sasakyan papuntang Legazpi. Kasi sa Legazpi po na park dito sa amin, hindi po gaano na wala pong gaanong ashfall. So, yung ashfall po, ano lang, from Ginabatan to, ay, from Kamalig to Ginabatan po.
0: Oh.
4: Yung area po na yun. Yan po talaga yung severely affected nung ashfall.
0: Oo, Sir Kenneth, partner, siguro dahil nagja-jogging sila, eh, sabi ni Mayun, gusto niyo mag-jogging, ha? Teka lang.
1: Tutulungan ko kayo. Tutulungan ko kayo, ha? Matulungin naman ako, sabi ni Mayun. Pero, dati ka na taga dyan, hindi ba, Kenneth?
0: Sa Legazpi?
1: Oo, sa Legazpi.
4: Opo. Resident pa ako dito sa Legazpi.
0: So hindi
4: dati
0: ito...
4: Dati kasi sa Ligao pa ako.
0: Sa Ligao. So hindi ito first time, Sir Kenneth, na ma-experience at makita mo close sa'yo yung ganyang pag-aalboroto ng Mayun.
4: Actually, it's my first time po na ma-witness yung actual na yun and talagang sobrang malapitan.
0: Mm.
4: Kasi yung dati po, halos sa balita ko lang po na nalalaman. Pero ngayon talaga, parang real life movie po yung nangyari.
1: Nung nag-aalboroto na siya, Kenneth, at kayo ay tumatakbo na hindi dahil sa gusto nyong mag-jogging, kundi ayan na ang usok sa likod ninyo.
0: Ashfall, takbo.
1: Yun, di ba? Meron ka bang meron pa ba siyang ibang klaseng tunog? O nagbubuga ba siya ng mga bato?
4: Halos wala naman po akong narinig. Sa perspective ko po, or perspective namin, wala naman po kaming narinig na pagputok. During that time, ang basta naabutan lang po namin, masyado na pong makapal yung usok na akala lang namin nung una ay ulan.
1: Oo.
4: Tapos sobrang ano na po pala, ashfall na po pala yun.
1: Mm-mm. Pero yun, anong oras ba nangyari? Hapon?
4: Mga hapon po.
1: Okay.
4: Kasi pumunta po kami doon, parang mag-aalas 5 na.
0: Mm.
4: So between 5 to 6 p.m. po yung ashfall. Although, parang nagsimula na siya before 5 p.m.
0: Mm-mm.
1: So, parang yes. Ano, partner, Kenneth, parang naging mabilis yung paggabi.
0: Oo.
1: Kasi dumilim.
0: Biglang dilim yun, partner. No, Kenneth?
4: Opo. Halos yung dati, kung may makikita pa po kaming mga lugar sa, ano, or mga palayan, mga tulad yan, nung nag-ashfall na po, as in, madilim na po, parang doomsday po yung, ano, yung nangyari.
1: Oo. Meron bang tumulong sa inyo ng mga opisyal ninyo dyan na, dito tayo pupunta or lahat talaga nagpanik?
4: Hindi ko lang po sure kung doon sa mga residents po may nag-offer. Pero sa lagay po namin, emergency po yun. Wala po kaming mahingan ng tulong during that time. But I think after an hour po, may mga inawa na po yung government po namin dito.
1: Oo. Bago dumating yon, ang eksena ka mo, Kenneth, ay parang sa pelikula.
0: Oo, di ba?
1: Madilim.
0: Tatakbo ka talaga, parang run for your life. Ganun ang pegnya, tama ba?
4: Opo. Parang nga po, ang dami po nagko-comment. Nung in-upload ko po yun, marami nagko-comment na, ay parang nasa Hunger Games siya, yung sa ano po, quarter goal na, yung may poison pug. So, ganun po talaga yung nangyari. Tapos may sinasabi naman po yung iba sa social media na parang tawag nito, POV, isa kang dinosaur. So, saranasan po namin yung grabing pagtakbo.
1: Oo. So, sa ngayon, meron pa bang nararanasan na pagbuga ng abo? O okay na kayo dyan?
0: Visible pa ba?
4: Sa ngayon po, wala naman pong masyadong pagbuga ng abo. Kasi although, ano lang po ngayon, medyo maulan na po dito sa part ng Legazpi.
1: Ayun. Kanina meron na interview si Alvin El Chico, partner. Ang sabi, hindi ko alam kung taga sa observatory na nakita pa nga raw si Daragang Magayon. Aba, parang nag-perfect cone.
0: Perfect cone pa siya. Oo.
1: Eh, samantalang nag-lava dome, lava dome collapse.
0: May collapse na. Oo.
1: Nakita nyo ba yun, Kenneth?
4: Yung sa lava dome collapse po, para yung pagpapakita po ulit ni Mayon. So, Mayon, sa ngayon, hindi ko pa po nakita, madam, kasi medyo distant po yung location ko doon sa Kamali.
1: Ayun, oo. Pero ngayon, meron na bang naitayo ng mga evacuation?
4: I think meron na po, madam. And also, meron na rin pong mga government efforts. Halimbawa, yung paglinis po ng mga ako sa kalsada, and sa mga kabahayan.
0: Pero Sir Kenneth, as we speak ngayon diyan sa area ninyo, naka-open naman yung mga establishments, nakakadaan naman na yung mga sasakyan.
4: Opo, opo. Parang ano lang po. Back to ano po, normal kasi dito po sa area namin sa Ligat, hindi naman po gaano affected yung ash fall.
1: Okay. Pero yung meron namang mga tanggapan ng gobyerno na bukas at teka lang, ang wala namang pasok ang mga bata ngayon, di ba? Uh-huh. Pero yung mga negosyo bukas pa rin?
4: Meron po, may mga bukas po ng negosyo dito sa area po namin.
0: Ayun, okay, okay. At least
4: pero doon po sa mga affected, halimbawa sa Ginubatan or sa Kamalig, baka po may mga ano po.
0: Doon kasi yung makapal yung ibinagsak na ashfall . Kaya posible nga, alamin din natin doon kung ano yung magiging, ano yung sitwasyon nila mamaya, meron tayong makakausap from Kamalig naman. Pero doon sa point of view ni Kenneth, kasi di ba, imagine mo, nagja-jogging ka lang partner.
1: Kaya nga.
0: Gusto mo lang maging fit, di ba? Pagtingin mo.
1: Parang
0: hindi lang doble yung bilis at takbo mo, kakaripas ka nun, partner.
1: Totoo naman. Kasi parang nga sa pelikula, Doomsday, ika nga ni Kenneth.
0: Pero during that time, Kenneth, bago ka namin bitawan ng tumatakbo ka, wala ka naman tinawagan sa pamilya mo and all para sabihin yung sitwasyon mo?
4: Actually po, before po kami tumakbo, parang may mga friends po kami na kinontas na sabi namin na ito yung meeting nangyayari sa Mayon ngayon. Tapos sabi nila, umalis na daw kami doon sa area na yun kasi delikado na daw po yun. And marami rin pong updates yung NDR and Mr. Tito via text message, tapos yung mga FH alerts po. Kaya yun po, nung sinabi na kami umalis, talagang kumaripas na po talaga. Kumaripas na kami umalis.
1: Takbo! Diba?
0: Takbo!
1: Oo.
0: Mahalaga, hindi sila inabutan.
1: Tama. Partners. Pero wala kaya yung ano ba yun, yung pyroclastic chuchuchuchu?
4: Mm-hmm. Wala naman po so far. And nung may mga sasakyan na po na galing sa Ginamata, halos ano lang po, ang abos yung nagano sa kanila. So yung nag-cover po sa mga sasakyan.
0: Ang weather natin dyan ngayon, Sir Kenneth, maaraw ba o umulan?
4: Ano po, may pabugsubugsong ulan po. Pero ngayon po, maaraw.
1: Okay. Sige. Pwede, wala tayong magagawa sa ngayon kung hindi mag-ingat.
0: At pakinggan natin ang abiso mula sa PBOC, sa provincial government, at different LGUs, di ba, partner? Kasi mahalaga yan dahil po kaligtasan at kalusugan yung nakasalalay dyan.
1: Marami, huwag po tayong aasa dun sa mga nagpo-post.
0: Aha.
1: Kasi hindi po yan official.
0: Doon tayo sa official.
1: Kahit pa sabihin, kagaya yung kay Kenneth, hindi

0: alam ko lang, Josmar Hainga Aga.
1: Ayun na nga. Oo.
0: Josma Balos. Ay, oo nga, na-recall ko na. Iba partner, mga ilang, ano ka din, dekada ka rin bumantay, nagbantay kay Mayon.
1: Ay, oo, tagal. Oo.
0: Lahat tayo, naging kaibigan si Daraga Magayon.
1: Correct, correct. Nagpagandahan kami ni Daraga Magayon.
0: Sino nanalo?
1: O siya. Ay, siya.
0: Ang bilis mo naman sumagot. Hindi mo man lang siya binigyan ng, ano, pinahirapan ng konti. Siya agad ang, ano, panalo, partner.
1: Ay, panlaban agad eh. Mamaya, magbuga naman ang lava yan. O, ano na, ano.
0: Eh, sigawan mo. Hi! Anong palagay mo?
1: Wala eh. Kung ako yung nasa sitwasyon ni Kenneth, naku, alam mo yung sa cartoons, yung si,
0: sino yan?
1: Yung tumatakbo na, ano, ang bilis niya.
0: Si Roadrunner?
1: Roadrunner.
0: Biglang gagano na siya. Biglang wala na.
1: Ganun ako kabilis siguro.
0: O siguro nga, partner.
1: Eh, kasi kung nakikita mo nga na parang dilubyo na ito, madilim na madilim, ay Diyos ko po.
0: Ako kasi nung na-cover ko siya, hindi ganyang kalawak yung ashfall eh. Pero sa gabi makikita mo yung lava flow talaga, partner.
1: Oo. Pero yun nga, at saka ako din noon, nandun lang ako sa, ano nga yun,
0: Linyon Hills. Sa P-Box, ano?
1: Oo. Tapos meron lang mga panahon na aakyat kami doon, lalapit kami na. Pag lumalapit na kami, partner, eto na, mararamdaman mo na yung, parang
0: ganun. Eto na, nga. Mararamdaman mo na yung pagyanig ng lupa. Nung kami, sumakay kami ng chopper doon para makita yung pinaka-lava front kung nasaan na, para mabigyan ng paalala yung mga residente doon. Sumama kami sa Air Force doon. Nag-aerial sila.
1: Delikado rin yun, partner. Mm-hmm. Kasi mamaya pag ikot nyo doon sa bunganga, sabi ni Daragang Magayon, ganyan ah. Sinisilipan nyo pa ako, ha?
0: Mali!
1: Mali!
0: Sabi naman ng P-Volks, ito lang dapat. Tinuruan ng P-Volks, eh.
1: Okay.
0: Maayos naman. Kaya naman! Miss Beautiful, tutut time, please.
1: From Daragang Magayon.
0: Aha.
1: Ang oras po natin ay 8:32 ng umaga.
2: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Basta AM DZMM.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: What if your phone could be your front row seat?
8: Playtime Entertainment launches PT Idol.
7: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
8: Where talent takes the spotlight.
7: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Basta AM DZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
17: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
18: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN.

0: Sa Old TV 2. Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ang scan at piliin ang yes, click okay at hanapin ang Old TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa Old TV 2.
1: TTZMM numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM.
2: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
3: Mula kay Roadrunner, ang ating oras ay 8:35 na po ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Alerto sa vulkan!
6: Alerto sa vulkan!
7: Kami po yun!
3: May tama ka dyan!
7: 8:36 ha? Alam mo yung partner, yan ang sinasabi ko sa'yo, partner. Ano? Tiwala lang.
3: Tiwala? Oo, ikaw. Ako pa, hindi maniniwala sa'yo. Eh, napaka... Ano ba yung blessed, hindi blessed?
7: Napakalakas?
3: Lakas mo talaga sa taas.
7: Sana totoo eh, no? Partner, na pag-uusapan pa rin natin yung nangyari dyan sa Bicol.
3: Uh-oh.
7: Eh, direktahin na natin kausapin yung isa doon sa mga lugar na talaga nagkaroon ng makapal na ashfall. Ang Camalig. Diyan sa
3: team talaga nakakatakot.
7: Kausapin po natin ang mayor mismo ng Camalig Albay, si Mayor Carlos Irwin Baldo. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, Mayor.
8: Magandang umaga po, Sir Robert Landry.
3: Mayor, mangungumusta lang kami kasi ang huling nakita namin at na-interview namin kanina ay si Kenneth. Asan nga si Kenneth, partner?
7: Sa Legazpi, taga-Legazpi.
3: Legazpi naman yun. Oh. Sinasabi niya na medyo umukay-okay na ang sitwasyon. Paano po dyan sa inyong lugar? Ano na po ang masasabi ninyong update?
8: Siguro ka ngayon po. Pero parang wala lang nangyari.
7: Mayor, sorry pero medyo nawawala po yung signal natin. Siguro po pihit lang tayo ng konti
3: pihit
7: para makasagap ng signal yung ating telepono. Para mas malinaw po natin maintindihan. Mayor?
3: Ay, naku.
7: Check natin.
3: Tatawagan. Ayan. Mayor, ikot kayo ng konti.
7: Mahina po yung signal natin eh.
3: Tatawagan namin po kayo ulit, ha, Mayor?
7: Ayan, sige, balikan na lang natin si Mayor para mas mabigyan tayo ng detalye doon sa kanila
3: correct.
7: Sa Camalig. Alam mo, partner, dyan sa Camalig, di ba? Bukod dyan, ang daming pasyalan dyan sa kanila mismo, sa town nila.
3: At saka yung maraming masarap na pagkain.
7: Doon, totoo.
3: Diba?
7: Tara. Nagkaya bigla.
3: Kaya nga, kunin ko lang yung bag ko.
7: Ano, land trip tayo.
3: Land trip. Tara. Pero yun nga, partner, ano, mga kasamahan natin, yung mga kapamilya natin dyan sa mga lugar na yan. Eh, kalma lang. Kalma lang po tayo at hintayin lang ang mga abiso ng ating mga opisyales. Mayroon at mayroon.
7: Ang maganda lang kasi sa Bicol, partner, sa kanila, even before pa, diba, ng mga naunang taon na kinukover natin sila, basta may disaster, bagyo, pagputok ng vulkan, lindol, madaling kausap yung mga residente dyan. At latag yung kanilang protocols at alam nila yung gagawin nila. Yun yung na-observe ko talaga sa kanila. Hindi mo makikita yung pahirapan.
3: Kasi nasanay na. Yung iba kasing lugar, pagka may kalamidad,
7: may medyo, nagpapaiwan.
3: Hindi naman, legit naman din yung mga rason nila. Yung mga ari-arian nila,
7: kabuhayan,
3: yung mga animals nila, kabuhayan nila. Pero pagka ganyan po na, sinabi na ng opisyal, hindi, kailangan na talagang magbakwit. Kayo kay kailangan na talagang magbakwit.
7: Ayan. Kaya naman balikan po natin ang mayor ng Camalig Albay, si Mayor Carlos Irwin Baldo. Magandang umaga po ulit, Mayor.
3: Good morning po ulit.
8: Magandang umaga po sa inyong lahat.
7: Malinaw na,
3: Mayor. Yun na nga. Bilisan ko na lang ang tanong. Update po, kamusta na kayo dyan ngayon?
8: Sa ngayon po, namimigay kami ng food pack doon po sa mga apektado ng mga ashfall. Pero ito, nandito po kami sa Barangay Suwa. Talagang sa ngayon, even umulan na po ng dalawang araw, eh bakas pa rin po yung mga alikabok doon po sa mga puno na talagang makapal talaga po.
3: Yung sinasabi nyo makapal yung
7: alikabok,
3: abo, di ba yan yung nakikita natin noon na partner? Na bumabagsak yung mga atip, bumabagsak yung mga puno.
7: At namamatay yung mga halaman dahil dyan?
3: Oo, umabot na po sa ganung level, Mayor?
8: Yung mga pananim po na gulay, ganun na po yung nangyari. Kumbaga natuyo na po yung mga pananim. Pero yung mga nyog, medyo naka-okay pa naman. Pero bakas pa rin yung papo, yung alikabok doon po sa mga dako niya.
7: Opo. Doon sa mga kalsada natin, sa mga kabahayan, Mayor, kahit nasabi nyo nga po, umulan na ng dalawang araw, hindi pa rin na flash yung mga yan. Ano, paano po ang gagawin ninyo na clearing para po dyan? Kasi the more na nandyan yan, mas na-expose po yung mga kababayan po natin dyan doon sa health hazard po niyan, Mayor.
8: Yung national road po na clearing na po namin, papasok na po kami doon sa mga barabarangay na matulungan malinis yung national road. Pero sa pagpasok po namin dito, talagang medyo makapal pa. At saka pag dumadaan po yung mga kalsada, talagang nakikita mo ang daming alikabok po na nagsisabay po sa hangin. Talagang delikado pa din po to sa mga kababayan po natin kung malalanga po nita.
7: Opo.
8: Nila. Lalo na po yung mga nagmumotor. Pag may nataw na nilang medyo malaking sasakyan, talagang maliligo ka po sa alikabok.
7: Mayor, ang nagiging problema lagi naman po kapag ganyan na nagkaroon ng asphalt, yung source ng water.
3: Ayan.
7: Kasi baka yung mga pinagkukuhanan po ng tubig ng mga residente natin, nalaglagan na po ng asphalt, hindi po natin yan pwedeng inumin. Ano, ano po yung ginagawa ninyo ngayon, Mayor, para po dyan?
8: Ngayon po, kasi yung ibang source namin, mga deep well naman, medyo nakarecover naman kasi ginamit na din pag
7: pang-flash.
8: Ito nga, po, may nag-iigit ng tubig para gamitin siguro to pag-linis doon sa kanilang bahay, may mga malinis naman po yung nakikita kong maagos na tubig.
3: Ayun, pero yung mga kalsada po, Mayor, nadadaan na naman.
8: Possible naman po siya, kaso nga lang po talagang malikabok.
3: Ayun. Meron po bang mga instruktura, kagaya ng mga tulay, na sa palagay ninyo ay dapat bantayan at maka, ano to, delikado na bumagsak po?
8: Sa ngayon, wala naman po. Pero pagdating ng tag-ulan, yun po ang abangan po natin. Kasi sa dami ng papo sa taas ng bulkan ngayon, mga debris, talagang bababagsak po yan dito. At dumaan po to sa tamang gali para naman po hindi talaga po maapektuhan masyado yung mga kababayan natin.
7: So ibig sabihin, Mayor, kahit na medyo kumakalma si Mayon, ang bantayin sarado ninyo yung posibleng ma-flash ng ulan ang gagaling dyan sa Mayon at pati doon sa mga gali yung daanan niya.
8: Opo, yun po ang papo natin. Kasi po yung iskak na sa taas ng bulkan ngayon. Kaya sana dumaan po ulit ito doon lang sa mga gali at sa mga ilog lang talaga. Pero sana hindi lumabas doon po sa mga gali na yon.
3: Opo. Sa ngayon po ba meron kayong mga itinalagang evacuation site?
8: Meron po. Yung dating 205 families namin na nakapira po yan doon sa 6 kilometers. Ngayon, nadagdagan po yan ng mga tuwan, ng mga doble po doon po sa evacuation center natin. Kasi doon po din sa sitwasyon sa barangay na talagang sobrang alikabok pa din po, then hindi po pa pwede mag-stay yung mga tao.
3: Opo, opo. Sa ngayon po ba yung mga negosyo dyan, kumusta naman po? Nakasarado ba o nakabukas?
8: Tuloy naman po ang negosyo, hindi natin pwedeng isara po yun. Kasi yung pa naman, yung economic activities natin, dapat tuloy pa din po yun. Ang nagiging problema lang namin dito talaga yung mga farmers natin.
3: Opo. Paano po maaasistihan yung ating mga magsasaka? Dahil parang partner, meron tayong nabasa kanina, no? Parang titigil muna sila.
7: Oo,
3: kasi tingnan mo naman ang itsura.
7: Pati lupa nila, paano yun?
3: Oo.
8: Kaya po sana nga, medyo umulan ng medyo malakas para lang po talaga malinis. Then siguro kailangan din ng may balik din yung mga namatay nilang hayop. Yung mga kalabaw na ginagamit din sa farming. Or baka mabigyan po tayo ng DA, ng national government, ng mga equipment para po ma-pick uli yung mga lupa nilang sinasaka po nila.
7: Opo. Ayun, opo.
3: Sa tagal po ng experience nyo dyan sa mga pagmamaktol ni Mayon, gano'n po katagal sa palagay ang masasabi natin na recovery time? Hindi lang po ng mga residente, kundi yan yung mga magsasaka ninyo dyan. No?
7: Tsaka partner, baka in-expect po ba ninyo na may kasunod pa ito?
3: Yun na nga.
8: Sa susunod, hindi po natin masabi kasi nasa alert level 3 pa po tayo. Hindi pa binababa po ng P-Box kasi nakikita siguro nila patuloy pa rin yung pag-alboroto ni Bulkan ngayon. Kaya yung talaga nasa 6 kilometer, nasa evacuation center pa rin po.
7: Okay.
3: Sa ngayon, wala naman kayong naiisip na ito ang kailangan ng mga residente, ito ang kailangan ng lokal na pamahalaan, na po pwede pong baka marinig na tayo ng ating national government at iba pang mga grupo na pwedeng magbigay po ng tulong?
8: Ang pinakakuha po namin, face mask. Kasi kung bumuka ulit si Mayon, kailangan may face mask ang mga tao natin. Then yung mga nandito sa Mayon area, talaga kita pang malikabo, kailangan po talaga mag-face mask.
7: Opo.
8: Then siguro tubig, then siguro sa national government, tulungan kami ibalik yung hanap buhay ng mga farmers natin, baka mabigyan ng seedlings, farm tools, at yung livestock nila, baka pwede rin po maibalik din.
3: Ayun.
7: Okay. Sige po, sige. Mayor, dalangin po namin yung kaligtasan ninyo dyan at ang mga residente at sana makabalik agad, ano?
3: Correct.
7: Lalo yung mga tourist spot destinations dyan sa inyo po sa Kamalig.
3: Oo.
7: For the meantime, Mayor, maraming salamat po. Mag-ingat po.
3: Ingat kayong lahat. Ingat.
7: Thank you po. Si Mayor Carlos Irwin Baldo ng Kamalig, Albay. Pihit tayong konti, partner.
3: Sige.
7: Dahil sa tumatagal na gulo pa rin sa Middle East, ano, may ilan na, alam mo na, na ginagawa, sinasabayan ng kalokohan.
3: Bakit
7: yung
3: naman,
7: mga ganito? Kaya, ang DMW may paalala sa mga Pinoy, alam mo ano meron?
3: Ano
7: mga fake Middle East jobs, partner.
3: Ano ba yan?
7: Pakinggan nyo po ito. Alam ko for sure kapag ganito ang topic, mas marami yung makikinig. Ipapa-explain po natin sa mismo kalihim mismo para po wag po tayo mabiktima. Ano? Mahirap pong maniwala na baka nangangailangan ng ganito, ng ganon yung pala. Fake naman, partner.
3: Budol.
7: Oo. Kausapin po natin ang kalihim ng Department of Migrant Workers, DMW, si Secretary Hans Leo Cacdacsec. Magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, Sec.
9: Yes, good morning, Ma'am Doris at Sir Robert sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
7: Opo. Secretary, gaano po kalala or kamasib itong ginagawang itong panluloko? Sinasabayan po yung conflict sa Middle East para makapag-offer ng fake job offering sa mga kababayan po natin. At may mga kababayan na rin po ba tayo na nabiktima ng mga ito, Sec?
3: Pinapatulan na ba?
7: Mm-hmm.
9: Yes, yes. Meron talagang mga ganitong sitwasyon unfortunately, itong mga tiwaling recruiter, illegal recruiter, human trafficker, pinagsasamantalahan pa ang sitwasyon kung may crisis. Ang pain kasi nila ay kung gayong may crisis na ganito at mahirap pumunta sa bansa na yon, pues merong pagkakataong pumunta doon, malaking sweldo, basta't libre ang ticket, yan. Lalapag na lang sa harap mo ang plane ticket at visa at kontrata, yan ang mga usual na pain. Kaya tayo yung naglabas ng babala, proliferation ng online, lalo na ngayon online. Noong ang walang kapanahonan ng online, meron na nito, edi mas lalo na ngayon, mas palamak. Yung mga, kung yung harap-harapan ay lolokohin ka ng mga illegal recruiter, edi mas lalo na yung nagtatago sa dilim, naglalago sa likod ng social media. Kaya naglabas po tayo ng babala.
7: Ayun.
9: Kasi may mga fake job offers, deceptive schemes, targeting Filipinos. Usually, sila'y nasa Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp, and other channels. attractive job opportunities ko, no, high salaries ko, no, fast processing ko, no. Pero ang resulta nito, kundi man peke ang trabaho, ang kontrata hindi totoo, mas mababa ang katotohanan ng kontrata kung totoo man, at worse, hindi work visa, tourist visa. Kaya pagdating doon, nakabitin, walang tirahan, kakagad ka sa pinakamaliit na halaga ng kontrata. Kaya ang babala natin, huwag pong kumagat dito. Ang number one indicator, dadaan dapat sa DMW. At kung hindi dumaan sa DMW o lisensyadong recruitment at lisensyadong recruitment agency, ay illegal po ito, peke.
7: So, ibig sabihin, secretary, partner, kapag may nakita sila online, halimbawa, job offering sa Qatar, halimbawa, or kung saan man, ito ang sweldo, ganito kalaki, ito ang position na hinahanap. Ano ngayon ang dapat gawin ng isang ordinaryong Pinoy para ma-countercheck niya if lehitimo po, secretary, yung nabasa niya na job offer na ito?
9: Well, unang-una ay ako, ang payo ko na agad ay kung may job offer online, ay huwag ito papatulan kasi malamang sa malamang ito ay illegal. Kung merong binanggit na pangalan ng kumpanya, ay mabuting i-check sa DMW website, DMW Facebook page kung ito ay makatotohanan. Kung may lisensya talaga sa DMW, meron din po tayong hotlines sa ating anti-illegal recruitment effort na pwedeng tawagan, pero ang sentro po nito yung 1348 hotline kung saan pwedeng magtanong din po doon. Pero meron din pong of course ang isang indicator din dyan na illegal yung tila naniningil kagad ng pera. Nagmamadali, tapos dahil nagmamadali, ayan, kailangan na magbayad ng pera. Huling upuan na lang sa eroplano, ganyan ang style, no? Pero the best talaga is usually kasi ang licensed recruiter meron yung opisina na napupuntahan. Kaya't maigi kasi doon mo ipipresenta yung job application at doon mangyayari yung interview. Kaya't kailangan na in general, huwag pumatol sa mga naglilitaw ang mga online job offer.
3: Opo, opo. Sa ngayon po, may nakapag-report na po ba sa inyo na sila ay nabudol?
9: Yes, of course. Meron na mga, kaya mga closures natin, sa mga kumpanya, mga opisina na illegal, lumagpas na ng 30 nung nakaraang taon.
3: Nako.
9: At patuloy, ngayong taon pa lamang na to ay nakakalabing 12 na. Kaya patuloy lang ang effort na pinasasara natin. Ito yung mga, ang nasa likod nito, mga napapasara natin, syempre yung mga nagsusumbong. Tinuturo din ng mga complainants natin, ng mga OFW applicants, na itong agency na to ay peke, nanloko, nag-o-offer ng trabahong peke, mga ganyan. Meron din talaga, meron talaga mga complainants tayo. Kadalasan, kung opusina man sila, ay nagtatago sila sa likod ng pagiging training center, travel agency. Yan ang usual cover ng illegal recruiter. But of course, hindi ko sinasabing illegal ang training center o travel agency. Illegal naman yan. Pero once nag-alok sila ng trabaho nang walang lisensya sa DMW, yan na. Illegal na yon. Illegal recruitment na yon sa batas natin.
7: Automatic na yon.
3: Bukod po, Sec, dun sa sinasabi, kasi meron siya partner na abiso sa mga kababayan natin na huwag kayong papatol sa ganyan. Ano naman po ang babalaan ninyo dun sa mga gumagawa ng kalokohan na ganyan? Ano ang mahaharap sila na kaparusa? Tama ba? Parusa?
9: Oo. Unang-una, kayang-kaya natin sila ipasara. Ang kapangyarihan ng DMW na binigay ng batas ay napakalakas, napakatibay. Pwede tayong magpasara sa DMW ng kumpanya o opisina na engaged in illegal recruitment. Meron tayong mga surveillance teams kasi. Meron tayong mga undercover agents na operatiba na nagpupunta. Hindi lang alam yan ng mga illegal recruiter. Babala yan, ano? And then, imprisonment, at least, maliit, pinakamaliit, 6 years until life imprisonment. ang kaparusahan ng illegal recruitment. Depende yan sa bigat, depende sa dami ng biktima. Kung 3 or more victims, automatic life imprisonment. Kaya't napakabigat po ng penalty, haharap sila sa asunto sa kasong kriminal. Kapag sila ay of course, yung danyos perwisyos. Kung sila ay nakakuha ng pera sa biktima nila, babayaran din nila yon, kasama pa dyan yung danyos.
7: Ayan.
9: Perwisyos.
7: Let this be a warning, sabi nga. Sek, mabilisan na lang po, panghuling tanong na lang po. May mga kababayan din po tayo na mga nagtrabaho sa Iranian institutions na medyo, halimbawa, nagsara, na-stop sila. At ngayon po, medyo nahihirapan daw silang mag-apply kapag nalaman na sa Iran sila nagtrabaho. Paano po yung assurance naman or assistance na binibigay natin sa kanila, Sek?
9: Yeah, unang-una, tayo ongoing na yung bukod sa repatriation, of course, 8,800 na ang napauwi natin sa ayon sa tagubili ng ating Pangulo na pangalagaan ng mga OFWs natin, na kasama na dyan yung mga nagnanais umuwi. So, government-sponsored plane tickets, 8,800 na, so since nagsimula yung sigulot noong Pebrero 28. And then, dito sa on-site, nagbibigay na tayo ng financial assistance sa mga naapektuhan ng trabaho. Kasi hindi lamang yung paalis, meron na rin mga apektadong ganyang klaseng kumpanya o establishmento. And meron din sa ibang sector like the hotel sectors na apektuhan. So tinutulungan natin may financial assistance at basic assistance, food and basic necessities. Ngayon, kung hindi pa naalis dito, ay bibigyan naman natin sila, inutos din ng Pangulo na bigyan ng job opportunities yung mga kababayan natin. Kaya't meron tayong mga job fairs, livelihood fairs, katuwang natin ng DOLE at iba pang ahensya ng gobyerno, katulad ng DTI sa mga livelihood. Of course, yung meron din halimbawa yung mga job fairs sa mga LGUs na katuwang natin, private companies na nandoon sa DOLE, locally or overseas, meron tayong mga job orders na ino-offer sa kanila. So sumangguni lang po sa amin at tutulungan natin kayo. Again, yung 1348 hotline and then of course yung Facebook pages natin.
7: Basta dapat sumangguni sa DMW para ma-double check at pa-counter check kung lehitimo yung lahat. Correct. Secretary, maraming salamat po sa inyong oras, ha.
9: Maraming salamat po.
3: Thank you.
9: Story Sir Robert sa inyong tagapanganig, tagapanood. God bless po.
7: God bless po. Maraming salamat si Secretary Hans Leo Caknac, ang napakasipag po, nakalihim ng DMW. Dahil dyan, partner.
3: Dahil dyan.
7: Ito na, partner.
3: Bakit?
7: Ano alam na? Mo ba?
3: Ano nangyari?
7: Meron daw sumubo.
3: Saan?
7: Sinubukan.
3: Oh.
7: Alam mo kung ano?
3: Ano?
7: Ito. Narito na report ng ating mga radyo patrol. Unahin natin, partner, ang Pangulo Marcos Jr. pangungunahan ang pagbubukas ng bagong bahagi ng Calac sa Cavite. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
10: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Biyaheng Cavite si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes para sa ilang aktibidad. Ayon sa Presidential Communications Office, pangungunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o Calac sa General Trias City ngayong alas 9 ng umaga. Matapos niyan ay dadalo naman ang Pangulo sa paglulunsad ng bawat barangay maikinabang program sa Cavite na gaganapin din sa General Trias City. Nauna nang ilunsad ang programa sa iba't ibang probinsya kamakailan kung saan nagbigay ng pondo ang gobyerno sa mga LGUs para sa scholarship ng mga presidential scholars at pagpapatupad ng kanilang mga prioridad na proyekto. Sa parehong programa na mahagi rin ng gobyerno ng 10 kilong bigas sa mga piling sektor na mula sa Local Government Support Fund. Babalik naman sa Malacanang si Pangulong Marcos mamayang hapon para sa ipinatawag niyang courtesy call sa mga opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology. Matapos niyan ay muling harap ang Pangulo sa isang pulong kaugnay ng paghahanda ng ASEAN Chairmanship na 3 araw bago ang pagbubukas ng 2 araw na ASEAN Leaders Summit na idadaos sa Cebu sa Huwebes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Meron pa, partner.
3: Habol.
7: Habol ko na. Apat na menor de edad na nahuli sa video ng Google umano na mga pasahero ng jeep sa Las Piñas City. Nasa kustodiya na po ng DSWD. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
11: Good morning, Robert at Doris. Sa pahayag sinabi ng Southern Police District o SPD na nagkasasila ng rescue operation sa bahagi ng Alabang Zapote Road kung saan nakita ang 7 kabataang natutulog sa ilalim ng footbridge. Dinala sa barangay hall ng barangay Almanza 1 sa Las Piñas City ang mga minorte edad kung saan sila sumailalim sa interview. Sa gitna ng panayama, nakumpirma ng pulisya at tauhan ng Barangay Council for the Protection of Children na 4 sa mga ito ang sangkot sa insidente noong Mayo 2 kung saan isang grupo ng mga minorte edad ang umanoy ng gulo habang sinusubukan sumampa sa isang pampasayerong jeep. Nakunan pa ng video ang insidente na nag-viral sa social media. Ayon umano sa mga kabataan, nag-ugat ang insidente sa hindi pagbayad ng jeepney driver na sumampa sila sa sasakyan. Dagdag pa ng SPD, walang naitalang na walang gamit bunsod ng insidente taliwas sa mga komentong kumakalat online. Nasa kustudya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga minorte edad habang patuloy ang pag-iimbestiga ng pulisya sa insidente. Samantala, Robert at Doris, andito tayo sa Pasay City Regional Trial Court kung saan ilang sandali pa lamang nakalilipas na dumating ang broadcaster o dating broadcaster na si Jason Za para magpiansa sa kasong unlawful publication sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act kaugnay ito ng umano'y pagkakasangkot niya sa pagpo-post online ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinamahan ng mga tauhan ng NPI si Sonza pati na ng kanyang abogadong si Attorney Mark Tolentino. Ngayon, dinidinig yung kaso ni Sonza at yung itinilagang piyansa para sa kanyang kaso ay 10,000 piso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TVMM.
7: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Ito partner, isa pa. Ilang mga panibagong bandalismo iniwan ng mga rallyista sa ilang lansangan sa lungsod po ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trish Alido. Trish, ano, pipinturahan mo na ba?
12: Good morning, Robert at Doris. May ilan pa rin vandalism ang natira sa mga lugar sa Maynila na linaanan ng mga rallyista matapos ang Labor Day protest nitong Biyernes. Sa Morayta, natakpan na yung mga street sign gaya ng U-turn at MMDA end cap warning ng mga panawagan sa gobyerno na ilagay gamit ang spray paint. Wala roon kung liliko Parecto Avenue, yupi rin yung isang poste sa Central Island, may pintura at napaskilan ng placard. Samantala, pag-abot mismo sa Recto Avenue papuntang Mendiola malapit sa University of the East, natapalan na ng Manila LGU ng bagong pintura yung mga bakod ng Central Island. Kaya pansin yung pasipasin ng pulang kulay para matakpan yung malalaking vandalismo. Sa panay ng Radyo Patrol kay MPD spokesperson Major Philip Ines, bagamat wala kanila silang nahuli sa akto na nagva-vandalize, ay mayroon pa rin itong paglabag sa batas kaya kung may matutukoy na individual ay kakasuhan ito. Samantala, sa pinakuling datos, nasa 7 pulis na ang naitalang nasaktan o nasugatan sa kasagsagan ng protesta noong Mayo 1. Tukoy at kumpirmadong mulaan niya sa mga militanteng grupong lumahok ang lalaking nanapak at ng hablot ng cellphone. Dagdag dinis na kahit pa maximum tolerance ang sistema para sa mga rallyista, binigyan din ito na may limitasyon ang pagtitimpi. Narito kanyang pahayaga.
13: Pundin na natin itong mga individual na to na sabi ka bahagi ng progresibong grupo na nanakit. At sabi nga nagawa pang nakawin yung cellphone ng isa nating polis dyan. Alam po ang sa malayang bansa na meron tayong mga ganitong pananakit o mura at manira na mga kagamitan. Ganun pa rin yung gagawin natin, maximum tolerance. Pero may limitasyon. Pag na ang karapatan po at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay umpisan nyo na pong natatapakan.
12: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Alindo, at sa ating mga Radyo Patrol, roll!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
7: O, paano?
3: Apple ko lang, partner. Go! Hello sa iyo, Nanette Magno. Maraming salamat sa iyo, LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw.
7: Mm-hmm.
3: Hello sa iyo, yung asawa niya, Mayor Jeannie Sandoval.
7: Mm-hmm. Si Kwong.
3: Ayun, oo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you.
7: Ayun, thank you very much.
3: Welcome back.
7: Thank you very much. Susunod na balita patat kasama si Rica Lasso at Danny Buenafe.
3: At si Doggy Wawaw.
7: Of course. Bye.
3: Bye-bye.
14: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasabuang Tandem ng Bayan.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakaraang 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:05.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Pamilya, tinanggang looban ng Anay Gang ang isang pawn shop sa Novaliches, pero napigilan ito ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, nadiskubre nila ang isang hinukay na tunnel papasok sa pawn shop sa barangay Nova proper. Matapos makarinig ng ingay ang security guard mula sa manhole noong gabi ng April 22, kaya agad niya itong inireport kinabukasan. Sa inspeksyon, narecover ang iba't ibang kagamitan tulad ng grinder, cutting discs, hydraulic jacks, crowbars at screwdrivers. Wala namang nakuhang gamit ang mga suspect dahil sa maagap na pagkakadiskubre sa tanggang pagpasok, habang patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang nasa likod ng insidente. May bagong obispo ang diocese ng Urdaneta matapos italaga ni Pope Leo XIV si Father Nick Vaquilar. Papalitan ni Father Vaquilar si Bishop Jacinto Jose na nagbitiw sa pwesto matapos umabot sa mandatory retirement age na 75 taong gulang. Ang bagong obispo ay mula sa Archdiocese of Nueva Segovia at may malawak na karanasan bilang pari, guro at rektor ng seminaryo sa Northern Luzon. Inaasahang ipagpapatuloy ni Vaquilar ang pamumuno ng diocese habang pinapalakas ang pastoral at formation programs nito. Samantala, sa ating showbiz update, nanalo ng 1 million pesos na jackpot ang mga residente ng Kalumpit, Bulacan sa Everybody Sings Season 4. Nasungkit ng grupo ang grand prize dahil sa kanilang mahusay na performance at teamwork sa sikat na singing game show. Nagdulot ng tuwa at inspirasyon ang kanilang panalo hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati sa mga manonood, lalo't patuloy na binibigyang pagkakatao ng programa ang ordinaryong Pilipino na makapagbahagi ng talento at makapag-uwi ng malalaking papremyo. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta.

0: Beautiful People of the Philippines, sabi nga ni Tito Winnie. Eto na naman po tayo at makikipaglaban na naman tayo sa hamon ng buhay on a lovely Monday,
1: wow.
0: May 4th. Ibang partner ko ang makakasama ko ngayon.
1: Wow.
0: Si
1: mas
0: partner
1: guwapo.
0: Danny B. Oo, mas guwapo.
1: Guwapo.
0: Oh, mas matangkad, ano pa?
1: Ano
0: mas mayaman.
1: Pa? Hindi naman.
0: Mas matangkad.
1: Oo. Oo.
0: Mas pogi.
1: Matangkad lang. Oo.
0: Mas matipuno.
1: Nako.
0: Mas ano ba?
1: I'm very happy to be with my original partner.
0: Yes!
1: Ah, di ba? Noong pa tayo, good job pa tayo. Siyempre, excited ako dahil ito yung younger version ng Balita Papa.
0: Ayun!
1: Anyway, maraming salamat to. At ito, napaga na naman ang paso ko. Pero ngayon, medyo maluwag ha.
0: Oo.
1: Ang Commonwealth, on a Monday ha, morning.
0: Talaga ba? Talaga
1: kanina,
0: ba?
1: Napansin ko. Oo. Di ba doon din ang daan mo?
0: Hindi.
1: Iba ang daan
0: hindi,
1: mo?
0: Hindi, oo. Iba, mapapalayo ako pag Commonwealth ang aking daan.
1: Okay.
0: Yes.
1: Pero... bibalita na natin, bukas kasi namumuro yung pagtaas eh.
0: Huwag na!
1: Di ba yung diesel at saka gasolina?
0: Pag-uusapan mo ba natin yan?
1: Nakabungad ka agad sa akin. Alam mo naman, pag every Tuesday, meron ka agad adjustment eh, di ba?
0: Huwag na!
1: After tatlong rollback ko ha, mga kapamilya ka-servisyo, meron hong pagtataas. Pero hindi naman ganun kalaki ha, dahil di pa ho tapos yung sigalot eh.
0: Sige daw, magkano daw dahil wala akong kopya niyan, partner.
1: Okay, ang diesel, ha? Ikaw ba diesel?
0: Hindi, gas.
1: Okay, ang diesel, 1 to 2 pesos per liter.
0: Uh-huh.
1: Starting tomorrow. And then gasolina, 3 pesos to 4 pesos.
0: Ang increase?
1: Mas mataas.
0: Grabe
1: ang
0: naman.
1: Gas. Okay.
0: Grabe naman.
1: Okay, ang bababa, good news para sa mga kerosene, uh-huh. Ha? Maggamit ng kerosene, 250 to 350 pesos per liter.
0: Ayan, balita ko ang LPG bababa rin na bukas, partner eh, no? Bilang simula nga ng buwan. So kahit papaano, medyo maganda naman 'yon. 2 peso per kilo. Ang kilogram. Ang tama ba 'yun? Magkaiba ba 'yung kilo at kilogram?
1: Arnel, Arnel, laging kausap ni Alvin eh, 'di ba? El Chico basta dun sa mga LPG.
0: Yes. Diba? Ayan.
1: Pero
0: so,
1: yung kuryente ang ano eh, maraming naririndi eh. Grabe.
0: Oo, totoo. Diba? Alam, napaisan nga ako, partner, di ba, ang sakit eh nung inangat ngayon.
1: Grabe.
0: So, talagang hinimay natin yan, di ba? Hindi lang naman tayo na bad trip.
1: Tama,
0: so, maraming programa ang naghimay dyan. Pero, ang hindi natin natanong, forever na ba yung ganito kataas?
1: Yeah, normally, pag ganito ro panahon, yun daw talaga yung
0: nag-reflect
1: na sobra kasi ang
0: pag-consume
1: mo, di ba? Mga kuryente dahil mainit, di ba?
0: Pero hindi naman ganun kataas.
1: Sobra,
0: kasi may dinagdag na mga patong eh, di ba?
1: Mga distribution. Ang laki dun yung ano eh, distribution charge.
0: Oo.
1: Diba?
0: Ang laki. Yun nga, ganito ba kataas na ang magiging normal nating binabayaran? I mean, yes, it's regular na pag mainit na panahon, tumataas talaga. Pero yung naging pag-leap from the regular nating binabayaran noon,
1: parang ano
0: matindi.
1: Seasonal, di ba? Pag ganito lang sobrang... tapos El Nino will, until ma-extend daw up to August, paaraw, di ba?
0: Nako, may extension pa pala yung mga ganyan, pa El Nino.
1: Nakakarindi, pag naririnig mo nga yung pagbaba ng Angat Dam.
0: Yung level ng Angat Dam, tama.
1: Pero wala pa naman daw dun sa ano, yung
0: critical
1: nakakatakot
0: level.
1: Na level.
0: Totoo.
1: 183, yung last time narinig ko yung taga MWSS.
0: Mm-mm.
1: Hopefully, huwag sanang... medyo may mga pag-ulan na rin sa ibang lugar, pero sana nga... at least may konting ulan, di ba?
0: Oo. Ang kinakalungkot ko dito, partner, kasi pag bumababa yung level ng mga dam, yung agrarian, yung irrigation ang unang tatamaan, di ba? Yung food productivity ng Pilipinas ang tatamaan.
1: Pero for now, narinig ko, parang 10 cubic meters yata yung level na ngayon. Dapat kasi at least 20-25 ang nagagamit for irrigation. Narinig ko yung ano, yung isang expert. Sabi niya, so ngayon, bumaba na tayo sa 10, buti na lang tapos na ro yung anihan.
0: Yun
1: yung mga maisan. Pero ibig sabihin, in the next harvest season, importante kung mahaba itong El Nino.
0: Tama.
1: Yun.
0: Kailangan paghandaan na natin
1: yun.
0: Ito na naman ang gobyerno natin bilang... ano tawag dito? Hindi tayo nagpe-prepare beforehand. Reactive tayo palagi, 'di ba? Dapat proactive tayo. Napakagaling talaga ni Bea. You get me so much. 'Di ba? Dapat proactive tayo. Hindi tayo reactive government. Na alam natin mahaba ang El Nino. Ngayon pa lang anong gagawin natin, 'di ba? Para meron na tayong nakaplano in case kulangin na naman ang tubig pagdating ng El Nino lean months. Yan. Buti pa yung may mga El Nino, may lean na tinatawag, kaya tumataba.
1: Kaya namimiss ko nga rin din si Peter pag mga ganitong time eh. Parang binibigay niya kung ano latest sa exchange rate.
0: Tama, oo.
1: Tapos binibigay niya yung Brent crude kung ano na world price. Yun na, at least nasusundan ang mga
0: correct,
1: tao yun eh. Di
0: correct,
1: ba?
0: Pero kasi ano, may mahalagang mission ang ating partner. Kaya doon muna siya at itinatanim ang bandila na Pilipinas.
1: Ganun ba? Sa West Philippines?
0: Ano ba na sa pag-asa, Kay?
1: Sumaba ba sa atin ito, coalition?
0: Siya pala yung nag-jet ski.
1: Ganun ba? Oo, kasama nila Rafaela David.
0: Tama. Tama. Oo, alam mo, ang galing nga ng atin ito, coalition partner, no? Kahit na may Chinese presence. Di ba? Talagang isinulong nila. Tinupad nila yung dating pangakong narinig natin na mag-jet ski tayo papunta ng West Philippine Sea. O, sila na yung tumupad nun.
1: Ako, interested din ako pumunta doon eh. Mga almost 500 daw yung residents doon na talaga kailangan din ng pagkalinga.
0: Tama.
1: Yung somehow, nagdadala silang support, pagkain, tapos at least may mga ginagawa pa mga concert.
0: Tama.
1: Kasi, di ba, entertainment. Kasi naawa ako nung unang nagpunta sila Dindo Amparo, nung araw pa. Yung sabi nila, grabe, kawawa daw yung mga kababayan natin, lalo na yung mga bata. Buti lang nga, may eskwela na eh.
0: Tama. May mga nagpupunta na talaga doon.
1: May mga senador na nga, no? At least, tumutulong.
0: Oo, sana yung senador din na di naniniwala na yung West Philippines eh, bahagi natin, pumunta din doon para malaman.
1: Sana.
0: Diba? Eh, kailangan
1: mga
0: yan.
1: Mga panahon ngayon, dapat tulungan natin yung mga kababayan na rin natin. Kaservisyo, kapamilya.
0: Oo. Napaisip nga ako doon, partner. No? Na kaya yung nag-joke sa kanila na doon tumira. No? Kasi alayo mo sa mainland, malayo ka doon sa mga pangangailangan, sa kuryente, sa telecommunication, di ba? So parang really away, cut off ka from the world.
1: Usual na. Kaya nga, katulad niya, entertainment, ang laki bagay sa mga bata. No? Kahapon, I was listening kay Victoria Tulad. Nakapunta na pala siya doon.
0: Ah, talaga?
1: Oh, sabi niya, pagkabukas doon ng telepono niya, welcome to China.
0: Ay, talaga? Ganun. Yun yung message na
1: nagulat din ako. Nakapunta. Hindi ko lang alam kung kailan siya nagpunta. Kasi during the program sa lina ni Christian Yosores, pinanggit niya, welcome. Eh, di ba yung mga ganun lang, di ba? Somehow, dapat talaga medyo nagagalit tayo.
0: Tama.
1: Eh. Pa-atin to eh. Diba?
0: Tama. Kaya may pushback talaga eh. Tama yung ginagawa ng atin ito, coalition, na nagtanim sila ng bandila doon. As ownership atin. Na atin to.
1: Yun.
0: Diba? Hindi ito
1: Fort,
0: sa inyo.
1: Fourth civilian to. Mission yan, ha?
0: Tama.
1: Fourth, di
0: tama.
1: Ba?
0: Oo.
1: So, I hope na tuloy-tuloy pa rin, di ba?
0: Oo. At magkasundan pa. At marami pa ang tumulong.
1: Diba? Yes, of course.
0: Marami pa ang tumulong.
1: Oh, partner, basahin mo na yung mga headlines.
0: Eto na nga tayo. Nagbabago mga balita on a Monday, the 4th of May, 2026. Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, itutuloy ngayong araw pero biyahe ng Vice Presidente sa iba't ibang bansa, inaprubahan ng Malacanang.
1: Grabe yung contrast nung balita. Okay, mahigit 100 barangay sa Albay, naku, apektado ng pagbabalik ng abo mula sa Bulkang Mayon. Ilang alagang hayop namatay dahil sa ash fall.
0: Lakawawa mga baby. Halos 50,000 driver ng TNVS at motorcycle taxi natuklas ang kolorum sa gitna ng pamamahagi ng ayuda.
1: Delikadong heat index inaasahan sa 13 lugar level ng tubig sa Angat Dam. Posibleng bumagsak sa minimum operating level ngayong Linggo.
0: Ika-4 na civilian mission sinunda ng mga barko ng China Coast Guard. 4 na research vessels ng China namataan din sa karagatan ng Pilipinas.
1: Eto, presyo ng gasolina diesel namumuro namang tumaas bukas.
0: Sakit! Sa labas ng bansa, US President Donald Trump pinag-aaralan ng peace proposal ng Iran para tuldukan ng 2 buwang digmaan sa Middle East.
2: Balita Patan!
0: Di lamang yan, kukuha pa tayo ng mga report mula sa ating mga Radyo Patrol. Ipinanawagan sa Kamara ang agarang pagpasa sa Kalinga Bill. Yan ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
3: Rica at Dani, sa pagbabalik sa sesyon ngayong araw, hinimog ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga kasama isa ng pagpasa sa naturang panukala para sa mahihirap, middle class at MSE. Layon ito magsiguro ang suporta ng pamahalaan sa panahon ng krisis gaya ng mataas na presyo ng langis at inflation. Kapag naisa batas ang gagawing institutionalized ang tinatawag na National Protection System, para sa mabilis, targeted at automatikong pagtugon ng gobyerno kapag naka-apekto ang fuel price shock sa cost of living o pamumuhay ng mga Pilipino, kabilang dito sa pagbibigay ng financial na tulong, pansamantalang suspension o pagbawas sa buwis sa langis at regulatory fees, maging iba pang programa gaya ng mababang interes na pautang o moratorium sa pagbabayad ng loan. Ayon pa sa House Leader, inaasahang maaprubahan ang committee report at may iakyat ito sa plenaryo para sa deliberasyon. Samantala, inaasahan din na pagbotohan sa House Justice Committee ngayong araw ang committee report matapos na yung serye ng mga pagdinig kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Pam, tanong ko na lang din, no, since ikaw din naman yung nagko-cover sa lower house, meron na tayong idea, nakita mo na ba sino-sino yung mga dadalo ngayon at ano yung mga naririnig mong mga balibalita dyan?
3: Sabi yun, Rika, no, wala pa naman tayong naabutan o nakikita ng mga congressman na pumapasok ngayon dito sa May People's Center building, no, pero mamaya nga ang mangyayari ay siguro magbibigay ng opening remarks ang chairman nga na si Representative Jerry Luistro at magkakaroon na yan sa baga ilalatag yung committee report na binuo ng Justice Committee na aaprubahan pagbobotohan ng mga miyembro bago to iakyat o i-endorse sa plenaryo at ito naman ay i-endorse doon sa Committee on Rules para kumbaga mailagay doon sa order of business at makapag-decide din kung kailan ito possible na pagdebatihan at pagbotohan dito sa plenaryo at kung makakuha nga nung tinatawag o yung kinakailangang one-third vote ay syempre ay aakyat ito doon sa Senado.
0: 10 o'clock tayo nag-expect.
3: Based doon sa schedule nila, Rika, no, alas 10 ng umaga nakatakdang magsimula yung pagdinig o yung botohan nga sa committee report nitong House Justice Committee. Rika?
0: Alright, maraming salamat, Pamela Vasquez. Extra please.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
1: Meron pa tayo report. Economic leaders ng Asia naglatag na mga rekomendasyon para masolusyonan ang epekto ng gyera sa Middle East sa mga bansa sa Timog Silangang Asia. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yuzores. Christian.
4: Magandang umaga, Danny at Rica. Binigyang diin ng mga economic leaders sa Timog Silangang Asia ang kahalagahan ng agarang pagtugon sa nararanasang epekto ng gyera sa Middle East sa pamumuhay ng mga mamamayan ng rehiyon. Sa pagpupulo ng ASEAN Economic Community Council, tinalakay ang pagmahal ng gasto sa enerhiya at transportasyon, partikular ang pagtaas ng presyo ng fertilizer at banta ng pagkaantala sa supply chain ng mga pataba na pinangangambahang magdudulot ng mababang produksyon at problema sa supply ng mga pangunahing pagkain. Iginiit ng konseho ang pagpapatupad ng mga napapanahon, targeted at inklusibong polisiya, kabilang ang kooperasyon ng rehiyon para masiguro ang access supply at impormasyon kaugnay ng mga fertilizer. Isinulong ng mga opisyal ang pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN at pagbuo ng mekanismo para masolusyonan ang pare-parehong hamon sa supply ng tubig, sustainable na agrikultura at climate change para makamit ang food security, matatag na agriculture supply chain at masuporta ng mga mahirap na komunidad sa rehiyon. Ipinunto rin ng konseho ang kahalagahan ng pagpapanatili sa ligtas at bukas na sea lanes para masiguro ang malayang paglalayag ng mga barko at tuloy-tuloy na pagdaan ng mga barko at eroplano sa mga karagatan nang naaayon sa international law. Ikinababahala ng Economic Council ang epekto ng disruption sa mga pangunahing maritime route, partikular ang Strait of Hormuz, kabilang ang banta sa pandaigdigang energy security at pabago-bagong presyo ng langis at liquefied natural gas na nagdudulot ng mahal na gasto sa insurance at logistics sa mga ibinabiyahing produkto. Ilan pa sa tinalakay sa meeting ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa turismo ng rehiyon, emergency measures para sa maliliit na negosyo at bukas na kalakalan. Naging kinatawa ng Pilipinas sa meeting si Trade Secretary Cristina Roque na sang chairman ngayon ng ASEAN Economic Community Council. Nakatakda namang ipresenta ng konseho ang kanilang mga rekomendasyon sa 48th ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Cebu ngayong linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yuzores.
0: Kampo ng dating broadcaster na si Jay Sonza umaasang madidismiss ang kaso laban sa kliyente. Ang detalye, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
5: Dania at Rica, ngayong pasado alas 8 nga ng umaga dumating dito sa Pasay Regional Trial Court o RTC ang kampo ni Jason sa isang dating broadcaster at inaakusahan na kabilang sa mga nagpakalat online ng Peking Medical Certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Sonza ay naharap sa kasong unlawful publication sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Matapos unang hindi payagan ng korte na makapagpiyansa dahil not bailable umano ang kinaharap na kaso, pinayagan na ng RTC na makapagpiyansa si Sonza para sa kanyang pansamantalang kalayaan sa halagang 10,000 piso. Ngayon, katatapos lamang ng pagdinig sa kaso ni Sonza sa panayam, sinabi ni Attorney Mark Tolentino, abogado ng dating broadcaster, na umaasa silang madidismiss ang kaso dahil wala anyang jurisdiction ng korte kung saan naghahain ang kaso ng National Bureau of Investigation. Maghahain din naman silang payagan ang release on recognizance o makalaya ng hindi na nagbabayad ng piyansa dahil maliit lang naman anya ang kaso. Umaasa rin silang ngayong araw ilalabas ang release order para makalaya ang dating broadcaster. Gayunman, ngayong araw din anya ilalabas ng korte ang isa pang warrant laban sa dating broadcaster sa kaso namang cyber libel, hiwalay, sa kasong unlawful publication na papiyansahan din ang kanyang kampo. Sa warrant na inilabas ng korte na nagresulta sa pagkakaaresto kay Sonza noong Abril 30, sinabing not bailable o hindi pwedeng magpiyansa sa naturang kaso. Pero itinama ito sa court order na inilabas ng Pasay RTC Branch 118 noong Mayo 2. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: 9:25 na nagmamadaling morning. At syempre, pag-uusapan natin yun, yung magaganap ng 10 o'clock partner, itong magiging botohan. Ilalatag sa plenaryo, di ba, ng House Justice Committee ang kanilang
1: report. Nila yung committee report kasi yeah. Last time yung probable cause.
0: Oo.
1: Remember yung 53-0?
0: Yes.
1: Ayun. Yes. Ngayon, may committee report na and they have to vote.
0: Oo.
1: For the committee report.
0: Oo. Ito yung naunang nangyari nung last year, di ba, na nagbumoto agad yung plenary para diretsyong dalhin sa Senado.
1: Fast
0: track. Diba?
1: Na question.
0: Oo.
1: Diba? Dahil you have to go through the process,
0: yes.
1: Bigyan niyo ng chance yung respondent.
0: Mm-hmm.
1: Yun, kaya nagkaroon yung technicality.
0: Oo.
1: Diba?
0: So ngayon, dahil nagiging
1: ngayon, maingat sila.
0: Oo, dahil sobrang ingat nila, idadaan pa rin natin talaga yan dito para talagang nagawa natin lahat ng means of due process at wala nang masabi yung kabilang kampo. Pero ang tanong, yung dami ba ng bumoto last year, makukuha pa rin ba natin ulit yan o mababawasan yung bilang na yan? Maaabot ba natin yung one-third na kailangang bilang?
1: One-third,
0: ilan ba yun?
1: 106 lang eh.
0: Diba, 106?
1: 106 lang so, naman kung may 50, yung magic number.
0: Tama. So kung may 53 na dun sa Justice Committee na unanimous nagsabi, safe to assume na tayo no, na itong 53 na to will say yes.
1: Okay.
0: So,
1: pero may mga agam-agam eh. Siguro nabasa mo itong weekend
0: na ba,
1: ilang nag-withdraw.
0: Kaya nga.
1: Eh, tanungin na natin yung guest
0: kaya
1: partner.
0: Ang ating Manila District Representative, miyembro din po ng House Committee on Justice, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts, at Best in Deportment at Best in Penmanship pa ba? Ang haba ng litanya natin para kay Congressman Joel Chua, ating mga kasama. Kong Joel, magandang morning. Dani at Rica po sa programang Balita Patan.
6: Hi, Dani and Rica. Magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay.
0: Good morning,
1: Good morning, Kong.
6: Good morning po.
1: Mauna na ako, partner.
0: Mauna, partner,
1: okay.
0: Sige.
1: So, yun na nga, yung mga tanong namin, no? So, ngayon, Justice Committee, bobotohan naman nila ngayon, yung committee report. Yun ang mangyayari, 10 o'clock, tama ho ba, Kong Joel?
6: Tama po kayo. Ngayon pong alas 10, magbobotohan po kami sa committee report. Pagkatapos po niyan, ang committee report ay itatransmit sa Committee on Rules para maisalang po sa plenaryo para mapagdebatihan at matalakay po at para pagbotohan na rin po. Ang kailangan po natin ay one-third vote.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so ibig sabihin, yung mangyayari mamaya, magbobotohan lang o magkakaroon pa ba yan ng mga deliberasyon or tingin nyo, kung madala na ako sa plenaryo, you don't have to wait for May 11 na sinasabi niya na pagbobotohan, it could happen within the week kasi nag-resume na session, di ba?
6: Tama po kayo, pero hindi pa po natin alam kung this week yun. Kasi yung Committee on Rules ang magseset kung kailan po yan na dadalhin sa plenaryo. So possibly, baka next week na po yan. Para wag naman sabihin na minamadali.
0: So hindi pa po agad-agad today yung botohan?
6: Yung sa plenaryo, hindi po. Ang ngayon pong pagbobotohan, yung ano lamang, yung committee report sa Committee on Justice.
1: So, bali, ngayon, ano ba ang ano mangyayari ngayon? Bali, yung 53 ho ba, lahat nandoon ngayon, yung committee members, na parang kanangyari ka last week na bumoto sila for the probable cause? Ganun din?
6: Hopefully, yun po yung 54 po yun. Kasi hindi po bumoto yung ano yung chair . So, pero kung tutuusin po, ang bilang po talaga nun is 54.
0: Okay.
6: Dahil yung committee chairman, si Congresswoman Luistro, siya po ang magsasalang yan at magdidepensa sa plenaryo.
0: Mm-hmm. Okay. Eh, kung hindi pa po pala ngayon yung magiging plenary vote, so ano pa po yung pag-uusapan ng House Justice Committee?
1: For this week?
6: Yung laman po ng committee report.
0: Ah, so bubuuhin pa po yan. Kasama na rin po ba sa laman nitong plenary, ay nung committee report, yung magiging articles of impeachment na? Parang gano'n na po ba yon?
6: Tama po. Kasi po yung committee report, baka may mga gustong itagdag, may mga gustong alisin. So, yung

0: Actually, kung may committee report na, tapos na eh. Oh. Pero ang alam ko, si Chairwoman Ching, sabi niya parang pagka nagsumitib, pagbigyan pa rin. Oh, lahat ng due process, lahat ng willing way talaga, binibigay sa ating respondent.
1: Mm-hmm. O yung pagdesisyon po na 53, nag-decide na go na tayo, no? For the impeachment
0: kasi
1: to Senate.
0: Tapos na po yung botohan sa probable cause. Kaya, so, purpose ng kanyang magiging sagot.
1: Opo. Kasi ang winoworry, ang iniisip po ng iba, baka po may bumaliktad dun sa kanilang mga initial na boto.
2: Yun na nga yung follow-up ko, sir. Kasi itong mga weekend, may mga lumulutang na may mga mag-withdraw daw ng kanilang pagpirma. Ano ba yan? Is that something very concerning sa inyo?
0: Ako hindi ako concerned eh. Kasi since the start of the committee hearing, puro fake news na nilalabas ng kalaban eh.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ibig sabihin, nung mga wala naman silang sinasagot, puro media, puro fake news, dyan naman sila magaling. Sa akin naman, mas maganda siguro kung dito na lang ninyo, dapat kung talagang meron kayong depensa, dapat from the start pa lang.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi kami po, ang pagbabasihan lamang namin, yung mga ebidensya na nasa harapan namin. Paano naman po kami magdidesisyon ng probable cause na walang probable cause kung wala naman kayong inilatag na ebidensya?
1: Mm-hmm.
0: At kung ako rin naman po yung kongresista, paano naman po i-atras ko? Wala naman bagong inilatag na depensa.
1: Mm-hmm.
2: So kung Joel, sa lumalabas itong mga hearing, di ba, kay Madriaga, yung sa 6.7 billion ng AMLA, tapos yung threats, yung grave threats, yun yung mga isa sa mga matitindi doon sa articles of impeachment, ay talagang sabi nga nila, it's more than the threshold ng probable cause at 53, kaya nga 53-0, unanimous, no? Itong pagdating ko sa plenaryo, ang mga haka-haka, marami tayo nakikita social media, it could go beyond talaga doon sa 106 na magic number na hinihingi, di ba? Para maisulong na sa Senado. Kayo ho ba, very confident kayo as it is now, kahit na with all the fake news, this number can, kasi may mga iba sabi, baka more than 155. Anong tingin nyo, ang basa nyo ngayon?
0: Kasi po, kung ako po talagang tatanungin, ako naman po, sinubaybayan ko simula umpisa.
2: Yes.
0: Hanggang dulo, hindi naman po tayo umaalis at nakita natin. At ako naniniwala, karamihan po, kung hindi man po lahat, karamihan po ng mga miyembro ng Kamara ay nakasubaybay din dito. Whether kayo ay miyembro o hindi. Ngayon, ang tanong ko po, ano po magiging basihan mo para hindi ka bumoto?
1: Mm-hmm.
0: Samantalang anlinaw at sumisigaw yung mga ebidensya sa harapan namin.
1: Mm-hmm. Kung Joel, pagdating po sa paglatag natin sa plenaryo, neto po magiging committee report, no? Magkakaroon pa po ba ito ng pag-uusap o parang argumento at diskusyon regarding this before po ang voting?
0: Opo, kasi normally po yan, resolution eh. At by a resolution po yan, isasampa sa plenaryo at ibubuksan po yung period para sa interpellation.
1: Mm-hmm.
0: So bago po yan magbutuhan, bibigyan po ng pagkakataon na mag-interpellate o magtanong yung mga miyembro. Lahat po yan, kahit na hindi ka miyembro ng Committee on Justice, kahit na miyembro, pwede po kayong magtanong doon.
1: Mm-hmm.
0: Congressman, so bago po yan na pagbobotohan.
1: Opo. Inaasahan po ba natin na si Kong Pulong ipagtatanggol yung kanyang kapatid?
0: Well, yun po yung inaasahan ng lahat. So, tingnan na lamang po natin kung ano po ang mangyayari.
1: Pero may naririnig na po ba kayo na papasok ba siya o hindi? Dating po ng botohan kasi alam din naman po natin eh.
0: Mm-mm. Wala po akong idea. Kasi sa totoo lang, ngayon pa lang po kami lahat magbabalikan eh. Galing po sa mahabang bakasyon, bagamat yung mga ibang committee po na mayroon pa pong committee hearing ay nagtutuloy-tuloy po. So ngayon pa lamang po magbabalikan. So hindi pa po talaga nakakapag-usap-usap ang karamihan sa amin.
1: Opo. Mm-hmm. Kailan po mabibigyan ng kopya ng report yung mga members of the plenary, sir?
0: Once na na-approve po to, so malamang po, at ibinigay na po sa Committee on Rules, ma-furnish na po lahat yan.
2: Bali, so yung
0: dapat po bago magbotohan, bago isa lang po yan, ay may mga hawak na pong

0: pamilya ang bawat isa po.
1: So very likely, sir, today, magkakaroon na ng butuhan ng committee report as far as the House Justice Committee lang. Ngayon, mangyayari.
0: Yes, tama po kayo dyan.
1: Ngayon,
0: okay. Tama po kayo dyan.
1: And then yung supply, dadalhin sa Rules Committee and then they will decide siguro in one week para sa plenary next week. Para sigurado na lahat covered. Diba?
0: Parang tama ganun. Po kayo. Opo.
1: Kung Joel, maugong kasi na ikaw ay isa sa mga magbubuo dun sa mga prosecution members, no? Yung pupunta doon sa Senado pag sa trial na, no? At yun, pagbubotohan ba yun sa plenary na kung sino ang magko-compose ng mismo mga members ng prosecution panel?
0: Opo, plenaryo rin po ang magbubotohan. Opo.
1: Okay. And then, ngayon ho ba meron na mga napupusuan tayo ng mga magiging part ng private prosecutors?
0: Hindi pa po namin alam kung kami magiging parte ng prosecutors.
1: Pero kukuha ba kayo?
0: Siguro, ano po?
1: Pero kukuha kayo, I'm sure, na parang may courtroom experience or what? Ganun?
0: Opo, kung nabuo na po yan, siyempre kakailanganin po natin yung mga talagang hasta. Dahil yung magiging laban na po dito sa Senado ay mga patikang abogado na po yung kakaharapin po natin dyan.
2: Ay, so hindi pa po pala confirmed yung mga pangalang lumalabas ngayon? Si Kong Lila, Kong Chell, si Kong Terry?
0: Hindi pa po yan confirmado dahil sa... Kailangan pa po muna makuha yung one-third kasi paano po mabubuo yung prosecutors kung wala naman pong one-third.
2: Opo.
0: Pag hindi po nabuo yung one-third, dismiss po yung kaso. So wala po tayo ipoprosecute.
2: Mm-hmm. Does it have to be that the prosecution team ay part din po ng Justice Committee?
0: Hindi naman po kailangan.
2: Mm-hmm.
0: Kahit po hindi parte ng Justice Committee, although sinasabi po ng iba na siyempre pag parte ka ng Justice Committee, kahit pa paano, kabisado mo na yung kaso. But kahit naman po hindi, ay po pwede pong maging miyembro.
2: Mm-hmm. Kayo po ba? Handa po kayo maging miyembro ng prosecution team, sir?
0: Well, tayo po ay mapipili. Ay isang malaking karangalan po yan sa ating distrito. Kaya bakit naman po hindi?
2: Mm-hmm.
1: Pag if on the event to mapili kayo at ito ay uusad na, parang very likely naman, mukhang uusad na ito sa Senado, no? Kayo ho ba, will you push na siya mismo, si VP Sara ay humarap? Or kailangan mga lawyers lang niya, will that be amenable sa inyo?
0: Mas maganda po sana kung siya po mismo ang haharap. Pero siyempre, hindi naman po natin alam kung ano po ang magiging legal strategy ng kanilang defense o mga abogado niya.
2: Mm-hmm.
0: So, siguro, antayin na lang po natin.
2: Mm-hmm. Pagdating po ng Senado, Kong Joel, eto yung inaabangan ng lahat eh, yung pagbubukas ng kahon ng BIR dahil naging maingat ang Justice Committee na para hindi ma-technical, di ba po? Para hindi ma-technical, wag na natin buksan at iiwan natin ito sa Senado. Will, do you think it's time for... pagdating sa Senate trial, na i-push talaga natin na buksan itong BIR documents?
3: Will it help? Diba? Para ganun?
0: Opo. Mas maganda po na mabuksan po ito para makita po natin kung yung numero ay nagmamatch doon sa kanilang mga isinumite na numero sa kanilang SALN, sa AMLAC, at saka sa SEC.
2: Di po ba makakaapekto ito doon sa proseso ng pag-uusapan at mukhang matatagalan na naman po yung pag-aaway nito?
0: Ako po naniniwala kung ang issue po kasi dito is accountability more than anything else. Eh.
2: Mm-hmm.
0: So paano po natin malalaman kung ano po yung totoong katayuan ng kanilang financial standing kung hindi po natin bubuksan kung meron po tayong hindi bubuksan.
2: Mm-hmm.
0: So, ako po, ang pinakamaganda po dito, kung mabuksan po to, para at least, ma-justify po, no, kung ano man yung mga allegations sa kanila, o kung may tama po silang depensa.
2: Mm-hmm.
0: Dahil hindi po magsisinungaling ang mga numero.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Pero marami ho mga lumulutang ngayon, ha, mga possibilities na if ever, bigla ho mag-resign ho ang Vice President Sara even before magkaroon ng pagdating sa Senate, yung full trial. Sabi kasi ng mga ibang experts, eh hindi pa rin daw tapos yun. Pwede pa rin kasuhan ng plunder. Narinig ko si Attorney Capuna na sinasabi niya na hindi nagtatapos doon at yung issue ng perpetual disqualification eh kasi 'di ba para baka kasi nag-declare na siya is syempre lahat ito mga probabilities pero kayo ho ba na-anticipate nyo ang ano magiging hakbang ho ng House if ever this happens?
0: Ang prayer po kasi sa articles of impeachment dalawa.
2: Mm-hmm.
0: Una-una po removal at pangalawa po perpetual disqualification. Assuming for the sake of argument ang ating pong vice presidente ay mag-resign. So hindi na po kailangan desisyon na ng removal.
2: Mm-hmm.
0: Pero may iwan pa po yung isa. Yung issue po ng perpetual disqualification. Ako po naniniwala dapat po ito ay resolbahin ng Senado.
2: Mm-hmm.
3: Senado?
1: Senado, Senado. Dapat mag-resolve niyan. Sila na kasi nasa
0: kung
1: impeachment
0: hindi naman
1: court
0: po
1: na,
0: kasi Senate, na assuming, court, oh. Hindi po ito wala pa po sa Senado, eh meron pa po siyang pending na mga kaso, may admin case pa po yan eh, sa Office of the Ombudsman. At yun naman po ay kaakibat din ng admin case, eh, hindi po ibig sabihin, pag nag-resign siya, ibig sabihin eh, wala na yung admin case.
2: Mm-hmm. Kung Joel, yung mga findings po ba ng Justice Committee, eh maaring magamit kung sakaling magkaroon ng rekomendasyon for filing of criminal charges?
0: Opo, magiging malaking bagay po yan dahil yan po ay on record, public record. Magiging judicial notice po yan sa lahat.
2: Mm-hmm. At meron po bang balak na mag-recommend for criminal charges?
0: Kung hindi po ako nagkakamali, noong nakaraan po kasing kung maalala po ninyo, ay naglabas po yung aming committee ng mga recommendation. At may mga recommendation po for criminal charges.
2: Mm-hmm.
0: Nga lang po ay hindi naman po makausad dahil impeachable officer po to. So sa madaling salita, may nakaumang po yan sa Office of the Ombudsman.
2: Mm-hmm. All right.
1: Kung Joel, dahil doon sa nangyari sa House Justice Committee, puro lang kasi kayo clarificatory questions, di ba? Walang probing questions. No?
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, pagdating sa trial, if ever maging member kayo ng prosecution panel, ipupost nyo ba yung mga katulad yung mga bitin ng mga sagot ni NBI Director Matibag na meron na rin silang kinakausap, supposedly, mga leads daw doon sa actual assassin para doon sa great threat na issue. Yung sinasabi ni Madriaga, di ba, na very ano din, revealing na dapat, kaya lang, hindi maano nga, dahil naka-ano lang kayo, naka-angkla lang kayo sa mga whatever affidavit eh. Pero ibig sabihin, trial, lahat ito may ilalantad eh. So, yung pag-push nito, lalo ho ba tingin nyo, may expose, this could really hurt her chances, if ever, dun sa mga approval trust rating niya?
0: Dun po sa committee, pagdating po sa trial, lahat po pwede mangyari. Pwede po kasing, syempre dito, bubuksan na yung tinatawag natin. Pwede na makross-examine ang mga witnesses.
2: Mm-hmm.
0: Pati credibility nila, pwede po ma-question.
2: Mm-hmm.
0: So, dito po talaga lahat po pwedeng mangyari. So whether sa prosecution or sa defense, pwede po nilang gamitin ito bilang opportunity.
2: Mm-hmm.
0: Kung sa tingin nila makakaganda para sa kanilang opensa o para sa kanilang depensa.
2: Opo, sige po. With that, we'll let you go, Kong Joel Chua. Kung maaari po namin kayo maimbitahan ulit, makausap pagkatapos po ng mangyayari mamaya, tawagan po namin kayo ulit, Kong. Salamat po.
1: Salamat, Kong.
0: Maraming salamat. Mabuhay din po kayo.
2: Thank you po. Ingat po kayo. Ang ating Manila 3rd District Representative, membro ng House Committee on Justice, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, at Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts, Best in Math, Kong Joel. Ginawan talaga.
1: Best in Uniform.
2: Best in Uniform.
1: Daming title eh.
2: Most prompt, Kong Joel Chuwate nakasama. 9:44 na nagmamadaling morning. Magbabalik ang programa, ang Balita Patan.
4: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan. Basta AM, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang binhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: DZMM Numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM. Ibay at lakas manindigan. Balitapatan. Balitapatan. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
2: 9:47 na po ng umaga, tayo po ay mangungumusta dahil po napakarami na ating mga kababayan sa Albay. Mm-hmm. Ang apektado nga nitong ashfall dahil no weekend nga po ay nag-alboroto na naman itong si Mayon, di ba?
1: Sabado, at saka alert level 3 pa rin. Oh. Kaya medyo nagulantang tayo after Saturday afternoon yun, di ba?
2: Mm-hmm. At napakarami kasi din ng mga abo na, di ba, na ibinuga nito. Affected ang ating mga kalusugan, ang daming mga namatay na mga alagang hayop. Yun, at syempre, yung effect din ito doon sa fauna pa, sa flora part, sa agriculture, di ba? Doon sa mga halaman dyan. Alamin nga natin ano pa ang ating maaasahan mga epekto mula sa Supervising Science Research Specialist ng FIVOLX. Joining us on Zoom, Dr. Paul Carson Alanis. Dr. Alanis, magandang morning po, Dani at Rica, sa programang Balita Patan.
12: Good morning, yes, Paul. Good morning po sa inyo at ating mga listeners and viewers.
2: Hi, Dr. Paul Alanis. Good morning. Tanungan ko na rin po una no, sa kalusugan po muna tayo ng ating mga kababayan. Kasi partner and Dr. Alanis, may nag-trending no weekend na ano, isang content creator na nakakaloka, parang naliligo na siya sa abo. Pinalibutan niya talaga. Talagang ginano niya sa mukha niya. Pinowder niya talaga sa mukha niya at sa buong katawan niya. Itong abo ng Mayon. Ito po ba ay may matinding epekto? Gano po ba katindi ang epekto nito sa kalusugan? Lalo na kapag ganun ang kanyang ginawa sa sarili niya, sir.
12: Well, yeah, so, no? Unfortunately, lahat na lang po for the likes and views na ginagawa. But anyway po, yun niya po. Possible effects po ng ano ng abo, especially volcanic ash. Unang-una po ay yung pinahi niya po or yung nagpalangoy-langoy po siya sa ano sa abo. Irritant po, skin irritant po 'yan. Unang-una dahil magaspang po ang volcanic ash. Sobrang gaspang po niya. There are actually reports po kahit po noong 2020 sa Taal volcano during the volcano eruption, kung saan nagasgas yung mga salamin ng mga sasakyan at pati mga pintura ng sasakyan na nasira. Very abrasive po ang volcanic ash. And kaya rin nga po pinagbabawal natin o pinapakiusapan natin ating mga piloto, yung kaap po, na huwag magpapalipad malapit sa erupting or vulkan na nagkakaroon ng eruption dahil baka mahigop po yung mga abo ng mga makina nila At maaaring magdulot ng pagkasira nito or magdulot pa ng sakuna.
1: Okay. For now,
12: ikalawa po, yeah.
1: Sorry, po, go ahead.
12: Yes, and hindi lang po yung ano, hindi lang dahil magaspang ang abo. Maraming ano po yan, mga dangerous elements na kasama. Especially yung sulfur, galing po yan sa vulkan.
1: Okay.
12: Makati po yan, and maaaring magdulot ng ano, yung pagkalason, especially kapag naipasok po sa katawan dun sa ano natin, sa nasal passages, sa respiratory system, sa lalamunan, hanggang sa baga. Pwedeng mag, ano, pwedeng magdulot ng sakit.
1: Okay. Bali, buti na i-share niya, no? May malaki rin palang risk niya sa mga aircraft na kasi pag nahagip yung pala yung alikabok. At saka buti naman, namamahagi sila ng mga, ano, yung mga
2: N95,
1: face mask.
2: Alam ko,
1: napakalaking bagay para sa mga residente. As of now, as we speak, 129 barangay so dyan sa Albayang affected. Pero ano ho bang, kasi ang narinig ko kanina kay Governor Rosal, mukhang ano na, normal na raw yata. At as we talk now, ibig sabihin, eh ano ba? Nangyayaring pagbuga ngayon ang bulkan ngayon?
12: Actually, since January 6 po, continuous po yung eruption ng bulkan ngayon. Hindi lang siya masyadong napapansin dahil yung kapag sinabi kasi natin na eruption, ang nasa isip natin yung merong pagsabog na nangyayari, may mga pagputok na nangyayari. Yung kaya ang tawag namin ngayon sa eruption na mayon sa ngayon ay yung effusive type of eruption. Tahimik lang na naglalabas ng lava. Ang nangyari po noong ano nung Sabado, actually wala namang pagputok na nangyari, walang pagsabog. May malaking ano lang, malaking tipak ng lava flow ang humiwalay, natanggal at ito ngayon yung paghulong-gulong pababa, nagkabasag-basag at nagdulot nitong ano yung mga abo na dumapo doon sa ilang bayan ng Albay. Sa ngayon po wala na po yung ano, madali naman pong naitaboy ng hangin yung karamihan ng abo noong Sabado.
1: So, for now ho ba, wala kayo nababasa na let's say pwede mangyari another major activity within the next few days? Para kasi alam ko meron pang mga nandoon sa mga evacuation center. Although Saturday yon, meron pa ba mga posible na gano'n na sana naman na hindi na mangyari? Doc?
12: Okay. Yung possibility po yung unang-una po, i-address po muna natin na possibility po na magkaroon ng pagsabor. Nandiyan po lagi yung possibility.
1: Okay.
12: Pero ang dalawa po, wala kami nakikita any indication na dapat magtaas ng alert level. Sa ngayon po, kung ano yung datos na nakikita namin noong January, hanggang sa kasalukuyan po ay ganun pa rin. Very constant na ano, constant na yung datos na nagsasabi na dapat nasa alert level 3 lang siya.
2: Mm-hmm.
12: Pero yun nga po, maaaring mangyari na naman na mayroong magkaroon ulit ng pyroclastic density current pagdaya nung nangyari noong Sabado, nandiyan po yung possibility. Actually, may mga ilang beses na nangyari ito ngayong taon. Noong most recent, noong unang linggo ng Abril, kung saan may na-report sa social media na akala ng mga tao, mayroong pagsabog, may sumabog sa tagiliran ng Mayon Volcano dahil doon ang gagali yung usok. Whereas, in fact, pyroclastic density current lamang yun na mayroong na dahil sa may natipak na bahagi ng lava flow.
2: Mm-mm. Sir, dahil po yung makapal na abo na ito, persistent pa rin ito, hindi naman to agad-agad na matatanggal until bumaba na talaga ang lahat, tumigas na at malinis natin. Gaano katinding exposure o gaano ka prolonged ba ang exposure bago tayo magkaroon itong tinatawag na pneumono ultramicroscopic silico volcano coniosis?
12: Unfortunately, hindi po ako ano, hindi ko po linya yung medicine.
2: Mm-hmm.
12: Unfortunately, I'm not that kind of doctor po. Mm-hmm. Hindi ko po masabi, actually, ano yung level of exposure na kailangan.
2: Mm-hmm.
12: Bagamat, personally po, kung ako po ang tatanungin nyo, I would, as much as possible, limit yung exposure ko.
2: Mm-hmm.
12: So, yun nga po, kaya po, may face mask naman po tayo. I think marami naman na po face mask na available ngayon. Hindi na po tayo panahon ng pandemic na nagkukulang. So, maigi po na magsuot po tayo ng face mask.
2: Mm-hmm. Ayan, kinaya mo ba yung pag-pronounce ko ng sakit na yan, Dr. Paul Alanis? Pinractice pa talaga. Pinractice ko pa ha, bago ko itanong sa iyo.
1: anyway, Doc, itanong ko lang, pag permanent, yung pag sinabi yung alert level 3, ano ho ba yung parang safe na permanent danger zone na gano'ng kalapit lang sila dapat allowed? O yung, kasi for now, yung Kapal kasi, di ba, umabot na sa 53 barangays sa UAS, tapos 41 sa Ginubatan. So ngayon, ilan yung dapat na parang yung mawawala yung risk na medyo maapektuhan sila, Doc?
12: Ah, okay. Good question po.
1: Yeah.
12: Right now po, yung permanent danger zone po na designate ng HBOX is due to yung nga po yung pyroclastic density currents.
1: Oh.
12: Based po sa historical eruptions ng Mayon Volcano, yun po yung minimum or doon sa area na yun, na 6 kilometer radius ng Mayon Volcano, lagi po nagkakaroon ng casualties noon. Yun po yung minimum na po na no, na safe distance.
2: Mm-hmm.
12: Now, unfortunately, yung binabanggit niyo po is yung ashfall. Mahirap po magsabi kung ano yung safe distance pagdating sa ashfall because kung titinan po natin yung
2: lili pa rin ang hangin kasi Dr. Paul, di ba?
12: Actually, depende po sa buga ng hangin, saan nanggagaling yung hangin, lalagpas pa po ng ano yan, tatawid po ng mga probinsya yan. Subon, Camarines Sur, and there are even instances po na umabot po ng Masbate yung abo na binubuga ng
1: Pero kung umulan ba, makakatulong ba yon sa mga residente ng ano ng Mayon? Yung ibig sabihin na at least magkaroon ng ano yung hindi ganoon ka-active na kung magkaroon ng pag-ulan doon sa area.
12: Pag makakatulong po 'yon ano, especially yung mga abo na nasa hangin no, yung hindi pa bumabagsak, malinis. In the same way po na kapag bumabagyo po or umuulan dito sa Metro Manila, nakakatulong po bumababa po yung level of pollutants. So, yes po, nakakatulong po yung pag-ulan.
2: Sir, aside from the health health risks, no, ano yung mga unang dapat na gawin ng mga tao kapag, ayan na, bumaba na nga yung makapal na apoy, ano yung mga una nilang dapat na asikasuhin? Yung, maliban sa ano, sa kalusugan po nila, paglilinis ba sa paligid, sa bahay, sa alagaan ba muna yung mga hayop at halaman, ano po ba dapat?
12: Well, unang-una, no, I think yung beyond yung pag-super face mask, if you can, stay indoors po. Yung mga food, ano po natin, yung mga food storage po natin, yung water storage, secure po natin, takpan po. Dahil mayroon po pag na-contaminate po yan, nangyari last weekend, may mga reports po na yung may mga farm animals nga po na namatay dahil kumain po nung contaminated na no na mga halaman.
1: Oo.
12: That's ano.
1: May mga risk na ganun. Oo.
12: And then yun nga po yung paglilinis, especially po yung sa mga bubong. I think merong reports po ang Office of Civil Defense na yung pinakamakapal na report ay ng ashfall ay nasukat sa 2 inches po. So, kung sa bubong po yun, mabigat po yan na ano, na mass doon sa bubong. So, depende po sa kapal, there's a possibility na baka hindi kayanin ng bubong mag-collapse yung kabahayan natin.
2: Nagiging parang sintigas pala ng semento yung abo, sir, Dr. Paul, no?
1: Mas grabe pa semento yun.
2: Oo.
1: Kaya yung lahar, naalala mo yung lahar.
12: Opo. Banggitin ko rin po yung kanina sinasabi ko, isang mga sasakyan, no? Kung maaari po, hugasan po natin yung sasakyan kasi ba po, abrasive po yan, nakakagasgas po ang
1: mga pintura.
12: And also, corrosive. Dahil nga po yung mga kasamang lang yan, mga dangerous elements like sulfur.
1: Dapat may garahe ka.
12: Sulfur po. sa ano kutsa. Sa tubig, maaaring yeah. maging ano yan.
1: Masira
12: po. Mm-hmm. And yun nga po, mag-corrode po yung ano yung mga yero natin sa ano, yero sa bubong. Yes. O di kaya ay yung ano yung mga sasakyan naman.
2: Opo. Okay. Ayan, so maraming salamat po sa inyong mga tips. Doc, dahil napakarami talaga ng mga kababayan natin na apektado dito sa Albay. Babalikan po namin kayo sa susunod na mga updates po kung may mangyari pa dito sa mayon. Pero hopefully, wala na po muna, no? Sana po yung matigil na ito. Maraming salamat sa inyong panahon, Dr. Paul. Good morning.
12: Welcome. Good morning.
1: Thank you, Doc.
2: Ang ating Supervising Science Research Specialist ng FIVOX, Dr. Paul Carson Alani, sa ating nakasama. Oras muna natin! 10 o'clock na nagmamadaling morning.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Ang kabayan with the legendary Johnny Buenava. Zuzunod na, pero partner, ang tabayanan pa rin natin na pagdinig na House Justice Committee. Natatalaki nga po sa ating committee report na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Manatili na katutok po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Si Danny B, susunod na.
1: Thank you very much, partner.
14: Balita Patan! Balita

0: DCMM número 1 sa aksyon. DCMM balita ngayon.
1: Kapamilya, dumating na sa Ginobatan, Albay ang mga tulong mula sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan para sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kabilang ang heavy equipment, food packs at mga water truck na nanggagaling pa sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon na gagamitin sa relief at paglilinis ng mga lugar na tinamaan ng ashfall. Nakatakda ring mamigay ng food packs ang Sorsogon LGU sa mga evacuee habang magde-deploy ng mga fire truck at water truck para sa flushing operations at supply ng tubig. Samantala, agad ding nagpadala ang Philippine Coast Guard ng higit 30 mga tauhan para tumulong sa clearing operations sa Ginobatan, kabilang ang paglilinis ng mga evacuation site. Senior citizen patay matapos mabundol ng sasakyan habang tumatawid sa Tondo, Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila. Hatid ni Radyo Patrol Trish Alindo. Trish.
2: Recap, dead on the spot ang 70-anyos na babae matapos masagasaan ng isang L300 sasakyan sa Abad Santos sa Tondo, Maynila kaninang mag-aalas 8 ng umaga. Sa investigasyon, binabaybay ng driver ng sasakyan ng northbound ng Jose Abad Santos. Nang tamaan ito, babaeng tumatawid sa intersection papuntang kalye ng Bambang. Sa lakas ng impact, umilapon ng senior citizen na agad itong ikinamatay. Nadala na sa punerarya ang bangkay ng biktima habang nasa posibilidad ng pulis ang driver ng sasakyan para sa kuukulang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trish Alindo. Mula sa Payak na silong ng mga magsasaka, ginagawa na ngayong destinasyon sa Batac City ang mga tradisyonal na dapayan o yung mga kubo ng mga farmer. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, unti-unting binabago ang mga kubo bilang ecotourism hubs gamit ang kawayan at solar power para maging lugar ng pahingahan, pagtitipon at bentahan ng sariwang ani. Hindi lang anila ito simpleng pagpapaganda ng istruktura, kundi nagsisilbi rin bilang puok komunidad kung saan ay pamamalas ang kultura, pagkakaisa at sipag ng mga magsasaka. Layon din itong bigyan ng dagdag kabuhayan ng mga residente habang pinapalago ang turismo at napapanatili ang koneksyon sa kalikasan.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon!
4: Ang oras, 10:05 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Good morning, good morning sa ating mga televiewers sa Kapamilya Kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, it's Monday, May 4, 2026. At ngayon ay tabayanan lang natin dahil anytime ay pwedeng pumasok ko ang House Justice Committee para dun sa ating live coverage dahil pag-uusapan yung committee report para dyan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anyway, bukas ho, meron hong dagdag bawas sa presyo ng petrolyo. Diesel, 1 peso to 2 pesos per liter ang itataas. Ang gasolina is 3 pesos to 4 pesos per liter ang itataas. At sa kerosene, 250 to 350 pesos per liter ang ibababa. Yon ang mga developments. So nakaantabay lang ho kayo dito sa DZMM Teleradio. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikigad sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At ilike at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mensahe at komento sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, tuloy-tuloy na tayo dahil may ni-expect tayo na coverage dyan sa House Justice Committee. Eto, Pangulong Marcos Jr. pinag-utos ang clearing operation sa mga kalsadang balot ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yuzores. Christian, go!
1: Magtsaga ng radyo!
2: Ferdinand Marcos Jr. ang clearing o paglilinis ng mga kalsada at lugar sa Albay na apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Sa ambush interview sa Cavite, sinabi ng Pangulo na ito ay para mabuksan na agad ang mga kalsada para sa mga sasakyan na magbibigay ng responde sa mga apektadong residente at makalabas ang mga hindi makabiyahe dahil sa ashfall sa kalsada. Target ng Pangulo na mabuksan sa publiko at motorista ang mga kalsada ngayong araw. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos.

0: Christian.
1: Dahil sa sanaturang pahayag nga ng Pangulo, sinabi ni Pangulong Marcos na sinisikap na nilang mabuksan yung lahat ng mga kalsada para makapasok yung mga kailangan ng makapasok at makalabas ng mga residente at mga sasakyan doon sa mga lugar nga na balut pa rin ng abo dyan sa Albay. Wag nga lang daw sanang magbuga ulit ng abo itong bulkang Mayon, pero inaasahan nila na kapag nabuksan ngayong araw ang mga kalsadang yan ay magbabalik na rin sa normal yung sitwasyon ng mga pagbiyahe dyan sa Albay. Samantala, inilatag naman ni Pangulong Marcos Dani ang mga ginagawang tugon ng mga ahensya ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon kay Pangulong Marcos, namahagi na ng face mask ang Department of Health bilang proteksyon sa abo at usok. Nakausap din niya ang gobernador ng Albay na nagsabing mayroon pa sila ng mga kinakailangang pangresponde at tiniyak na may suportang ibinigay ang national government. Ayon kay Pangulong Marcos, pangunahing concern ay ang kalusugan ng publiko, pero maaga naman anyang nailikas ang mga residente at nabigyan ng pangangailangang atensyong medikal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you very much, Christian Yosores. Ang oras 10:09 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga Radyo Patrol. Liderato ng Senado, irerekomenda na pasagutin na si Senator Ronald De La Rosa sa ethics complaint laban sa kanya. Iyan naman ang balitang ihatid sa atin ni Robert Mano. Robert?
3: Irerekomenda ni Senate President Vicente Soto III sa Senate Ethics Committee na hingan ng komento si Senator Ronald Bato De La Rosa hinggil sa reklamong kanya kinakaharap sa Senate Ethics Committee. Sa ambush interview matapos ang flag-raising ceremony sa Senado, sinabi ni Soto na kanya lamang itong irerekomenda dahil hindi naman siya ang chairman ng komite kundi si Senator J.V. Ejercito. Kalintulad na niya ito sa inilalabas nilang show cause order sa mga ipinatatawag, ngunit hindi dumadalo sa hearing ng Senado. Kailangan magpaliwanag ni De La Rosa kung bakit hindi dapat pumabor ang Senado sa reklamo laban sa kanya. Ngunit dilinaw ni Soto na wala pang desisyon sa inihinging pagsuspinde sa kanyang sweldo at allowances. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa kanya si Senator De La Rosa. Samantala, hiningi naman ni Soto ang suporta at pakikiisa ng mga empleyado ng Senado sa maaaring dagdag na tungkulin na gagampanan ng Senado sa mga susunod na araw. Sa pagsasalita niya sa flag-raising ceremony, sinabi nito na nahaharap din sa pagsubok ang Senado dahil sa posible rin silang maharap sa dagdag na trabaho o tungkulin na mandato naman ng konstitusyon. Kaya ayon kay Soto, umaasa siya sa suporta at pakikiisa ng lahat sa preparasyon para sa maaaring dagdag na trabaho upang maging epektibo, maaasahan at mapagkakatiwalaan ang Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Thank you very much, Robert Mano. Meron pa tayo report, problema sa logistics, idinadaing ng mga magsasaka ng palay ayon sa DA or Department of Agriculture. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Nico Bagzik. Nico?
4: Partikular na tinukoy, Dani, ng mga magsasaka ng palay at ang mga stakeholders ang kakulangan ng mga truck na nagiging dahilan ng pagkaantala sa pag-deliver at limitadong access ng mga magsasaka sa buying stations ng National Food Authority o NFA. Ayon naman sa NFA, nakatakdang bumili ang ahensya ng 150 na mga truck units ngayong taon para matugunan ang suliranin sa logistics habang nananatili pa rin nila ang mataas na presyo ng pataba o fertilizer dahil sa pandaigdigang tensyon kasama na ang banta ng El Nino, kaya naman napapataas rin ang gastos sa produksyon na maaaring makaapekto sa pagtatanim sa susunod na cycle. Dahil dito kinokonsidera na ng Department of Agriculture na limitahan ang volume ng at mula sa darating na Hunyo hanggang Agosto para mabalanse ang mga issue sa supply at farm gate price, kung saan target ng kagawaran na gawing 22 pesos kada kilo para sa panahon ng anihan ng Setyembre hanggang Nobyembre. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik at DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik. Grupo ng mga mangingisda nagprotesta laban sa nakaambang demolisyon ng kanilang mga bahay sa Bacoor, Cavite. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus?
5: Dani, nagtungo sa barangay hall ng barangay Talabados sa Bacoor City, Cavite ngayong umaga ang mga mangingisda at residente ng komunidad na nakanto umanong i-demolish ngayong Linggo. Ayon sa grupong pamalakaya, aabot sa 100 bahay ang sisirain para magbigay daan sa reclamation ng Manila Bay na proyekto ng isang pribadong food company. Aabot umano sa 420 hectares ang gagawing reclamation na makaapekto sa mga mangingisdang ang hanap buhay ay sa dalampasigan. Abril at 30 noong makatanggap ng verbal warning o abiso ang mga residente sa lugar na i-demolish ang kanilang mga bahay alinsunod sa utos ng korte. Una nang in-relocate sa Naic, Cavite ang ilan sa mga residente pero bumalik sa Bacoor City dahil wala umanong hanap buhay sa kanilang pinaglipatan. Nanindigan din ang mga residente na sa ilalim ng kautusan ng pamahalaan noong 2023, suspendido dapat ang lahat ng reclamation projects sa Manila Bay. Diyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DCMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Meron pa tayong report. Police inireklamo ng panggagahasa sinibak sa serbisyo ng Napulcom. Yan naman ang report na ating alamin mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
6: Dani, tuluyan ang sinibak sa serbisyo ng National Police Commission ng isang police dahil sa grave misconduct at sandbak ang becoming of police officer dahil sa reklamo ng panggagahasa kung saan nakita pa sa CCTV ang pagbitbit nito sa isang babaeng walang malay mula sa isang bar patungo sa isang motel sa Quezon City. Sa desisyon ng Commission on Bank, nakitaan ang sapat na ebidensya laban kay Patrolman Joshua Mendoza, kabilang na ang mga testimonya ng mga saksi, resulta ng medical legal examination, CCTV footage at magkakatugmang salaysay ng biktima, patunay na sexual harassment na ipinupukol sa kanya ng biktima. Samantala, pinawalang sala naman ng Napulcom si Patrolman Jehan Mendoza, na unang na rin indinawit sa reklamo, makaraang hindi makitaan ang sapat na ebidensya na may uugnay sa kanya sa insidente. Ayon kay Napulcom Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calirizan, walang buwang sa hanin ng pulisya ang ganitong uri ng immoral na gawain na matinding paglalapastangan anya sa uniforme ng pulis at pagkitiwala ng publiko. Tiniyak naman ni Calirizan na magkapatuloy ang kanyang paglilinis sa buong hanay ng pambansang pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you very much, Marlene Padiernos. Okay, meron na tayong report sa atin sa probinsya. Assessment sa rumaragasang lava sa Daraga Alba ay pinigilan muna. Yan ang report ng ating kasama doon, si Vince Villar. Vince, go.
7: Kinan sila na ng LGU Albay at Albay Public Safety and Emergency Management Office ang pag-akyat ngayong araw patungo sa panan ng Bulkang Mayon sa bahagi ng barangay Misidrag Albay. Ito'y matapos magbabala ang FIVOC sa posibilidad ng panibagong aktividad sa bulkan matapos itong bumuga ng uson noong Sabado ng hapon, Mayo 2. Sa nasabing insidente, umagos ang tunay-tunila ng lava sa dalisdis ng Mayon at tumabon sa Miisigali hanggang umapaw sa malawak na grassland at taniman sa bahagi ng Green Lava, isang kilalang tourist destination sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Albay, bagyang umuusok at mainit pa ang mga pinaghalong bato at buhangin na tumabon sa lugar. Kamangalarawang ibinahagi ni Mayor Vic Perete ng Daraga, kitang umuusok pa ang ibabaw ng mga tumabong debris. Sa adiso ng PBOX, magpapalipad na lang muna umano ng drone sa lugar para sa assessment. Tinulong din ng lokal na pamahalaan ngayong araw ang mga opisyal ng APSEMO, LGU Daraga at PNP upang magtupad o magpatupad ng istriktong pagbabawal ng pagpasok ng sinumang tao sa lugar. Pag-aaralan din kung magpapatupad ng evacuation sa mga nasa 7 to 8 kilometers extended danger zone pero limitado lamang sa mga nasa paligid ng rumagasang uson. Ayon kay Mayor Vic Perete naman ng Daraga, ngayong araw ilang magsasaka ang nag-report sa kanila na nawawala rin ang kanilang mga alagang hayop. Balitang kumpirmado at sigurado, Vince Villar.
0: Vince, question lang, Vince.
7: Yes po.
0: Vince, nasa Daraga ka ba o ginubatan Albay ngayon for now?
7: Daraga ngayon, sir. Nandito tayo sa Daraga.
0: Okay, so ang alert level, ang balita namin is still alert level 3, di ba? Ang Bulkang Mayon. Pero ngayon ba may nararamdaman o nararanasan kayong ashfall as we speak now?
7: maulap at natatakpan yung bulkang Mayon.
0: Mm-hmm.
7: Pero walang nakitang indikasyon na merong ashfall. Kanina, nakausap natin si Governor Noel Rosal, nababanggit niya na malayo pa rin daw yung pagdideklara ng o pagtaas sa alert level 4. Pero pinag-uusapan nila sa mga oras na ito, nag-meeting sila o nagpupulong, pinag-uusapan na yung mga residente sa paligid nitong rumagasang lava doon sa may Miisi, yung mga nasa 7 to 8 kilometers doon, malamang daw ay ipa-evacuate nila kasi talagang napakalapit na sa mga residente itong pinaka-latest na tumabo na mga lava doon sa Miisi, Dragalbay.
0: Okay, sige Vince, ingat kayo dyan ha. Siyempre nakaantabay kami para dun sa mga iba pang update later ha. Salamat Vince.
7: Maraming salamat.
0: Okay, extra ka na Vince. Okay, yan
7: na.
0: Oh, sige, go.
7: Villar, para ka DZMM.
0: Thank you very much Vince Villar mula dyan sa Daraga Albay. Okay, kuha lang ho tayo ng update dahil in-expect natin anytime ay papasok ko itong House Justice Committee para dito sa committee report na inihanda nila at pagbobotohan hopefully today ng mga Justice Committee members. Naroon ang ating kasama, si Pamela Vasquez. Pam, anong nangyayari ngayon dyan sa lower house?
8: Yes, Danig. So ngayon nga ay nakatakdang ipagpatuloy ng House Justice Committee yung kanilang pagdinig. Pero ito, Dani, ay yung mangyayari ngayon ay ito yung approval nga ng committee report sa pagkatapos nga ng mga nagdaang dinig sa House Justice Panel kaugnay nga doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Dani, no, ay piniplay lamang yung lupang hinirang dito sa Mayor People's Center Building, Dani.
0: Okay, para malinaw, wala tayong ini-expect na magte-testify or whatever. It's just for the pag-vote lang doon sa committee report. Di ba?
8: Sa ngayon, Dan, yung in-expect natin ay siguro ilalatag lamang yung committee report, yung nilalaman, yung content ng committee report. At siguro ay bago magbotohan ay magkakaroon lamang ng manifestation siguro ito mga miyembro ng committee. At ngayon, Dani, ay nakatakda
0: magsimula
8: itong pagdiri.
0: Okay. Okay.
9: May we solicit the motion to dispense with the calling of the roll. Just for the record, today's hearing is a continuation of our hearing last April 29, 2026. The Honorable Sendanya is recognized.
10: Madam Chair, I move to dispense with the calling of the roll.
9: There is a motion to dispense with the calling of the roll. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I solicit the motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 29, 2026 and for the approval of the same.
11: Madam Chair.
9: The Honorable DS J.J. Suarez.
11: I move that we dispense and at the same time approve the minutes of the previous hearing. So move, Madam Chair.
9: There is a motion to dispense with the hearing of the minutes of the hearing held April 29, 2026, and for the approval of the same. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The chair will address the committee. Good morning. Good morning. Malayo pa. Pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Marami na tayong naabot sa mga nakaraang linggo. Today, we share a quiet sense of accomplishment as we recognize and honor the distance we have traveled since we first began. Saksi tayong lahat. Marami tayong pinagdaanan. Our very first hearing was on March 2, where we established sufficiency in form. Sumunod ang March 4 for sufficiency in substance. At sa puntong yun, we ask the Vice President to file her answer. And she did. At ang nakapirma, 16 na abogado, 16 lawyers. Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang. At nakatutok lang sa mga technicalities, sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang, hindi naman yon ang hinahanap natin. It was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Sumunod ang hearing sa March 25, kung saan we settled the preliminary matters, most especially ang pag-issue ng mga subpoena. Then came the marathon hearings of April 14, April 22, and April 29. Doon tayo nakinig sa mga resource person natin. We heard the evidence. We examined the evidence. At sa mga araw na iyan, doon natin naramdaman ang bigat ng ating ginagawa. May mga sandaling luminaw ang mga sagot. At may mga sandaling mas dumami ang mga tanong. We certainly had our ups and downs. We had our inflows and outflows of testimonies and documents. But through it all, one thing remained certain. We never went sideways. Hindi tayo naligaw. Nanatili tayong may direksyon. We move sometimes slow, sometimes painfully, but always forward towards the truth. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali. Hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the city prosecutor. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag. For in the end, it is not the absence of struggle that defined us, but the refusal to lose our way, the discipline to stay the course, and the clarity to never lose sight of where we are going. At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertipikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Pang-lima, ang COA findings na naguutos ng refund na 73 million at 375 million. Pang-anim, ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Pang-pito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Pang-walo, ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga kumpanya ng Vice Presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito, nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging Vice Presidente at pagpapatakbo ng negosyo. At nitong huling pagdinig lamang, noong April 29, dalawang bagay naman ang napag-usapan natin. Una, ang selyadong kahon mula sa BIR na sa kabila ng matinding debate, hindi muna natin binuksan kahit nasa kapangyarihan naman natin na buksan ito. Sabi nga ni Deputy Speaker Janet Guerin, ang puso natin ay gustong buksan ito.

Grabe po itong mga ebidensyang ito. Lalo na yung video ng Vice Presidente. Kung Laila De Lima described it perfectly when she said, noong gabing iyon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Degamo once again shared her own painful experience as a victim of political violence herself. Pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. Yan po ang lahat ng natalakay natin. At pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo. Katulad ng paalala ni Congressman Brian po noong nakaraang pagdinig, seryoso ang tungkulin nating ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan. Ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya mula mismo sa kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay. Ang tagal na palang nandito. Ang kanyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Kaya naman, noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Sabi nga ni Congressman Percy Sendanya, hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. That brings us to today. Ngayon, May 4, kukumpirmahin natin kung ano man ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution

setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules. Tayo ang Committee on Justice. Bukod tangi ang committee ito dahil sa buong listahan ng mga komite sa Kongreso, tayo lamang ang tanging binanggit at binigyan ng partikular na mandato ng ating konstitusyon. We were given that name for a reason. Today, we hope we have lived up to that name, Committee on Justice. Para sa hustisya, sana naibigay natin ang hustisya sa mga complainant. Hustisya sa Vice Presidente sa pamamagitan ng tamang proseso. At higit sa lahat, hustisya sa sambayanang Pilipino. Sana ay panindigan natin ang pangalan ng committee natin. But more than that, I want to take a moment to acknowledge the people behind this work. Hindi biro ang pinagdaanan nating lahat, lalo na ang kapal ng mga dokumentong binasa at sinuri natin. Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating secretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa camera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ngayon, habang tinitimbang natin ang bigat ng mga susunod nating hakbang at ang mga posibleng pagsubok na haharapin natin, may isang katotohanang dapat nating alalahanin. Hindi tayo magsisimula sa wala. Ang bawat hakbang natin ay hindi na pabalik, kundi padiretso sa katotohanan. Malayo pa, pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa. Marami na tayong naungkat. Marami na tayong naisiwalat. At hindi natin hahayaang masayang ang lahat ng ito. Kailangang ituloy ang proseso because this is what justice demands. Because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang, huwag nating baliwalain, huwag nating palampasin. Kapag may kailangang ipaliwanag, huwag tayong titigil hanggat lumabas ang katotohanan. Let us pursue this to its logical conclusion. Otherwise, the cycle of impunity will only repeat. Because we owe it to the next generation of Filipinos to show them that no one, no matter how powerful, no matter the title, is above the law. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very constitution we swore to protect. Let us therefore move forward
with heavy hearts but clear minds. If the vice president is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Ituloy na natin ang huling hakbang ng yugtong ito para sa katotohanan, para sa sambayanang Pilipino. STEM colleagues, beloved countrymen, malayo pa, pero kahit papaano, sa totoo lang, malayo na. Maraming salamat po. At this juncture, may we direct the committee secretary to manifest to the committee whether the committee report, the attached resolution, as well as the articles of impeachment have been sent to the members of the Justice Committee, the respondent vice president, as well as the complainant. Comsec.

0: Pamilya, kaserbisyo, pansamantalang sinuspinde ang dito yung hearing dito sa House Justice Committee. Alamin natin kung ano ang mga kaganapan na nangyari kanina. Pam? Ating kasama si Pamela Vasquez ay nandun mismo sa pagdinig ng House Justice Committee. Ang pinag-uusapan kasi ngayon yung pagpasa nitong committee report, no? At ang sabi nga kanina ni Congressman Joel Chua, nung nakausap natin siya, pagkatapos nito ay didiretso yan sa Rules Committee and then sa plenaryo. Anyway, Pam, anong latest so far?
1: Yes, Danny, pansamantala lang sinuspend yung session ng House Committee on Justice regarding doon sa pagtalakay, you know, yung pag-review ng committee report ng committee kaugnay nga doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Danny, no, yung mga minomotion lang dito kasi kanina dapat nag-motion itong si Congressman J.J. Suarez na naaprubahan yung committee report, pero may ilang congressman din na nag-motion na i-revise muna o doon sa nilalaman ng report. Kaya kanina ay binawi din ni Representative Suarez, kanyang motion na pagbotohan yung report dito sa House Committee on Justice.
0: Okay, bali narinig ko na medyo napuputol-putol yung signal mo. Ang mga ilang kongresista, narinig ko parang si ano yata, Congresswoman Laila at si Kong Jel Jokno, gusto nila ng mga certain revisions doon sa original committee report. Ganun ba, Pam?
1: Medyo panitin dito. Pero kung may pagkakadinig ko, nagmo-motion lang itong si Congressman Jel Jokno doon sa kumbaga ilang wordings doon sa nilalaman ng committee report. Ang termino niya kanina kasi ay to avoid the technicalities kapag ito ay naiakit na sa plenaryo. At kung ito ay may transmit din sa Senado, Dan.
0: Okay, very likely, Pam, no? At sabi na rin ni Kong Chua kanina, today ang talagang pagbubotohan, no? Mangyayari talaga yan. Until the end of this day, mayroong pagbubotohan dyan sa committee report. And then, i-refer na yan sa Rules Committee. Pero it will take some time before talaga doon sa plenary na naka-schedule sa May 11. Ganun pa rin ba ang flow ng diskusyon?
1: Today ay ina-expect talaga na pagbobotohan ng committee kung aaprubahan ba itong report ng House Justice Committee, at pagkatapos nga niyan ay inaasahan natin na iaakyat o i-endorse ito sa plenaryos dahil nga nag-resume na din ng session ng mahalaw at i-endorse din yan o i-refer sa House Committee on Rules. At ang House Committee on Rules nga ang magde-decide nga kung kailan na nakatakda o i-schedule itong debate or plenaryo deliberation para talakayin itong committee report at doon na magbobotohan. Pero gaya nga ng sinabi mo, Danny, no, ina-expect natin na kalagitnaan pa ng Mayo, specifically May 11, pagbotohan itong House Committee report ng Justice Committee, Danny.
0: Okay, sige. Antabayan na natin dyan, Pam, ang mga developments. At maraming salamat sa update.
1: Yeah, salamat lang muna ang update dito sa Kamarayan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Rastron, Pamela Vasquez, DCMM.
0: Okay, salamat, Pam. Patuloy ho tayong nakantabay dito sa DCMN Teleradio para sa pagpapatuloy nitong Justice Committee hearing dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pansamantala nakasuspindi ho, pero magbe-break lang ho kami. Wag ho kayong bibitaw dito sa ating special coverage.
2: VP Sara impeaches the DZMM live coverage. Basta AM, DZMM.
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May Silimarine, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Kahapon, nakamove na ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Rexido Forte!
8: Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang oras, 11:02 in the morning.
11: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
12: Basta AM, DZMM!
13: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM!
2: VP Sara impeaches the DZMM live coverage!

0: umaga po muli mga kapamilya at mga kaserbisyo, Nino Corpus at Mix Bustos dito po sa DZMM. Kasalukuyan po nating napapanood, napapakinggan ang House Justice Committee at ngayon nga po magbobotohan na nga po ang komite. Pero mamaya-maya po babalikan po natin. Actually ngayon na po babalikan na po natin ang nagaganap na pagdinig ng House Committee on Justice sa committee report ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pamela Vasquez, go ahead.
1: Yes, Mick, sa pangalawang pagkakataon, no, pansamantala munang sinuspend yung hearing ng House Committee on Justice. Nga kanina, no, again, gaya ng nabanggit ko kanina, Migto, more on technicalities yung kanilang nire-revise dito, no, yung mga manifestations ni nina Congressman Shel Jofno at Congresswoman Laila De Lima. Kanina nabanggit nabanggit kanina ni Congresswoman Laila De Lima, no, na mag-add o magdagdag lamang ng content doon sa subheading, particular doon sa paglalagay ng sentence, no, na bigo si Vice President Sara Duterte na i-divest daw yung kanya mga business interests matay doon sa record ng Securities and Exchange Commission o SEC during her tenure bilang Vice President Sara Duterte. So yung mga nabanggit na taon ay mula 2022 hanggang 2025. Sa ngayon, Migs, hinihintay na lamang natin na mag-resume ulit itong hearing at in-expect na natin na hanggang ngayong umaga or hanggang mamayang tanghali ay talagang revisions ito nung draft committee report bago pagbotohan.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ang oras po, 11:20 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Basta AM, DZMM!
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
6: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
0: Magandang umaga mga kaserbisyo, mga kapamilya, Nina Corpus at Migs Bustos dito po sa DZMM. Kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio, currently on break lang po, sinuspende po ang pagdinig ang pag actually nagde-deliberate po ang House Justice Committee regarding some clerical and typographical errors. May mga kina-clarify lang po sila na on paper, no? Actually, ngayong umaga nga po magbobotohan na nga ang komite kung ito nga ba eventually is maipapasa na po ito sa Kongreso and at the same time aakyat na po ito sa Senado kung if they reach that significant number of votes.
7: Okay. Uh-oh. So ito ay critical na turning point sa impeachment hearings, no, Migs? Kasi last week nagkaroon nga ng unanimous vote na 53-0 kung saan nakahanap sila ng probable cause para ma-finalize yung mga dokumento na required para ma-move na yung case to a House plenary for a full vote. Ngayon, we know na merong 318 na congressmen. Eh, ang kailangan mo lang, partner, para ito ay ma-transmit sa Senate ay one-third vote. So, 106 congressmen lang yung kailangan mo. Hindi nga kalahati eh.
0: Mm-hmm.
7: Oo. So, 106 congressmen. Pero ang balita nga, there could be more for sure daw.
0: Mm-hmm.
7: Although may iba rin balita na bumabaliktad. So ano ba talaga? Malalaman, magkakaalaman po tayo.
0: Correct.
7: Maya-maya.
0: Mm-hmm. At syempre, no, ang para i-determine ang probable cause, isa po sa mga malalaking mga nakikita pong ebidensya, pieces of evidence, katulad po ng graft and corruption, bribery, other high crimes, at betrayal of public trusts.
7: Ayan. Mm. At saka, partner, kapag ka napagbutohan na nga yan at nakuha ng Kongreso at least 106 votes or one-third, ano, the Senate now will convene as an impeachment court. At sabi nga ni Senate President Tito Soto na prepared daw, forthwith, yung kanyang, ito yung pinagdedepatihan kung ano ibig sabihin, pero prepared daw sila to act quickly as possible.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Kasi ayan, iba, ina-argue nila na yung forthwith, dapat may reasonable amount of time.
0: Oo.
7: So ano ba talaga, yun ang sabi ng Supreme Court. Pero magkakaalaman po sa mga susunod na araw kung ano ang mangyayari dyan. Kasi iba, gusto nang matapos to, partner. Mm-hmm. Ang daming problema kasi sa bayan. Sana hindi na to dumagdag pa at matapos at managot yung mga dapat managot.
0: At syempre, no, as a refresher, actually, itong same process na po ito, this time last year, or at least 2024, ito na po yung nangyari. Pero nung umakit po siya sa Senado, hindi siya na-act upon forthwith, and then na-suspend po siya. Kumbaga, may one-year period para mag-file ko ulit ng impeachment. Ito na nga po tayo in 2026. Samantala, ngayon po, balikan po natin ang pagdinig po sa House Committee on Justice.
8: This is regarding the confidential funds where it says witnesses testified, among others, that special disbursing officers merely released funds upon instruction. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po, kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan. Yun lang po, Madam Chair. I so
9: can
8: move.
9: You formalize? Okay. There's a motion to insert in the discussion of confidential fund in the articles of impeachment the phrase upon instruction of the vice president.
10: Second.
9: The same has been seconded by the Honorable Zamora. Is there any objection? Hearing none, the motion to add is granted.
11: Madam Chair.
9: The Honorable DSJ Suarez.
11: Insofar as we have acted on all the proposed amendments of our colleagues, again, I move for the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President Sara Z. Duterte as amended. So move, Madam Chair.
8: Second, Madam Chair.
9: There is a motion to approve the committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President as amended. The same has been seconded. Is there any objection?
12: Madam Chair, just a bit of an amendment to the motion.
9: What's the pleasure of the Honorable De Lima?
12: Can we add with the attached articles of impeachment?
9: Because we are following the wordings of the rules of impeachment. Yes, which says setting forth the articles of impeachment.
12: So no need to specify with the attached.
9: I don't think it is needed.
12: Thank you.
9: We're following verbatim what is provided in the rules of impeachment. Is there any objection? Hearing none, then it means that this is unanimously approved. But again, for purposes of accuracy of the record, may I request the justice members present to raise their hand to show support in the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. Please raise your right hand.

0: You may put down your hands.
1: Ngayon po, kasalukuyan pong binibilang ang boto dito po sa approval po ng amendment po ng committee report. Binibilang lang po ng komite ang mga kamay. Actually, ang mga votes po ng mga ilang mambabatas tungkol po sa approval po, no? Ng approval po ng amended committee report.
2: Oo, so hindi pa ito yun, ano? Oo, ito yung mga miyembro ng House Justice Committee. And well, sa nakita natin sa video na
0: let it be placed on the record
2: M. Teleradio, eh,
0: that 50

0: picture niya.
1: So, Pam, hindi pala ngayon yun, no? Yung pagbobotohan sa plenaryo kung kailan, kung saan kailangan ng 1/3 votes or at least ano 106 votes ay within 10 calendar days. So, it could be after 10 days pa pala.
0: Gaya ng mga nabanggit na nga ibang kongresista niya, no, inaasahan natin na baka next week, specifically May 11 ay magpagbotohan o yakit dito sa plenaryo, pagdebatihan bago magbotohan, at ang kinakailangan nga na boto ay 1/3 para ito ay maitransmit sa Senado at magkaroon na ng trial proper dito sa impeachment proceedings niya.
2: So, go ahead.
1: Sorry, Migs. No, kanina may reservation itong si Congressman Ko, no? Can you explain? Tapos may mga nagboo pa nga. Parang bago pa siya nag-explain, di ba? So, can you explain kung ano itong reservation niya at bakit may mga nagboo?
2: Or baka nag-react pa.
1: Nag-react bago niya in-explain. Kasi siguro nag-delay siya.
0: Bago yung naninya, no, lalapit lamang tayo, no, meron lang ongoing ambush interview doon sa ilang kongresista, no, lalapit lang tayo saglit. Sa ngayon ay nakapwesto si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Hinihintay lamang natin na magsimula yung ambush interview or itong mini press con dito sa Kamara.
1: Ayun.
2: Okay, sige. Okay, sige, Pam, balitaan mo kami kung ano ang kumbaga at least reaksyon ni Congressman De Lima sa naging deliberation nato sa botohan na 55 unanimous siya. Okay, so maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Yes, yun na muna ang update dito sa Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Okay, so 10 calendar days at ininya.
1: May 11 yung sinabi ni Pam kanina. Doon nila sinet, which is
2: next week.
1: Kailan ang May 11? Anong araw yun?
2: Up to 10 calendar.
1: That's Monday. On Monday, May 11.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so abangan natin. So afternoon, itatransmit na nila sa Senado.
2: Mm-hmm. So yun nga, 1/3 of votes, mga nasa 318, kung di ako nagkakamali, 1/3 nun para, kumbaga, substantial, di ba? Yung boto ng mga congressmen para maiakyat siya sa Senado.
1: So 106 yung kailangan mo out of the 318. So hindi kailangan ng kalahati, 1/3 lang. Mas konti pa sa kalahati. So marami ang naglo-look forward doon, lalo na yung mga gustong matuloy ng atong kaso na to para matapos na itong mga hearing na nangyayari, no, dahil sa dami nga nang nangyayari sa ating bayan. So hopefully by Monday, and then after that, sabi nga ni Senator Tito Soto, ay ma-action na rin agad at mag-convene na yung impeachment trial court sa Senado.
2: Alright, ang oras po natin ngayong umaga, 11:39 a.m.
3: VP Sara impeaches the DZMM live coverage. DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: For now? O pang forever na ba?
6: Forever na ba?
5: Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa iyo? Tutulungan ka ni Coach V, Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Love Connect.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630. DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
6: Kung ang pagmamahal natin ang marunong maghintay ng maraming taon, bakit natin sasabihin huli na? Bakit hindi tayo natalo ng tadhana noon? Bakit pinapunta lang tayo sa magkabilang daan para matutunan natin kung paano bumalik ng mas buo? Ella, baka ito na ang tamang pagkakataon.
3: Private Confessions. Private Confessions. Basta AM, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
2: Hi, hello and good morning. It is May 4, 2026 muli. Ito po ang nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos. Hello, Ate Nins.
1: Hello, Ading Migs. Ayun, baga bigat. Ayan, nandito pa rin po kami. At kanina nga, no, nag-adjourn na ang hearing dyan sa Kongreso. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang balita. At isa nga sa mga inaabangan. Actually, hindi ko to inaabangan, partner. Bakit ko naman aabangan itong oil price hike bukas Tuesday? Alam naman natin, every Tuesday, may nangyayari.
2: At dahil dyan,
1: akala ko bababa, di ba may bumaba na eh. So ngayon bukas, tataas siya.
2: At dahil dyan, mag-i-stinger lang ako.
1: Okay.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Parang spaghetti lang yan, Ate Nins. May bumababa, may tumataas. At just in...
1: Wow. Fairness, guys, we give them another 5 stars.
2: At ngayon, pataas na naman. For the effort. Aba, uso ulit ngayon na sex bomb, ba? Diba? Spaghetti, why not? Pero syempre, ngayon nga po, no, may abiso po ang Shell. Advisory po sa kanilang mga dealers. Ito po ang price change, Ate Nins. Ano ba ang unang tataas?
1: Nako, gasolina po. 2 pesos and 21 centavos. Ayan, sa gasolina po yan.
2: Mm-hmm.
1: Tataas po yan, pero sa kerosene, good news.
2: Mm-hmm.
1: Kasi bababa naman po siya sa halagang 3 pesos and 53 centavos per liter po ito. At sa diesel, partner,
2: 2.66 2 pesos and 66 centavos, pataas po yan sa diesel. Basically, diesel and gasoline, paakyat po yan.
1: Ayan. At ito po ay magiging epektibo sa Shell simula bukas, May 5. Ayan, effective 6 a.m. So, pag-gas na po kayo ngayon.
2: Actually,
1: sana
2: no,
1: sana hindi mahaba pila.
2: Sana hindi mahaba ang pila. Meron ako tinitingnan ng website ngayon, at least, no. Kung mag-observe din po tayo sa mga gas stations, at least around Quezon City, parang ano lang yan, sa report card, line of 8 po ngayon ang mga presyo ng diesel, mga naglalaro sa 80, 82, 83, merong 85, merong 86. Eh, syempre, kung magpa-plus 2, plus 3 yan, tataas ang kanyang grado. Malaking bagay yun, ha? 2 pesos, ha? Kung i-compute po natin yan, sa fuel capacity po ng isang sasakyan, sabihin natin, 60 liters sa mga diesel users po dyan, usually malalaki po ang makina nyan, mga nasa 60 liters. So, kung tayo po ay magpapa-full tank, 60 times sabihin natin 2 pesos, 120, kahit papano, ang dagdag po nyan, kada litro. Diba? So, kada full tank or at least papa gas po natin sa depende po sa fuel capacity ng ating sasakyan. Alright, so ngayon po, no, kumuha po muna tayo ng update sa lagay po ng panahon mula po kay Pag-asa weather forecaster Benison Estareja. Sir Benny, good morning.
3: Panahon Patrol.
7: Hello po, magandang tanghali po sa inyo Sir Migs and Miss Ninia, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, meron tayong dalawang minomonitor na low pressure area sa labas ng ating PAR. Yung isa po na mas malapit, that's 1,350 kilometers east of Mindanao as of 8 in the morning. Hindi naman siya inaasahan na magiging isang ganap na bagyo, no? Subalit patuloy ang paglapit nito sa ating kalupaan in the coming days at posibleng magdala ng pag-ulan sa may Mindanao and Eastern Visayas simula po yan sa Thursday or May 7. Yung isa naman na mas malayo sa ating kalupaan, another low pressure area, higit 2,800 kilometers silangan po ng Mindanao sa may Central Pacific Ocean at wala namang inaasahang epekto pa sa susunod po ng mga araw. posible naman ito na maging isang tropical depression or mahinang bagyo within the next 48 hours. So maaaring bukas po or Wednesday, ganap na bagyo na ito at unti-unting lalapit din sa ating kalupaan. Posibleng pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Pero inuulit natin, wala pa naman itong nakikitang banta hanggang sa weekend and most likely next week. Marami pang uncertainty, so pwede pa pong mabago yung track natin regarding this weather disturbances. But for now, magpapatuloy yung maulang panahon in some areas of our country. Mataas yung chance na ulan sa may Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, and Bangsamoro Region. Yan po ay dahil pa rin sa easterlies. At yung ibang bahagi pa ng bansa, may chance lamang po ng mga saglit na cloudy skies or mga saglit na mga thunderstorms ngayong hapon or gabi. At generally, mainit na panahon pa rin ang iira sa almost the entire country. So meron tayong heat index forecast for Metro Manila na hanggang 39 degrees mamayang hapon. At pinakamataas po dito sa may Pangasinan, sa may Dagupan, up to 44 degrees mamayang hapon din po yan. Maraming lugar pa sa may Northern Luzon ang magiging delikado yung antas ng heat index. Kaya paalala pa rin ang pag-asa, ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig, and make sure na meron tayong baon na payong or sombrero kung lalabas po ng bahay, lalo na from 10 a.m. to 4 p.m. Yung mga latest mula dito sa weather forecasting ng pag-asa, balik po sa inyo.
2: Sir Benny, parang medyo matagal-tagal na nating hindi narinig itong LPA, itong low pressure area. Ito na ba? Since May na, ito na rin ang panahon na more or less aasahan na natin ang mga paunti-unting pag-ulan?
7: Yes, base na rin sa mga nagdaang mga taon, mas dumadalas na po yung presence ng mga low pressure area at mga bagyo habang papalapit po tayo sa panahon ng tag-ulan. So itong dalawang low pressure areas, masasabi natin na nasa normal pa naman. No? Hindi siya unusual po na scenario. At yung una, yung mas malapit, mukhang hindi naman po siya magiging bagyo pa. Yung nasa likod ang mas pakabantayan po natin pagdating sa pagiging bagyo.
1: Mm-hmm. So, ibig ba sabihin nito ay medyo makulimlim sa Metro Manila or sa ambang mga parte ng bansa? Kasi kahit papano, gusto ko rin yan yung medyo makulimlim or parang at least medyo basahing lupa or gusto ko nga umulan actually.
2: Pero hindi naman baha levels. Oo, tama.
1: Tama lang.
2: Sakto
1: diba?
2: Lang.
7: Totoo po. Parang hindi naman kayo nag-iisa. Karamihan po tayo parang namimiss na yung ulan. So, pagsapit po ng Thursday hanggang weekend, yung maulan ng mga lugar, karamihan po na sa may Visayas, sa may Mindanao, tapos sa may Palawan. Tapos dito sa may Luzon, mukhang wala pa tayong nakikitang senyales po no, na magdadala ng pag-ulan itong dalawang low pressure areas at least hanggang sa weekend. So kung magkaroon man, possibly po by next week pa.
1: Ayun. Pero yung heat index, ano ba yung pinakamataas na record natin ngayong summer? At how is it compared to ngayong araw na to?
7: Simula po nung nag-start tayo ng March, mukhang 47 degrees pa lang po yung pinakamataas sa may Viracat at Anduanes. But yung mga naitatala natin lately na mga 42 to 44 degrees na heat index, mataas na po yun at karamihan ng mga lugar na yan ay naramdaman dito sa may Northern Luzon. Yung typical po ng mga Ilocos provinces, Cagayan, Isabela. So imagine na lang po, compare mo dito sa Metro Manila na minsan nasa 40 degrees lang compared dun sa mga nasa norte. So sobrang init na po talaga.
1: Pero sa Metro Manila ngayon, nasa 40 ang heat index, tama?
7: Yung forecast po for today, Quezon City 38, tapos yung Pasay po 39.
2: Opo. Pag sinabing heat index at the same time, sir, ako last question from me. Pag sinabing humidity, diba sir, pag usually ganyan measured siya by percentage, tama po ba yun?
7: Meron po kaming pinagbabatayan na na parang table. Ipagtatapatin lang yung air temperature, yung temperatura ng hangin at saka po yung halumigmig or yung humidity. Kapag mas humid or mas mataas yung alinsangan plus mas mataas ang air temperature, mas mataas yung magiging heat index.
2: Ayun.
7: Whereas kapag kunwari mataas yung air temperature pero hindi naman ganun kataasan yung halumigmig, then hindi rin makakapag-produce ng mataas na heat index.
2: Parang so basically sir, ang pinagbabasihan po natin na index is yung heat index. Yun po overall. Tama po, sir.
7: Opo. Hindi siya yung iba pa siya dun sa air temperature na madalas natin naririnig kapag taglamig o kapag tag-ulan.
2: Alright. Okay, so maraming salamat po sa ating pag-asa weather forecaster Benison Estare.
7: Salamat po.
2: Buhay kayo, sir. Okay, Ate Nins. Oo, ito nga,
1: ang ginagawa mo para lumamig-lamig ang iyong katawan.
2: Aba, share ko lang, no? Diba? Share ko lang.
1: Pag-isip ko pa lang, paglabas mong ganyan, parang pinawisan na ako.
2: Ang aking athletic self, Ate Nins. Meron kasi akong talaga ba?
1: Oo,
2: meron kasi akong pinaghahandaan na race sa June.
1: Okay.
2: Tapos, tinatawag namin dyan, heat training. Oo, heat training, ibig sabihin, no, tatakbo ka sa mainit na panahon. So, nagsimula tayong tumakbo kapon ng mga 9 o'clock.
1: Nang umaga.
2: Mainit na talagang tapat-tapat ang araw. Okay, so, ang ginagawa, to answer your question, habang nasa activity, talagang binabasa mo. Ulo.
1: So, talagang...
2: Leeg, muka, para cooling system yan.
1: Oo.
2: Importante yan. Pati kahit nasa labas, nakabimpo nga ako minsan. Pag nasa labas ako, kasi pawisin ako
1: Wisik-wisik, spray lang ng tubig, ganyan. Tapos lagi mo ng ice.
2: Totoo yan.
1: Nakakatulong rin yan, ha?
2: Nakakatulong yan. Pag meron kang baon na ice, lagay-lagay mo dyan.
1: Or iced towel, or malamig na towel. Yung iba, binabasa nila ng malamig yung towel. Tapos parang, di ba, lalagay sa may bandang leeg.
2: Yung mga nakakasabay ko sa CR, mga kalalakihan, sila yung mahilig hilamos. Importante yan.
1: Okay, tsaka syempre, maraming tubig. Mm-hmm. Talagang hydrate. Kasi minsan hindi napapansin, ano, na hintayin mo pang mauhaw ka bago po tayo uminom ng tubig. Sabi nga po ng mga doktor servisyo namin sa programa, pagka nauhaw ka is already a sign na ikaw ay medyo dehydrated na po. Kumbaga, sintomas na siya na kulang ka na sa tubig. At, so, kailangan mong uminom.
2: Pasintabi din po sa mga kumakain, syempre po yung color po ng urine.
1: Bantayan din po yan. Opo.
2: Kapag extremely red po yan, ibig sabihin talaga pong dehydrated na po tayo. So, dapat na mga nasa normal levels. Hindi naman yung puting-puti.
1: Para mali din daw. Meron din sintomas rin yun ng ibang sakit. So, dapat
2: may pagka-onting yellow ka pa para properly hydrated. Samantala, update naman po sa lagay ng trapiko. Ngayong tanghali, makakusap po natin mula sa MMDA Metro Base, si Fe Karinan. Hello, ma'am. Good afternoon. Good morning.
3: DZMM Traffic Update. Traffic Update.
8: Nga, sa lahat na nakikinig po ng DZMM, ang pusahan po natin sa southbound ng EDSA, makakaranas po tayo ng moderate traffic pag-ahon po natin ng tunnel ng Pituason patungo na po dito sa may Annapolis. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng EDSA Ortigas. Pero pag-akyat po niyan, mabilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may split po ng Shaw Boulevard. Moderate to heavy naman po tayo dito na po sa may Cabrera patungo na po dito sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Magkakaroon po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnaez hanggang dito na po sa may intersection po ng Ayala Avenue. Moderate heavy na po tayo dito sa may Pioneer hanggang magpasok po natin ng tunnel ng Show patungo na po dito sa may Poveda. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pituason. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Aurora Cubao. Pero after po yan, mabilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balara. Magkakaroon lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may CP Garcia. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng C5, moderate traffic dito na po sa may McKinley Road. Pero after kung yan, bibilis na po ang daloy, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas, mabilis na po yan. Then makakaranas lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa papalapit po tayo sa intersection po ng Bonifacio. Then pagbaba naman po natin ng flyover ng Katipunan, makakaranas na po tayo ng moderate heavy hanggang dito na po sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Pero ato yan, mabilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay window hour time, kung coding kayo, ito yung time po na pwede kayo lumabas. Nag-umpisa po yan ng 10 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Pero yung Makati, 7 ng start po ang coding nila, tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan, ano ang encounter siya dyan na kailangan po ng emergency assistance, pwede kang tumawag sa hotline MMDA 136. Yun po ang latest ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base.
2: Maraming salamat po, Fe Karinan.
8: Maraming
2: salamat. Pinabati po natin ang ating mga kaserbisyo, mga kapamilya sa YouTube. Michael M. Datu, good morning. Ken, Warbistak. Actually, thank you Maple ha. Natawa siya, puti ba ang ihe or malinaw ang kulay? Actually, tama. Malinaw tama. Ang kulay. Tama, tama.
1: Minsan kasi sa conversation.
2: Sa conversation.
1: Ibig natin sabihin.
2: Kasi sabi ko kanina, red, yellow. Or clear. clear. Thank you Maple and good morning. Okay.
1: Partner, bago tayo magpaalam, gusto ko lang batiin na congratulations sa kasamahan namin sa Arangkada Balita, sa aming Showbiz Balita, Best Male DJ si Jai Ho.
2: Congrats.
1: Sa recent VP Choice Awards and Best FM Station ang 92.3 ayan, FMR. So maraming salamat po sa pagkilala. At partner, huwag makakalimutan, birthday ngayon ang ating EP na siya Abby Malanday. Happy birthday, Abby.
2: Happy birthday, Abby. Thank you for your service. At syempre, thank you po. At happy birthday sa lahat ng mga nagba-birthday. Happy birthday,
1: sa
2: Abby.
1: Pahabol, siya Chloe Weber at si Aljon Eguia. Happy belated happy birthday naman sa inyo.
2: Tama. May one sila si DJ Chloe.
1: Yes,
2: si Stella nung May One. Mami ko nung
1: May One.
2: Pinsan ko nung May Two. Si Gabustos. Happy birthday sa'yo.
1: Happy birthday.
2: Okay, so medyo gapang-gapang na naman, Ate Nins. Kasi May 4 today, first Monday of the month. Aba, mag-a-advance ako. Advance Happy Mother's Day sa inyo.
1: Oh, malapit na po. May 10.
2: May 10.
1: Huwag kayong kakalimot. Sunday is Mother's Day.
2: Huwag kayong makakalimot.
1: So don't forget your moms.
2: Nga. Pero,
1: at
2: lolas. Lola. At inyong mga asawa.
1: Ay, oo. Oh, pero sasabihin na naman sa'yo ng sabihin ng iba, hindi naman kita mother.
2: Oh, Sir Kiko.
1: Mami ba kita? Nanay ba kita?
2: Sir Kiko, good morning. Happy birthday din po ang editor po ng Arangkada Balita na si Sir Ryan Paraboles.
9: Happy birthday!
1: Yes, Ryan Paraboles. Happy birthday to you. Mabuhay ka. Tsaka Migs, nagkamali ka.
2: Ano sabi ko?
1: Point out. Sabi mo, mga asawa.
2: Mga asawa ng mga tao.
1: Ng mga tao.
2: Mga asawa in general. Hindi ko
1: asawa.
2: Isa lang. One and only forever.
1: Yes.
2: Tsaka magkakasala ako sa batas niyan. That is bigamy. And that is public crime.
1: Yan, natandaan niya yan. Learn it from Migs. You heard him.
2: Isang asawa lang, pero mga asawa in general.
1: Mga asawa ng mga tao.
2: Tao!
1: Laruin mo kasi. Kaya parang talaga. Yung puti lang yan, tsaka klaro. Sige po. Kasi gutom na eh.
2: Gutom na.
1: Malapit na ho tayong mananghalian. Hindi pa kami kumakain ni Migs eh.
2: Ayan, susunod po. Headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez. At Rica Lazo, muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Kita-kita po tayo muli bukas. Bye!
2: Bye po!
3: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapit ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin. Alas 12 punto!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstan. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Kent na pinamagatang Hindi Kami Nagkatuluyan Noon, pero binigyan kami ng pangalawang pagkakataon.
2: Private Confessions.
3: Si Kent, hindi siya madaldal. Simula pagkabata, kilala siya bilang tahimik, seryoso, at hindi marunong magpahayag o magsabi ng nararamdaman. Pero sa likod ng katahimikan niya, may isang taong nakakita ng lahat. Si Ella. Si Ella ang kabaligtaran niya. Masayahin, maingay, palangiti. Siya yung tipo ng taong kayang gawing mas magaan ng kahit anong mabigat. At mula pagkabata, hindi na sila mapaghiwalay. Magkasabay pumasok, magkasabay umuwi at halos lahat ng alaala nila magkasama. Habang lumalaki sila, hindi lang basta pagkakaibigan ang nabuo. Unti-unti, naging sila. Walang engranding ligawan, walang drama, parang natural lang ang lahat. Isang araw, napansin ni Kent na hindi na niya kayang isipin ang buhay na wala si Ella. At si Ella, kahit hindi niya sinasabi, ramdam din niya yun. Sa simpleng hawak kamay, sa sabay na lakad pa uwi, sa mga gabing nag-uusap sila tungkol sa pangarap, doon naging totoo ang lahat. Alam mo, minsang sabi ni Ella habang nakaupo sila sa gilid ng court, "Gusto kong mag-abroad balang araw." Napatingin si Kent sa kanya. "Talaga?" "Oo," sagot niya na may ngiti. "Gusto kong makita kung ano ang kaya ko sa ibang lugar. Gusto kong tumulong sa pamilya ko." Tahimik lang si Kent. "Eh ikaw," tanong ni Ella, "anong pangarap mo?" Sandaling nag-isip si Kent bago sumagot. "Gusto kong manatili rito. Magtayo ng sariling negosyo. Dito lang." Napangiti si Ella, pero may kung anong lungkot sa mata niya. Doon pa lang, nagsimula na ang agwat, ang pagitan. Habang tumatagal, mas lumalalim ang relasyon nila. Pero kasabay noon, mas nagiging malinaw na magkaiba ang direksyon na gusto nilang tahakin. Si Ella palayo. Si Kent, dito lang. Hindi agad yun naging problema. Sa umpisa, akala nila kaya nilang baliwalain. Akala nila sapat na ang pagmamahal para pagduktungin ang dalawang magkaibang pangarap. Pero hindi pala ganun kasimple. Isang gabi habang magkasama sila, hindi na napigilan ni Ella ang sarili niya. "Kent, paano kung matuloy ako sa abroad?" Hindi agad sumagot si Kent. "Tuloy ka?" sagot niya sa uli. Pero mahina. "Ganun lang?" tanong ni Ella. "Teka, ano bang gusto mong marinig?" "Yung totoo, Kent, yung totoo. Hindi yung pinipilit mo lang para hindi ako masaktan." Sagot ni Ella. Napabuntong hininga si Kent. Hindi siya sanay magsalita ng nararamdaman pero alam niyang kailangan niya. "Ella, Ella, ayokong umalis ka. Sabi niya, diretso. Pero ayaw ko ring pigilan ka. Natahimik si Ella. Kung pipiliin mo yan, Ella, susuportahan kita. Dagdag ni Kent. Susuportahan kita, Ella, kahit masakit. Doon unang pumatak ang luha ni Ella. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang pareho silang nasasaktan. At sa sandaling yun, habang pareho nilang pilit iniintindi ang isa't isa, kahit alam nilang mahirap, handa nilang harapin ang katotohanan.

Pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Hindi sila naghiwalay pero hindi na rin sila pareho tulad ng dati. Mas madalas na ang katahimikan, mas madalas na ang pag-iwas sa mga usapang alam nilang magdudulot ng sakit. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na nilang harapin ang katotohanan. Natanggap si Ella sa abroad. Masaya siya, pero halatang may bigat. Kent, mahinang sabi niya habang magkatapat sila. Kailangan ko itong subukan. Tumango lang si Kent, sabay-sabi na, alam ko. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Dagdag niya. Okay lang. Hindi mo ba ako pipigilan? Tumingin si Kent sa kanya. Sa lahat ng gusto niyang sabihin, sa lahat ng gusto niyang ipaglaban, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Ayaw niyang maging dahilan para hindi maabot ni Ella ang pangarap niya. Kaya mong bumalik, sabi niya, kung gugustuhin mo. Mas lalong napaiyak si Ella. Paano tayo? Tanong niya. Sandaling natahimik si Kent. Tayo? Ulit niya pero hindi niya natapos. Dahil parehas nilang alam ang sagot. Hindi na nila kayang ipilit. Sa huling gabi bago umalis si Ella, nakita sila sa paborito nilang lugar. Walang masyadong salita, walang drama, pero bawat segundo, mabigat. Naalagaan mo ang sarili mo, ha? Sabi ni Kent. Kent, ikaw din, sagot ni Ella. At sa huling sandali, doon nila pinili ang katahimikan kaysa sa mga salitang mas lalo lang magpapasakit at magpapasama ng kanilang kalooban. Walang pangako, walang kasiguraduhan. Tanging alaala lang ng pagmamahal na minsang naging buo. At kinabukasan, umalis si Ella. Iniwan niya si Kent. At ang lahat ng iniwan nilang hindi nasabi. Lumipas ang mga taon. Nagpatuloy ang buhay ni Kent. Nagtayo siya ng negosyo tulad ng pangarap niya. Naging maayos ang takbo ng buhay niya. Pero hindi kailanman nawala ang isang bahagi ng puso niya na naiwan sa nakaraan. Samantala si Ella, natupad ang pangarap. Nakapagtrabaho sa ibang bansa. Natulungan ng pamilya at naranasan ang mundong matagal niyang gustong makita. Pero sa kabila ng lahat, may kulang pa rin. Hanggang sa isang araw, pagkalipas ng maraming taon, nagtagpo ulit ang landas nila. Sa parehong lugar, kung saan nagsimula ang lahat. At sa simpleng tinginan, bumalik ang lahat ng alaala, lahat ng tanong, lahat ng sakit. At ang tanong na matagal nilang iniwasan, paano kung tayo pa rin?

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
11: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
10: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
8: Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Basta AM, DZMM.
7: Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
12: Hindi inaasahan ni Kent na darating ang araw na muli niya makikita si Ella. Sa dami ng taong pwedeng makasalubong, sa dami ng lugar na pwedeng puntahan, doon pa talaga sa lumang court sa barangay nila muling nagtagpo. Sa lugar kung saan minsan silang sabay nangarap, sabay tumawa at sabay nasaktan. Noong una akala ni Kent, maling tingin lang eh. Pero nung humarap si Ella at ngumiti ng bahagya, para bang bumalik ang lahat. Yung dating kaba, yung dating lambot ng puso, yung dating sakit na akala niya, matagal niya nang nailibing. Ang tagal, mahina nitong sabi. Hindi agad nakasagot si Kent. Tinitigan niya lang ito. Parang sinusubukang hanapin sa mukha ni Ella ang mga taong nawala sa pagitan nila. Nandun pa rin ang pamilyar na mga mata. Nandun pa rin ang ngiting minsang naging tahanan niya pero may dagdag na pagod. May bakas na mga laban na siya lang ang nakakaalam. Bumalik ka. Yun lang ang nasabi ni Kent. Tumango si Ella. Oo, saglit lang dapat pero hindi nito tinuloy ang sasabihin. Pareho silang natahimik. Sa totoo lang, hindi na nila kailangan sabihin pa ang maraming bagay. Sa simpleng pagkikita pa lang, ramdam na agad ang bigat ng taong lumipas. Hindi sila galit sa isa't isa. Hindi rin sila lubusang makausad. Para silang dalawang taong natutong mabuhay nang wala ang isa't isa. Pero hindi natutong kalimutan. Naglakad sila ng sabay sa gilid ng court. Gaya ng ginagawa nila noon. Pero ngayon, iba na ang mga paa nilang humahakbang. Mas mabagal, mas maingat, mas puno ng tanong. Kumusta ka? Tanong ni Ella. Ayos lang, sagot naman ni Kent, sabay tanong na, e ikaw, kumusta? Ngumiti ito, pero halatang pilit. Ayos lang din. Napatingin si Kent sa kanya. Kilala niya si Ella. Kahit gaano pa ito kagaling magtago ng sakit sa ngiti, nahahalata pa rin niya. Hindi ka mukhang maayos, diretsong sabi ni Kent. Napabuntong hininga si Ella. Ikaw pa rin talaga. Anong nangyari? Saglit na natahimik si Ella bago magsalita. Natupad ko ang gusto ko. Nakapagtrabaho ako. Natulungan ko ang pamilya ko. Nakarating ako sa mga lugar na pangarap ko lang dati. Pero sandali siyang tumigil sa pagsasalita. Pero Kent, hindi ibig sabihin nun naging masaya ako. Parang may kumirot sa dibdib ni Kent. Gusto niya magtanong agad, gusto niyang sabihin na ganun din siya. Pero matagal na niyang natutunan ng manahimik kahit nasasaktan. Ella, ako rin. Mahinang sabi niya. Napalingon si Ella sa kanya. Nagawa ko naman yung gusto ko rito. Dagdag ni Kent. Nakapagpatayo ako ng negosyo, maayos ang buhay, pero may mga gabi pa rin na parang may kulang. Hindi na umiyo si Ella. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tapat silang muling nagharap. Hindi bilang mga batang takot masaktan, kundi bilang dalawang taong napagod na magkunwari. Kent, sabi ni Ella. Nanginginig ang boses. Bakit hindi mo ko pinigilan noon? Doon siya napatigil. Matagal na niyang alam na darating ang tanong na yan. At matagal na rin niyang alam ang sagot. Ella kasi. Kasi mahal kita, sagot niya. At ayokong maging dahilan para hindi maabot ang pangarap mo. Napalunok si Ella. Napuno ng luha ang mga mata nito. Kent, ako rin. Mahinang sagot niya. Kaya ako umalis nang hindi na lumingon kasi akala ko kapag nagdalawang isip pa ako, ikaw ang pipiliin ko. Ayokong isumbat sa iyo balang araw ang pangarap na hindi ko itinuloy. Doon tuluyang gumuho ang katahimikang ilang taon nilang pinilit buuin. Hindi pala sila nawala sa isa't isa dahil nawala ang pagmamahal. Nawala sila dahil pareho nilang minahal ang isa't isa ng tahimik. Nang sobrang tahimik. Hanggang sa pinili nilang magsakripisyo sa halip na magsabi ng totoo. At sa sandaling yun, habang pareho silang umiiyak sa gitna ng mga salitang ngayon lang naging malaya, marami pa rin nailalaro sa kanilang damdamin at isipan kung tama ba ang desisyong kanilang ginawa.

Hindi na napigilan ni Ella ang sarili niya. Umiyak siya sa harap ni Kent gaya ng dati, walang pader, walang yabang, walang pagtatago. At si Kent, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na paghihintay, nilapitan siya hindi para pigilan kundi para damayan. Ang dami nating sinayang, umiiyak na sabi ni Ella. Umiling si Kent, hindi na sayang. Nasaktan tayo, oo, pero hindi na sayang. Kasi minahal naman natin ang isa't isa ng totoo, di ba? Tumingin sa kanya si Ella. Basang-basa ng luha ang mga mata. Kent, paano kung huli na? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Kent. Huminga muna siya ng malalim. Tsaka marahang hinawakan ng kamay ni Ella. Ella, kung ang pagmamahal natin ang marunong maghintay ng maraming taon, bakit natin sasabihin huli na? Bakit hindi tayo natalo ng tadhana noon? Bakit pinapunta lang tayo sa magkabilang daan para matutunan natin kung paano bumalik ng mas buo? Ella, baka ito na ang tamang pagkakataon. Matagal silang nanahimik matapos yun. Pero hindi na yun ang dati nilang katahimikan na puno ng pag-iwas. Ito'y katahimikang may pag-asa. Katahimikang parang unti-unting binubuo ang nasirang tulay. Hindi naging madali ang mga sumunod na usapan. Maraming dapat linawin, maraming takot na kailangang aminin. Lalo na tungkol sa distansya. Babalik pa rin ako, sabi ni Ella. May kontrata pa ako ron eh. Tumango lang si Kent, sabi-sabi na, alam ko Ella, alam ko. Natatakot lang ako. Baka maulit lang ang lahat. Hindi na. Hindi na, sagot ni Kent. Kasi ngayon hindi na tayo manghuhula sa nararamdaman ng isa't isa. May kakayahan na tayo magsalita. At iyon ang pinagkaiba ng una at pangalawang pagkakataon. Noon, mahal nilang isa't isa pero tahimik. Ngayon, mahal pa rin nilang isa't isa pero mas matapang na. Masandang umintindi, masandang sumabay. Pinili nilang subukan ulit. Hindi sa paraang padalos-dalos, hindi sa paraang parang walang nangyari, kundi sa paraang buo ang loob nilang pareho. Alam nilang may distansya, may panahon na kailangan pagtiisan, may pagod at pangungulila pa rin darating. Pero ngayon, hindi na yun hadlang. Naging tulay na iyon. At sa dulo ng lahat, naunawaan ni Kent na may mga pag-ibig talagang hindi nasisira ng layo, ng panahon, o ng pananahimik. May mga pag-ibig na marunong munang bumitaw para lumago, at marunong ding bumalik kapag handa na ang puso. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang laging sabay sa tamang oras. Minsan nahuhuli, minsan naliligaw. Pero kapag para sa inyo talaga, marunong itong maghintay. At higit sa lahat, marunong itong

Private Confessions sa DZMM. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakataon.

0: sa bawat laban ng buhay, ang inyong DZMM Public Service Team aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin 12:34.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio,
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Ibig mong sabihin hindi na bumalik sa Japan si Jericho?
5: Ganun na nga, Loisa.
4: Di tambay siya.
5: Balik sa dating gawi. Nagbibilang ng poste kasama ng barkada.
4: Paano kaya niyan? Kung may pera man siya ngayon, paano bukas kapag naubos?
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Ang nakaraan. Ipinagtaka ni Aling Nati ang madalas na pag-alis ni Charmaine. Upang hindi na siya pagdudahan, ipinagtapat niya ang dahilan noon na mayroon na siyang komunikasyon sa dating boyfriend. Sumama naman ang loob ni Rando nang malaman ang bagay na yon. Naglasing pa ang binata sa sama ng loob. Hanggang minsan ay nag-iisa si Rando sa kanilang bahay nang may dumating na bisita. Si Jericho. Yun ang lalaking nakabuntis kay Charmaine. Charo, nagiinit ang pakiramdam ko dahil sa inis. Parang may nakatusok na tinik sa aking dibdib habang naroon sa bahay namin ang lalaking nanloko kay Charmaine. Hindi ako mapalagay. Para bang ibig kong makialam sa kanilang pag-uusap.

0: nangyari sa'yo, Rando?
1: Wala po, Inay.
0: Anong wala? Eh, para kang hindi mapakalirian eh. Dahil mo pa ang pusang buntis na hindi mapapaanak. Panay pang hawak mo dyan sa kamao mo. Parang gusto mo isuntok. Ano ba ang problema mo?
1: Eh, kasi po, Inay. Ay!
0: Bakit ba? May kaaway ka ba? May gusto ka ba sa pakin?
1: Meron ho.
0: Ano? Sino sasapakin mo? Loko ka! Ako ba? Nainis ka sa akin?
1: Hindi po kayo, Inay.
0: Eh, sino nga? Yung kausap ni Charmaine sa sala? Si Jericho? Siya ba?
1: Opo, Inay. Angas kasi ng itsura. Hindi mo pagkakatiwalaan.
0: Ano bang atraso sa iyo ng tao? May kinawa ba sa iyo?
1: Wala po. Gusto ko lang iganti si Charmaine sa kanya. Dahil sa ginawa niyang panluloko sa kinakapatid ko.
0: Tumigil ka nga dyan. Para kasi na ulo. Saka hindi mo ba nakikita na mukha nagkakaayos na yung dalawa?
1: Yun na nga ho, Inay.
0: Bakit? Ayaw mo ba magkaayos yung dalawa? Dapat lang naman magkasundo sila dahil meron na silang anak.

0: Kukunin mo na kami ni Baby Shane?
1: Oo, Charmaine. Gusto ko magsama na tayo. Kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon.
0: Para sa anak natin, handa ako sa gusto mong mangyari. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Jericho.
1: Talaga? Salamat.
0: Teka, saan tayo titira?
1: Hahanap tayo ng matitiran.
0: Sigurado ka ba?
1: Bakit? Nagdududa ka ba sa akin?
0: Hindi naman.
1: Marami ako naging pagkukulang sa inyo. Gusto ko makabawi.
0: Sana nga. Sana panindigan mo na yan, Jericho. Dahil ayoko magsayang lang ng panahon.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM.
3: Maalaala mo kaya sa DZMM.
10: Charo, para kay Baby Shane, pumayag si Charmaine na makipag-ayos kay Jericho. Kaya ang ibig sabihin nun, aalis na siya sa amin at hindi ko na siya makikita lagi. Kaya lang walang katiyakan kung mapapabuti nga ba si na Charmaine sa kanyang magiging desisyon. At kung totoo ba sa puso ni Charmaine ang pakikipagbalikan niya kay Jericho.
0: yan ang ibig mong mangyari, Charmaine? Ang makipagbalikan sa kanya? Oh, bakit hindi ka makasagot?
11: Hindi ako sigurado, Loisa.
0: Hala! Okay ka lang ba talaga, Charmaine? Nagde-desisyon ka na hindi ka sigurado.
11: Pero kailangan ko subukan eh. Para may makilala namang ama yung anak ko. Isa pa, nahihiya na ako kina Ninang Nati. Sobrang na ako nakakaabala sa kanila.
0: Nagre-reklamo na ba sila sa pagkupkup nila sa inyo ng baby mo? Hindi naman siguro. At kung si Rando ang tatanungin, lalong hindi yun magre-reklamo?
11: Oo nga, Loisa. Wala akong naririnig. Dahil sabi nga ni Ninang Nati, anak na rin daw yung tingin niya sa akin. Lalo na yan, wala siyang anak na babae. Tapos nag-iisang anak lang na si Rando.
0: Ganun naman pala eh. Ba't ka pa, alis? Tapos hindi ka pala sigurado dyan sa damdamin mo kay Jericho.
11: Ayoko rin kasing patuloy na umasa kina Ninang Nati. Wala naman sila obligasyon sa akin eh. Si Jericho, malaki yung responsibilidad niya dahil may anak kami.
0: Kaya niya ba talaga ang responsibilidad?
11: Siguro. Saka may trabaho naman siya eh. Babalik daw siya ng Japan.
0: Baka mamayaan yan, pagbalik niya ron, pabayaan lang kayo. Paano na kayo mag-ina? E di nga.

0: oras ka ba sasunduin, Jericho?
1: Mga alas tres daw po ni Inang Nati.
0: Tulog na si Baby Shane. Nakakalungkot din naman. Naalis na kayo rito, Charmaine. Wala nang magpapangiti sa amin. Iba kasi yung sayang binibigay ng isang bata.
1: Pwede naman po kayong pumasyal sa lilipatan namin eh.
0: Kung sa bagay. Basta Charmaine, ano man ang mangyari, narito lang ang Ninang.
1: Salamat po ah. Ay, siya nga po pala. Nasaan po si Rando?
0: Ewan ka ba sa batang yun? Kanina pa nga hindi umuwi. Sabi ko nga, samahan ka niya sa titirhan niyo para walang narinig. Masama ang loob na aalis na kayo dito sa bahay.

0: Walang yang cherry ko yun. Panira talaga. Hindi pa bumagsak ang eroplanong sinakyan niya nang bumalik siya galing Japan. Para natepok na siya.
1: Hmm. Oh, hugot ba yan? Bitter ka masyado eh.
0: Nasira ang plano ko dahil sa kanya, Marky.
1: Rando, tol. Walang sinisira si Jericho. Saka alam mong may nakaraan sila.
0: Tapos na sila.
1: Pero meron silang anak. Ibig sabihin, kahit tapos na sila, hindi pwedeng tapos na rin ang kaugnayan nila sa isa't isa. Saka, palagay ko, mahal pa rin ni Charmaine si Jericho. Hindi siya makikipagbaligan doon kung wala na siyang pagmamahal.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. For now, o pang forever na ba?
4: Forever na ba?
2: Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa iyo? Tutulungan ka ni Coach V, Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Love Connect.
5: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
5: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
2: MMK sa DZMM.

Charo, masakit ang pag-alis ni na Charmaine sa amin. Nawala ng sigla ang aming bahay. Nakita ko rin ang kalungkutan ni Inay. Nasanay kasi kami na sa pagising namin, naroon si Baby Shane na nagpapasaya ng aming umaga.

0: Ano pa nangyayari sa'yo, Rando? Kanina ka pa dyan tulala. At hawang pa'y naiwang baby rattle na laruan ni Shane.
1: Nakakamiss kasi siya. Kapag sinishake ko tong baby rattle kay Shane, tawa siya ng tawa.
0: Talaga nakakamiss ang batang yun.
1: Miss na miss ko na si Shane. Pati ang mama niya.
0: Ano sabi mo?
1: Ho? Ang sabi ko, nakakamiss talagang kakulitan ni baby Shane.
0: Kung akong tatanungin, okay lang ang narito sila. Kaya siyempre, ayoko naman makialam sa desisyon ni Charmaine.
1: Kumusta na kaya silang mag-ina?
0: Ano kayang balita sa kanila?

0: Akala ko ba isang buwan lang yung bakasyon mo? Babalik ka na sa Japan. Eh, mahigit isang buwan ka na nandito ah.
1: Wala na akong trabaho ang babalikan dun eh.
0: Ano? Ano ang ibig mo sabihin?
1: Bago pa ako umuwi, magkaroon ako ng problema sa trabaho. Dahil lang para makansila na ang kontrata ko.
0: Nagsinungaling ka sa akin? Hindi ka na naman nagsabi ng totoo?
1: Kung sinabi ko, papayag ka kaya makisama sa akin?
0: Yari ko, ano to? Paano na tayo ngayon?
1: May pera pa ako.
0: Nauubos ang pera. Tapos wala ka naman trabaho.
1: Eh di hahanap ako.
0: Ay, Diyos ko.
1: Teka nga, di ka ba masaya na nandito ako at buong pamilya natin? O nagsisisi ka na pumayag kang magsama tayo?

0: Ibig mong sabihin, hindi na bumalik sa Japan si Jericho?
1: Ganun na nga, Lois, ha?
0: Eh, di tambay siya.
1: Balik sa dating gawi. Nagbibilang ng poste kasama ng barkada.
0: Paano kayo niyan? Kung may pera man siya ngayon, paano bukas kapag naubos na? Kung hindi naman siya nagtatrabaho?
1: Ay, hindi ko alam.
0: May anak kayo. Paano ba ang kailangan ng bata? Huwag mong sabihin ikaw ang magtatrabaho.
1: Loisa, baka nagkamali ako sa desisyon ko sumama kay Jericho.
0: Pero andyan na yan. Hindi naman magandang tingnan kung babalik ka sa ninang mo.
1: Kaya nga eh. Ay, bahala na. Ginusto kong panindigan ang naging desisyon ko.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
2: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Minsan, ang desisyong hindi lubos na pinag-isipan, madalas pinagsisisihan. Lalo na kung walang kasiguruhan sa kalalabasan. Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod na pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Baby Rattle dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Ethics complaints laban sa ilang senador ibinasura. Senator Ronald De La Rosa pinasasagot na sa reklamo laban sa kanya. Naritong kumpirmado. Siguradong balita mula sa Senado hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Isa ay binasura na ng Senate Ethics Committee ang 4 sa 9 na ethics complaint laban sa ilang senador. Sabi ng chairman ng komitera si Senator J.B. Ejercito, ibinasura ang mga complaint dahil hindi lumusot sa form and substance pero maaari pa rin na mag-i-refile kung gugustuhin ang complainant. Kabilang naman sa ibinasura ang ethics complaint laban mismo kay Ejercito. Reklamo kasi dito ay ang hindi umano pagdinig ng komite sa mga reklamo pero dahil sunod-sunod na ang hearing ay wala nang saysay ang reklamo.
5: 4 complaints were dismissed, considered frivolous, no? Ito na ni-review na ho ito ng committee for several weeks and dismissed today. And 3 complaints were deferred action for further study kasi ibang response kapukuha lang today. So by next meeting, probably we will already dispose of the 3 deferred complaints. In 2 dockets, need response na lang from government agencies to assist the committee in disposing of the complaint. So, at least gumagalaw na po. No?
4: Samantala, pinasasagot naman ng komite si Senator Ronald Bato de la Rosa sa reklamo laban sa kanya bukod dito. Kasama din sa hinihinging komento kay de la Rosa ay kaugnay sa amyenda sa Senate Rules kabilang ang issue ng absenteeism. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, nagkasundo ang mga bansang kasapi ng ASEAN para palakasin ang pagtutulungan para tugunan ang pinsala at epekto ng mga tumatamang kalamidad sa rehiyon. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
6: Kresya, pinalalakas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ang pagtutulungan para matugunan ang loss and damage o iniwang pinsala at epekto ng mga tumatamang kalamidad sa rehiyon dulot ng climate change. Sa pagtatapos ng ASEAN Climate Week 2026, binigyang diin ni Environment Secretary Juan Miguel Cunha ang kahalagahan ng pagtutulungan ng buong rehiyon, gayon din ang pagbabahagi ng kanya-kanyang resources at teknikal na kasanayan para makabangon ng mga bansa sa mga kalamidad. Nagharap sa pulong ang mga opisyal at kinatawan ng iba't ibang bansa at iginiit ang kahalagahan ng paghahanda laban sa hindi kontroladong epekto ng kalamidad sa mga tahanan, kabuhayan at pangunahing serbisyo. Ayon kay Secretary Cunha, sinisikap ng ASEAN na bantayan ang mga ginagawang paghahanda ng member states para matukoy kung may mga pagkukulang o dapat pang pagbutihin sa kanilang pagresponder sa climate change. Sa pamamagitan anya ng pagtutulungan, inaasa ang bubuti rin ang pagresponde ng mga bansa sa epekto ng mga sakuna kabilang ang mas mabilis na pagbibigay ng assistance, mas mabuting access sa pondo para sa pagbangon ng mga napinsalang bahay, infrastruktura at pagsuporto sa mga programa para sa pagbangon ng sektor ng agrikultura. Tumentro rin ang mga talakayan sa pagpapabuti ng climate risk management systems at pagbibigay ng mga datos at pagbuo ng teknikal na kapasidad para makapagplano ng mabuti ang gobyerno sa pag-responde sa mga pinsalang dulot ng climate change kabilang na ang pag-develop na mekanismo para magka-access sa International Climate Fund. Magugulit ang nakasungkit ng pwesto ang Pilipinas sa Loss and Damage Fund Board ng United Nations na may pagkakataong magsulong ng tulong pinansal para mapangasiwaan ang iniwang pinsala ng mga matitinding kalamidad dulot ng climate change. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa entertainment, muling nagpakitang gilas ang OPM groups na Bini at SB19 sa international stage matapos silang imbitahan sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Magpo-perform ang Bini sa Osaka at Tokyo habang nakatakdang umakyat ang entabladong SB19 sa Tokyo bilang bahagi ng lineup ng isa sa pinakamalaking music festivals sa Asia. Kasunod ito ng back-to-back na international milestones ng dalawang grupo, kabilang ang makasaysayang performance ng Bini sa Coachella at ang world tour at international appearances ng SB19.
7: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tres Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
8: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
9: Hello Attorney!
8: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Isa na naman pong bagong buwan, bagong linggo dito po sa Hello Attorney. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner who's also in brown today.
10: Yes.
0: Generally, ang aking partner Liza Aquino.
10: May the fourth be with you, partner.
0: Yes, may the fourth
10: may
0: na po
10: fourth
0: tayo.
10: May the fourth be with us.
0: Grabe, ang bilis ng panahon,
10: partner. Napakabilis, partner. Tumatawid na tayo sa second quarter ng taon.
0: Kaunti na lang matatapos na yung unang kalahati.
10: Diba? Tapos Pasko na ulit. Merry Christmas to you all. Excited?
0: Wag muna.
10: Excited, oo.
0: Anniversary muna ng Hello Attorney.
10: I-enjoy muna natin yun nga. Oo nga, tama. Pero enjoy din natin ang Flores de Mayo.
0: Oh, galing.
10: Aya, floral tayo for today's video para po sa pambubulaklak po namin sa inyo. Hanggang alas dos ng hapon, kompleto po ang Tambalang Aquino Del Prado. At your service on a Monday afternoon. Hello po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: At hello din po sa lahat ng ating kapamilya sa buong mundo na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
10: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada. Nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa aksyon.
10: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kala mo,
0: syempre,
10: newfound skill yan,
0: rap
10: partner.
0: Rap na
10: po natin yan. And speaking of rap, partner, mukhang na-wrap up na ng House Committee on Justice.
0: Ang kanilang list of raps, partner.
10: Oh,
0: raps din yung tawag.
10: Ah, talaga?
0: Oo, mga kaso. Mm-hmm.
10: Na,
0: basically, ito yung articles of impeachment. Yan ang pag-uusapan natin.
10: Pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Kung kayo po may katanungan sa ating po pag-uusapan for today, o kung meron po kayong mga nais idulog sa aming programa, bukas na po ang aming mga linya.
0: 0919-278-3000 ang aming pong Televiber hotline. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
11: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
9: Hello Attorney!
10: Sa oras po ng 108 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Monday lesson.
11: Usapang legal.
2: Usapang batas.
11: Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
10: Alright, bago po tayo dumako po dito sa ating pong topic for today, babasahin ko lamang po ito naging breaking po natin, no, na news article kung saan sinabi nga po dito na in a unanimous vote on Monday, the House Committee on Justice approved its committee report finding probable cause in the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. So ngayon po, na-aprubahan yung committee report mismo
0: yes,
10: ng House
0: partner.
10: Justice Committee. Pero pag-uusapan po natin ngayon mga kapamilya, ano-ano po ba talaga yung dapat lumulusot sa ganitong klase ng committee report, especially sa sinasabi nyo ang special hearing, which is an impeachment hearing against a very high official of the of our country.
0: Mm-hmm.
10: So ano-ano po yung mga dapat nandoon para lumusot
0: yan? Partner, kahit na anong committee ng Kongreso, hindi lang sila basta nag-conduct ng mga hearings or karaniwan partner kasi yung mga hearings pag sinabi nating mga congressional committee. So this applies also to Senate committees. Sa ating House in particular, meron tayong mga committee hearings at ito nga, yung Committee on Justice hearings na nakatutok sa mga impeachment complaints.
10: Mm-mm.
0: So dito, ang sinasabi ng ating konstitusyon, sinasabi rin ng ating House of Representatives rules on impeachment ay dapat na mapagbotohan, at yun na nga yung pinagbotohan nila kanina, to pass the committee report.
10: Okay.
0: Bakit? Kasi yung committee report, pag sinabing passed in the committee, kasunod na nun ay yung recommendation na i-take up ito sa plenary. Pero
10: right,
0: sa tingin ko, yung kaninang pinagbotohan, karaniwan kasi, kung favorable, ibig sabihin, ang kanilang rekomendasyon ay to move forward with the impeachment complaints, kailangan na meron din niyang kalakip na articles of impeachment. Ibig sabihin, yan yung listahan ng sakdal or in layman's terms, raps. Hindi yung nagra-rap na
10: rap,
0: kagaya
10: rap,
0: nila Glock 9. Pero raps, ibig sabihin, listahan po ng mga posibleng maging batayan o ng pagsisiyasat sa Senate o sa Senado, yung trial na. Ito na yung impeachment trial.
10: Okay. Hinabi lang po natin na ito po mga articles of impeachment, ito po yung ipapasa nila sa Senado for the Senate's consideration.
0: Correct.
10: Kapag po naging mga senator judges na po sila, no? Magko-convince sila para maging impeachment court. Question, hindi po pwede na kapag sa hearing ng Senado ay biglang may nalaman na iba pang mga pieces of evidence.
0: Hindi
10: dapat
0: pwede.
10: Naka-focus. Okay. So,
0: correct,
10: ang mangyayari, kung anong ipapasa ng ating pong congressmen sa ating mga senators, yun na yun.
0: Yes, partner.
10: So, make or break yung papel.
0: Correct.
10: So, malaking bagay ito kasi pagbobotohan sa plenaryo ito.
0: Mm-hmm. Pero hindi lang yan, kumbaga, para alam ng mga senador ang kanilang lilitisin o hahanapin sa bulto-bultong ebidensya, eh hahanapin din nila, number one. Kasi ang tandaan natin, ang pamantayan dito ay yung konstitusyon pa rin natin. Yung ating konstitusyon, ang sinasabi niya, ang pwede lang litisin na mga grounds for impeachment
10: ay ang mga sumusunod.
0: Ay ang mga sumusunod. Unang-una, yung sinasabi nating culpable violation of the Constitution. Dito, pag sinabi daw culpable at nag-agree, kasi nga, partner, pag ganyan ka broad na...
10: Actually, I was about to ask that. Parang ang lawak na ito.
0: Parang ano yan eh, partner, yung sa dun sa dulo, parang catch-all phrase na other high crimes. So, ibig sabihin yung mga pinaka mabibigat na transgressions of law o paglabag sa batas. Pero simulan natin, partner. Ano bang ibig sabihin pag sinasabing culpable violation of the Constitution? Hindi ito yung mga ginawa o hindi nagawa na posibleng nagawa sa pamamagitan ng negligence o yung kakulangan ng ingat. Ito dapat mapatunayan at dapat mai-allege na sinadya itong mga yung mga halimbawa
10: yung mga paglabag na ito.
0: Oo, okay. Meron yung kagaya nung sinasabi, halimbawa noong panahon ni dating Pangulong Estrada, dahil
10: Joseph
0: alam
10: Estrada
0: naman natin, siya ay nakasuhan din. Isa sa mga allegation doon ay yung tinatawag na insider trading. So ano yun? Insider trading, partner, sa ating stock exchange, merong mga listed companies na dapat ang batayan ng kanilang mga presyo dyan ay yung market forces, supply and demand.
10: Mm-mm.
0: Pero dati may allegation na merong insider trading. Ibig sabihin, merong posibleng nag-leak na impormasyon para makakuha ng advantage yung isang bumibili ng
10: stocks.
0: At dahil doon ay kumita, may kumita at may allegation doon na ang kumita ay malapit sa dating presidente.
10: And that's a violation of, pasok siya doon sa culpable violation of
0: so
10: the
0: bakit
10: yun
0: naging culpable or posibleng maging culpable? Kasi unang-una, criminal act yun.
10: Okay.
0: At di ba, ang sinasabi ng ating konstitusyon,
10: oo,
0: ang presidente ang dapat tagapagpatupad ng batas, tagapag-implement.
10: Okay.
0: Kung siya mismo ang mag-violate na ito, eh pwedeng, kumbaga, maituring na, kumbaga, tinalikura, hindi lang niya tinalikuran, kung hindi siya mismo ang lumalabag sa batas na dapat siya ang nag-enforce or nagpapatupad.
10: Okay. So, bukod pa po dyan party, di ba may mga iba pa tayong mga grounds?
0: Marami pa.
10: Hindi ba yun yung parang general na umbrella, culpable violation
0: actually,
10: of the
0: kasi,
10: Constitution?
0: Actually, kasi pag sinabi mo, halimbawa, ano ba yung mga nasa Constitution? Halimbawa, separation of power.
10: Okay.
0: So, halimbawa, merong Supreme Court decision na dapat ang Supreme Court decision, taga-timbang lang sila ng ebidensya, taga-render ng desisyon. Pero, mawawala ng visa yun kung hindi ipatutupad, halimbawa, ng branch ng government na siyang tagapagpatupad. Halimbawa, merong Supreme Court decision na dapat ipa-implement ng Office of the President o ng Presidente at tinanggihan niya. Sadya niyang tinanggihan. Sabihin niya, halimbawa lang po, hindi natin sinasabi na ito.
10: Kumbaga, hypothetical.
0: Hypothetical po ito. Halimbawa, ipinag-utos ng Korte Suprema na kolektahin ng gobyerno yung utang na buwis ng isang malaking korporasyon.
10: Oo.
0: At dahil Supreme Court decision yun, ang magpapatupad niya halimbawa, ang ating BIR,
10: okay,
0: yung Bureau of Internal Revenue na under the Office of the President. Halimbawa lang, yung presidente mismo, halimbawa kaibigan niya yung may-ari ng korporasyon, sabi niya, oy BIR, kasi under yan ng Department of Finance, under din yan ng Office of the President. Huwag mong pansinin yung Supreme Court decision na yan.
10: Ah, so that's hindi a violation.
0: Culpable violation of the Constitution. Kasi nga, kumbaga may violation ng separation of powers. Kasi mawawala ng visa ang mga kautosan or desisyon ng Korte Suprema kung walang mag-i-implement nito.
10: Okay. So bukod pa dun, partner, ano pa ilan? At ilan po ba ang mga grounds for impeachment? Kasi marami po ba ito?
0: Lima. Pero okay, partner, tandaan natin, itong lima na ito, eh, kumbaga, maituturing hindi parang 1, 2, 3, 4, 5 lamang, kung hindi parang mga umbrella classification. Kasi halimbawa, kasama doon, graft and corruption. Eh, alam natin,
10: malawak masyado ang
0: maraming uri. Bribery, direct bribery, indirect bribery, RA, Republic Act number 3019, anti-graft and corrupt practices. Yung section 3 lang nun, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. etc. So, any one of those ay pwedeng maging grounds for impeachment under graft and corruption. Isa
10: What's
0: pa, partner?
10: What's the third partner?
0: Treason. Actually, second yung treason.
10: Okay.
0: Ang treason naman, pwede mo lang makumit in times of war.
10: Okay.
0: Kasi parang ang treason ay pagtataksil sa bayan.
10: Oo.
0: At hindi lang pagtataksil na parang may kinampihan ka,
10: okay,
0: may nag-express ka ng support. Ito, yung suporta mo in terms of war being levied against the state. Eh kung presidente ka or vice president ka or any of the
10: impeachable officials,
0: kumbaga tumulong ka dun sa mismong kalaban ng Pilipinas sa isang gera. Pero hindi yan applicable ngayon dahil wala naman tayong gera with a foreign country ngayon.
10: It has to be like that para
0: yes, partner, kasi yun yung
10: treason?
0: Definition ng treason under the revised penal code.
10: Well,
0: so hindi mo pwedeng ma-commit ang treason in times of peace.
10: Only in times of war. Tinatry mo, sinusubukan mong anuhin yan, alisin ang kaayusan sa ating bansa. No,
0: seguridad,
10: partner.
0: Oo. Kasi yun, partner.
10: Pagtangka pa lang. So hindi pa siya considered as treason, maybe because hindi pa siya hinog. Ganun ba yun?
0: Kung walang gera, kasi wala tayong pag-uusapan treason, pero halimbawa, may gera na. At yung sinasabi mo, sumusuporta ka in terms of resources.
10: No.
0: Kahit hindi ka mismo ang nakikipagbarilan sa kapwa mo Pilipino. Yung suporta para manalo yung kabila, yun yung pagtataksil, yun yung treasonous partner.
10: Paano po, sir, kung for example, for the case of Vice President Sara Duterte, there were videos, right, that she published a few months back na may mga threats to the highest person
0: ibang sa ating usapan
10: bansa.
0: Pa yun.
10: So hindi siya treason.
0: Hindi.
10: Okay, ano yun?
0: Ang pwedeng, kasi again, violation ng revised penal code is a crime. Pwedeng betrayal of public trust. Kasi nga,
10: so that will be fall under culpable violation of the Constitution?
0: Pwede rin, partner. Okay. Pero okay. Kasi nga, depende kung ano yung patunay na ginagamit. Kagaya nun, partner. Dito, kasi there are, halimbawa, ang isang paglabag sa isang crime, sa isang provision ng revised penal code, pwede siyang pumatak under different grounds.
10: Okay.
0: Kasi, di ba, kung may kinalaman yan, halimbawa, misuse of public funds na meron doon.
10: Which
0: diba?
10: Is under san yun sa ating grounds for impeachment.
0: Okay, pwede yun, culpable violation of the Constitution. Kasi nga, dapat ang, kumbaga, hindi ka gagastos ng pera na hindi nakalaan para doon sa
10: servisyo
0: inallocate
10: sa bayan,
0: ng Kongreso. Kagaya nun,
10: okay.
0: Sinasabi mo, yan ay confidential funds. Ang confidential funds, dapat bumibili ka ng information na intel information.
10: Baka bumibili talaga siya ng information.
0: Pero information.
10: Is the question. That is a very wonderful question, partner. Thank you for asking it. I hope our Vice President will answer that question. Diba? Pag na tumungtong ito sa korte na, sa impeachment trial ng Senate. But, okay, so culpable violation of the Constitution, graft and corruption, we have treason. Meron pa tayong dalawa, partner.
0: Mm-hmm.
10: Ano pa po itong mga ito?
0: Okay, yung sinasabi natin kaninang catch-all phrase din na betrayal of public trust. Yan
10: okay.
0: Naman.
10: Parang nag-overlap.
0: Nag-overlap yan talaga. Kaya nga mahalaga, partner, ano yung, hindi lang yung general category. Kung hindi, ano yung mga allegations, kung ano yung ginawa.
10: Okay.
0: O dapat niyang gawin, pero hindi niya ginawa.
10: Ginawa. Alright. Okay.
0: So,
10: ano yung, sorry.
0: Pardon. High crimes, yung huli.
10: High crimes. Nag-overlap okay. Nga silang lahat.
0: Oo. At yung high crimes, partner, hindi talaga siya mabibigyan ng definition.
10: Hindi, alam na natin at, yan, marami yan eh.
0: Marami yan. Mm-hmm. At partner, yun ngang mga, kahit sa US, kasi kung saan natin kinopya itong impeachment provisions ng 1987 Constitution, hindi rin sila ganun kabilis. At even, partner, kahit na nga itong may malinaw na, na definition under the law, like treason, like graft and corruption, hindi mo pa rin siya pwedeng sabihin na kung ano yung patunay or ebidensya na nire-require in a criminal proceeding, in a criminal trial, pareho din ang gagamitin mo dito. Kasi nga, sabi ng ating Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis.
10: Oo.
0: Walang katulad. Bagamat yung mga grounds, kagaya ng tinatawag natin graft and corruption and treason, meron niyang definition sa revised penal code, hindi pa rin automatic na yung revised penal code provisions ang gagamitin. Sapat na na ito ay maunawaan ng mga senador. At syempre, kasama rin doon, hindi lang pinapaunawa yung mga sakdal sa senador para makapag-render sila ng matinong
10: decision.
0: Kasama rin ang protection ng akusado. Bakit? Kasi hindi nila kailangan na, kumbaga, sagutin ang lahat ng kumbaga, kasi tandaan natin, sa Committee on Justice pa lang, may natanggal na.
10: Mm-mm.
0: May na, nilinis na nila doon sa mga, sa tingin nila, walang batayan sa katotohanan at walang batayan sa batas. Pero ganun din, pagdating sa Senado, partner, yung Articles of Incorporation, yan yung, kumbaga, four walls ng pagtatalunan.
10: Okay.
0: Article 1, meron bang batayan? Si akusado, kailangan niya lang sabihin, hindi yan totoo, ito ang katotohanan.
10: Alright.
0: So, ganun din. Wala na siyang ibang babanggitin kasi ang dami ng nasulat tungkol sa impeachment. Ngayon, na nakatitik, nakaset na ang Articles of Impeachment, yan na lang ang kanyang kailangang sagutin. Yan na lang yung kailangan niyang pabulaanan.
10: Okay. Para lang po malinaw, pareho lang po ba ito sa civil cases and criminal cases na ang burden of proof ay nasa prosecution?
0: Oo. Tama
10: okay.
0: Ka.
10: So, ganun pa rin tayo.
0: Basically, ganun pa rin tayo.
10: Para lang malinaw po sa mga kapamilya po natin, walang kailang ipresentang iba pang ebidensya si Vice President dito sa kaso. Kailangan lang niyang patunayan na walang basihan o hindi totoo yung mga naibato.
0: Correct. at naititik na ngayon, nakasulat na sa Articles of Impeachment na, partner, pagbubutuhan pa ng plenary ng House.
10: Nandun pa tayo. Mm-hmm. And natatakot po ako kasi hindi po abogado kalahati ng mga... Hindi sila abogado, partner.
0: Oo. At alam
10: niyan. Paano yun? Paano mo titimbangin ang pieces of evidence kung alam mong wala kang experience sa mga ganito pong klase ng sitwasyon?
0: Magandang tanong, mga kapamilya, pero sasagutin natin yan sa ating pagbabalik. Kasi ang bilis ng panahon. So ang tanong ng aking partner, paano nila titimbangin ang mga ebidensya kung karamihan ba or may ilan sa kanila ang hindi abogado?
10: Ayun po. So abangan niyo po magiging sagot po ni Attorney Noel dyan sa pagbabalik ng Hello!
0: Attorney.
12: Hello, Attorney. Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
13: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
14: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injury ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po, si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a health!
12: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. For liver health, level up na! Liveraid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
15: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: May Silimarin, may multivitamins pa.
17: Yan, ang Liveraid Pro.
16: Tulong sa pangangalagan ng atay.
17: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
18: Aww.
20: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Good morning, my dear plants.
22: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
21: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
23: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
12: Basta AM, DZMM. Hello, Attorney. Sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Nasa linya na natin, nagbabalik si alias May. Tama ba? Nagbabalik. Meron siyang tanong. Siya tayo OFW. Miss May, magandang hapon. Welcome back to Hello Attorney po ba? Or first time po?
24: Yes po, Hello Attorney. Nung po, ma-colored before po. Pero kasi this time, it's not my concern. Pero parang kailangan po nila ng tulong ninyo. And right now po, nakikinig po sila.
0: Oh, go ahead
10: okay.
0: po. Sa inyong
10: katanungan. Hello po sa inyo.
24: Okay po.
10: Opo.
24: Yeah po. Hindi ko na lang po muna i-reveal yung mga totong pangalan nila. Pero may information po.
0: Sige
24: may forward po. I-forward ko po. Actually, na-forward ko na po yung iba kay kay Sir Don po. Opo.
0: Mm-hmm. Okay.
24: Pati ganito po, Attorney. Mga OFW sila.
0: Mm-hmm.
24: Tapos, sorry po, kasi nakaka-relate ako sa buhay nila. Tapos po, meron isa doon kasi na kinontak po and then is a common, from a common friend.
10: Opo.
24: Tapos po sila, bali, kinuha po ng employer niya yung passport and then mga kontrata po. Di ba dapat ang passport nasa helper po?
0: Dapat po.
24: Kahit hawak po nila dapat siya, hindi po ba?
0: Mm-hmm. Dapat po.
24: Okay po. And then later on, may nag-complain pa na isa na, which is magkakasama pala sila sa agency nung nag-apply sila. Mm-hmm. And the worst case po is yung isang nauna nagsabi sa akin ay hindi lang po yun ang naging concern niya. Medyo may pananakit pa. Pero yung pananakit is kaya niya. Pero yung hawak niya na mga papeles is parang sa akin po red flag naman po yun, dito ba, attorney?
0: Mm-hmm. Tama po.
24: Apo. Apo. And then yung isa naman po is dati nakayanan niya.
10: Opo.
24: Nagsumbong po siya sa asawa niya na hindi niya na makayanan yung trabaho, something like that. And the same thing, na hindi din po niya hawak yung papeles niya, passport, and then kontrata. And then, they complain about the medical. Eh, kasi po sa amin dito sa Hong Kong, if in case na kinuha ka na ng employer mo, ang medical supposed to be is nagagawa na yan before pakunin ka ng amo mo.
10: Mm-mm.
0: Medical insurance po. Medical insurance.
24: Yes po.
0: Okay.
10: Okay.
24: And then, hindi po, attorney, yung medical po, ang medical insurance, parang sa amin dito kasi sa lugar po is dapat talaga binibigay na ng employer. Pero okay, inaano ko po is, yung sabi nila na ine-medical sila na nasa bahay na sila ng amo ko, medyo mali po.
0: Kasi ang okay. Dito, so, ibig sabihin, po, yung pre-screening na medical para
24: yes po,
0: mapatunayan na ikaw ay fit to work, parang ganun po.
24: Yes, exactly. Okay po. Yung sa kanila po, hindi pa po nila nagawa. So, which is tingin po another mali po.
0: Tama po, mali nga yun.
24: Yes po. And then later on po, alaman ko pa doon sa isang, kay Mr. Dominguez na asawa ng isang nandoon sa Oman is, hinold siya ng agency. According to him, hinold siya ng agency, which is not until now, parang hindi ko alam, 2 weeks or 3 weeks na po siya, hindi makontakt ng family, and hindi po makausap. And then later on po, I already sent the letter nung Mrs. ni Mr. Dominguez na if you try to read it, parang a big problem. So, kailangan ko. Sana ang tulong nyo. For them. It's not for me, it's for them.
10: Opo. Ma'am, ngayon po kasi ay nandito na po ko sa direct contact ko with the migrant workers and the OWA.
0: Mm-hmm.
10: Maari nyo po bang ipadala po sa amin lahat yan sa Viber po namin ngayon, pati po last known ako address po ni sir. So para lang po malinaw, hindi nyo po makontakt itong dinudulog nyo po sa amin, yung individual na ito. Tama po, ma'am?
24: Yes, exactly.
10: Ano pong bansa ito, then, ma'am?
0: Oman yung isa. Oman. Isa, Oman Hong Kong. Ano pa po no, ba ibang bansa?
24: It's me. It's me. Sa Hong Kong po.
10: Okay, so Oman po ito, ma'am.
0: Lahat itong

0: tama po kayo, red flag talaga yung paghawak doon sa travel documents ng isang domestic service worker. Bakit po? Kasi nga, yan yung ginagamit na panakot at ginagamit din para mapasunod. So, kung tutuusin, bawal po yan. At kung may kailangang managot, pati po kung hindi na-actionan nung agency nila, at pati yung employer, kasi yung employer po nila ay citizen doon sa bansa na yon. So yung mga criminal laws po doon ay kailangan nilang panugutan kung sakasakali. Kasi kung tutuusin, bukod doon sa pag-ipit nila sa travel documents, yung pananakit na nabanggit ninyo, bawal din po yan. At yung atin pong Department of Migrant Workers at itong ating iba't ibang ahensya, yung ating embahada, yung ating konsulada, lahat po yan ay dapat tulong-tulong na mabigyan sila ng unang-una, ma-rescue sila. Kasi kung patuloy silang sinasaktan, violation po yan. Ng, hindi lang ng batas ng bansa na yan. Hindi ko alam kung may bansa na justified ang pananakit ng employer sa kanilang mga empleyado, pero ipinagpapalagay ko po na bawal po yan. Hindi lang po yan bawal sa kanilang batas, kung hindi paglabag din po yan ng bansa nila sa pangako nila sa ating bansa na ang ating mga manggagawa ay tatratuhin ng may paggalang at may proteksyon, sapagkat malaking kumbaga sakripisyo na nga po ang mapahiwalay sila sa kanilang pamilya, at ito nadadagdagan yung kanilang sakripisyo, pati yung kanilang mga pamilya dito, yung pag-iisip, yung pag-aalala, dahil matagal silang walang contact. Hindi naman po natin sinasabi na yung kumbaga yung worst case scenario, pero maganda po na naitawag nyo kaagad yan dito para maipagbigay alam na sa ating mga otoridad doon mismo sa Oman. Una, mabigyan sila ng legal assistance. Pangalawa, mabigyan sila ng mga karampatang tulong. Halimbawa, kailangan silang i-rescue, may halfway home sila doon, may kumbaga safe houses sila, habang dinidinig yung kanilang mga kaso or habang nire-retrieve yung kanilang mga dokumento. At kung hindi na talaga mababawi yung mga dokumento, maaari silang ma-issuehan ng tinatawag na temporary travel documents para lang po ma-repatriate sila. At even yung repatriation po, matutulungan po sila ng ating embahada at ng ating konsulada.
1: Okay, thank you po. And ito pa po pala, Attorney.
0: Opo.
1: Yung supposed to be, kasi kami dito, relate ako kasi every time na pagpapasok pa, dapat kasi may ID din sila. Ang tawag doon yata sa Middle East, parang ikama. Yun po, isa pa yun. Wala sila noon.
0: Ayun, mali yun po.
1: Inukuhaan sila.
0: Opo. Kasi tandaan po natin, hindi ko lang po alam ang detalye ng ating yung kasunduan ng Pilipinas at ng Oman, pero ipinagpapalagay ko po, kasi ang atin po, kilala ko po si Secretary Hans Gaktak, napakagaling po niyan, napakasipag. Isa po sa kanilang mga pangunahing tungkulin ay magtalaga ng tinatawag nating executive agreements between the two countries. Tayo po, ascending nation, doon sa Oman naman as a receiving nation, meron po tayong batayang kontrata ng mga bansa. Meron po diyang nakasaad na minimum standards ng treatment at ng protection, at kasama din po sa kasunduan na yan yung mga redress mechanism, or halimbawa dito sa mga pang-abuso ng ating mga domestic workers doon, ay meron silang matatakbuhan, mapagsusumbungan both doon sa local authority sa Oman at syempre doon sa ating mga Philippine authorities na nandoon din sa kanilang lugar.
2: May kakilala po ba kayo sa Oman ngayon, ma'am, na nandoon? Kasi meron po tayong, meron na OWA, may Migrant Workers Office po kasi doon. Mm-hmm. Tapos meron ding embassy.
0: Saan baka, yun located, partner?
2: Sa Muscat yung ano eh. Meron po ba kayong kakilala malapit doon, ma'am, para ma-flag na po yan, ma-report sa migrant workers doon, on-site? Ma-actionan po agad ngayon?
1: Actually po, ma'am, sabi, yung nakukontakt po sa akin is actually nandoon sila.
0: Ayun,
2: baka pwede
1: yung
2: po
1: dalawa nila. Nandoon sila. Ang problema po, hindi po sila makalabas. And then, pag kinukontak nila yung agency, ang sabi po is parang maghintay lang kayo, ganyan. So, maraming...
2: Maghintay saan?
1: Hindi po,
0: nga.
1: Hindi nabibigyan ng concern yung problema nila.
0: So, tama po na...

0: Itawag nyo kaagad sa amin yan. May idiretso po natin dun sa ating mga otoridad. Kasi hindi po tama yung ang sagot ay maghintay. Tandaan po natin, kung hindi nila yan maaksyonan ng tama at sa tamang panahon agarang aksyon, maaari po silang managot. Pwede pong masuspend o matanggalan sila ng lisensya sa pagdideploy nila dyan sa bansa na yan.
1: Ma'am, pasan po sa amin lahat po ng survivor ngayon.
2: Yung convo po namin, this is send ko sa inyo lahat-lahat po so that you'll be updated po.
1: And pati po, po. Mami, pati po agency? Sino po yun?
0: Pasensya. Tatawagan na daw nila Miss Sheila at nila Don mamaya pa off the air para po hindi din natin ma-compromise yung magiging data action privacy, po opo, ng ating mga ahensya ng pamahalaan.
1: Ma'am, makibalita po kami sa inyo. Abangan po namin message po ninyo, ha?
0: Mm-hmm.
2: Opo, thank you, attorney. Thank you, Ma'am.
1: Salamat po, ma'am. Ingat po kayo dyan.
2: Opo, nakikinig po kasi sila ngayon and I think kahit pa paano at least ang kahit pa paano yung mga pakiramdam nila. Thank you.
1: Opo, ilapit na po natin diretso dun sa dalawang ahensya po. Promise, mabilis silang umaksyon.
0: Opo, mabilis po talaga
1: ang
0: sila.
1: Ang OWA tsaka DMW po. So,
0: kung sa mga lugar nga po na mayroong gyera,
1: Oman,
0: mabilisan. Ah, kasama rin do? Ah, okay. So, pero hindi naman tumitigil ang ating mga otoridad. So, talagang walang tulog, walang pahinga, pero tuloy-tuloy lang ang kanilang serbisyo po.
1: Message po kami, mama. Mag-ingat po kayo dyan.
2: Yes po. Yes po,
1: ma'am. Salamat po sa inyo.
2: Thank you so much. Thank you po.
1: All right.
0: Wow, bigat, partner.
1: Oo nga, nakailang coverage ako na kasama si Sec. Kakdak Kamakila dahil nga yung mga repatriation efforts nila. Pero kailangan ma-actionan yun kasi wala siya nung sarili niyang documents, hindi siya makausap.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan malaman agad yung saan siya nagtatrabaho, yung agency na napakagaling talaga, pinaghihintay pa sila, walang sense of urgency. Ay, ano ba naman yan? Dapat merong action agad. Ang problema mo dyan sa mga ganyang agency, kapag normal na mga tao lang, hindi nila masyadong pinapansin. Pero kapag higher na, parang mga government officials or government agencies
0: nga,
1: na nagre-regulate sa
0: government
1: kanila,
0: regulatory agencies, hindi sila pwedeng hindi umaksyon dahil kumbaga nakasalalay ang nakataya ang kanilang mga lisensya at kanilang kumbaga operations doon sa bansa na yun.
1: Oo, sana malaman po namin yung update doon sa ating pong kapamilya dyan. Mga kapamilya, Nalulungkot ako kasi syempre anak ako ng OFW partner.
0: Pareho tayo, partner.
1: Oo, 'di ba? So malaki ang respeto ko sa kanila at yung sakripisyo po nila na ginagawa.
0: Oo, mahirap yung kanilang ginagawa at ako nung yung tatay ko mga 1984 to 1988 sa Saudi.
1: Oo, partner. Yan.
0: So alam natin yung pinagdadaanan ng pamilya, yung makamiss lang ng halimbawa wala ka balita sa isang linggo, mabigat na, nag-aalala ka na kasi nga hindi mo alam kung ano na yung nangyayari doon.
1: Opo, tsaka tatandaan po ninyo, no, sa batas meron po tayo overseas workers so welfare
0: Magna Carta po, hindi
1: Protection
0: po yan.
1: Ato.
0: Opo, so
1: tama.
0: Hindi po dapat yan ipinag wawalang bahala nitong ating mga agencies or manpower agencies na to dahil nga may kalalagyan. Kumbaga, ang taas po ng standard ng kanilang diligence required. Kasi nga po, buhay ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang basta trabaho.
1: O yun po. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan din po sa atin, maganda pag-usapan natin yung next time pala.
0: Pwede,
1: line
0: yes.
1: Line up natin yung batas na yan. Mm-hmm. And I just recently found out about that law, partner. Nung, buti ka kung masabi. Hindi kasi may season 4, Philippines Most Shocking Story, season 4 ako na assignment na may kinalaman sa isang OFW istorya.
0: Hindi naman ito floor contemplation.
1: Hindi ko mabubulong sa'yo, partner. Bawal pa yata i-preempt yung lineup. Pero ngayon ko lang din alaman na may batas pala talaga tayo.
0: Meron, partner. So, at even before the law, partner, meron na tayong deklarasyon mula sa ating mula sa ating gobyerno na nagsasabi one country approach.
1: Mm-mm.
0: To such an extent, partner, na kahit anong opisina pa yan, kahit yan ay polo, kahit yan ay SSS na naka-base doon, social welfare attaché, military attaché, kahit naligaw ang iyong reklamo, naligaw ang iyong hinaing, dapat isang buong organisasyon sila, one country approach, hindi pwedeng hindi aksyonan. Agad-agad, kasi nga partner, pag nagkamali ang isa sa kanila, lahat yan, damay-damay. At yung pinakamataas doon, yung ating ambassador. Siya, by command responsibility, hindi yan aksyonan, siya ang mananagot dyan.
1: And I think ang kinaganda dito sa agencies na ito, partner, natuto na sila. Kasi ang dami na po natin mga instances na may mga nangyayari po sa ating mga kababayan. And I remember nung ang pandemya na, di ba, nagsara tayo. Parang nagkaroon tayong deployment ban sa Qatar, if I'm not mistaken.
0: Natatandaan ko ay Kuwait.
1: Sorry.
0: Even Kuwait. Before the Department of Migrant Workers. Kasi nga, maraming reports. Mm-mm. At hindi pa tapos yung investigasyon dahil hindi inaaksyonan ng dating gobyerno sa, or administration sa Kuwait, nag-temporary ban on deployment. Tayo. Pero tama ka, Iraq din meron dahil naman dati may gera. Pero kumbaga, yan yung magiging consequence pag hindi naaksyonan nung host country yung mga reklamo natin regarding welfare of our overseas Filipino workers.
1: Opo. So maganda po na tumatawag po kayo dito. Susikapin po namin ilapit ito sa mga agencies involved. Alam niyo naman po, sa DCMM, una sa balita,
0: una sa public service.
1: Sa ngayon po ay magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po ay may mga katanungan sa aming pong programa, ang aming hotline 0919-278-3000. Magbabalik po ang DCMM. Action. Magbabalik po ang hello!
0: Attorney.
3: Basta batas? Hello, attorney yan! Basta AM, DZMM. Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Sili marin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro! Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro!
4: May Silymarin, may multivitamins pa!
5: Liver up na tayo!
4: With Liveraid Pro!
6: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
6: Hello, attorney!
0: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino Del Prado, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Ang una, reklamo laban sa lalaking nanapak at nagnakaw ng cellphone ng polis. Inihanda na ng polisya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
7: Magandang hapon, attorney. Inihanda na ng Manila Police District ang isang panitong reklamo laban sa release ng nanapak ng polis at ng hablot ng cellphone ng isang pang polis noong Labor Day rally sa Maydila. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Suanio, dinintin na lamang na ma-discharge ang mga nasaktang polis sa insidente dahil kinakailangan ng kanilang presensya sa piskalya para sa regular filing of charges. Pero nakaline up na anya ang mga inihaing reklamo o ihaing reklamo na MPD ukol dito sa bilang na ang direct assault, robbery at paglabag sa Public Assembly Act. Sa bukod na payag, sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nitatis Jr. na iniimbestigahan na nila ang ilang individual na posibleng dawit sa girian noong Labor Day rally noong Biyernes. Pinuri rin niya ang ipinamalas na maximum tolerance at professionalismo ng mga polis sa kasagsagan ng kilos protesta kasabay ng pagbibigay diin. Itong tuling na isolated incident lamang ang naturang nangyaring karahasan noong araw ng paggawa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, muling umalma ang kampo ng asawa ni Vice President Sara Duterte sa pagsasapubliko ng kanyang bank account sa kamera. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
0: Nico?
5: Marites, Attorney at Liza, ganito nilarawan ni Attorney Peter Paul Danao, ang isa sa abogado ni Attorney Man Scarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtalakay ng House Justice Committee ng kanyang bank account kaugnay ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon kay Danao, kasinungalingan ng 6 billion pesos na nabanggit sa hearing. Piniliwanag rin ito ng legal team ni Carpio sa pamamagitan ng mga sample na transaksyon sa isang banko at kung paano hindi na ipakita ang actual balance ng depositor. Nanindigan ng grupo ng paglabag sa bank secrecy at data privacy law ang ginawa ng House Justice Committee dahil pribadong individual si Carpio at hindi public official. Ginagawa lang nila ang pagsampa ng kaso laban sa mga kongresistang bahagi ng komite ng kamara sa Quezon City Prosecutor's Office, hindi lamang para maprotektahan ang kanyang pribadong impormasyon, kundi pati na ang industriya ng bangko sa Pilipinas sa issue ng bank confidentiality. Samantala, binalaan din ng legal team ni Carpio ang media sa pagpapalabas ng AMLC report na naglalaman ng kanyang bank records at maaari nilang kasuhan ang sinumang gagawa nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Mga umano'y nagpapakalat ng malisyosong video laban kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinampahan na ng reklamo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
8: Magandang hapon na Liza at Attorney. Sa pulong balitaan, sinabi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na sinampahan na ng reklamo ng individual na si Mel Sabian ang mga umano'y nagpakalat ng video kung saan naririnig si Matibag na binabantaan at minumura si Sabian dahil sa isang post sa social media. Kanina, personal na nagtungo sa NBI si Sabian para magsampa ng reklamo laban sa mga hindi pa pinangalan ng individual dahil sa pagpapakalat ng video nang wala niyang pahintulot. Ayon kay Matibag, magkaibigan sila ni Sabian at pribadong pag-uusap nila ang narinig sa video. Aminado ang opisyal na nagalit siya at tapagsalita ng hindi maganda, pero sinabing nagkaayos din sila kagad ni Sabian. Paliwanag pa niya, 2020 pa nang maganap ang insidente, pero bigla na lamang kumalat sa social media mula nang humarap siya sa Kongreso hinggil sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Gumugulong na niya ang investigasyon na aabot sa 4 accounts sa social media na sangkot sa pagpapakalat ng video. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, Department of Justice pinagtibay ang commitment sa mas abot kayang hustisya sa pamamagitan. Ano ito? Alternative Dispute Resolution.
0: Yes, meron yan.
1: What is that? Alamin po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
9: Yes, magandang hapon, Liza. At attorney, muling tiniyakan ng DOJ ang kanilang layunin na gawing mas pabilis at mas madaling maabot ang hustisya sa tulong ng Republic Act number 9285. O yung Alternative Dispute Resolution Act of 2004. Kasabay ng 22nd anniversary ng batas, sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, itinatag ang nasabing batas ng ang mga paraan tulad ng mediation at arbitration na layo mapabilis at mas murang maresolba mga alitan nang hindi dumadaan sa korte. Dapat anya malaman ng bawat mamamayan kahit nasa malalayong lugar na may paraan para ayusin ang alitan ng upayapa dahil tungkulin ng DOJ na may hatid ng hustisya sa lahat ng Pilipino. Binigyan din ng DOJ na mahalaga ito para mas mapalawak ang akses sa hustisya sa mas simple, mas mura at hindi magulong proseso. Ibinida rin ng DOJ ang mga programa nito para palakasin ng ADR tulad ng pilot implementation ng mediation rules sa mga City Prosecution Office sa NCR at mga training program para sa mga mediation personnel sa tulong ng Office for Alternative Dispute Resolution. Nanawagan din ng DOJ sa mga opisyal at komunidad na gamitin ng ADR hindi lang bilang alternatibo kundi bilang pangunahing paraan ng pag-aayos ng alitan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat Steve Raz at lahat ng ating mga radyo patrol.
10: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta.
1: Partner, dahil meron lang tayo 8 minutes dito.
0: Oh, wow.
1: Mag-shoutout muna tayo mabilis lang, partner.
0: Payag ako dyan.
1: Sa ating pong live stream.
0: 1.6 na simultaneous na nanonood.
1: Uy, hello. Maunahin ko na to. Teka sige, lang, go. Kasi kachat ko siya habang...
0: Multitasking ka talaga, partner.
1: Nalaman
0: okay,
1: na
0: naman go ahead.
1: Post natin nung ikausap ako. But hello kay Admin 7 at nais natin batiin ang kanyang kaibigan na si Ash.
0: Hi, Ash.
1: Sila po ay nanonood din po ngayon habang nakikipag-chat po sa akin. Multitaskers din sila, Kapa. Partner. Good afternoon po sa inyong lahat. God bless you and happy Monday. Siyempre, partner, huwag natin ikakalimutan i-shout out si Social Live Posting.
0: Oo. Yung ito yata
1: live posting talaga
0: Philippine
1: ang galawan
0: TV
1: niya.
0: Philippine TV out of context. Parang ganun, di ba?
1: Oh, I need that dress, sabi po niya.
0: I need?
1: Itong dress, partner. Gusto nila
0: ito,
1: lang
0: okay lang ako. Bigay ko na itong polo.
1: Uy, maganda rin yung polo mo, partner.
0: Salamat.
1: Ano siya, very akma sa... edad mo. Sorry. Joke lang.
0: Guilty or all.
1: Hindi, pero maganda siya, partner. Para kang pupunta ng picnic. I like it. Kulo na lang sa'yo. Nasa
0: ako yung ilalatag.
1: No, I love you, partner. Pero salamat. Bagay yan. Kasi example yan, yung picnic pang picnic, di ba? Tapos napapalibutan ka ng flowers.
0: Hindi na ako makapakinig. Mula sa picnic.
1: Sorry. Joke lang.
0: Naisip ko na may pakwan.
1: Si LB Veduwa nandito na wala sa binangon ng Rizal. Oh, speaking of, ano, picnic?
0: Okay.
1: May I just say,
0: yes.
1: Punta kayo sa Hinulugang Taktak.
0: Oo nga, nakita ko yung mga videos mo.
1: Nag-rappel ako doon, partner. Libre lang, walang bayad. Tapos sobrang libre ang pool, libre ang picnic,
0: wow.
1: Libre yung lahat doon. So if you guys wanna, you know, go somewhere with your family na wala pong
0: masyadong
1: gastos, diba? Punta po tayo doon. Ang ganda lang
0: yes.
1: Doon.
0: Batiin ko lang, partner, sila Agnes Reca, sila yung mga nauna sa atin. Zach Tolentino, Josh Kyle Edip, welcome back. Kay,
1: si Kent Ribay nandito na. And speaking of Agnes Reca, sabi niya, ang galing mo daw mag-explain, partner.
0: Aba, salamat po.
1: Sa grounds of impeachment. So, syempre, hello. Attorney Noel yan, guys. Ano ba? Nakakaloko. 5-star review, partner.
0: Tita Lina ho, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, Tres Marias.
1: Si Thike Sawang ay nandito na. Si Tony Inaw ay nandito na. Grabe yung VAT sa gas, 21 pesos. Ah, talaga ba?
0: Grace Pedregosa, nandiyan
1: na
0: rin.
1: Kasi ako ngayon, di na ako nabiyahe masyado eh. Si It's Me Wilotsky, sabi niya, kailangan po talaga natin mapag-usapan ng impeachment. Sabi nga ni Sir Alvin kanina sa Gising Pilipinas, dapat po pinag-aaralan natin yung kalakaran po dito. And
0: correct.
1: Speaking of, since
0: yes,
1: we're talking
0: yan
1: about
0: yung tanong mo kanina.
1: The impeachment, partner. Mm-hmm. Sa ang tanong ko kanina ng commercial break namin, kasi di ba nabanggit natin mga kapamilya, yung 5 grounds of impeachment.
0: Yes.
1: Ang worry ko, kailangan patunayan mo. Dapat may pieces of evidence ka para doon sa sinasabi mong nalabag ni Vice President Sara Duterte na particular ground of impeachment. Papaano ba ito kapag napunta na siya sa mismo impeachment trial? What if, for example, ang pieces of evidence na meron pong Congress natin ay nilagay nila, say, for the violation ng graft and corruption?
0: Okay.
1: Pero bigla sasabihin ng mga senator, bagaman na pasok sa grounds of impeachment yan, maling kategory
0: basket
1: mo siya nilagay.
0: Mm-hmm.
1: Maling basket mo siya nilagay. Natatakot po ako sa ganun na baka may mga mamiloso po nito pong articles of impeachment kahit alam naman natin na pasok talaga siya.
0: Okay.
1: Nasa maling basket lang.
0: Maling kategorya. Tama.
1: Pwede ba yun? Matitechnical
0: okay.
1: ba tayo doon?
0: So dito, ganun. Partner, kasi nga hindi naman ito pagdinig kagaya ng criminal case.
1: Okay.
0: In fact, meron nga ngayon debate or dati ng debate, ano ba talaga yung quantum of evidence. Ang malinaw, hindi yan proof beyond reasonable doubt kasi hindi rin siya kagaya ng criminal case.
1: Okay.
0: So, ang tanong, kasi sa civil case, merong or sa administrative case, ang threshold is substantial evidence.
1: Yes.
0: Meron kang allegation, meron ka patunay sa allegation, pero hindi naman ito administrative case.
1: It's
0: sui
1: a
0: generis.
1: Case.
0: Oo. So, sa civil case, minsan sinasabi nila, baka pwedeng gamitin yun. Kasi sa civil case, preponderance of evidence.
1: Mm-mm.
0: Hindi po paramihan, kundi pabigatan. Ibig sabihin, kahit nakaunti ang iyong allegation, basta yung, kumbaga, pag tinimbang mo, sino ba ang mas, kumbaga, saan ka mas kumbensido, meron bang sapat na batayan? Tandaan natin, sui generis, natatanging kategorya ang impeachment case. So, dapat, bagamat siya ay, kumbaga, constitutional process, legal process, hindi nakatali sa mga strict rules ng procedure.
1: Oo.
0: At pero kasi kailangan mo yung timbangin. Bagamat hindi ka pwedeng maging kumbaga rigid doon sa mga tinatawag nating rules of evidence, kailangan timbangin mo yan sa right naman ng kinakasuhan.
1: Okay.
0: Bakit? Kasi halimbawa, pinatutunayan mo yung isang ground under the Constitution. So yun yung pamantayan kung saan susukatin. Napatunayan mo ba yung ground na yun? Kasi kung hindi mo napatunayan, halimbawa, ang graft and corruption, palyado ang isang ground na yun. Pero tandaan natin, any of the articles of impeachment, isa lang po ang mapagbotohan ng two-thirds na may batayan, na may, kumbaga, whatever sa pagtitimbang, lawyer ka man o hindi.
1: Oo.
0: Oh, naalala ko din.
1: Nakuha okay. mo ko. Yes, oh, partner. Go ahead.
0: Yes. Oh, oh. So, ibig sabihin, partner, nakasalalay doon sa pagtitimbang ng bawat isang senator judge ang magiging botohan. At tandaan natin, mabigat yun. Ha?
1: Mabigat,
0: two-thirds yeah. vote ng buong Senado.
1: And before we wrap up this program, sana po may mga nanonood po sa Senate of the Philippines, yung mga senador po natin ngayon. Sana po ang inyo pong loyalty kapag po sakali mang sumampa sa inyo ang reklamo pong ito ay sa taong bayan po. Hindi po sa kahit sino po political family. May it be, matimbang nyo po sana ang bawat ebidensya batay po sa loyalty po ninyo sa amin po, no? Sa ating mga kababayan sa ating pong bansa, hindi po sa inyo po mga political agendas or whatsoever. May this be an honest trial, partner.
0: Correct.
1: And a fair trial.
0: Yes. Dagdag ko lang dyan, partner, kasi tanong mo kanina, hindi naman lahat sila abogado. Sinadya yun by design ng ating konstitusyon na House of Representatives, mga halal ng bayan sa kanilang distrito. Ang trial sa Senado, halal ng bayan at large sa buong bansa. Hindi kailangan ng requirement na abogado, pero sa kanila iniaatas itong napakahalagang tungkulin. Kasi nga, partner, ang layunin ng ating konstitusyon ay hindi lang epektibo, kundi mabilisang legal na remedyo sa pagtatanggal ng mga impeachable officials na grabe ang ginagawa. Yung pinakamatataas na paglabag sa batas at paglabag din sa konstitusyon.
1: And mind you, ang isa sa mga pinapasa po nila dito na sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte, may kinalaman po sa mga kaban ng bayan, may kinalaman po sa pera po nating lahat. Nabanggit po kanina ang value-added tax, magkano na po ang tanong niya, saan napupunta. May kinalaman po sa pera ng bayan, pera po nating lahat. Ito pong isa sa mga grounds for impeachment po sa ating pong pangalawang pangulo. So sana we'll know the answer in the coming days and the coming weeks. Pero saan kayo, naabangan po natin yan. Plenary vote. Will they get ang kanilang matamis na oo mula sa mahigit isang daang kongresista?
0: At what to expect, partner? Plenary
1: and what
0: vote?
1: To expect?
0: Partner, bawat isang kongresman papangalanan yung boto nila. Okay, roll call vote po yan. Hindi yung secret balloting or yung taas kamay lang o sigaw-sigaw lang.
1: Hindi haharap po. Sila ngayon.
0: Correct.
1: Oo, malalaman nyo yung mga pambata nyo sa distrito, ano po ang posisyon nila. Kasi sila po kumakatawan sa inyo.
0: Correct.
1: So malalaman nyo, on the red corner dito po sa 1st District ng Quezon City, I vote. Ganun na siya. Malalaman po natin yan sa mga darating na araw. Pero sa ngayon po, bibigay daan na kami sa susunod na programa. Maraming salamat po sa isang oras po nating huntahan dito po sa Law Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM
0: Action ngayon.
1: Susunod na. See you tomorrow. Bye.
11: Hello, Attorney.

0: kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin sa hudyat. 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nagbabala ang Department of Migrant Workers laban sa pananamantala ng mga illegal recruiter sa giyera sa Middle East para makapanloko ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Sinabi sa DZMM ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nakatanggap ang kagawaran ng mga sumbong tungkol sa mga peking job offer online na nangangako ng mataas na sahod at mabilis sa pagproseso sa mga dokumento. Paalala ng DMW, huwag papatulan ang mga naglilitawang online job offer at alamin muna sa website ng kagawaran kung lisensyado nito ang kumpanyang nag-aalok ng trabaho. Ayon kay Kakdak, umabot na sa 12 kumpanya at tanggap ang illegal na nag-aalok ng trabaho ang naipasara ng DMW ngayong taon.
4: Usually, sila'y nasa Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp, and other channels. Attractive job opportunities kuno, high salaries kuno, fast processing kuno. Pero ang resulta nito, kundi man peke ang trabaho, ang kontrata hindi totoo, hindi work visa, tourist visa. Mm-hmm. Kaya pagdating doon, nakabitin, walang tirahan, kakagat ka sa pinakamaliit na halaga ng kontrata. Oh.
3: Sa ibang balita, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pinaikli. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara Hati di Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
5: Tricia, sa bus interview kaninang umaga, sinabi ni mamamayang Liberal Party List Laila de Lima na ito ay para maiwasang maulit at matiyak na klaro ang nilalaman nito. Kabilang sa mga ito ay ang misuse or abuse of confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery, graft and corruption, at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa First Family. Iwala naman si De Lima na matibay ang mga ebidensya laban sa bise at isa lang sa mga nabanggit para makonvict sa ang bise. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, kakaiba ang naging jogging experience ng ilang mga joggers sa Albay. Mistula kasing hinabol sila ng asphalt na ibinuga ng Bulkang Mayon. Kwento sa DZMM ni Kenneth Urbano, nagja-jogging sila ng kanyang mga co-teacher nang malapitang masaksihan ang pagbuga ng makapal at maitim na usok ng bulkan. Noong una, nagpicture paan niya sila pero nang makitang papalapit ang asphalt sa kanila, ay kumaripas na sila ng takbo at nagkanya-kanya ng para ng mga sakyan para makaalis sa lugar. Ligtas namang nakauwi ang magkakaibigan matapos may magpasakay sa kanila. Biro naman ng mga netizens sa post ni Kenneth, ganito pala ang POV ng mga dinosaur.
6: Actually, it's my first time po na ma-witness yung actual na yun and talagang sobrang malapitan. Dati po, halos sa balita ko lang po na lalaman, pero ngayon talaga, parang real life movie po yung nangyari. Nung in-upload ko po yun, marami nag-comment na ay parang nasa Hunger Games siya. May sinasabi naman po yung iba sa social media na parang POV, isa kang dinosaur. So, saranasan po namin yung grabing pagtakbo.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
0: Ang oras po natin, 6 minuto makalipas ang alas 2.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
7: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
0: Hello po! Hello mga ating, mga kuya, mga nining, mga tutoy! It's a Monday! Umpisa na naman po ng pagtatrabaho, pagsubsub sa mga libro dun sa mga nag-aaral ngayon. Ha? O edi, syempre, let's all start the week with a smile. Yung iba natutuwa dyan. Abay, syempre naman po, tayo patuloy pa rin matutuwa dahil ngayon, dito sa ating programa, mayroon tayong mga matutulungan. Isn't that worth smiling about? Ay, very good yan. Ngayong araw na ito, meron tayong mananawagan sa atin ng tulong para sa mga tawag mo dyan, serbisyong medikal. Kasi yung ating tatay mula sa San Andres sa Maynila, isang na-stroke. 77 years old po siya. Eh de syempre sa kakapusan, kinakailangan po ng ayuda. Malaman po natin maya-maya kung paano tayo makakatulong sa kanya. At bilang wala po si Doc Dennis today, meron po siyang importanteng misyon na ginagampanan sa araw na ito. Meron pa rin po tayong guest doctor. Naulinigan niyo ho ba yung experience ng jogger dyan sa Albay na misto lang parang may ulap na kulay gray na ulap sa kanilang paligid. Ang tanong ko kasi dyan, itong mga ashfall na to, kasi doon sa pwesto nitong jogger natin, parang walang ashfall. Parang confined lang doon sa nakikita natin sa video. Pero, meron ba mga invisible ashes na nasisinghot ang mga tao dyan sa paligid ng mayon? Anong epekto nito sa kanilang kalusugan? Will this be short-term or long-term? Mamaya po yan, sasagutin ng ating guest doctor later. At baka kayo naman po, meron din mga katanungan. Isipin nyo na't ipadala yan sa amin. Tapos meron po tayong mananawagan para sa nawawalang kaanak. Ang dami ha! Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programa. Sa ating tambalang handa umagapay, handa umaksyon. Hindi ba maya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo sa ngalan ng aking partner na si Doc Dennis, Tita Winnie Cordero, hanggang alas 3 ng hapon dito po sa ating DZMM Aksyon Ngayon!
7: Aksyon Ngayon! Litong-lito?
8: Litong-lito?
9: Gulong-gulo?
10: Gulong-gulo?
9: Pinagpapasapasahan?
10: Pinagpapasapasahan?
9: Pinapaasa?
10: Pinapaasa?
7: Oras na para sa Aksyon

0: nga po ng aking nabanggit kanina, si Tatay John Paul ay taga San Andres, Maynila. Ay hindi, si John Paul ay anak nitong si Tatay Hill, Tatay Jill, tama ba? Tatay Jill, 77 years old na isang stroke patient. Ah, si John Paul pala yung anak na mananawagan. Naku, hindi ko naman nabasa ng maigi. O yun, si Tatay Jill, eh kailangan pong bukod sa kanyang pagkakaroon ng stroke, eh kailangan din magpa-check up sa katarata. Ay, nasa linya na nga po natin ang kanyang anak, si John Paul. Hello, John Paul. Magandang hapon sa iyo, Tita Winnie Cordero. Ito sa DZMM Action ngayon. Hello, John Paul.
1: Magandang...
0: Ayan.
1: Good afternoon po, ma'am.
0: Hi. Ano bang pwede ko itawag sa iyo, John o Paul?
1: JP na lang po.
0: Ayun, JP. O nga naman, pinagsamang John Paul. JP. JP, ay pinapagaan ko lang naman ang pakiramdam natin, ano? Ay, kamusta ng tatay mo, si Tatay Jill?
1: Ito naman po, nakapagdurundakan naman.
0: Kailan ba siya na stroke?
1: July 7 po, 2025 pa po.
0: Ah, magdadalawang taon, mag-iisang taon pa lang sa July.
1: Opo.
0: Oo, so anong naging epekto ng stroke, pagkakaroon niya ng stroke?
1: Sumabay po lahat yung kanyang sakit, yung sa ubo po, sa mata niya po, yun lang naman po.
0: Sabi ba ng doktor, may kinalaman yung pagkaka-stroke niya dyan sa mga nabanggit mo?
1: Opo, ma'am.
0: Ah, talaga
1: baka
0: ba?
1: Baka daw po, sa katandaan na daw po yun, ma'am.
0: Baka sa katandaan. Pero si Tatay Jill, mula nung July 2025, maayos namang nakakagalaw. Hindi naman siya, tawag doon, na-imbalido, hindi naman nawala ng lakas para sa pagkain, sa paggawa ng mga bagay-bagay.
1: Hindi naman po siya. Malakas naman po siya kumain. Kaya nga lang po, nilimitaran lang po siya ng kanin kasi nga po, high blood po.
0: High blood, oo nga. Kaya nga siya na-stroke eh, no? Kasi na-high blood siya. John Paul, hindi naman nabalda ang kalahating katawan ni tatay gawa ng kanyang stroke.
1: Nabalda naman po.
0: Nabalda?
1: Pero ngayon po, nag-over po.
0: Ngayon, umayos na.
1: Opo. Konti-unti na po siyang nakaka-recover.
0: Ay, oy, very good. Paano nangyari? Nagte-therapy ba siya?
1: Ngayon po, wala rin po kasi dito siya nag-therapy.
0: Ah, so...
1: Kasi wala rin pong madig. Wala pong manghihilot na pupunta kasi wala naman din po yung pangbayad.
0: Ah, hilot-hilot lang?
1: Opo.
0: Ah, sino naghihilot sa kanya?
1: Ako na lang po.
0: Ah,
1: kasi wala rin po yung pangbayad. Kaya ako na lang po naghihilot.
0: Oh, galing mo palang manghilot, ha? Biruin mo, naka-recover yung... tawag dito, ka-recover si Tatay Jill dahil sa hilot-hilot mo. Ano ba ang naapektuhan kanang bahagi ng katawan?
1: Kanang bahagi po, ma.
0: Kanang bahagi. Ay, anong nangyari noon? Hindi ba siya, ika-ika ba siya maglakad? O hindi talaga naigagalaw yung paa at kamay?
1: Nung itinry naman po, ma'am, hindi po talaga kaya, ma'am, kasi bumabagsak po talaga, ma'am. Kaya, at yung last time po na yun, nandito lang po siya sa bahay, nakahira.
0: Ah, okay. Pero ngayon, ang sabi mo, maayos-ayos na siya. Nagagalaw na. Nakakalakad na. Ay, very good yan. So, ano ba ang panawagan natin para kay Tatay Jill?
1: Ano ka lang po yung mga sasang niya sa araw-araw sa
0: ano yun? Ay, JP, pakiayos mong pananalita. Hindi kita masyadong maintindihan. Ano yung ulitin mo? Ano bang panawagan nyo?
1: Yung panglasos sa araw-araw pambilit ko ng kika sa kain po. Saka yung gamit niya po sa maintenance. Buwan-buwan po. Saka yung gamit niya po sa mata po.
0: Gamot?
1: Saka po sana ma-atekat na po siya.
0: Kasama mo ba si Tatay Jill?
1: Opo.
0: May trabaho kayo?
1: Wala. Wala pa po. Talang po ako.
0: Wala kang trabaho ngayon, JP?
1: Opo.
0: Nag-a-apply ka ba?
1: Hindi rin po akong tinatanggap kasi wala din naman po akong director.
0: Hindi ka tinatanggap? Bakit? Ano bang tinapos mo?
1: Liberal po. Elementary lang po.
0: Elementary.
1: Lang po at alternative learning system.
0: Nag-aals. Okay. Ngayon yun, nag-aals ka. Alternative learning system. JP? Hello?
1: Ma'am?
0: Nag-aals ka ngayon.
1: Apo, ma'am.
0: Okay. Ilan taong ka na ba, JP?
1: 18 years old po, ma'am.
0: 18 years old. Ilan kayo magkakapatid?
1: Dalawa lang po, ma'am.
0: Sino ang kuya? Sino ang ate?
1: Ako po yung pinakapangalan.
0: Yung sumunod sa'yo, ilan taon?
1: 14 years old po.
0: 14. Nanay mo?
1: Wala na po. Patay na po.
0: Uy, kailan pa?
1: 2018 pa po, ma'am.
0: 2018. So, bago inatake si tatay lang ang nagtatrabaho?
1: Opo, ma'am.
0: Paano kayo nakakaraos sa araw-araw?
1: Madalas po, ma'am. Tinatulungan po kami ng kapatid niya po. Nag-abot po dito ng bigas din. Yung ulam po, din discuss yan na lang po namin. Paano? Kung ano po yung maulam namin dito, yan po.
0: Buti may tumutulong sa inyong tsuhin mo, ano?
1: Opo.
0: Anong klaseng diskarte ang ginagawa mo?
1: Ano po, pag yung barga, yung kaibigan ko po, sinasama niya po kung madala sa ano, paghahakot ng talakal, then yung kinikita po doon, ayun po yung nagiging gastos po namin.
0: Sa kalakal. Kung halimbawa yung nangangalakal ka, magkakano naman ang kita doon?
1: Ano po, ma'am? Madalas po, 700, 700 lang.
0: 500 to 700. Pero hindi araw-araw yon.
1: Hindi po. Ano lang po. Madalas po. Abot niya po ng tatlong pagbago po. Uli magkaroon.
0: So medyo madalang ano. JP, nandito sa linya natin, nakalak na ang director ng Manila Department of Social Welfare, ano, si Sir J. De La Fuente. Hello, Sir J. Magandang hapon po. Winnie Cordero po.
2: Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyo.
0: Naku, salamat po, Sir J. At nagpaunla kayo sa amin. Pasensya na po't alam namin na may meeting kayo. Kaya lang, nais ko po kasing marinig ninyo ang ang kabuhayan ni Tatay Jill. Ano kaya ang pwede nating maitulong sa kanila?
2: Alam nyo, tamang-tama po yan. Kasi ngayon, meron kaming Manila Department of Social Welfare at your doorstep. Kami na po napupunta sa mga barangay, inaabot yung mga talaga mahihirap nating kababayan, lalo na yung mga may karamdaman. Siguro ganito po, pwede ko po ba makuha yung kompletong address niya at detalye, paki-viber po sa akin.
0: Ayan.
2: At papupunta ko po siya para matulungan. Kami na pupunta sa kanya para tulungan siya.
0: Aba, maganda yan ha, Sir J. Pero matanong ko lamang po, ano po kayang mga klase ng tulong ang maipapaabot natin sa pamilya ni Tatay Jill?
2: Una, bibigyan natin siya ng financial assistance para pangkabuhayan. Pangalawa, bibigyan natin siya ng food assistance, mga pangangailangan nila pang araw-araw kahit papano.
0: Ayan.
2: At malaman ko lang po agad I-viber niyo po sa akin yung kompletong address. Papupuntahan ko siya sa district welfare office namin.
0: Ay,
2: dito sa district 6. Oh.
0: Very good. Sandali. Balikan ko lang po si JP. JP! Hello? Hello, JP?
3: Hello po, ma'am.
0: Ayan. Narinig mo ba yung sinabi ni Sir Jay? Siya ang direktor ng Manila Department of Social Welfare. So, bibigay namin ang address ninyo, tapos pupuntahan kayo ng tao ni Sir Jay para makapag-abot na ng tulong ang Manila LGU. Okay lang yon, JP?
3: Po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Malaking tulong na din po yan.
0: Ay, oo naman. Malaki talagang tulong. Sir Jay, 18 years old kasi itong si JP. Eh, mahanapan kaya natin siya ng kahit part-time job para alam mo yun, masustain yung kabuhayan.
2: Pwede, pahanapan natin. No? Kaya pag-aralin muna natin siya ng skills training para meron siyang kaalaman.
0: Ayun.
2: Kahit pa paano. Oo, sige po.
0: Yeah, kayo, basta, no, kayo na bahal.
2: Ang kailangan ko lang po ngayon, yung address,
0: address
2: niya.
0: Sige, sir.
2: Mapapuntahan po siya. Paki-viber na lang po sa akin, yung nag-viber po sa akin sa ispeto ninyo.
0: Opo. Okay. I-send po namin. Thank you, Sir Jay.
2: Salamat po sa inyo.
0: Salamat. Okay. Si Sir Jay de la Fuente po yan, ang direktor ng Manila Department of Social Welfare. Nagmamadali si Sir Jay, may meeting. Buti nga, nakausap pa natin. Ano? JP! Hello, JP.
3: Hello po,
0: oh, ayan. JP, so bibigay namin ang address nyo kay Sir Jay, tapos pupuntahan kayo para malaan kung ano ang pwedeng itulong sa inyo. Tapos, number two, pasensya ka na, inilapit na kitan para makapagtrabaho ka naman. Ha?
3: Thank you po, ma'am.
0: Bali, baka daw pag-araling ka ng skills training yung sa TESDA, Lay mo, pa-sustain ang kabuhayan ninyo, ha?
3: Thank you po, ma'am.
0: O, sige. At tapos, kumain, pagka meron ng pagkain siya, kumain ka na mabuti, baka kulang ka sa sustansya rin, ha?
3: Apo.
0: O, sige, JP. Ingat kayo. Intay-intay lang at ang tulong ay naririyan na, ha? Bye-bye!
3: Bye-bye po, ma'am. Salamat po.
0: O, yan. Si JP. Siya po ang isa panganay na anak ni Tatay Jill, ha? Magfa-follow up po tayo kay Sir Jay ng Manila Department of Social Welfare para malaan natin kung ano ang naitulong sa kanila, ha? Samantala,
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May lindol na naganap sa Eastern Samar. Nasa linya natin para makapagtanong po tayo ng iba pang detalye ang direktor ng FIVOC, si Sir Teresito, Dr. Teresito Toto Bacolcor. Direktor Toto, magandang hapon po. Winnie Cordero po ito.
5: Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo.
0: Opo. Ano pong, gaano po kalakas ang lindol dyan sa Eastern Samar?
5: Based sa ating automatic solution, it's magnitude 6.1. And yung epicenter niya is 9 kilometers north, 85 west of San Julian in Eastern Samar.
0: Mm.
5: And yung pinakamataas na intensity, instrumental intensity na naitala natin is intensity 5.
0: Mm.
5: So may Kanadvin, Eastern Samar, intensity 5 din sa may Dulag and Alang-Alang Leyte, intensity 5 din sa may Gandara, Samar. And intensity 4 naman sa may Abuyog, Palo, and Carigara, Leyte. And we are... Kapag ganito kasi magnitude 6.1 at saka yung lalim niya is 10 kilometers, nag-expect po tayo ng damage. But so far, wala pa tayong nakukuhang information kung may na-damage nga. And we are also expecting aftershock.
0: Okay, sir. Babalikan po namin kayo sa iba pang mga detalye in a few hours. Thank you po.
5: Okay. Thank you.
0: Sige po, Direktor Toto Bacolcol, ang Direktor ng FIVOC. Alamin po natin, ang tawag ni 6.1 magnitude, 5 ang intensity, ang epicenter ay sa San Julian, Eastern Samar. May inaasahang mga pagkasira na idinulot ng lindol na ito. Abangan po ang iba pang mga detalye mamaya sa ating mga balita.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Babalik po tayo. At syempre, ang ating Radyo Patrol Report susunod na, plus ang ating klinika sa Istrenta. Pag-usapan po natin ang epekto ng ashfall sa katawan ng nating lahat, sa kalusugan. Paano natin mapoprotektahan? Enough na ba yung N95 mask na sinatawag na isusuot ng mga taga doon malapit sa Magayon? Ha, baka may mga katanungan po kayo, i-text lamang po yan sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating Viber hotline 0919-278-3000. At syempre, pwede rin po kayong tumawag. Meron tayong hotline 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Ang oras po natin, alas 2:26.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Huwag kayong aalis, babalik pa rin po ang
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Basta AM, DZMM.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa dilim.
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at Pagcor.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2.
16: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
4: DZMM numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
0: Hayaan po natin ang mga balita. Paghahain ng Certificate of Candidacy para sa BARMM o BARM Parliamentary Elections, kasado na bukas. Matutuloy na nga ba? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC Radyo Patrol, Steve Raz.
17: Yes, Tita Winnie, magandang hapon. Sisimulan na ng Commission on Elections sa COMELEC bukas May 5 ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives kaugnay ng kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Sa inilabas na calendar of activities ng COMELEC, ang paghahain ng COC ay gaganapin mula alas 8 umaga hanggang alas 5 ng hapon at tatagal hanggang May 7, 2026. Bukod dito sa kaparehong araw, isusubit rin ng consolidated list of nominees ng mga coalition. Sa May 7 naman, nakatakda ang pagsumite ng opisyal na logo ng mga regional parliamentary political party, gayon din ang mga larawan ng mga kandidato para sa District Representatives at First Nominee ng Sectoral Representatives. Samantala, sa May 8 naman ang paghahay ng petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties. Layunin ito ay sa COMELEC na matukoy ang dominant party o dominant majority, dominant minority at iyo pang pangunahing regional political parties. Gaganapin ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa September 14, 2026. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Steve Raz! Tuloy-tuloy ang mga balita, construction ng bagong branch ng Philippine General Hospital sa Cavite. Sisimula na ngayong buwan. Aba, no, kung kagaling naman ito, hindi na ang mga taga Cavite, hindi na kailangan pumunta sa Maynila para makapunta sa Philippine General Hospital. Alamin po natin ang kumpirmadong balita at sigurado rin naman mula Malacanang, Radyo Patrol, Cristiano Sores.
13: Tita Winnie, aarangkada na ngayong Mayo ang groundbreaking ceremony para sa bagong branch ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite na hudyat din ng pagsisimula ng konstruksyon ng bagong pasilidad. Ito ang magandang balitang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Caviteño matapos dumalo sa paglulunsad ng bawat barangay maikinabang program sa General Trias City ngayong araw. Hindi pa binanggit ng Pangulo ang timeline kung kailan inaasang matatapos ang konstruksyon, pero mayroon anyang 200 kapasidad sa kama ang bagong PGH branch na idinisenyo para makapagbigay ng kalidad na serbisyong medikal sa Cavite na itinuturing anyang isa sa mga fastest growing province sa bansa. Malaki anyang naging pagbabago sa lalawigan ng Cavite at lumaki na ang populasyon, kaya kailangan ang probinsya ng suporta mula sa national government. Para kay Pangulong Marcos, patunay ang pagtatayo ng bagong health facility ng tapat na pangako ng administrasyon na patuloy pang palakasin ang healthcare infrastructure at siguraduhin na direktang natatanggap ng komunidad ang benepisyo ng gobyerno. Ayon kay

0: ay mag-start itong groundbreaking ng PGH brand sa Carmona, Cavite.
1: Walang sinabi yung duration ng construction.
0: Wala pa, Tita Winnie. Medyo tipid pa yung in-announce ng Pangulo. Kumbaga parang in-excite lang niya yung mga kapitenyo na gaya nga na nabanggit mo, Tita Winnie, kung sakaling matapos yung construction nito, hindi na kailangan bumiyahe pa Maynila ng mga kapitenyo para lang magpa-consulta or magpa-admit sa PGH.
1: Correct, correct. So, abangan ang susunod na anunsyo, no?
0: Christian. Yes, para mas accessible sa mga nasa Cavite.
1: Well, magandang balita din naman yan. Aabangan po natin ang iba pang mga detaling ibabahagi sa atin mismo ng Pangulo. Thank you, Christian!
0: Maraming salamat, Tita Winnie. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat si Christian Yusores po yan, nagbabalita mula Malacañang. Samantala, babae, arestado matapos na hindi magbayad sa biniling luxury bag sa kanyang kababata sa Pasig City. Abay, magkano kaya ang luxury bag na ito? Alamin po natin sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magkano ba ang bag?
2: Ito, Winnie, sa initial na ulat, nasa 150,000 pesos yung bag o luxury bag na dapat bayaran ng suspect doon sa biktima. Sa kulungan nga yung bagsak ng 36 anos na babae, matapos itong lokohin ang kanyang kabata na nagnenegosyo ng luxury bag sa Pasig City. Ayon kay CADJ NCR Chief Police Colonel John Giagi, na aresto ang suspect na kadalan si alias Ira sa kanyang tahanan sa Greenland Village, Barangay Rosario, Pasig City. At ituturing din siyang ikasyam na most wanted person sa Pasig City batayan sa PNP e-warrant system. Mabas sa investigasyon na matagal na magkakilala ang biktima at ang sospek at naging magkapitbahay pa sa Sampaloc, Maynila. E naroon noong nakaraang taon, nagpakita umuno ng interes ng sospek na bilhin ang ibinibentang luxury bag ng biktima at binayaran ito ng dalawang cheque na nagkakahalaga ng tig 75,000 pesos. Pero nang i-deposit sa bangko ang mga cheque na may mga petsang March 31 at April 3 ng taong 2025, parehong tumalbog ang mga ito dahil umano sa drawn against insufficient funds. Sinubukan pa ulit-ulit na singilin ng biktima ang suspect, pero bigo ito makapagbayad nga ng 150,000 pesos dahil lang kaya nagpasaklolo na sa CIDG ang biktima. Kasunod ng pagkaka-aresto sa suspect, may ilan pang nagpakilala ang biktima ng panloloko ng suspect ang lumapit sa CIDG NCR upang magsampa rin ng kanikanilang mga reklamo. Nasa kusubian na ngayon ng otoridad ang suspect at nahaharap sa kasong estafa.
1: Eh Marlene, asan ang mga bag?
2: Yung mga bag, Tita Winnie, wala pang impormasyon o hindi pa binibigay ni pangustuhan si IDJ, pero ang malinaw, hindi nakapagbayad itong suspect. Yung ibang mga complaints na sinasabing inihain naman ng iba pang mga nabiktima itong suspect na ito, iniimbestigahan pa rin ng si IDJ NCR, Tita Winnie.
1: Naku, dapat kundi man mabayaran, maibalik ang bag, Marlene, diba?
2: Tama, yung kasi yung kabuhayan, Tita Winnie, ng biktima.
1: Correct. Okay, thank you, Marlene.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
1: Marlene Padiernos po yan, live na nagbabalita. Samantala, 21 transport network company, 21 ENC, pinadala ng show cost order ng LTFRB dahil sa sobrang bilang ng kumuha ng cash aid mula sa DSWD. Nakuha na kaya? Nakuha na ba yung cash aid? Paano yun? Pabalik nila yun? At alamin po natin ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Eh Nico, nakuha na yung cash aid. Paano yun?
3: Yes, Tito Winnie, nakuha na naman na nila yung cash aid, ano, dahil ayon dito sa LTFRB at sa DSWD na rin, pinag-utos ng Malacañang na mabigyan lahat ng mga pumila para sa cash aid yung kanilang 5,000 pesos mula sa DSWD. At sabi naman ni LTFRB Chairman na Vigor Mendoza, hindi na rin nila babawiin ito kung naibigay na. Sinisilip na ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang dahilan ng mga transport network company o TNCs kung bakit hindi tugma ang bilang ng mga pumila para mabigyan ng cash aid ng DSWD kamakailan at ang sinumite nilang master list sa LTFRB. Base rin sa tala ng ahensya, 78,826 ang kota ng LTFRB

0: para sa mga motorcycle taxis sa Metro Manila, Cebu, Cagayan de Oro, Region 3 at 4A. Pero ang pumilang mga motor taxi riders para sa fuel subsidy cash aid ng kagawaran ay higit dito. Ibig sabihin nasa mahigit 173,000 na riders ang nabigyan ng ayuda, ang sobra sa binigay nilang master list. Lumalabas kasi sa paunang datos na kasama sa mga pumila ay para sa ayuda ay yung mga tempo riders o yung mga hindi pa nabibigyan ng opisyal na rehistro ng LTFRB. Plano naman nilang pabilisin ang proseso para mabawasan ang tempo drivers, lalo't online na ang application at naka-hold din ang mga bagong application ng prangkisa hanggat matapos ang pending na mga application ng mga TNBS. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
1: Thank you, Nico Bagsik! Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pa mga balitang iyahatid sa headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30. Aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon ngayon!
1: Ang oras po natin, alas 2:39. At sa oras na yan, umpisahan na nga po natin ang ating klinika sa East 30. Sa ngalan po ni Doc Dennis, kasama po natin ang ating guest doctor para pag-usapan ang epekto ng ashfall or ashfall na naranasan ng mga taga-albay ngayong mga panahong nito dahil sa pag-aalboroto nga po ni Bulkang Mayon. Kasama po natin isang pulmonologist at suki na nga po din dito sa DZMM mula po sa Philippine Heart Center, Dr. Maricar Limpin. Hi Doc! Magandang hapon. Tita Winnie po ito. Hello Doc? Doc? Naku, nawala si Doc sa ating linya. Tawagan natin siyang muli. Let us try again. Magka-commercial na lang mula siguro ako para habang tinatawagan natin ulit si Dr. Maricar Limpin. Baka meron nga po kayong mga tanungan na padala na po ninyo sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. Pwede rin po kayong tumawag kung di kayo makapag-text sa ating DZMM hotline numbers 8924-4101 locals 5671-72 and 73. Babalik po ako, wait a minute.
2: Aksyon ngayon! Basta AM DZMM.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Mmm, smells good.
8: Tikman natin.
9: Sarap!
10: Yummy!
11: Everest Refrigerators.
7: Love,
12: ano ever best food mo in the world?
8: Of course, yung ginawa natin together.
11: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
13: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
14: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
13: Ay, malabo.
14: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
13: Para malinaw.
15: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: EO, love your eyes.
17: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degonduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM.
1: Babalik dito sa ating programang DZMM Aksyon ngayon. Pag-usapan nga po natin ang epekto sa kalusugan ng ashfall. Ready na ang ating pulmonologist mula sa Philippine Heart Center, si Dr. Maricar Limpin. Hi Doc! Winnie Cordero po ito.
9: Hi Winnie! Good afternoon to you and to our listener.
1: Thank you Doc. Pasensya na po at biglaan po kami napatawag sa inyo. Dahil nga po, medyo lumalakas ang Alboroto ni Mayon Volcano. At nakita nga po natin kanina ang kapal ng usok na nagdudulot ng mga ashfall. Gano ang risk na kinakaharap ng mga taga-Albay ngayon?
9: Siyempre, no, yung risk ay lumalaki as long as mas marami yung ashfall natin. So, kapag ganyan lang, medyo talagang lumalakas ng lumalakas at talagang halos hindi makapila, then that means na mas tumataas yung risk. Kasi remember, Winnie, no?
1: Opa.
9: Yung kasama ng ashfall, may mga acid na doon tayo dyan, no? Particles. Na makapairita sa ating mata. At nakamati na rin pag nahinga natin yan. Sometimes, no, yung pag-lumiya ka sa bubig, no? Kapati yung throat natin ay maapekto.
1: Ayan, nawawala-wala kayo, Doc. Yung signal, ayusin natin yung signal ni Doc Maricar. Yeah. Ayan. Doc, okay, so paano natin pwedeng maprotektahan ang sarili? Yung N95 mask po ba, enough na yon? Hello, Doc?
9: Hello, yes.
1: Ayan, opo.
9: Ang N95, syempre makakamalaki ang itutulong yan kasi opo. Hanggang doon sa pinakamaliit na particle size ay mapaprotectional value.
1: Okay.
9: Pero yung mga ibang gases na maanuhan natin ay maaaring hindi, no? So, maganda pa rin, ang pinakamagandang protection natin, yung industrial mask.
1: Yung alin po?
9: Industrial mask.
1: Ah, industrial yung, mask.
9: Oo. Ito yung made of rubber. Yung even yung mga fire protection.
1: Opo. Or yung mga ginagamit po ng mga doktor din, di ba, nung araw sa...
9: Nung araw.
1: Opo, nung COVID.
9: Yun, N95 yun, ano?
1: Hindi po yung marang may vent dito sa tagiliran? Hindi po ba yun?
9: Hindi yun. Ay, ba pa rin yun? Kasi that's a different, ano? That's a different mask, no?
1: Mm-hmm. Industrial, pero, ano, opo, industrial mask ang...
9: Yan yung ginagamit na kung ikaw ay pupunta sa mga, yung kunyari sa minahan, o kaya sa...
1: Ganun ka heavy ang, parang heavy equipment, kumbaga, no? Sa,
9: yes, opo.
1: Opo. Yung sa mga mata, paano po paproteksyonan yung mata?
9: Yung mata ay syempre mag-goggles ka, no?
1: Goggles
9: so,
1: din?
9: Oo, mag-goggles ka. Yung goggles ko na, kasi yung mga goggles na usual natin, yung mga salamin, di ba mapapansin mo, may space, no?
1: Opo,
9: sa taas,
1: opo. Sa gilid.
9: Sa mata,
1: doon.
9: Yung yun ang pagbibigay ng protection sa atin. Yung goggles, matulad ang goggles na gamit talaga yun sa... During the pandemic,
1: opo.
9: Kasi para hindi makakalang medyo mas ma-protection lang talaga ng wala na.
1: So, nakakita na ako noon doktora, yung parang ginagamit ng mga welder.
9: Yes. Takip-takip
1: sakit yung magkabilang gilid.
9: Tsaka yung taas, tsaka yung mga.
1: Opo. Eh, kung halimbawa po'y nagkulang sa pag-iingat ang mga tao, ano po bang pwedeng sakit?
9: So kasi may mga acidic acidic component, syempre masyadong ang irritation, no? Medyo mahirap 'yan, lalo na yung papasok sa respiratory system natin, no? Tiyak na medyo kakatakitin yan, lalo na kung nga rin, may hitam, may
1: acidic,
9: mahirapan silang humiyak.
1: Naku. Nawawala-wala po kayo, Doc. Ang pinakaunang protection po nito ay, you were saying?
9: Usage. Kanilang mga gamot na ginagamot na. Siguraduhin na tuloy-tuloy yan.
1: Okay.
9: And then, of course, pangalawa, huwag na tayo masyadong naglalalabas.
1: Of course. No?
9: Kasi parang ganun, hindi tayo na-expose doon sa ash fall, no? Doon na lang tayo sa bahay, saran natin ng hintana, mga pinto, sa karabin natin. Parang pa ganun, mas less your exposure.
1: Yun ang i-prevent natin, ano, yung exposure, lesser exposure. Okay, Doc. Last question na naman po, Doc. Long term, may mga halimbawa po ba mga sakit sa baga, mga impeksyon na pwedeng lumabas long after the ash fall?
9: Yung naman kasing exposure at yung epekto, panandalitan na. At yung na-expose ka, tapos major marami yung exposure mo. At yung acute effects nito, ang mararamdaman mo. Long-term, tapos na yung exposure.
1: Opo.
9: Katawan natin, the magic. The power of our body makarecuperate.
1: Okay.
9: So, as wala na yung exposure maalis natin, then better. And of course, hindi madagdagan ng iba pa ng lifestyle problems natin, katulad ng
1: ano po yan?
9: Yung pagsigarilyo at
1: mga bisyo. Opo. Opo. Ayan. Ang importante yung nakuha ko sa inyo, doktora, kailangan palakasin pa rin ang resistensya para malabanan kung ano man ang mahigo. Paano?
9: Yes, tamang-tama itong pagkawin.
1: Okay. Maraming salamat, Doktora Marie Carmen. Thank you so much po.
9: Thank you, Ren. And thank everyone.
1: Of course. Thank you so much. You too, Doktora. Ang ating pulmonologist mula sa Philippine Heart Center, si Doktora Marie Carlimpin. Okay, anything can, suma total, lalo na yung mga taga-albay, dahil sa nangyayaring ito sa inyong kapaligiran, may risk. At pwedeng maapektuhan ang inyong kalusugan. Ngunit, kung patuloy po nating palalakasin ang ating resistensya, kakain kayo ng masustansya, matutulog, iiwas din naman po. Sabi nga po nila, doktor, hindi lang si doktora, yung iba pa mga nakakausap dito sa DZMM, kung wala naman po kayong importanteng kailangan na gawin sa labas, wag nang lumabas. Ngayon, kung ang hanap buhay, talagang nasa labas, bumili po kayo ng industrial na face mask na sinasabi ni doktora, at saka yung goggles para hindi pumasok ang ash fall sa inyong katawan at hindi maapektuhan ang inyong kalusugan. Ayan, mag-ingat po tayo. Palakasin ang ating resistensya. Uminom ng maraming tubig araw-araw. Matulog ng maayos, nasa oras. Iwasan ang stress. Pero kung ganyan naman ang paligid mo, eh, paano ka hindi mai-stress? Pero syempre, as much as possible, eh, iwasan pa rin. At ang bisyo, buwas-buwasan, kung hindi man makakaiwas. O siya, babalik po tayo. At hindi, eto na nga pala, meron tayong panawagan.
2: ZMM Action ngayon! Panawagan Bayan!
1: Meron tayong panawagan bayan, nawawalang isang dalaga, naku, 23 years old. Taga Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Mamaya malaman po natin ang iba pa mga detalye tungkol dito. Ngayon, mag-update nga po tayo. Kani-kanina lamang ay nagkaroon ng lindol sa Eastern Samar. Tarungin natin muli, baka meron na silang iba pang mga detalye tungkol dito sa ating...
2: Alerto, alerto sa lindol.
1: Director Toto Bacolcol. Director Toto Bacolcol nagbabalik. Hello, Director Toto.
10: Yes, yes ma'am, magandang hapon.
1: Yes sir. Ulit. Any update po about the lindol?
10: Okay, so based sa pinakahuling bulletin ng aming tanggapan, meron tayong from magnitude 6.1 earlier. Nagkaroon kami ng recalculation, naging magnitude 6.0 ito.
1: Ah.
10: And lumalim yung lindol, nasa 56 kilometers na. Initially, 10 kilometers, ngayon nasa 56 kilometers na. So, nangyari talaga to kapag nakakuha na tayo ng additional information, additional data, and nagkakaroon tayo ng recalculation.
1: Ah, okay.
10: But yung reported intensity is
1: still
10: intensity 5 pa rin naman sa Tacloban City.
1: Mm.
10: And then yung sa instrumental natin, intensity 5 din sa may Canavid, Eastern Samar, Alang-Alang, and Ulag, Leyte.
1: Ah, okay. Meron na po ba kayong mga report tungkol sa kung ano man ang nasira?
10: Dito sinasabi natin na we are expecting damage, but so far, ang pinakamataas ay intensity 5.
1: Okay.
10: Na kadalasan ang pinsala ay nagsisimula sa intensity 6. Wala pa naman tayong nakukuhang additional information.
1: Okay.
10: So far, ang pinakamataas intensity 5. And walang damage sa intensity 5. So
1: okay.
10: It starts at intensity 6.
1: Ay, makakalma ang mga taga-Tacloban, lalo na sa ibinalita po ninyo. Thank you, Director Toto.
10: Yes po, maraming salamat din po.
1: Sige po, si Director Toto Bacolcol mula sa FIVOX.
2: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Ayan, maayos na ho ulit. So, mula sa 6.1, bumaba sa 6 ang magnitude. Mula sa 10 kilometers ang lalim, naging 56 kilometers na. So, mas malalim siya. So, ang 5 po ang intensity. Tapos, hindi inaasahang magdudulot ng damage sa mga bayang nabanggit. Abangan po ang detalye tungkol sa lindol na yan, maya-maya lamang. Samantala, balik po tayo sa ating panawagan. Ito nga po, si Rachel Sarit, 23 years old, nakatira sa Sitio Arienda, Barangay Santa Ana, Taytay. Huli po siyang nakita noong April 3. Mahal na araw ito eh. Umalis siya ng bahay at naglakad paakyat ng Antipolo para sa alay-lakad. Oo, maraming gumagawa ito. Webe Santo ba yung address? Alay-lakad yan. Pupunta ng simbahan, yung iba nga nakayapak, tapos maglalakad lang. Ano? Pero, pagkatapos ng alay-lakad, hindi na nakauwi. Ang suot daw po niya ay pink na crop top na spaghetti, na may spaghetti strap. Tapos maong na palda. Ang palatandaan po natin na ay si Rachel ay 5'2 ang taas, malusog naman ang pangangatawan. Puti ang maputi po ang kulay ng balat. Meron po siyang nunal sa itaas ng labi sa gilid ng ilong. Ay, parang ano ito? Lorna Tolentino, no? May nunal sa itaas ng labi sa gilid ng ilong sa kaliwang bahagi dito. Oo nga. Tapos, tawag dito, baka nakikilala nyo nga po si Rachel Sarit. May nakakita sa inyo kung saan siya nagpunta o kung sino man ang kanyang mga kasama noong April 3, paakyat po ng Antipolo para sa Alay Lakad. Mangyari lamang pong tawagan niyo po ang kanyang nanay na nag-aalala na po ngayon na si Sansi Sarit. Ang number po ng nanay ni Rachel ay 0915-662-7843. Ulitin lamang po natin ang nanay ni Rachel Sarit na si Sansi Sarit, 0915-662-7843. O baka naman dito rin po sa DZMM. Kung meron po kayong alam sa kinaroroonan ni Rachel Sarit, ay tumawag lamang po kayo dito sa ating mga Viber hotline 0919-273-3000, sa ating landline hotline 8924-4101, locals 5671-72 and 73. Kung sino man po ang nakakakilala kay Rachel Sarit, bigay alam lamang po sa kanyang kaanak. At Rachel, kung makaabot sa iyo ang broadcast na ito, tawagan mo ang iyong ina, nag-aalala sila. Panalangin po natin na makabalik si Rachel Sarit sa kanyang pamilya ng buo at ligtas. Eh, paano yan? Wala na. Hanggang dito na lamang po. Tayo po magkita-kita po muli bukas, araw ng Martes, Mayo 5, May 5. Natatandaan nyo ba kung ano nangyari May 5, 6 years ago? Makinig kayo dito sa DZMM. Malalaman nyo yan bukas, lalo na kay Sir Peter. O, oh, diba? Samantala, abangan nyo po si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang Ako To, si Chang Ami. Ako po naman ang nag-iisang dalaginding ng Teleradyo Tita Winnie Cordero sa ngalan po ng aking partner na si Doc Dennis para po sa programang Action Ngayon. Bukas ulit! Bye-bye!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
18: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kamamilya, posibleng hindi pagkakaunawaan ang naging ugat sa isang insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad sa Las Piñas City, kaugnay umano ng pagtanggi ng jeepney driver na magsakay ng pasahero. Batay sa paunang imbestigasyon, nagkaroon ng komprontasyon ng magkabilang panig matapos tanggihan ng driver ang ilang kabataang pasahero sa kahabaan ng Alabang sa Pote Road sa Barangay Almanza 1. Kinumpirma ng PNP na natuntun na ang 7 menor de edad na sangkot sa insidente. Isinailalim na sila sa pangangalaga ng pulisya at barangay bago inendorso sa DSWD Alinsunod o Alinsunod sa umiiral na Child Protection Protocols. Wala namang naitalang nasugatan o pinsalang dulot ng insidente habang patuloy ang beripikasyon at imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, 6 na menor de edad na sagip ng National Bureau of Investigation matapos ibugaw online ng kanilang ina. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol, Bert Tizon. Bert.
4: Prisa, nasagip ng NBI Human Trafficking Division ang 6 na menor de edad na biktima matapos ibugaw ng sarili nilang ina online sa Bistig City, Surigao del Sur. Sa imbestigasyon, natukoy ng sospek ay nakikipag-ugnayan sa isang dayuhan sa pamamagitan ng social media at tumatanggap ng bayad kapalit ng live online sexual exploitation ng mga minor de edad, kabilang ang kanyang sariling anak at mga pamangkin. Matapos ng surveillance, natukoy ng mga operatiba ang lokasyon ng mga biktima sa isang liblib na lugar at agad na nagsagawa ng operasyon sa visa ng isang search warrant. Nakumpirma rin sa forensic examination ng mga nakuhang devices ang pagkakaroon ng child sexual abuse materials na nagsilbing ebidensya laban sa suspect. Nasa kustodiya na ng NBI ang suspect habang hinihahanda ang pagsasampa ng patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa RA-11930 o ang Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at paglabag sa RA-10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Aabot sa 2 pulgadang kapal ng abo na itala sa ilang bayan sa Albay. Panibagong rollback sa presyo ng LPG ipatutupad bukas. At committee report sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte inaprubahan ng House Justice Committee. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang afternoon po mga kapamilya at mga keserbisyo. Kamusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Araw na naman po ng Lunes, May 4, 2026. Abay, 3:07 pa lamang po ang ating oras. Pero napakarami po nating mga binabantayan. Mga kaganapan po sa araw na ito. Una na riyan ay ito po nga pong lindol na nangyari sa Eastern Samar. At ito po ay 6 no, ang magnitude at 56 kilometers po ang lawak. So patuloy pong nagbabantay ang DZMM para po bigyan kayo at hatilan kayo ng mga balita at mga updates po tungkol dyan sa lindol po na nangyari sa Eastern Samar. At ganun din po, malalaman natin maya-maya ang kanila pong sitwasyon doon sa bawat lugar po na naapektuhan nito pong lindol. At dito naman po sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City, tayo po'y nakakaranas ng 37 degrees na init sa labas po ng aming himpilan. Abay, pwede kang magprito ng itlog, han eh. Sa ibabaw ng kotse. Ay, naku po. Mag-ingat po, inom ng maraming tubig. At yun namang mga team bahay, kung wala ho kayong gagawing mahalaga, eh sa bahay na lang, tumutok po sa radyo at samahan po kami dito hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panguhusga. Ay kahit ano pong usapin at kwentuhan, nandito po yan sa programa natin. Isang oras po tayong magsusuportahan. Kaya kung kayo po'y may kwento tungkol sa inyong buhay, sa trabaho man, sa pag-ibig, sa pamilya, at kailangan po ninyo ng tulong, ay huwag ho kayong mahiya na mag-text or mag-viber sa amin sa 0919-278-3000 at gagawan po namin ng paraan na kayo ay ma-connect sa amin pong mga kasamahan dito ng mga eksperto na mga psychologist, psychiatrist at mga life coach. At yung pong kwento ninyo ay maaari din pong magbigay ng inspirasyon doon sa ating mga silent listeners pero may pinagdaraanan po sa kanilang mental health. Kaya wag ho kayong mag-alala, wag ho kayong mahihiya. Nandito lamang po ang inyong Chang Ami. Live na live sa Radyo 630 kHz sa AM Band, DZMM sa Metro at Mega Manila. Kumakaway-kaway na ang mga team bahay at yung mga team cable. Nandyan po kami ha, ang DZMM Teleradyo Cable Channel. At kamusta naman po sa lahat ng mga kababayan natin all over the world. Magandang araw po sa inyo, magandang gabi, magandang tanghali. Kung kayo man ay kasabay namin habang nag-aalmusal o hapunan, eh kami na po ang bahala sa inyo dyan, ha? Relax lang kayo dyan. At yung mga nakatutok po sa ating online, ang ating pong mga team online, ay nariyan na rin po sa DZMM Teleradyo YouTube. At ganun din po sa ating Facebook account. O baka nakakalimutan pa nung iba ha, i-share po ninyo, i-like ang ating Facebook account at mag-subscribe na po tayo dyan. Shout out na sa mga present ngayong hapon. Happy New Week and another hot summer day today. Ingat po sa lahat. And let's also pray for Bicol. Yes, sabi ni Mami Tess Villamin, magandang hapon. Donald Figueroa Bagawisa, happy Monday din. O bago po yung ating mga pa-shout it out. O eto, alamin po natin muna ang sitwasyon dyan po sa San Julian, Eastern Samar. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Mayor Dory Georgie Estaron.
1: Alerto! Alerto sa lindol!
0: Mayor Dory! Mayor Dory, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito sa DZMM.
2: Yes po, ma'am. Good afternoon.
0: Kamusta po kayo dyan sa San Julian, Eastern Samar?
2: Yes, ma'am. Parang nakakaano pa lang, bumabalik pa lang sa normal yung mga ano namin, yung mga nararamdaman namin. Kasi sobrang lakas po. Sobrang lakas. Ng naging lindol po.
0: Mm-mm. Meron na po ba kayong natanggap na report, Mayor, kung meron na pong mga damages sa ilang lugar?
2: As of ngayon po, ma'am, is patuloy po, we're ongoing sa assessment po sa mga structural namin dito sa munisipyo.
0: Mm-mm.
2: And for our municipal building pa lang po, yung nako-confirm ko po with my report, initial report ng aking municipal engineer, so far wala naman po masyadong damages. May mga hayline cracks lang po. So far dito sa amin na sa municipal building
0: sa
2: namin
0: po.
2: As of now.
0: Opo. So wala pong malaking damages pero meron po
2: wala
0: mga...
2: wala po ma'am, wala po ma'am. Yung currently din po yung MDRRMO ko, naglilibot po siya sa mga coastal barangays para sa assessment din tsaka communication din po sa mga PBs po ng barangays para sa kung ano man din po yung mga damages na maaaring makuha po, ma-report din po.
0: Mm-hmm. May report po kaming natanggap na doon daw po sa police station sa San Julian, may nag-crack daw po na beam sa police station.
2: Wala pa pong confirmation.
0: Wala pang confirmation.
2: Po, hindi pa po. Okay. I'm currently convening din po sa MDRMC namin pero wala pa po yung PNP namin. Mm-hmm. Hindi pa po dumadating para ma-confirm po yun.
0: Mm-hmm. As we speak, Mayor, meron naman pong kuryente. Okay naman po?
2: Yes, ma'am. Bago lang, kababalik lang.
0: Kababalik lang, okay.
2: Ng electricity.
0: Opo. So, dun po sa mga kababayan po ninyo, kung meron pong mga damages or may mga pangyayari po na hindi natin talaga inaasahan, ay meron po bang hotline or telephone number kung saan po pwede po silang tumawag at humingi ng tulong?
2: Yes po, ma'am. We have hotlines po na sa page po namin ng LGU San Julian po. It's available po.
0: Baka pwede po natin in-announce kasi baka
2: hour,
0: po yung...
2: Pwede rin po yung ma-share ko na
0: signal.
2: Yan po dito ngayon.
0: Opo, opo. Sige po. Meron po ba?
2: For a while lang, ma'am.
0: Sige lang po. So, kausap po natin ngayon si Mayor Dory Georgie Estaron at inaalam nga po natin yung sitwasyon dyan sa San Julian, Eastern Samar. At kinukuha lamang po niya yung number na para po dun sa mga kababayan natin na baka meron po kayong nais na i-report na mga damages or pangyayari or kailangan po ninyo ng tulong. Nandun din po sa kanilang Facebook page. Ma'am, yung pong Facebook page po ninyo, ano po ang hahanapin?
2: Ma'am, ito po yung contact numbers.
0: Apo, sige po.
2: Apo, sa San Julian MDRRMO, it's 0995-895-3140.
0: Okay po.
2: Sa San Julian Fire Station naman po, 0968-710-7502. Or 0927-277-8990.
0: Mayor, request lang daw po sila, medyo bagalan lang po natin ng konti. Yung sa fire station po, 0968.
2: Fire station, 0968-710-7502 or 0927-277-8990.
0: So sa fire station po, ulitin ko lang po ha para din po makuha nung ilang mga kababayan natin na nakatutok po sa radyo. 0927-277-8990. Yan po yung fire station.
2: Correct, ma'am. Yung pangalawa pong number yan. Yes ma'am.
0: Apo,
2: San Julian Fire Station. Apo. And for San Julian Municipal Police Station naman po.
0: Sa police?
2: 0998-421-8166.
0: 8166. So yung pong nauna ay yung pong sa inyo pong
2: MDRRMO po.
0: MDRRMO. Ulitin ko lang po,
2: yes,
0: Mayor,
2: ma'am.
0: 0995-895-3140. Yun po ang numero.
2: Correct po, ma'am.
0: Okay.
2: And we have also here San Julian RHU po, yung RHU namin, Rural Health Unit po.
0: Mm-hmm.
2: 0905-661-0598.
0: Sa mga oras,
2: yes,
0: po na
2: ma'am.
0: Ito, ma'am, may mga pasok pa ho ba yung ilang mga bata sa paaralan?
2: Sa mga paaralan po, ma'am, kasi we don't have college here. Elementary and high school lang po. Bakasyon na po sila.
0: Bakasyon
2: bali
0: na.
2: Yung mga offices lang po. Government
0: God.
2: Offices
0: mm-hmm.
2: lang po. Yung nag-suspend na rin po kami.
0: Nag-suspend
2: para
0: na rin po kayo.
2: Para makapauwi.
0: Opo. Yung mga government triad. Offices. Nag-suspend na. Okay po. Sige,
2: yes
0: po,
2: ko.
0: Ma'am. Bukas po ang aming himpilan. Anytime. Maaari po kayong tumawag kung meron po kayong kailangan po na tulong dyan sa lugar po ninyo.
2: Thank you so much,
0: yes
2: ma'am.
0: Po ma'am, baka meron lamang po kayong panawagan sa inyo pong mga kababayan sa oras na ito.
2: Yun lang po, yung pinaka-basic po na ano na information or announcement po is to make everyone safe. Kasi po wala pa naman po kaming na-receive na warning or advice, mm-hmm, from the PBOX or kung anong right agency po, okay, para sa safety or sa alert po sa ano sa coastal. So yes, stay away observation po na abnormal po sa activities ng mga dagat kasi we are facing the Pacific po,
0: yes,
2: ang Ami.
0: Opo.
2: So yun, mm-hmm, po yung pinakauna po namin is to save ourselves and go away from coastal and pumunta po sa higher levels po. Yun po. Mm-hmm. Yun po yung mga pinakauna namin para, opo, sa safety.
0: Yes. Yun pong inyong Facebook page, ano po ang nakilagay na pangalan po? San Julian, Eastern Summer?
2: San Julian. Mm-hmm. Oo, Local Government Unit of San Julian.
0: Okay po.
2: LGU San Julian po, Ma'am Ami.
0: Okay, so LGU San Julian. Yun po ang nakalagay. Okay po. Sige po, Mayor, after po natin mag-usap, wag po ninyo muna ang ibabahing telepono, ha? At kukuha lamang po kami, yes, ng ilan pang mga updates. Pero alam ko po na medyo, syempre, na-shock pa po ang lahat at na-appreciate po namin for taking our call, ma. Maraming salamat
2: po. Convening po yung MRMC po namin. Bali, nag-ano na po ako, nag-activate ng operation center po namin ngayon. Mm-hmm. So, may magkaroon po kami ng meeting in a while.
0: Yes, opo. Sige po, wag po muna ninyong ibababahing telepono. We'll put you on hold, Mayor. God bless you. Mag-ingat po kayo dyan, ha?
2: Okay, ma'am po. Thank you, ma'am.
0: Yes,
2: thank you, ma'am.
0: Maraming salamat. Yan po si Mayor Dory Georgie Estaron, ang Municipal Mayor ng San Julian Eastern Samar. So, napag-alaman po natin na yung mga government offices nag-suspend na. At so far po ay, according to Mayor, as we speak, wala naman daw pong malaking mga damages. And again, ulitin ko lamang po yung kanilang Facebook page ay LGU San Julian. At dun po sa mga nakikinig sa atin din, ang kanila pong MDRRMO number ay ang hotline po ay 0995-895-3140 at yun naman pong kanilang fire station ay 0968-710-7502 at 0927-277-8990. Yung police station naman po ay 0998-421-8166 at yun naman po kanilang HRU ay 0905-661-0598. So po sa mga kapamilya natin na may mga kamag-anakan po at nag-aalala po dun sa sitwasyon sa San Julian, sa Eastern Samar po. Yan po yung mga numero. At maya-maya po siguro ay malalaman pa po natin ang ilan pang mga updates sa headlines sa hapon. Kaya patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa DZMM.
1: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. 3:20 ang oras natin. Sandali lamang po.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, Selima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagi ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
1: DZMM Numero uno sa aksyon.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel ito yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ang Old TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa Old TV 2.
1: TTZMM numero uno sa aksyon.
8: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Pagcor.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Basta AM, DZMM.
14: Ako to, si Chang Ami.
15: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
16: Kapag pagod na ang puso.
0: At kayo po'y nakatutok, nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami. Shout out naman dyan po sa ating team online. Nandyan si Marvin Riabad, Virgo Profogo, Donald Figueroa Bagawisa, Josh Kyle Edip Official, si Mami Ligaya Ching Tan, DZMM Teleradio version 2.0. Kay Tita Lina Ho, present din, Julius Bangalando at yung mga taga Camarines North Caloocan, Manuel Hoso ng Candaba, Pampanga. Magandang hapon sa inyong lahat at sa ating pong anong feels mo? Dahil nga tayo buwan na ng Mayo, o alam nyo na, malapit na ang Mother's Day. At syempre bilang pagbibigay pugay sa pagmamahal sa ating mga minamahal na ina, yes, Miguel Andre Mira, watching from Surigao del Norte habang nasa school ako ngayon sa first year college. Salamat. Oy, thank you ha. Pag-uusapan nga po natin itong gratitude and appreciation. Ito po yung mga sakripisyo ng isang ina na madalas daw ay hindi na-appreciate ng anak o ng sariling pamilya. Bakit naman ganun? Siyempre, ang layunin po natin dito ay talakayin at maipamulat sa mga, yung mga anak na baka naman nakakalimot lang. Yung mga tahimik at madalas ay hindi nakikita yung sakripisyo ni nanay. At syempre, mahikayat sila na magpakita ng pasasalamat and appreciation. Hindi lang tuwing may okasyon, kundi din daw araw-araw. Yun sa mga maliliit na paraan. Syempre, ang layon din natin dito ay mapalalim ang pag-unawa at pagmamahal sa ating mga minamahal na ina sa pamamagitan ng mas bukas na komunikasyon at maliliit na paraan ng pagpapakita ng pag-aalaga. Makasama po natin ngayong hapon ang Tito Mong Psychologist. O, pinapollow nyo ba siya sa kanyang mga social media account? Hanapin nyo lamang ang Tito Mong Psychologist. Wala pong iba kundi si Tito Lordy Angelo Santos. Hello po, magandang hapon Tito Lordy.
17: Magandang hapon po, Chang Ami, at sa ating mga tagapakinig.
0: Ayan, ako, ito yung matagal na nating, kumbaga, napapag-usapan, natutunan. Napansin ko lalo na nung pandemic, no? Yung tinatawag na gratitude and appreciation. Marami tayo nakikita ng mga ganitong posts sa social media. Pero, Tito, may mga ilan pang nalilito at sinasabing, ano ba yung talaga yung meaning ng gratitude at appreciation?
17: Opo, no? So, well, to put it simply, when we talk about a gratitude po, no, it's actually more of an internal feeling, no, that we feel grateful about something or maybe about having someone, no. Yung appreciation naman po, on the other hand, is basically how we express, no, our sense of thankfulness or even gratitude towards other people. Minsan po kasi we can actually feel grateful about something, no, or we can feel gratitude towards someone, pero hindi natin naipapakita yung appreciation natin by telling them things. Minsan naman, politely, we say thanks without actually really feeling grateful about, no, something. So, pwedeng one way or another, pero mas maganda pa rin if we can actually express both.
0: Pero sabi nga nung iba, paano naman ganon, Tito, kung hindi naman ako expressive na tao, hindi ako masalita verbally, tapos medyo short sa budget, kaya medyo hirap. Paano mo mapapakita ngayon yung appreciation?
17: Ayan, hindi naman po talaga nasusukat lang, no, yung appreciation sa mga regalo, no, or sa pagsasabi ng mga simpleng bagay like thank you or salamat. Minsan po mapapakita rin natin ito by being there, maybe for other people, especially, no, this coming Mother's Day, being there for them, no, being physically present, mas maganda, no. At syempre yung ating non-verbal language or body language, no, that is how we give them, no, a sense of safe space or maybe something that could make them feel that they are valued. Simple hug maybe, no, a tap in the shoulder at kung ano pa.
12: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
17: Your family members, that could be another option.
0: Naku, maganda yung mga nabanggit mo na yan, Tito Lordy. E paano daw pagka yung ibang mga nanay, mas lumiliwanag daw ang mga mata. Sabi ni Mayora Sheila, kapag naaabutan ng pera si nanay, ayun daw talaga ang 100% appreciation.
17: Maybe po, no, in some other aspects, of course, no, most people could really appreciate something that can be given to them, especially kung talagang meron din yung sense ng pangangailangan, no, dun sa taong tatanggap. Mm-hmm. No, but we always have to keep this in mind na hindi lang siya always through material things. No, we can also offer other forms of gifts such as presents,
0: yes,
17: or even
0: physically present. Sabi mo nga,
17: to show them, no, that we are there if ever they would be needing us naman.
0: Oo. So ito maganda rin, pag-usapan natin siguro yung mga madalas na sakripisyo o ginagawa ng isang ina na kadalasan daw parang reklamo ng mga nanay. Hindi na napapansin ng mga bata ngayon. Why are they, kumbaga, taking it for granted? Tito, Lordy.
17: May mga kilos po kasi, no, or mga bagay na ginagawa mga tao sa ating paligid, lalo na ang mga nanay, no, na kumbaga para siguro sa perspective ng ibang tao or kapamilya nila, especially ng mga anak, kumbaga para naging rutinary, no, or tasks na talaga or responsibility ng nanay without actually them recognizing that these are also invisible, parang labors that their parents, especially their mother, are trying to provide for them, that at the same time exhausting their personal resources, no, yung energy nila, yung time nila, minsan na isa-sacrifice nila. Pero from another person's point of view po kasi, pwedeng nakikita lang nila yon as something na parang expected, no, normal, or something that is being performed as a responsibility, which in fact, yun nga, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, no, at kadalasan nga sa mga kilos na ito, talagang meron din silang sinasakripisyo galing sa kanilang sarili.
0: Kaya minsan sasabihin dahil nga sa ikaw ay nanay, yun yung expected mong role. Yun yung mga expected na gagawin ng isang nanay. Kaya siguro marahil yung ibang mga anak parang kasi role ni mama yon. So parang hindi na nabibigyan ng kahit na konting pansin. Sabi nga ni Virgo Profogo, kahit nasabihin mo nga lang daw yung pinakasimpleng how was your day, 'di ba? Malaking bagay yon. Kinamusta mo si nanay? Tinanong mo, 'di ba, kung kamusta ka? Lalo na kung nasanay tayo na yung nanay ang palaging nagtatanong sa anak kung amusta yung kanyang araw. Baliktarin naman natin. Tayo din, tanungin natin si nanay, "Nay, kamusta ka?" Or, "Ma, kamusta ka today?" Malaking bagay
17: po
0: yun.
17: Tama po, no? Yung mga ganong simple gesture, tsaka amin na tayo naman yung nagbabalik ng favor or nagbabalik ng mga ganong katanungan sa kanila about how they are doing, or baka mamaya tayo naman yung may maitutulong, can also serve as an expression of appreciation, yeah, and gratitude.
0: Yes, kasi malaking bagay din yun na nabibigyan natin ng ganong pansin si nanay, di ba? Nakakamusta natin yung kanyang, hindi lang yung kanilang kalusugan physically, kundi yung mental well-being din, yung emotional emotional well-being ni nanay, gaano kahalaga yon para kay nanay na natatanong siya? Hindi lang ng mga anak ha, pati yung mga asawang lalaki, minsan nakakalimutan nila yan. Na parang,
17: tama po.
0: Diba? Parang inaasahan nila na ang nanay, kaya ng nanay yan. Ako, kaya ng nanay yan. Gagawin ng nanay, mag-multitask. Parang minsan, nararamdaman ko yan, personally, yung parang natapos na ang buong araw, may nag-check ba? Mm-hmm. Or may nagtanong, kamusta ako? Ganyan, dito.
17: Sana po, huwag natin kalimutan na sa likod, syempre, nung mga ginagawa nila para sa atin, isang tao rin, no, ang nandun, nakatayo, naghihintay ng mga, ng ibang tao pang susuporta sa kanila, mangungumusta, or even mag-o-offer ng tulong, no? Kailangan po natin we need to keep these things, these ideas in our mind, na yes, despite those responsibilities or yung mga kailangan nila talagang gawin, no, in a day-to-day setup, meron din naman pong napapagod, nagsasakripisyo at nangangailangan ng tulong. Na kailangan, no, hindi lang again sa mga anak, pero pati na rin doon sa mga ibang taong nakapaligid kanila tulad ng kanilang asawa at iba pang tao, kailangan po nakukumusta, no, or nabibigyan din ng pansin para maalagaan din po or matulungan silang alagaan yung kanilang mental health. Kapag ang mental health din po kasi ng nanay ang naapektuhan, maliban dun sa mga responsibilities or tasks, no, na

0: mga katanungan po ninyo para po kay Tito Mong Psychologist na si Tito Lordy na kasama po natin via Zoom ay pwede po ninyong ipadala sa ating Viber or text number 0919278300. Kami po'y magbe-break lamang at ipagpapatuloy natin ating pong anong feels mo. Ito pong ating pinag-uusapan. Chris John Gatbunton, yes, present. Alam ko, nakita ko si Chloe X Mario. At hello din kay Para Roble. Sabi niya, ang gratitude or utang na loob, appreciation is kindness and generosity. Pareho tayong nagpapasalamat sa kabutihang ginawa at naitutulong nung kailangan natin. Roberto Clemente, magandang hapon din. Ambot sa imo, magandang hapon din sa iyo. At congratulations daw sa Songbayanan ng Kalumpit Bulacan Flood Community na nanalo ng 1,060,000 pesos sa Everybody Sing noong weekend. Ay, congratulations po ha. O, magbabalik po ang ako to, si Chang Amy. Sandali lamang po, oras natin. 3:34 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Basta AMDZMM!
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Ang oras natin, tanggap po muna tayo ng pag-ulat mula sa ating mga Radyo Patrol, DICT, CICC at Meta. Nagkasundo para sugpuin ang unlawful content at online abuse. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon, detalye.
6: Changami, magandang hapon. Mas pinaging ng Department of Information and Communication at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, katuwang ang tech giant na Meta, ang kampanya kontra online harassment at unlawful content sa bansa. Ayon sa CICC, nangako ang Meta na mas paiitingin ang pagpapatupad ng Community Standards at Moderation System, gayon din ang mas pinadaling reporting system para masigurong mabilis na matidict down ang mga hindi kaaya-ayang content. Madedeploy din ng AI-powered tools para magkaroon ng automatic detection at internal review ng mga posibleng ipinagbabawal na content. Sa panig ng CICC, sinabi nitong ito ang mamamagitan sa mga ahensya ng gobyerno na may nais ipatanggal na content na maaaring makasama sa publiko. Sasailalim naman sa ilang specialized training session ang mga investigador mula sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at CICC para mas mapalawak ang kanilang kaalaman sa community standards at paghawak sa mga kaso na nakaangkla sa mga regulasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner.

0: EZMM.
1: Maraming salamat, John Garner.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Kuha po muna tayo ng update sa sitwasyon dyan sa Tacloban. May makakausap po tayong isang residente. Siya po ay si Giles Lesigues at siya po ay isang estudyante. Giles, magandang hapon, si Chang Amito.
4: Yes, po.
1: Oo, kamusta kayo dyan sa Tacloban? Intensity 5 yung naging lindol po dyan.
4: Okay naman po. Meron naman mga student nurses dito sa amin na tumulong sa mga na umiyak na mga classmate naming kababaihan. At saka nasa labas na po kami. Okay naman po. Wala namang nangyari masama dito.
1: Anong paaralan kayo?
4: ACLC Tacloban po.
1: Ano po yun? Paulit?
4: ACLC College of Tacloban.
1: College of Tacloban City. May nakita naman ba kayong damage doon sa building ninyo, Giles?
4: Kahit pa paano po, wala naman po.
1: Wala namang na-report pa. So, hindi naman, wala rin namang na-report na nag-panic?
4: Meron po nag-panic, meron po na umiyak, panic attack. Pinakalma naman po.
1: Oo. Pakikwento mo lang sa amin nung unang naramdaman ninyo yung lindol. Ano ba siya? Parang mabilis na pag-sway o yung mabagal?
4: Sa una po, akala namin hindi siya gano'ng kalakas. Mga more than, malapit na sa 10 seconds, medyo lumakas siya. At yun, sabi ko sa mga klase, huwag pumanik. Yung iba nagpanik.
1: Oo. So lahat ay nagtakbuhan palabas. Mga naorasan mo ba kung mga gaano katagal tumagal yung pagyanig?
4: Mga more than 1 minute, pag-abot sa malapit na sa 1 minute, medyo mahina yung ano na. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagyanig. Oo. Kahit mahina lang.
1: Kanina itong bandang mga 209, tama?
4: 210.
1: Between 209 and 210. So, yes, as we speak, ngayon ay 341 na. May mga nararamdaman na ba kayong mga aftershocks?
4: Wala pa po, kahit pa paano.
1: Oo, thank you Lord that walang aftershocks. So, sa ngayon ay na-cancel na ang inyong klase. Pinapauwi na kayo?
4: Yes po. Pero yung iba, hinahantay po namin mag-aftershock kasi maglilinis po kami ng mga gamit sa taas.
1: Oo, yung mga bumagsak.
4: Nasa baba pa kami, nasa labas.
1: Meron ilang mga kagamitan sa loob ng eskwelahan na siyempre nagbagsakan, may mga nabasag. So magliligpit pa kayo. Oo. Naku, mag-ingat kayo ha, Giles.
4: Apo.
1: So kung sakali mang magkaroon ng mga aftershocks, paalalahanan mo yung mga kasama mo na huwag magpanik at gawin yung laging pinapaalala sa atin pagka nag-earthquake drill, hindi ba?
4: Yes po.
1: Mm-mm. So dyan sa lugar ninyo ay intensity 5 sa Tacloban.
4: Yes po.
1: Yes, okay. So sige, hindi na namin patatagalin pa itong ating usapan. Mag-ingat kayo dyan ha, at magdasal. At may kuryente ba dyan sa Tacloban ngayon pala, Giles?
4: Ako, meron po.
1: Meron
4: ako,
1: naman.
4: Meron po. Hanggang ngayon, meron po.
1: Sige, mag-charge na kayo ng inyong mga cellphone at yung mga emergency lights. Ano? So mag-ingat kayo. God bless you, Giles. Salamat sa oras at impormasyon na binigay mo sa amin ngayon. Yan po ang estudyante mula sa ACLC Tacloban del Pilar Campus na si Giles Lesigues. So maya-maya pa hong konti ay may mga makukuha pa rin po tayong update dyan nga po sa binabantayan nating naging pagyanig sa Eastern Samar na may intensity na 6 at may lawak po na 56 kilometers at dyan po sa Tacloban ay intensity 5 naman po. So patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa DZMM.
3: Alerto! Alerto! Sa lindol! Alerto! Sa lindol!
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Tayo naman po ay nagbabalik sa ating Anong Feels Mo. Pinag-uusapan natin ang gratitude and appreciation, mga sakripisyo ng ating minamahal na nanay na madalas ay hindi daw na-appreciate ng mga anak at sariling pamilya. Sabi ni Mommy Tess Villamin, "Let us all be reminded that we only have one mother. So, we should honor our mother and be grateful, especially if your mother is still alive. Kalimutan na lahat. Huwag lang ang inyong ina." Tama naman. Si Farah Robles, maraming salamat. Tita Alicia Palomo ay present. Magandang hapon. Ganon din si Nona Damian. Thank you sa pagsama sa atin dito sa programa. LV Vidua ng Binangonan Rizal ay inarya na rin. Binabati ni Tita Alicia si Mayora Sheila ng magandang hapon and God bless. Thank you po, ingat po kayo. Si Josh Kyle Edip Official at si Soraya Bato. Hi Tita Ami, hello po. Balikan po natin ang ating Tito Mong psychologist na si Tito Lordy. Tito Lordy, eto, meron daw pong mga mindset ngayon ang ilan sa mga tao, hindi lang naman kabataan ito, siguro baka pati yung asawa, yung sinasabing, hindi, maintindihan naman ako ni nanay, okay lang kay nanay yun, or yung hindi ko na kailangan magpasalamat pa kay mama, alam naman na niya yun. O yan, kanina nabanggit natin yung pagsabi lang ng kamusta ka, malaki ang epekto, di ba?
5: Mm-hmm. Kapag nagkakaroon po kasi tayo ng ganong mindset, no, it could actually kumbaga parang mawawalan ng pagkakataon, no, na ma-recognize din nung ating nanay, no, or nung ating ina na yung mga ginagawa niya para sa ibang tao, para sa kanyang mga anak, asawa, or iba pang taong umaasa sa kanya, hindi sila nakakagawa or nakakatulong dun sa iba't ibang tao, again without those expressive forms, no, of appreciation or gratitude na periodically or more often than not sana ay natatanggap din nila, because again it can affect their mental health and even their own mindset about the things that they are doing, no. So hopefully po, no, kung minsan man maiisip natin yung mga ganung mindset, maipaalala nga natin ulit sa ating sarili, no, tulad po ng mga nabanggit natin kanina, na may isang taong nagsasakripisyo, napapagod para matugunan, no, yung ibang bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, no. At minsan yon ang madalas nang kumakago o gumagawa ang ating ina or ang ating nanay.
1: Kaya nga kasi sa isang araw talagang yung ginagawa ng nanay parang kulang yung 24 oras eh, hindi ba Tito Lordy? Pero sabi nga ay mahalaga na na-honor natin ang ating nanay, ang ating tatay, dahil nakalagay naman yan sa Bible, hindi ba? Pero kung kunwari na lang talaga ay ang isang bata or ang isang asawa ay talagang may pagkukulang pagdating dyan sa aspeto na yan, may mga nabanggit kang ilan na kanina na mga pwedeng gawin, hindi ba? Paano pag hindi talaga na-express? Kasi pag-usapan din natin yung love language. Paano kung iba yung love language ng anak sa nanay, nung tatay sa nanay, hindi ba? Paano pag ganun?
5: Opo, kung hindi man tayo makapagsabi, no, or talagang hindi natin maka-express, we can actually look for other substitute. Like maybe instead na hayaan natin si nanay na gumawa ng mga ganitong bagay, kung kaya naman natin sa isang araw or maybe sa ilang araw, eh baka pwede tayong gumawa, no, yung acts of service, pagtulong, no, dun sa mga ilang gawain bahay.
1: Oo, tama, maganda yon, acts of service.
5: Mm-hmm.
1: Ano pa?
5: Kung hindi man natin ma-express verbally, then maybe we can write something, no, a letter, no, so we can still express it, maybe not verbally but even through a written expression, no, pagtulong, no, doon sa ibang mga bagay na kahit hindi nila tinatanong or hindi nila ipinanghihingi ng tulong, kumbaga, voluntary na tayo, no, na mag-o-offer ng tulong sa kanila. Yan.
1: Pwede
5: so,
1: yun.
5: So, ilan lang po yun no, sa mga ibang pwede natin gawin.
1: Mm-mm. Siguro maganda rin na maipaliwanag natin, Tito Lordy, na merong long-term effect din sa tao. Mm-hmm. Hindi lang kay nanay, pati kay tatay, kung hindi natin siya na-appreciate. Pero dahil nga Mother's Day, itong buwan ng Mayo, para muna sa nanay, next month pa yung tatay. Oh, eto, siguro maganda mapag-usapan din natin para maintindihan din ng mga asawang lalaki at ng mga anak, yung long-term effect kapag hindi nararamdaman ng ina yung appreciation mula sa kanyang pamilya. Meron tong epekto, di ba, sa kanyang self-worth, pwedeng ma-burn out.
5: Yes po. No, actually, it could cause no that sense of invalidation dun nga sa mga ginagawa nila na parang walang nakaka-appreciate, walang nakakakita, or wala man lang nakakapansin. Parang ganun yung feeling na ibinibigay natin sa kanila, lalo na kung hindi tayo nakakapag-express no, o ng gratitude or appreciation in a variety of ways. So in the long term, that could actually make them more withdrawn, no, na parang minsan hindi na rin natin sila makausap, no, or hindi na sila mismo nag-i-initiate ng paikipag-usap sa ibang miyembro ng pamilya. Pwede rin silang mag-suffer into long-term or chronic forms of stress that could eventually affect their overall mental health, causing other problems like sleep problems, no, insomnia, unexpected changes in diet. Minsan pati yung level of irritability nila, mas madaling uminit ang ulo, mas mabilis silang magalit because again, one, they are tired. Two, they are exhausting their personal resources for other people. And three, despite those things, parang walang nakakakita or nakakapansin sa kanila, no? And ultimately, kapag lahat po yun kumbaga parang naramdaman ng nanay, mismong pati yung pagtingin niya sa sarili niya, no, yung sense of self-esteem and self-worth can actually be affected, which could again, no, trigger another series of health and mental health related problems.
1: Totoo yan. Ako, sandali lamang ha. At tayo po'y mag-re-report muna. Babalikan po natin ang tito mong psychologist na si Tito Lordy Angelo Santos. At yun nga pong ating kwentuhan tungkol nga po dito sa pagbibigay ng gratitude at appreciation sa ating pong mga minamahal na nanay. Sabi ni Thay Kesa Wang, it's easy to be parents but it takes a real man or a woman. Sabi niya, to be a dad or mom, kaya don't forget that kids, one day magiging tatay or nanay ka din. Sabi naman ni Virgo Profogo, sorry to compare, pero kasi nung panahon namin, kahit simpleng note lang sa papel, kung hindi ma-verbalize, ay malaking bagay na. So siguro maganda rin bilang mga nanay, ma-practice natin at maituro din sa ating mga anak. Lalo na ako, sabi ko, lagi ko yan inaamin sa sarili ko na ang may mga lalaki talaga na hindi ganoon ka-sensitive na dapat ay sinishare ang kanilang emotions or yung nararamdaman. So as nanay, magandang na pag-uusapan din yan. O sandali lamang, meron lamang po tayong pag-uulat, pahabol mula sa ating Radyo Patrol. Investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomalies dapat pang ipagpatuloy ayon kay Speaker Soto. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado or Senate President Soto. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado Radyo Patrol Robert Mano. Robert, bakit ayaw na ba nila ituloy?
6: Kang magandang hapon, iginiit ni Senate President Vicente Soto III na dapat pang matuloy o magpatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya hinggil sa flood control projects. Yan ay kahit mag-privilege speech o kaya naman ay maglabas ng chairman's partial report ukol dito si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na siya rin chairman ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ng leader ng Senado, marami pang dapat maungkat sa nangyayari o sa mga pangyayari hindi lang sa Luzon kundi pati sa Visayas at Mindanao at kailangan pa rin kalkalin ang nangyayari sa 2025 national budget na tinawag niyang killer budget. Nang tanongin naman kung kailangan pang humarap sa Senate investigation si dating House Speaker Martin Romualdez na kabilang sa pinararatangan, sinabi ni Soto na dapat imbitahan at imbisigahan ang lahat na makakapagbigay linaw sa mga pangyayari. Samantala, tiyang alas 3 ngayong hapon ay nagsimula na, nag-resume na itong sesyon ng Senado. Sa paunang pasabi ay dapat magkakaroon ng speech si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at ilalatag ang chairman's partial report sa isinagawang investigasyon. Pero kalaunan, binabanggit ang kanyang tanggapan ay hindi na muna itutuloy ngayong hapon. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Ako to. Nagbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Kasama po natin via Zoom ang tito mong psychologist na si Tito Lordy. Nako, eto na, Tito Lordy. Paano daw ba makakatulong yung mga salitang thank you mama o pagpapakita ng appreciation sa mga pag-aalaga at pag-aasikaso ng ina sa loob ng tahanan?
5: Ayan, unang-una po, no, syempre maipaparamdam natin sa kanila na nakikita natin sila, na-appreciate natin kung anong ginagawa nila, na-validate natin, no, yung mga sacrifices na ginagawa nila for us. It could actually give them some form of relief, no? At yung mga resources na ine-exhaust nila is most likely to be refueled, restored, no, or renewed. No, because again, they have that
1: refueled, restored, 'di ba? Ang sarap sa feeling ng isang nanay 'yon.
5: No, they would even feel rejuvenated because again, alam nila na yung ine-exhaust nilang resources, no, is being seen, being appreciated by the people around them.
1: Totoo yan. Ako, shout out kay Servando Sales, kay Tita Alicia Palomo. Si Sir Manny Conanan, sabi niya, I admire my inang and my lola. They mold me as I am today. Tama rin naman, di ba? So siguro, nabanggit ko kanina yun, Tito Lordy, na yung mga nanay din, siguro lalo na kung ang mga anak ay lalaki at hindi very expressive, at a very young age, dapat minumulat sila doon or tinuturuan pa unti-unti para din, hindi totoo yung kasabihan na ay pagkalalaki walang emosyon yan, hindi maro, 'di ba? Hindi yan sweet, walang naaalalang birthday yan. Ganun lagi ang mga accusations. Grabe naman.
5: Tama po siyang Ami, no, yung modeling po kasi, no, that really starts at a young age, eh dapat na ipapakita na natin sa kanila kung paano maka-appreciate, kung paano i-express yung emotions nila. No, actually I hope I can take this opportunity na yun nga to inform our listeners na kumbaga 2026 na, no, tapos na po tayo siguro dun sa mga taong ang paniniwala eh kapag lalaki eh walang nararamdaman, no? Tao din po ang mga kalalakihan, no, at meron tayong mga emosyon, meron tayong nararamdaman, at definitely pwedeng-pwede po nating i-express 'yon, no?
1: Ayaw din natin yung magkaroon tayo ng feeling na sayang, hindi ko nasabi. Diba? Mm-hmm. Yun yung pinaka-worst na feeling na pwedeng maramdaman ng isang tao eh. Whether yan towards sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong anak, sa iyong asawa. Mm-hmm. Diba? Huwag nating antayin na umabot sa ganung punto, Tito Lordy.
5: Tama po, no? Hanggat meron pa tayong paraan na maipapakita pa natin itong ating sense of gratitude or appreciation, sana po we can always take that opportunity.
1: Totoo, kasi mahalaga yun, di ba? So sa simpleng paraan, kung hindi man thank you, merong note, di ba? At saka siguro din si nanay, talaga nung naging nanay ako, doon ko naintindihan na bakit umaga pa lang mainit ang ulo ni nanay. Kasi nga, tsaka huwag niyo sasabihin housewife lang ako. Huwag niyong lalagyan ng lang, di ba, Tito Lordy?
5: Apo, tama po.
1: Oh, yan ang madalas naririnig natin eh. Diba?
5: Hindi po yun nila lang.
1: Oh, wala namang nakalagay na dentista lang o abogado lang, di ba? So, tayo din mga nanay should also do something na para i-uplift din ang ating mga sarili, di ba? Wag na din natin kasi it starts sa iyong sarili din eh. Di ba? Kaya baka siguro minsan 'yun ang tingin ng asawa mo or anak mo dahil ikaw din mismo sa sarili mo minamaliit mo yung sarili mo.
5: Mm-hmm.
1: Dapat proud. Okay. Housewife ako, sabi nga ni Virgo Profogo. Okay. Diba? So siguro bilang pagtatapos, eh, dahil napaalala mo na lahat, ito mo, psychologist, meron ka pa bang gustong ibigay na payo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon?
5: Yun lang siguro, no, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, hindi man sa verbal, no, na pagpapakita ng appreciation or gratitude, again, pwedeng-pwede po natin gawin ito sa ibang pamamaraan. At sana po lagi nating i-take yung opportunity na yon, no, para mapasalamatan ang ating nanay. And I hope, no, Chang Ami, I can also take this opportunity na magpasalamat sa mga nanay sa aking buhay.
1: Sige, batiin mo na sila ng advance happy Mother's Day.
5: Apo, binabati ko po Advance Mother's Day, no, sa aking asawa, syempre si Joyce, sa aking Mama Eve and Mommy Josie. Ayan, maraming salamat po.
1: Ayan, ang ating mga mother-in-law or mga MIL. Ayan, nako, thank you po sa mga binahagi niyo sa amin ngayong hapon. Yan po ang ating Tito Mong Psychologist. At saan ka ba nila pwedeng i-follow sa iyong social media account, Tito Lordy?
5: Ayan, thank you po. No, you can always send a message or hopefully you can follow me at Tito Mong Psychologist across different social media platforms from Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube.
1: Ayan, maraming salamat for spending your Monday with us. Dito sa ako to, si Chang Ami. Thank you. Yan po si Tito Mong Psychologist na si Tito Lordy Angelo Santos. Maraming salamat. Sabi ni Mommy Tess Villamin, ako, thank you, Chang and Tito Lordy, for that worthy topic. Being together during special events and occasions, celebrate them by eating on a agreed place. Malaking bagay. Thankful for the blessings and action speaks louder than words. Sabi naman ni Farah Robles, maraming salamat. Susunod na po ang headline sa hapon. Ako po ang inyong Chang Ami. See you tomorrow. Bye! Ingat and God bless!

0: malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinala, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!
1: Oras po natin, 4 o'clock.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!

0: Ngayon po ay Lunes, ika-apat ng buwan ng Mayo taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon. Ilang bayan sa Albay, balot pa rin ang abo kasunod ng pag-alboroto ng bulkang Mayon. Inuming tubig, pahirapan dahil sa kontaminadong pinagkukunan ng tubig. Magnitude 6 na lindol, tumama sa Eastern Samar. Ilang estudyante sa Tacloban, nagpanik. Impeachment complaints laban kay Vice Presidente Duterte, uusad na sa plenaryo ng Kamara. House Justice Committee report kung saan nakitaan ang sapat na batayan ng reklamo, aprobado ng lahat ng miyembro. Dating broadcaster Jason sa pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa sa kasong may kaugnayan sa cybercrime. At dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sasalubong sa unang Martes ng Mayo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon!
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Mga kapamilya, nasa 2 pulgadang kapal ng ashfall ang naitala sa bayan sa ilang bayan sa Albay kasunod ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Sa ginobatan, sinabi sa DZMM ni Mayor Ann Gemma Onghoko na balot pa rin ng makapal na abo ang buong bayan. 2 pasyente na ang inatake ng asma habang patuloy ang monitoring sa iba pang sakit na pwedeng idulot ng abo. Hindi naman magamit ang karamihan ng mga water sources sa bayan dahil kontaminado na ito ng abo. Kaya malinis na inuming tubig ang kanilang panawagan. Tuloy-tuloy pa rin naman ang flushing sa mga inner barangay na binalot ng abo.
2: Ngayon talaga, bagsak sa amin yung ashes ground. Wala kaming evacuees po. Lahat naman affected. Pag nag-elevate to alert level po, saka po kami magpapa-evacuate kasi yung threat po talaga sa nasa extended 7-kilometer danger zone, dun po yun.
0: Sa Kamalig, tila naging desyerto ang paanan ng Mayon sa barangay Anoling matapos masunog ang lahat ng pananim at mga kahoy na dinaanan ng uson. Sinabi sa DZMM ni Kamalig Mayor Carlos Baldo na bakas pa rin ang makapal na alikabok kahit 2 araw nang umulan sa bayan.
3: Yung mga pananim po na gulay, natuyo na, medyo makapal pa. Mm. Saka pag dumadaan po yung mga kalsada, talagang nakikita mo ang daming alikabok po. Talagang maliligo ka po sa alikabok. Mm. Sa national government, tulungan kami maibalik yung hanap buhay ng mga farmers natin.
0: Sinabi naman ni Albay Governor Noel Rosal na balik normal na ang sitwasyon sa probinsya at nadaraanan na rin ang mga kalsadang nabagsakan ng makapal na abo matapos ang magdamag na clearing operations. Wala pa namang anyang abiso ang FIVOLS kung itataas alert level fall ang Mayon, pero patuloy na binabantayan ang banta ng Lahar Flow.
4: Yung almost 150 meters na gali, pantay na ngayon. Ito ngayon ang babantayan namin kung kailangan talaga na extend because of the danger. Malaki itong nakaumang doon na lahar. Ine-exact po na si Pangulo na pag nag-extend ng 7 kilometers, you are talking of an additional 10 to 13,000. Talagang puno ang mga evacuation pag in-extend po.
0: Umalo na sa halos 200,000 individual o katumbas ng halos 56,000 pamilya ang apektado sa pag-alboroto ng bulkang Mayon sa Albay. Sa tala ng Albay Provincial Information Office, 129 na barangay sa lalawigan ang apektado, nabilang ang 53 barangay sa Bayan ng Oas, 41 barangay sa Ginobatan, 19 na barangay sa Ligaong City at 16 na barangay sa Kamalig. Tiniyak naman ang Office of Civil Defense ang patuloy na tulong sa mga apektado tulad ng pagde-deploy ng water trucks, paglalagay ng water filtration system at pamimigay ng N95 face masks. Tiniyak naman ni Pangulo Marcos Jr. ang tulong sa mga apektado ng ash falls, Albay. Iniutos ng Pangulo ang agarang paglilinis sa mga kalsadang nabalot ng abo para agad makapasok ang mga re-responde sa mga insidente. Inatasa naman ng DSWD ang Luzon Disaster Resource Center na magpadala ng karagdagang family food packs para hindi maantala ang paghatid ng tulong. Tiniyak ng DSWD na makatatanggap ng tulong ang lahat ng apektado.
5: Nagpapadala tayo ng mga food and non-food items at iba pang mga tulong kagaya ng cash for work at emergency cash transfer dahil may mga request nga po ang local government unit for augmentation.
0: Tumutulong na ang Philippine National Police sa clearing operation sa mga lugar na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Balita mula sa Kamkrame, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pagernos. Marlene?
6: Tony, pinakilos ng PNP ang kanilang mga tauhan para tumulong sa clearing operations at pagtanggal ng mga debris sa ilang komunidad na apektado ng ashfall at pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Agad iniutos si PNP Chief Police General Jose Melencio Netatus Jr. ang agarang pagkapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan ng Kamalig, Ginobatan at Lungsod ng Ligao para tutukan ang paglilinis ng naipong abo na maaaring makasagabag sa humanitarian efforts ng pamahalaan. Inatasan din ni Netatus ang mga lokal na unit ng pulisya mula sa Bicol Police na pagtatalihin ang presensya sa mga kalsadang nababalutan ng abo kung saan halos zero ang visibility na ang nararanasan para gabayan ang mga motorista gamit ang kanilang patrol lights at real-time advisories. Samantala, ibinida rin ng PNP Chief ang special equipment ng kanilang hanay, particular na ng mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting sa gabi na inaasahang makatutulong sa operasyon ng kanilang team sa mga lugar na mahirap marating. Kasabay nito, tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga LGU at kanilang counterpart para sa agarang pagtugon sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pagernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pagernos.
1: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Mga kapamilya, niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar pasado alas 2 ngayong hapon. Sinabi sa DZMM ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na naitala ang sentro ng lindol sa layong 20 kilometro sa hilagang silangan ng bayan ng San Juan o San Julian. May lalim na 56 na kilometro ang lindol at tectonic ang origin nito. Naramdaman naman ang Intensity 5 sa Tacloban City, Intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, at Intensity 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Kaya mga kapamilya, ingat po dahil inaasahan ang pinsala at aftershocks sa lindol.
7: Nag-expect po tayo ng damage, but so far wala pa tayong nakukuha ang information kung may na-damage nga. And we are also expecting aftershocks.
0: Sinabi naman sa DZMM ni San Julian Mayor Dory Estaron na sobrang lakas ang pagyanig na kanilang naramdaman. Patuloy pa niya ang assessment sa mga istruktura sa lungsod pero may nakita ng ilang bitak sa munisipyo. Sinuspindi na rin ang pasok sa mga opisina ng gobyerno dahil sa pagyanig.
8: Bumabalik pa lang sa normal yung mga ano namin, yung mga nararamdaman namin kasi Sobrang lakas po. Ng naging lindol. So far, wala naman po masyadong damages. May mga hairline cracks lang po. So far, dito sa amin na, sa municipal building namin. Po.
0: Sa Tacloban, naninig ng Intensity 5, sinabi ng estudyanteng si Giles Lesigues na nagpanik, umiyak at nagyakapan ang kanyang mga kaklase dahil sa mahigit isang minutong lindol. Sa Iloilo at Cebu Province, lumikas sa mga empleyado ng City Hall at Provincial Capital matapos maramdaman ang pagyanig. Sa iba pa nating balita, nakasalalay na sa plenaryo ng Kamara ang kapalaran ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte matapos aprobahan ng House Justice Committee ang kanilang committee report sa reklamo laban sa Vice. Unanimously approved o aprobado ng lahat ng 55 miyembro ng komite ang committee report kung saan nakasentro ang iba-ibang aligasyon kabilang ang maanomalyang paggamit umano ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at ang pagbabanta sa First Family.
9: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
0: Nanindigan naman si House Justice Committee Chair Jerby Luis Tron na nakasunod sa konstitusyon ang mga pagdinig ng komite, taliwas sa pahayag ng kampo ng Vice Presidente.
9: Malayo pa, pero malayo na. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut. We have seen enough. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence.
0: Tiwala naman si Justice Committee Member Terry Ridon na hindi magiging mahirap para makakuha ng 106 na kinakailangang boto para ma-impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Taliwasaan niya ito sa mga kumakalat na ulat na may mga kongresistang nais kumalas ng suporta sa impeachment.
10: 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bear Rodriguez? Wala akong congressman na Bear Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bear Rodriguez.
0: Sinabi ni Congressman Ridon na inaasahang mai-endorso ang committee report sa plenaryo bukas at pagbobotohan sa 11 ng Mayo. Nanindigan naman ang defense team ni VP Duterte na handa nilang idepensa ang kanilang kliyente sakaling maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. Sa panayam sa ABS-CBN News Channel, iginiit ni Attorney Michael Poa na hindi pinagsisisihan ng kanilang kampo ang desisyong hindi sumipot sa pagdinig ng House Justice Committee. Dagdag ni Attorney Poa, handa ring sagutin ng defense team ang aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na nagkamal-umano ang mga Duterte ng bilyong-bilyong pisong hindi maipaliwanag na yaman sa pamamagitan ng mga tagong bank accounts. Gayun din ang maanumalya-umanong paggamit ng pondo at sinasabing koneksyon sa mga drug syndicate.
11: No, we do not regret what we did precisely because our objections were fundamental and constitutional. So there's always been this notion that if the Vice President showed up, she could have defended herself, etc. We filed a petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position. We have a strategy on that matter. We cannot really fully disclose it.
0: Muling tiniyak ng liderato ng Senado na handa sila sa magiging kapalaran ng impeachment case ni Vice Presidente Duterte, pero nagbanta naman ang minorya na haharangin ang pag-convene ng impeachment court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
12: Muling ginarantyahan ni Senate President Vicente Soto III ang kahandaan ng Senado sakaling mas maaga matanggap ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Soto, anuman ang kahihinatnan ng impeachment ng pangalawang pangulo ay nakahanda lang sila sa Senado sakaling iakyat ang Articles of Impeachment, agad anyang magkukonvene kinabukasan ang Senate Impeachment Court.
13: Automatic yun eh. I will bring it to the plenary, and therefore it will be the action of the Senate as a whole. I will really be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor. Pag pinadala sa Senate yan, it's the Senate President that receives it.
12: Is naman ni Senator Robin Hood Padilla, haharangin nila ang posibleng pag-convene ng impeachment court.
14: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
15: Mm-mm.
14: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito,
15: mm-mm,
14: ang trabaho namin ay i-oppose.
15: So sana
14: huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin.
12: Pero sabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, wala pa silang napag-uusapan sa oposisyon. Iit naman ni Senator Amy Marcos, wala nang duda na aakyat sa Senado ang Articles of Impeachment at may banta sa mga hindi boboto pabor sa impeachment.
16: for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung Three Little Letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Eh ano ba ito, nananakot?
17: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Bano, DZMM.
0: Maraming salamat, Kuyang Robert. Pinagkokomento ng Korte Suprema si Senate President Tito Soto kaugnay ng posibleng indirect contempt dahil sa pagkontra sa desisyong nagbasura sa articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte noong nakaraang taon. Balita mula Korte Suprema at inirado Patrol, Steve. Steve!
18: Yes, Tony, may 10 araw si Senate President Soto para sagutin ang petisyon ng grupo ng mga abogadong humiling sa Korte Suprema na patawan siya ng indirect contempt kasunod ng pahayag nito kontra sa desisyon ng Korte na nagbabasura sa Articles of Impeachment laban kay Vivi Sara noong nakaraang taon. Kabilang sa mga petitioner ang mga abogadong taga-suporta ni Vivi Sara na sina Harold Respicio, Ferdinand Tupacio at iba pa na nauna nang iginit ang hindi paggalang ni Soto sa judicial power ng Korte Suprema. Paliwanag ng mga petitioner, matapos silang maghain noong Pebrero, hindi dahil co-equal branch ang Senado at Korte Suprema, ay maaari nang baliwalain o questionin ang pasya ng pinakamataas ng human. Kinumpirma rin ng Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting na ngayong araw lang naipadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsyang April 8 at inaasahang makatanggap sila ng sagot mula sa Senador sa May 14. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Naghahain naman ang reply affidavit ng kampo ni Vice Presidente Duterte sa kontra sa laysay ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga kaugnay ng isinampang perjury case. Balita mula sa Taguig, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
18: Tony, nagtungo sa Taguig City Prosecutor's Office ngayong hapon si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte para isumite ang reply affidavit ni Pipi Sara bilang tugon sa counter affidavit ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga noong April 14. Kaugnay ito sa kasong perjury na isinampa ng pangalawang pangulo laban kay Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Panelo o Salvador Paulo Panelo Jr., hindi nasagot ni Madriaga sa kanyang kontra sa laysay ang mga ebidensyang inilatag ng bise. Pinabulaan na ng kampo ni Duterte ang sinasabing ugnayan ni Duterte at Madriaga, pati ang pagkatrabaho niya noong 2018, lalo na ang pag-uutos umano ni Duterte kay Madriaga na magtatag ng ISIP Pilipinas at ang umano'y pagbuo ng security group para sa pangalawang pangulo. Muli namang itinanggi ni Duterte ang pagdi-deliver ni Madriaga ng limpak-limpak na pera na umano'y confidential fund. Suportado o suportado ang sworn affidavit ni Pipi Sara Duterte ng 7 witness at mga dokumento bilang ebidensya na imposibleng mangyari ang claim ni Madriaga. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Naku mga kapamilya, kasado na ang taas presyo sa gasolina at diesel bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 2 pesos at 21 centavos kada litro ang taas presyo sa gasolina, 2 pesos at 66 centavos naman sa diesel. Pero may rollback na 3 pesos at 53 centavos sa kada litro ng kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, gayon din ang patuloy na pagsara sa Strait of Hormuz at paghina ng piso kontra US dollar. Samantala, may panibagong bawas presyo sa LPG ang regasko bukas. 2 piso kada kilo ang tumbas na 22 pesos ang tapyas sa kada regular na tangke ng LPG. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President RNLT na batay ito sa sarili nilang kwenta kasunod na rin ang pagbaba sa shipping cost. Inihain sa kamera ang panukalang layong tiyakin ng dignidad, karapatan at kinabukasan ng mga mangingisdang Pilipino. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
19: Sinusulong sa kamera ang comprehensive legislative package o mga panukalang baliktarin ng lumalalang krisis na kinaharap ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Dinagat Islands Representative Kaka Bagao na isa sa mga naghain ng mga panukala, bagamat nasa 1.3 hanggang 1.5 ang ambag ng fishery sector sa gross domestic product o GDP ng bansa, ay kinaharap naman ng mga mangingisda ang mataas na poverty incident. Nabanggit din ng kongresista ang bumababang bilang ng produksyon. Kabilang sa mga panukala, ang Security of Tenure for Fisher Folk Act na layong wakasan ng labor exploitation o pananamantala sa mga mangingisda. Layo naman ang kasaganaan sa of Sabaybayan Act na protektahan ng coastal communities mula sa persahang displacement at reklamasyon. Ang Bantay-Dagat Yaman Local Act naman ang mga lokal na pamahalaan para maprotektahan ang kanilang sariling resources o yaman. Naniniwala ang mga miyakda na dapat maisamatas ang panukala para matiyak ang food security sa bansa at proteksyon ng mga mangingisda. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez! At susunod, Police Maynila na inireklamo ng rape, sinibak sa serbisyo at mga jogger sa Albay, mistulang hinabol ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:22.
20: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
21: Headline sa hapon. Basta AM, DZMM.
22: Ang galing, pang matagalan.
23: Parang tayo lang han.
21: Everest Appliances.
22: Babe, ano ever best decision mo in life?
23: Siyempre, building a home with you.
22: Oh.
21: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
24: Kaya ba ganyan?
25: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
26: Ikaw ang magsasabing, kaya. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
27: ikaw ang liwanag sa dilim.
26: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
28: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
29: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
30: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
31: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
32: DZMM Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
21: Basta AM, DZMM. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.
0: Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Tiniyak ng Mactan Cebu International Airport Authority na walang kakansalihing flight sa kasagsagan ng pagdating ng mga leader at delegadong dadalo sa ASEAN Summit ngayon sa Cebu. Ngayong Mayo, balita hatid ni Radyo Patrol Christian Yosares. Christian!
18: Tony, sa panayam ng DZMM, sinabi ni MCIAA General Manager Julius Neri na walang flight na makakansila dahil sa pagdating ng eroplano ng mga leader at delegado.
33: There will be no cancellations caused by the ASEAN Summit.
0: Mm-hmm.
33: There may be some delays though. So we have informed everybody that you have better come early pag may flight ka.
0: Okay.
33: On the 7th and the 9th especially. There is no change in the number of flights. Whatever it is without the summit, it will be the same.
18: Ayon kay Neri, ilang bisita at opisyal na ang maagang dumating sa Cebu nitong mga nakalipas na araw para sa summit, pero sa Huwebes,
1: May 7, ang schedule ng pagdating ng mga heads of state. Siniguro ng MCIAA na may sapat na personal ng paliparan na tuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na sasalubok at mag-aasikaso sa mga leader at delegado. Magpapatupad din anya ng enhanced security kung saan mas mahigpit ang pagbabantay sa seguridad na ipatutupad sa loob ng paliparan. Nanawagan naman si Neri sa mga regular na pasahero na agahan ang pagdating sa paliparan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Nagkasundo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at isang online news organization para labanan ang misinformation at disinformation. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: So muli nagkasundo ngayong araw ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at non-profit online news organization na Verafiles para mas mapaiting ang kampanya ng pamahalaan kontra misinformation at disinformation. Ayon sa CICC, magiging prioridad ang pag-fact-check ng mga content online na may kinalaman sa national security. Para naman sa Verafiles, magiging prioridad ng kanilang fact-checking ang mga content na may kinalaman sa public health. Siniguro naman ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na hindi malalabag ang karapatan sa pagbabahayag ng publiko sa gagawing fact-checking ng mga online content. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Mga kapamilya, sinibak na sa serbisyo ang pulis na sinasabing nanggahasa ng babaeng walang malay sa Maynila. Sa desisyon ng Commission on Bank, guilty sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang patrolman. Batay sa mga ebidensya, kabilang ang kuha ng CCTV, testimonya ng mga nakakita at ng biktima, at ang resulta ng medical legal. Absuelto naman ang isa pang inireklamong pulis dahil sa kawalan ng ebidensya. Nitong Enero, nakipagkita ang biktima sa kaibigang pulis na nangakong tutulong sa kaso ng live-in partner. Nag-inuman ang dalawa kasama ang iba pang kaibigang pulis sa kainan at karaoke bar hanggang sa nawalan ng malay ang biktima. Dito na umano siya dinala ng suspect sa motel kung saan siya ginahasa. Gate ng Napulcom, walang puwang ang ganitong uri ng karahasang sumisira sa dignidad sa hanay ng pulisya. Aabot sa 52 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Bangkang de Motor sa karagatang sakop ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Na-monitor ang kahinahinalang bangka sa gitna ng routine maritime patrol operations. Tumambad sa inspeksyon ang mahigit 1,200 master cases ng sigarilyo na walang kaukulang dokumento. Sinasabing ipinuslit ang mga kontrabando mula Holosulu. Arestado ang 7 tripulanteng Pinoy na maaharap sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Mga kapamilya, kakaiba ang naging jogging experience ng ilang joggers sa Albay na mistulang hinabol ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kwento sa DZMM ni Kenneth Urbano, nagja-jogging sila ng kanyang mga kapwa-guro nang malapitang masaksihan ang pagbuga ng makapal at maitim na usok ng bulkan. Abay, nung una ay nagpicture pa sila. Pero nang nakitang papalapit na ang ashfall, kumaripas na sila ng takbo at kanya-kanyang para ng mga sasakyan para makaalis sa lugar. Ligtas namang nakauwi ang magkakaibigan matapos may nagpasakay sa kanila. Biro ng mga netizen sa post ni Kenneth, ganito pala ang POV ng mga dinosaur.
3: Actually, it's my first time po na ma-witness yung ashfall na yun and talagang sobrang malapitan. Dati po, halos sa balita ko lang po na nalalaman. Pero ngayon talaga, parang real-life movie po yung nangyari. Nung in-upload ko po yun, marami nag-comment na, ay parang nasa Hunger Games siya.
0: POV ng dinosaur talaga. Ha? At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradio sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Madrong Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon! Happy Monday! Biglang, kru. Bakit, kuyang? Ano ba, nalunesan ka rin ba?
2: Hindi naman.
1: Oh, okay. Pareho pala tayong nakasalamin ngayon.
2: Malabo na rin ba ang ano mo? Pag-asa mo? Pakilala muna tayo. Baka di tayo kilala.

0: Tsaka parang nahuli yun, ano, nakita yun ni Congressman Chel Jokno. Siya yung nag-motion eh, nai-edit eh. Di ba?
1: Pero ano, konti lang naman yung ano. Hindi nga nagtagal eh.
0: Actually, nagulat nga ako bago, before lunchtime, bago mag, past, actually past 11.
1: Ano na?
0: Pagbutuhan na.
1: Kasi mabilis lang naman talaga eh. Parang ang nangyari kasi is ano eh, formality. Nung mga nakalipas na ano, na hearing. Yung mga nakalipas na mga butuhan. So, dahil sa yung consolidation. So, pinagsama-sama na. Mula sa 7 articles, down to 4. Nandun sa akin
0: articles
1: yung listahan.
0: Articles of impeachment.
1: Yung apat na lang.
0: Mahina ba yung may kanina ni Congresswoman Jervel Luistro? Kasi parang pasigaw siya. O talagang gusto
1: lang. Hindi, ganun lang talaga.
0: Masidhi.
1: Meron siyang ano eh, meron siyang emphasis eh. Nagbibigay siya ng emphasis doon sa mga sinasabi niya. Which is dapat eh, kumbaga may... para may conviction.
0: Oo.
1: Sabi conviction doon sa kanilang ginawa.
0: Hinihinga ng paliwanag. Pero
1: ayaw.
0: Walang umupo doon sa upuan.
1: Hindi, during the entirety nung hearing kasi as in talagang bakante 'yan ano eh, bakante yung upuan eh.
0: Kumpara noong unang pagkakataon na may impeachment complaints. Ay, hindi pa pala.
1: Hindi
0: nung, ano pala yun? Nung unang pagkakataon, ito ay pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Yung dinaluhan ni VP Sara Duterte.
1: Eh, di ba nga, nung dumalo din si dating Pangulong Duterte, to the rescue si Inday. Dumating din bigla si Inday eh.
0: Oo nga.
1: Para supportan yung airpads niya.
0: Oo. Eh, pero sabi nga ni Congresswoman Luistro kanina, eh, meron naman pala tayong pagpayag. May affidavit naman pala tayong hawak na pinirmahan niya. Ang kanyang sign-in.
1: Oo. Eh, di ba nilalagay nga sa ano yun? Parang sa ombudsman. Kaya nga lakas ang loob ng ombudsman eh. Kasi naka-indicate doon yung parang waiver na eh. Na... pagdating sa ganyang klase ng mga proceedings eh willing sila na ilabas yung ano yung laman ng kanilang
0: sa. Alam mo yun nga yung gusto nating tanungin dito sa mas susunod nating makakapanayam. Kung ano yung di ba lumabas na yung datos eh, lumabas na yung kung magkano pumasok, magkano lumabas. Eh what's next, di ba? Hindi ba pwedeng kapareho nitong sa flood control projects? Diba, yung nung iniimbestigahan ng ICI, yung ibang mga bank accounts, Finreas, diba? AMLAC din yung kausap
1: nito. AMLAC din, oo.
0: Diba?
1: Eh siguro, mas magandang may paliwanag na nandiyan dyan naman.
0: Oo, kausapin
1: mas
0: na natin.
1: Mas maganda siya magpaliwanag sa atin.
0: Oo, kausapin natin. Kasama natin via Zoom si Bicol Saro, Portalist Representative at miyembro po ng House Committee on Justice, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry.
2: Ay, magandang hapon.
1: Kong Terry, good afternoon.
2: Salamat sa pag-ibita.
0: Oo, Kong Terry, yun nga yung katanungan namin. Ano? Although, yes, kanina nga, napagtibay na yung impeachment complaints at yung pinagkaisa, yung consolidated na articles of impeachment. Eh, bakit po nung panahon ng ICI ay may ang AMLAC na naging resource person din sa pagdinig ng House Justice Committee ay napafreeze ultimo yung mga e-wallet accounts ng ilang mga personalidad ay napafreeze po ng AMLAC. Are we seeing na may ganyan din posibilidad?
1: O anong difference? Anong pagkakaiba?
0: Anong difference? Opo.
2: Eh, pwede po nga, yan na po yung magiging tunguhin na po AMLAC, no? Doon sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Lalo tigit yan po yung makikita po natin talaga yung massive inflows and outflows. Parang 6.7 billion in total transactions and 4.4 billion in net flows. May angal po yung abogado ni Attorney Carpio ngayong araw na ito. Sabi nila, yun daw pong isang bangko, ang sabi nila hindi naman daw po 2 billion kundi 2 million lang. Yung pong pumasok to po sa account ni Attorney Carpio. But again, even if baguhin mo natin yung numero, billion pa rin po yung pinag

0: pag-uusapan ho natin. So it doesn't make any difference whether a correction was made on the 6.7 billion in total transactions. Yun po yung una nga punto na kailangan pong linawin. So, yan po tingin ko yung pwede maging next steps, no? Ng AMLAC dito po sa mga accounts po ni Vice President Sara Duterte at ng kanya pong asawa.
1: So, kung Terry, bali lumalabas, wala nang bearing kung magkaroon man ng changes. Kasi, di ba, may parang hinabol na sinasabi na, hindi yan yung ano eh. Hindi naman yung exact, yung tamang figura o figure dun sa mga accounts. So, whether ihabol man, may mga parang babaguhin kung ano yung numerong nakikita, hindi na mahalaga yon.
0: Again, sa totoo lang, yung po nga report itself, no? Ang laman naman ho nun, they just noted the submission of the banking. So wala pa ho nga action na ginawa po yung AMLAC relating to it. Kaya nga ho nakita na natin sa summary po ng total transactions, 6.7 billion pa rin po yung po pinag-uusapan natin. But even assuming na tama po yung submission ng bank at i-accept po na AMLAC yung po nga pagkakamali, ang pinag-usapan pa rin natin dito, 4 billion. Hindi ba?
1: Oh.
0: 6.7 minus 2 billion is still 4.7 billion. So, ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, para sa isang public official na meron pong 88.5 million na sali ng 2024, ang kanyang total transactions pa rin po sa kanya pong mga banko, sila pong mag-asawa, ay 4.4 billion. So, malayong malayo pa rin po sa sali po ng pangalang pangulo. So, that doesn't actually constitute as a defense for the Duterte Carpio couple.
1: So ano yung pinapalabas nung company Attorney Manscarpio na meron daw kayong hindi inilabas na information? Ito na ba yan yung sinasabi mo?
0: Hindi naman ho, totoo yun kasi you know, the AMLAC report was open for everyone to see.
1: Oh.
0: Hindi ba? So kumbaga, it had always been there. Nakikita naman ho the document during the proceedings, no? So it was formally submitted to the committee. So there was nothing to actually not disclose.
1: Uh-huh.
0: So, you know, and again, I think as far as AMLAC is concerned, they just noted that particular submission at retained po that as far as AMLAC is concerned, during that time, 6.77 billion pa rin po yung pinag-usapan nating total transactions. Malaki pa rin po. And even if we remove it, sabihin natin, nabawasan ng 2 billion. Kasi meron daw hong error.
1: Billion pa rin.
0: 84 billion pa rin ho yun.
1: Billion pa rin.
0: Tama pa rin ba yun? Justified pa rin ho ba? Na yung pong public official na may 88.5 million na sell-in, meron po nga 4 billion in total transactions. Parang hindi po.
1: Speaking of justification, baka sabihin nila, bakit wala ba, hindi ba kami justified na magkaroon ng ganyang klase ng laman sa banko?
0: Hindi ko alam. I think the document will speak for itself. No? Kasi, the silence says 88.5 million.
1: Yon.
0: Ano ba yung mga negosyo nila? Mga nalulugi po mga negosyo, pinakita ko sa financial statements eh, na ipinakita ko nung pagdinig. No? So, hindi ko talaga kayang magbangga nito pong sal-in at kita na mag-asawa ng Duterte Carpio at yung pong kanila pong financial transactions no sa kanila pong mga banko.
1: Yun yung binabanggit ni Kong JJ Suarez eh. Iba yung yung kwento do sa kwenta.
2: Sa kwenta.
1: Magkaiba.
0: Oh, pero siguro very important po na at this point mga detalye na lang po yan ng mismo articles of impeachment ano. Ang pinakamahalagang punto ngayong araw po na ito, tapos na po yung trabaho sa komite, nagkaroon po ng 55 votes sa komite, unanimous po yung decision to approve the committee report, the articles of impeachment and the House resolution. We are going to plenary. We will impeach the Vice President by next week and we will go to trial. Tingko yan po yung pinakamahalagang punto na nangyari po ngayong araw po nito.
1: Nai-forward nyo na ho ba yung committee report sa Committee on Rules para maikalendary na sa plenary? May schedule?
0: Within the day po, ito po ay maipapasa na po sa mga opisina para maisalang po ito sa pinakamagang panahon sa plenaryo po bukas. Para makapagbukas na po ng deliberasyon.
1: Paano yun? Bago ba yan dalhin sa Committee on Rules, kinakailangan mo ng bigyan ng mga kopya lahat ng mga congressmen?
2: At saka si VP Sara Duterte.
1: At saka si VP Sara?
0: Yung po nga mga inaprubahang committee report, House Resolution, saka Articles of Impeachment, magpapadala po sa lahat ng mga miyembro at kay Vice President Sara Duterte. Pag lapag po sa plenaryo, magkakaroon din po ng pagpapadala ng lahat po ng mga dokumento kasama po mga annexes at ebidensya kay Vice President Sara Duterte at sa lahat po ng mga miyembro. Bahagi po ito ng due process requirements no, na inilatag po ng Korte Suprema.
1: So ano yun? Pagpunta ng plenary, doon pala bibigyan ng kopya yung mga member ng House?
0: Hindi, pagkalapag sa plenaryo, may kopya na ho yung mga miyembro. So as soon as maipasa na po ito doon sa mga appropriate na mga opisina, magre-reproduce na ho yan at ipapamigay na po sa atin pong mga kasamahan sa Kongreso.
1: Ngayon.
2: Ano pong sa tingin niyong petsa na ito'y matatalakay sa plenaryo?
0: Hindi, bukas o. Ang expectation natin, magbubukas na po ng debate. Bukas na bukas. At by next week, magkakaroon na po ng butuhan.
1: Kaya ba na isang araw yan? Kaya ba na isang araw yan, yung deliberation sa plenary?
0: We will see po. Siyempre, nakadepende po yan kung ilan po yung magpapahayag, ilan po yung magtatanong. Doon po sa atin pong committee sponsor, si Chairperson na Gervin Lustre.
2: Oo, Kong Terry, unahan ko na kasi malamang sabihin na naman ng mga ibang mga fake news peddlers dyan. Hoy, bakit next week mo magbubuto? Nakala ko po, pwede nang pagbutoon sa plenaryo agad-agad. Ano pong explanation? Bakit daw? Baka sabihin nila, naku, baka naghahanap pa ng buboto. Naku, baka totoo nga yung merong umaatras.
1: Doon sa 55, ilan na lang kailangan nyo, bale?
0: 51? Ilan na lang po yun, actually. I think...
1: 51.
0: Ang pinag-usapan na lang po nating mga miyembro para maabot po yung 106.
1: Pero, so, pero doon sa 55, di ba, kung may mga ex-officio pa kayo dyan?
0: Hindi, yan na po yun. Pinagsama yun. Miyembro at ex-officio na po yan. Mm-hmm. No, so, tingin ko yan po yung inaasahan natin. We are certain to get 106 by next week to impeach the Vice President. Mm-hmm. So, sigurado na po yun. Ang tanong na lang po rito ay kung gaano pa ho kalaki o yung mga dagdag pa hong boto. Ang aming pong expectation, sana hong magpantay po sa 215 na nakuha po nung nagdaan pong taon.
1: Ayun, last year, yung mabilis na 215. Actually, mas mataas pa kasi alam ko may mga humabol.
2: Oo nga, kung naalala ko yun, na parang 20 pa nga.
1: May hit pa yung mga humabol, di ba?
2: Yun nga, Kong Terry, so how can we dispel itong mga nagbabalak na magpakalat ng mga fake news tungkol dyan?
1: May lumalabas pa na may nag-withdraw daw ng kanilang...
2: Umatras daw.
1: Ng kanilang pirma. Ano ba yun, Kong Terry? Nakarating ba siya?
0: Wala yun. Panggulo lang ko yun. Intriga lang ko yun. Kasi doon sa unang linabas na listahan, meron ng pangalan, Pierre Rodriguez. Wala naman nung ganun congressman na Pierre Rodriguez. Pangalawa, several po doon sa mga linista ho nilang 15 na mga miyembro po ng Kamara, andun kanina. So andun ho si Congressman Dumogan, andun ho si Congressman Emano, andun po si Congressman Colyantes, andun po si Congressman Veloso Tuason, at ilan pa hong mga napangalanan doon po sa 15 members no, na nag-withdraw supposedly. Ibig sabihin, kung meron ho 5, tapos meron po hong peking pangalan, talagang intriga ho yun. Talagang fake news ho yun, hindi ho ba?
1: Hindi lang yun. Talagang mahilig sila sa alias.
2: Meron bang beer? Parang, maski nga pala yun, wala naman tayo kailan ng beer.
0: Wala hong Pierre Rodriguez. Meron lang po rito, Rufus, Maximo, at Leo Rodriguez. Hindi rin nila pwedeng sabihin na yung B ni na Rufus at Maximo Rodriguez ay beer dahil iba ho yung B na middle name po nung pong magkapatid po na kongresistang iyon.
1: Baka
0: fake news po talaga yan pong pinakawalan po nitong nagdaan.
1: Hindi, huwag na kayo masanay. Huwag na kayo manibago. Masanay na kayo. From the beginning naman, yung iniibisigahan nyo, puro mga peke rin yung pangalan eh.
2: Mary Grace Piatto.
0: so as a separate point, actually, si Speaker D po ngayong araw na ito, kasama ko sa talumpati niya yung alaban sa fake news. At sinusuportahan po natin ito. Kasi recently lang ho, meron nung isang Facebook page, no? Yung Peanut Gallery News Network, Media Network, nagpakalat ho ng fake news tungkol dun sa isang, yung kuryente ho, yung bill ng kuryente na tumasto, supposedly from 700 pesos to 7,000 pesos, no? Pero upon closer inspection, yung po mga pinakita pong mga bills ay mga magkakaiba ho yung account numbers. Mm-hmm. So ibig sabihin, eh talaga nga hindi ho yun na legitimate content. Mm-hmm. Disinformation operations ho yun. Mm-hmm. No, na pinakawalan po nung social media page po na yan. So ngayong araw po na ito, magpa-file ho tayo ng House Resolution mm-hmm. para investigahan po. Ito po nga disinformation operations ng PGMN. Consistent with the campaign of the speaker para ko sa akin ho yung fake news mm-hmm. sa ating pong bansa. Kasi talaga usapin mo yung mataas na presyo ng kuryente, kailangan ho nga tindigan ng ating pong pamahalaan ito kung paano ho ito mapababa. Pero hindi ho pwede na ang ginagamit po mga content ay nakabatay sa kasinungalingan katulad po ng ginawa ng PGMN.
1: No, lalo lang magugulo eh.
2: Mm-mm.
1: Lalo lang magugulo. Namumroblema na nga yung marami, di ba? Tapos mamaliin pa yung information.
2: Ayun na nga. Kaya siguro na dyan kayo ngayon sa bill section, Kong Terry. Ano? Tama ba? Bill section yan ngayon?
0: Isa ko ito sa mga opisina ng secretariat. No? So, pinipinalaan ho namin House Resolution. Kasi bukod doon sa gusto namin malaman yung extent ng disinformation operations ng PGMN, gusto rin ho namin malaman, una, pangalawa, yung kanila pong compliance mm-hmm. sa tax rules, tax regulations. Mm-hmm. So, we will call on the Bureau of Internal Revenue kung nagbabayad ba ng buwis itong PGMN. Mm-hmm. At tong huli, we will also coordinate with the National Bureau of Investigation so that they will look into the entire extent of the disinformation operations of PGMN. Kasi, I'm quite sure, baka hindi lang po ito tungkol sa presyo po ng kuryente. Baka sa iba pa hong mga bagay, they're undertaking disinformation operations.
1: Company ba yan o sole proprietor?
0: Social media page po yan. So we will look further into it, no?
1: Oh.
0: Kung ano po yung kanila pong activities. Mm-hmm. But quite certainly, ito pong content po nila regarding electricity rates na gumamit po ng magkaibang mga customer account numbers para galitin yung tao. This is clearly fake news. This is clearly disinformation. And this is clearly within the campaign of the speaker to fight fake news.
1: May initial trace na ba kayo kung sino yung may-ari niyan?
0: I think readily available naman ako kung sino yung may-ari at sino yung mga magkakasabwat dyan po sa PGM.
2: Mm-hmm. Ito po ba yung pagpapatuloy na ng pagsawata ng kamera laban sa fake news? Ano? Kasi noong 19th Congress, nagkaroon ng serye ng pagdinig. Ito na po ba yung pagpapatuloy nun, Kong Terry?
0: Ito po yung first order of business, tingin ko. Kasi klarong-klaro yung pong disinformation. Wala naman tayong problema, halimbawa kung yung pong customer account number, for example, talaga nga, it is the same customer account number na pinag-uusapan, talagang lumaki. Mm-hmm. Hindi ba? And dapat kung managot yung mga electricity providers po pagka ho gano'n. At yung gobyerno mismo, kung wala ho siyang ginawa. Pero very clear ho yung distinction eh. Kita-kita sa video na magkaiba po yung account numbers nung pong 700 peso bill at yung pong 7,000 peso bill. So I think kailangan panagutan tama ng PGMN po ito at nung pong content creator na gumawa po ng video po dito.
1: Kong Terry, balikan lang natin yung impeachment. From 7 articles of impeachment down to 4, no? Pag sumampa na ito sa Senado at tuloy-tuloy ma-convict si VP Sara, alin man dun sa apat na yun, may conviction na kay VP Sara. Meron ng parusang or ano bang tawag doon? Paano bang maging mangyayari doon? Matatanggal na siya bilang vice president.
0: Tingin ko po, kailangan naman natin mag-convict on one ground. Ibig sabihin, lahat naman po ng grounds na apat po na yan, very solid po yung evidence yan. Mm. Solid yung evidence on unexplained wealth, no? 6.7 billion in total transactions. Solid yung evidence on confidential funds misuse. 448 million ang pinapasoli personal sa pangalawang pangulo. Confident po tayo dun sa bribery. Talaga naman ho nga nagpamudmud ho ng pera sa Department of Education. Very confident po tayo dun sa banta ng ating pong pangalawang pangulo laban sa ating pong pangulo, no? Dahil the video evidence is very clear. So I think we will be able to prove it at the level of the Senate and hopefully we will be able to convict the Vice President.
1: Parang suntok na sa buwan kung mayroon man siyang malulustan, ni isa man dyan sa apat na articles na isasampan niya sa Senado, Kong Terry.
0: Ako naniniwala po talaga ako doon sa kalakasan ng atin pong mga kaso, no? Particular ito pong unexplained wealth. No? Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga ma-imagine ng atin pong mga kababayan na ganito po yung extent nung pong mga pera na pumasok, lumabas, ating mga tanong ho, saan ang galing, saan napunta? Ito po mga pera na ito na pumasok sa bank account ng mag-asawang Duterte Carter.
2: Sige, siguro abangan na lang namin. So tomorrow, pwede na siyang magsimula sa plenaryo. Ano po yung unang-unang mangyayari, Kong Terry? Magsa-start na ba kagad yung debates? O ano po yung proseso?
0: Magsisimula na po yan. The moment that it is introduced in plenary, magsisimula na po yung debate ng mga House members. So, inasahan po naman natin na magiging masigla yung pong talakayan dito. At tingin ko din naman masasagot po ng maayos ng ating pong chair ang mga tanong. At makakatulong din po yung mga miyembro ng komite para makasagot.
1: Right. Yun, abangan natin bukas.
2: Abangan natin bukas. Ako, ma-action yan. Mm-hmm. Sige po, marami pong salamat, Kong Terry.
1: Kong Terry, thank you.
0: Maraming salamat. Maganda hapon.
2: Yan po si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Ano oras na, Kuya?
1: 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Basta AMDZMM!
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO. Love your eyes.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
8: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
8: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Ang lamig!
15: Tika, yakapin kita.
14: Sarap ng feeling.
16: Everest Air Conditioner.
14: Han, ano ever best place mo in the world?
15: Siyempre, right here with you.
16: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
17: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
14: Kaya ko pa.
17: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
18: Kaya ko pa.
17: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, Kuyang?
1: Oy, eksakto na, alas 5 na ng hapon!
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Hoy kuya, kumuha muna tayo ng report. Sino ba yan?
1: Yan daw liderato ng kamera muling nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng fake news sa harap ng mga suliranin ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Come in, Pam.
4: Yes, si Alejandro sa Talumpati sa pagbabalik sesyon sa kamara, nanawagan si House Speaker Faustino D. III na itigil na ang umano'y pagtatanim ng pagdududa sa isip ng mga Pilipino. Hindi anya ito nakatutulong sa pagtugon sa mga suliraning kinaharap ng Pilipinas. Diit pa ng House Speaker, patuloy nilang itataguyod ang kapakanan ng bawat isa at matiyak ang transparency at accountability ng pamahalaan. Kanyang binigyan diin na bago pa man mag-break ay mayroon ng higit 60 panukala ang naisalang na sa ikalawang pagbasa na layong tumugon sa pangangailangan ng bansa. Kabilang na nga rito ang pagbuo sa lead council sa harap ng fuel price crisis at ang mga nakatakdang pagtalakay sa National Land Use Act, batas para sa 4Ps at ang Kalinga Act of 2026, maging ang anti-political dynasty bill. Pinuri rin ni D ang House Justice Committee sa pagtutok ito sa impeachment hearing, maging ang pagtutok ng Kamara sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA ngayong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez!
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Hoy, kumuha naman tayo ng update, Kuyang, dahil itong mga paliparan sa Eastern Samar, walang naging pinsala matapos nga ang magnitude 6 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, si Radyo Patrol Robert Dizon, o Bert Dizon. Go ahead, Bert!
5: Sandro, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nanatiling operational ang lahat ng paliparan sa Eastern Samar matapos ang 6.0 magnitude na lindol na tumama sa San Juan, sa San Julian, kabilang sa mga sinuri ang Kalbayog, Borongan, Katbalogan, Hilongos, Katarman, Gian at Ormoc Airport na walang naitalang structural damage. Gayunman, nakaranas ng power outage ang Borongan Airport at kasalukuyang hinihintay ang agarang pagbabalik ng supply ng kuryente. Agad namang nag-deploy ng aircraft rescue and fighting o firefighting units at mga security personnel ang CAAP upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon kay CAAP Director General Raul De Rosario, patuloy ang mahigpit na monitoring at koordinasyon sa mga airport managers at lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ng anumang aberya. Tiniyak din ng ehensya na nasusunod ang mga direktiba ng pamahalaan upang mapanatili ang ligtas, ang kaligtasan at maayos na operasyon ng mga paliparan. Samantala, ayon naman sa Philippine Ports Authority, patuloy ang ginagawang masusing inspeksyon sa mga pantalan, lalo na sa Port of Tacloban at Port of Borongan, upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, empleyado at ang mga ng publiko sa mga pantalan. Wala namang naintalang nasugatan o nasaktan sa nangyaring lindol. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella!
0: Kuya, anong oras na ba?
1: 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ito, sunod na rin natin, Kuyang. Sunod na natin itong makakapanayam natin dahil ito'y isang constitution o co-author pala, no? Isa siya sa may akda.
1: Isa mga framer.
0: Nagbalangkas, ano, ng 1987 Constitution at isa rin pong law professor. At kung hindi ako nagkakamali, dati hindi siya nagsilbi sa COMELEC.
1: Sa COMELEC.
0: Hindi ako nagkakamali. Makakasama po natin via Zoom si Attorney Rene Sarmiento. Magandang hapon po, Attorney Sarmiento.
6: Magandang hapon po, Zandro and Willie at sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Magandang hapon po.
1: Ang ganda ng ngiti niyo, Attorney.
6: Maganda pang topic po natin eh.
0: Ay, oo nga. Yun nga po, Attorney Sarmiento. Kanina po, tinanong namin kay Kong Terry. Siyempre, may mga lumabas na kasi, no? Itong mga ebidensya. At mayroon naman tayong mga ahensya ng gobyerno na maaaring kumilos na rin, ano, o gumawa ng kanilang mga hakbang. Kanina po, natanong ko kay Kong Terry kung may posibilidad ba na ma-freeze din yung mga assets nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa kapareho nung nangyari doon sa isinagawang investigasyon ng ICI doon sa mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno na isinasangkot doon sa flood control scandal?
6: Sandro, really, yung ICI was a public proceeding, di po ba?
0: Opo.
6: So ito pong proceeding po natin sa Kamara ay isa din pong public proceeding at ito po ay nakalagay sa ating konstitusyon. Para po akong tatanungin ninyo, para sa akin, the moment ma-file po ito, ang sakdan ay umabot sa Senado, para sa akin po, pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara ng Representante na kung saan 21 testigo ang nagsalita at maraming dokumento ang nailabas.
1: Attorney Rene, curious lang ho ako doon sa ano, sa naging hakbang nung Duterte camp. Nag-file ho sila ng petition sa Supreme Court at kino-question yung legalidad ng impeachment process at yung pag isa sa mga respondent ay ang mismong Senado. Makatwiran ho ba itong ganitong hakbang na ni VP Sara na while kino-question sa Supreme Court yung proseso nag-iintay din sila ng kung ano yung magiging resulta sa Kamara, papasampa ng Senado, and at the same time, kung ano din yung magiging tugon ng Supreme Court sa kanilang petisyon.
6: Okay. Really, Sandro, nag-file po ng ilang petisyon ang kampo ng ating Vice Presidente. Kino-question yung mini-trial o ang tawag na procedural overreach, lumampas sa kanilang trabaho ang ating Committee on Justice. Pero kung susurin niyo po yung proseso sa Kamara ng Representante, ito po ay sang-ayon sa guidelines na nilabas ng Korte Suprema sa unang impeachment case, Duterte versus House of Representatives. Doon po na ilatag ng ating Korte Suprema through Justice Leonan yung mga guidelines o requirements. At ito po ay sinunod ng ating Committee on Justice, in fairness to the Committee on Justice. Ito po ay sinunod po eh. So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willie and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema sa kasong ito.
1: Nangangahulugan ho ba yun na parang nangingilag na rin ang Supreme Court na pakialaman kung ano yung proseso na ginagawa ngayon ng Kamara? Para maiwasan din yung gaya nung nangyari before na nagkaroon din ng question sa kanila nung ipatigin nila yung impeachment dahil doon sa one-third rule na express delivery ng impeachment complaint papunta ng Senado?
6: Sandro, really, sa tingin ko naman, hindi naman nangingilag ano, o umiiwas ang Korte Suprema ano, na aktuhan ang petisyon.
1: Opo.
6: Sa tingin ko, sa ganang akin po, nakikita ng Korte Suprema, walang batayan.
1: Okay.
6: Ang nasabing petition na final sa Korte Suprema dahil sinusunod po ng Committee on Justice yung nailatag nilang guidelines on due process of law.
1: Oho. Okay.
6: So hindi po sa tingin ko po because until now, wala pang lumalabas po eh. May decision ang Committee on Justice. Tapos na idadalhin na sa plenary session ang committee report and articles of impeachment until now. Kasi kung may batayan po, ang TRO nilalabas yan kaagad.
1: Mm-mm.
6: Eh ilang linggo po nakakalipas, hindi pa lumalabas ang TRO.
1: Mm-hmm. So is it safe to say na hindi na talaga makikialam ang Supreme Court hanggang sa makarating yung impeachment sa Senado?
6: Sa tingin ko po, Sandro and Willie, no? Batay po sa mga nangyayari sa ngayon at ang pagkilos ng ating kagalang-galang na Korte Suprema, sila po ay hindi makikialam po sa mga nangyayari ngayon.
0: Mm-hmm. Pero po kasi matatandaan din natin ang nangyari naman dun sa naunang impeachment complaint na dumating din sa Senado, no? Pero hindi kasi sila umakto. Parang it took some time, mga ilang buwan din po, ano, bago naglabas ng desisyon ng Korte Suprema.
6: Okay, tama po kayo. Pero kung susuriin po natin doon po sa unang impeachment complaint, lumabas po batay po sa desisyon ng Korte Suprema, may mga proseso na hindi sinunod sa larangan ng due process of law at nailabag yung one-year ban rule. Okay? Ngayon, sa prosesong ito, sa kasalukuyan, sa impeachment 2, sabi natin impeachment 1 yung unguuna, ito impeachment 2. Eh, kung susuriin ang Korte Suprema, yung kanila mga nilabas na susundin ay sinusunod po ng ating Committee on Justice. Mm-hmm. So kung sinusunod po, anong dahilan para makialam po sila sa prosesong ito?
0: Eh sabi nga nila, love is sweeter the second time around. So sa tingin niyo po, this time na talagang tumugon doon sa mga hinihiling o mga itinakda ng Korte Suprema ang Kamara at nalabigyan ng due process ang pangalawang pangulo kahit ni minsan ay hindi siya sumipot.
6: Opo, totoo po yan. No? So malungkot nga na hindi po sumipot ang ating Vice Presidente sa hearing. Siya po ay kanyang karapatan. So, nakakalungkot po. Pero ganun pa man, kahit hindi sumipot ang ating Vice Presidente, sinunod po ng ating Committee on Justice ang proseso. 55 po ang bumoto po in favor of the committee report. 55.
1: Opo.
6: At marami po yan mga abogado, no, na kilala po natin na sa tingin ko naman ay susundin kung ano ang tamang proseso.
1: Maiba po tayo.
6: Sige po.
1: Kamakailan ho, may statement yung isang dating taga-Supreme Court, hindi ko nalang muna babanggitin, ano, na nagsasabing may mali dun sa ginawang paglalabas ng AMLAC report dun sa Kamara. Okay. Ngayon, kamakailan lang din, very recently, pinabaliwala ng Supreme Court mismo yung pagtatanggal dati kay yung taga-dating taga-ombudsman.
6: Opo, yung Deputy Ombudsman.
1: Deputy
6: Karandang.
1: Ombudsman, si Karandang.
6: Opo, opo.
1: Na taliwas dun sa naunang statement ng dating taga-Supreme Court din. Paano po ba natin pagbabanggain yung ganong klase ng ano?
6: Opo, wag po natin pagbanggain po, no? I-harmonize po natin yung, yung dalawa. Ang pagbabatayan po natin ay yung opisyal na posisyon ng Korte Suprema dito po sa Karandang case.
1: Opo.
6: Mm-hmm. Kasi yung isa po ay isang opinion lang na hindi naman po nilabas natin ng Korte Suprema publicly. At yun po ay individual opinion. Ito po ay desisyon ng ating Korte Suprema. No? Napakalino po ng desisyon. So ito po ang pagbabatayan po natin. So ibig sabihin, pwede po lang disclosure po eh.
1: Mm-hmm.
6: Ng mga records po, pwede po. Batay po sa kaso ni Deputy Ombudsman Karandang.
1: Oh. Kaya nga parang nalito eh. Maraming nalitos dun eh. Bakit parang naku-question yung ginawa ng House Committee on Justice while kung babalikan naman natin itong very recent na decision sa kaso ni Karandang, makatwira naman pala yung ginawa ni
0: noon ni
1: Karandang, Deputy Ombudsman Karandang.
6: So tama po kayo, Willie and Sandro. Tama ang ginawa ni Deputy Ombudsman, kaya po napalwang saysay yung pagtanggal po sa kanya.
1: Oho.
6: He's entitled to full retirement benefits and others, no? So ibig sabihin, pwede pong ilabas po ng AMLAC at wala pong masama. because these are public records at ang taong bayan ay dapat malaman po kung ano po ang totoo para sa ating kapakanan.
0: Mm-hmm. At ito'y isang paalala na dapat hindi talaga balat sibuyas ang mga taong may matataas na posisyon sa gobyerno.
1: Oh. Hindi kaya ito'y pwedeng gawitin din ng ano ng local court na pinagsampahan din ni ano? Kamakailan, di ba? Nakino-question na bakit inilabas yung kanilang report, di ba? Ni Man Scarpio sa Quezon City RTC.
6: Tama po kayo, no? Willie Sandro, dapat ang ating public officials ay hindi po balat sibuyas, no? Because public office is a public trust. We are accountable. Mm. We are agents and servants of the people. We are not rulers. So dapat lang po, tayo po ay pinupuna, tinutulig sa, dapat focus po tayo. The only consideration we have, ayon sa Korte Suprema sa isang kaso, U.S. versus Bustos, is a good, peaceful, and quiet conscience. Yan po ang consolation po isang public officer.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin, pwede pong ipatawag, no? Pwedeng maging testigo si dating Deputy Overall Ombudsman Melchor Carandang kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court?
6: Yan po, Sandro Willie, yan po ay nasa kwen ng ating mga prosecutor judges po ano kung tatawagin po. Ang bola po nasa kanila po eh, no? So pwede hindi. Baka may sufficient silang ebidensya na gagamitin to prove po yung mga charges against our vice president.
1: Kung sakasakali po, ano po magiging personality ni Carandang kung sakaling sumalang siya sa impeachment?
6: At testigo po siya. Siya po ay testigo ng ating prosecutor, no? So So siya po ay magpapaliwanag tungkol po sa disclosure of public records, etc., mga bank transactions. So siya po ay magiging witness po ng ating prosecution.
1: Magiging crucial po ba doon kung paano yung, let's say, yung manner ng paglalabas ng AMLAC report?
6: Mm-hmm. Well, yung crucial po, depende po sa appreciation po yan po ano, ng ating prosecutor.
1: Mm-hmm.
6: Kung sa tingin nila, malaki po ang papel ni Deputy Ombudsman Carandang sa proseso ito, mabigat po ang kanyang testigo, baka patawagan po siya. Kung sa tingin naman ng ating prosecutor, no? Ng ating mga abogado, hindi naman kailangan. So tama na yung pagtistigo ng AMLAC na opisyal. Baka hindi na po tatawagan si Deputy Ombudsman Carandang.
0: Pero kasi yung bahagi ng testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes, parang galing din dun sa report, ano, nung kay Carandang, kung ako nagkakamali. Tama po ba?
6: Kasi po ang mga records po, hindi naman magkakaiba po, ano.
1: Mm-hmm.
6: So isa lang panggagalingan po dyan po. Eh. So ang sasabihin, hindi po magkakaiba, hindi nagbabanggaan, kundi magsasangayunan po. Ang sasabihin ng mga testigo, batay po sa documentary evidence.
1: Mm-hmm. May mga report din na lumalabas na isa sa posibleng gawin ni BP Sara ay yung gayahin niya yung naging kaso ni ano ni Merceditas Gutierrez kung saan in the middle nung ano nung impeachment nagbitiw sa kanyang pwesto. Sakali man magkaganon, tuloy-tuloy pa rin naman ho yun, di ho ba? At same din
6: ganito
1: yung
6: po. Ganito po yan, Sandro Willie, ano? Ano pong layunin ng sakdal na ito, ng impeachment na ito in case umabot sa pinakadulo at may conviction?
1: Mm.
6: Removal and disqualification of the public officer.
1: Oho.
6: Kaya yung kahit na nagbitiw ka, nandun pa rin yung removal and disqualification. Ba't ka magbibitiw para magtumakbo uli? Ang nakalagay po sa ligang batas po natin, removal, pagtanggal, at pag-disqualify. Magbitiw ka man, hindi ka na pwedeng tumakbo. In the case of Osman Gutierrez, hindi man siya elective official, hindi na siya tumakbo.
1: Mm-hmm.
6: Pero kung tatakbo ka, yan po ay bawal po.
1: Mm-hmm.
6: Pag may finding po ang ating impeachment court na you are removed and you are disqualified to hold public office. Perpetual disqualification po.
1: Mm-hmm. May power ho bang impeachment court na kasi kanina natanong sa Congress eh. What if hindi disqualification lang pero walang perpetual disqualification? Mm-hmm. May pagkakaiba po ba 'yon?
6: Kasi disqualification to hold public office forever po yun, ha? Yung disqualification to hold public office. Oo. I think ang intention po ng ating saligang batas ng framers of the Constitution ay ito po ay perpetual disqualification. Ibig sabihin, from here on, if disqualified, if convicted, hindi na pwedeng tumakbo o manungkulan sa ating pamahalaan.
0: Forever.
1: Oh, kasi sabi kanina ni sabi kanina ni Representative Leila De Lima ng mamayang liberal, alin man dun sa apat na kasi from seven articles, ginawa na lang apat eh kasi may mga kinonsolidate na mga complaint. So alin man dun sa apat na yon, makonvict siya at tapos na boxing.
6: Opo, totoo po 'yan. Kahit isa lang pong conviction sa article of impeachment ay sapat na po para po ma-remove at ma-disqualify.
0: So, pero paano po yun? Yung apat na articles of impeachment, kapag ito'y nasa Senado na, sino mamimi... kung ano yung naunang article, yun din po yung unang isasalang o pwedeng mag-iba-iba mamimili kung alin yung uunahin?
6: Ang ating pong Senado has the power to formulate yung rules on impeachment. Yan po ay nasa saligang batas po natin. Kung ano pong gusto nila, yun pong susundin natin. But for the orderly procedure po ng proseso, sa tingin ko, iisa-isahin natin kada charge para hindi po halo-halo at magulo.
0: At ang aabangan natin sa ngayon ay yung magiging debate nga dyan sa Kamara.
1: Speaking of halo-halo and magulo, sabi nila ito. Paano yung balancing dito ng public interest? Tsaka yun,
6: okay. Alam niyo po, malaking papel ang ating taong bayan sa prosesong ito. Pag ito po, ito ang binantayan, manood, makinig, bantayan po ang ano ang take mo at ang proseso sa Senado. Eh, sa tingin ko po, ang ating mga senator judges and prosecutors will be, kumbaga, will be attentive, dedicated to their duty. Pag alam nila na ang taong bayan ay may stake, nanonood, nakikinig, nakikialam, sa tingin po sila po ay will be more than eager and dedicated to do their job. Mm-hmm. Kaya mahalaga po ang ating ang papel ng ating publiko. As in previous impeachment cases, really, Sandro.
1: Ito lagi ko itong tinatanong eh. Pagsampa na po ng Senado, mag-o-oath po yan eh. Magte-take ng oath yung mga senator judges. Patas, magiging neutral, para sa katotohanan, etc. Base sa ebidensya. Pero alam naman ho natin, yung mataas din ho yung level ng alliances eh. Doon sa mga ilang mga senator judges.
0: At may nasabi na sila sa publiko.
1: May mga sinasabi na sila ngayon, di ba? Paano ho natin inaasahan na magagampanan ng mga senator judges na may alliance dito sa kinakasuhan yung kanilang sinumpaan bago buksan itong formal hearing sa Senado?
6: Dapat po babantayan po natin. Diyan po papasok ang ating papel bilang nanonood, nakikinig sa prosesong ito. Pag alam po nila nakikinig po ang taong bayan at malaki pong porsyento ng ating ang populasyon ang nakikialam. Tandaan po natin, ito po ay mga politiko, boto po ang kanilang tinitingnan, marapit na po ang halalan. So, malaking papel po talaga ang ating public to be interested in this process because they are votes to be counted.
1: Oh, so, bali, lalabas nito, Attorney Rene, yung judgment may iwan na rito sa taong bayan.
6: Ang alin po?
1: Yung judgment sa kung ano magiging kahihinatnan doon sa impeachment court.
6: Ang judgment po, Willy Sandro, of course, nasa senator judges. Mm-hmm. No? But they will be sensitive to public opinion. Mm-hmm. Ang mga huwes po, as in judiciary, they're sensitive to public opinion. Sila po ay nakikinig po, nanonood po. Nagbabasa ng dyaryo po eh. Nakikinig sa anong take mo po eh, no? So kung ano po ang sinasabi ng taong bayan, akalang clamor, yan po ay pakikinggan nila without waiting for the election. Oo. Mm-hmm. Because at stake is their name, ang pangalan nila, and their place in history.
0: At syempre, gamitin na rin na pagkakataon nito na kung gusto pa ba nilang maging Pangulo, si VP Sara Duterte, lalo't siya na rin naman mismo nagsabi, di ba? Natatakbo siya sa 2028.
6: Well, yan po ay call ng mga senador po natin kung gusto lang ating vice presidente. Pero sana po ang ating panalangin, they take into account the national welfare, the common good. Ano ang makakabuti sa ating bayan? Sino ang pangulo na maglilingkod, magsisilbi sa taong bayan na ang iniisip po ay yung accountability of public officers and that public office is a public trust?
1: Factor ho ba yun na nag-declare siya ng maaga na yung kanyang interest sa 2028?
6: Well, may factor in a sense sa political angle. Yung kanyang mga supporters, no, will be rallying before behind the vice president. But ito ba ay factor po sa prosesong ito? I don't think so, Sandro and Willie, ano? Ang mahalaga yung ebidensya yung ilalabas. Kung ang ebidensya napakabigat, tandaan niyo po natin, yung nangyari po sa atin dating Pangulo Estrada, yung pagbukas ng envelope, isang ebidensya po lang po yun. Pero yun po ay nagpasiklab ng damdamin ng Pilipino at alam natin kung ano nangyari po. So, ang mag-decision po, no, na final para sa akin ay yung mga ebidensya ilalabas sa proseso ito.
1: E baka kasi factor kay BP Sara dahil iisipin niya yung magde-declare siya ng maaga na tatakbo siya sa 2028 somehow makaka-influence
0: ng mga kongresista.
1: Ng mga kongresista, ng mga senador.
0: Na, syempre,
6: pero really, matagal po ang 2028, ano, kahit ang mag-early declaration ka, medyo may katagalan po yan.
1: Yun.
6: Today is only 2026, dalawang taon pa. So maraming mangyayari pa. Ang mangyayari, ang magaganap sa ating lipunan, sa ating bansa, na pwede magpabago ng pag-iisip ng desisyon ng ating mga kababayan.
1: Wrong move.
6: Ayaw ko po kung wrong move.
0: Sige po, aabangan namin po yan. Lahat po ng inyong mga ibinahagi sa amin ngayong hapon. Maraming salamat po, Attorney Sarmiento.
6: Andrew and Willie, maraming salamat po.
1: Maraming salamat po. Maganda hapon po sa inyo. God bless po.
6: Opo.
0: Yan po si Attorney Rene Sarmiento, co-author po ng 1987 Constitution.
1: Ay, mabilis lang, professor. Mabilis lang yung mga nanonood sa atin lagi diyan sa Congress. Si Roy Pelio Bello at saka si Verno Beno. O sila yung mga dakilang maniniyot dyan sa Congress. Photographer.
0: Oo, nakakamiss yung mga kasama yung mga photos. Ito, nakikinig din sa atin si Tita Ruby Cristobal. O diba, bakit ka nakikinig dito, Tita Ruby, ha? Ikaw, ha? O, paano susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpuz at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa DZMM Teleradio YouTube Channel at maging sa DZMM Facebook Page.
0: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya
7: sa bansa. Pagaanin natin ang diskusyon dyan.
8: Nagpagas na ba ang lahat?
7: Ano man ang opinion mo?
9: Kalma.
7: Pag-usapan natin yan.
9: Tingnan natin, anong kanilang saloin dyan?
3: Kasama sila sa Otona.
8: Easy ka naman dyan.
7: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes.
3: Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradyo. At PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila,
7: Cebu,
3: Davao,
7: at Zamboanga.
3: At sa mga channels na ito, San Baguio,
7: Iloilo,
3: Naga,
7: Legazpi,
3: Batangas,
7: Cagayan de Oro,
3: at General Santos.
7: Pati na rin sa YouTube.
3: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
10: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
10: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Mali, makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
4: Nagsaservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: RTV Prime Media. Good vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
2: Mawalang galang na po.
3: Magbabalik po sila
0: para bumanat with due respect.
4: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Haydarian.
5: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
6: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
8: Sa totoo lang, so real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Eastern, at FM Radio Regionals.
11: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
12: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
13: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
14: Magaling makinig sa The Secret of Health.
11: Alas 4 ng umaga, tuwing linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
15: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
16: Nagpagas na ba ang lahat?
15: Ano man ang opinion mo?
17: Kalma, kalma.
15: Pag-usapan natin yan.
17: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
15: Kasama sina Sandro o

0: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. Sa mga hindi familiar sa lugar na ito, yan yung sa may Mandaluyong City. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Reliance. Yan yung galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa mga oras na ito, nakikita natin na slow moving hanggang heavy ang nakikita natin traffic situation. May build up na habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Boulevard Underpass. Ngayon, kung kayo naman ay southbound, nagagaling ng Quezon City, galing na San Juan at papasok ng Mandaluyong at Makati area, nakita din natin na habang papalapit kayo dyan sa may EDSA Guadalupe ay mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan sa oras na ito.
1: May 4, 2026, Lunes. Matapos pumutok ang Bulkang Mayon sa Albay nitong weekend, nianig naman ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar. Alamin natin ang update dyan maya-maya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Articles of impeachment laban kay VP Sara, pinagtibay ng kamera bago ipresenta sa plenaryo. Panibagong oil price hike, asahan bukas. Magnitude 6 na lindol, niyanig ang Eastern Samar. Iba't ibang bahagi ng Albay, binalot ang ashfall mula sa pagputok ng Mayon. At dalawang araw na Aurora Music Festival, tinagsa ng libo-libong OPM fans sa Clark, Pampanga.
1: Nianig ng magnitude 6 na lindol ngayong hapon ang ilang bahagi ng Eastern Samar. Agad namang magsasagawa ng damage assessment ang mga lokal na pamahalaan doon. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
3: Nianig ng magnitude 6 na lindol ang bahagi ng Eastern Samar nitong Lunes, alas 2:09 ng hapon. Ayon sa paunang ulat, naitala ang sentro ng lindol malapit sa bayan ng San Julian na may lalim na 10 kilometro. Sa isang paaralan sa Tacloban City, nagsilabasan ng mga estudyante at pinayuhan na lumikas sa itinalagang evacuation area. Sa sentro ng lindol sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, agad namang lumikas ang mga empleyado ng Eastern Samar Capital matapos maramdaman ang lindol. Sa lakas ng pagyanig, bumagsak naman ang cross na ito sa isang simbahan sa Eastern Samar. Wala pang naiulat na halaga ng pinsala o bilang ng nasawi sa kasalukuyan habang patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng epekto ng pagyanig. Sa Facebook post ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, agad na ipinatupad ang suspensyon bilang pag-iingat habang isinasagawa ang pagsusuri sa kalagayan ng mga gusali at iba pang infrastruktura.
4: Pero yan na, uray pa natin mga update kung ano talaga ang mga damages hatun kay Kahuman Parahandino. Pero basta mag-hirot lang kita, ay posible nga magkamayada pa yung mga aftershocks. No? Pero nagawas na ako ng EO para mag-suspendan work ng ilang klase. Yan na.
3: Nakatakdang magsagawa ng assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang matukoy kung may pinsala sa mga establishmento at iba pang pasilidad dulot ng pagyanig. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakaranas ang malawakan at makapal na ashfall ang Albay nitong weekend dahil sa muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Silipin natin ang ilang mga eksena sa umarangkadang balita ni Maan Makapagal.
5: Buksan mo na, Tikol!
6: Ang bilis!
7: Itong eksenang gumimbal sa mga residente ng Albay nitong weekend. Mabilis at makapal na abo na nilalamon ang bawat madaanan. Sa Kamalig, Albay, napamangha na lang ang mga residente sa paparating na higanting abo na ibinuga ng Bulkang Mayon. Sa video na kuha ni Darren Pacheco sa Ginubatan, Albay,

0: Ani may parang may snow na binalot ng abo ang mga kalsada at mga motorsiklo sa kanilang lugar.
1: Ayan, akala namin umuulan. Yung pala, umuulan ang abo.
0: Sa tindi ng Ashfall, nagmistulang disyerto ang bahaging ito ng ginubatan sa video ni Palencia Leonardo Sara. Hindi lang ang mga motorsiklo, pati tao, nagkulay abo rin. Kani-kani ang takbuhan ng mga residente para hindi malanghapang abo. Sa ulat ng Office of Civil Defense, nasa 87 barangay sa rehiyon ang naapektuhan ng makapal na abo at ang bahagi ng pagbuga ng pyroclastic density current tulad ng mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Daraga at Ligaw City. Sa video ni Serge Dumasian, halos natakpan na ang bulkan ng abo na ani ay nagmistulang isang mukhang naka-side view. Namatay ang ilang mga hayop sa mga bukid. Agad namang pinayuhan ng Health Department ang mga residente sa Bicol na gumamit ng face mask at hangga't maaari iwasan na munang lumabas ng bahay. Kinansela rin ang ilang biyahe ng eroplano patungong Albay kahapon. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
2: Makapal na abo ang ibinuga ng Bulkang Mayon nitong nagdaang weekend. Maraming mga barangay ang nabalot ng abo at ilang mga halaman at mga alagang hayop ang namatay. Mahigit 100,000 mga individual naman ang naapektuhan dahil dito. Kamustahin natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Makausap natin si Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Mayor Baldo, welcome po sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon po mga karangkada.
2: Yes, Mayor, una-una, kamusta na ho kayo dyan, pati mga kababayan natin?
3: Medyo tahimik na po si Bulkang Mayon, pero yung iniwan na bakas ni Bulkang Mayon po, nandiyan pa rin at marami pa pong gagawin yung mga kababayan natin para maglinis doon po sa mga bahay nila at sa mga barabarangay po.
2: Yan, Mayor, pwede pa kwento na lang ho. Biglaan ho ba yung pangyayari? Mga anong oras po ba yun? Kasi kami dito sa Metro Manila, nakita na lang namin yung mga pictures at video. Pwede nyo ho bang ilarawan sa amin yung mga naganap bago mag-alboroto ang Bulkang Mayon?
3: Kumbaga, may malaking bumagsak na galing po sa taas ng Bulkang Mayon. Then siguro tinamaan po yung mga naka-stack na mga debris at mga nakatambak na inuson doon po sa may baba. Then, kaya po talagang tumaas po yung mga alikabok, yung mga debris. Then, yung po ang talagang bumalot po doon sa mga barangay malapit po sa Bulkang Mayon.
2: Oh, and Mayor, bago nung nangyari ito, nasa anong alert level ba ang Mayon?
3: Alert level 3 pa rin po ang Bulkang Mayon. Hanggang ngayon po, alert level 3 pa rin po.
2: Oo, at sa nakikita natin sa mga larawan at mga video, nangyari na rin ba yung ganito kakapal na ng abo? Kasi pag nakikita ko yung video na ang naalala ko actually na medyo malapit dito, yung nangyari dati sa Pinatubo na ganong kalawak. Dati na ba nangyari ito noon?
3: Nangyari na rin po ito. Noong 1993, talagang pumutok din po yung bulkan at may mga namatay nga po noon. Pero yun, pag putok ng bulkan, may kasamang ulan kaya hindi masyado lumayo yung mga abo noon po. Kaya pagbagsak, mainit po talaga yung bumabagsak na abo kasama po yung tubig ulan. Kaya medyo yung kalsada po talaga noon na putik po talaga, grabing putik at madulas. Kaya delikado din po sa mga motorista. Pero sa ngayon talagang wala naman po masyado ulan nung bumagsak yung mga abo. Kaya medyo malayo-layo din yung dinatampo nito. Talagang maraming barangay yung mga na apektuhan po.
2: Okay, and Mayor, mostly abo lang ho ba? Ano? Or meron din bang lava flow sa mga oras na ito?
3: Mayroon pa naman pong mga lava flow. Kitang-kita po din ito paggabi. Pag umaga kasi hindi natin po maaninag dahil po maliwanag. Pero paggabi, nakikita pa rin po yun.
2: And ito, di ba kanina ho, doon sa balita namin ay nagano kayo na mag-mask up or magsuot ng face mask ang ating mga kababayan dyan. Kamusta naman yung quality ng hangin dyan at hanggang kailan ito kailangan sila magsuot ng face mask?
3: Yung abo kasi, nandun pa rin po kasi lalo na yung nandyan po sa paanan ng bulkan. Yung mga abo, nandun pa po sa mga halaman at mga nyog. At nandun po, naka-stay. Habang umahangin po, talagang nagsisiliparan pa rin. Kahit po, inulan na po siya nung unang gabi at kahapon. Kaninang umaga, umulan din, kaya medyo nababawasan din. Pero nandun pa rin po. Abang natutuyo po uli yung mga abo, talagang nalalanga po ng mga kababayan natin.
2: Pero Mayor, hindi ba mahirap yan pag umulan din kasi at mababasa? Hindi ba parang titigas ito at di ba parang magiging putek? Hindi po ba ganun?
3: Yun po, yun din na po ang problema. Kaya dapat po tanggalin. Kasi kung hindi po ito tatanggalin sa kalsada, delikado din po sa mga sakyan at mga motor. At magiging madulas po yung kalsada.
2: Oo, and ngayon po, may mga kababayan po ba tayo na sa mga evacuation centers? Ilan po yung mga apektado po? Ilang barangay? Mga ganun po.
3: Dati na po tayong may mga naka-evacuate, yung nasa 6 kilometer, nasa 205 families yung. Pero natagdagan po ito ng mga 256 families na talagang naapektuhan na hindi po makauwi pa sa kanilang bahay dahil po sa sobrang kapal ng abo.
2: Oh, kamusta naman ho supply ng pagkain at saka tubig diyan sa inyo?
3: Okay naman po, nag-distribute na po kami ng mga food pack kanina, lahat ng naapektuhan ng Ashfall. Lahat po yung nabigyan, kaalin po sa DSWD. And may mga request lang yung ibang mga kababayan natin na kailangan din nila ng ibang gamit para po sa paglinis. Kaya nung mag-ikot kami, nagkonsulta na po kami kung ano pa ang kailangan nila. Sabi nila, kailangan nila ng walis, kailangan nila ng lagayan ng tubig, kailangan nila ng pala, at saka yung pong asadol na tinatawag po namin dito para po makapagtanim muli po sila.
2: Yun na lang po. Huling tanong, anong panawagan nyo lang? Ano yung mga kailangan po ninyo para at least marinig siguro ng ating pamahalaan?
3: Yun po. Kasi pagdating po nito, kailangan marihab po natin yung mga kabuhayan ng mga ating kababayan. Kaya kailangan po natin ng national government, lalo na yung DA, kung pwede may balik yung mga namatay nilang mga hayop na ginagamit po nila sa pagtatanim. At kung wala man, kunsi baka mabigyan na lang po ng mga traktor or mga farm tools para po makapag-umpisa uli sila magtanim at mabigyan din ng seedlings para po talaga may balik ang kanilang anak buhay.
2: And siguro po sa mga kababayan po natin dyan, ano ho yung panawagan nyo sa kanila? Baka siyempre may iba dyan ay kinakabahan or ano, baka nagpapanik.
3: Ang palang naman kasi, nasa alert level 3 pa rin tayo. Kaya kailangan maging alerto po tayo sa lahat ng oras at magmatsyag po tayo sa bulkan ngayon kung ano mga activities. Yun po ang pinaka-kuha natin gawin. At yung mga nandun sa 6 kilometers na nasa evacuation center, wag na muna po kayo mag-COA.
2: Ilan ho yung ano yung kilometers po, yung danger zone na ini-implement po ngayon ulit?
3: 6 kilometers po.
2: 6 kilometers.
3: Pero may mga in-evacuate kaming outside 6 na nandun na sa 7. Dahil po sa sobrang kapal ng abo, kaya po in-evacuate muna namin sila.
2: Oho, pero sa ngayon, kalmado na po ba yung vulkan?
3: Parang wala pong nangyari. Vulkan. Kaya medyo kalmado na din. Pero sabi nga, yung bakas niyang iniwan talaga medyo nagparamdam doon sa ating mga kababayan.
2: At kunyari, may mga advice nyo ba sa mga turista na pumunta muna dyan o wag na muna siguro? Dahil nakita ko may mga video ng mga turista, may event pa nga eh.
3: Okay lang naman po doon sa mga tourist area namin. Malayo naman po yun. Wag lang po silang papasok doon sa 6 kilometers.
2: Okay, sige. Maraming salamat at ingat po, Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Salamat, sir.
3: Maraming salamat din po.
4: Asahan ang magkahalong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. 2.66 piso ang itataas sa kada litro ng diesel. 2.21 piso kada litro naman sa gasolina. Pero may rollback naman sa kerosene na 3.53 piso kada litro. Nitong weekend, bumaba ang presyo ng petrolyo sa world market, kasabay ng inaasahang pagtaas ng produksyon ng mga oil-producing countries.
2: Samantala, magpapatupad naman ng rollback ang mga kumpanyang Regasco sa presyo ng LPG bukas, May 5, 2 piso kada kilo. Ang rollback na ipatutupad ng kumpanya, katumbas ito ng 22 pesos na bawas sa kada 11 kilogram cylinder ng LPG. Dahil dito, mula 1,367 pesos bababa sa 1,345 pesos ang 11 kilogram na LPG ng Regasco. Ito na ang ikalimang rollback ng Regasco.
5: This is due to the upgraded or updated shipping costs dahil sa ang shipping cost ng LPG sa ngayon ay bumababa at yun po ang naging reason kung bakit nagkaroon po tayo ng another round of rollback for tomorrow.
4: Hinihimok ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang agarang pagpasa ng Kalinga Act o House Bill Number 8834. Layo ng panukala na matulungan ang mahihirap, middle class at micro, small and medium enterprises sa panahon ng krisis. Sinabi ng Presidential Son na gagawing institutionalized ang national protection system para sa otomatikong tugon ng gobyerno sa krisis tulad ng fuel price shock at inflation. Dagdag pa niya, ang Kalinga Act ay nagtatatag ng isang balangkas na magpapahintulot sa gobyernong kumilos agad bago pa makaapekto ang fuel price shock sa cost of living ng mga Pilipino.
2: Nagdeklara ng hanggang 35% bawas sa port tariff rates at 50% road users fee ang Subic Bay Metropolitan Authority para sa Subic Bay Freeport. Bahagi pa rin ito ng relief measure upang mabawasan ang matinding epekto sa ekonomiya ng krisis sa Middle East. Ayon sa kay SBMA Senior Deputy Administrator for Operation Ronnie Yambao, sakop nito ang lahat ng port users at stakeholders. Nagbawas din ng 50% road users fee at magpapatuloy din ang fully subsidized operation ng e-bus transport services para sa Subic workers, residents at visitors.
4: Senate Ethics Committee pagpapaliwanagin si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado.
2: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
6: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
7: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
8: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
15: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
18: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
15: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
19: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
20: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
21: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
20: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Inaprubahan na ng House Committee on Justice ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang ilang linggong pagdinig, kasabay nito, inilatag na ng mga mambabatas ang mga pagbabagong ginawa sa Articles of Impeachment bago ito tuluyang ipadala sa plenaryo. Live mula sa Batas ng Pambansa, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari?
1: Jack, bago nga pagbotohan kanina ang committee report, dumaan muna ito sa ilang amendasyon sa House Committee on Justice kanina. Itong araw ay para masiguro na tugma ang mga ebidensya doon sa alegasyon at masiguro nga raw na matibay at hindi agad-agad itong mababasag sakali man na makarating sa Senado.
2: The hearing of the Committee on Justice is hereby called to order.
3: Sentro ng pagdinig ngayong Lunes ang sunod-sunod na pag-amyenda sa committee report at articles of impeachment bago ito pinagbotohan at aprubahan ng komite. Unang binigyang diin ng mga mambabatas ang pag-aayos ng mga salitang ginamit sa resolusyon, lalo na sa halaga ng umano'y misused confidential funds upang maiwasan ang posibleng legal na pagkwestiyon sa halaga ng ebidensya.
4: I move that we simply adopt what the language found in the attached articles of impeachment, which state, and I quote, systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million, etc.
3: Ibinasa ni Akbayan Partylist Congressman Shell Jokno ang motion mula sa ulat ng Commission on Audit kung saan 73 million pesos lamang mula sa 125 million pesos ang na-disallow. Kung sasabihin na not less than, ay maaari umanong mapatunayan na may naipon o na-convert na humigit kumulang 435 million pesos. Taliwas ito sa original na nakalagay sa resolusyon na 500 million pesos. Sumunod dito ang isang mahalagang pagbabago sa wording ng resolusyon mula sa direktang pagpapahiwatig na committed ang mga paglabag. Ginawa ito na mas accurate na paglalahad na ang mga akusasyon ay alleged lamang sa reklamo upang umayon sa proseso at ebidensya.
4: I move that that sentence be amended as follows. The Sabalia et al. Complaint alleged that respondent Vice President Duterte committed the foregoing impeachable offenses through the following acts, colon.
3: Isa sa pinakamahalagang amendments ang pagdagdag ng bagong grounds sa Articles of Impeachment, ang umano'y paglabag sa konstitusyon dahil sa hindi pag-divest ng mga negosyo habang nasa posisyon. Ayon kay mamamayang Liberal Partylist Congressman Laila De Lima, batay sa record ng Securities and Exchange Commission na natiling may interes sa negosyo ang Vice Presidente mula 2022 hanggang 2025 na posible umanong labag sa konstitusyon.
5: Also, accordingly, the following allegations must be added after the last paragraph of page 20. Dun pa rin po yan sa articles of impeachment. Respondent failed to divest all her business interests based on the records of the SEC during her tenure as Vice President.
1: Jack, bali apat nga no na articles of impeachment ang naaprubahan kanina as amended. Kabilang na nga riyan, unang-una yung misuse of confidential funds, pangalawa yung unexplained wealth, ikatlo nga itong alleged bribery, graft and corruption na nangyari di umano sa panahon niya noon sa DepEd, at pang-apat nga yung pagbabanta o assassination threat ng vice laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Matatandaan nga natin na noong nakaraan ay naaprubahan yung motion na i-consolidate itong dalawang impeachment sa iisang articles of impeachment para nga raw maging mas klaro at hindi pa ulit-ulit yung mga reklamo. Jack?
0: Isang tanong lang, Mari. Mari, sinabi mo kanina na, may schedule nga, di ba, na pupunta sa plenary, then eventually magbobotohan. Pero once na sa plenary, sino ang mga pwedeng magtanong? Lahat ba ng congressman or hindi na ito yung mga miyembro lang ng House Justice Committee?
1: Jack, once na umabot na ito sa plenaryo, bukas na ito sa lahat ng miyembro ng Kamara para magtanong tungkol nga doon sa committee report or sa articles of impeachment. No, dito kasi doon sa Committee on Justice, limitado lang yung kanilang pagtatanong doon sa mga miyembro. Pero pag nakarating na ito sa plenaryo, open na sa lahat ng mga congressman na magtanong. Jack?
0: And sasagot para sa ano ay si Congressman Luistro, tama? Sa mga tanong ng congressman.
1: Tama, Jack.
0: Mm-hmm. Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.
6: Abangan na ang susunod na kabanata sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ang unanimous na boto ng 55 miyembro ng Committee on Justice para aprubahan ang resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ngayon naman, kumuha tayo ng opinyon mula sa isang political analyst kaugnay sa mga posibleng mangyari. Makakausap natin walang iba kundi si dating Secretary Ronald Llamas na host din ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sir Ronald.
7: Magandang gabi, Ninya, tsaka Jack.
6: Opo.
7: Long time no see.
6: Yes, long time. Pero we're so glad you're back. Tamang-tama po, pagkatapos po kanina ng unanimous vote, akala kasi nung iba, nako eto na.
8: Uh-oh.
6: Yung pala, pagbobotohan pa sa plenaryo. Ngayon, ibang usapan po yun, no? Sa tingin niyo po, may sapat na numero na ang mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Some people kasi think, oh, yun, oh for sure na yan.
8: Sure.
6: Pero para kasi may mga, ano bang chismis po sa inyo na may mga bumabaliktad daw?
7: Well, una, linawin natin na may dalawang importanteng botohan yung nangyari.
8: Mm.
7: Yung isa ay yung April 29, kung saan ay nagbotohan unanimously yung Justice Committee para i-approve na merong probable cause mm-hmm. para magkaroon ng kaso for impeachment mm-hmm. ni Vice President Sara. At yung nangyari today, ngayong May 4, na nagbotohan ang Justice Committee, unanimous again, 55-0, na na-finalize na nila yung kaso, Articles of Impeachment, at ito ay itatransmit na nila sa plenary para pagbotohan. Yun yung nangyari today.
6: Mm-mm.
7: So sa May 11 ay makakaroon na ng botohan tungkol dito sa impeachment, na kung makakaroon ng 1/3 ay ito ay aakyat na sa Senado. At sabi ni Senate President Soto, ito ay tatanggapin nila forthwith. Ibig sabihin, almost immediately.
6: Mm.
7: Unlike doon sa nangyari last year. Ngayon, tungkol sa tanong mo, may mga umaatras ba? Ay depende anong ibig sabihin ng umaatras.
8: Mm.
7: Dahil yung dalawang batuhan sa Justice Committee na nandun yung halos lahat ng political parties sa Kongreso ay unanimous ang botohan. Kaya hindi ko alam kung saan sila umaatras dahil wala pa namang nangyayaring botohan sa plenary. Kaya wala pa sila aatrasan. Pero kung ang batayan natin ay yung Justice Committee kung saan represented almost all the political parties sa Congress, especially lahat ng malalaki, ay baka wala namang aatras dahil unanimous nga ang botohan. At kung bibilangin yung 55-0 na botohan, 51 na lang ang kailangan para maabot yung at least 1/3.
8: Mm.
7: Mukhang hindi naman 1/3 yung kanilang inahabol. Higher than 1/3.
0: Mm-hmm. Pero yun nga, nung isang point natin ni partner, diba, sinabi mo, dapat overwhelming pa rin yung numbers para kasi para yung...
6: Doon ano sa evidence oh, yung, nakita natin.
0: Sa tibay ng ebidensya at para na rin siyempre sa optics. Para pag nakita ng mga ating mga kababayan na, ayun, oo nga, talagang overwhelming. Tingin mo, magiging overwhelming pa rin na, sir, yung magiging boto na para sa impeachment.
7: Well, yes and no. No? Hindi siya kasing overwhelming siguro like last year
8: mm-hmm.
7: na almost 160 yung bumoto eventually.
8: Mm-hmm.
7: 115 at 215 yung mm-hmm. bumoto mm-hmm. at transmit sa Senado. Pero eventually, umabot ng 260 yung nag-affix na kanilang signature, yung mga humabol pa. Pero 215 yung naiakyat sa Senado at that mm-hmm. time, no? Mm-hmm. Nung botohan sa plenary. Ngayon, tingin ko ay hindi naman ganun kadami dahil una, malapit na yung 2028 election.
8: Mm-hmm.
7: Yung ibang mga kongresista, sinisigurado na hindi sila sa maling maling side ng maglalaban sa 2028 presidential election. Kaya may mga naninigurado o mga sigurista. Pero duda ako kung boboto sila against impeachment. Baka yung mga yan ay mag-a-absent.
6: Or abstain.
7: Most mag-a-abstain. No? Pero karamihan dyan, baka magkasakit. Magkasakit at mag-absent or merong importanteng gawain.
6: Baka may
7: pero yung minimum, yung one-third, halos sigurado ako kaya-kaya yon. Yung 150, halos sigurado rin ako.
0: Uh-oh.
7: Yung 200, baka. No? So, dyan natin makikita itong lumabas na mga ebidensya. Pero napakabigat na hindi ka bumoto for impeachment ngayon, Jack, tsaka Ninia. Dahil medyo overwhelming yung mga ebidensya dito sa probable cause. Lalong-lalo na yung game changer na AMLAC report. No? Medyo mismo yung kampo ni Vice President, hirap na hirap sagutin yun. Hindi nila deny na meron ngang ganun pera. Ang sinabi lang nila, una, dapat hindi binuksan. Ikalawa, ay dumaan lang daw sa bank accounts. Ikatlo, nasa others. So very lame yung kanilang paliwanag o yung kanilang excuse. Lalo pa nga napahamak si Vice President Sara sa paliwanag ng kanyang mga abogado.
6: At while you're saying na very glaring and a game changer nga talaga itong mga records na ito na ipinakita sa taong bayan kung saan nagkaroon ng inflow and outflow to the tune of billions of pesos, 6 billion, ano? More than 6 billion. Ngayon naman nakita po natin na si VP Sara ay, I think ngayon siya, no? Umalis ng bansa. Okay. Ano po ang inyong basa po dyan? Ito po ba ay isang strategic move na naman or pinapakita niya na, uy, I'm not bothered. Unbothered ako dyan sa nangyayari sa Kongreso.
7: Malamang, ganun ang kanyang pinapakita. Pero mukhang yung kanyang mga abogado ay medyo bothered. Yung kanyang kampo ay medyo bothered. Hindi naman siya pwedeng pigilan lumabas ng bansa. Dahil wala naman siyang criminal case. This is an impeachment case. Hindi naman siya ikukulong. Kaya hindi naman siya pwedeng lagyan ng precautionary hold departure order. At most, ang pwedeng gawin dito sa impeachment, which will take some time, ay matanggal siya sa posisyon bilang vice president at pigilan na siyang tumakbo for any elected position. So, yung kanyang paglabas ay wala namang balakid para siya ay lumabas. Mas ang itsura niyan ay parang hindi siya affected dito sa impeachment na ito. Pero mukhang affected siya dahil nag-file sila ng case sa Supreme Court para itigil yung impeachment. So, parang nagko-contradict yung kanilang pag-file sa Supreme Court at yung kanyang paglabas ng bansa. Na chill lang siya. Dahil bakit ka nag-file para mag-TRO sa impeachment na hindi ginawa ng Supreme Court? At duda ako kung gagawin sa Senado ng Supreme Court.
0: Sir Ronald, no, ganito, alam natin na malaking kumbaga nakatulong yung pag-testify or pagbigay na salaysay ni former Senator Antonio Trillanes. Pero ito nga itong kampo ni VP Sara ay kinasuhan si Ramil Madariaga ng perjury. Pero bakit dito kung hindi nagsasabi ng totoo si Senator Trillanes, pati wala siyang kaso na perjury mula sa kampo ng VP?
7: Well, ang nangyari nga dito sa testimony ni Trillanes ay na-validate yung kanyang mga claims for almost 10 years. Na talagang merong mga daang-daang milyon, even billions na pumasok sa bank account ni Sara at ng kanyang asawa. No? Hindi pa nga kasama rito yung mga kine-claim ni Trillanes na pumasok sa mga bank accounts ng kanyang pamilya. Si Digong, si Pulong, si Baste. No? So, ito, pero dito pa lang, na-validate na. At lumabas yung decision ng Supreme Court tungkol sa pagtanggal kay Ombudsman, former Deputy Ombudsman Karandang, lalong na-strengthen yung validation kay Senator Sonny Trillanes. Kaya win-win dito si Senator Sonny Trillanes. At lalo siyang hindi masasampahan ng kaso. Then no less than yung AMLAC ay in-affirm yung kanyang matagal niyang sinasabi. Lalong-lalo na yung sinasabi niya na anomalous yung sources nitong perang ito. At yung kampo ni Sara ay hindi nasagot ng maayos itong claims ni Trillanes na binalidate dito sa Justice Committee hearing ng AMLAC. No? At yung mga sagot ng abogado ni Vice President Sara ay nakasama pa. Parang dumulubog sa kumunoy si Vice President Sara at yung kanyang mga abogado ay tinutuntungan pa siya sa ulo para mas lalong lumubog sa kumunoy. Yun yung nagiging image dito sa kasong ito.
6: Okay. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas.
7: Anytime, Nina at Jack.
0: Salamat, sir.
6: Samantala, kumpiyansa ang House Justice Committee na wala nang magiging hadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isusunod na ng Kamara ang pagpipresinta nito sa plenaryo para formal na pagtibayin bago iakyat ang kaso sa Senado. At yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
8: We're expecting the Vice President to be impeached next week.
9: Pinalang pinagtibay ngayong araw ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto ng 55 miyembro ng komite para aprubahan ang resolusyon na nagtatakda sa Articles of Impeachment ng Vice Presidente.
10: Apat po yung Articles of Impeachment na na-approve as amended. Yung number one, yung misuse or abuse of confidential funds. Yung pangalawa, unexplained wealth. Several subheadings po yun. Pinadagdag ko nga ho yung tungkol sa failure to divest her interest in business. And then pangatlo po, yung bribery and graft and corruption, yung sa DepEd. And then pang-apat po, yung threats. The plot to assassinate the President, the First Lady, and the House Speakers.
9: Paniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, muling makukuha ng Kamara ang masigit pa sa kailangang boto para maisampa ang kaso sa Senado.
8: We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get.
9: Sinagot din ni Ridon ang bagong palabas ng kampo ni Attorney Mans Carpio.
8: Ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. It doesn't change the fact that the total transactions are still in the billions.
9: Sabi naman ni Representative Laila De Lima, isa lang sa apat na articles of impeachment ang lumusot sa paghatol ng Senate Impeachment Court ay sapat na para mapatalsik sa puesto si Vice President Sara Duterte.
10: That should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office.
9: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Inaas ang isasalang nasa plenaryo sa Kongreso para pagbotohan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang dapat bantayan o tutukan ng bayan? Alamin natin sa umarangkadang balita ni Christian Bascones.
11: First of the House.
12: The Secretary General will...
13: February 5, 2025, unang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte dahil sa mga akusasyon ng paglabag sa konstitusyon, korupsyon at pagtataksil sa bayan. July 25, 2025, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa impeachment dahil sa paglabag sa one-year bar rule at hindi raw nasunod ang due process o karapatan ng bisa na sumagot sa mga akusasyon bago ito ipadala sa Senado. Dahil dito, nananatili sa pwesto si VP Sara. Sa pangalawang pagkakataon na tiwala ang House Justice Committee na makakamit muli ang sapat na boto para ma-impeach ang bise.
14: I'm quite certain in the next 2 weeks magkakaroon na po ng debate sa plenaryo patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
13: Kapag nakakuha ng one-third na boto sa Kongreso, posibleng maging kauna-unahang opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na ma-impeach ng 2 beses si VP Sara. Kapag naipasa sa Senado ang Articles of Impeachment, magsisimula na ang paglilitis. Bagamat nakasaad sa konstitusyon na ito ay dapat gawing forthwith, nilinaw ng Korte Suprema na ito ay hindi gagawing mabilisan. Bagkos ay dapat sa loob ng makatwirang panahon. Sa huli, ang Senado ang magpapasya sa kapalaran ni Duterte. Kailangan ng two-thirds na boto o 16 sa 24 na senador upang mahatulan siya, matanggal sa pwesto at madiskwalipika sa pagtakbo sa halalan kabilang ang 2028 presidential election. Ngunit kung susuriin ang bilang, kailangan lamang niya ng 9 na senador upang maiwasan ang pagkakahatol.
15: Hindi lamang sa Senado iikot ang laban. Habang sinusuri ang mga ebidensya sa pagdinig, milyong-milyong mga Pilipino ang makakasubaybay at makapagpapasya kung karapat dapat pa bang mamuno si Duterte.
13: Asahang babaha ng iba't ibang reaksyon sa social media. Kaya paalala ni Attorney Lorna Capunan.
16: Ngayon, ang kalaban po natin ay fake news, distorted news, misinformation, and a counter-narrative to what is the truth.
13: Kapag naaprubahan sa ilalim ng Senate rules, dapat manatiling politically neutral o walang bias ang isang senator judge.
16: Ang nagde-decide po ng mga questions is the presiding justice. Then that is the Senate president.
13: Una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bagamat nakahanda si Senate President Tito Soto na agad ipatawag ang impeachment court, kakailanganin pa aniya ng hindi bababa sa 3 linggo para sa mga proseso tulad ng paglabas ng mga summons at pagsusumite ng sagot. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Samantalang pinagsusumite ng observations ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang prosecution at depensa kaugnay sa patuloy na pagkakapiit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Ang kautusan ay matapos ang confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Inaasahan ng ICC Trial Chamber na matatanggap ito sa May 8. Nakatakdang magsagawa ng ang Trial Chamber 3 ng status conference sa May 27.
6: Pagpapaliwanagin ng Senate Ethics Committee si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng inihaing reklamo sa patuloy na pagliban niya sa Senado. Ayon kay Senate Ethics Committee Chairman J.B. Ejercito, tinalakay din ang posibleng pag-amyenda sa rules ng Senado pagdating sa pag-absent at ang pagpapatupad ng no work, no pay policy para sa mga senador. Dagdag pa ni Ejercito, natapos na ng komite ang pagbusisi sa 9 na nakahaing reklamo laban pa rin sa ibang senador. O laban pa sa ibang senador. 4 dito ang ibinasura dahil sa pagiging frivolous o walang kabuluhan o kulang sa sustansya at insufficient in form and substance.
0: Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang mga transport network companies kung sadyang pandaraya ba o simpleng kapabayaan lang ang sobra-sobrang listahan ng mga driver nila. Kaugnay ito ng listahan ng libo-libong transport service o motorcycle taxis na wala namang pahintulot na pumasada. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
17: Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa 21 transport network companies matapos matuklasan ang kahina-hinalang paglobo ng bilang ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, layunin ng hakbang na malaman ang katotohanan sa likod ng malaking pagkakaiba ng listahan ng mga driver sa aktual na record ng pamahalaan.
18: They are ordered to explain within 5 days from receipt of this order why their franchise or why their accreditation should not be suspended or revoked.
17: Nais linawin ng ahensya kung may sadyang tangka ba ang mga kumpanya na dagdagan ng bilang ng mga benepisyaryo o kung ito ay bunga lamang ng kapabayaan sa pagsunod sa mga panuntunan. Nag-ugat ang imbestigasyon ng mapansin ng LTFRB at Department of Social Welfare and Development na hindi tugma at masyadong mataas ang bilang ng mga transport network vehicle drivers na humihingi ng subsidiya.
18: Precisely for onboarding details in their application beyond what is onboarding vehicles to walang authority na galing sa LTFRB.
17: Sa ilalim ng nasabing kautusan, kailangang magpaliwanag ang mga TNC kung bakit hindi dapat bawiin o suspindihin ang kanilang otoridad para mag-operate.
18: They should update, they should inform the LTFRB kung meron silang mga drivers na tao nila inactive o hindi naging pinagamit.
17: Inutusan ng ahensya ang mga kumpanya na isumite ang kompletong listahan ng kanilang mga driver at plaka ng mga sasakyang ginagamit nila na ibinigay rin nila sa DSWD para sa ayuda. Sa imbestigasyon ng ahensya, umabot sa 200,000 ang lumabis na bilang ng mga driver sa sektor ng motorcycle taxi. Ayon sa LTFRB, 78,826 lamang ang itinakdang limitasyon para sa kanila. Sa May 14, nakatakda ang pagdinig para sa mga TNVS drivers at sa May 15 naman ang para sa mga motorcycle taxi platform. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: 8 taon matapos ipatanggal sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Attorney Melchor Carandang bilang overall deputy ombudsman, pinawalang bisa ito ng Supreme Court. Sa makasaysayang desisyon ng SC, sinabi nitong walang kapangyarihan ang Pangulo na tanggalin sa pwesto ang isang deputy ombudsman. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
19: Vindication para kay Attorney Melchor Carandang. Ito ang sinabi ni ML Partylist Representative Laila De Lima kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang pasya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Bakin si Carandang noong 2018 kaugnay sa imbestigasyon sa umunoy tagong yaman ng pamilya Duterte. Ayon sa mambabatas, pagkondena ito sa tangka ni Duterte na protektahan ang kanyang sarili at pamilya sa imbestigasyon at pag-abuso ng kapangyarihan bilang Pangulo. Nagpasalamat naman si dating Senador Sonny Trillanes kay Carandang sa pagtindig sa kabila umano ng peligro. Si Trillanes ang siyang unang nag-ingay sa umunay ill-gotten wealth ng mga Duterte noon. Taong 2018 nang sibakin sa pwesto si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang ni dating Pangulong Duterte dahil sa graft and corruption at betrayal of public trust matapos niyang isiwalat ang umunay bank transactions sa mga Duterte noong 2017. Inakusahan din siya ng destabilisasyon laban sa administrasyon. Bukod sa pagsibak, tinanggalan din siya ng retirement benefits at pinatawan ng perpetual disqualification from holding public office. Nitong weekend, ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak kay Carandang sa kawalan ng jurisdiksyon ng Office of the President sa pagtanggal sa opisyal ng ombudsman. Bagaman hindi na maibabalik sa pwesto si Carandang dahil nagtapos na noong 2020 ang kanyang termino bilang deputy ombudsman, maaari na niyang matanggap ang kanyang full retirement benefit. Ayon sa Korte Suprema, ombudsman lang ang may kapangyarihang disiplinahin ang isang deputy ombudsman. Mahalaga rin umano na magkaroon ng legal na limitasyon ng kapangyarihan ng isang presidente para mapanatili ang rule of law at maiwasan pagkakaroon ng mga leader na walang kontrol ang kapangyarihan. Tinapos si Carandang ang kanyang bachelor's degree sa Ateneo de Manila University, kinuha ang law degree sa University of Santo Tomas at Master of Law sa University of New South Wales, Australia. Naging senior planning officer muna siya bago naging assistant ombudsman at investment ombudsman. At taong 2013 naman, nang italaga siya bilang overall deputy ombudsman ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Balitang showbiz muna tayo. Ano nga ba ang latest? Alamin natin yan mula sa beshi ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai.
20: Hello, Lee. Magandang tanghali, afternoon, and good morning sa lahat ng mga kaarangkada natin all over the world. Ito na nga po ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Trending at tila may bagong isinilang na meme sa segment na ginanap noong Sabado sa Miss Universe Philippines Coronation Night. Agad po nating nakunan at hininga ng panayam si ex-Pinoy Big Brother collab housemate Ralph De Leon. Alamin natin ang latest dito lang sa Joy Hot Exclusives.
21: Agad nating inalam kung ano ang reaksyon ni Ralph De Leon matapos siyang mag-trending at maging meme sa katatapos lamang na Miss Universe Coronation Night.
22: Makakalimutan talaga yung experience. Grabe, hindi nyo lang kasi alam, hindi nyo alam na wala kami naririnig dito. Sa mismong MOA Arena, wala kami naririnig. Sobrang funny talaga na nangyari na rinig pala ako sa live Nilinig pala ako sa TV. Grabe, naging meme na talaga ako.
21: Inalam natin kung paano ang pag-take niya dahil nga sa trending at naging usap-usapan ito sa social media. Ano ang reaksyon ng kanyang pamilya, ng mga kaibigan at siya mismo?
22: Masaya, sobrang nakakaaliw kasi siyempre last year si Alden yung bagyo niya nag-viral. Siyempre we needed another viral moment for Miss Universe Philippines this year at sobrang saya na ako yun.
21: Para sa kanya, may lesson ba siyang natutunan sa naging eksena sa live event na kapag nagkaka-technical difficulties?
22: Tonight, mag-enjoy lang. Yun talaga.
21: Samantala, inalam naman natin kung ano ang estado nila at gaano na nga ba kalalim ang friendship nila ng kapwa ex-Pinoy Big Brother housemate na si AZ Martinez.
22: Siyempre sobra na. I mean, ako masaya ako na nakilala ko siya at mas nakikilala ko siya araw-araw. Very special yung sabi niya sa akin.
21: Ano pa nga ba ang mga dapat abangan sa kanila?
22: Abangan, syempre, at least for me, syempre for Hotel 88, hindi pa tayo tapos. Magkakaroon kami ng mid-season press conference on May 5. And why speak 2.0?
20: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa'yo, Miss Nina.
6: Maraming salamat, Jai Ho.
20: Salamat po.
0: Arestado sa Quezon City ang isang construction worker na matagal nang pinaghahanap ng police dahil sa pagnanakaw ng tanso sa Laguna. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
2: Matapos ang ilang taong pagtatago, sa bisa ng warrant of arrest na aresto ng otoridad ang 32 taong gulang na lalaking ito sa Amaloy Street, Barangay Masambong, Quezon City pasado alas 8 ng umaga nitong Biyernes, May 1. Kabilang siya sa listahan ng most wanted persons sa Laguna.
3: Naresto po siya dito sa Quezon City dahil may imi-meet up siya na isang babae.
2: Nakasuhan siya sa pagnanakaw ng tanso sa pinagtatrabaho ang kumpanya noon.
3: Pumapasok siya as construction worker sa isang kumpanya. Nagnaukaw po siya ng tanso. Noong 2021 pa, doon na po siya nagtago sa Bulacan.
2: Kwento ng sospek, nagawa niya lang ito para may pangkain.
4: Ano lang po, pang merienda lang po. Sakto lang po, gipit lang talaga po, walang pera po.
2: Naharap sa kasong theft na may service of sentence ang sospek. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
6: Dinagsa ng libo-libong OPM fans ang ikalimang taon ng pagdiriwang ng Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga nitong weekend. At yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
23: Siksikan sa dami ng tao ang dalawang araw na Aurora Music Festival sa Clark Global City kung saan tinatay ang aabot sa higit 50,000 ang dumalo upang mapanood ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa OPM. Pero lalong tumodo ang enjoyment ng mga manonood sa sunod-sunod na pagtatanghal ng mga sikat na artist at banda gaya ng SB19 na nagpasiklam sa kanilang hit song na Ghetto, Four of Spades sa kanilang kantang Mundo at patok din ang performance ng Ben and Ben sa kanilang kanta na Saranggola. Samantala, nakapag-rehearse pero hindi nakapag-perform ang popstar royalty na si Sarah Geronimo matapos payuhan ng doktor na magpahinga. Gayunman, nagpaabot ng paumanhin ng organizers matapos hindi makapag-perform si Sarah Geronimo dahil sa health reasons.
24: Actually, nakasettle, nag-nurse, and may-nurse. Tapos, actually, nag-call up sila dapat ng SB19. So, pero of course, health first muna. Since, nasabi naman si Ben na hopefully next year, pwede na si Sarah.
23: Muli namang nagtanghal ang SB19 at Four of Spades sa ikalawang araw ng festival kahapon kasama ang iba pang bigating performers tulad ng Sex Bomb Girls na patok sa mga fans na nakikanta pa. Parokya ni Edgar, Kamikaze at Kichi Nadal na nostalgic ang bawat awitin. Sulit ang pagpunta lalo na ng ilang music lovers na bumiyahi pa mula malalayong probinsya. Bukod sa highest level na performance, patok din ang mga food balloon stalls, product booths and tokens. Siyempre, may mga tethered hot air balloons at fireworks display pa. Ito na ang ikalimang taon ng Aurora Music Festival na nagtatampok ng world-class na talento at nagbibigay saya sa libu-libong music fans. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseservisyo para sa Pilipino.
1: Uy, na-excite ako kay Kitchy Nadal, voice of my generation.
0: O baga nandun nga iba-ibang generation, pati mga inabot natin ng time nandun din siya.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dalawang araw matapos pumutok ang bulkan, patuloy na tumatambad ang lawak ng pinsala nito. Live mula sa Legazpi City ng Papatrol, Irene Perol. Irene, muli bang naglabas ng abo ang bulkan ngayon?
2: Yes, Alvin, tahimik ang bulkan ngayon. Sa sunod ng lava flow collapse, nasinabayan pa ng Strombolian activity at sunod-sunod na uson at pagbagsak ng mga panaabo noong Sabado. Pero hindi po natatakot sa peligro para sa mga nakatirang malapit sa bulkan dahil mapapinsala ang abong ipinagsak nito.
3: Kilalang pasyalan ang binasagang Green Lava Park sa Barangay Miisi sa Daraga Albay na nasa paanan ng Bulkang Mayon. Luntian ang lugar at matatanaw ang bulkan maging ang mga bayan ng Legazpi at Daraga. Pero dahil sa muling pag-alboroto ng bulkan, nabalot na makapal na abo at bato ang green lava. Nawala ang dating berdeng kulay ng pasyalan na nasa 6-kilometer danger zone.
4: Hindi po nakapanglulumo yun eh. Dahil yung green naging lava. Malawak yan sir, may igot almost siguro 1 hectare yan eh. Marami po sir namatay na hayop, bakat, kalabaw.
5: Full implement ang no man's land doon. Kasi kung nakaabot na doon, tiyataya na hindi imposible na ang next kung sumabog siya, baka lumampas doon. No? Kaya dapat prohibited muna kahit yung ating mga farmers.
3: Dahil sa makapal na abo at uson, hindi pinayagan ng FIVOX ang mga opisyal na bumisita sa lugar. Sa halip, magpapalipad muna ng drone para suriin ang pinsala. Balot din ang abo ang mga komunidad malapit sa paanan ng bulkan sa ilang barangay sa Ginobatan, Albay. Hirap makakita tuwing may dumadaang sasakyan. May mga nagkusang maglinis ng kalsada para maibsan ang abo.
6: Voluntary talaga yan. Nandiyan ako na inaasa ng barangay.
3: Makapal din ang abo sa mga kalsada sa Barangay Maninila. Bukod sa paglilinis ng abo sa mga bubong, may mga naglagay ng trapal at plastic sa labas ng kanilang bahay. Problema rin ng mga taga-Maninila ang malinis na supply ng tubig matapos makontaminate ng abo ang kanilang water source.
7: Ininit ko po yung tubig galing sa poso. Nag-boil po ako tapos pinalamig. Ininit ko lang.
3: Pero ang mas umaaray ang ilang magsasaka na nabagsakan ng abo ang mga pananim.
8: Dapat tumulan. Parang malis yung lava.
9: Pag hindi,
8: ano yan, patay. Dahil mainit.
3: Sa tala ng Albay Provincial Agriculture Office, tinatayang 4 milyon ang pinsala sa agrikultura sa bayan pa lang ng Kamalig at Daraga. Ayon naman sa Albay Provincial Veterinary Services, may ilan ang namatay na mga hayop dahil sa abo. Aminado ang kagawaran na kulang na ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo na ang mga damo kaya namigay na sila ng feeds. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, plano ng ilikas ang mga hayop.
10: Isang gusto namin mangyari ay sa ibang LGU na may mga grasses na fresh grasses, pwede kami magpatulong para ma-distribute or mabigyan, ma-deliver doon. And pangalawa din, yung magtitingin din kami ng mga lugar within the LGU, halimbawa Kamalig and Ginobatan, kung meron pa bang na-spare na area na may grasses na pwedeng dalhin doon yung animals.
3: Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Albay, tinatayang 6,000 household na ang apektado ng ash fall. Pinakamarami sa bayan ng Ginobatan kung saan nabagsakan ng abo ang buong 44 na barangay nito. Nilinaw naman ng FIVOX na

0: Sa kasagsagan ng pabagsak ng abo, nagbigyan ng libreng car wash ang isang residente sa mga sasakyang nabagsakan ng abo sa Purok 1, Barangay Ilawod, sa Kamalik, Albay.
1: Sa ngayon, balik sa normal ang aktibidad ng bulkang Mayon na nanatili sa Alert Level 3 ayon sa Bihog. Kanina pasado alas 2 ng hapon, naramdaman naman ang isol sa ilang bahagi ng Albay, kagaya ng Tabaco, Ligaw at Legazpi City. Pero nilinaw ng Bihog na wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na abnormalidad ng vulkan. Hindi rin daw ito makakaapekto o sa aktibidad ng Mayon ayon sa ehensa. Alvin?
2: Irene, mga ilang araw ang kakailanganin para completely matanggal yung mga abo na nagkalat dyan sa kalsada, at tuloy-tuloy lang ba ang parang pag-ulan ng abo sa ibang area sa Albay?
1: Kanina, pumunta tayo sa Ginobatan at meron pa talaga na mga asphalt o pa-konti-konti meron pang bumabagsak ng abo. Medyo hirap, lalo na yung bayan ng Ginobatan kasi apektado yung buong bayan na 44 na barangay. Meron pa na tayo nakikita na clearing operations. Actually, nandito dito ito sa mga national highways. Pero pag pumasok ka sa loob, kagaya kanina nung Marinila, nung Masarawag at dun sa Suwa ng Kamalig, Albay, grabe pa yung abo, no? Kahit na yung mga road. So kanina, actually, nung paglabas namin, talagang nabalot ng abo yung sasakyan, no? So, hindi pa masabi kung ilang araw ito, lalo na para sa bayan ng Ginobatan, dahil buong bayan ay apektado. Alvin.
2: Marami salamat, Irene Perol. Kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, sinabi ng pamahalaan na prioridad nitong pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Ayon din sa Department of Health, delikado ang matagalang exposure sa ashfall dahil hindi lang ito basta abo o alikabok. Ng Papatrol, Rafael Bussano.
3: Maituturing na delikado ang nangyari sa Mayon Volcano na nasa Alert Level 3 pa rin kasunod ng pyroclastic density current o yung mabilis na pagragasa ng maiinit na gas, abo at bato mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Ligaw sa Albay ang sinasabing pinakaapektado.
4: Nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala rin collapse ng eruption column. So ang nangyari nung Sabado were collapse generated, ibig sabihin galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan.
3: Kasunod dito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinaw ang prioridad ng pamahalaan.
5: The first concern of course was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention, and now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas.
3: Delikado ang matagalang exposure sa ashfall. Hindi lang ito basta alikabok, kundi may halong sulfur dioxide o asupre. Oras na pumasok ang maraming asupre sa katawan ng isang tao, pwedeng sumakit at mamaga ang daluyan ng hangin, dahilan para labis na mahirapan huminga at kalaunay mamatay.
6: Kung di man tayo makakaalis sa lugar, ang magsuot po tayo ng face mask. Importante, the best yung N95, pero hindi naman po tayo dapat matakot kung walang N95. Pwede rin po yung medical mask, yung bang blue or green, dadoblihin lang natin siya.
3: Sabi ni Domingo, wala pa namang report ng mga health facility sa Albay na lubhang apektado kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan. Nananatili umanong operational ang mga ito at nag-iikot ang mga emergency team sa lugar. Ayon naman sa DSWD, mahigit 50,000 pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Bukod sa makakain at maiinom na tubig, nakaantabay na rin ang kagawaran para magbigay ng psychosocial support.
7: Meron tayo mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata, because this could also cause anxiety and stress to most of them.
3: Samantala, prioridad ng Department of Education ang kaligtasan ng mga estudyante at mga paaralan. Pinamahagi na ang mga learning, teaching at hygiene kits para sa mga batang nag-aaral sa mga apektadong lugar. Sinabi rin ni DepEd Secretary Sonny Angara na sisikapin ang kagawaran na hindi maantala ang summer remediation programs at ang darating na pasukan. Rafael Bussano, ABS-CBN News.

0: Viral sa social media ang video ng ilang kabataang sumampa sa isang pampasaherong jeep sa Las Piñas City at tinangka umanong mag-hold up ng pasahero. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
1: Akyat baba sa estribo ng jeep ang mga minor de edad na ito na nagkukumpulan sa gitna ng trapiko sa Las Piñas City. Pati ang bintana ng jeep, kanilang sinampahan. Maya-maya pa, maririnig sa video na may daladalang ice pick ang isa sa mga sumampang bata. Sa impormasyon mula sa Barangay Alman sa 1 Las Piñas City, nangyari ang viral video sa bahagi ng Alabang Zapote Road bandang alas 6, Sabado ng gabi.
2: Na until now po na nilulukit pa rin namin, kung saan nakatira yung batang may dala ng ice pick. And siya rin po ang tumutok yata doon sa pasahero. Kaya kahit na matatanda yung pasahero ng jeep, medyo natakot din sila.
1: Tinatayang nasa 15 mga minor ang nasa video.
2: Several times na po na pinapatawag kasi nga po parang nahuhuli dahil sa bagansya, yung na-operate sila.
1: Paglilinaw ng barangay, hindi lahat ng bata sa video ay residente ng kanilang barangay. Sa pahayag ng Las Piñas City Police, 7 bata ang kanilang nirescue at itinurn over sa barangay at DSWD. Samantala, pinauubaya na pansamantala ng isa sa mga magulang ng 7 batang nasa kustodiya ng DSWD ang kanyang anak. Lalo't hindi rin niya umano ito mapagsabihan.
3: Masakit naman sa akin kasi ayaw kong ganyan yung anak ko eh. Kaso lang hindi kasi matutukan sa isa yan kasi marami din sila sa bahay. Kung saan siya mapapabuti, doon na lang din ako.
1: Ayon naman sa tiyahin ng isa pang batang na rescue, na impluwensyahan lang din ng barkada ang kanyang pamangkin.
3: Kasi pag pumag-aral niya, bakit daw po nagkagano? Kasi nasa bahay lang yun. Siyempre, pinuntahan ng barkada.
1: Nananawagan naman ang mga pulis sa driver at sa iba pang nabiktima ng mga batang nasa video na magsampa ng kaukulang reklamo. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng isa umanong scammer na naaresto sa Pasig City. Ayon sa pulisya, posibleng umabot sa 100,000 piso ang natangay ng suspect mula sa mga biktima na kinuha na niya umano ng mamahaling gamit at inalukpa na mamuhunan sa negosyo. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
4: Napasugod sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga nabiktima ng umano'y big-time scammer na si alias Ira matapos siyang maaresto ng mga pulis noong Biyernes dahil sa kasong estafa na isinampa ng isa sa kanyang mga naloko. Kwento ng kababata ng suspect na si alias Sheila, kumuha sa kanya si Ira ng 2 luxury bag at humabol pa ng mamahaling relo. Nangako siya na babayaran ito ng hulugan sa pamamagitan ng mga cheque.
5: 2 cheque pa lang yung pumapasok. Tapos gusto niya nang kunin yung Rolex na watch na pa-birthday niya daw sa kanya. Tapos parang dun ako nag-doubt pero that time kasi parang nagtiwala ako. Yung pangatlong cheque, dun na po tumalbog.
4: Nabiktima rin ng online seller na si alias TLC. Kung saan umabot sa 3,000,000 pisong halaga ng mga luxury item ang natangay sa kanya ni Ira.
6: Isipin mo talaga friend mo na siya eh. Like kung may sakit ka, padadalan ka niya ng mga fruits. Pagka medyo feeling niya close na kayo, kukuha siya ulit ng items, padami ng padami, and then after nun, wala na.
4: Namomroblema naman ang negosyante si Hazel Baltazar dahil umabot sa 8,000,000 piso ang na-invest niyang pera sa bogus umano negosyo ng suspect.
5: Pinagtrabahuan po namin yun nang simula nag-start po kami mag-business. Tapos parang siya ang bilis na lang pong lost tayo.
4: Sa investigasyon ng CIDG, 2017 pa nagsimula ang panluloko umano ng suspect.
7: Involved din siya doon sa pang-inganyo na mag-invest in a certain product which is existing but not legally operating. There are more than 20 individuals na pumunta na sa ating opisina mula nung nahuli ito yung si Ms. Ira.
4: Sa dami ng mga natatanggap nilang reklamo, posible anilang umabot sa higit 100,000,000 piso ang nalimas ng suspect mula sa mga biktima.
8: We urge you na huwag agad-agad na magtiwala. When the promise is too good to be true, malamang hindi ito true.
4: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Inaalam na rin ng pulisya kung may kinalaman din sa krimen ang kanyang kinakasama. Nananawagan naman ang mga otoridad sa iba pang mga nabiktima ni alias Ira na magsumbong sa kanilang opisina. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report kasama ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang pagbobotohan ito sa May 11 sa plenaryo. Hindi naman pinagsisisihan ng kampo ng bise na mag-absent sa House Impeachment Proceedings, lalo't idinulog na nila sa Korte Suprema ang pagtutol sa mga pagdinig sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Bulia.
10: The Chair therefore declares the motion unanimously approved.
11: 55 sa higit 70 regular at ex-officio members ng House Committee on Justice ang dumalo sa pulong at bumoto pabor sa pag-aproba ng committee report kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa committee report ang findings ng committee na may probable cause para usigin o ma-impeach ang bise, kaugnay ng umano'y paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, katiwalian at iba pang high crimes na inaakusa sa mga reklamong inihain ni na Father Joel Zabala et al. At ng abogadong si Nathaniel Cabrera. Hindi pa inilalabas ang kopya ng committee report at resolusyon sa media. Pero sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, may apat na articles of impeachment dito. Ang umano'y maling paggamit o pag-abuso sa confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, umano'y panunuhol sa ilang opisyal noon ng Department of Education, at umano'y grave threats at pangongontrata para ipapatay umano ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker.
12: Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence.
11: Bago aprubahan ng komite, may ipinadagdag ang ilang miyembro tulad ng umano'y kabiguan ni Duterte na mag-divest sa lahat ng business interests niya bago manungkulan bilang bise sa ilalim ng Article 2.
12: The continued listing of the Vice President as member of the Board of Directors of Metro City Chow Foods Corporation even after her assumption to office as Vice President constituted a violation of Section 13, Article 7 of the Constitution by participating in business during her tenure as Vice President.
13: Just the wording in page 4, this is regarding the confidential funds. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po, kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan.
10: The motion to add is granted.
11: Kinilala ni House Speaker Faustino Bocchidi III ang naging hakbang ng House Justice Committee sa kanyang talumpati sa pagbalik sesyon ng Kamara ngayong Lunes. May panawagan din siya sa mga nagkakalat ng maling impormasyon pero hindi tinukoy kung konektado ito sa impeachment.
14: Para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil niyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Sa bawat desisyon, isa lang ang aming gabay, ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan.
11: Hindi bababa sa 106 o one-third ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach si Duterte at malitis sa Senado.
15: Ina-expect ko namin, at the very best, mapantayan ho yung 215 votes in last year's impeachment.
11: May ilan namang ayaw lumahok o tutol sa nakaambang botohan.
16: I will not attend even the session, the plenary session. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas.
17: Obviously, no to impeachment ako. We have so many other things to focus on.
18: Definitely, I'll vote against. Hindi mabuting use ng oras ng Kamara ang bagay nito.
11: Sabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, pwedeng matalakay sa meeting ng House Committee on Rules sa Martes ang committee report kaugnay ng impeachment at posibleng May 11 ang maging petsa ng botohan sa plenaryo. Muli namang naghayag ng kahandaan ng defense team ni Duterte sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa bise para sa isang paglilitis. Sabi ni Attorney Michael Poa, hindi nila pinagsisisihan ang hindi paglahok sa impeachment hearing sa Kamara.
19: We filed the petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position on our objections to the conduct of these proceedings. They would now ask the Vice President to present her evidence and rebut whatever was said. But the thing is, how can we effectively rebut anything that was said on the spot without even having studied these documents?
11: Kung makarating sa Senado, hindi bababa sa 2/3 ng mga miyembro nito ang kailangang boto para makakuha ng conviction sa alinman sa Articles of Impeachment ayon sa saligang batas. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Kabilang sa mga hamon sa seguridad na kinakaharap ng mga bansa sa buong mundo, ang umuusbong na banta ng labanan gamit ang drone technology o unmanned systems. Kaya sumailalim sa counter-landing live fire exercise at iba pang pagsasanay ang mga tropa ng Pilipinas, Amerika at Japan para palakasin ang kanilang kakayahang depensahan ang himpapawid at mga baybayin. Bahagi po ang mga military drills na ito ng Balikatan 2026. Nagpapatrol, Bianca Dava.
20: Sunod-sunod ang pagpapakawala ng rockets mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng United States Army sa kunwari targets sa dagat ilang kilometro mula sa dalampasigan ng Lawag City sa Ilocos Norte. Ang HIMARS ay isang rocket launcher na nakakabit sa isang 5-ton truck. Kaya nitong magpakawala ng hanggang 6 na magkakasunod na guided missiles at dinisenyo para sa mas asintado o precision strikes at mabilis na ma-deploy kung saan kinakailangan.
21: As a rocket capability, that capability extends the reach of our forces, and we're training with the Philippine Army and as well as with the Japanese in their rocket capability.
20: Counter-landing ang tawag sa pagsasanay na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Sa drills ngayong araw, higit 800 sundalo mula Pilipinas, Amerika at sa unang pagkakataon, active participants mula Japan ang lumahok. Sa pagsasanay, layo ng mga pinagsanib na puwersang pigilan ang paglapit ng kunwari kalaban bilang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Pinalipad ng US Army ang mga AH-64 Apache attack helicopter nito at nagpaputok ng ammunition. May floating targets ding pinuntirya ng 105mm howitzers at several light tanks ng Philippine Army. Isang sea drone ang nag-assess kung natamaan ba o hindi ang mga targets sa laot. Ipinamalas din ng Amerika ang lakas ng Javelin weapon system nito. Mula rito, inilunsad ang mga Stinger missile na tumama sa mga target na drone. Sa ganitong drills, nahahasa at lumalakas ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas, US at Japan na labanan ang banta ng umuusbong na drone warfare.
21: The training that we're conducting as part of Exercise Balikatan is becoming more complex across all domains, air, sea, and the land. We look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea. All of our like-minded nations are working towards having more capability that we can use unmanned systems to support our defense and our activities and our training.
20: Sunod-sunod ring nagpaputok ang mga sundalong Pilipino, Amerikano at Japanese sa umano'y mga kalaban na nakasampa kunwari sa dalampasigan. Sa unang aktibong pagsali ng Japan sa Balikatan, tiwala ang Pilipinas at Amerika na mas napalakas pa ang kooperasyon at interoperability o magkakatuwang na pagkilos ng mga tropa at gamit sa pagharap sa mga posibleng banta.
22: I think we have attained our objective that we will be fighting, training to fight together with the Japan Ground Self-Defense Force, bringing in their equipment. They were able to see how they can interoperate, not this time not just with American forces but with the armed forces of the Philippines.
21: Amazing work by our Japanese forces.
23: It is a very great experience for us. I believe to make our band, show the band strong, we made it.
20: Nilinaw ng mga opisyal na walang kinalaman sa anumang sitwasyon at hindi rin nakatuon sa anumang bansa ang pagpili sa Ilocos Norte na lugar ng counter-landing exercise.
22: The terrain here in this part of Northern Luzon is very appropriate for the exercise that we have just performed. So it allows us to maximize checking our capabilities, our tactics, techniques, and procedures. And that is why this area has been chosen. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the shore, but not, and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
20: Sa Miyerkules, isang maritime strike ang isasagawa sa Balikatan na palulubugin ang mock target, ang decommissioned Philippine Navy warship na BRP Quezon sa dagat na sakop ng Paway. Bianca Dava, ABS-CBN News, Lawag, Ilocos Norte.
9: Gretchen, may nanalo na. At bukod nga sa aura at talino, hinangaan din ang galing sa pasarela o estilo ng pagrampa ni Miss Universe Philippines 2026 Bea Millian Windorsky sa Coronation Night itong Sabado. Ang tanong, ano ba ang kanyang pasarela journey?
0: At ibi ang signature Liad pose, ang isa sa highlights ng performance ni Bea Millian Windorsky sa pageant, bukod pa sa kanyang confidence at stage presence. Ayon sa kanyang coach sa pasarela na si Ian Mendahar na founder din ng Cambot Studios, bago magsimula ang kanilang training, aminado si Bea na isa sa mga aspetong kailangan niyang pagbutihin ay ang kanyang pageant walk. Mabilis anya nag-improve si Bea dahil sa magandang attitude at pagiging cooperative, handang matuto at pagiging hardworking. Kumpiyansa si Mendahar na lalo pang gagaling si Bea habang naghahanda sa pagsabak sa international stage sa ilalim ng training ng binansagang queen maker na si Jonas Gafford. Samantala, bilib din ang pageant veteran sa sina Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados at Miss Grand International 2024 CJ Opiasa sa ipinakitang consistency ni Bea. Tiwala silang may laban ang Pilipinas sa darating na Miss Universe 2026 na gaganapin sa Nobyembre sa Puerto Rico.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pakikipag-away, ayo pang hindi mabuting asal ng ilang turistang Israeli sa Siargao, hindi kukonsintihin ng embahada ng Israel. Ilang lalaki nagsagupaan sa piyesta sa Capiz. Bagyo, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawaging Kaloy. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
24: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Naglilingkod sa Pilipino saan sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
3: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Abogado ni Jay Sonza na nawagan na i-release na ang kanyang kliyente matapos ito makapaglagak ng piyansa. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
25: Nanawagan si Attorney Mark Tolentino, Legal Counsel to Jay Sonza sa National Bureau of Investigation na i-release na mula sa NBI Custodial Facility ang kanyang kliyente matapos makapaglagak ng piyansa at nakakuha ng release order mula sa korte. Pumiling si Attorney Tolentino na sana ay makalabas na si Sonza for humanitarian reason dahil matanda na ito at may karamdaman. Dagdag pa na abogado, naghihintay pa sila ng clearance mula sa NBI kaya hindi pa ito makalabas ng detention. May nakita kasi anya ang NBI ng ilang mga hit o dating cases laban kay Sonza pero maliliit lamang ito at ang iba ay dismissed na kaya kailangan pa ng clearance mula sa NBI. Matatandang inaresto si Jay Sonza noong Biyernes sa bisa na arrest warrant na inilabas ng Pasay RTC dahil sa kasong may kinalaman sa paglathala ng mga umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol per Dizon DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
3: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
26: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: TV Patrol sa DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Pasintabi sa mga manonood, maselan ang tema ng balitang ito. Sinagip ng NBI ang anim na magpipinsang menor de edad na biktima ng online sexual abuse. Ibinibenta umano ang kanilang mga hubad na larawan at maseselang video ng nanay ng apat sa mga biktima. Mas masaklap ang ina mismo ang umaabuso sa mga bata. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
8: Sa tip ng Australian Federal Police at pakikipag-ugnayan sa NBI Human Trafficking Division, natuntun sa isang liblib at bulubunduking lugar sa Bisig, Surigao del Sur, ang anim na magkakamag-anak na biktima umano ng human trafficking. Tatlo sa kanila ay lalaki at tatlo ang babae. Lahat sila menor de edad mula 8 hanggang 17 taong gulang. Ang itinuturong bugaw, ang sariling ina ng dalawa sa mga biktima na tsahe ng dalawa pa at kapitbahay na natitirang dalawang bata. Sa investigasyon ng NBI, ang suspect mismo ang gumagawa ng kahalayan sa mga anak at pamangkin at kinukunan niya ito ng larawan at video. Ibinibenta mo na niya mga ito online sa mga parokyanong Australiano. Isinagawa operasyon matapos makatanggap na impormasyon mula sa Australian authorities na naaresto nila ang isang Australianong sangkot umano sa human trafficking.
12: Ang nahuli po natin dito, yung local facilitator na siyang nagpapadala ng mga child sexual abuse and exploitation materials. And based sa investigation natin, 4 na taon na pong ginagawa itong illegal activities itong ating local facilitator.
8: Na-recover sa suspect ang mga cellphone at ibang gadget na may lamang mga maseselang video at larawan na ipinapadala umano niya sa mga kliyente sa ibang bansa. Sinampahan ang suspect ng kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. At dahil magkakamag-anak ang anim na menor de edad na biktima at ang suspect, ilalayo muna sila sa kanilang pamilya habang idadaan sila sa psychosocial counseling ng DSWD. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
26: Sumiklab ang gulo sa gitna ng pagdiriwang ng pista sa Panay Capiz Linggo ng gabi. Sa video, umaatika po ang sapakan ng mga lalaki. Bumagsak na ang isa pero pinagsusuntok at pinagtatadyakan pa rin ng kaaway niya. Nahirapan pa ang mga pulis na umawat dahil sa dami ng mga sangkot sa rambol. Nagsimula umano ang gulo nang magkainitan ang dalawang grupo sa kasagsagan ng sayawan. Pinagdadampot sila ng mga pulis at sasampahan ng reklamong alarm and scandal. Sa Rojas City, Capiz, sa pool din sa video ang bugbugan ng dalawang grupo noong Biyernes ng gabi. Sinamantalang upaka ng ilang lalaki ang isang kaalitang natumba sa kalsada. Nahinto ang rumble matapos silang awatin ng mga bouncer sa lugar. Napag-alamang pare-parehong galing sa inuman ang mga nagsapakan. Nakaalis na sila sa lugar nang dumating ang mga rumisponding tauhan ng Rojas City PNP. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Mission accomplished ang fourth civilian mission ng ating ito, Coalition sa Pag-asa Island, sa kabila po ng pagbuntot ng Chinese vessels sa kanilang grupo. Pumalag naman ang Chinese embassy at sinabing illegal ang ginawa ng atin to at iginit po ng embahada na ang China ang may karapatan sa Sandy Cay na pinuntahan ng mga sibilyang Pinoy. Nagpapatrol, Francis Orsio.
27: Naisakatuparan ng ating ito koalisyon itong linggo ang jet ski ride at pagtirik ng pandila sa Sandy Cay 2 na sakop ng territorial waters ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Para sa grupo, tagumpay ang kanilang mission sa Pag-asa Island pero ang China kinundina ang kanilang aksyon. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang Sandy K2 na tinatawag nilang Tianjiao ay bahagi umano ng Nansha Islands ng kanilang bansa. Iginiit ng China na ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga tauhan sa nasabing reef ay ilegal at paglabag sa kanilang soberanya. Pero pumalag dito ang mission commander ng Atin Ito Coalition.
10: Klaro naman na ang Pag-asa Island ay integral part ng Pilipinas. In fact, ang nag-a-administer dyan ay yung local government ng kalayaan. Klaro na tayo ang sumusunod sa batas at sila ang sumasakop illegally at patuloy na hindi sumusunod sa UNCLOS.
27: Anila, hanggang sa pagsasagawa ng kanilang patriotic jet ski ride ay patuloy pa rin sa pangaharas ang mga barko ng China. Ito'y matapos buntutan at lapitan ng isang People's Liberation Army Navy vessel, ang mas maliit na barkong ML Chawi na pinagsakyan ng jet ski ng grupo.
10: Nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chawi. Buti na lang nauna yung Chawi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Isa, imagine yung Navy ship ay umabot hanggang around 1,000 yards.
27: Ngayong Lunes, nakabuntot na naman ang dalawang China Coast Guard vessels na may bow numbers 3103 at 3303 sa MV Kapitan Felix Oca habang naglalayag sa loob ng ating exclusive economic zone pabalik ng Maynila. Nakabantay ang Philippine Coast Guard sa barko ng civilian mission hanggang makarating sa kanilang destinasyon. Inaasahang Martes ng gabi tuluyang matatapos ang mission ng Atin Ito pagkarating sa Maynila. Francis Orsio, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
1: Awat muna sa pag-u-order ng petrolyo ang gobyerno dahil sa kakulangan ng storage facility na pag-iimbakan ng langis sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran sa Middle East. Samantala, mahigit 2 piso kada litro ang taas presyo sa diesel at gasolina, pero may rollback pa rin namang mahigit 3 pesos sa kerosene.
13: Nagkukumute na pauwi ang empleyadong si Mark imbis na gumamit ng sariling sasakyan. Bago pa man umabot ng 100 pesos kada litro ang diesel, nagpa siya na siyang mag-public transport muna pauwi ng bahay araw-araw.
14: Medyo at least kailangan mong mag-taste ng konti kasi nga medyo mahirap talaga yung ano ngayon dahil mataas nga yung gas at saka yung diesel.
13: Ang perang natitipid, ginagamit niya sa iba pang pangangailangan. Kaya tuloy muna si Mark sa pagkukumute hanggat hindi pa bumabalik sa 60 hanggang 70 pesos ang litro ng diesel.
14: Tingin ko, hindi lang din naman ako yung nag-a-adjust ngayon. So tingin ko marami rin, lalo sa middle class na mga tao na nag-a-adjust.
1: Pero mukhang matatagalan pa bago muling magamit ni Mark ang kanyang sasakyan bilang service vehicle sa trabaho. E papano, tataas na naman bukas ang presyo ng diesel at gasolina ng mahigit 2 piso kada litro.
13: Pero ang kerosene, rollback naman na mahigit 350 pesos. Sa ikapat na sunod na linggo, mismong DOE ang nagkikwenta ng galaw sa petrolyo dahil sa umiiral na National State of Energy Emergency. Sa isyu ng supply, halos 54 na araw pa rin ang average na inventaryo ng petrolyo ng Pilipinas. Kaya tigil muna sa pag-o-order ulit ng langis dahil wala nang paglalagyan.
15: Kahit dagdagan natin yan, wala po tayong storage facility na maka-accommodate another million liters. So, tina-timing lang po kung kailangan na at meron tayong space.
13: Pero kahit sagana pa ang supply ng petroleum products sa Pilipinas, mahal pa rin ang presyo. Kaya kanya-kanyang diskarte pa rin ang mga motorista. Ang iba, hindi na nagpapa-full tank. Pero si Dexter, iba naman ang ideya.
16: Pag one half, nagpapakarga na ako para hindi ganun kabigat yung pagpo-full tank.
1: Okay. Tapos ngayon, full tank ulit?
16: Full tank kasi alam ko, tataas bukas.
13: May good news naman dahil nationwide na ang 10 piso kada litrong discount sa mga jeepney at UV Express drivers. Ang bad news, diesel lang ang may discount at hindi kasali ang mga gasolina ang ikinakarga gaya ng taxi at TNVS drivers, pati na ang rider at motorcycle taxis.
15: Hindi naman na walang plano sa gasolina, pero sa ngayon po, baka hindi po ma-implement ng maayos kung mag-expand na tayo na habang hindi pa naaayos yung system pa lang para lang sa diesel.
13: Samantala, kahit increase na mahigit piso kada litro ang lumabas sa kwenta ng DOE, nag-anunsyo pa ng rollback si Regasco President Arnel T. 2 pesos kada kilo o 22 pesos kada regular na tangke ang bawas presyo ng Regasco simula bukas dahil sa pagbaba ng shipping cost.
17: So we need to be transparent and reflect whatever changes
11: whether it is increase or decrease. But this time, pababa po kasi ang presyo ng shipping cost. Kaya po, we have to reflect it.
13: Pero kahit nakailang bawas presyo na, naglalaro pa rin sa mahigit 1,000 hanggang 1,700 pesos ang presyo ng kada regular na tangke ayon sa datos ng DOE. Kaya nasa 30% ang nabawas sa konsumo ng LPG sa Pilipinas. Magpapalabas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause orders laban sa 21 transport network companies. Ito'y kaugnay ng umano'y pagdaragdag ng mga unit o sasakyan nang walang pahintulot ng ahensya. Bibigyan ng mga TNCs ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat suspindihin o bawian ng permit. Ayon sa LTFRB, kapwa lagpas na ang motorcycle taxis at TNVS units sa itinakdang limit ng ahensya para sa buong bansa.
17: Yung pag-submit ng names is not by itself the penalty, no? Ang penalty dito really is yung pag-onboard nila ng masasakyan with the drivers, of course, no? Na walang pahintulot sa LTFRB, wala pang authority galing LTFRB. That's tantamount to colorum activities.
13: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umuulan-ulan na sa ilang lugar. May sama ba ng panahon ang naaasahan ngayong linggo?
18: Alvin, tama kami mga pag-ulan pa, lalo sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms ngayong linggo. Pero bago yung thunderstorms, meron pong mainit at maalinsangang paring panahong aasahan. At may dalawang low pressure area na nabuo ngayong Lunes ng umaga mula sa kumpul ng ulap sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Yung unang LPA na sa layong 1,265 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, habang yung pangalawang LPA naman mas malayo, higit 2,700 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon po, wala pang epekto sa ating panahon ang mga LPA na ito. Bukas, posibleng makapasok na ng Philippine Area of Responsibility yung mas malapit na LPA. Hindi po ito inaasahan na magiging bagyo, pero posibleng magpaulan sa may Visayas at Mindanao bago mag-weekend. Yung ikalawang LPA po ang may tsansa na maging bagyo. Papasok po ito ng PAR sa weekend bilang bagyo na tawagin sa local name na Kaloy. Ito po ay kikilos pa-northwest o pahilagang kanluran. Mananatili po ito sa gitna ng dagat at hindi tatama o makakaapekto sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Pero magbabago pa yung ating pinapakitang forecast, kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Samantala, patuloy po ang pag-iral ng mainit maalinsangang panahon at ngayong Lunes ng hapon, 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Natala po iyan sa Dagupan City at sa amin sa Virac, Catanduanes. Bukas naman, Martes, 15 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index. 44 degrees Celsius ulit sa Dagupan at sa Mambusao, Capiz. 43 degrees Celsius naman sa may Aborlan, Palawan, Borongan City, Dumangas, Iloilo, maging sa Iloilo City at sa Virac, Catanduanes. Kaya kapamilya, manatili pa rin ligtas sa heat stress, iwasang mabilad sa direktang arawan, magsuot ng presyong damit, gumamit ng payong at dalasan po ang pag-inom ng tubig. Patuloy naman ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan sa ulan. Lunes ng umaga, ito po ay nasa taas na 182.54 meters o higit 2 metro na lang mula sa kanilang operating minimum level na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 5 sa Mindanao, araw po at mainit maghapon sa maraming lugar, pero may aasang mga pag-ulan sa umaga at tanghali dito sa may Zamboanga Peninsula at sa may Basilan. Mas maulan sa hapon, natutuloy po hanggang pagsapit ng gabi sa Zamboanga, maging dito po sa may Lanao Provinces, at meron pang aasahang kaunting ulan dito sa may Cotabato. Sa Visayas, may ulan sa madaling araw, dyan po yan sa may Samar, Northern Negros at sa Panay. Sa tanghali, mas maulan dito po sa bahagi ng Samar Island, kakalat din yan sa may Biliran at Northern Leyte pagsapit ng hapon. At uulan muli sa Northern Samar at sa Leyte pag lumalim ang gabi. Maulan din sa Central at Southern Palawan mula po yan bago magtanghali hanggang paglubog na ng araw, pero pagsapit ng gabi halos wala ng ulan sa probinsya ng Palawan. Sa Luzon, uulan po sa umaga dyan sa bahagi ng Mindoro, habang maghapon namang may kalat-kalat na ulan dito po sa Kabikulan kasama na ang probinsya ng Albay, kung saan nga po makapal ang nabugang abo ng Bulkang Mayon. Mas malakas po ang buhos ng ulan sa hapon sa probinsya ng Masbate at meron din pong thunderstorm dito sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa gabi, maulan dito sa Marinduque at gayon din dyan sa bahagi po ng Pangasinan. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index, base po yan sa The Weather Company. At bagamat yung okasyon na kukulimlim, mananatiling mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Kapamilya, nianig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar Lunes ng hapon. Nakuha ng video ang pagtakbo palabas ng gymnasium ng mga estudyanteng dumadalo ng isang training sa Silvino Lobos, Northern Samar, nang magsimulang yumanig ang lupa. Kwento ng video uploader na si Arjun Aseo, may narinig din silang parang umuugong kasabay ng pagyanig. Lumikas din sa open grounds ng paaralan ang mga mag-aaral at empleyado ng Eastern Visayas State University at Tacloban City. Sinuspindi muna ang pasok sa pamantasan ngayong hapon at magpapatupad muna ng asynchronous classes bukas upang masigurong ligtas ang mga gusali mula sa lindol. Pansamantala rin nahinto ang sesyon ng Sanguniang Panlalawigan ng Cebu dahil sa lindol. Nang matiyak namang ligtas na ang sitwasyon, muling bumalik sa gusali ang mga kawani ng Kapitolyo. Natukoy ang epicenter ng lindol sa bayan ng San Julian sa Eastern Samar. Naitala ang intensity 5 na pagyanig sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban, Sorsogon, at intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Atin po ang update sa ligay ng panahon at lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
7: At susunod, botohan sa Kamara at Senado kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. May pilitan nga ba? At SNEAR, nagbahagi ng diskarte at kaalaman para sa mga nais sumabak sa mundo ng content creation. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
0: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: TV Patrol sa DZMM.
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
20: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at Pagcor.ph.
0: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
22: Ka! Kaya pa ganyan!
23: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
24: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
28: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
24: ikaw ang liwanag sa lilim.
28: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
29: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
3: Narito pong muli ang pag-uulat ng ating Radio Patrol. Ilang mambabatas wala namang plano o isang mambabatas walang planong dumalo at lumahok sa botohan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, Radio Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
4: IME, ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na tungkol sa katotohanan kundi kapangyarihan. Ito ang sinabi ni Caloocan City Representative Edgar Erice kasunod ang kanyang pahayag na hindi siya dadalo sa plenary session para bumoto sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Giit ni Erice na ito'y mapait na alitan ng dalawang dating magkakampi at sinabing hindi na ito unity kundi di-uni-away o uninakaw-umano. Dagdag pa ng mambabatas na ayaw niyang maging bahagi ng anyay political spectacle na hindi naman mapapakinabangan ng mga Pilipino. Nagpahayag din siya ng pagdududa sa sinasabing bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at tinawag na hoax o kalokohan. Nirinaw naman ni Erice na hindi siya namamangka sa ilog ng mga Duterte o mga Marcos. Hindi rin anya nagpatawag ng pulong ang Liberal Party tungkol sa impeachment complaint kung kaya iginiit niyang mayroon silang karapatan para sa conscience vote. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareha.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM Numero uno sa aksyon.
5: What if your phone could be your front row seat?
6: Playtime Entertainment launches PT Idol.
5: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
6: Where talent takes the spotlight.
5: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: TV Patrol sa DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: TV Patrol sa DZMM.

0: nagkakapwersahan na umano sa hanay ng mga senador at kongresista sa issue ng pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo naman ang liderato ng Senado na patuloy ang paghahanda nito. Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Nagkakapilitan, gipitan at takutan na umano sa Kamara at maging sa Senado para bumoto pabor sa impeachment sa Kamara at malitis at mahatulang guilty sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ayon niyan kay Senador Amy Marcos.
2: Nung una, di ba sinabi ko, three little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. E ano ba ito, nananakot?
1: Ito rin nanaon ang paratang ni Davao City Representative Paulo Duterte nung isang linggo. Sabi naman ni Senador Robin Padilla, kukontrahin nila ang impeachment trial.
3: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
4: Mm-mm.
3: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose.
4: So sana
3: huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
1: Ipinaliwanag din niya ang tingin niya sa kanyang papel bilang bahagi ng minorya at bilang senator judge.
3: Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Pero siyempre, iba yung political, iba yung hope. Kailangan maintindihan natin.
1: Kung si Senator Jingo Estrada ang tatanungin, ayaw na sana niya ng impeachment trial pero wala sila magagawa kung aakyat ito sa Senado.
5: Ako, yung sana magulo siya yung bansa natin, masyado na moral. Eba, kung sana, ako, I'll say it time and again,
1: Nilinaw naman ni Senate President Vicente Soto III ang proseso at aksyon ng Senado oras na mayakyat ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte.
6: Kasi sa aming pananaw yan, pag pinadala sa Senate yan, it's the Senate President that receives it. It will be the action of the Senate as a whole.
7: So ibig sabihin?
6: I will be the catalyst or the initiative to bring it to the floor. Forthwith, I plan to convene this report. I convene. Pero the trial proper will take some time because may mga ikanang preparation dyan.
1: Dagdag ni Soto, pasasagutin muna ang impeached official at saka dadaan pa sa pre-trial kung saan magsusumite ang House Prosecution Panel at defense ng mga dokumento at ebidensya.
6: We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response. Mm-hmm. And then we go into pre-trial. And then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time.
1: Kumatuloy ang paglilitis, tiniyak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na susunod ang minorya sa mga patakaran.
8: We follow all the rules and the procedures. Guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority.
1: Sa flag ceremony ngayong Lunes ng umaga, sinabihan ni Soto ang mga empleyado ng Senado na maghanda sakaling madagdagan ng trabaho sa mga darating araw. Samantala, duda naman si Senator Erwin Tulfo na mapapalitan si Soto bilang Senate President sa ngayon. Sakaling matuloy ang paglilitis ng Vice Presidente, ang Senate President ang magsisilbing presiding officer. RG Cruz, ABS-CBN News.
9: Tinawag na fake news ng kampo ni Mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio na mayroon umanong mahigit na 6 na bilyong piso sa bank account nila ng Vice Presidente. Nagbabala din ang mga abogado ni Carpio sa media na maghinay-hinay sa paggamit ng report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagdedetalye ng bank transactions ng mag-asawa dahil sa posibleng paglabag sa batas. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
10: Wala siyang ganong pera.
11: Ito ang binigyan diin ng mga abogado ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio nitong Lunes. Tinawag ng abogado ni Carpio na chismis at fake news ang mga lumutang na detalye ng bank transactions ng mag-asawa sa House Impeachment Proceedings laban sa bise, na ayon sa Anti-Money Laundering Council ay umabot na sa higit 6 na bilyong piso ang halaga mula 2006 hanggang 2025.
10: Marites po yun. Ha? Marites lang. Chismis.
12: Parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion
7: Pero hindi na pinaliwanag paano nila nakuha ito. Diba? Half-truth eh. Talaga propaganda.
11: Paliwanag ni Danao, ang ginawa at ipinresenta ng AMLAC sa Kamara ay pinagsamang halaga ng mga transaksyon ng mag-asawa, kabilang na ang withdrawal at deposit sa bangko. Dagdag ni Danao, batay sa mismong report ng AMLAC, nagkaroon ng system glitch ang naturang bangko noong Abril, kaya lumabas ang umani 2 bilyong pisong transaksyon dito.
7: Sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yun, 2M lang daw. So, ito pong ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to.
11: Pero, para kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, katakataka pa rin umano ang total transactions ng mag-asawa.
12: It doesn't change the fact that the inflows are still in the billions. Hindi ba? And ultimately, who are these personalities? Public servant? Lawyers? Losing businesses?
11: Sa isang pahayag, sinabi ng bangko ni Nacarpio na sumusunod sila sa lahat ng batas at regulasyon, kabilang na ang pagtalima sa Anti-Money Laundering Act, kung saan required ang pag-uulat sa otoridad kung kinakailangan. Iginit din ng BPI na hindi sila naglalabas ng impormasyon ng kanilang kliyente, maliban na lamang kung ipinag-utos sa ilalim ng legal na proseso. Hindi nabanggit sa pahayag ang naiulat na system glitch. Natanong ang mga abogado ni Carpio kung magkano lang talaga ang pera sa bangko ng kanilang kliyente, pero sabi ni Danao at Abayon, hindi obligasyon ni Carpio na isapubliko ito dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceedings. May paalaala rin ang mga abogado ni Carpio sa mga miyembro ng media sa paggamit ng ulat ng AMLAC tungkol sa mag-asawa, bagamat nilino nilang hindi nila pinagbabantaan ang mga mamamahayag.
7: Hindi pwedeng ilantad, mas hindi pwedeng ipakita ng media yung mga alleged bank transaction reports. Dahil mismo sa batas po, di ba, pinagbabawalan ang media na ikot, pakita yung mga transaction na yon.
11: Nitong April 27, inireklamo ng kampo ni Carpio ang mga opisyal ng AMLAC at ilang mambabatas dahil sa anilay paglabag sa Data Privacy Law, Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law. Samantala, nagsumite ang kampo ni VP Duterte ng kalilang tugon sa counter-affidavit ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga na kinasuhan ng bise ng perjury. Sabi ng abogado ng vice-presidente, hindi nasagot ni Madriaga ang mga inilatag nilang argumento sa piskalya.
13: In fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discovery namin na nagsisinungaling na naman siya.
11: Sabi ni Panelo, hindi maaaring gamiting batayan ang mga larawan sa ilang virtual meetings ni Duterte noong Enero 2022, kung saan naimbitahan din anila si Madriaga para sabihing magkakilalang tunay ang dalawa at may malapit silang ugnayan. Dagdag niya, may mga testigo at dokumento sila na magpapatunay na hindi konektado at hindi naging empleyado si Madriaga sa anumang sangay na pinamumunuan ng pangalawang pangulo. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
14: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Barangay Makikinabang sa General Trias, Cavite ngayong Lunes. Layunin umano ng programang direktang maipaabot ang tulong ng gobyerno sa mga komunidad. Kabilang sa mga inaasahang tulong sa ilalim ng programa ay ang ayuda sa mga barangay, kung saan bawat barangay ay tatanggap ng 200,000 piso mula sa Social Civic Projects Fund para sa kanilang mga lokal na proyekto. Kasama rin sa programa ang pamimigay ng 10 kilong bigas kada 2 buwan para sa mga pamilyang nangangailangan. Mayroon ding suporta sa pag-aaral, kung saan 5 iskolar bawat barangay ang makatatanggap ng 20,000 piso bilang tulong sa kanilang matrikula at allowance sa kolehiyo.
15: Kung mapaganda natin ng mabuti ito at mapagmakita natin na magandang takbo, pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin.
0: Hindi binigo ng tambalan Kim Chu at Paolo Avellino ang kanilang fans sa US at Canada para sa Love Kim Pao World Tour. Matapos dumagundong ang kilig sa Redwood City at Anaheim sa California, nagpatuloy sa Edmonton at Toronto, Canada ang pagpapakalat ng positive energy sa Love Kim Pao Show nitong Biyernes at Linggo. May kantahan, sayawan, games at iba pang paandar para sa fans. Gina G na rin na nagpasaya sina dating PBB housemate at tawag ng tanghalan winner Carmel at comedian host na si Poca. Pagkatapos sa US at Canada, inaasahan namang dadalhin ang Love Kim Pao Tour sa mas marami pang bansa.
16: Susunod, ilang turistang Israeli na iulat na ng gulo at nanakit ng ilang residente sa Siargao. At fans, handa na kaya sa pahinga ng tambalang Donnie at Belle. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: DZMM numero 1 sa aksyon.
18: Ang oras, alas 7:33 ng gabi.
19: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
17: TV Patrol sa DZMM.
20: What if your phone could be your front row seat?
21: Playtime Entertainment launches PT Idol.
20: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
21: Where talent takes the spotlight.
20: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ang galing! Pang matagalan!
23: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
22: Babe, ano ever best decision mo in life?
23: Siyempre, building a home with you.
17: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
22: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
24: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
22: Ay, malabo.
24: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
22: Para malinaw.
25: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
26: EO, love your eyes.
17: DZMM, numero uno sa aksyon.
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: What if your phone could be your front row seat?
21: Playtime Entertainment launches PT Idol.
20: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
21: Where talent takes the spotlight.
20: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver.

0: 5 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: TTZMM Numero Uno sa Aksyon! Naglilingkod sa Pilipino saan sa mundo. TZMM Radyo Patrol 630.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Patay ang isang babae matapos barilin ng malapitan sa Pigkawayan, Cotabato nitong Sabado ng gabi. Ayon sa Pigkawayan Municipal Police Station, bumibili lang ng ulam sa tindahan ng biktima. Nanlapitan siya ng isa sa dalawang suspect saka binaril sa ulo. Dead on the spot ang babae habang mabilis na tumakas sa mga suspect sa kayang motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang isang bala ng caliber 45 pistol. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng mga suspect.
1: Pansamantala ng nakalaya matapos magpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonza para sa kanyang kaso, kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Pasado alas 8 ng umaga, dumating sa Pasay RTC Branch 118 ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Nakatakda siyang basahan ng sakdal sa kaso niyang unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Inaresto si Sonza Webes ng gabi sa kanyang bahay sa Quezon City. Kinwestiyon ng abogado ni Sonza ang jurisdiksyon ng Pasay RTC sa kaso.
3: The alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi na venue is jurisdictional in criminal case. Ibig sabihin doon, kung saan nangyari ang alleged crimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin na ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay?
2: Mali rin anya isa ng pangkaso na wala naman anyang kinalaman sa epekto sa estado ng taong bayan.
3: You say unlawful publication, kailangan it will endanger the state or the Filipino people. Yung pagtatanong ni Jason sa about sa health ng ating presidente, it will not endanger the state.
2: Sabi pa ni Tolentino, walang personal knowledge ang NBI na siyang nagsampa ng kaso. Illegal din naman ang pag-aresto sa weekend o sa gabi bago mag-holiday, lalo na kapag bailable ang kaso. Pero kinontra ito ng NBI.
4: Show me the law that saying that lahat naman yata tayo, nakita natin yung pinablish niya na peke na report. Pinagmamalaki pa ka ni Jay Sonza na talaga sa kanya nang galing.
2: Sa huli, hindi natuloy arraignment ni Sonza. Ipinagpaliban ito sa June dahil may pinapasumitin pang mga karagdagang dokumento ang WES. Pinagpiansa ng korte si Sonza sa halagang 10,000 pesos at naglabas ng release order para sa kanya. Dumating si Tolentino sa NBI Detention Center sa Muntinlupa para iproseso ang paglaya ni Sonza. Samantala, sa post na abogado, magbabayad din anya ng 36,000 peso bail ang isa pa niyang kliyente na si Jeffrey o Eric Celis na naharap din sa parehong kaso. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
5: Matinding trauma ang dinanas ng isang college student matapos ma-hold up sa Antipolo, Rizal. Habang pauwi galing sa paghahanap ng trabaho, ang suspect kabarangay ng biktima. Sa kuha po ng CCTV footage, iniabot ng suspect sa isang babae ang tinangay niyang cellphone ng biktima sa eskinita sa barangay Inarawan noong Martes. Ayon sa biktimang si alias Jane, malapit na siya sa kanilang bahay nang lapitan at tutukan ng baril ng hold-upper. Tinangay umano ng suspect ang kanyang cellphone at bag. Sa backtracking ng barangay sa CCTV footage, nakilala ang suspect at inaresto kinabukasan ng barangay public safety office. Pero hindi na na-recover ang cellphone ng biktima. Todo tanggi ang suspect sa paratang.

0: Nahaharap siya sa reklamong robbery holdup. May pangalan na ang name withheld na top notcher ng physical o physician licensure exam. Siya si Dr. Erwin Ken Parchaso na binalikan ang kanyang alma mater, bit-bit ang tagumpay matapos ang 3 taon. Nagpapatrol, Terry Aquino.
1: Tahimik, average ang performance sa klase at kabilang sa unang batch ng hybrid learning dahil sa COVID-19. Ganito inilarawan ang top-notcher ng physician licensure exam nito lang Marso na si Dr. Erwin Ken Parchaso.
2: Nagsasagot siya sa mga, pag may mga questions and answers, sabi ko nga performer, pero hindi siya yung maingay na malakas ang boses, low-key lang talaga siya.
1: Una niyang nakuha ang atensyon ng publiko dahil name withheld ang nakalagay bilang top notcher, imbes na mismong pangalan. Ayon kay Lyceum Northwestern University Vice President Dr. Marco Duque, standard verification process ito ng Professional Regulation Commission para sa matataas ang performance.
3: Nagkataka ako bakit ako katawag na ganyan. Regarding my board exam. Dapat bakit congratulations? Congratulations because bumagsak ako. So, apparently, sabi niya na congratulations. If you know the issue regarding the name withheld of the top one, apparently, that's it.
1: Mula sa Lyceum Northwestern University, sumabak si Dr. Ken Parchaso sa mga pagsubok habang nagpupursige sa karera at sa personal na buhay. Matapos ang 3 taon, binalikan niya ang universidad na luminang at nagpayaman sa kanyang kaalaman at ang mga taong naging inspirasyon para hindi sumuko.
3: Yeah, I would, of course, thank my mentors. Kasi syempre, they were the one who molded me to be who I am today. Classmates as well, of course, yes.
1: Sa tagumpay ni Parchaso, isang aral ang tumatak at nais niyang ibahagi. Nasa hirap at mga pagsubok, huwag sukuan. Isipin ang inspirasyon at gawin ang direksyon. Pero higit sa lahat, magtiwala sa sarili at sa Diyos. Terry Aquino, ABS-CBN News.
4: Susunod, mga batikan sa pamahayag at entertainment, nagbahagi ng kaalaman sa Pinoy Media Congress. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: TV Patrol sa DZMM!
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, 16 minuto bago mag alas 8 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: TV Patrol sa DZMM.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
12: Hindi kukonsintihin ng Embahada ng Israel sa Pilipinas ang mga naiulat na panggugulo ng ilang Israeli tourists sa Siargao na inireklamo ng ilang residente. Isang code of conduct naman ang inilabas ng Department of Tourism Caraga para paalalahanan ang lahat ng turistang igalang ang mga regulasyon ng lokal na pamahalaan at maging mga lokal na isla. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
13: Sa videong kuha noong April 29, 2025 sa General Luna, Siargao, makikita ang isang banyagang lalaki na nanunuya at nakikipagsagutan sa isang grupo ng mga Pinoy. Isa si Alexis Gumera sa mga kaalita ng mga banyaga. Ayon kay Alexis, ilang beses na silang binabastos ng banyaga nang una nilang makasalubong ang grupo sa isang bar noong gabing iyon.
14: That night, nakita na namin sila, tapos they're obviously catcalling, parang, hey baby, hey baby. So, we noticed them already.
13: Kinausap ng isa sa mga kaibigan ni Alexis ang banyaga na nagpakilalang Israeli at tila ipinagmalaki umano ang giyera ng kanyang bansa sa Gaza. Dito na kumontra si Alexis at kanyang mga kaibigan.
14: Sabi niya, ah, yeah, because this is the best country in the world. And then sabi ko, no, it's not. So, yun ang sabi ko, no, it's not. And sabi niya, why, why? We killed all of Palestine. And then, doon na nagsabi yung guys na, no, bro, don't say that. Yung mga friends ko, free Palestine.
13: Dito na sila tinawag ng paulit-ulit na lady boy ng Israeli. Sa katabing resort ng restaurant kung saan nanunuluyan ang Israeli, nagtawag pa ito ng mga kasamahan at namato sa grupo nila Alexis, isa ang nasugatan sa mga Pinoy.
14: May isang girl na tamaan sa tenga. Tapos buti na lang dumating yung police, saka kami nakapunta ulit, saka din sila nag-stop ng pumamato.
13: Nagpa-blotter sina Alexis sa pulisya kinabukasan, pero umalis na sa isla ang mga Israeli.
15: Tabang! Tabang!
13: Abril ngayong taon naman, isang grupo rin ng mga Pinoy ang nagreklamo sa pulis dahil sa umano'y panghaharang sa kanilang kotse ng mga Israeli na nakamotorsiklo. Ayon sa incident statement, sinadyang harangin ng mga banyaga ang kanilang sasakyan. Saka sila nilapitan at pinagsisigawan at makailang beses umanong inaabot ang kanilang baywang. Ikinatakot ng mga Pinoy ang agresibong aksyon ng mga Israeli, lalo't may pasahero ring bata sa kotse. Ayon naman kay Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, nakarating na sa kanila ang mga insidente at sinigurong hindi nila kukonsintihin ang ganitong pag-uugali ng ilang Israeli tourists sa Siargao. Ayon kay Kirsch, dati na siyang nakipag-ugnayan sa Department of Tourism at nais niyang pumunta sa Siargao para makausap ang local government unit.
16: And if there's an Israeli tourist who had done wrong, he should be addressed. But I would urge and encourage you as media representing the situation not to paint all of Israeli tourism here as rotten apples, because that's very far from the truth.
13: Nilinaw naman ng Department of Tourism sa Caraga na dalawa lang ang naitalang insidente na may kaugnayan sa mga Israeli tourist. Sa kabila nito, nagpalabas ang kagawaran ng Code of Conduct para paalalahanan ang mga turista sa kanilang mga obligasyon habang bumibisita sa lugar.
17: Respect yung mga guidelines ng community and cooperate with everybody, no? Because we want to really maintain peace, safety and mutual respect in the destination.
13: Pinalawig naman ng Police Regional Office 13 ang kanilang Bantay Turista Program para tiyaking maayos ang sitwasyon sa isla at hindi na maulit ang insidente. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
0: Nagtipon-tipon muli ang mga communication students mula sa iba't ibang eskwelahan sa bansa para sa dalawang araw ng Pinoy Media Congress, tampok ang mga Batikan sa larangan ng pamamahayag at entertainment. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
18: Mula social media, streaming at pati artificial intelligence, tuloy-tuloy ang pagbabago ng media landscape. Hamon ngayon sa mga estudyante na aspiring communication at media professionals kung paano ito masasabayan sa tamang paraan. Ito ang tinalakay ng ABS-CBN Philippine Association of Communication Educators o PACE at Assumption College San Lorenzo sa Pinoy Media Congress 2026.
19: Through the years, this partnership has enabled us to reach thousands of students and educators across the country. What we have achieved together is a testament of the power of collaboration.
20: In a world shaped by headlines, hashtags, and digital conversations, you are builders of narratives that can shape perspectives and transform communities.
18: Kabilang sa mga nagbahagi ng expertise, sina ABS-CBN journalist Carmina Constantino, Alvin El Chico, at ABS-CBN News Chief Francis Toral. Pagpapaunlad ng edukasyon, musika at marikhaing content naman ang binigyang diin ni na Knowledge Channel Head of Platforms and Partnership, Danny Cedilla Cruz, ABS-CBN Music and Integrated Events Head, Roxy Likigan, at AVP and Head of Creatives Content and Operation ng ABS-CBN Music, Jonathan Manalo.
21: We believe that for an artist to truly soar, they need an entire village behind them.
18: Nagbahagi rin ng kanyang content-making knowledge ang social media personality at PBB Celebrity Collab Edition 1 alum na si Esnir.
22: Content creation is more than just having a cloud. It's instilling values
2: not just views. So meaning po nun, sa pag-content create, you have a big responsibility.
18: Tamang mindset din ang kailangan ayon kay Esnir.
2: Yung paggagawa ng content, para lang yan, mag-open ka na isang cafe. Mamimili ka kung saan lugar at kung ano yung pinaka-best market for you. You treat your viewers or your audience as your customers.
18: Nakisaya rin sa Pinoy Media Congress ang mixed VJs sa sina Robby Jaworski, Aya Almamari, at Jaren Garcia.
3: But the power of ABS-CBN has always been in its people. We have a family of employees, stars, journalists, and creatives that continue to believe in being in the service of the Filipino.
18: Inilusad ng ABS-CBN noong 2005 ang Pinoy Media Congress at nakatanggap na ng mga parangal mula sa International Association of Business Communicators Philippines, Philippine Quill Awards, at Public Relations Society of the Philippines, Anvil Awards. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Nagtagpo ang mga bituin. Nagharap ang stars ng Almost Us sa sina Fiang Smith at Jane Ibarra at Diamond Star Maricel Soriano. May big reveal naman tungkol sa Tayo sa Wakas movie ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
22: It's about responsibility.
23: Kala ko ba wala akong dapat patunayan sa'yo?
0: Hinarap ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano ang isa sa pinakamabigat at challenging role nila sa Tayo sa Wakas, ang huling pelikulang pagtatambalan nila sa ngayon. Sa gabay ni Direk Cathy Garcia Sampana, lubos muna nilang kinilala ang mga karakter na kanilang ginagampanan.
24: We started shooting, di ba Direk, nag-meet tayong lahat. We even talked about the things that wouldn't be in the movie itself, but we just need to know as Cisco and Cheska, yung na-imagine talaga namin kung ano yung pinagdaanan nila, saan sila ipinanganak, yung mga ganun.
25: Very, very excited na makita nila yung itong stage ng life and stage ng growth namin pareho.
26: Gumawa sila ng backstory, pati ng nanay at tatay nila. Yeah, so it was a process that I made them do and they were so excited about it.
0: 8 taon na mula nang nabuo ang konsepto ng magkasintahang magro-road trip para pagdesisyunan kung susuko o ilalaban ang relasyon nila. Ayon sa writer na si Vanessa Valdez, para sana ito sa ibang love team. Pero nakita nila ni Direk Cathy na swak ito kina Donnie at Belle.
26: This concept was already in existence as early as 2018. Si Donnie at si Belle pinag-audition namin 2019. Ang haba na ng history nila as a love team, no, as an on-screen couple, no. So sabi ko, pwede na kasi nire-require din ng kwento na dapat may history yung couple na binabalikan tayo. So kaya nung sinabi ng sila, tinweak ko yung story and may mga in-add coming element. There was no doubt that they can make this, that this is for them. And yes, you are right, when I saw them in the on the set, I know they were ready. Grabe inputs na mga yan.
0: Dagdag ni Direk Cathy, hindi lang sina Donnie at Belle ang ready para sa huling tambalan nila, kundi pati ang fans.
26: I'm very proud of them. Grabe yung support nila kay Donnie at Belle. If this is what it takes for them to grow and become better people.
0: Lubos rin ang suporta ng fans nina JM Ibarra at Fiang Smith para naman sa kanilang unang pinagdibidahang pelikula. Ayon sa dalawa, enjoy silang kasama ang fans tuwing nagpo-promo sila, lalo na sa ticket selling.
27: Every time naman po nagkakaroon ng way para makapag-banding kami sa mga supporters po namin, talaga susulitin po namin.
28: And type kami din yung nangihingi sa kanila na promo tayo. Favorite ko na siya eh. Sabi ko, saya na itong trabaho ah. So nadala ko na siya, so nag-enjoy ako every time na pumipindot-pindot ako sa ticket selling.
0: Sa gitna ng kanilang mall tour nitong linggo, na-meet nila sa unang pagkakataon si Maricel Soriano. Nakipagkwentuhan sila sa vlog ni Diamond Star na may pabaon agad para lumevel up pa ang aktingan ni na JM at Fiang. Pero secret na raw muna ito.
27: Pabaon agad na
28: technique.
27: Tip sa pagsigaw. So, sarap na baon po na.
0: Ipapalabas na sa mga sinehan ang Almost Us simula May 6. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Lunes na Lunes, Lunes mababay na, Lunes. Na agad.
12: Oh.
1: Gusto pa nga ni Karne, kikwento pa nga yeah, ng
12: pero, hindi, una, makasaysayan ngayon sa mababang kapulungan dahil bumoto na, ano ba, 55, no?
1: 55. Yes, yes, yes, yes, yes.
12: So, marami naman nagsabing they expect that. Ang tanong ngayon, makukuha ba nila ang numero 106. Sa mababang kapulungan sa plenary?
1: Yun ang mas exciting.
12: Yan, yan ang hamon.
1: Oh. Yun yung sa May
12: 11.
1: 11.
4: Oh, at ibang hamon naman yung kinakaharap ng mga kababayan natin sa Bicol.
12: Tama.
4: Naku, ang hirap rin naman nung mayon, yeah. Ano. Oh, so, oh, oh. Yung mga gustong tumulong, malamang ako pupunta dyan po ang Sagip Kapamilya.
1: Very good. Very good, Ate B. Oh. Lahat ng pwede natin, yeah, may tulong.
12: Alam kapag mo, ganyan ano, ba, Ate B, ikwento mo, like ito, no? Di nandun ang Pangulong Marcos Jr., siyempre may prioridad. Kung gusto mag-donate sa Sagip Kapamilya, pwede. Ano ba ang dapat?
4: Pwede. Usually, diba? Pag Sagip Kapamilya, the best talaga cash.
12: Okay.
4: Kasi mahirap ang ano, logistics.
12: Okay.
4: Pero normally, hot food yung mga mauuna dyan dahil apektado yung kabuhayan, walang mabibilhan, puro abo. So yun, yeah, yung siguro mga unang gagawin.
12: Yeah, yeah. Mm-hmm.
1: So, pero walang evacuation yun, ha?
12: Ano na?
1: Walang evacuation yun, ha?
12: Oo. Well,
1: kasi hindi pa naman na-raise yung alert.
12: That's true.
1: So pupuntahan nyo sa bahay.
12: Oo.
1: Isa-isahin nyo. I don't know kung pwede mag-donate ng panlinis. Ang pinaka-problema, linisin.
12: No, but totoo din yun, ha? Oo, pwede yun.
1: And maybe mask.
4: Okay. Ayun ang mahirap.
12: Mask din. So, mag-donate po kayo, ha, sa Sagip Kapamilya.
1: Very good.
12: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
4: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Lunes, partner.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Magandang gabi, Safer Philippines!
2: Wow!
1: Unang Lunes po ng Mayo, May 4, 2026. May the 4th be with you, partner.
2: Yeah.
1: Yan ang sabi sa Star Wars. May the 4th be with you. Ako po, Jeff Cabanas.
2: Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, bisyo alas 8 nyo na po. Spot Report na po ang inyong 8 o'clock habit.
2: Oo.
1: Eh, kamusta ang weekend, partner?
2: Lang.
1: Naglaba.
2: Medyo nakapagpahinga lang. Pero hindi tayo nakapaglaba, partner.
1: Bakit?
2: Dahil walang sampay.
1: Anyway, laundry.
2: Laundry lang. Pero importante, nakapagpahinga kayo paano, partner.
1: Importante ang pahinga. Kapag masisingit mo ang idlip, ano ka na agad ng idlip?
2: Oo nga.
1: Medyo i-maximize mo, partner.
2: Parang hindi
1: makabawi-bawi
2: na nga, parang hindi na idlip yun, partner. Kasi parang
1: maghapon?
2: Kinabukasan na ang gising.
1: Aba.
2: Dumating kasi nung Sabado, nagkaroon tayo ng rumakit tayo ng very, very light. Tapos pag-uwi natin, galing sa racket, umidlip tayo ng very, very light. Yun nga lang, ang gising mo na, kinagabi. Kinagabi
1: okay
2: na.
1: Nakabawi
2: okay naman ng pahinga.
1: Babawi ka. Lalo eh, huwag mo na hintayin umabot ka sa certain age, partner.
2: Ay!
1: Pagka umabot ka sa certain age, maglalabasan na ang sakit na tuhod.
2: Oo.
1: Medyo
2: nakakaramdam ka na ba ng mga ganyan?
1: Magigising. Hindi ko sinasabing ako.
2: Ay, hindi. Okay.
1: Pero minsan magigising ka na ng madaling hindi yung kaibigan ko yun.
2: Ay, yung kaibigan mo.
1: Minsan magigising ka ng this oras ng gabi.
2: Experience pa rin ng kaibigan mo.
1: Experience sa kaibigan ko. Mga madaling araw, gano'n. Hindi ka na mabalik sa tulog. Sabi niya.
2: Siguro yung mga ganyan partner na nakaka-experience ng ganyan, dapat nag-tsa-tsaan na. Diba? Yung mapapakalma na mga nerves.
1: Vitamina. Tapos
2: iwas-iwas na ng kape, no?
1: Oo, tsaka ka na, kumbaga subtract ka na ng mga isipin, no?
2: Ayan.
1: Yung mga bit-bit mo nung bata ka, wag ka dati big deal sa'yo nung kabataan mo. Ngayon, wala na sa akin.
2: Correct.
1: Magbawas ka na ng loob mo. Diba? Anyway, partner.
2: Ano?
1: Eh, napukaw ng atensyon ko yung nangyari dyan sa Siargao, mga Israeling ng gulo.
2: Ay, oo nga, yung kakapal ng fest.
1: At hindi ko mawaring maalala ulit ang ating best friend na si Vladimir... Vladimir nga ba yun?
2: Volodymyr.
1: Sodorovetsky. Diba?
2: Yeah.
1: Naalala ko lang. Sabi
2: na hanggang ngayon, partner, ay nagpa-post ng against sa Pilipinas dahil daw sa kanyang naranasang pangharas umano dito sa Pilipinas.
1: Eh, kung kami kaya ay patuloy din mag-post ng ginawa mo. Ano? Paalala kaya namin lagi yung panghahablot mo ng electric fan
2: doon
1: sa isang restaurant dyan sa BGC. Hinaras mo yung senior citizen.
2: Yung security guard.
1: Mm-hmm. Eh, talaga namang minaliit mo eh. Hindi
2: yung
1: ba,
2: sa tricycle driver, di ba?
1: Araw-arawin kaya natin. Kaya panawagan sa mga Pinoy, huwag niyong panoorin ng vlog niya.
2: Correct.
1: Di ba? Diba? Ganun lang yun. Anyway, partner, yun nga yung nangyari sa Israeli doon sa Siargao, hindi ba? Grabe naman yun. Ano, pambabastos naman.
2: Totoo, partner. At saka, alam mo, sabi nga doon sa report, parang proud pa raw na nangyayaring gera doon sa kanilang lugar.
1: Ibang klase ka rin.
2: Wow, ang dahi-dahi po mga kababayan po ninyo doon sa Israel.
1: Grabe
2: ang
1: ka, no?
2: Namamatay, nasasaktan at nawawalan ng tahanan dahil sa gera. Tapos, ikaka-proud mo dito sa Pilipinas.
1: Ay, ang pinupunto ko lang naman, partner, pag ho kayo nandito sa bansa o kung saan man ho kayo pupuntang bansa, ay sumunod ho kayo sa mga rules and regulations.
2: Tama.
1: So, dahil kami, siguro partner, I speak for all of our kababayans.
2: Mm-hmm.
1: Tayo, kapag ka tayo ay dadayo, inaalam natin ang mga bawal.
2: Correct.
1: Uy, bawal pala ang ganito dyan. Ma-o-offend pala sila kapag ganito.
2: Mm-mm.
1: Eh ako yun. Eh, di ba tayo mga Pinoy? Kaya wag naman ho kayong ganyan.
2: Tandaan nyo, nakikibansa lang kayo. Hindi ho.
1: Amin yung mga magagandang beach na yan. Amin yan, ha? Dumadayo lang kayo
2: rito. At saka partner, hindi ka tagap-tagap yung mambastos ka
1: na
2: mga Pilipino.
1: Kaya nga,
2: maakala ninyo porket kayo yung mga
1: aresto.
2: Foreigner, mas mataas ng inyong level kasi sa mga Pilipinas. Nasa Pilipinas po kayo.
1: Ayan.
2: Wala
1: ho
2: kayo
1: sa
2: lugar ninyo.
1: Ma-aresto kayo, ma-block ka na.
2: Correct.
1: Ganun. Ayan. Yan po ha. Paalala ho sa mga may mga kakilalang mga foreigner na nandito, sabihin nyo yung behave.
2: Correct.
1: Mahirap po ngayon sa panahon ng teknolohiya, makuhanan ho kayo, viral na kayo. Nakaabot sa atin, hindi ba?
2: Sumbong agad sa mga pulis pag may mga pasok ho kayong nakita.
1: Ayan. Dapat pala sinumbong agad yun. Ang nangyari.
2: Nalate
1: yung pagka-report yun. Anyway, partner, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas sa oras bago pa tayo malate, ha? Ito na po, mga balita sa nakalipas sa oras.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Sa unang bugso ng balitaan, mga kapamilya kaserbiso, ay nakasalalay na po sa plenaryo ng Kamara ang kapalaran ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos pong aprobahan ng House Justice Committee ang committee report sa reklamo laban sa pangalawang pangulo, unanimously approved o aprobado ng lahat ng 55 miyembro ng komite ang committee report, kung saan nakasentro ang iba't ibang alegasyon kabilang ang maanomalya o manong paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa First Family. Nanindigan naman si Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na nakasunod sa konstitusyon ang mga pagdinig taliwa sa pahayag ng kampo ng Vice Presidente. Tiwala naman si committee member Terry Ridon na hindi magiging mahirap para makakuha ng 106 na kinakailangang boto para ma-impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Taliwas-aniya ito sa mga kumakalat na ulat na may mga kongresistang nais kumalas sa suporta sa impeachment. Sinabi ni Ridon na inaasahang mai-endorso ang committee report sa plenaryo bukas at pagbobotohan sa May 11.
2: Nanindigan naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na handa silang idepensa ang kanilang kliyente sakaling maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. Sa panayam ng ABS-CBN News Channel, iginit ni Attorney Michael Powan na hindi pinagsisisihan ng kanilang kampo ang desisyong hindi sumipot sa pagdinig ng House Justice Committee. Dagdag pa ni Powan, handa ring sagutin ng defense team ang alegasyon ni dating Senator Antonio Trillanes na nagkamali umano mga Duterte ng bilyon-bilyong pisong halaga na hindi maipaliwanag na yaman sa pamagitan ng mga tagong bank accounts, gayon din ang maanomalya umanong paggamit ng pondo at sinasabing koneksyon sa mga drug syndicate.
0: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Sa ibang balita naman, pumalo sa halos 200,000 individual o katumbas ng halos 56,000 pamilyang apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Malyon sa Albay. Sa tala ng Albay Provincial Information Office, 129 na barangay sa lalawigan ang apektado, kabilang ang 53 barangay sa bayan ng Oas, 41 barangay sa Ginobatan, 19 na barangay sa Ligaw City at 16 na barangay sa Kamalig. Tiniyak naman ng Office of the Civil Defense ang patuloy na tulong sa mga apektado tulad ng pagde-deploy ng water trucks, paglalagay ng water filtration systems at pagbibigay ng N95 mask.
2: Samantala, pasintabi po sa sensitibong balitang ito, sinibak na sa serbisyo ang punis na sinasabing nanggahasa sa babaeng walang malay sa Maynila. Sa desisyon ng Commissionan Bank, guilty sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang patrolman batay sa mga ebidensya kabilang ang kuha ng CCTV, testimonya ng mga nakakita at ng biktima at ang resulta ng medico-legal. Absuelto naman ang isa pang inireklamong pulis dahil sa kawalan ng ebidensya. Noong Enero, nakipagkita ang biktima sa kaibigang pulis na nangakong tutulong sa kaso ng live-in partner. Nag-inuman ang dalawa kasama ang iba pang mga kaibigang pulis sa kainan at karaoke bar hanggang sa nawalan ng malay ang biktima. Dito na umunod siya dinala ng suspect sa motel kung saan siya ginahasa. Gate ng Napol.com, walang puwang ang ganitong uri ng karahasang sumisira sa dignidad sa hanay ng pulis. Paglino lamang po sa Quezon City, naganap itong incidente.
1: Grabe yan, partner. Ano? Isipin mo, iti-take advantage mo. Ano? Mag-take diba? Advantage ka dun sa walang malay.
2: Correct. At saka, partner, nakipagkita yung biktima doon sa pulis para magpasaklolo, humingi ng tulong diba? Dun sa kaso na kinakarap niya or sa suliranin na kinakarap niya ng kanyang live-in partner. Pero, tapos, ganyan yung ginawa.
1: Inabuso.
2: Hindi ka tanggap-tanggap.
1: Diba? Lasing, tapos yung kahinaan, partner. Kung nakitaan kayo ng Commission and Bank ng Napol.com, nag-imbisiga talaga yung mga
2: correct.
1: Yan. Nasaan na yung polis?
2: Ano na? Nasa kustodiyan noong nakaraan, di ba? Ngayon ay sinampahan na ng, or sinibak na.
1: Iyan na nga ba sinasabi natin? Sa Samantala, nabigo po ang tangkang panloob ng hinihinalang miyembro ng termite gang sa pawn shop po sa Novaliches, Quezon City. April 22, nakarinig ng ingay mula sa manhole ang nagbabantay na security guard. Kaya nag-report po siya sa authority. Oh, grabe, partero. Parang teenage mutant ninja turtle ang datingan nito. Kinabukasan, na-discover na ho yung hukay. Isang hukay, gayon din ho yung ilang gamit tulad ho ng portable grinder, cutting disc, hydraulic jack, crowbar, at mga screwdriver. Abay, lumalabas po sa investigasyon na konektadong hukay sa pawn shop, kaya pinaniniwala ang pinagplanuhan ng tangkang panlulo. Ayan, nabisto kayo ngayon. Oh. And ang sasagawa na po ng follow-up operation ng QCPD para matukoy ang at ma-aresto ang mga suspect ba? Yun.
2: Mga kapamilya, kasado na ang taas presyo sa gasolina at diesel bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 2 pesos at 21 centavos kada litro ang taas presyo sa gasolina at 2 pesos at 66 centavos naman sa diesel. May rollback naman 3 pesos at 53 centavos sa kada litro ng kerosene at bunsod pa rin ho ito ng tensyon sa Middle East, gayon din ang patuloy na pagsasara ng Strait of Hormuz at paghina ng piso kontra US dollar. Samantala, may panibagong bawas presyo naman sa liquefied petroleum gas o LPG ang Regasco bukas. 2 piso kada kilo o katumbas ng 20 pesos kada ang tapyas sa kada regular na tangke ng LPG. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na batay ito sa sarili nilang kwenta kasunod na rin ang pagbaba ng shipping cost.
0: Report! Spot Report sa DZMM.
1: Samantala, partner, eto na. Ikuha na tayo ng report sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol. Ay dating broadcaster na si Joy Sonsa, nakalabas na ng NBI Custodial Facility ngayong gabi. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizonbert, take it away.
3: Jeff, nakalabas na ngayong gabi ang dating broadcaster na si Jaya Sonsa sa NBI Custodial Facility sa loob ng New Bilibid Prison Compound sa Muntinlupa. Bagamat nakapaglagak na ng piyansa at nakakuha na ng release order mula sa Pasay RTC, hindi agad na i-release ng Custodial Facility si Sonsa matapos makita ang mga hit o dati nitong mga kaso na ang iba ay na-dismiss na. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, legal counsel ni Sonsa, natagal at ang paglabas ng kanyang kliyente dahil pinag-comply pa sila sa mga requirement at proseso para mabigyan ng clearance si Sonsa. Samantala, tinatanggap naman ni Sonsa ang paghihinan tawad ni Judge Rowena Tan ng Pasay RTC 118 sa nangyaring pagkakamali sa paglalabas ng warrant laban sa kanya.
4: I fully understand na tao lang nagkakamali. So, tinatanggap ko ng buong paggalang yung kanyang paghingi ng apologies. But of course, I can only speak for myself because my family is hurt.
3: Wala namang balak na maghabla ng kaso o ang kampo ni Sonsa matapos magkamali sa waran kung saan nakasaad na non-billable o walang piyansa ang kanyang kaso. Samantala, pwe-questionin naman ng kampo ni Sonsa ang teknikalidad ng kaso dahil dapat mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsampa ng kaso at hindi ang NBI dahil ang offended party aniya ay ang Pangulo. Nakatakda naman sa June 6 ang arraignment ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang unlawful use of means of publication and unlawful utterances. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: So ibig sabihin, Bert, doon sa sinabing, partner, nanindigan, sabi ni Bert? Nanindigan yung kampo ni Jason sa...
2: Oo, tsaka kinestyon, Bert, no, yung Pangulo.
3: Yung teknikalidad ng kaso. Kasi dapat daw ang sabi ng ni Attorney Tolentino, dahil ang offended party ay ang Pangulo mismo, dapat ang Pangulo ang siyang nag-file, hindi ang NBI on behalf of the President.
1: So ibig sabihin nun ay hindi siya nagsosorry doon, nanindigan siya doon sa kanyang inilabas. Naging dahilan ng kanyang...
3: Tama ka dyan, Jeff, wala siyang magsosorry doon sa kanyang nagawa.
1: Ay, matagal pa itong laban na ito, no, partner?
2: Correct.
1: May tanong ka pa, partner?
3: Mahaba-haba pa siya.
1: Pero kamusta naman si Jason sa paglabas niya? Sinong, kanina, bukod sa kanyang abogado, o sinong mga sumalubong?
3: yung abogado niya tas yung ilang miyembro ng pamilya. Paglabas niya kanina, ang sabi niya, medyo mainit dun sa loob ng custodial facility. Dahil nga, syempre, ang gamit lang naman dun yung mga ordinaryong electric pan. Kaya kanina, sabi niya, medyo inaano siya lang ang hika ng asthma niya dahil nga mainit yung panahon. So ang sabi niya, unang-una niyang gagawin pag-uwi, maliligo siya at magpre-prepare dahil nga meron daw siyang check-up itong darating na Miyerkules.
2: Bert, ano sabi? Magpa-file sila ng kontrademanda.
3: Hindi sila mag-file ng kontrademanda. Balik, questionin lang nila yung technicalidad noong kasong isinampa sa kanya ng NBI. Yun yung bali magiging legal ano nila, remedy nila if ever man na doon sa June 6th. Questionin nila.
1: Wala silang kakasuhan, bawa si NBI o si
3: ang sabi naman ni Jason sa kanina hindi wala silang ihahabla dahil kahit yung mismong yung judge doon sa RTC dahil nga sabi nga niya tao lang naman daw nagkakamali.
2: Wow.
1: Aba. Okay, maraming salamat Bert Dizon, mag-iingat.
2: Samantala na ko, partner.
1: Magiging habit na yan.
2: Sa Quezon City, na biktima na naman ng gas and run. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
5: Mars at Jeff, nagpagas, tapos kumaripa. Ganyan ang ginawa ng hindi patukoy na driver ng kotseng ito nang magpakarga sa isang gasoline station sa Quezon City. Sa kwento ng gasoline boy na si Richard, mag-aalas 3 ng madaling araw noong May 3 nang magpakarga ang nasabing sasakyan ng halagang 1,500 pesos. Aniya, nagmamadali umano ito at tila may kaaway na babae sa telepono. Online payment umano ang pinili nitong mode of payment pero nang iabot na ni Richard ang terminal sa lalaking driver ng sasakyan, umarurot na umano ito ng takbo. Si Richard sinubukan pang habulin ang driver pero wala nang nagawa. Problemado ngayon si Richard dahil malaking halaga para sa kanya ang perang hindi binayaran ng suspect lalo't may sinusuportahan siyang pamilya sa Surigao. Posible kasing sa kanya ibawas ang itinakbong bayad ng customer pagamat nangako ang management na uutay-utayin ito. Kaya naman may panawagan si Richard sa driver ng sasakyang ng biktima sa kanya.
6: Sir, gusto ko lang po sabihin na ibalik niya lang yun na lang po yung 1.5 po kasi kailangan ko po yun kung padala ko po sa pamilya ko kasi ako na lang po sumusuporta sa kanila kasi yung papa ko wala na po kaya ako na lang lagi ng papadala sa kanila. May maglima po kami magkakapatid tapos yung dalawa ko pong kapatid may pamilya na tapos yung isa po nag-aaral pa po ng first year college babae, tapos yung pinabunso po namin, special child.
5: Mars at Jeff, tinubukan natin humingi ng update mula sa QCPD patungkol nga dito sa kaso na ito, pero hanggang sa ngayon na hindi pa rin sila nagre-reply sa atin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Estrella.
1: Ay kung nasa ano pa si Jom, pasabi nga Don, ikaw mo i-text sa akin ang detalye para ma-text natin kay District Director. O kaya sa QCPD kung sino correct man doon, kung sino nakakasakop niya na. I-text natin para ma-backtrack, ma-enhance yung plaka niyan, ha? Pero sabi ni Jom may kaaway.
2: Yung driver. O baka palusot.
1: Para kapag nahuli, no?
2: Oo.
1: Dapat matrace. Mukhang may plaka naman eh. Mukhang malinaw eh.
2: Dapat.
1: Diba? Nagiging habit nyo na. Gusto nyo gawin ng mga gasolina? Lagyan ng mga spike na. Kapag kayo nagpapagasolina, lagyan ng spike, partner. O para hindi ka makatakas. Loko.
2: Diba nga may iba pinire-record ng patayin yung makina kapag nagpapagasolina para maiwasan.
1: Gusto nyo ibalik yun? Di ang init. Patay aircon.
2: Iyak talaga.
1: Sisira starter ng sasakyan.
2: Correct.
1: Nakakagalit, partner eh.
2: Ang sad kasi, partner, yung mga nabibiktima, yung mga abang-aba. Yung talaga, kagaya nung sa interview ni Jom, di ba?
1: Parang daming problema, di ba? Dinagdagan pa nitong, ano na to?
2: Sipin nyo, halagang 1.5 lang, halagang 1.5 lang.
1: Magkano kaya yun? Hindi natanong ni Jom, ano? Magkano? Pinakarga?
2: 1.5 yung pinakarga. May pambili po kayong kotse, wala kayong panggas.
1: Ang tanong, partner, nababayaran ba yung kusina?
2: Ay, nako.
1: Baka hiniram na naman. Yan yung mga hiniram. Yung isa naman ay meron ding pinag-aaral sa hirap ng buhay. Ganun ang mga sinasabi ng mga gas and run, hindi ba?
2: Yeah.
1: Pero may naalala ko na naman tuloy, partner. Naalala ko na naman yung ganyan. Di ba mayroong ex-mayor nag-trip na ganyan?
2: Ay, oo. Pinaghabol yung gasoline.
1: Wala tayong nasabi na, di ba? May karoon ng, nagkaroon ng...
2: Yun yung pinaghabol yung gasoline.
1: Napagano na lang tayo. Isipin mo, dati ka opisyal, ano? For the clout. Anyway, dito sa driver na ito, okay, sana yung iyong puso ay makonsyensya. Pumunta ka dun sa gasolinahan, balikan mo, ipaliwanag mo na bago ko pa ma-text sa QCP dito.
2: Mm-mm.
1: At syempre, tututukan natin yan, partner, kasi kakaawa o inabuso.
2: Abuso
1: sa kanya talaga i-shoulder yan.
2: And again, partner, sumuko na ho kayo, magkusang loob na bago ilabas yung inyong muka at larawan.
1: Okay,
2: kahit pamilya ninyo ang damay dyan.
1: Tapos yan, mamaya, tanong kausapin natin si Jom, hindi ba? Kunin natin ang detalye, pati nung detalye nung biktima, partner. Okay, partner, bago tayo mag-commercial, sino nung nasa live stream natin?
2: Ito, mga mainit din ng ulo, partner. Sabi ni Aya and Jean, itatrace ang gasolina kung nauso. Na dinadagdag basta 'yon. Tapos meron sinabi naman si Sergeant Putik, baka yung kaaway sa phone nung nag-gas and run inutangan niya din. Sinisingil na siya. Andayo pong possibilities pero mali pa rin po yung ginawa ng
1: nagpagas
2: tapos kumaripas.
1: Maling-mali yung ginawa, partner. Isipin mo. Nakita mo yung partner, yung gasoline boy, di ba? Talagang
2: abang-abang.
1: Hindi, tsaka inabol niya talaga. Pero syempre, na-realize siya, sasakyan na yun, hindi ko na kayang habulin, talagang, di ba? O kaya pwedeng gawin sigurong rules, partner? Cash o credit card ang anong kukunin mo. Kunin mo muna. Hindi, kunin mo muna yung bayad. Magkano ho tingin yung halaga? Bakit nabayad ho muna kayo?
2: Yeah.
1: Baka gusto nyo ganun, di hassle sa inyo, di ba?
2: Correct.
1: Pero pwede rin, partner, nakarapatan ng mga gas station yun. Pwede
2: rin, partner.
1: Bayad muna.
2: Pagpababain muna sa sa sasakyan. Pwede kung gusto ko, di ba?
1: Pero hindi, partner, karapatan din naman yun, di ba? Damay naman tayong mga may planong magbayad. Di ba? Anyway, si Semicolon Butterfly, nandito na rin. Tapos si Eric Arolio, si Mama Norse Vlog 4212. Partner, nandito na. Ano ba sinasabi niya? Meron siya sinasabi, mamaya ako nabatiin. Basahin. Si Sergeant Putik, baka yung kaaway sa phone ang nag-gas and run, yun nga inutangan, sabi niya nga. Anyway, ang mga pag-uusapan po natin ngayong gabi, siyempre yung patungkol po dyan sa Bulkang Mayon. Isang eksperto ang makakausap natin. Ano ba yung mga binuganon, partner?
2: Correct.
1: Ano ba yung mga senyales, hindi ba? Yan yung mga ating itatanong. Tsaka sino pa ba, partner? Ang ating,
2: hingi rin tayo ng update, partner, sa Eastern Samar dahil kanina may naganap na pagganig doon.
1: Kamustahin natin. Kamustahin natin, particular ang nakaset sa atin ay LGU ng San Julian Eastern Sama.
2: Yeah.
1: Tingnan natin kung anong epekto nung pagtama noong lindol. Ha? Anyway, dyan lamang po kayo. Ha? Magbabalik pa po kami ni partner Marlene Pajernos makalipas ang ilang paalala.
0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Reports! Basta AM DZMM!
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: What if your phone could be your front row seat?
13: Playtime Entertainment launches PT Idol.
12: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
13: Where talent takes the spotlight.
12: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: DZMM. Numero uno sa aksyon.
14: Your bill, sir.
15: What? 14,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Hmm. Order for more. Dessert?
16: EO. Love your eyes.
17: Ang husay.
18: So easy to use. Everest washing machine.
19: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
17: Siyempre, it's you, babe.
18: Aww.
16: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
20: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Basta AM DZMM!
1: Ang oras, 8:29.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparaz.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Hey, partner, ito ngayon nangyari nga dyan sa Albay, di ba? Yung Bulkang Mayon ay nagbuga ng pyroclastic density currents o yung uso niyan, no? PDC. Yeah. Ayan ang ating alamin, partner. Nasa linya na natin si Dr. Paul Carson Alanis, ang Supervising Science Research Specialist ng FIVOX.
21: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan.
1: Magandang gabi po, Doc Alanis, Jeff Caparaz po at Marlene Padiernos. Welcome po sa program.
2: Hi, sir.
22: Yes po, magandang gabi po sa inyo at sa ating mga listeners and viewers.
1: Alright, Doc, ay kamusta ho dyan? Kamusta ho ngayon dyan?
22: Yes po. Well, ano naman po, no? Relatively ngayong araw na to, relatively tahimik ang ngayon volcano. Hmm. Actually po, mula po kaninang alas 12 na madaling araw hanggang ngayong alas 8 ng gabi, nakapagtala lamang po tayo ng 13 volcanic earthquakes.
1: Mm-hmm.
22: At 6 po doon ang tinatawag nating tremor type na earthquake. Ito yung continuous na shaking. Pero nakapagtala rin po tayo, unfortunately, ng 282 na rockfall events at isang pyroclastic density current. Nangyari po ito kanina bandang bago mag-alas 6 ng hapon. At pero sa kabutiang palad naman po, umabot lamang po ng 1,500 meters ang tinakbo nitong PDC na ito mula sa crater.
1: Doc, hindi naman ho para mag-cause ng panic. Pero ano ho ba itong PDC na ito? At meron ho ba itong mga senyales kapag, ito, magbubuga na ulit ng pyroclastic density currents? Doc?
22: Okay. Nabubuo po yung pyroclastic density currents either kapag merong malakas na pagputok ang isang bulkan o di kaya ay kagaya nung nangyari Sabado at kaninang hapon, kung merong isang tipak na ng lava ang ma-detach or humiwalay dun sa lava flow mismo habang gumugulong-gulong po ito pababa. Nagtitipak-tipak yan, maghihiwa-hiwalay and into smaller fragments at yung fragments ito maring malalaki pa rin yan pero karamihan po ay magiging abo. At ito ngayon yung nangyari noong Sabado kung saan dahil sa sobrang dami nung sobrang laki nitong lava fragment na natipak, maraming abo rin po yung ibinagsak niya at yun nga po, no? Tinamaan po yung ilang bayan sa Albay province.
1: Partner.
2: Oo, sir, si Margin po ito. Gaano kalawak yung epekto nitong paaktibidad ng Bulkang Mayon? Kasi I understand, ilang lugar na po nakakaranas ng ashfall.
22: Mm-hmm. Yung nangyari po nung Sabado, ilang bayan po, 4 na bayan po yung ginagsakan ng abo, yung Ginubatan, Kamalig, Ligaw, at Uwas Municipality dito sa banda dito sa ano, dito sa Albay. Dito po yan sa western side ng main volcano. Kung titingnan po natin actually yung volcanic deposits na inilabas na ng main volcano, by our estimates po nasa lagpas 60 million cubic meters na po. Kung di ako nagkakamali. And actually ngayong hapon na ito, meron tayong estimate ng pyroclastic density current deposit na nabuo noong Sabado nasa more than 4 million cubic meters po ito.
2: Mm-mm. Sa basa
22: kaya
2: po,
22: napakalawak talaga ng tinamaan niya.
2: Opo. Sa pagkataya po ng VBOX, gaano pa katagal tayo makakaranas o yung mga residente makakaranas ng ashfall, sir?
22: Well, yung ashfall naman po na nangyari nung Sabado, mabilis naman pong tumigil yon. Talaga ng mga bandang gabi ay tumigil na yung pagbagsak, bagamat. Yun nga po, sa kasalukuyan, ongoing pa rin yung cleaning efforts ng local government unit.
2: Pero ang monitoring po ng VBOX, mga susundan pa ba itong mga aktibidad na to ng mayon?
22: Unfortunately po, base po sa datos na nakukuha natin sa mga instrumento at sa observations ng VBOX, patuloy po yung pag-akyat ng magma. Dahil yun nga po, marami pa rin tayong mga nare-record na mga volcanic earthquakes. And dito nga po, indicative yan na mayroong panibagong or patuloy yung pag-akyat ng magma at patuloy yung paglabas naman ng lava.

0: crater, yung pinakabunganga, dyan po lumalabas ngayon yung lava.
1: Okay.
0: At yung magma naman po sa ilalim, continuously nasusupply. Kung baga, pwede natin imagine na yung ilalim mismo ng main volcano ay merong parang tangke.
1: Oo, di ba?
0: Na imbaka ng ano ng magma.
1: Oo.
0: At continuous po yung pag-akyat niya ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So yung kung ano man yung nilalabas na lava ngayon ay parang pinapalitan lamang ng panibagong magma, panibagong lava. At yung ngayon, patuloy pa rin yung pagtulak pa itaas.
1: Pero ano ho yung mga naging cause ho talaga nung pag-angat nung PDC, Doc? May bumara ho ba bigla? Paano ho ba? Yung panahon? Something to do with the weather? Paano po?
0: Okay. I-clarify ko lamang po, no? Wala po tayong pagputok na nangyari. Kasi yun, karamihan okay. po ng ano, yung mga sinasabi, nakikita po namin sa internet, may mga nagsasabi na napakalakas daw na pagputok. Actually, wala po pagputok na nangyari. Yung lava flow po ngayon, you can think of yung pag sinerch niyo po sa internet, makikita niyo po na ang lalabas po yung mga lava flow sa Hawaii na parang ilog ng apoy. Pero dito po sa Pilipinas, medyo malapot po yung mga lava natin. So parang mga kumpul-kumpul lamang siya ng mga bato na unti-unting umuusad. Medyo mabagal yung pag-usad niya. Kaya kapag gabi, nakikita natin yung ngayon volcano na parang may mga nahuhulog na tipak-tipak ng bato na gumugulong-gulong pa ibaba. Yun na po yung mga rock fault na tinatawag natin.
1: Ah, okay.
0: Pero ito nga po, no Sabado, bali dito sa may bandang Miisi Gali, meron po dyan na lava flow na around 1.6 kilometers ang haba na po. Meron po malaking tipak ng lava flow dyan yung bumigay.
1: Okay.
0: Kumbaga parang landslide or lava slide na nangyari. And yung lava na ito na malaking-malaki po yan, nagpagulong-gulong po yan, padaus-dos pa baba, nagtitipak-tipak. Yun na po yung pyroclastic density.
1: Okay, Doc.
0: Pero wala po talagang pagputok na nangyari.
1: Okay, buti po nalinawan ho iyan. Ano? Anyway, Doc, itong usok na ito, itong uson, gaano ho ito kadelikado kapag ko na-inhale ng isang individual?
2: Yes.
0: Okay. Pero linawin po muna natin, na yung uson ko, pyroclastic density, actually, considered po yan na the most dangerous na hazard ng isang volcanic eruption. Kasi, unang-una, magkahalong mainit na ano po yan, mga bato at abo.
1: Mm-hmm.
0: And then, napakainit po yan. Lumabot po ng mga 600 degrees Celsius. And napakabilis yung pagdaus-dos pababa. Minsan, lumabot ng 60 kilometers per hour. So, mahirap po siyang takbuhan. So, in sa history ng main volcano, yung mga casualties ng eruption ay dulot po ng pyroclastic density currents noong 1993 at yung most recent noong 2013, marami pong namatay.
2: Sir, nabanggit niyo kanina, talagang hazardous itong ibinubugang abo na itong bulkang mayon. Pero yung 6 kilometers danger zone natin, mananatili ba yun or i-expand pa natin yun, sir?
0: Sa ngayon po, wala naman po tayong, actually pinag-aaralan po namin no, kung magkaroon pa po ng mga ganito kalalaking mga uson, pinag-aaralan po namin na baka lakihan or habaan or expand yung danger zone.
1: Mm-hmm.
0: Pero so far naman po, mukhang hindi naman po nanganganib na ma-breach niya yung 6 kilometer na boundary.
1: Okay.
0: Yung nung Sabado po umabot lamang naman po ng 5 kilometers yung tinakbo niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga po, I think ang pinatakot ng mga tao is yung mga abo na bumagsak. In terms of yung danger, actual danger, medyo mababa naman po. Dahil abo naman na po yun, hindi naman po yun. Hindi yun yung actual na uson. Yung uson, actual uson nasa 5 kilometers lamang po.
2: Pero kung sakali, sir, since nabanggit po ninyo pinag-aaralan, mga gaano kalawak yung kinukonsidera natin na posibleng expand itong danger zone po sa paligid ng vulkan, kung sakali po?
0: Depende po yan sa ano. Kung sa tingin namin, gaano kahaba yung possible na mga uson. Maaring yung mga isang kilometro, didagdagan po namin ng isang kilometro. Pero sa ngayon po, mukhang hindi naman talaga siya mabibreach yung 6 kilometer. Pero of course, hindi po natin inaalis sa table yung ganong

0: ano, ganong option.
1: Mm-mm. Eh, Doc, matanong lang. Eh, ito yung ashfall, di ba, pagbagsak. Paano ho ba dapat ang reaksyon ng mga kababayan natin dyan? Diba, pagbagsak sa mga halaman, sa mga kabahayan.
2: Tsaka pa
1: rin, immediately, dapat, paano ho ba? Babasain ba ito?
2: Tsaka pa rin yung proper disposal, sir. Kasi understand, pag naro ito, nagiging putik
1: tumitigas
2: siya.
1: Tumitigas, eh. Paano ho ba ang dapat? Go ahead po, Doc.
0: Well, yung pag-ano naman po yan, unang-una po, I think ang dapat na gawin ay linisin po agad. Dahil ano po, especially yung sa mga bubong, dahil kung kapag po nag-accumulate yan, marami, kumapal po yan, mabigat po yan. Lalo na kung maulanan, dadagdag yung bigat ng tubig, and there's a possibility na mag-collapse naman yung mga bahay. Yun ang ano, danger. Second danger is yung mga ano natin, yung mga pagkain natin, tubig, water supplies, pwede makontaminate. Dapat takpan po yung ano, yung kahit po nasa loob ng bahay, takpan po yung ano, yung mga food supplies at water supplies. Ano po?
2: Go ahead, doctor.
0: Okay. Next naman po yung sa mga pananim, of course mas maganda po sana, yun nga po, mahugasan po agad sila. Matanggal yung ano, yung bell, yung abo. And lastly po yung sa mga sasakyan, especially sa mga sasakyan, ito po yung ano natin magsasabi. Huwag niyo po ipapaandarin yung ano, yung mga wiper.
1: Gagasgas.
0: Nakakagasgas po talaga itong ano, yung volcanic ash. No. Parang pinunasan niyo po ng papel diliha, sandpaper yung mga salamin. Gasgas po yan ang mangyayari. Ganun din po sa mga pintura. Bali, i-hose down niyo po muna, huwag niyo pong pupunasan ng ano, dry na ano.
1: Kasi magiging parang liha nga, tama nga, Doc, ano? Kasi at the same time, kasi maliliit na particles yan, Doc, eh, no? Kapag ka na-inhale mo, masakit sa airflow mo yan.
2: Pero sir, kung sakali po na paglilinis yung sa mga kalsada, tapos i-dispose, paano ang proper disposal? Pwede po itong i-flush sa kanal, sa lababa, paano po?
0: Yun na po, dapat meron talagang, alam ko po, may proper disposal po yan, pero actually, pwede naman po yan sa, ano, sa lupa lang na ano. Kasi,
2: lupa lang.
0: Actually, yung mga ganyan, may mga kasamang mga minerals naman po yan kapag na nag-decompose na po yung ano yung volcanic ash. Actually, nagiging fertilizer yan. Kaya po, kung kahit po medyo delikado yung bulkang mayon, maraming yung pag-alburuto niya is dangerous. Actually meron namang benefits yung ano yung pag-alburuto niya, eruption niya kasi nare-replenish ngayon yung ano yung mga minerals sa paligid. Kaya kung makikita niyo po yung paligid ng ngayon, maraming mga ano diyan, yung maraming mga farmland. Mga mataba po talaga yung lupa.
1: Panghuli na lamang po, Dr. Alanis, ang mga kababayan ho ba natin diyan sa Albay ay dapat ho bang magpanik o matakot? Go ahead po, Doc.
0: Unang-una po, wag po tayo magpapanik. I-assure naman po natin ay yung dahil yung probinsya ng Albay naman po ay laging yun nga po dahil yung Mayon Volcano is regular naman po nag-i-erupt. Yung mga kababayan natin dyan ay sanay na po. And alam naman po nila kung ano yung gagawin and yung pag ano naman yung information and education campaigns ng PBOX at ng Provincial Government of Albay, yung APSEMO, ay tuloy-tuloy, kaya more or less naman po, wala namang problema. And as far as I know naman po, yung recent na ano, as of yung pagkatapos ng 2013 na eruption, zero casualties naman po ang lagi ang Albay.
1: Tsaka bagay, handang-handa po, ano, Doc. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Paul Carson Alanis, ang Supervising Science Research Specialist ng PBOX.
3: TZMM, numero uno sa aksyon! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Eh kaya parte rin, nabalitaan ko mga ang LGU namimigay naman nata ng mga maske, di ba? Tsaka pinapaalalahan dahil parte ra delikado yung matagal na exposure sa asphalt, ha? Kasi nga eh, hindi lang yun basta alikabok. Yan ang sabi sa report ni Rafael Bosano.
2: Tama.
1: Meron siyang halong sulfur dioxide o asupre. Eh, oras na pumasok yung asupre, maraming asupre sa katawan ng isang tao per terabay, pwedeng sumakit at mamaga yung daluyan ng hangin. Dahilan para labis na mahirapang huminga at kalaunay mamatay. No. Ayan nga, kaya talagang wag ho kayong masyadong magpapa-expose. Kaya sabi ng DOH partner ni Yusek Albert Domingo, eh kung hindi naman kayo makakaalis sa isang lugar na merong ganyang mga ashfall, eh magsuot po kayo ng face mask. Face importante, mask. The best, yung N95, sabi ni Yusek Domingo partner.
2: At saka partner, magpasalamat din tayo dun sa mga good samaritan natin mga kabayan. Kasi
1: yung, ano,
2: may nakatita ako dun sa social media ngayon na
1: nagpupusa
2: na magbuga ng tubig dun sa mga dumadaan sa sakyan. Para nga makatulong din sa mga motorista.
1: Mula sa Bulkang Mayon, partner, maya-maya naman po kukuha tayo ng updates sa San Julian sa Eastern Samar. Pero bago ho kami mag-break, partner, anong sabi ng mga nasa comment natin? Sino-sino nandyan na?
2: Ito partner, pinag-uusapan nila yung kanilang mga pinagbobotohan. Pero partner, sabi naman ni Precious Wisdom, maraming magagawa. Masa yun. Tapos sabi na, sinara Damian, ang kapal raw ng usok dahil nga doon sa ano, usok at uson po yun, sa Bulkang Mayon. Tapos sabi ni Precious Wisdom, gawin nyo yung pavement blocks, be resourceful.
1: Pwede.
2: Pwede na lang gawan ng paraan para maging
1: kapakipakinabang, partner. Kaya mo yan. Take two.
2: Para maging kapakinabang yung mga asphalt dyan sa inyong lugar.
1: Partner, dito naman tayo sa Crossstream sa ABS-CBN YouTube channel. Naka-crossstream tayo doon. Nandito si Arno Balobaw. Tapos si Kent Pilipinosas. Nandito rin naman. Si Mama Norse Vlog. Si Margarita Rivera. At si Mama Norse Vlog. Nandun sila partner, kasama niya ang nasa 257,000 na viewers doon sa ABS-CBN YouTube channel Crossstream natin, partner, ha? Marami pa po kami pag-uusapan. Partikular nga po yung lindol po dyan sa Eastern Samar. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
3: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Basta AM, DZMM.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
6: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: What if your phone could be your front row seat?
8: Playtime Entertainment launches PT Idol.
7: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
8: Where talent takes the spotlight.
7: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan.
5: Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:50. Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman, si Radyo Patron Marlene Padiernos.
1: Ay, partner, nasa linya na natin si Mayor Dory Georgie Estaron, ang Municipal Mayor ng San Julian, Eastern Samar. Maayong gabi po, Mayor Estaron, Jeff Caparas po at Marlene. Welcome po sa program.
5: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Maayong gabi, Mayor!
9: Good evening po, sir. Good evening po, Sir Jeff at Ma'am Marlene.
2: Apo. Mayor, kamusta na ho ang sitwasyon po dyan sa inyong lugar? I understand, tinamaan po kayo ng magnitude 6 na lindol kanina po.
9: Yes po, ma'am. Okay naman po. Okay naman po so far. Mm-hmm. Wala naman po masyadong damages. Ngayon, katatapos lang po ng ano namin, emergency. Yung nag-convene po kami ng council namin. So, mga ilang oras din po kaming nag-collect ng mga data para po sa mga reporting namin. But it's only a partial report as of this 7 p.m. So, yun po yung mga naging activity. As to ano naman po, damages, hindi naman siya masyadong malalaking damages. But like mga cracks, public infrastructures and private residences din po. Mm-mm. Meron po. Yes, ma'am.
2: Gaano po ka daming individual yung mga residente pong naapektuhan itong pagyanig, ma'am?
9: Actually po, the whole municipality, we are 16 barangays. Lahat naman po na namin. Of course, naramdaman po 'yun. Pero as sa mga damages at saka wala namang mga nag-evacuate, wala naman pong ganung mga naging initiative. Okay naman po so far, but we have recorded isang taong injured, minor abrasion lang po, due to panic siguro in one barangay. So far yun lang po ang reported injured per sa tao.
1: So wala naman pong hindi ho na disrupt ang supply ng kuryente, tubig, wala pong ganun, may
9: there was kuryente lang po yung naging experience po namin. Kuryente lang during the earthquake talaga, and then mga siguro after mga 10 to 15 minutes nag-resume naman din po. Okay naman yung signal, hindi naman walang disruption sa signal.
1: Opo. Yung assessment doon sa may mga government offices ho ba, na yung sinasabi niyo kanina na may mga mga nag-crack meron
9: yung
1: ganun?
9: Yes po. Sa mga infrastructures dito po sa sa municipal building namin, merong medyo minimal
1: hairline,
9: lang naman, like
1: minimal.
9: hairline cracks po. Tapos yung iba naman po, mga existing na po na mga cracks na medyo na nagkaroon na lang ng siguro na anuhan dahil na shake na ulit.
2: Pero ma'am, to assure yung safety ng ating mga residente po dyan sa lugar, though may, sabi nyo nga po, minimal lang yung damages, pero may mga crack pa rin. Ano ho yung magiging hakbang or pagtugon ng LGU para masiguro po na itong mga crack na to hindi magre-resulta sa mas malalapang insidente, ma'am?
9: Nag-conduct po kami ng assessment. Actually, kanina po, after siguro mga an hour after lang ng earthquake, nag-order na ako sa municipal engineering office namin na mag-assess. Unang-una po dito po sa namin sa municipal building, tapos yung iba po na may mga reported na mga structures na may mga reported na mga damages. So pinapuntahan din po namin, pero hindi pa siya lahat po na-assess namin, pero per barangay officials, coordination namin sa barangay officials, sa barangay councils, meron na silang mga partial reporting. So yun naman po yung nagiging pa namin as of now, yung report namin. But, and yung gagawin is further assessment po sa mga infra.
2: Mm-mm.
9: As of ngayon, wala naman pong masyadong grabbing damage.
2: Mm-mm.
9: Pero ganun din po, siguro po namin yung sa mga schools bago mag-resume, kasi only have here high school and elementary schools in our municipality. At ngayon, good thing na lang po na ano, bakasyon siya nangyari.
1: Mm-hmm.
9: So, dapat before mag-resume, i-assess po namin kung safe for them to use.
2: Oo. Pero Mayor, mula po kaninang alas 2 ng hapon nang naranasan nyo tong lindol na to, may naramdaman ba tayong aftershocks or
1: diba?
9: Yes po, we have 6 po na recorded. Tapos yung ano, yung pinakamalakas nung ano lang right after siguro mga few minutes lang after ng pinakamalakas. Then yun ang yung recorded. Then ano yung iba naman, yung 5 recorded is mga 1 point something lang po na mga aftershocks yung na-record po.
1: Ayun, maraming salamat. Ayun, maraming salamat po sa inyong oras sa Mayor Estaron at mag-iingat po kayo palagi ha. Pati po 'yung inyong mga kalugar ho diyan. Salamat po Mayor.
9: Thank you po.
5: TZMM numero 1 sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
2: Alam, parang sunod-sunod yung magiging pagsubog sa pagsubog. Pagsubok sa atin ng kalikasang partner.
1: Ayan,
2: no?
1: Partner eh.
2: Merong alboroto ng Bulkang Mayon, tapos merong lindol.
1: Tapos may papasok na bagyo, di ba? Si Kaloy. Si Kaloy, ano?
2: Correct.
1: Ano ba yan? Pangatlo, letter C eh.
2: Ngayon,
1: diba? Si Kaloy. Tapos Mario Josep naman po, ano?
2: Speechless.
1: Kahapon pala, partner. Ito ano, pala. Ano di ba lagi natin sinasabi na ang ating mga kababayan na hindi nakakalimot yan sa flood control na yan. Nag-reflect, partner, dun sa Okta Research. Kausap ko kahapon eh, rumaki tayo sa Story Outlook. Nakausap ko si sa Okta Research. Parang pumapangatlo na ngayon siya sa top of mind ng mga kababayan natin. Yung graft and corruption. Yan.
2: Totoo yan, partner. Kasi alam mo pa, nag-scroll ako online.
1: Meron pa rin.
2: Meron pa rin. Tsaka kahit anong issue, partner, nakukonnect nila sa flood control. Nakukonnect.
1: Kasi partner, may maganda. Kaya pala yung research, yung survey na yan. Reflection din yan, partner, ng kumbaga anong nasa puso
2: sa
1: ng sa loobin ng taong bayan. Kasi noong 2020, nung nag-ano sila, nag-survey sila, yung syempre nag-COVID nun, hindi ba? So health and kumbaga wala yan sa kanilang listahan. Tapos nitong Marso, yun ang lumabas, partner. Naging pangatlo na yung graft and corruption. Hindi ba?
2: So, ibig sabihin na tumimo talaga sa isipan ng mga tao, no?
1: Partner, mukhang hindi pa yan. Kung may namomonitor na bagyo, kapag ka
2: maaalala na naman.
1: Palagay itong mga taga-DPW, di ba? Pero anyway, nakikita mo naman, partner, ang effort ni Secretary Dicio.
2: Kita
1: naman, eh. Sa kada labas niya, kita mo, di ba? Talagang halata mong pagod na rin yung mama.
2: Yes,
1: eh, no?
2: At saka sa kada labas niya, partner, nakikita rin ang taong bayan kung ano yung napabayaan noon.
1: Isipin mo, meron pang sa bandang Central Luzon yun eh, di ba? Yung kakapiranggot lang, di ba?
2: Budbiten?
1: Diba?
2: Tapos dinaklara nga, dinaklara na tapos yung dinaklara na tapos yung ano, yung proyekto.
1: Pakiram ka ng nail cutter.
2: Hindi, inaano ko kasi yung
1: Josh.
2: Yung stapler.
1: Stapler,
2: Ayun.
1: Wala kang magawa, no?
2: Oo.
1: Bigyan nga kita nung parang stress ball.
2: Hindi, yun nga yung bitan nga partner.
1: Siguro nagulat yung mga nasara. Bigla kang gumanon. Kamuhira ka talaga. Wasak na yung sarili mo.
2: Ayan, oo. Kasi naman, alala ka flood control.
1: I-check mo. I-check mo at baka may kalakalawang yan. Partner. No, delikado. Kamuhira itong batang ito.
2: Walang magawa.
1: Partner, pabos sa oras. Habol na lang doon sa ano natin. Go ahead.
2: May nakita ako partner sa Facebook, partner na nanonood sa atin. Meron na namang bansag. Itong si Aliaser.
1: Ano?
2: Wait lang. Anong hanapin bansag? Ko. Babalikan ko. Binansagan na naman tayo ni Aliaser eh.
1: Ano sabi na naman bansag?
2: Ang sabi na naman niya, partner.
1: Anong sabi?
2: Mama Bakla, a.k.a. Marlene. Mr. Papa, a.k.a. Jeff. Good evening daw sa atin.
1: Masaya ka dyan. Okay lang. Happy ka.
2: Ayan.
1: Happy na rin kami.
2: Happy.
1: Happy. Wala na tayong oras, partner. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa tumutok sa Spot Report episode ngayong Lunes. Dito po sa Spot Report.
2: Una ang kaligtasan mo.
1: Ako naman po ulit, Jeff Cabarrás.
2: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Susunod na programa, Alam na Days. Kasama si Papa Awel pa. Solo ba siya? O may kasama si Papa A? Ang busy sila doon.
2: Abangan
1: nyo na lang kung sino ang kasama ni Papa Awel. Sino kasama ni Papa Awel?
10: Si Papa A pa lang.
1: Si Papa A pa lang. Si Marlene. Oh, si Marlene pala.
2: Ako mag-holy.
1: Pwede. Pwedeng rumakit.
2: Pasado,
1: okay?
2: Mama A.
1: Ayan na si Papa A.
2: Yeah.
1: Alis na po kami ha. Bukas po ulit. Mga kapamilya ka serbisyo. Ingat kayo sa mga kinararoon.
2: Bye!
5: Alamin
3: siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras?
1: Isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
3: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
4: Sure na!
3: Alam na!
4: Alam na!
3: Mainit na issue!
4: Issue!
3: Sizzling na chika!
4: Na chika!
3: At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako pa yung ever laughable, ever lovable,
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba at walang hingal. Ako po si Jairo.
1: Walang hingal, di ba? Yun yung importante
0: doon. Yun ang pinakamaganda.
1: Walang hingal, tumitubog-tubog ang puso. Buhay. Dapat meron na the award-winning ganon. The multi-award. Pero kailangan maramdaman muna namin yung award. Tsaka natin niya itutuloy yung intro na yan. Ha? Basta po, from BBBIM Chip ZMM hanggang 9 to 10 p.m. Kapiling kabanding niyo po. Sumasabay ang lahat. Sa alam ko na.
0: Alam niyo na.
1: Alam na din.
2: Alam na din sa DZMM.
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
4: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
4: Alam na
2: din!
4: Alam na din!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!

0: sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na po kagad natin, Phil, ang beauty queen na si Bea Milan Windorsky kinoronahan bilang Miss Universe Philippines 2026. At dalawang P-pop groups muling magpapakitang gila sa bigating music fest sa Japan.
2: Alam na this!
0: Ang taong Jeffrey Score. Tama, Monday kasi. Pasta. 904, tambalang Kim Pao, big overload sa North Korea.
1: Ay, taas ng energy.
0: Hindi nagulat ako.
1: Kakabitin na, oh.
0: May North Korea, tama. Okay. Ay, North America.
1: Galing. It's Monday, you know. Di ba nakalagay naman dyan?
0: Kaya nagulat ako na, ha? Bakit? Sa mag-show sila sa North Korea?
1: Saan mo nabasa yung North Korea? Wala mo nakalagay North Korea dito. North America. Like, ibig sabihin Canada, like that.
0: Ay, money.
1: For score. Yun. The award-winning yan, ha?
0: Hindi.
1: Galing. Effect ba yan?
0: Hindi, wait
1: village
0: lang.
1: People?
0: Explain lang ako, mabilis.
1: At effect ba yan ng round 6 ng Get Sex Out?
0: Hindi, explain lang ako. Hindi po ako nakapag-early dinner.
1: Ay.
0: Dahil po mahaba-haba ang naging meeting namin ng Kuya Randy. This is Sir Randy.
1: Ay, Kuya Randy Reyes.
0: Yes, nag-meeting po kami. So, meron lamang akong 15 minutes para ubusin ang meal ko. Feeling ko...
1: Oh. Ba't kami pag nami-meeting ni Kuya Randy Reyes, as in buffet, gano'n, and if all you can.
0: Biglaan nang yung meeting namin, parang palabas na ako ng office, tapos kinausap niya ako. So, nag-drive-thru lang ako.
1: Wow. Wow. May bagad nun. Masabi naman drive-thru.
0: Nag-drive-thru.
1: Oo. Eh, di ba naman?
0: Naglalakad.
1: Naglalakad. Di ba?
0: Masabi na nag-drive-thru. Nag-drive-thru ako, tapos hindi kaya ako kumain papawal. Uh-oh. Pwede namang after na lang.
1: Correct.
0: Pero kasi uminom ako din ng gamot.
1: Oh,
0: yes.
1: Yun naman. Nasabi ni Doc. Oh.
0: Hindi.
1: Yun naman.
0: Doc Minda Manalo.
1: Yan.
0: Si Doc Minda Manalo, si Doc Lou, at si Doc Pleta. Silang tatlo yung pulmo, cardio, tsaka yung sa infectious something. Ayan.
1: Tsaka sa rhino.
0: Wala, si Doc Marlon Lahoy.
1: Ay, Mamara, lunis na lunis po.
0: Charing lang. Charing lang, hindi. Pero ito po yun, no? Tambalang Kimpaw, kilig overload sa North America. Yeah. Pagpapalawak pa ng world tour, pinaplano na. At Oscars, may bagong rule para sa prestihiyosong parangal kung ano po ito, tutukan.
1: At ako'y diretso na po kagad natin sa paghagod ng katawan ng mga ulo ng mga balitang pinakabinantayan sa unang showbiz chika. Congratulations! Kasi kinoronahan nga si Beatrice Milan Windorsky ng La Union bilang Miss Universe Philippines 2026 sa tapatan ng 49 na kandidato sa bansa. Ipinasa ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo ang korona kay Windorsky na isang aspiring lawyer na Filipino-American beauty queen. 2024, naging kinatawan siya ng United States sa Miss Earth pageant, kung saan naiuwi niya ang titulong Miss Earth Water. At ngayon, watawat naman ng Pilipinas ang kanyang dadalhin sa prestihiyosong Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico.
2: Alam na this!
0: Congratulations. Ganda nung announcement.
1: Ang ganda.
0: Well, maganda dahil parang, di ba yun yung gustong-gusto natin, yung rawness?
1: Yes.
0: Na parang siya na pala yung winner, pero di ba yung nakuna siya.
1: Yes.
0: Ha? Di ba? Oo.
1: Tapos sinabi pa siya talaga.
0: Oo. Pero ano, hindi naman na nawala siguro sa bawat mga coronation night na merong mga hindi agree na parang merong mga magsasabi na parang bakit siya? Kasi may kanya-kanyang ano, manok. May kanya-kanyang pambato ang bawat mga manunood, di ba? Eh, ito naman syempre, abangan natin kasi ang chika daw after ng kanyang
1: coronation
0: night, ang sabi magiging puspusan ang focus sa training daw sa pasarela.
1: Yan.
0: Kasi yun yung napansin ng mga tao din na parang medyo weak daw itong si La Union dun sa kung paano lumakad. So, dyan sila magto-focus, magtutuon.
1: Hindi na ipasa
0: ang ating
1: pasarela. At ano man ganito, syempre ang dami rin naglabasa ng mga ano, left and right, ng mga ano, ingay-ingay. I mean, technical problem.
0: True.
1: Yung mga lapses, ganyan.
0: True.
1: May mga pa-memes pa. Di ba si Ralph De Leon?
0: Correct.
1: Yung technical problem doon, di ba?
0: Oh, dapat yan. Pala pinadala ko kay ano.
1: Kanino?
0: Dito sa atin sa team, may interview ako ni Ralph.
1: Ni Ralph. Kasi ba yung parang ano, paulit-ulit.
0: Tonight.
1: Tonight. The Queen
0: tonight.
1: The Filipinas.
0: Yes, pabuti tonight. siya sa tonight.
1: Good night. Yun na nga.
0: Maya-maya pa papawi. Diba?
1: Kasi nakailang tonight siya. Ganon.
0: Ang paang-ang chika ni Ralph, nung nakakwentuhan ko nga siya yesterday sa Bida sa Arena.
1: Yan.
0: Sparkle Artist versus the third floor team ni Gerald Anderson.
1: Gerald Anderson na nag-champion.
0: Yes, totoo. At mainit ang laban doon sa arena. Parang sabi ni Ralph, sabi ko, oh, anong masasabi mo? Anong feeling na parang isa ka ng ano, may ipinanganak na bagong meme. Ganyan. Sabi niya, syempre last year si Alden nag-trending siya para sa Baguio. Ganun. Kailangan this year, merong mag-trending din, which is ako yun. Kumbaga parang dinaan na lang niya sa biro. Pero syempre, di ba, ang eksena pala, hindi daw pala naririnig sa buong arena na may audio sila pero sa TV meron daw ano nakabuton kumbaga may palo ang kanilang mga audio. Hindi naman siya ano apektado kasi syempre 'di ba para aminin naman natin as a director 'di ba ikaw papawel ang mga ganyang eksena na mga technical difficulties ay kadalasan talagang nagaganap sa mga live events.
1: Correct. Minsan ako wala pa nga diyan eh may nangyari pa nga nag-opening number na may nakatisod ng ano ng kable.
0: Patay lahat.
1: Yes. Naku, ilan din dun ang sinugod sa ano. Hindi yung ano, nagpalpitate kasi sila. Ay, naku, bakit? Opening number na ganyan. Ang exam kasi patay lahat eh.
0: Hindi, ibig sabihin yung patay lahat ng ilan.
1: Yan, ganun.
0: Meron nga eh. Live na live sa DZMM eh. North America.
1: Ay, oo, naging North Korea. Buti siya maratatatata. Eto na nga. Pero it's all part and parcel of a live show just like what happened to the recently concluded Miss Universe Philippines 2026.
0: Truly. Remarkable.
1: Pero ang ganda na handle kasi mabuti yan ni Ralph De Leon.
0: Correct.
1: With confidence.
0: Totoo.
1: Tsaka hindi siya nagpa-apekto.
0: Totoo.
1: The same energy tonight.
0: Totoo.
1: Tonight.
0: Totoo.
1: Tonight.
0: Hindi.
1: Tonight.
0: Hindi.
1: Tonight.
0: Ay, hindi. Nagawa niya. Hindi siya kumanta.
1: Ay, hindi ba?
0: Segment. Parang may pini-introduce lang siya.
1: Ay, kasi na-request siya ni Marinelle Fierce.
0: Ah?
1: Ha? Fierce pa rin ang kanyang apelido.
0: Marielle
1: Fierce.
0: Yes. Hindi.
1: Eh, ba't kasi ganyan pa yung pangalan niya? Iba na lang pangalan. Mariel. Basta si Mariel, kapatid po ni Kimmy Pierce.
0: Ayan,
1: yung pagkakamalin, isa mukha. Isang tapias.
0: Magka-fest na magka-fest nila Mariel at si Kimmy Pierce. Ayan. Samantala, eto naman. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kaugnay po ng chikang yan, nagpasalamat naman ang drag artist na si Marina Summer sa historic milestone bilang kauna-unahang trans woman na naging host ng Miss Universe Philippines. Ayon nga sa mga fans at supporters, mahalaga daw ang tagumpay na ito dahil nagsisilbi itong simbolo ng inclusivity at representasyon sa mainstream entertainment na patunay na patuloy nang lumalawak ang espasyo para sa diversity at sa diversity sa industriya. Aminin naman natin, malaking milestone nga ito because diba, Miss Universe is a very, very prestigious pageant dito sa atin. And not only in the Philippines but all over the world.
1: Yes.
0: Pero diba, sa katauhan ng ating malapit na kaibigan na si Khaled Karen, na ngayon na itawag ay Jervy, right?
1: Yes. So,
0: napakarami ng mga prestigious pageants ang siya ang nag-main host.
1: Totoo.
0: At isa pa siya sa mga tagapagbalita dyan sa isang programa sa kabilang network.
1: Correct.
0: Diba?
1: She broke the norms. Parang ganon. O it's about time na yung LGBTQIA+ ay mag-excel at magkaroon ng espasyo sa mga ganitong ano, engagement. Naku, speaking of, congratulations din kay Mama Bing Cristobal.
0: Mama
1: nakita
0: Bing!
1: Mga outfit. Opening pa lang, blue kung blue. Tapos may kwento pala, ano yun, may pag ganun. Tapos eksakto pa yung kanyang ano, swimsuit, yung may mga ano ganun, yung effect ng mga kulay-kulay, Vinta-inspired, di ba naman?
0: Mama Bing narinig ko yung name ni Mama Bing Cristobal sa opening pa lang.
1: Yes.
0: Sinabi at binanggit ni Marina Summers.
1: Yes.
0: Itong kay Marina Summers, Papa Awel, alam mo bang naging intriga rin to?
1: Dahil sabi, bakit siya?
0: May nagpost na kapwa niya drag, actually kapwa niya queen, na parang nagpost nung gabi na nag-trending.
1: Yes.
0: Na parang chika nga, mas trending pa daw kaysa kay Marina. Kasi parang nagpost na, ano ba yan, nakakabagot naman ng eksena ng host, yung mga ganon.
1: Pero nagpakilala kung sino yung nagpost. Kung makilala, hindi siya yung ano lang, yung
0: anonymous.
1: Walang ano.
0: Kilala. Pero Papa Awel, of course.
1: Kasama niya, kahiglera niya sa drag queen,
0: hindi
1: ano?
0: Hindi niya kabatch siya ba?
1: Industry.
0: Hindi. Nauna kasi si Marina eh.
1: Ah.
0: Parang sa mga second or third batch, ganyan. Ah. Pero ito naman, kinabukasan dahil nga binatikos, 'di ba? Nagkaroon ng issue, parang humingi ng sorry. Ang sabi naman ay nadala lang bugso ng damdamin sa pagbigay ng kani-kaniyang opinion. Pero kasi siya para andating sa tao, 'di ba? Kayo-kayo yan ang humingi ng inclusivity, ng pagkakabuklod-buklod. Pero kayo rin ang mismong tumitira o yung bumabatikos.
1: Ay, bumater mo.
0: Bumabatikos.
1: Yun.
0: Kayo rin mismo ang mga bumabatikos sa mga kapwa ninyo. Pagdating sa mga ganyang bagay-bagay, imbis na iangat nyo.
1: Matulungan.
0: Imbis na, dapat no to crab mentality.
1: Ay, ganyan. Tsaka parang
0: kasi ako, I hate crabs because I'm super duper,
1: allergic. Oo, di ba naman?
0: Di ko hate ang crabs, ha? Baba.
1: Wah. Ganon. Tsaka ba magdamdam ang mga crabs? Bakit mo sila hinihate?
0: Hindi ko yung si China. Hindi ko i-hate si China.
1: Ah, ganun ba yun?
0: China, crabs. Diba?
1: Pero diba, na-single out niya, ganun kasi specific, parang, I don't know, hindi ko nabasa yun. Parang nangyayari nun, parang, hindi naman siya parang direct attack, ganon.
0: Pero papaawal kasi.
1: Kasi parang diniretso niya na, ay, ano ba yan? Ganun,
0: hindi, kasi papaawal, di ba, parang,
1: patanungin sa akin.
0: Everybody, yes, patanong.
1: Oo.
0: Everybody's watching.
1: Okay.
0: Lalo na sa community, sa LGBTQIA+ community.
1: Nakatutok.
0: Nakatutok. So, kumbaga parang alam ng tao na parang yung pinapatunguhan talaga is patungkol doon. Parang,
1: pero hindi siya pinangalan, hindi siya sinigal.
0: Ang comment parang, kasi ay binagot mo ang hashtag MUPH, totoong buhay lang.
1: Pero hindi pinangalan sa kanya. Hindi siya ang sinabihan.
0: Pero kasi parang given the fact nga na parang alam ng mga tao na saan ka, ano sinasabi mo dito sa ano na to? Tapos claim naman niya the next day. Doon sa pagsusorry niya.
1: Ako, I wanna take it kasi text yan eh. Baka naman sabi niya, binago mo. Ganon. Ang pag-ano, on a more positive.
0: Tinanggal yung teen.
1: Oo.
0: Baga parang silent
1: ang
0: tea.
1: Trending ng ganon.
0: Hindi, ang sistay.
1: Ang trend.
0: Dahil nga pinutakti na, nag-trending na, delete. Kumbaga ang tanong ng tao, ba't delete?
1: Ah, okay. Yan. Oye, hindi ko nabasa po. Kaya ikaw nagbibigay information.
0: Correct. Ayan
1: dahil
0: yun.
1: Po dyan, kunin po natin reaction ni Marina Summers po.
0: Alamin po natin. Magbabalik po tayo pagkatapos.
1: Hindi, ganun. Wag naman.
0: Mali.
1: Idiretso na lang muna natin. Baka maalay mo naman next time. Pumunta dito ang Marina Summers. At
0: hala, crab daw ang handa sa fiesta sa Maiten dyan sa ano.
1: Saan? O, di sa, Sunday na yan.
0: Sa May Makabebe.
1: Ay, Pampanga.
0: Magkita-kita po kabalin. Tayo. May meet and greet po ako dyan.
1: Wow! Kasama ang mga crabs ng Makabebe.
0: Hindi. Kala Justin yan. Justin, nasa bahay nila.
1: Andito pa si Justin?
0: Yes.
1: For good?
0: No, hindi.
1: Pabalikin mo siya ng Dubai.
0: Yeah, pabalik siya ng Dubai. But we're planning to...
1: Ay, parang may pamanghika na ito.
0: Ang ganda ng we're planning to.
1: Ganon, may we're planning
0: hashtag
1: to.
0: Hashtag fantasy.
1: Ay, ay, ganun pala yan.
0: Sabi ng mga tao, tama na.
1: Charing. Oo nga naman. Eto na po, diretso na po natin iba pang showbiz chika. Ipinaliwanag naman ng management ni Sex Bomb member Joe Paipagia ang pagiging absent nito sa concert ng grupo noong April 30. At totoo bang ang pumalit sa kanya ay si DJ Jaiho?
0: Hindi.
1: Hindi pala.
0: Hindi.
1: Hindi. Sa kanilang statement, sinabing hindi nakasama si Jopay sa rehearsal dahil sa hindi tinukoy na medical condition na naka-apekto sa kanyang tuhod. Nag-sorry ang management sa delay sa pagbibigay ng update, pero tiniyak na magbabalik si Jopay sa mga world tour ng Sex Bomb. Unong Enero, sumailalim sa knee aspiration procedure si Jopay para tanggalin ang fluid build-up sa tuhod. Samantala, sa isang panayam, ibinunyag ni Jopay ang muntik na maging pangalan ng grupong Sex Bomb. Ayon kay Jopay, ang dapat na magiging pangalan ng grupo ay Chicken Sandwich Dancers. Pero nauwi nga sa Sex Bomb.
2: Alam na this!
1: Mas okay nga yung Sex Bomb, just na nakilala.
0: Uy, pero nagka-ano yan ha?
1: Nagka-ano?
0: Yung name na Sex Bomb, alam mo parang ang hirap. Lalo na before, nahirapan palang ma-market yan kasi diba parang from the word sex
1: bomb.
0: Kasi kaya ko na naalala, yesterday sa programa ko pong Bongga Kajay, meron akong exclusive na chika mula mismo sa ating malapit na kaibigan na si Miss Annabel Regalado Borja.
1: Okay. Miss Annabs, nanonood yan lagi sa from Australia.
0: Totoo. Sila yung, siya yung owner ng E-Talent. Or E-Talent, yung parang nagpo-produce ng mga concerts ni na Eraserheads, Isegera, Bamboo, at Gary Valenciano, ganyan. At marami pang iba. In partnership with AEP Productions, at saka iba pa nila mga partners doon. Naalala ko na parang dun sa venue, kasi usually daw, ang mga venue na madalas na pinag-gaganapan ng mga konsyerto ay parang mga churches.
1: Yes.
0: Sa mga
1: may multi-purpose hall na may parishes.
0: Yes, may mga ganyan. Mm-hmm. Tapos dahil daw sa pangalang Sex Bomb, parang hindi daw nag-agree sa, correct. I don't know if that's Westgate, yung something.
1: So, basta yung venue. Kasi yung meron venue. Talagang ganyan. Kasi may pre-qualification kung sakali ma-approve yung reservation mo. May mga ganyan din na dapat careful talaga.
0: Kaya nalipat sila. Kasi parang given parang 8 weeks lang to prepare for that Sex Bomb international tour na concert. Mm-hmm. Eh, nagkaroon pa pala ng eksena nga, Papa Awel.
1: Ay, bakit?
0: Diba parang na-issue pa na chismis na kesyo, nagkaroon ng 10 minutes na pag-brown out, na kung saan may mga reklamo, tapos nabalita daw nila Papa OG Diaz nung sa kanila kasi nakarating yung chika.
1: Yes.
0: Tapos nagtawagan din sila na parang, Papa OG, akin itong concert. Tapos parang nag-apology daw si Papa OG ata. Na parang, ay sorry, hindi ko alam na sa'yo, ganyan. Tapos nagpatulong siya sa atin. Eh kahapon na-mention ko naman na yung mga gusto niyang
1: sabihin.
0: Mga sabihin. Tapos meron pa daw yung may issue pa, mabaho yung venue, yung mga ganyan-ganyan, eksena. Binigay ni Miss A lahat. Clear naman niya na nagumpay, maayos, at parang salungat doon sa mga sinasabi. Kasi yung pagkapatay nung sa power shortage, parang in-announce pala yun na may ganong possibility for 10 minutes, pero tuloy pa rin naman yung mga lights and everything.
1: Correct.
0: Babalik din naman agad-agad. Kumbaga, hindi siya,
1: may slight technical glitch, ganon. But the show must go on.
0: True.
1: Tsaka knowing Miss Annabelle,
0: ako,
1: alam na alam yan. Totoo. Si Miss Annabs, pasanay na sanay sa live events.
0: Sino po ba si Miss Annabs?
1: Ay, nako, dati lang sa star.
0: Siya lang naman ang head.
1: Star music.
0: Ang head, or kumbaga kung may presidente.
1: Correct.
0: Siya ang presidente ng Star Records. Ganyan. Na nag-discover ng napakaraming mga audit.
1: Head ng Star Records.
0: Nakapag-platinum ng mga CDs, ng mga sales, etc. At naging presidente siya ng Awit Awards dahil sa PARI, sa Philippine Association of Recording Industry. Yes.
1: Tsaka dyan po sa Australia, gumagawa po ng pangalan ang Miss Annabelle Regalado Borja.
0: Totoo.
1: Dahil nga, dahil nga musician, meron siya dyan yung mga voice lessons.
0: Yes.
1: Music lesson. Tapos yun nga po, isa sa mga producers dyan ng mga Filipino shows.
0: Correction.
1: Congratulations pa rin.
0: Congrats
1: po. Looking forward for more shows.
0: Totoo. Alam ko yung susunod na international sa Amerika.
1: Ay!
0: Sa Amerika sila, Saban Theater.
1: Oh, wow.
0: May ganun ba? May ganun ba? May
1: baka naman meron talaga.
0: May Saban Theater. Narinig ko. Tapos, tuloy na tuloy po ang sa Dubai.
1: Yan na!
0: Ito po ay gaganapin sa August.
1: Yeah.
0: At kami daw po, or ang Sex Bomb, kasama ko siya mag-perform ako dito. Ang kauna-unahang Pilipino na magpe-perform sa Etihad Arena.
1: Wow! Naku, laki nun kung Etihad yan.
0: Talaga?
1: Oo, syempre, gamit mo yung pangalan ng Etihad.
0: Sa Abu Dhabi? Sa Abu Dhabi. So, sa lahat po ng mga kababayan nating nakatutok sa ating The Filipino Channel, mag-avail na po kayo kasi panigurado nung round 6 sa Paawel, walang naulit na mga production number.
1: Mm-mm.
0: Parang laging may pasabog.
1: Kahit kay Stel, no?
0: Kay Stel.
1: Grabe.
0: Doon ako alam ko kasi nakita ko sa backstage
1: costume niya,
0: na may Stel, di ba? Pero ang ganda nung paglabas ni Stel, Papa Awel. Tapos, for sure, bago po ang ipapakita at kaabang-abang din ang mga production numbers na mapapanood natin. Kaya mga pinlaki ng Sex Bomb, bumili na kayo ng ticket sa Dubai. I-contact nyo po si Tatsky.
1: Yeah.
0: Yan. Ayan, si Tatsky po. At syempre, ang inyong mga detalye, makikita nyo sa social media, nandiyan naman. At Papa Awel, dito na hindi nakapag-perform, diretso natin, pero sa Aurora Festival, nakabalik na ng performance si Jopay.
1: Ayun.
0: Yes.
1: Very nice. Ito lang weekend yung Aurora Festival. May 1 and 2.
0: 2 and 3. Tatama ba? 2 and 3 ata.
1: Okay.
0: Kasi andun sila, Miss A.
1: Ay, nako.
0: Si Aljon. Busy, fresh from Taiwan.
1: Yes. Eto pa. Nako. Meron ka daw balita kay Mati. Ha?
0: Eh, di ba nakapanay mo na yan dito, Papa Awel? Nako, hindi ko congratulate na lang natin, di ba, ng bonggam-bongga. Dahil talaga naman, nakakuha rin po ng pangalawang golden buzzer. Itong si Mati Honyosa. Mm-hmm. At syempre, di ba, ayan, i-shoutout natin siya agad-agad, pati na rin ang iba pang mga overseas Filipino workers sa sarili Sarili Nating Mundo London concert ng OPM couple na sina TJ Monterde at KZ Tandingan. Ito po ay may mensahe at pagpupugay at inspirasyon ang ibinigay ni KZ sa mga nanood or nanunood ng mga Pinoy workers. Bukod nga kasi sa Britain's Got Talent finalist na si Matty, spotted din sa concert crowd si Broadway star Rachel Ango. At marami rin nga ang naging highlight sa nasabing concert, gaya nga ng tilang tradisyon na concert proposal.
3: So, alam na this!
1: Correct. And speaking of Matty, nakuha, patuloy din ang pag-arangkada niya sa international scene. Dahil nga, bukod sa pagiging finalist ng Britain's Got Talent, kasali na rin si Matty sa tanyag na rock opera na Jesus Christ Superstar. Wow. Gaganap si Matty bilang Anas sa West End Production na gaganapin naman sa London Palladium mula June 20 hanggang September 5. Kasabay ng anunsyo, bumuhos ang suporta at pagbati para kay Matty mula sa kanyang management at syempre pa sa Pinoy fans.
3: Alam na this!
1: Oo, alam mo na yun. Tayo lang nakakaalam yan, Mama Jai. Kaya diretso muna, kumusta naman ang balita mo sa Bini at SB19? Happy Monday, Mama Jai.
0: Ano
1: nangyari? Ewan ko sa'yo, may North Korea ka pa. Buti na lang, nalilipat yung page.
0: Tinitingnan ko, sabi ko,
1: Woy! Wow!
0: Hindi halata.
1: Hindi halata. Tsaka magaling sumunod ang teleradyo.
0: Totoo.
1: Di ba naman, Kuya Ab, kahit wala ka dito, nagagawa ng paraan.
0: Ang galing!
1: Ay, oo.
0: Alam mo talaga, perfect.
1: Upscore.
0: Eto nga.
1: Mm. Uy,
0: hindi. Muli pong magpapakitang gilas ang OPM groups na Bini at SB19 sa international stage matapos silang imbitahan sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Magpe-perform ang Bini sa Osaka at sa Tokyo habang nakatakda namang umakyat ng entablado ang SB19 sa Tokyo bilang bahagi ng lineup ng isa sa pinakamalaking music festival sa Asia. Kasunod nito ang back-to-back na international milestones ng dalawang grupo, kabilang na ang makasaysayang performance ng Bini sa Coachella at ang world tour at international appearances ng SB19.
3: Alam na this!
0: Nabanggit ni Stel.
1: Yes.
0: Parang pinomote niya dun sa concert itong ating binabalita. At ang sabi nga niya ay kung kayo po ay gustong sumuporta, sagot niyo na po yung ticket. Sagot na po namin ang performance.
1: At pasaya. Di ba naman? O, ito pa sa iba nating showbiz chika, maswerte ang comeback episode ng community singing game show na Everybody Sing, kung saan host si Uncabogable star Vice Ganda. Dahil nanalo ng 1 million na jackpot ang mga kalahok na residente ng Kalumpit, Bulacan. Nasungkit ng grupo ang grand prize dahil sa kanilang mahusay na performance at teamwork sa sikat na singing game show. Nagdulot ng tuwa at inspirasyon ang kanilang panalo, hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati sa mga manonood. Lalo't patuloy na binibigyang pagkakataon ng programa ang ordinaryong Pilipino na makabahagi ng talento at makapag-uwi ng malaking premyo.
0: Congratulations!
3: Yes.
1: Ang ganda niyan, kakaibang saya na ang bigay, nakakapagpasepa tayo dahil natutulungan natin dahil sa mga papremyo. Keep it up! Everybody sing!
0: Yes! Mm-hmm.
1: Oy, eto pa po, naku, sa atin namang pinakahintay na showbiz. Naku, tinry ni Ate Marlene Pajernos to, ha. Pasadong-pasado, kaya pwedeng gamitin ng boses niya.
0: Eh, di ba kasi singer si Ate Marlene?
1: Nanalo yan dito, di ba?
0: No Christmas party.
1: Yes. Sa ano, international singing competition.
0: Hindi. Mga sa isang Chinese restaurant.
1: Correct. Ganon. Panalong-panalo.
0: Ate Marlene Pajernos.
1: Yes.
0: Na favorite natin yung ano yung...
1: Oo, yung ano yung...
0: Pansit.
1: Chang-Ami. Alam na
0: Chang-Ami,
1: alam
0: ko favorite
1: ni
0: Chang-Ami yan.
1: Oo naman. Kaya eto na po, sumanib ang boses ni Ate Marlene Pajerno sa ating showbiz. Hollywood! Nagulat si Mariel Fierce. Sabi niya, fierce na fierce. Oo, ganon. Agad na nga nang una sa North American box office ang pelikulang The Devil Wears Prada 2 na pinagbibidahan ni na Anne Hathaway at Meryl Streep. Umabot na sa $77 million ang kinita ng pelikula na nagbabalik sa mga sinehan makalipas ang dalawang dekada. Bukod kina Maring Anne at Maring Meryl, kinumpleto na Stanley Tucci at Emily Blunt ang runway team. Dagdag pang ilang celebrity cameo sa pelikula. Noong nakaraang linggo, biopic nga ni Michael Jackson ang yumaong superstar ang nanguna sa North American box office.
3: Alam na this!
0: Yes. Hindi ko pa napapanood.
1: Ako gusto kong panoorin. Dapat no, pag nanood ka, outfit kung outfit ka na medyo ano ka rin.
0: Oo. Pag premiere night siguro, pero pag yung manunood
1: lang. May mga ganun kasi, may mga pumunta. In-encourage kasi ni Maring Meryl Streep tsaka ni Maring Anne Hathaway. Uy, pumorma kayo ha.
0: Meron ganun?
1: Yes! Na ganun sila na Miranda Presley ka.
0: Ayoko pag-iiga. Kasi diba,
1: ikaw lang yun nandoon.
0: Di ba? Baliho.
1: Yung tipong nasa fifth floor ang cinema, yung thrill ng damit mo nasa ground floor pa ganun. Dapat ang outfitan mo, ha?
0: Ayoko.
1: Okay. Uy, ayun. Orti, oh.
0: Sobra.
1: Sige na.
0: Hindi, pero sa iba pa naman nating mga
1: showbiz, ha? Lay Hollywood chika, inanunsyo ng Academy of Motion Picture Arts and Sciences na hindi magiging eligible sa prestigyosong Academy Awards o sa Oscars ang mga karakter o aktor na nabuo sa pamagitan ng AI or Artificial Intelligence. Sa inilabas na bagong rule, tanging totoong tao at live performance ng aktor ang mapapabilang sa parangal ay very good. Pati ang screenplay, dapat totoong tao ang nagsulat at hindi chatbot. Inilabas ang bagong rule matapos may ipasilip ang AI version ng yumaong si Batman star Val Kilmer sa pelikulang As Deep as the Grave, na natiling sensitibong usapin sa entertainment industry ang paggamit ng AI. Ilang actor at creatives na rin nagsabing banta sa kanilang kabuhayan ang hindi tamang paggamit ng nasabing teknolohiya.
3: Alam na this!
0: Noong Sunday, Papa, meron akong binalita about kay Tay-Tay.
1: Ay, oh, ako nun sa si Tay-Tay.
0: Kay Taylor Swift na parang pina-trademark niya yung boses niya. At saka yung boses niya.
1: Ginamit niya talaga. Ito po yung boses niya.
0: Yes. This is Taylor Swift. Taylor parang Swift. Something ganun. Like, kasi parang baka dumating yung time na
1: gamitin na AI.
0: Ano daw, hindi daw parang deserve na gamitin yung boses niya ng,
1: correct,
0: ng ano, artificial.
1: Magandang move yan.
0: Yes. Sabi ko nga, pati dapat yung mga iba din. Diba?
1: Correct. Pinaano ko na nga, pina-insure ko na rin yung Hollywood.
0: Ay, mahirap naman yan kasi kahit kami, sure ka, hindi namin magagaya talaga ni Ganyan yan. Oh, baka si Marlene.
1: Oh, wow.
0: Diba si Marlene ang makagaya,
1: yeah,
0: diba?
1: Yeah.
0: Pero ang oras muna natin, mga kapamilya at mga kaservisyo, 9:31.
4: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
0: Siyempre, mamaya may makakasama tayong very, very special na bisita.
1: Yes.
0: Naku, alam mo ba, kaya nandiyan si Mariel Fierce.
1: Oy.
0: Kasi nga, parang isa siya sa, mamaya babalita pa natin to, abangan nyo po yan, mga kapamilya at mga kaservisyo.
1: Yes.
0: Ayan, isa sa mga perfect na guest sa ngayong Monday.
1: Timely.
0: Kay Marina.
1: Of course.
0: Diba, hihingi tayo sa kanya ng kanyang statement.
1: Yeah.
0: Anong say niya dyan sa mga naging issue nung mga nakaraang araw, diba? Sino ba ito, Papa Awel?
1: Ako, isa lang naman po siyang drag queen, performer, at recording artist. Para lang tayo mapasabi ng alam ko na, alam nyo na, para kay Arizona Brandy. Dito lang sa
0: Alam Na This! Arizona B. Awel Paz at
3: Jaiho! Alam Na This! Basta AM, DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silima rin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May Silimarin, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liver Aid Pro.
8: Tulong sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Pagcor.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: DZMM Numero uno sa aksyon.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang

0: Da, walang iba ako po, si Jaiho.
1: Katandem din sa upgraded showbiz chika, ever laughable, ever lovable, papa-a, awa-pa.
0: Nako, eto na, wag na nating patagalin.
1: Yes.
0: Opo, kasama na po natin siya na magpakilala sa sarili niya.
1: Oo.
0: Diba, tingnan natin, kasi for sure naman, kayang-kaya niya ito. Sabi nga natin kanina ni Papa Awel, ang bisita natin ngayong Lunes ay isang drag queen, performer, and recording artist. Let's all welcome, live the live sa studio, take it away.
2: Hi everyone, my name is Arizona Brandy. Wow, 29 years old.
1: What?
2: Mandaluyong City.
1: Wow.
2: Naniniwala sa kasabihang,
1: wow,
2: ako'y nandito sa inyong harapan dahil ang paghihirap ng nakaraan ay naging susi ng aking kinabukasan.
0: Ah!
2: Wait lang, in English?
1: Wow! Why may ganun?
2: In English, I stand here in front of you through hardships that helped me how to grow, where yesterday's pain became the key to my tomorrow.
0: Wow!
1: Translation.
0: Pageant Queen.
1: And this year's Village People's Choice Award for Local Drag Queen 2026, Arizona B.
2: Yes,
1: congratulations.
2: Thank you.
1: Ang ganda naman. No?
0: Pero hindi lang sa 2026.
1: Tsaka meron din siyang
0: 2024.
2: Yes, pasabo.
0: Yes, totoo.
2: So, ang next ko niyan, ano na, 2028.
0: Kasi baga merong isang, ano, may skip muna siya.
2: Oo,
0: maganda yung mag, at least, di ba, hindi mo pa makuha yung ano, headliner.
1: Yeah.
0: Kasi kapag magkakasunod na tatlong beses ka, di ba, parang, ano ka na, ano yung papa?
1: Eyeliner.
0: Hindi. Magkasunod na ano, panalo.
1: Ano, triple sweep.
0: And di ba lang Hall of Famer?
1: Ay, hindi, ano. Oo, yun ganun. Hall of Fame.
0: Oh,
1: diba?
0: Oh.
1: Pero huwag ka mo ng headline.
0: Oh, huwag mo ng headline.
1: Eyeliner.
0: Hindi,
1: eyeliner.
0: Mali. Pero welcome dito sa DZMM.
1: Yes.
0: Ayan, syempre. Ayan, oh, nagwawagi, binoboto, minamahal.
1: Correct.
0: Ng mga manunood. Syempre, ikaw din ay nasaksihan namin sa Drag Race Philippines.
1: Yes.
0: Oh, agad-agad muna, bago ang mga kaganapan. Itanong na natin, syempre, what's your thoughts doon sa naging trending na ano, na una of course yung pagiging host ni Marina Summers sa biggest pageant here in the Philippines and all over the world, ang Miss Universe.
2: Sobrang nakaka-proud as a drag queen, kasi Marina as a drag queen din, parang oh my god, kasi dati ang mga drag queen ay sa bar.
0: Totoo.
2: Diba? Sa bar. And ngayon, parang nape-penetrate na ng drag scene ang mainstream world.
1: Uh-oh.
2: So meron na nag-host, diba? And ako, sobrang grateful ako, meron ng drag queen sa DZMM, diba?
1: Wow, akalain
2: niyo yun.
1: Nice.
2: So, as a member of the LGBTQIA+ community din, sobrang nakaka-proud. Lalo na sa mga trans sisters, kasi parang siya yung first na trans woman na nag-host ng Miss Universe Philippines.
1: Galing.
2: So, hindi lang siya talaga for us drag queens eh. Sa buong community siya.
0: Totoo.
1: Oo. And it's about time na yung mga trans sisters, napapakinggan na sa mga trans sisters.
0: Radio. Para,
1: radio tayo
0: sa
1: ngayon.
0: Sa 630
1: kilohertz. 630 kilohertz. Diba naman? Oo. Diba? Para bongga. Naririnig na rin ang boses, hindi lang nakikita.
2: Yes.
1: At ang tinig na yan ay importante because this time, you have the voice. And
0: wow.
1: Diba? Para ganyan.
0: Gala.
1: Diba? Pero congratulations dun sa iyong stint din as a drag queen, dahil dala-dala mo rin yan at patuloy yung journey mo. Pero yung unang tanong kasi ni Mama Jai, syempre itinaas mo muna, wow, pride si Marina Summers, dala-dala niya. Pero bakit ganun, kanina na pag-usapan namin, bakit kapwa ka-community, eh may mga nagko-commento negatively. Please answer that in 10 seconds.
0: Hindi.
1: Wow! Ay, walang timer. Sige lang.
2: Lagay hot seat din.
0: Hindi, diba, I'm sure you're aware kung ano yung sinasabi ng Papa Awel, diba? Pero nag-apologize naman in everything. Anong thoughts mo lang dyan? Gusto lang naming marinig.
2: I think ang thought ko lang dyan, wow! Ilang oras po ba ang ano ko dito? Hindi. Ako, ang thought ko doon is, hindi lang siya basta isa eh. Like, marami, di ba? Like, within the community, ayun actually ang pinaka-issue eh. Is parang, imbis na i-uplift, eh parang maraming mga negative comments. Well, knowing Marina, I know na she can handle those comments. As in, kilala ko siya and I know na parang, anong tawag dito? Kami as a drag queen, as sumali ng Drag Race, parang lahat kami aware na parang hindi ka hindi laging positive, as in maraming negative na masasabi, and parang ang

0: Kung ano ko lang doon, ako ah, if ever ako yon, ako, Deadma lang, the art of Deadma talaga. Yes. Kasi lahat naman eh, common naman siya, di ba, na parang lahat ng tao ay may masasabi sa'yo, di ba? And parang at the end of the day, it's all about you. Do you feel happy because of it? And I think na knowing Marina, she's so proud of herself. And kami rin, mga sisters niya, sobrang proud sa kanya.
1: Correct. Ay, ang ganda yung sinabi niya. Totoo. Kasi tama nga naman, kaya na nung pinag-uusapan natin, Papa Awel, parang may dating na nagsisingle out ako ng isang tao lamang na kasama nila sa community.
2: Yes.
1: Pero nung sinabi mo yun, Arizona, perfect na hindi lang naman siya, pero parang siya yung napansin dahil nga siya pinakasama niyo sa same competition. Mm-mm. Tapos, ang eksena ay hindi natin napansin na tuloy yung mga iba pang nagibigay ng mga negative comments din sa naging hosting stint ni Marina.
2: Ayan. Yeah. O basta ipagpatuloy ang makulay na mundo, di ba? Ng pagpapasaya sa industriyang ito.
1: Isa sa pinaka nag-trending na performance niya sa Drag Race PH, yung bukod dun sa may pausok sa live performance, diba? Na ako po ay hindi na nagaganon ngayon dahil nga, diba, inatake ang aking bading, diba? Ayan. Ang pagkain ng contact lens.
2: Ano naman?
1: Pagka ba may mga ganong eksena ka ng mga paandar, pasabog, ano yun, on the spot, or ikaw mismo, ikaw yung tipo ng performer na very technical, yung kung ano yung mga gagawin mo, ipinaghahandaan, or nakaredy na lahat, ganyan. Kasi yung iba, di ba, very spontaneous.
0: Yes.
1: Kung ano yung makita nila sa sahig, sa kung saan, ganyan.
0: Yes. Ako parang ano, very spontaneous. Wow. Spell. S-P-E.
2: Wow.
0: Pinaspell. Ako nung yung lalo na nung season 2 kasi parang aminado ako on my original season na parang wala akong budget and parang hindi ako ready looks wise. Hindi ako ready sa mga paandar ko. So parang nag-isip lang ako like ano bang pwedeng paandar kasi wala na akong marireveal na damit eh. So parang what if ang i-reveal ko ay contact lens? Ito na oh, nasa mata ko na, 'di ba? Pwede kong gawin ngayon.
1: Wag na, I'm sure busog ka.
2: Oo. Tsaka sa kwento pa lang, busog na kami.
1: Oo. Diba yan yung mga kwentong hindi naririnig ng mga fans nila. Di ba? Kasi I'm sure madalas na nakikita nila yung ano, glam, glitz and glamour.
0: Ayun nga rin. So parang, ako kasi nung original season ko talaga, like parang, which I'm so proud of, kahit ganon siya, kahit parang, ang dami nagsasabi na grabe yung mga outfit niya, hindi naman ano. Pero sobrang proud ako ng original season ko kasi I get to show who I am behind the ano, yung sabi niyo nga na glitz and glam kasi literal na walang glam.
1: Actually, minahal ka talaga kasi for your ano ha, pagiging authentic, 'di ba? Yung nilove ka ng mga tao. Tama ba ako kayo ang nag-face off sa finale? Face off yung nagbakbakan talaga.
0: Kaming dalawa ni Miss Jade yon. Kaming dalawa yung parang top 4 yon eh. Tapos parang magbabattle yung dalawa. So me versus Miss Jade, tapos Kat Kat versus Bernie. So kung sino manalo sa battle, sila yung magfa-final lip sync. So parang ako, oh my god, si Miss Jade to, ang dami niyang reveal.
1: At as, ano, paandar kung paandar.
0: Paandar talaga. Sabi ko, hala, may pakpak siya. So parang ako, oh my god, ito lang yung reveal ko. Yung buhok ko, hiniram ko pa kay Matilda. Yung parang, hindi, I wanna, kailangan ko ipakita na, hindi, actually gutom lang ako nung time na yun.
1: Pero ang maganda dito, Papa Awel, mga kapamilya, kung babalikan po natin, si Arizona Brandy po ay ang crowd favorite nung time na yun.
0: Wow!
1: Nung kanilang yes! Totoo.
0: Salamat po, maraming salamat. And maraming salamat din sa crowd.
1: Dahil ito ang ginawa nilang favorite.
2: Correct. Alam mo, ang nakaka-amaze lang dun sa Drag Race, tsaka ano, kasi meron kayong captured audience eh. Di ba, may mga followers din kayo. Kaya din, for example, ng singing competition, ang tawag ng tanghalan, di ba? O kaya The Voice, ganyan. Kanya-kanyang kabugan din. Parang, kailangan yung kanta ko ay ganito. O kaya mag-strategize ako para pagdating ng finals, eto, di ba? Mas nakakaloka sa mundo ng drag queen. Dahil creativity talaga ang lumalabas dito. Para nakikita namin, napaka-stiff nung competition.
0: Yeah.
2: Paano yung kabugan dito? Diba? Yung mga hindi namin nakikita. Sa, kasi lalabas na lang kayo, ay, ayan na, ano kayong pasabog nito? Yeah. Ano kayong ganyan? Parang unang tanong ko, hindi ba kayo nauubusan ng concept? ano naman yung susunod? Yung kalaban mo, hindi mo alam kung anong gagawin. Paano nyo kakabugin yan? At syempre, paano kayo backstage? As in ba talagang warla kayo doon?
0: Actually, ayun yung iniisip lang ta. Wait lang.
2: Sige, lunukin mo. Yan.
0: Ayun na ka.
2: May contact lens pang naiwan.
0: Sorry ka, nag-live singing ako kanina.
2: Ay, okay.
1: Ayun yung nag-live singing?
0: Yeah. Sa banyo.
1: Ayun.
0: Ay, iniisip ng tao palagi. Kaming mga drag queen ay we're catty. Yung parang baga, yung parang ganun kami.
1: Taray-tarayan.
0: Hindi siya totoo. Lahat, wala akong kakilalang, ano, na, wala akong, ako ah, personally, wala akong sister na,
1: masama yung ugali. Yung ganun,
0: Sige, sabihin na natin yung iba, maldita, may pagka-meldi, pero wala akong sister na masama yung ugali. And ayun talaga eh, kasi iba-iba kayong tao sa loob. And lahat kayo, mga queens. So parang hindi talaga may iwasan minsan yung medyo, hindi siya taray eh. Parang may confrontation, di ba? But at the end of the day, we know our purpose. Bakit kami nandun? Parang hindi naman kami lahat sumali just to win. Okay. Parang sumali rin kami to uplift each and everyone. Ako, ayun yung ano ko, yung goal ko. Parang at the end of the day, andito kami kasi isang community kami. And I know na ganun din, ganun kaming lahat ng mga queens. Relate ko lang din sa naunang, ano, yung naunang parang issue. At the end of the day, we all know na we're sisters. And parang minsan, na-villainize lang ng mga tao na
1: totoo.
0: Parang ginagawang OA ng mga tao. Hindi man OA, parang sinasagad lang nila. Pero parang sa amin, we can fix it on our own kasi parang kaming mga drag queen ay hindi naman kami petty, 'di ba? Lahat kami ay mature na mag-isip.
2: Ano, nag-grow na rin kayo.
0: Yes.
2: Kung paano niyo gustong mag-grow yung community, ganyan, dapat individually nag-grow kayo, 'di ba naman? At ang ganda ng growth mo.
0: Wow.
2: Kasi hindi lahat ng drag queen may single. Wow. Kaya mo. May kanta, Isaw. Ganon.
1: Yeah. Oh my God, favorite ko yan.
2: Bakit Isaw? Di ba sa dami-dami, bakit Isaw ang kanta mo?
0: To be honest, wala lang.
2: Okay.
0: Hindi, pero kasi, sabi ko, nung after ko maglabas ng Arizona B,
1: parang, na trending at ano, yeah, alam ng maraming tao yung kanta.
0: Oo, grabe. Sobrang thankful ako sa Arizona B. Sabi ko, gusto kong maglabas ng one more. Kasi parang gusto kong, wala lang, kasi ay parang nung una ginawa ko yung Arizona before Drag Race eh, for the finale. Tapos parang I love the process of making music. Parang minahal ko siya. So parang why not gawa ako ng bago. Tapos yung Isaw, lumabas agad yung title niya sa utak ko. Like parang anong magandang song na unexpected.
2: Oo.
0: So parang, you know what, Isaw. Ito. So parang... Ayun, sobrang happy rin ako, sobrang proud ako na nakagawa ako ng second single. Tapos, I'm looking forward to making a third one.
2: Wow! So, hindi na isa, dalawaw na yan. Tatlaw. Ano ko, dapat may pasample yan. Kasi
1: kasi sinabi natin isaw, di ba, parang sa mga street food papaawit, isa yun sa pinakasikat talaga.
2: Oh, tsaka parang relate lahat. Kaya maganda rin naging title mo isaw, parang ay! Very Filipino.
1: Totoo.
2: Diba?
1: Raising the flag.
2: Yes.
1: Of all the street
2: raising
1: vendor.
2: The stick.
1: Hindi.
2: Isaw.
1: May tanong sila dito, sabi, yung ganyan bang makeup? Marami nanonood dyan sa atin sa the Filipino channel.
2: Yes.
1: At sa Sky Cable Channel 26 and 183 local cable channels nationwide.
2: Wow. Sa 1.5 million subscribers natin sa YouTube at 600,000 sa Facebook.
1: Totoong may tanong. Ang tanong talaga nila, Papa Awel, DJ Jai and Papa Awel, tanong naman po, yung ganyang makeup po ba ng mga drag queens, gaano po katagal yan ginagawa? Di ba? Para sa isang araw na kunyan, may show, may performance, ganyan. Yung the whole looks na isislay mo talaga.
2: Correct.
1: Di ba?
2: Yun.
1: Ang kasagutan, maririnig po natin at malalaman natin sa pagbabalik na
2: Alam ko na!
1: Alam nyo na!
2: Alam na this!

0: Kiss. Basta AM DZMM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay.
4: Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
5: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa All TV 2. Channel 2 yan sa Mega Manila. At available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa All TV 2. Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ng All TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa All TV 2.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM DZMM.
8: Mama Jai Ho, alam mo na ba? Papa Owl, alam mo na ba?
9: Drama, action, comedy,
10: comedy,
9: horror, o suspense, bibida yan sa Alam Na This.
11: 9:53 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding ang nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po si Jai.
12: Katandem pa rin ha sa upgraded showbiz chick ang ever lovable Papa Owl Pass.
11: At ang katanungan kanina sa ating special na bisita on a Monday evening, yes. Arizona Brandy, ang yes. Tanong natin kanina, gaano katagal yung preparation? Kasi yung normal makeup lang, yung katulad nito, parang naglagay lang ako ng blush.
12: Naka-makeup ka ba?
11: Actually, wala.
12: Ano ba naman? Oh. Saan naglagay ka kahit konting foundation, Mama Jai?
11: Nagpilik ako, no?
12: Oo. Oh, oh.
11: Hindi yung ganito, parang mm-mm. Ako pagka talagang matagal, 1 hour and a half, wow, ganyan. Okay. Pero may kaya naman, may time naman na parang 5 to 10 minutes, depende pag nagmamadali ka.
12: At diba? Ano, sa loob ng kotse, wala pang ilaw, doon niya ginagawa yan, kaya niya yon.
11: True. O yung sa ganyang no. Mga drag makeup talaga, mm-mm. Effort yan eh. Tsaka talent. Mm-mm. Dahil magaling ka ata mag-paint.
13: Diba? Depende. Ako parang ang tinatagal lang nito parang an hour. One hour to 1 hour and a half. Yung makeup.
11: Buo ka na.
13: Yes. Eh, hindi pa buo. Makeup lang yon. Kasi oh. Di ba ang drag queen ay may mga wig pa, correct. Kadera, yes, tatlong yes, stocking, yes. mag-heels pa. Ang pinaka shortest ko na nakaya ay 2 hours.
11: Kompleto?
13: Kompleto na. Oh. Pero minsan talaga pag ginaano ng tadhana na may 30 minutes ka lang at kailangan mo lang magawa yon.
11: Oh.
13: Nagagawa ko naman pero hindi maganda. Pero nagagawa ko.
11: Na-achieve naman.
13: Na-achieve naman.
11: 30 minutes, my god, ang hirap na. Pero di ba totoo yun? Hindi joke yun ha, yung dapat magaling ka mag-paint.
13: Oo.
11: Kasi di ba
12: it's an art form.
11: Yes, diba? Diba? Makeup is an art.
13: Yes.
11: Is an, wow. Bilisan lang. Uh-oh. Makeup is an art.
12: What? Diba naman?
13: And your face is the canvas.
12: Correct.
11: Oh my God.
12: Ganon.
11: Ang ganda kong canvas.
12: Siyempre. Kaya canvas na natin ang isaw. Magkano ba isaw ngayon? Pero ngayon kinakanta na ang isaw. Kaya nandito na po para magpa-sample. Sample.
11: Sample.
12: Ni Arizona Bay.
13: Oh my God. Ah, sige. First, alam mo, wait lang, bago ako mag-sample. Oh, first live performance to lang isaw lang sa live vocal.
11: Ay, sweet lang ha. Sweet lang.
13: Sana ma-edit habang ano yung labas nito sa online.
11: Ay, alam na nila yan.
13: Sige. Go. Sige. Parang isaw. Parang isaw. Parang isaw. Parang isaw. Pag sinabi kong sayaw, bala kang igalaw. Parang isaw. DJ Arizona, pag sinabi kong sayaw, bala kang igalaw. Parang isaw. Parang isaw. Patay bukas ang mga ilaw. Init mo nakakatunaw. Parang isaw. Parang isaw. Gana?
11: Yes! So good. In fairness, ha?
12: Oo.
11: May ano, galing. may timbre yung boses.
12: Tsaka may beat. Hawak niya ang beat. Hawak niya ang beat. Mapapakampalan.
11: Sa bawat galaw niya.
12: Oo.
13: May timbre actually. Napansin ko rin kanina. May
11: in fairness
13: siya,
11: naman.
13: Pero mali. Mali yung
11: hindi. Ako hindi mo yan makapagawa sa akin ang mag-live singing on air.
12: Oo. Tsaka unang sample mo pa lang, napapasigaw ka, isaw pa.
11: Isaw pa. Promote mo kung saan ka pwedeng mapanood, yes. Saan ka pwedeng puntahan ng mga supporters at sasabihin mga fans mo. Mm-hmm. Napakabait niya pala, bago niya sagutin, gusto ko lang sabihin, nung VP's Choice Awards, mm-hmm. nung awarding talaga, mm-hmm. siya ang una nag-a-approach sa everybody. Aww. Para magbigay pugay talaga dun sa mga matatagal na sa industry. Yeah. Sabi sa'yo, natatandaan niya ng mga tao eh.
12: Totoo.
11: Yung pagbibigay pugay, natatandaan nila yan kung sino yung lumapit or sino yung talagang dead ma talaga.
12: Mm-mm.
11: Oo. Kasi yun ang turo sa atin noon pa, di ba, yes. Papaawel? Kapag ka, feeling mo hindi pa kilala isang tao, ganyan, at bago ka lang sa industry, it's always walang mawawala sa'yo kung ikaw ang kapakilala sa sarili mo.
12: Correct. Kaya ang ganda nun, saludo kami sa'yo.
11: Dilapitan niya ako ng bonggang-bongga. Correct. E ako pa naman, I'm very introvert.
12: Wah!
11: Wow.
12: Wah!
13: Si
12: Chow!
13: O yan, sa kanila masusundan, baka may upcoming shows ka, tabangan ng upcoming series ng Arizona B Season 2?
11: Yes,
13: please, for bonding.
12: Go.
13: Ayan, first of all, I just wanna thank you mga nanonood ko, yung Team Arizona Brandy. Yeah. Maraming salamat sa inyo. Utang ko tong career ko sa inyo. Kung wala kayo, feeling ko ay hindi pumayagpag tong career ko na to. So maraming salamat mm-hmm. sa inyo. Pwede nyo ako i-follow sa Instagram, TikTok, Twitter, X at Arizona Brandy. Andun po lahat ng shows ko. Ang mga upcoming shows ko for this week, bukas po, nasa National University ako.
12: Wow.
13: And then, sa Sunday po, meron po akong pinroduce na show. Ayun po yung Summer Bonding the Pool Party. Mm-hmm. Ayan!
12: Wow.
13: Kami yung nag-produce niyan. Hosted by me and Hannah Beshi together with Miss Jade Saw, Kiana with a K, mm-hmm. Audasha, Golly Gosh, and Malaya. Mas sold out na yung tickets. Last 40 tickets na lang. Masaya siya kasi may drag show na siya. Mm-hmm. Nag-swimming ka pa, ganun.
11: Wow. Saan gagawin?
13: Sa World Trade Exchange sa may Binondo, Manila. May 10th yan.
12: Yun.
13: After yan ang Mother's Day, pwede nyo dalhin yung mga nanay nyo dyan. Okay lang.
12: Very
13: and
12: nice.
13: Also, stream Isaw, stream Arizona B, and most importantly, support your local drag queen and uplift the community. Thank
12: yes.
13: you.
12: Wow, ang galing. Siyempre, shoutout natin mga kasama mo dito.
13: Yes!
12: Na sinas.
13: Shoutout kay
12: Lizelle. Hindi, ano pangalan? Go.
13: Lizelle, Ate Chai. Yeah. Shoutout sa inyo.
12: Yeah,
13: shoutout din sa kay Tanya and kay Arlene.
12: Ayun. maraming salamat.
13: Thank
12: Arizona
13: B.
11: Thank you so much. Thank you.
13: Thanks.
12: At maraming salamat po sa mga nanotakinig sa atin. Nagdaan na naman po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
11: Batingin ko lang sila mm-hmm. Tizay dyan sa may Henan, Boracay. Nakatutok sila sa atin. Yun daw ang pinapanood ng mga staff nila sa may lobby, pati yes. sa mga rooms sila. Naka-preset daw ang DZMM mm-hmm. mula umaga hanggang 24/7 actually mm-hmm. papaawel. Mm-hmm. Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamaiinit na balita sa mundo ng mga paborito niyong artista.
12: Ako po muli ang inyong ever-lovable, Papa-Awel Paz.
11: Ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ko po, si Jaiho.
12: Naku, isaw pa. Sabay po kayo. Alam ko na.
11: Alam nyo na.
13: Alam na din.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ang ngayon. At sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas ang alas 10.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: The Love Guru is on the air.
3: The Love Guru is on the air.
2: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
3: Vanessa Antonio.
2: Vanessa Antonio sa Love Connect.
3: Love Connect.
2: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: your friendship connection. Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Hello, how are you doing? Oh, question of the night. Ngayong Lunes sa Love Connect. Biktima ka rin ba ng, aray ko, pangangaliwa? Diba? Napaka-hot ng aking question of the night. Biktima ka rin ba ng pangangaliwa? Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line o di kaya yung aming tinatawag na Viber line. I-type lang po ang inyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0919-278-3000. Ang ating pong topic ngayong gabi, eto na. Pag-ibig na hiram. Pangmatagalan ba o panandalian lang? May additional po tayong katanungan sa ating topic. Yun pong side piece na tinatawag, yung third party. Ano po, biktima rin ba sila o hindi? Very, very interesting. Ano po? Hala, tell us your points of view. Tumawag lang po sa atin ang aming pong Viber line. Wide open po para sa inyo, 0919-278-3000. O di kaya naman, kung gusto ninyong tumawag sa aming landline, pwede rin po. 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Huwag niyo pong kakaligtaan ha, kapag po kayo ay nagpadala po sa aming Viber line. Aba, mag-iwan po kayo ng pangalan at yung lokasyon ninyo, napaka-importante po niyan. Excited kami na malaman kung saan po kayo nanonood o nakikinig sa amin. So, iwan lang po ang name, location, at kung gusto nyo po ay tatawagan namin kayo para po mag-usap tayo on the air. Okay, kasi alam nyo po, nako, minsan hindi mo naman planong pumasok sa isang kwento na may nauna ng karakter. Sino ba naman ang may gusto maging side piece, ba? Diba? Yung medyo tabi-tabi ka lang? Pero, paano kung nandun ka na? Uy, parang feeling ko merong mga nakikinig sa atin dyan na, natatamaan kasi nandun na talaga sila. Nandun ka na ba? Hala, tawag na. Pwede namang anonymous on the air para kung ayaw mong sabihin ang pangalan mo, ox lang yun. Sa gitna po ng isang relasyon na hindi sa'yo nagsimula at alam mong hindi rin sa'yo magtatapos dahil po yung mga third party, ang masakit dyan malamang kasi madalas hindi po nagtatapos sa'yo. Masakit man po yan ang katotohanan. Ito ang realidad na tinatawag na pag-ibig na hiram. Isang uri ng pagmamahal na may limitasyon, may kondisyon, at kadalasan at higit sa lahat, may nasasaktan. Kundi man po ang masasaktan ay yung side piece, yung third party, ika nga. Pwedeng ang masaktan ay yun pong nasa gitna. Pwede rin po yun kapag nahuli siya at iniwan ng OG, ng original. At, syempre, nasasaktan din yung original na partner. Minsan, tatlo-tatlo kayo. Nako, ang sakit, di ba? Kaya pag-uusapan natin yan ngayong gabi, very interesting, very spicy, excited na ako. Gusto ko mabasa yung mga mensahe ninyo kasi exciting yan. Okay, sa ganitong klase ng pag-ibig. Nako, may patutunguhan ba ito? Meron ba? Nangyayari ba? Oo naman, nangyayari paminsan-minsan. Nakarinig na ako. Meron ding happy ending, di ba? Kahit papano. Madalang nga lang. Oy, hindi ko kinukonsente ha. Sinasabi ko lang yung realidad. Kasi, alam mo, sa kabila ng lahat, maituturing din na tunay naman yung pag-ibig minsan, di ba? Mali nga lang yung paraan. Kasi ang sakit sabihin eh, kabit, third party ka lang, side chick ka lang, o kaya naman kung lalaki, side dude ka lang, aray. Ang sakit. May mga kwento rin ng damdamin dito, ng pagkukulang, at minsan, pagkalito. Kaya wag po tayong basta-basta nang huhusga. Aba, hindi po natin alam ang kwento ng lahat. Parati ko pong sinasabi ito, no? Kasi mental health advocate din ako eh. Pagdating po sa ganyan, no? Sa mental health, ang tawag nila invisible illness kasi hindi po natin nakikita yung depression, yung anxiety. At madami po sa amin na may depression and anxiety, ang tawag high functioning. Nagpa-function pa rin kami in society, parang ito, di ba? Nakikibeshi ako sa inyo. Pero, kailangan po ay magbigay tayo ng kindness sa mga tao kasi hindi po natin alam yung pinagdadaanan nila. Kahit yung mga side piece, yung mga third party, we don't know what they are going through. May mga totoong damdamin po dyan. Uy, nakikinig, aminin. Nanggaling ka na dyan, ano? Talaga ba? Pag-uusapan na ba natin yan? Pag-ibig na hiram, pangmatagalan ba? O panandalian lamang? Nako, pag-usapan natin ngayong gabi. Dito lamang po sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating love coach, si Coach Ganda Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras ng programang Marie Therese. Hello, hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ating kapamilya at kaserbisyo. Nanood ba kayo ng Marie Therese noong Sabado? Alauna imedia hanggang alas 3 po yan. Napaka-enjoyable po ng Marie Therese. Yung ating pong mga esteemed politicians, ano, nilalagay natin sa hot seat. Pero, pinag-uusapan din natin yung kanilang lighter side ng buhay. Gaya dito sa Love Connect, we are talking about love, love, love. O tara, magkwentuhan tayo, ha? Kayo man ay single, may jowa, o di kaya naman ay happily married. May problema ba kayo sa pag-ibig? O di kaya naman naghahanap lang kayo ng makakausap para, you know, meron kayong kalibangan ngayong gabi. Whatever your reason is, let's connect. Dito lamang po sa Love Connect. Once again, magpadala lang po ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line or Viber line 0919-278-3000. Siguro si Lina ho, memorize na niya yung Viber line natin, ano? Kasi napaka-loyal lahat ng programa, nandyan si Lina. Hello, Lina! Magandang gabi sa'yo! At once again, hotline po natin dito sa DZMM 8924-4101, tatlong locals, 5671-5672-5673. Kumusta naman po ang weekend natin, mga kapamilya? Nako, nakapag-relax ba? Sana naman. Oh, lalo bang na-stress dahil sa init ng panahon? Napapakamot na lang ako ng ulo eh. Kasi sabi ko nga sa edad kong to, nagkakabungang araw po ako dito sa Milig. Hindi naman po kasi pwedeng naka-on yung aircon sa bahay, diba? 24/7 ang mahal ng electric bill. Eh, Diyos ko, sa presyo ng petrolyo ngayon, diba lahat tumataas, kailangan po, eh magtipid po tayo. In our own ways, we need to conserve energy. Hindi rin po pwede, bawat oras, eh naliligo dahil baka maubusan po tayo ng tubig, diba? Kailangan po, we must do our part to conserve our natural resources. Diba? All for one, one for all. O, ayan. Kaya talaga namang baka lalo kayong na-stress ngayong weekend dahil sa init ng panahon, ano? Nako. O, di kaya naman init ng panahon ba o init ng pag-ibig? Sana ox na ox po kayo dyan ngayong Lunes ng gabi. At kami din po dito sa Team Love Connect. Ox na ox din kami lahat. Basta nandito lang kami para pasayahin kayo, bigyan ng konting ano, no? Konting payong kaibigan lamang po, payong beshi lang ang aking binibigay sa inyo base sa aking personal na karanasan. At base din po sa aking BS degree sa kolehiyo, BS in Behavioral Science. Medyo may psychology po yon, sociology and anthropology, study of human behavior. So kahit konti, hindi po ako eksperto katulad po ni Coach V, pero kahit katiting, meron po tayong napag-aralan tungkol sa human relationships, o ha? Kaya ayan, tumawag na po at tayo ay magkwentuhan, mga beshi, 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Meron din po kaming mga, aray, heartbreaking songs na meron po ako mga heartbreaking songs na hinanda para sa inyo na kung magugustuhan po ninyo yan. Alam niyo po, sabi po ng mga eksperto, no, kahit po yung mga kanta eh talagang swak na swak sa heartbreak ninyo. Nakakatulong po ito para po magkaroon kayo ng tinatawag na serotonin sa brain, yung mga feel good hormones, no, serotonin, oxytocin, yung mga ganyan. Yan pong mga tawag po ng eksperto eh feel good hormones because they make us feel good. Kapag pinapakinggan natin yung ating mga paboritong kanta, nakaw! Nagkakaroon tayo niya ng spike sa ating utak, yung dopamine, serotonin, oxytocin. Kahit pa heartbreak songs ito, pareho rin po ang epekto niyan. Kasi nakaka-relate kayo, feeling nyo hindi kayo nag-iisa. Kaya naman, sumasaya kayo, di ba? Oo, pag naririnig nyo yung mga kantang nakaka-relate. Oh, kaya pampapatugtog ako maya-maya lamang. In the meantime, reminding you once again, question natin ngayong gabi. Biktima ka rin ba ng pangangaliwa? Kwentuhan tayo, bestie. Ako, nabiktima na dyan. Naka-move on na. Pero nangyari din sa akin yan. Kaya wag po kayong mahihiya. Tao lang, nangyayari po sa atin. Pag tumawag kayo, hala, we will relate with one another. Ika nga. Kaya, mag-viber na po, 0919-278-3000. Kung biktima ka rin ng pangangaliwa, ang ating paksa ngayong gabi, pag-ibig na hiram. Pangmatagalan ba? O panandalian lang? May bonus po tayong tema ngayong gabi at question. Ang biktima rin ba? Ang side piece? Ang third party? Ano sa palagay mo? Alam mo, kahit nangyari na sa akin yan, feeling ko, ako lang ha, kahit nangyari na sa akin yan na may nangaliwa na ex ko. Yung kanyang side chick, na biktima rin niya. Mm-mm, promise. Hindi ko actually more than one eh. Ibang klase to ano, ex ko na to. Pero magkaibigan na po kami ngayon. Ano ako eh, forgiving. Pero yun pong mga naging side chick niya, eh, hindi ko po sila, I never hated them. Kasi biktima kami lahat, diba? Oo. Kasi alam mo, yung mga side chick, yung mga side dudes, yung mga third party, minsan talagang may kwento rin sila ng damdaming tunay. Kumbaga eh talagang nagmahal silang tunay. Ayan. Sabi nga din Whitney Houston, ito ang side chick anthem. They are saving all their love for you. Ay nako, makinig na tayo kay Whitney. Dito lamang po sa Love Connect. DZMM.

0: your friendship connection. Vanessa Antonio, sa Love Connect.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
0: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, Attorney!
0: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Basta AM DZMM.
0: Love Connect. Sa DZMM. Your friendship connection. Vanessa Antonio sa Love Connect.
12: Good evening po sa aming mga Love Connectors. Hello, hello. Kumusta po kayo dyan? Sana po okay na okay kayo. Kasi kami okay na okay dito. Okay na okay din ang ating question of the night. Biktima ka rin ba ng pangangaliwa? Natulad ni DJ Monica? Hala, kung naging biktima ka na rin yan, tumawag na. Magmensahe na. Tell us all about it. Viber line po namin, wide open para sa inyo lamang, 0919-278-3000. At yung aming DZMM hotline, nakaw, kung mas gusto nyo ng landline, hala, pwede rin po yan. Eto na, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, ano? 5671, 5672, at 5673. Our topic for the evening, pag-ibig na hiram. Pangmatagalan ba o panandalian lang? May bonus question po tayo dahil alam mo dito sa Love Connect, sabi ko nga, 'di ba, last week magkakaiba po tayo eh. We all have our own stories. We all feel differently. So kailangan intindihin din po natin. 'Yun pong side piece, 'yun pong third party, aba? Instead of hating them, let us try to understand them. Hindi ko po kinukonsente na biktima na rin po ako niyan eh. Pero, sila ba po ay biktima rin, yung mga third party? Tell us all about what you think. 0919-278-3000. Hala, bira at tawag na, mag-text na. Pag-usapan po natin, ano nga ba talaga ang pag-ibig na hiram? Ito po ang uri ng pagmamahal na alam mong hinding sayong sayo. Ika nga, it is not yours fully to keep. Yan pong pag-ibig na hiram, may kahati ka sa oras, sa atensyon, sa commitment ng taong mahal mo. Ano yan eh? Kumbaga po sa bahay, di ba? Wala po kayong ano, land title. Ayan. Kumbaga sa property, hindi po sa iyo nakatitulo yung lupa. Para pong ano yan eh, yung tinutuluyan nyo na panandalian lamang. For rent lamang, ika nga. Love that is for rent and not yours to keep. Bakit nga ba may mga taong napapasok sa ganitong sitwasyon? Yung mga naging biktima na ng ganyan, nagagalit na ba nakikinig? Miinit ang ulo habang nanonood. Huwag po kayong mainis sa akin, don't shoot the messenger. Nandito lamang po ako para magbigay, you know, ng

may iba na nadadala lang ng emosyon nila. At mayroon din dyan ay nadadala ng atensyon. Yung atensyon ba na matagal na nilang hinahanap? Kasi hindi na ibigay sa kanila. Alam niyo po, marami po dyan ano, sa atin na lumaki po tayo na hindi natin nakukuha yung atensyon na kailangan natin from our primary caregivers. Sa ating magulang, sa ating mga yaya, sa ating mga kapatid, medyo lumaki tayo, hindi po tayo, we didn't feel seen or heard. Tapos biglang merong nagbibigay ng atensyon, aba! Talaga naman, medyo magpa-fall in love tayo kahit papano, di ba? Kasi napupunan niya yung gaping hole sa ating puso, ika nga. Yung pagkukulang sa ating puso ay kanyang napupunan. Yan, minsan nangyayari ito sa mga panahong mahina ang isang tao. Kapag ka tayo ay emotionally vulnerable, o ha? Yan, emotionally vulnerable tayo, emotional tayo masyado kasi meron tayong pinagdaanan at tayo'y medyo, kumbaga yung sugat hindi pa gumagaling. It is still raw. Tapos biglang may pumasok sa buhay natin na parang pinapagaling ba yung ating sakit na nararanasan? Aba, ayun na. We can't help it. We will fall in love. Tao lang. Oo, yan po ang mga pinagdadaanan natin. Hindi po lahat ng third party ay nagmumula sa ano, yung you know, sa point na gusto nilang manakit ng tao o kaya gusto nila ng revenge. Nangyayari din minsan. Pero kadalasan po, hindi. Hihimayin po natin kung ano-ano ang mga senyales na nangangaliwa na ang partner mo. Marami ako ma-share dyan kasi nga, di ba, been there, done that. Pero ngayon po, magbabasa po muna tayo ng mga mensahe. Ang ating mga kapamilya ay nag-text-text na. Maraming salamat po sa inyong pagpadala ng inyong messages. We appreciate you so much. Wala po kami dito kung wala po kayo dyan na nanonood at nakikinig. Kaya mahal na mahal namin kayo. Sabi ni Maria ng Quezon City, hello Maria! Ang sabi niya, oo DJ Monica, naranasan ko na. Beshi, ang sakit ano? Sobrang sakit sa una. Parang hindi mo alam kung saan ka magsisimula ulit. Pero natutunan kong unahin sarili ko kaysa manatili sa taong hindi kayang maging tapat sa akin. Maria, nako, I applaud you for that, di ba? O ayan, pinapalakpakan natin si Maria. Pinag-usapan natin to last week. Self-respect po, very, very important. Hindi porke mahal na mahal natin yung tao, nawawala na po tayo ng respeto sa sarili natin. Nako, bawal po yun. Ang una pa rin po, the most important thing is loving yourself. Ika nga ni Whitney Houston, di ba? That is the greatest love of all. Learning to love yourself. Sabi naman ni Jason ng Cebu City. Hello, Jason! Hindi pa naman, pero DJ Monica, nakita ko sa kapatid ko kung gaano kahirap ito. Sana all, ano? Parang si Jason, di pa niya naranasan. Sana all lang, Jason. Simula noon, naging mas conscious ako sa mga relasyon ko. Communication talaga ang mahalaga. Nakakatuwa naman si Jason, naaaliw ako sa kanya kasi nakita niyang nangyari sa kapatid niya, nakita niya kung gaano kahirap, kaya ngayon nag-iingat siya sa mga karelasyon niya at kailangan may communication.

0: Jason, you are one amazing man. Thank you so much, ha? Nako. Ika nga eh, ano siya? Diba ang tawag nila sa mga ganyan eh? Good catch. Good catch si Jason. Si Liza ng Davao City. Hello, Liza. Teka, Liza, tama ba ang pag-pronounce ko ng pangalan mo? Sabihin mo ha, pag nag-text ka uli. Liza ba o Liza? Kasi I don't want to mispronounce your names. Pangalan niyo po yan eh, di ba? Si Liza or Liza ng Davao City. Oo, last week din nagtetext siya. Oo, uy, thank you, Zach. Maraming salamat ang amin pong napaka-poging PA na si Zach. Hello.
1: Konti lang po.
0: Uy, konti lang daw. Very humble. Pag nakita niyo siya, nako. Ganda-ganda ng kanyang ano, ng kanyang face. Very very refreshing, handsome. Sabi ni Liza ng Davao, good evening po DJ Monica. Recently lang akala ko okay kami, tapos may iba pala. Aba. Hanggang ngayon healing pa rin ako, pero mas nagiging matatag na ako. Tama yan, Liza. You are healing, and sometimes, ika nga ni Mariah Carey, love takes time. But ako, I am telling you right now, you will get there. Healing will come. Alam mo, akala ko nun eh, mamamatay na ako sa sakit. Pero kita mo naman, nakatawa ako ngayon. You will heal. It will come, I promise you, Liza. Oh ha, meron pa tayong mga messages. Arnel of Caloocan City. Hello, Arnel. And also Kathy of Baguio City. Hello, Kathy. We are going to read your messages maya-maya kasi ngayon, ano unahin natin? Asa ng aking mga ano, poging ano, PA. Unahin natin ang ano, ang si Gabriel muna tayo. Okay, sige. Kasi ngayon ano, importante po ito. So we will do this first. Kumuha muna tayo ng balita. Umano'y insidente ng holdapan sa Quezon Avenue Footbridge. Pinabulaana ng Quezon City Police District. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula kay mula sa Quezon City Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Hello Gabriel, magandang gabi.
2: Magandang gabi DJ Monica. Nagbabala ang Quezon City Police District o QCPD sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng peking impormasyon sa social media. Nilabas ng QCPD ang babala matapos makumpirma na fake news ang insidente umano ng holdapan sa footbridge sa Quezon Avenue na nag-viral pa sa social media. Ipinagutos ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang malalimang investigasyon sa nasabing insidente at lumitaw sa backtracking ng mga CCTV sa lugar na wala talagang nangyaring holdapan sa sinasabing footbridge. Natuntod rin ang individual na sangkot umano sa holdapan at nahingan din siya ng pahayag na hindi totoo ang viral post. Inasuhan na ng perjury under oath alinsunod sa Article 183 at false reporting of a crime batay naman sa Article 154 ng Revised Penal Code ang nagpost ng viral holdup. Paalala ng QCPD sa publiko, sa halip na magpost ay direktang i-report sa mga otoridad ang anumang krimen. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagpunta sa police station o di kaya ay tumawag sa emergency hotline 911 o sa Quezon City helpline 122. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
0: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Love Connect.
3: Sa DZMM.
0: Hello, magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. DJ Monica po, pansamantalang humahalili sa inyong love guru, si Coach V. Ang topic po natin ngayong gabi, nako, napaka-hot ng ating topic. Pag-ibig na hiram. Pangmatagalan ba o panandalian lamang? At Biktima ba ang third party? Tell us all about what you think. Eto na, naging biktima rin ba kayo ng panandaliang pagmamahalan? At pangangaliwa? Sige, mag-text-text na 0919-278-3000. Nako, we are looking forward to hearing from you. Meron pa po tayong mga messages, babasahin po natin maya't maya lamang. Pero, teka, pag-usapan muna natin. Eto, ano ba, himayin natin kung ano-ano ang mga senyales na nangangaliwa na si boyfriend o si girlfriend? Number one, biglang nagbabago ang communication pattern. Aminin. Kung dati, open na open at kwento ng kwento, nako, dakdak ng dakdak dati, di ba? Hindi mo mapigilan. Ngayon, tipid na tipid sa sagot o parang laging may tinatagong detalye. Parang hindi kinokompleto ang kwento. May mga, kasi saan ka galing kanina? Hindi ka nag-reply sa text ko ng 2 oras. Aba, ang sabi ni Boy Fee, hindi, kasi may inutos lang yung boss ko, tapos yada, yada, yada, yada. Aba, niyada, yada, yada ka? Walang ano, katuluyan yung sagot. Parang ano, biglang maraming sikreto, tahimik na tahimik, di ba? Nakakaduda, ayan, bumabago ang communication pattern niya, nakaw. Ang pangalawang senyales na meron ng third party. Overprotective sa phone at sa social media. Nako, yung ex ko po ganyan. Yung telepono, kahit kami lang dalawa, parati naka-face down. Sige, nakapamewang na ako dito. Yung mga nakikinig sa radyo at hindi ako nakikita, nakapamewang na ako. Kasi alam na alam ko yung pakiramdam na maya't maya, magsasagot ng text tapos naka-face down yung telepono. Teka, tayo lang dalawa, wala namang sisilip dyan. Ayaw na may makita ka, diba? Tapos biglang may bagong password. Tapos, kinakabahan kapag may notif. Haha, pag biglang yung telepono ay bing-bong. Biglang hindi maganda ugaga. Overprotective sa telepono, sa social media. Ayan na. Hindi po parate ha, pero it's worth looking into. Kailangan po natin ng boundaries. Importante po yun. Pero there is a difference po between healthy boundaries and toxic secrecy. Oh, ito. Ikatlo, nagbabago ang schedule na wala namang malinaw na paliwanag. Biglang may overtime na hanggang alas 2 ng umaga. Talaga lang? Overtime ba yan o short time? Iba po yung dalawang yon. Talaga ha? Sabihin niya, 3 oras kasi ang overtime ko. Talaga? O short time? Ano ba talaga, Beshi? Nagbabago ang schedule bigla-bigla, nakakaduda, di ba po? Ayan na. Yan ang mga senyales, meron pa. Tayong dalawang mga senyales, pag-uusapan natin maya't maya yan. Pero yan po ang ating mga ano, no? Ang ating mga senyales na meron na siyang part-time lover. Oh ha, talaga naman, si Stevie Wonder, the great Stevie Wonder, telling us more about it, part-time lover. Dito lamang po yan sa Love Connect. Nako, kung nanonood po kayo, tara, nakikita nyo ako, sumasayaw na. Let's dance right here on DZMM. Hello.

0: Connect.
1: Sa DZMM.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay.
6: Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa.
7: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Basta AM DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
2: Your friendship connection. Vanessa Antonio. Sa Love Connect.
0: Good evening po sa ating mga tagapagsubaybay dyan, nanonood man po kayo, no, via DZMM Teleradio. O di kaya naman eh, nakikinig sa DZMM sa East 30. Good evening and thank you so much for doing so. Ito po ang Love Connect Question of the Night. Biktima ka rin ba ng pangangaliwa, aray? Tulad ni DJ Monica? Kung oo, I am here to tell you, life does go on. Ang paksa po natin ngayong gabi, nako, pag-ibig na hiram. Pangmatagalan ba ito o panandalian lamang ba ito? At may bonus question tayo na medyo hot take ito, ha? Hot take, kasi hindi lahat nag-a-agree. Matuturing bang biktima din yung mga third party? Yung tinatawag na side piece? Yung side chick at side dude? O, pag-usapan natin yan. Pero bago tayo pumunta sa ating talakayan, eto po, batiin natin ang ating mga tagapagsubaybay. Adrian Canoza! Hello, sweetheart. Ang tawag ko sa kanya eh, si Bunso. Oo, thank you for tuning in, sweetheart. Siguro, after this, kailangan matulog ka na kasi you have work tomorrow, right? Mwah! At ito pa, si Arnel ng Caloocan. Hello, Arnel! Magandang gabi sa'yo. Ang sagot ni Arnel sa ating katanungan ngayong gabi, dati oo, pinatawad ko po nung una, pero nako, pasaway, umulit na naman. Doon ko na realize, DJ Monica, na hindi lahat ng tao ay nagbabago. Totoo yan. Not everyone can change. Sometimes, pero hindi lahat kaya. Arnel, I hope you are doing okay right now. Kathy ng Baguio City, hindi pa naman nangyayari sa akin, DJ Monica, thankfully. Pero takot din ako minsan, kaya importante sa akin, DJ, yung trust at pagiging open ninyo sa isa't isa. Correct ka dyan, Kathy. Ika nga, diba, sinabi natin kanina, communication, very, very important. Ang dami pang nagme-message sa atin, nakakatuwa. Si Paolo ng Makati, si Rhea, nandito rin si Mark ng Antipolo. Hello, hello, Jen. Nagmensahe sa atin si Jen, galing sa Maynila. Maraming maraming salamat, Jen. At galing pa ng Pampanga. Leo, tagasan ka sa Pampanga. Ay, ang sarap ng mga pagkain nyo dyan. One of my favorites yan, yung Kapampangan cuisine. Marami akong malalapit na kaibigan na taga Pampanga, yung mga Nepomuceno. At saka ang sasaya pag nandun kami kasi yung mga pagkain ang sasarap pag nandun kami sa bahay nila. Okay, sabi nga ni Leo ng Pampanga, dati oo, nangyari na sa akin. Pero ngayon, naka-move on na ako. Good for you. Hindi man madali, DJ Monica, pero darating ka rin sa point na okay ka na. I do agree. Agree ako dyan, Leo. Tamang-tama ka dyan. Mahirap, ano? Parang sa simula, feeling mo eh, wala na mangyayari. Pero alam niyo po, mga kaibigan, with age comes wisdom. And with wisdom comes clarity. And then, all the things that you were worrying about as, you know, as a young person. Akala mo, wala nang mangyayari sa buhay mo. Shattered na shattered ang puso mo. Totoo po yun, time heals all wounds. Based on experience. At with age po, comes clarity and you will know na you can move on. I always tell my friends po, ito no, ito ang secret po ng buhay. Parati nyo pong iisipin na minsan yung wino-worry ninyo, mas malaki pa sa utak ninyo kaysa sa katotohanan. We are always stronger than we think. Mas malakas po tayo sa ating mga worries at sa ating mga iniisip. Ayan. O ito, yung dalawa pang senyales. Bago tayo pumunta sa ating caller, si Don Eduardo ng Cavite. Eduardo, sandaling-sandali lang ha. Sandali lang. Kasi tapusin natin ito, yung dalawa pang senyales. Bumababa o biglang nag-iiba ang intimacy level? Kesyo babae man o lalaki ang may side piece? Aba, dati, talagang kailangan parating holding hands. Uy! Dati, kailangan parating pakiss-kiss dyan. Uy! Ang saya. Sana all. Pero biglang-bigla, medyo nanlalamig si partner. Bumababa ang intimacy level. Aba, not all the time po na kailangan magduda kayo. Kasi baka naman minsan pagod lang sila, wala lang sa mood, may problema sa trabaho. Alam mo, tao lang tayo, diba? But it is always worth looking into, lalo na po kung hindi gradual at bigla-biglaan niya, nakaw. Yung extremes po can be signs na may ibang pinanggagalingan na ang kanilang panlalamig. At number 5 na senyales, mas nagiging defensive o baliktad, mag-akusa, nakaw. Pinagdaanan na po natin yan. Alam niyo po, simpleng tanong, nagiging away. Pagkatapos, minsan, ikaw pa po ang may kasalanan. This is classic deflection. Kapag po guilty party, oh, yung mga guilty dyan, bato-bato sa langit. Huwag po ninyong, ano, no, pag kayo po ay natamaan, eh, huwag magalit. Pero totoo po ito, realidad to. Deflection po. Kapag ka po silang may ginagawang kalokohan. Aba, ayan, ikaw po ang aawayan para mailayo po ang ano, ang diskusyon sa kanila. Meron din po tayong tinatawag na projection. Kapag sila mismo po ang gumagawa ng kabalastugan, praning na gagawin mo ito sa kanila. Kaya maya't maya ay sila pa ang mega ng manduda. Halaka. Tanungin natin kung nangyari ito sa ating caller, ba? Diba? Si Don Eduardo ng Cavite. Hello, Don. Magandang gabi.
3: Hello, good evening.
0: Good evening, Don. Ano, ikaw ba ay nakikinig?
3: Bigla naman akong laging Don.
0: Ano ba, hindi ba Don? Nakalagay dito, hindi. Don Eduardo.
3: Eduardo lang ginawa pa nito. Ginawang yamanin.
0: yayamanin ka kasi. Yung ano mo, yung boses mo, yayamanin kasi. Kaya biglang...
3: Isang ko lang yung yamanin.
0: Oy, diba?
3: Kilala niya siguro yun.
0: Oo, sige na. Si Eduardo.
3: Pero hindi ko nababanggitin.
0: Talaga? Oo. Eduardo ng Cavite. Kumusta tayo ngayong Lunes ng gabi, Eduardo?
3: Eto, tinamaan.
0: Uy, tinamaan? Oo, sana yung tumama sa'yo, eh ano ha? Si Cupido ba? Positive sana, positive.
3: Ito, nasa likod ko ngayon, misis ko, inaabangan akong apasipain ako ngayon eh.
0: Teka, tumawag ka na sa amin dati eh, di ba? Oo, ano uli pangalan ng misis mo?
3: Angelina.
0: Yon, si Angelina. Di ba, sabi ko may kartang ganyan eh. Oo, so sige, misis, huwag po kayong mag-aalala. Safe ang ano, pag-uusapan.
3: Tutulungan pa nga ako eh.
0: Oh sige, tutulungan ka ni ano ni Mrs. ni Angelina. Ano, ang katanungan natin, na biktima ka na rin ba kayo ni Mrs.? Na biktima na rin ba kayo ng pangangaliwa? Not necessarily when you were together, baka naman nangyari ito. Hindi pa kayo magkasama.
3: Mrs. ko na biktima eh.
0: Uy, pero Eduardo, ikaw ba ang ano?
3: Ako ang culprit.
0: Alaka! Teka. Parang ang sarap tuktukan eh, no, misis?
3: Kaya, di ba, it ng misis ko kaya.
0: Oh, biglang naiintindihan ko kung bakit. Naiintindihan ko kung bakit nagbabantay si misis. Kasi nangyari na pala. Ikaw talaga, pasaway ka pala eh. Okay, oh sige.
3: Ewan ko, nasa lahi yata.
0: Oy, nako. Joke lang. Wag mong ano isisihin ang lahi ninyo. Sinisi pa yung kanyang ano ancestors. Wag mong sisihin ang lahi mo. May accountability dapat ikaw ito, 'di ba?
3: Sumirit yung misis ko, ni-reverse psychology niya raw ako, kaya ako nabisto.
0: Oh, kita mo? Talaga, no? Pero Angelina, ibang naririnig ko siya, tumatawa eh.
3: Naririnig ka raw ako.
0: Pero believe ako sa kanya kasi she stuck it out with you, no? Ibang klase din. Mahal na mahal ka. Siguro naman...
3: Ni-reverse psychology na raw ako kanya. Nagpakabait daw siya para bumait na ako.
0: Talaga ba? Totoo ba, Angelina? Totoo ba ang sinasabi ni Don Eduardo? Oh, teka. So anong nangyari? So ikaw ang ano, ikaw ang mesala, Eduardo.
3: Ako mesala, amenable.
0: Okay, sige. Wait, how long ago did this happen? Kailan nito nangyari?
3: Daw siya, ito,
0: naririnig ko siya, oo. How long ago did this happen? When did it happen?
3: Actually, matagal na. Pero nalaman lang misis ko almost a year ago.
0: Ay! So, nung nalaman ni Angelina, tapos na?
3: Tapos na.
0: Okay. Aha. At ngayon, matanong ko naman sa'yo, dahil hindi kita makurot eh. Tatanungin na lang kito kasi hindi kita makurot. Ano naman ang pumasok sa kokote mo at ginawa mo yan? Sige, sagutin mo.
3: Ewan ko, siguro. Medyo talagang magulo yung, talagang siguro iba yung ano ko eh.
0: Ano?
3: Ito sinuturuan ako ng misis ko. Dalaro ng kabataan sa kalakas ng katawan. Siya pa nagturo sa akin.
0: Sinasabi niya kung ano sasabihin mo. Minamandohan ka ni misis.
3: Sinuturo.
0: Yan. That is what you get for fooling around. Oh, ayan. Minamandohan ka tuloy ni misis. Yan, sige. Panindigan mo yan dahil kasalanan mo yan. Oh, sige. Ano, Angelina, hindi ko siya makurot. Pakikurot para sa akin. Sige.
3: Pakikurot mo ako.
0: Oh, sige. Gayon, mabuti naman at si misis eh hindi ka iniwan. At anong gagawin mo kung iwan ka? Dahil alam niyo po, mga kapamilya, sasabihin ko ito ha, statistics ito, so totoo ito, this is a fact of life. Kahit i-google po ninyo ito, statistically proven na ang mga babae mas kayang mabuhay na walang lalaki. Kayong mga kalalakihan, ako, kayo ang nagloloko, pero pag kami na wala sa buhay ninyo, hindi kayo magkanda ugaga. Sige ka dyan. Mabuti.
3: Kasi actually,
0: sige, Eduardo, go.
3: Iniwanan niya ito, tinidictate na naman ang list ko. Iniwanan niya raw ako ng ilang buwan. Kasi, actually talaga, una, mga ilang months pa lang kami, o years na kasal, may ginawa na ako, nalaman niya, iniwanan niya ako ng almost 2 to 3 months.
0: Oh, so iniwan ka talaga.
3: Pero hindi ko natiis, sinundo ko siya.
0: Okay.
3: Sinundo ko siya para magsama kami. Hindi ko matiis eh.
0: Mm.
3: And then after years, goes by, nagkaroon na naman.
0: Mm-hmm.
3: Iba na naman, sabi ng misis ko.
0: Teka.
3: Merit na naman.
0: Teka. Tama ba yung pagkakarinig ko na nagkaroon uli ng ikalawa?
3: Yes.
0: Ay,
3: DJ.
0: Ay, sus naman. Alam mo, Eduardo, ito masasabi ko, ha? Talaga.
3: Umiya, misis ko,
4: Tawa na lang ako.
0: Naririnig ko siya. Alam mo, ikaw, Eduardo, pasaway ka talagang tunay, ha? Talagang nag-strike one, nag-strike two. Isa pa, strike three, you're out. Talaga, sige. Pero, believe din ako sa'yo kasi inamin mo talaga, ha? Kasi mga ibang lalaki dyan.
4: Takasa lang po yan.
0: Oh, sige.
4: Alam ko na ganyan siya.
0: Alam mo na. So, may reputation na talaga. Aray ko. Aray, ang sakit naman sa tenga ng telepono. Oh, may reputation ka na pala talaga. Your reputation preceded you, Eduardo. Talagang talaga. Oh. Wag mong pagbibintangan yung lahi mo. Dahil, kaya nga tayo may utak eh. Kasi pwedeng kahit nasa lahi natin yon, hindi naman yan sakit na ano na physical, diba? Na nasa lahi, wala tayong magagawa dahil high blood talaga yung pamilya namin.
3: Singit na singit yung misis ko, ayaw naman magpag-usap. Ako,
0: ikaw talaga, Eduardo. Okay, ngayon, ito na lang. Kasi para magpunta na tayo sa iba natin mga messages. Eduardo, ano ang, tatanungin kita, dalawang beses mo na nagawa kay misis. Ano na ngayon ang sasabihin mo sa kanya o naririnig ng buong Pilipinas ito, ha? Kaya hindi mo pwedeng indeday. What can you tell her right now?
3: For 45 years siguro, hindi mababali yung samahan namin. Aabot na ng 46 pala.
0: Oho, okay.
3: Kaya malabo na yung mangyari pa yung... Kasi actually, tinago ko.
0: Siyempre.
3: Siyempre, lahat ng bagay, hindi naman lahat ng sikreto ano, hindi maitatago. Kasi tinago ko in a way na ayokong magkahiwalay talaga kami.
0: Okay.
3: Ayokong mawala siya sa akin. Eh, kaso mo, wala talagang lihim na nabubunyag eh. Hindi nabubunyag eh.
0: Mm-mm.
3: Kaya yun na nga.
0: Lalabas at lalabas eh.
3: Lalabas.
0: Okay. Pero, nag-sorry ka ba ng mainam sa kanya nung sinundo mo siya?
3: Siyempre naman.
0: Mm.
3: Talagang dahil nga sa ayoko nga kaming magkahiwalay.
0: Oo.
3: Kaya inano ko siya. Ito namang lastly.
0: Mm.
3: Aray. Tinanggap na lang ng misis ko. Kasi... Okay. Ando na, pero at least ang ano na lang namin, magkasama pa rin kami.
0: Eduardo. Ayan, pati yung aso ninyo, pinagsasabihan ka na, naririnig ko tumataw.
3: Hindi, baka aso ng kapitbahay, yung aso kong Beagle, natutulog na. Si Beagle.
0: Oy, ang ganda, Beagle. O, oh, diba? Parang si Snoopy. Ano, Eduardo? Sabihin mo naman yung... Sige, magsabi ka naman, profess your love ngayon on the air kay Angelina. Bago kita pakawalan, sige. Sabihin mo naman na mahal mo siya.
3: Sobra ako nagpapasalamat sa'yo.
0: Sa
3: pagmamahal mo sa akin, mahal na mahal kita. Sinamahan mo ako at tinanggap mo ang mga pagkakamali ko. Iyak tuloy ako eh.
0: Ay, Eduardo.
4: Umiyak na.
0: Ay, umiyak na. Pinaiyak ba natin, Angelina?
4: Tanggap lahat yun.
0: Oo. Napatawad mo naman siya. At kahit na nag-strike to ang Eduardo, ay talagang he cannot live without you. Diba nga? Naiyak tuloy siya. Angelina, no? Talaga namang believe din ako sa'yo na hindi ka rin umalis. At Eduardo, tama na ha, yung dalawa ha, wala nang pangatlo, tumatanda na tayo lahat. Kailangan, medyo peaceful na ang buhay natin, no?
3: Tawag nga sa sabi, mihirap pa. tawag daw sa kanya ng mga kapatid niya, isa kang martir.
0: Oh, at talaga namang ako din, tatawagin ko siya ngayon. Angelina, si Miss Martir talaga naman. Oo, pero huwag mong aaksayahin at sasayangin ang pagmamahal ni Mrs. sa'yo, Eduardo. Bihirang-bihira ang babaeng ganyan. Kung ako ang Mrs. mo, matagal kitang iniwan. Sa totoo lang, kahit sinundo mo pa ako, eh, nako, sasarado ko lang yung pinto sa mukha mo. Kaya sa totoo lang, bihirang-bihira ang parang si Angelina, no? Huwag sasayangin, ha?
3: Okay, talaga namang hindi na till death do us part na.
0: Oo, totoo yan. Sige, oo, meron ka bang gustong i-request para kay Mrs.?
3: Tungkol lang naman sa topic, hindi sa amin, yung part-time love.
0: Pinatugtog ko na yun, hindi ka nakikinig kanina.
3: Ngayon?
0: Kawa, oo, kanina, pinatugtog ko na. Oo, yung kay Stevie Wonder?
3: Hindi, part-time love, David Gates.
0: Ah, part-time love ni David Gates ng Bread, yung grupong
3: yes,
0: Bread.
3: DJ.
0: David Gates, part-time love. O, hinahanap namin ngayon. Pag aming nahanap, papatugtugin natin para sa'yo. No? At magpakabait ka na ha, Eduardo?
3: Ay, ito na nga, kagaya ng huli, nasabi ko, ayoko na nga lumalabas.
0: Ikaw talaga. Oo, parang sinabi mo last week, no? Tumawag ka.
3: Kaya lang nga nagkagawa ng pulutan ko, para hindi na ako lumabas.
0: Hala.
3: Saka para hindi na ako talaga, ayoko na talaga. Parang afraid na akong maglalabas, ayoko na talaga. Unless yung may essential lang na kailangan.
0: Oo, magpakabait ka na dyan sa bahay. Ayan, nahanap namin yung kanta mo. Papatugtugin natin ito, ha? Maraming salamat, Eduardo.
3: Maraming salamat, Maraming... DJ Monica.
0: Thank you din, ha, kay Mrs., kay Angelina. Thank you very much for being so honest with us, no? Thank you at magandang gabi sa inyo. Thank
3: you. Gabi rin.
0: Ayan naman si Eduardo, diba? At ito ang kanyang kanta, Part-Time Love, David Gates, DZMM.

0: your friendship connection. Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function,
5: Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
0: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, Attorney!
0: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silymarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liveraid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
1: Basta AM-DZMM.
0: Love Connect. Sa DZMM.
9: Eto na po tayo sa parte ng ating programang ipinamagatang Love Confessions.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
9: Hello, DJ Monica. Gusto ko lang sana humingi ng advice kasi sobrang gulo ng isip ko ngayon. May ex ako from 10 years ago. Siya talaga yung masasabi kong first and greatest love ko. High school hanggang college, magkasama kami. Literal, nasabay kaming lumaki. Siya na sana yung pakakasalan ko, walang duda. Pero after graduation, doon nagbago ang lahat. Siya nag-work agad sa medical field. Ako, wala pang trabaho noon. Pinili kong mag-business ng sarili kahit wala pa akong kasiguraduhan. Habang nangangarap ako, siya yung sumasalo sa amin financially. Hindi siya nagre-reklamo nung una, pero kalaunan, napagod na rin siya. Naalala ko pa anniversary namin noon. Kumain kami sa labas. Tapos, sinabi niyang pagod na siya. Gusto niya rin maranasan na siya naman yung binibigyan, siya naman yung sinaspoil, siya naman yung binababy. Hindi yung siya lang lagi yung nagbibigay. Hindi ako nakasagot kasi totoo nga naman. Wala akong maibigay noon. Siguro, halong pride at ego na rin yung sa akin. Eventually, iniwan din niya ako. Nagkaroon siya ng iba. Mas stable, mas may pera, may sasakyan. Sobrang sakit noon. Pero, yun din ang wake-up call ko para magsimula ulit at magtrabaho. After that, nakilala ko na yung partner ko ngayon. Hindi siya flashy. Simple lang. Pero siya yung naniniwala sa akin nung walang-wala pa ako. Tinulungan niya akong mag-build ng negosyo hanggang sa unti-unti kaming nakaipon at nakapagsimula. May mga panahon pa na siya yung bumubuhay sa amin, pero hindi niya ako pinaramdam na pabigat ako kailanman. Ngayon, 2026 na. May bahay na po ako. May sasakyan. At 8 branches na ang aking negosyo. Malayo na ang dati kong sitwasyon. At ngayon, kaya ko nang magbigay ng mga bagay-bagay, yung mga dating hindi ko mabigay. Aba, nagagawa ko na ngayon. Pero, eto na ang problema ko. Last week, bigla kong nakita yung ex ko sa isang coffee shop. Hala na. Nagkatinginan kami. Isang segundo lang, pero parang bumalik yung lahat ng nararamdaman ko dati. Hindi ko siya pinansin noon, pero pag uwi ko, hindi na ako mapakali. Tapos, nag-chat siya. Nagkamustahan kami. Hi, hello. How are you? Hanggang sa naging deep na ang usapan namin. Sinabi niya na nagsisisi siya sa paghihiwalay namin noon. Umabot pa sa video call at umiiyak siya. At ngayon, hindi ko maintindihan sarili ko. Nako, parang bumalik yung feelings ko sa kanya. Alam ko mali. Alam ko dapat tigilan ko na ito. May partner ako ngayon na hindi ako iniwan nung walang-walang-wala akong maibigay. Ay nako, pero bakit ba ganon? Yung taong iniwan ako at minaliit ako noon, siya pa rin yung hinahanap.

sender natin ngayon, ano? We are going to give him a piece of advice, payong kaibigan lang, pagbalik natin maya-maya. Pero sa ngayon, ito ang iyong awitin, kung sino ka man, Phil Collins, right here sa Love Connect.

0: Sa DZMM.
1: To our anonymous letter sender, nako, yung mga what ifs at sana, no, na nawala sa buhay natin, the people that we lost in our lives, no, and yung mga may unfinished business, ika nga ang tawag natin dyan. Alam nyo po, naroromanticize po natin yan. Ang ibig po sabihin ng naroromanticize yung sa isip po natin, parang ang sarap-sarap isipin yung mga could have beens at yung mga what ifs na hindi po natin naitapos kasi nga po unfinished business. Pero, ito po ang sasabihin ko. Based on my personal experience, yung mga could have beens po na ang tamis isipin. Nako. Very seldom po. Talagang sobrang sa isip po natin, napakasarap. Pero sa realidad, hindi po ganyan ang mangyayari. Minsan naman talagang the could have beens will become a beautiful reality. But more

More often than not, hindi po nangyayari yan. Kaya nga ang tawag po ay naroromanticize natin. Sobrang romantic sa isip natin, pero sa katotohanan, kapag kahinabol natin yung mga could have beens, aba, iba po ang kakalabasan. Ang tanong ko sa ating anonymous letter sender, do you want to take that risk? Kasi sa buhay, parating merong pros and cons. Diba po? Hindi po puro maganda, hindi naman po puro negative. May mga positives at negatives po. Pero, are you willing to take the risk? To lose the one who has been with you through thick and thin? Nako, Eduardo, nakikinig ka ba? Para sa'yo din to, ha? Papayag, sigurado ako si Angelina na dinededicate ko din sa'yo to, Eduardo. Kayo lang po ang makakasabi what is best for you at kung sino ang talagang mahal nyo. Yun bang side piece? Kahit na iniiyakan ka? Na gusto niyang ibalik ang nakaraan? O the one that stuck by you through it all nung wala ka pa hanggat ngayon na may ilang branches ka na ng business mo? Ang love po, alam niyo, hindi po puro emotion lang. Decision po kailangan sa love. As a matter of fact, mas malaking factor po yung desisyon. Kasi ang love po, hindi po parating steady yan. May mga araw po na yung pakiramdam nyo ay naiinis nga kayo sa partner ninyo. Kaya nga po, diba, sabi nila, marriage is a constant decision you make every day. Because ang love is a constant decision to stay with your partner. It's not all emotions. You use your head as well. Ibang head ang iniisip ng mga lalaki dyan. Nako, hindi po. Ang ibig ko po sabihin ay yung coconut po ninyo. Our gray matter po, ito between our ears. Yung ating pag-iisip. Kailangan gamitin din po yan sa love. So to our anonymous letter sender, only you can tell what you want to do. Kung sino talaga ang mahal mo. But remember, there are pros and cons with every decision. And you have to use also yung pag-iisip po natin, hindi lang po ang ating puso. Sabi nga po ng iba dyan, ano, yung mga love expert, sigurado ako mag-a-agree dito si Coach V. Kaya po ang utak natin nilagay ng Diyos sa ibabaw ng puso. Kasi dapat yun din ang nangingibabaw. Ayan, sana nakatulong kami, no? Ang importante, no matter what decision you make, at the end of the day, you will let one go properly and respectfully. Hindi pwede yung may side piece ka. Ang mga tao po, they owe us our respect. So choose one and let the other go. Thank you so much sa ating anonymous letter sender. Maraming salamat. At eto na po, balik tayo sa ating diskusyon, ha? Ay, nako, parang medyo naging emotional ako doon. Kasi nga, naranasan ko na eh. Ang tanong po natin, our hot take for tonight, biktima rin ba ang third party? Napaka-controversial, nararamdaman ko na yung mga... Yung mga babae dyan, parang si Angelina, nako, baka sinasabi ni Angelina, hindi sila biktima, pwede ba? Desisyon nila yon. Medyo naiintindihan ko yon, pero teka, ito ang pinakakomplikadong bahagi ng isa. Kasi alam mo, sa isang banda, may choice ang bawat tao. Kaya hindi maaalis ang accountability, desisyon yun eh. Pero sa kabila ng
lahat ng ito. May mga third party na naloko din. Napaasa. Pinaniwala na sila lang ang totoong mahal. You're the only one, the one and only, and no one else. Naku, narinig na natin yan, di ba? Ang galing nila mambola eh. Sa ganitong sitwasyon, nagiging biktima rin po sila ng emotional manipulation and false hope. Medyo, we have to give them a little understanding. Hindi man po sila inosente. Nagdesisyon naman po sila, no? With both eyes wide open, pumasok sila dyan. Naiintindihan ko, pero hindi po sila laging kontrabida sa kwentong ito. Sa love triangle po, meron pong three sides of the story. And as kind human beings, we have to try to understand every side. Pwera lang po kung paulit-ulit-ulit na ha. Kapag po ganyan, na paulit-ulit na, eh medyo ang sarap ng tuktukan. Kaya, kailangan po eh, matuto din tayo sa ating mga pagkakamali. But yes, nangyari na po sa akin yan, sinabi ko yan sa simula ng programa. Pero never ko pong hinate yung side chick ng aking ex. Kasi, naloko din sila. Nag-promise din sa kanila. Nasabihan din silang, you are the only one. Yun pala, may DJ Monica din, na OG girlfriend. O diba, kahit papano, biktima rin sila. Sana'y, you know, maintindihan din natin where we are all coming from. Balik tayo sa ating mga messages. Meron pa tayong apat na mga mensahe dito. Exciting bago magtapos ang ating programa. Oras po natin, 10 minutes bago maghating gabi. Huwag niyong kakaligtaan, nakikita ko na si Kuya Dan. Nandyan na siya. Hello Kuya Dan. Remember your music coming your way at midnight. But for now, sabi nga ni Paolo ng Makati, ang ating question of the night, diba? Biktima ka na rin ba ng pangangaliwa? DJ Monica, sa totoo lang, oo. Kita mo, hindi lang mga lalaki nangangaliwa eh. May mga babae rin eh. Nako, ang sarap din sa bunutan eh, diba? Ayan na, hindi ko inakala na mangyayari sa akin pero nangyari din. Ang hirap magtiwala ulit pagkatapos. I totally understand you, Paolo. Ang hirap, no? Magtiwala ulit. Pero dadating ka din doon kasi kung walang tiwala, ang hirap magkarelasyon. In a relationship po, love is never enough. Alam niyo po yung kantang yun? Papatugtugin natin next time yon, no? Yung sometimes, love is not enough. Si Don Henley po kumanta noon, tsaka si Patti Smith. Kasi sa relationship, importanteng-importante po, trust. Kaya Paolo, don't lose hope. You will learn to trust again. Sabi ni Rhea ng Pasig City, hello Rhea! Oo, ilang beses na rin nangyari sa akin ito. Aray ko, beshi! Pareho tayo, ilang beses na. Pero ngayon, mas matapang na ako, DJ Monica. Hindi na ako basta-basta nagpapaloko. There you go. Another empowered woman, si Rhea ng Pasig City. Ano lang yan, live and learn, Rhea. Yan ang nangyayari sa atin. We learn from our mistakes. And alam niyo po, yung mga pagkakamali natin, kahit yung mga masasakit, natututo tayo dyan, so it is a part of our history. Huwag po natin kakaligtaan yan at huwag natin ikakahiya.
meron din pong blessings, ano? Behind all the pain. Sabi ni Mark ng Antipolo, hindi pa naman nangyayari sa akin, DJ Monica, pero takot akong mangyayari yon, kaya ginagawa ko ang lahat para maging, uy, maayos ang relationship ko. Very good, Mark! Kasi responsibility ito ng dalawang tao in a relationship to make it work. Ika nga, it takes two to tango. And sabi ni Jen ng Manila, grabe DJ Monica, oo. Sobrang sakit. Lalo na kung binigay mo na ang lahat. Pero natutunan kong piliin yung sarili ko this time. Aba, may this time si Jen. Parang nararamdaman ko na I have a sneaking suspicion nangyari na nung una at hindi niya pinili yung sarili niya. Pero sabi nga natin, di ba? We live and learn. And now, we make better decisions. More empowered decisions as a man and as a woman. And sabi ni Jen, ay ngayon pinipili ko na ang sarili ko. Kudos to you, Jen. Maraming salamat sa lahat po ng nagpadala ng inyong mga mensahe. Alam niyo po, you mean so much to us, kayo lahat, no? Kasi natututo tayo from one another. Hindi po ako eksperto, hindi po tayo eksperto, kaya tayo po ay magbeshi lamang na we are learning from each other. Thank you so much for all your messages. Ang pag-ibig po na hiram ay parang kwentong hiniram mo rin. Pwede mong damhin, pero hindi mo kayang angkinin ng buong buo. Maaring may tunay na emosyon, may saya, may panandali ang good times. At may sandaling pakiramdam mo, parang pinipili na yata ako. Pero kung may nasasaktan at may kailangang itago, may kulang na hindi kayang punan ng kahit gaano kalalim na damdamin. Hindi nararapat yan yung secret tayo. Hindi man laging kontrabida ang third party at hindi rin laging malinaw kung sino ang biktima, pero isang bagay ang siguradong sigurado po. Ito na. I am so sure, no matter who's at fault, lahat ay may responsibilidad sa mga desisyong pinapasok nila. Dahil po sa pag-ibig, kung totoo at buo, hindi dapat hinahati. Hindi dapat ipinagkakait. At lalong hindi dapat sinisikreto. Ayan naman, hindi lang po tanong ay pangmatagalan ba to o panandalian lamang. Kundi karapat dapat ba itong panindigan? Mag-isip-isip po tayo. Dahil ang pag-ibig na tama, hindi kailangang hiramin kailanman. Kusang ibinibigay, buong buo, bukal sa kalooban. At eto po, tatandaan natin, walang nasasaktan na iba. True love means you can love freely and shout it from the mountaintops. No secrets, no pain. At yan naman po, dito nagtatapos ang Love Connect ngayong Lunes ng gabi. Nako! Sana po ay nakatulong po kami sa inyo at you know, gumaanggaang po ang loob ninyo kung sakaling meron po kayong heartache na pinagdadaanan. Susunod na po si Kuya Dan with your favorite tunes ngayong Lunes. Ay, hindi pala, Martes na pala pagdating ni Kuya Dan. 12 midnight, remember your music.
Sa ngalan po ni Coach V, ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Maraming maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. You are the ones who make us happy. Dahil wala po kami kung wala po kayo na nagsusubaybay dito lamang po sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:02.
1: Natatandaan pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabay natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwedeng-pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kaya may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, hindi ka ating simulan ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong magandang gawin ngayong summer?

0: Swabbing umaga, May 5, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa. Siyempre ang mga 90s favorite ninyong hindi rin mawawala. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic na pag-uusapan natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood sa atin sa kanilang mga tahanan o opisina man yan. Magandang morning sa mga nakakakita na kay Kuya Dan sa DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello, hello. At syempre din po sa mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo sa bahay, sa trabaho, opisina o sa kalsada. Magandang simula ng linggo para sa RYM. Sa lahat po na nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. How are you guys? Kumusta ang inyong weekend? Nagawa ba mga bagay na gusto at dapat gawin? O nagtrabaho lang din? Parang si Kuya Dan. Oo, no? Minsan kahit na gustuhin mo na, alam mo yon, ako gustong-gusto ko na talagang, so gusto ko nang gawin yung ginagawa ni Jane. Nasa dagat, oh, nagmi-miming, no? Ingit na ingit na ako doon sa mga nakakapunta na ng dagat sa mga sandaling ito. Pero ang dami kong kailangang tapusin muna. Madaming mga... basta, mga trabahong dapat atupagin. So, okay lang. Oo, di bali, pasasaan ba't makaka-experience din tayo ng miming? Kasi naman, mainit pa rin, ano? Grabe talaga. Eh, kanina lang, nakamotor naman ako pagpunta dito. Pero, parang alam mo, mararamdaman mo, dry yung hangin. Kaya ganun, no? Parang ano siya, kahit na sinasalubong ko yung hangin via motor, kaya mo to. Parang hindi ako napepreskuhan yan. Magandang umaga ho sa mga hindi napepreskuhan sa mga sandaling ito. Tambay na lang kayo somewhere, no? Sa labas ng bahay muna, okay? Sa may biranda, kung saan man yan. O, lalo-lalo na yun, mga kasama nating mga nagtatrabaho din sa mga sandaling ito dahil sila ay mga naka-graveyard shift din. Sasamahan ko po kayo hanggang alas 4. Good morning sa mga kapamilya, kaservisyo natin, mga naka-work from home. O, kaya naman, nagtatrabaho sa opisina at pwede pa rin tayong mapakinggan. Hello, hello, tayong ginagawang background dyan. Sa ating mga kapamilya na nasa medical field, oh, syempre mga ganitong pagkakataon eh, gising na gising din yung mga yan, no? Oh. Yung iba nanonood sa akin ng ano, na nakapatay yung audio. Lagi kong binabanggit kasi hindi na isang beses ko nakita na ano mo yung bukas yung TV tapos walang naririnig. Kaya lagi ko nababanggit. Pero good morning, no? Nevertheless, maraming salamat sa pagtambay dito sa ating programa. Okay? Ay, merong ano ngayon, ha? May 5, 2026, 5 de Mayo. O, may celebration yung 5 de Mayo talaga. Pero may isa pa tayong, ako, personally, naalala ko pag 5 de Mayo. Eh. 6 years ago, may nangyari dito sa kinatatayuan ko. Oo, grabe, 6 years na yung nakalipas, ano. But well, thank you Lord pa rin dahil nandito tayo at kahit papano nagkakakwentuhan, nagkakakumustahan. At syempre, tayo ay well-informed pa rin pagdating sa mga nangyayari sa ating paligid. Katulad ngayon, sa oras nating 12:26, kumuha muna tayo ng balita. Caloocan City Police nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad sa mga karatig lungsod para masawata ang umano'y drug syndicate sa lugar. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Caloocan, hatid ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Good morning, Gab.
1: Good morning, Kuya Dan. Nakikipag-ugnayan na ang Caloocan City Police sa mga Station Drug Enforcement Unit ng mga karatig lungsod para masawata ang umano'y sindikato ng ilegal na droga na nagpapasok ng kontrabando sa Caloocan City. Ayon kay Caloocan City Police Chief Police Colonel Joey Gofort, lumabas sa investigasyon na nagmula sa labas ng lungsod ang mga ilegal na droga na nasabat sa dalawang suspect sa Barangay 66 kahapon. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na maaaring bahagi rin ng nasabing sindikato ang 37 at 54 anyos ng mga lalaking na aresto sa Baybas kahapon matapos madiskubreng nag-ooperate din sa mga karatig barangay. Nakakulong na sa Caloocan City Police Station ang mga sospek na nahulihan ng 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 1.4 milyon pesos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, TGMM.
0: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa TGMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Remember your music.
0: 12:28 ang oras po natin. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Magandang morning sa mga kabukas lang ng kanilang mga radyo at TV, ha. Welcome po, Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Ngayong umagang ito, meron tayong pagkukwentuhan, no? Bilang kanina nga sabi ko, mainit pa rin. O parang yung pusa ni Marvin, si ano pangalan ng pusa mo? Loki Ming. Loki Ming. Bakit ganun yung pangalan ng pusa mo, si Loki Ming? Naiinitan siya, no? Kasi nga, summer na summer pa rin. Dahil dyan, yan ang ating pagkukwentuhan ngayong umagang ito. Ang tanong ni Kuya Dan ngayong May 5, 2026, anong magandang gawin ngayong summer? Ano ba ang mga activities na masarap gawin ngayong summer? Ako, number one na dyan for sure, mga sasagot ninyo, number one ay mag-swimming. I agree, no? Kasi inggit na ako sa mga nagsiswimming, eh. So, yun yung number one para sa ating lahat. Pero baka meron kayong ibang naiisip, ha? Meron kayong ibang suggestion, no? Na pwede nating gawin ngayong summer. Pag-usapan, pagkwentuhan natin yan. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. Same number, ha? Again, kung hindi kayo makatawag sa hotline, yung number na yan, 0919-278-3000. Mag-text kayo, sabihin nyo, pwede po bang makausap ko si Kuya Dan? Okay? Kami na bahala doon. O kaya naman, kung meron kayong hotline, pwedeng-pwedeng tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Tawag kayo dyan, ha, lalong-lalo yung mga silent listener. Kumbaga, kung tawagin, halina kayo, no? Huwag na kayo masyado magpaka-silent, magkwentuhan na lang tayo ngayong umagang ito. O kaya naman, kung kayo naka-online sa inyong mga Facebook account, hanapin nyo lamang Dan Capucion, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N, para walang maligaw, okay? Once again, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Hindi po S-I-O-N, ha? C-I-O-N. Kailangan kong ulit-ulitin kasi marami pa rin naliligaw. Kasi sayang naman, di ba? Parang bumabati kayo doon, nagre-request kayo, baka umi-entry pa kayo. Tapos, hindi naman nababasa ni Dan Capucion with an S. Kaya siguraduhin ninyong, ang tinatype ninyo ay Dan Capucion with a C. Okay? Once again, ang tanong, ha? Anong magandang gawin ngayong summer? Sabi niya, may mga Ming yung mga pusa rito. Nag-umpisa sa Lucky Ming. Kasi may Ming, pag tinatawag, Ming, ganon. Ako, ang pangalan ng pusa ko, bago na pangatlong pangalan niya na to at stick na ako dito, ang tawag ko na sa kanya ay si Doming. Kung kayo Ming, ako Ming. Ming. Kaya ang tawag ko sa kanya si Doming, okay? Oo, speaking of pusa, alam nyo, initindin pala ang mga pusa, ano? Diba sabi, nakwento ko sa inyo, may bago akong alaga ngayon na itago natin sa pangalang si Doming. So, si Tokwa at si Doming na sila ngayon. Ang ganda ng mga pangalan nila. Para silang magtropa lang, si Tokwa at saka si Doming. Initin? Oo, umiiyak pag nilalabas dun sa kwarto na naka-aircon. Sabi ko, ganun din pala ang mga pusa. Initin din pala ang mga pusa. Parang si Tokwa dati, nung bata pa. Si Tokwa kasi, hindi na siya kasama namin. Nandun na siya sa baba. Pero meron siya sariling electric fan. Bilang medyo sumisenior dog na siya, kailangan may sariling nakatapat sa kanyang electric fan. Nagulat ako dito sa pusa kong si Doming. Init na init. So siguro kung mag-i-entry si Doming, yun ang kanyang entry, no? Ngayong summer, ang magandang activity ay laging nasa aircon, wag lumabas, parang yung pusa ni Marvin na si Loki Ming. Sabi ni Jas, galing ba sa Doming Su yung Doming Su ng Nature Garden yung pangalan? Hindi. Galing yun sa Ming Ming Ming Ming. Pag tinatawag ko, Ming Ming Ming Ming Ming. Di ba may movie na ganun sila? Sila Redford White tsaka si Babalu, yung Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming. Sisimula na naman ako. 12:32 na pala. O siya, sige. O, yan ang tanong ha. Sumagot na kayo. Magkwentuhan na tayo. Anong magandang gawin ngayong summer? Meron lamang tayo lang paalaala. Sagot ko ng kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
3: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
4: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM.
3: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin The Manhattans with a song Kiss and Say Goodbye. To Sorry With Love ni Lulu, You Belong To Me ni Patsy Cline, and No Other Love ni Joe Stafford ang ating napakinggan. Oras pa natin, 12 minutes bago sumapit ang alauna ng umaga. Kasama niyo si Kuya Dan dito sa RYM. Remember Your Music. At syempre, may katanungan tayo today. Ilang damang-dama pa rin natin ang init. Anong magandang gawin ngayong summer? Yan po ang tanungan ni Kuya Dan. Pwede mong i-viber ang kasagutan sa 0919-278-3000 or tumawag sa ating hotline number 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Miss Ellen Buenaagua Fernandez, like you, Kuya Dan, this summer, our family wants to go to the beach. Like in Pangasinan, where my husband hails, we will be able to visit his siblings there too. They have a big clan there. Please play the song Till There Was You, and I'll see you in September. Thanks, sabi ni Miss Ellen Buenaagua Fernandez. There were birds. Sabi, i-play, hindi kantay. Sige po, lalagay natin yan. Till There Was You daw ang kanyang song request. Pangasinan? Teka, dito ba yung sa Pangasinan yung Bulinaw, di ba? Bulinaw, Pangasinan. Oo. Maganda doon sa Bulinaw, Pangasinan. One time lang. Sobrang layo nun eh, no? Ilang oras yun? Naalala ko nung pumunta kami doon, parang 7 lang ba yun? 7 one way. 8 hours. Tao ba to? 7 to 8 hours. Oh. Ang layo na, naalala ko nung pumunta kami sa Bulinaw. Parang umay na umay ako. Pero sa bagay, pag umuwi ako ng Quezon, ganun din naman. Nakaka 7 hours din naman kami. May record breaking pa nga akong 21 hours pa Quezon. Oh. Pero nung, for some reason, siguro dahil hindi ako yung nagda-drive, umay na umay ako papunta sa Bulinaw. Sobrang... Nag-manual kang drive. Oo, grabe yun. Kami din nun eh, kasi yung sasakyan namin nun dati, manual din. Tapos, pero hindi ako nag-drive, kaya siguro ako nainip. Kasi sabi ko, ang tagal naman papunta dito. Pero ang ganda sa Bulinaw. Di ba dun ba yung may 100 Islands? Tama ba? Yun nga ba yung... sa Alaminos pala yun. Pero grabe, sobrang ganda sa... Ang ganda ng beach dun sa Bulinaw. Naalala ko yun, siguro mga 2018 siguro yun nung pumunta kami dun. O, mahal na araw yun eh. Tapos grabe talaga, sobrang nainip ako. Pero magandang umaga, baka yung mga nakikinig sa atin dyan sa Pangasinan. Sana makabalik dyan nun. May nakita ako, may mga falls din ba dun? Parang may mga ganun-ganun din yata. Ay, falls, may lighthouse. Ang ganda, ang dami. Kaya good morning po sa mga taga dyan sa Pangasinan, lalo na sa mga taga Bulinaw. Sana makapunta ulit si Kuya Dan dyan para makapag-miming-miming. 12:51, 9 minutes bago mag-alauna. Sabi niya, thanks, sabi ng hobby ko, mga 8 hours. Yaing ganda sa Bulinaw, also sa 100 Islands, Alaminos. So nga. Maganda nga doon. Natatandaan ko pa. Tapos parang medyo low tide nung pumunta kami doon. So, nakalayo kami doon sa dagat. Kasi meron sila doon parang mga ano eh. May mga... Parang grotto. Tama ba? Yun nga ba yun? Basta may napupuntahan ka sa gitna ng dagat na pwede kang magpa-picture-picture. Mga bato na malalaki doon sa gitna ng dagat sa may Bulinaw. Ay, parang... Pagkatapos ito, baka dumiretso na ako sa dagat. Kausapin na nga natin ang ating first caller from Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Happy Cinco de Mayo sa lahat.
1: Oo, Cinco de Mayo, yes. 6 years pero, ago.
2: Pero alam kong hindi naging magandang Cinco de Mayo. Six years and 2 years ago.
1: Yeah. It's never yeah. Maganda. Natatandaan ko pa ang lahat, pero ayoko nang banggitin.
2: Actually, yun nga yung time na hindi talaga ako nakakain for 2 days.
1: Nako! Ano nangyari?
2: Ayan nga, nung nawala talaga yung...
1: Hindi, ano nangyari sa'yo pagka hindi ka nakakain ng 2 days? Parang nag-alala ako, Angelo.
2: Ano lang, parang na-depressed lang talaga ako. First time depressed ko talaga yon. Pero talagang ano eh, isa talaga sa tumatak sa akin ng bilang kapamilya nung since pagkabata pa eh. So, masakit pero alam kong naghilom na ako sa sakit na yun.
1: At least nasubaybayan mo, di ba? At saka ngayon, no, tinan mo naman, active ka na, dito.
2: Nandito na tayo at ayun, nakatawag na ako.
1: At saka isa ka ng communication student, di ba?
2: Yeah. So, at yung pag-shutdown talaga ng ABS ang nag-pursue sa akin na mag-journalism.
1: Kasi nga gusto mo nakikinig sa balita, 'di ba? Yun yung talaga.
2: Lalo na pandemic.
1: Na-enjoy mo talaga. Oo, correct. Well, at least kumaga sa dinami ng hindi magandang nangyari dati. Kahit papaano masasabi natin na 'yan katulad niya, for sure may mga na-inspire katulad mo, 'di ba, na pumasok din sa industriyang ito. So, good luck sa inyong lahat. Oh. Ano tong sinend mo sa akin na weekend dump na ito?
2: Ano, nung Sabado, NSTP, Saturday namin yan eh. Ano yan, may pinuntahan kaming isang parang ano, parang orphanage sa mga walang kaya or kaya yung mga inabando ng mga bata, matatanda. At kami ay nag-public service para bigyang tulong yung mga, yun nga, yung mga nandoon and marami din kami natutunan at parang ano, yung mga ano, parang siyang ano eh, yung tawag dito, yung tutulong ka talaga para maibigay mo yung ano, yung ano ba ito? Yung gandang loob mo para ano, may mayambag ka sa ano, kanila, yung mabigyan ng ano, yung tawag dito, di ko masabi.
1: Kaya mo yan, Radyo Patrol nandiyan.
2: Basta yung mabigyan ng ano,
1: ano bang binigay ninyo? Like pagkain?
2: Nagbigay kami ng pagkain and then nag-ano din kami, volunteer, which is ano, part na siya ng finals namin sa CWATS. And
1: so kailangan nyo siyang gawin?
2: Yes, required talaga. Okay, yun lang yung...
1: So hindi kayo nag-volunteer, required kayo?
2: Hindi, nag-volunteer ako. Gumawa kami ng alcohol. Ay, hindi naman sa gumawa, pero...
1: Nag-pack. Nag-pack kayo ng mga hygiene kit.
2: So nag-ano kami, lagay ng alcohol. And bumili na rin ako ng ano... 51 iso, bali 300. Ilang piraso yun.
1: So ibig sabihin, kailangan nyo siyang gawin?
2: Yes.
1: Oh, edi required kayong gawin.
2: Yeah, pero ang pinakamagandang loob talaga na gawa ko yung bumili, tapos yung ano...
1: Sa bulsa mo galing yung mga pinamigay?
2: Ha?
1: I mean, sa pocket money ninyo galing, ganun?
2: Meron kaming budget
1: or
2: sa
1: dagdag na lang.
2: Office ng NSTP ng Adamson.
1: Ah, may budget naman. Yeah. Okay. Hindi, maganda yun. So, ano to, buong klase kayo, ganyan?
2: Hindi naman buong klase, pero iba-iba din yung mga kasama namin. Hindi mga nasa department namin.
1: Oo.
2: Siyempre, magkakaiba ng mga ano yan. Pero, siyempre...
1: Ilang matanda yung... Mga matatanda, di ba? Ilang matanda yung naano na bigyan nyo ng mga...
2: Yung, ano, may mga na-interview ako sa kanila. Yung may mga iba sa kanila ay na, ano, walang pamilya na mabalikan. So... sinakluluhan sila ng ano, yung non-government organization na yan. Tsaka yung iba naman, doon na dinala dahil nga hindi na nga kaya ng ano, ng kanilang pamilya na alagaan sila.
1: Mm-hmm. So ano, anong realization mo nung nakita mo yung mga matatanda doon na, syempre, yan nga katulad niya, walang nag-aalaga, tapos yung iba, ni-rescue pa. So anong realization mo doon?
2: Parang nadurog konti yung puso ko doon eh. Pero kahit sa kabila ng hamon nila, nakikita ko pa rin na meron pa rin, may umagapay pa rin sila, sa kanila para lang mabigyan sila ng karapat dapat na yung tulong. Tsaka syempre yung mga dali ding mga nagdo-donate na NGOs eh, para supply sila ng ano, funds para mabigyan ng yan nga, yung tawag dito, pagkain, gamot, at syempre pang ano, shelter.
1: So ngayong summer, ano ang maganda mong gawin? Parang feeling ko, parang pwedeng activity yan ngayon summer rin, di ba? Mga tumulong sa mga ganyan.
2: Yun, medyo lalayo na ako doon sa ginawa namin sa summer activities namin. Ang dami namin gagawin talaga. Ito, yung pinakamalapit na gagawin namin, Hong Kong lang, tsaka Cebu sa birthday ko. Yung Hong Kong nga, sinabi ko, yun yung second anniversary namin, yung labi na aming travel. And
1: kailan yung June?
2: Hindi, May 25, which is saktong-sakto. Pag alis namin ng umaga, 5:30 ang flight namin eh.
1: So, ano yung kayong dalawa lang?
2: Yeah, kaming dalawa lang. As in.
1: As talagang, in?
2: Oo. Kasi nga,
1: walang shoutout pag kayong dalawa lang?
2: Wala. Kasi, ano eh, may kasama kami nung nag-propose ako sa kanya bilang DF ko. Kasama ko noon.
1: Hindi, sa alis ninyo sa, ano, sa anniversary ninyo.
2: Ano?
1: Sa alis ninyo ngayong anniversary, sabi mo alis kayo.
2: Ah, yan nga, alis kami. Hong Kong, kami dalawa lang. And then, gagawin namin yung ginawa namin, mag-ride sa Disneyland. And syempre, mag-food trip around Hong Kong lang. Doon lang sa bandang...
1: So, ngayon dalawa lang talaga yun?
2: Ah, kami ng dalawa. Kasi doon ko talaga siya, ano eh, yung binigay yung puso ko para lang ibigin siya. Makuha yung puso na yun.
1: Doon lang binigay?
2: doon ka lang binigay kasi alam kong ano eh, hindi naman sa ano, not to offend anyone, pero hindi kasi maganda din dito kasi ano eh, parang i-propose sa kanya yung nararamdaman ko. Parang gusto ko...
1: Bakit nagmamatter yung lugar sa pagpapropose sa isang tao?
2: Ano, para medyo memorable.
1: Okay.
2: Siyempre, may magic.
1: Uh-huh.
2: And then, naging childhood din yung Disneyland sa amin. So,
1: lagi pa kayong pumupunta doon?
2: Hmm?
1: Lagi kayong pumupunta doon?
2: Nung ano, parang 9 years old to 11, lagi naman. Hmm. Pero nung 12, hindi nag-ano since we're focusing on local na, which is Cebu, yan, Baguio, Tagaytay, etc.
1: Alright, so yun ang plan ninyo. Ano yung isa?
2: Misa naman, birthday gift ni Labi sa akin to eh, Cebu. June 5 to 11.
1: Mm-hmm.
2: Yun, mag-ano kami. Kasama namin family namin dito ah.
1: Uh-huh. Ay, paano gift sa'yo? Paano yun?
2: Ano lang, parang naisipan niya kasi na...
1: Siya nag-book?
2: Hindi naman siya nag-book. Uh-huh. Nag-ambagan syempre. Pero...
1: Sino nag-ambagan?
2: Di pala ambagan, KKB pala, kanya-kanyang bayan.
1: Ah, kanya-kanyang
2: bayan. Pero doon niya naisipan kasi nga, as for my 20th birthday, uh-huh, gusto niya maging special kung saan ako lumaki, yung naging childhood province ko, which is yung Cebu province namin talaga siya.
1: Doon ka ba lumaki sa Cebu?
2: May times na lumaki ako doon, siguro for 6 months, naka-ano pa ako doon eh. May ginawa kami noon eh, pero... Yun nga, medyo mahirap din tumira doon, pero nasanay na rin.
1: Okay.
2: For mga 1 month lang nasasanay na ako.
1: Alright. O, edi, mag-enjoy no, sa mga nakatakda ninyong bakasyon. No? Sarap, out of town, tapos Cebu, di ba? Parang, ang sarap magbakasyon. Sana lang hindi pa maulan ng mga panahon na yan. Kasi medyo...
2: Hindi pa yata. Siguro, bandang fourth week of June pa yan maulan eh.
1: Mm-hmm. Alright, sige. Maraming thank you sa pagtawag. Bumati ka na, Angelo, kung babatiin.
2: So, ayun nga, binabati ko lang yung mga... Yeah, nakikinig sa DCMM. Hello, guys. Ay, hello, guys. Hello po mga kapamilya. And then, syempre sa mga...
1: Hello din da.
2: Tapos, syempre sa mga kaibigan ko, sina Jessica, Angela, Danica, and Christine. And syempre kay Labi, with our fur baby na si Mocha.
1: Wow, meron na rin kayong purr baby.
2: Yeah, dati pa, naging ano lang siya, parang naging purr dad na ako nung simula na naging kami ni Labi. So, bali naging ano, si...
1: Anong pangalan? Si Mocha?
2: Mocha. Ginawa pa talagang legal name as in Mocha Miraflores Cañizares.
1: Kala ko Mocha Chocolata Yaya.
2: Yan talaga yung naging favorite flavor ni Labi. So, yun yung ano niya, talagang pinangalan doon. And, ewan ko bakit, kailangan pa ba, necessary pa ba lagyan ng ano ko, last name, na para bang may anak na kami.
1: Oo nga, no. Di mag-nyaw-nyaw din kayo.
2: Nyaw!
1: Ayan, para ka ng tatay.
2: Well, basta ano, naging mabuting ama ako, okay?
1: Ah, sige. Sige, anong song request mo?
2: Andun na yun yung how, ano? How will... Nakalimutan ko yun.
1: Ano yun? Sige, kantahin mo okay. na lang.
2: Ano? Then andun na yung, ano eh, pinalagay ko, pinasabi ko na din eh. Ayun, How Did You Know pala by Chiki Pineda.
1: How Did You Know by Chiki Pineda. Alright, yeah. Maraming salamat sa pagtawag at mag-iingat sa mga napipintong travel, okay?
2: Yes, thank you, Kuya Dan. And hindi kita makakalimutan habang sa trip kami.
1: Nakakatakot naman yung hindi kita makakalimutan.
2: Hindi, kasi ano eh, pag nasa trip, nasa ano talaga ako, kapag wala ka, wala ako, parang ano eh, napapanaginip ko lang nakausap kita sa telepono, tapos ginigisa ko ni Labi na, uy, hindi mo kausap si Kuwento sa telepono.
1: Paano, kunyari nananaginip ka, anong nasasabi mo?
2: Ayoko na sabihin dito, maubusan pa tayo na oras.
1: Okay.
2: Sige na.
1: Alright, sige, maraming salamat.
2: Thank you, Kuwento. Good morning. Bye-bye.
1: Bye. Wala sa Quezon City, nakausap natin si Angel. Parang iba na yun ha, parang napapanaginipan na ako, parang nakakatakot na yun ha. Ay, pero speaking of panaginip, naalala ko nung, kailan ba yun? Saturday night or Sunday? Nanaginip ako na nag-RYM ako. Oo nga, mahirap na pag nananaginip ka na ng, ang hirap pag nananaginip ka na ng trabaho eh. Nanaginip ako, tapos ganito din, nag-adlib ako, nagpiplay ako ng song. Sabi ko, basta pa nung pagising ko, sabi ko, ha? Bakit hanggang sa panaginip, nagtatrabaho ako? Hindi ko alam, kaninong panaginip daw to, sabi ni Jazz. Sabing umaga hanggang panaginip, hindi ko na din alam. Basta parang pagising ko, natatawa ako sa sarili ko kasi sabi ko, hanggang sa panaginip, nagtatrabaho ako. Siguro mas... hindi ko alam. Pero nabanggit ko din, sabi ko, namimiss ko siguro mag-RYM. Clingy yarn. 104 na bang oras natin. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 5 minuto makalipas ang alauna ng umaga. Rim-

0: from the year 1978, which Beaches and Herbs, Awiting Reunited. Oras po natin, 1:22 na po ng umaga.
1: Remember your music.
0: Sabi ni Mary Jane, Tosok, hello po, good morning Kuya Dan. Pa-shoutout po kay Mommy Lee ng Antipolo. Sabi niya, na laging nakikinig sa inyo sa radyo, kagigising lang namin ngayon. Natutulog ba ang Diyos ang request po niya? Salamat po Kuya Dan. Ang gusto niya pong gawin ngayong summer, magstay sa bahay since hindi na po siya pwedeng gumala. Makinig ng mga recollection ni Father Dave Concepcion at makinig sa radyo at mag-cellphone. Maraming salamat po, sabi ni Miss MJ, no, at ang kanyang alaga, ang kanyang binabantayan na si Mommy Lynn. Magandang umaga po sa inyo, Mommy Lynn. Maraming salamat sa laging pagtambay dito sa Remember Your Music. Sabi ni Miss Vera Gadiano, kaya dan masarap magbabad sa tubig pag summer. Kumain ng halo-halo ice cream dito sa Marikina. Maraming private pool. Request po ng any song ng ni April Boy Rehino. God bless you, Kuya Dan. Thanks. Marami bang ano? Maraming mga private resort sa Marikina. Parang hindi pa ako nakatry. Ang alam ko dun sa Los Baños. No? Dun sa Los Baños, maraming mga... Ang kaso nga lang, yun nga hot spring. Ano? Parang nakwento ko yun dati. sa mga mahilig sa mainit na tubig, parang okay pa yun, di ba? Pero sa katulad ng asawa ko na ayaw ng mainit na tubig, parang hindi uubra yung mga pa-hot spring. Lalo na ngayon, kanina nga eh, pagkalabas niya ng ano, CR, sabi niya, nag-heater ka pa rin? For some reason ay oo. Pero hindi ko na tinatodo kasi ganun talaga ako maligo. Yung maano ko, gusto ko yung mainit na tubig. Eh. Sabi niya, nag-heater ka pa din, ang init-init na. Sabi ko, pinapatay ko lang yung lamig. Diba yung tubig may lamig siya eh. Masa hindi ko ma-explain. Parang tinatry ko naman, no, dahan-dahan sa paa, ganyan. Pag umabot na sa dibdib, parang na akong lalagnatin pagkain. Pag hindi ko nainit yung tubig. So, yeah. Magandang umaga sa mga katulad kong mahilig mag-init ng tubig panligo. Kasalanan yun ng magulang ko kasi... Hindi binago eh. sinisipa yung magulang. Oo, kasi mula bata ganun talaga ako maligo. Tapos wala na, parang ayoko na ng malamig kasi. Pero may cases talaga na pag pinipilit kong maligo ng malamig, nilalagnat talaga ako. So ayoko namang lagnatin. Hindi ko alam kung nagdadahilan na lang ako pero pero ganun talaga yung nangyayari minsan. Kaya ako ano, sasama ako sa iyo kahit na nasa hot spring tayo, kahit na summer na summer. 1:25 po ang oras natin. Kausapin natin wala sa tagkawayan, nasa linya natin si Susan. Susan, good morning. Hello, Susan. Ayun, si Susan. Medyo malalim yung boses ni Susan. Toot! Balikan natin si Susan maya-maya lamang habang tinitingnan natin kung makukuha pa natin siya ulit. Sabi ni Jess, huwag na lang pong maligo para tipid sa tubig. Pwede rin, no? Para lalo na sa mga kagaya ko na may issue sa sa tubo namin. Parang magandang ideya din yan, ano? Kaso nga lang, pag ako hindi naligo, baka pag nakita niyo ako sa TV, sabi niyo, parang medyo hindi fresh si Kuya Dan. Tumatago sa TV yung itsura na hindi naligo, ano? Save Mother Earth. Tama din naman. Huwag mag-aksaya ng tubig. Oh. Lalo na ngayon, tag-init, di ba? Yung mga dam na natutuyo. So, huwag tayong nag-aaksaya, okay? Alright. Balikan natin. Nasa linya natin ulit si Susan. Susan?
2: Hello, Kuya Dan.
0: Lagi mo na lang ako iniiwan sa ere, Susan, ha? Ano nangyayari?
2: Pasensya na, Kuya Dan. Lagi kasi nawawala yung signal.
0: No problem. Maraming salamat sa pagtawag. Kumusta ka?
2: Okay lang, Kuya Dan. Ikaw?
0: Ako ay okay lang. Kumain kami ngayon ng ano. Kasalok kakatapos lang namin kumain ng chicharon. Kaya siguro medyo nahihilo ko ng slime. Masarap yung chicharon. Wow. Ikaw, anong huli mong kinain kanina, dinner mo?
2: Kanina, huli kong kinain kanina, uwishi, potato.
0: Ano, chirya, Ano, potato chips. Potato chips. Potato chips. Hindi ka anong dinner mo? Ano kanin? Hindi ka nagkanin?
2: Nagkanin po ako. Pagkatapos kumain ng kanin, nagkain po ng chichiria.
0: Nagkain ka ng chichiria. Ano yun? Mang ano, pahabol, no? Nagutom ka pa, kaya chumichiria pa.
2: Pahabol.
0: Pahabol. Ikaw ba, Susan, ano ba ang mga balak mo o magandang gawin ngayong summer sa tingin mo?
2: Para sa akin, Kuya Dan.
0: Mahilig ka din ba mag-beach?
2: Kumain ng malalamig.
0: Ano, kumain ng malalamig. Oh, mahilig ka sa mga halo-halo ganyan. Anong mga anong pinaka-favorite mo sa lahat ng mga ano ba tawag sa ganun, yung mga halo-halo, mais kunyelo, anong pinaka-favorite mo?
2: Kinakain ko madalas, Kuya Dan, yung
0: mais kunyelo.
2: Yung ano?
0: Alin?
2: Minsan ice cream ganyan.
0: Ice cream.
2: Ice cream.
0: Ice candy? Anong favorite mong flavor ng ice candy? Huy, masarap yung ice banana. Nakatikim ka na ba ng
2: gatas
0: ice?
2: Gatas po, yung may gatas.
0: Yung may gatas, sa parang, ano ba, ano bang may gatas? Pwede yung buko na may gatas, ganyan. Naalala ko yung lola ko dati, gumagawa yun ng ice banana. Ay, ang sarap. Dati, ano ba yan, nalaway yan. yung ice banana sa amin dati, may kasama siyang tipak ng ano, ng saging talaga. Yung nilalagay muna yung saging sa asukal, ganyan. Tapos yun yung gagawing ice banana. Ay, napakasarap, Susan.
2: Nakatikim, yes, Kuya Dan.
0: Nakatikim ka na nun.
2: Yung pagka... Gusto ko naman yun dito, Kuya Dan.
0: Oo, yung pag nag-yelo na yung
2: uso
0: saging.
2: Gusto ko naman yun dito sa atin, Kuya Dan.
0: Oo, uso nga yun dyan sa Quezon. Actually, yung lola ko mahilig gumawa. Yung pag nag-yelo na yung saging, ang sarap kagati ng matigas na saging.
2: Yes, Kuya Dan.
0: Mm-mm. Ay, masarap yun. Ice banana. So, ang gusto mo, parang buko, ice buko.
2: Kasi sabi, basta kahit anong pagkain, basta malamig.
0: Basta malamig. Tipak ng yelo. Ayaw mo, pag ice lang, gusto mo may flavor. Gusto mo may flavor, ayaw mo pag ice lang. Kasi may mga tao mahilig sa...
2: Anong flavor, Kuya Dan? Basta kasama mo yung taong mahal mo.
0: Yun! Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko talaga.
2: O kaya, nakakausap mo.
0: Yan. Kumbaga, yung...
2: Habang kumakain ka ng...
0: Oo.
2: Kahit ice candy.
0: Yung yelo, yung lamig ng yelo, unti-unting ice napapalitan ng...
2: Ano? Tinimplo lang sa tubig ko. yung aso mo na tinimplo lang sa tubig, ginawa ng ice candy.
0: Hindi ko naintindihan. Bakit nagiging...
2: Kausap mo yung mahal mo. Baka bang...
0: Basta kausap mo ang mahal mo, okay lang kahit anong...
2: Oh, yes.
0: Kinakainin yung dessert, ganon. Yung lamig ng ice candy, unti-unting natutunaw sa init ng inyong pagmamahalan, ganon.
2: Hindi mo na nakakain.
0: ikaw puro kapag-ibig talaga. Susan, talagang in love ka ngayon, ha? Imagine mo, ice candy pinag-uusapan natin, nasingit mo yung pagmamahalan, ha? Kaya, kaya nga, talagang love na love. Sige na, bumati ka na para mabati mo na yung love-love mo. Go ahead.
2: Binabati ko pala yung mga friends ko. Unang-una, ikaw, Kuya Dan, si Kuya Naldo Kium, si Ate Venus, si Kuya Jess, Kuya Ate Norma, si Sister Honey Jean, si Brother Erickson, si Kuya Joseph, si Kuya Ronald Dambulacan, si Ate Linda Cruz, si Kuya Carlito, sino pa ba? Si Kuya Richard, si Kuya Jean, sino pa ba? Si Nicholas, si Kuya GR, si Ate Jennifer,
0: At
2: wala nang nakikinig sa'yo, Kuya Dan.
0: Alright.
2: Tapos si Sagani Bautista. Hi, na nakikinig mo yun.
0: Okay. Ano ang song request mo, Susan?
2: Yung Ikaw Lamang by Gary Valenciano.
0: Ikaw Lamang? Patingin nga na Ikaw Lamang. Si Gary Valenciano ba yun? Meron. Ikaw Lamang. Alright. Thank you, Susan.
2: Meron, Kuya Dan.
0: Meron. Ipi-play natin. Para sa'yo, Susan. Para sa ikaw lamang mo. Maraming salamat, Susan. Good morning. Nag-i-extrohan pa kami ni Susan. Wala na pala si Susan. Susan, nasan ka na, Susan? Iniwan mo na naman ako sa ere, Susan. Para sa... Alam mo talaga yung mga tao na in love, no? Parang kahit hindi nila sabihin or kahit di sila... Ayun. Si Susan, medyo nag-English si Susan. No? Sabi ko yung mga taong in love, parang kahit hindi sila magkwento, nararamdaman mo sa boses. Iba yung tone, no? Di ba? Parang in love na in love. Parang si Susan, no? Sana all. Parang si Susan lahat. Magandang umaga sa mga in love, parang si Susan. Oras natin, 1:32 ng umaga sa ating pagbabalik. Basahin natin ang sulat na para lamang sa'yo. Eh, wag kang alis. Babalik po ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
1: Remember your music.

Oras natin, 1:35 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa'yo. Kumusta, dear? Nakapagpahinga ka na ba ng maayos ngayong linggo? Ikaw naman kasi, pati hindi mo trabaho, inaako mo. Pati pag-aasikaso ng mga gagamitin sa school ng mga pamangkin mo, ikaw ang punong abala. Oo nga't lagi mong sinasabi na wala ka namang ibang gagawin, kaya tutulong ka na lang. Pero alam mo, minsan, sana maisip mo ring magpahinga at huminga-hinga kahit saglit lang. Dear, nakakaedad ka na. Mahaba na ang iyong nilakbay. At sa habang yon, alam kong hindi naging madali para sa iyo ang buhay. Gusto mong balikan natin saglit kung paano mo hinarap ang lahat ng pagsubok at hinanakit. Kahit na wala ka namang maling ginawa, kundi pinili mo lang ang boses na tunay na bumubulong sa iyong dibdib. Dear, naalala mo nung una mong naramdamang mas gusto mo ang manamit ng maikli at hapit? Pilit mong sinusuot ang mga damit ng iyong nakababatang kapatid. Ayaw mo rin ang mga madidilim na kulay. Ang gusto mo ay dilaw, kahel, o kung pwede ba yung kulay pink. Patago mo rin sinusuot ang mga porselas at headband ni nanay at saka haharap sa salamin para tingnan kung babagay ito sa iyong outfit. Masayang masaya ka habang ginagawa mo ito. Yun nga lang, ikaw lang ang may alam ng nararamdaman mo. Dahil alam mong sa oras na makita nila ang suot mo ang mga ito, hindi lang matatalim na salita ang maririnig mo. Maging ang nananahimik na sinturon, lalatay sa'yo. Nang ikaw ay mag-high school, mas pinilit mo pang itago ang nararamdaman mo. Alam mong mas hindi ka pagdududahan kapag sa mga lalaki mong kaklase ka sumali ng barkadahan. Gusto mong patunayan sa mga magulang mo na nakikinig ka sa kanila na dapat ang lalaki

kahit okay naman ang babaeng iyong natipuhan, hindi rin masyadong tumagal ang inyong pag-iibigan. Tinanong mo siya kung anong nangyari, pero ang sagot lang sa'yo, alam mo naman kung bakit. Bakit mo pa ako niligawan pa? Lumipas ang panahon at habang tumatagal, lalong lumilinaw sa'yo ang mga bagay na gusto at hindi mo gusto. Ayaw mong humahaba ang mga buhok sa katawan mo. Ayaw mo nang hindi mabango sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ayaw mong sumasama sa mga lalaki dahil sila ay malilikot at magugulo. Gusto mong maglagay ng pulbos sa mukha at kaunting kulay sa mata. Gusto mong magdamit ng maganda sa tuwing lalabas ka sa kalsada. At sa puntong ito, sigurado ka na ang nagugustuhan mo ay lalaki at hindi ang nakapalda. Noong mga panahong iyon, hirap na hirap ka. Lahat ng kilay sa'yo ay nakataas. Kahit nang gusto mo lang naman ay yung nadaramay, ipakita at ilabas. Kaya naman dear, ang ginawa mo, nagsumikap ka. Pinatunayan mo sa kanilang walang problema sa pagkatao. Bagkus, para kang bulaklak na unti-unting umusbong at humayo. Malayo ang iyong narating na hawakan mo ang mga hindi basta-bastang tungkulin. Nagawa mo ang mga bagay na tila imposible at kay hirap abutin. Kaya ngayon, nagre-relax ka na lang. Wala mang kapareha sa buhay ng tumanda, pero mahal na mahal ka naman ng iyong mga kapatid, lalo ng mga anak nila. Ikaw ang kanilang nag-iisang tita ganda. Minamahal, pinagmamalaki, at hindi ikinahihiya. Dahil natutunan mong tanggapin kung sino ka talaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: A song from Gary Valenciano, Ikaw Lamang, at ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. True Colors ni Cindy Lauper. Sabi ni Miss Joe Bueno, good morning Kuya Dan. Ang ginagawa ko pag summer, buti na lang February pa lang nakapag-bagyo na kami. Uy, maganda nga mag-bagyo din. Nagtaas bigla ang gas. Pag nasa bahay, decluttering lang. Pwede pang ipamigay yung hindi na tapo na. Nakikinig lang everyday sa'yo. My request song, If Ever I See You Again. Salamat, sabi ni Miss Joe Bueno. Oo nga, masarap din mag-bagyo pag summer. Baga, pag summer, hindi lang din sa beach, no? Maganda rin umakit sa Baguio kasi nga yung temperatura doon mas malamig kaysa dito sa atin sa ano, sa Quezon City o sa Metro Manila. Pero hindi rin ganun kalamig, pero at least mas malamig, 'di ba? Mas presko. Kaya nga tinawag na Summer Capital of the Philippines kasi nga pupunta doon ng mga tao. Miss ko na mag-Baguio, ha. Oras natin, 10 minutes bago po mag alas 2 ng umaga. Bago natin kausapin ang next caller, kumuha muna tayo ng balita. Babae naputulan ng binti matapos magulungan ng truck sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gab.
2: Kuya Dan, pasintabi sa balitang ito, kinailangang putulin ang kaliwang binti ng isang babae matapos magulungan ng truck sa barangay 105 Tondo, Maynila, pasado alas 2 kahapon. Ang kanyang kanang binti, kinailangang lagyan ng bakal dahil sa pinsala sa kalamnan nito. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, Vehicular Traffic Investigation Section, nakaangkas sa motorosiklo ang biktima kasama ang kanyang partner sa Mel Lopez Boulevard. Nang biglang madulas dahil sa mga buhangin sa daan, sumemplang ang motor at sa kasamaang palad ay nagulungan ang dalawang binti ng babaeng angkas. Napilayan din ang lalaking nagmamaneho ng motorosiklo na agad namang nalapatan ng paunang lunas ng Manila DRRMO. Tumanggi na ang magbigay ng pahayag ang rider habang nagpapatuloy pang investigasyon sa insidente. Maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZNL.
1: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZNL, Radyo Patrol sa East 30.
0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras natin, 8 minutes bago po mag-alas 2. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan ngayong Tuesday morning. Mga masarap gawin ngayong summer. Ingat tayo dito. Sabi ni Lori Santos, Magandang umaga Kuya Dan. Magandang gawin pag summer, maglaba. Sandali lang, tuyo na agad ang sampay. Actually, totoo. Hindi na kailangan mag-popcorn. Tipid sa dryer, mabango pa ang sampay dahil natuyo sa sikat ng araw. Di ba yun ang goal eh, di ba? Maraming salamat. Lagi nakikinig from Pandi, Bulacan. Pwede pong pa-request ng kantang Together Forever ni Rico J. Puno. God bless and good morning. Sabi ni Lori Santos. 1:53 ang oras. We have our next caller from Eastern Samar. Nasa linya natin si Philip. Philip, good morning.
4: Yes, good morning, Kuya Dan.
1: Kuya Philip, magandang araw sa iyo dyan. Kumusta ka naman?
4: Ako po.
1: Kumusta naman dyan sa Eastern Samar? Napaka-init pa rin ba?
4: Ay, sobra pa rin, Kuya Dan. At saka sa katotohanan niya, kahapon. Nang hapon, nakaranas po kami dito ng 6.0 na lindol.
1: Lindol? Oh, sa Eastern Samar. Mm-hmm. O, kumusta dyan sa lugar ninyo nung nangyari yung lindol?
4: Dito naman sa party ko, parang wala naman. Wala namang mga, ano, kasi hindi naman talaga dito yung pinaka-sentro. Pero sa doon sa banda sa may nagkaroon ng lindol talaga, may mga...
1: Naramdaman talaga.
4: Ano, may mga initial na info kahapon na meron daw mga minor damage. Pero hindi pa naman ano kung gano'n talaga parami kasi hanggang ngayon or hanggang kahapon ng gabi ay patuloy pa yung pag-meeting ng yung bawat municipal disaster po.
1: Pero dyan sa inyo, okay naman? Wala namang mga damages?
4: Dito sa area namin, wala naman. Okay,
1: that's good. Oo, maging handa lang palagi, di ba? Lalo na yung ganyan, di natin alam talaga kung kailan tatama. So, ingat-ingat lagi kayo dyan, Kuya Philip, okay? Ito, yes. Pagka ba summer, ano bang madalas ginagawa mo, ha?
4: Ay, una, syempre, maglaba. Kasi talagang makakaasa kang matutuyo agad ilang oras or oras lang yung palipasin mo, tuyo na.
1: Oo, tsaka maganda yung tuyo sa sikat ng araw talaga, no? Hindi, walang alimuom, di ba?
4: Iba kasi yung, yung dinaan mo muna sa dryer kasi iba yata yung kanyang
1: Oo, kasi alam mo naman dito pag sa Maynila, kaya karamihan may dryer na. Kasi nga, wala naman dito yung mahabang sampayan katulad dyan sa sa probinsya. Di ba pagka sa probinsya, sa likod bahay, di ba?
4: Sa likod ng bahay, dikit yan.
1: Yung may alambre,
4: Oo, tapos minsan may mga langgam pa na gumagapang sa alambre.
1: Correct. Kaya ang mahirap, pagka ganyang mahaba ang sampay, isang patid lang lahat. Madumi ulit.
4: pag naputol,
1: kasi
4: wala.
1: Nalala ko sa amin sa Quezon, ganyan, di ba? Lalo pag yung bahay mo, tas merong halimbawa, kulungan ng mga alagang baboy, ganyan. So tatawid yun mula bahay mo hanggang doon sa banlin, di ba? Tawag sa amin yun, banlin yung lalagyan ng ng baboy, ganyan. So mahaba, di ba? Unli sampay ka, hindi ka tulad dito, ang hirap magsampay sa Maynila, Kuya Philip. Hindi mo alam kung sa isasabit.
4: Tsaka pag sa syudad kasi talagang siyempre walang sampay na gano'n, di kaya hindi mo naman pwedeng isampay sa labas.
1: Correct. Yan.
4: Aasa ka sa mga aasa ka dito sa mga popcorn para manatiling mabango ang iyong linabahan.
1: Magdadasal ka na lang na talagang pag dinryer mo talagang matuyo talaga, di ba?
4: Matuyo.
1: Totoo. Pero dyan sa inyo, maganda ang maganda ang tuyunan. Pero minsan nga sa sobrang init, yung parang lumulutong yung damit, di ba?
4: Oo.
1: Talagang mainit talaga. Yun naman ng kahit papaano may benefit pa rin ang init, di ba?
4: Kasi yun naman talaga ang kinagisnan natin na yung mga damit natin ay pinatuyo talaga sa araw. Ngayon lang naman ito na uso na yung mga dryer. Tapos yung may mga popcorn na para manatiling mabango yung mga pinaglabahan natin. Pero dati-rati ay talagang sa sikat ng araw tayo umaasa para mapatuyo yung mga damit natin.
1: Correct. Dahil
4: mga ibang pinaglabahan.
1: Ilang buwan na lang ulit bibilang, kabaliktara naman mangyayari, hindi naman makatuyo ng damit, di ba? yan naman ang paghahandaan natin. So talagang sulitin natin habang medyo unli pa yung araw ngayon.
4: Yung iba naman, kung wala ka namang dryer, tapos tag-ulan, minsan umaasa sa likod ng ref.
1: Oo, yun. Pero ngayon, ganun pa rin ba ang mga likod ng ref ngayon, Kuya Philip? Kasi parang
4: wala na.
1: Hindi
4: wala
1: na.
4: Kasi, yung mga bago ngayon, wala nang ganun
1: Hindi
4: kagaya ng mga dating ref. Meron.
1: Naranasan ko pa yun. pero bago mo siya ilagay sa likod ng ref, Kuya Philip, ilalagay mo muna sa tuwalya tapos pipigain mo, di ba? Igigit na mo.
4: Pipigain ng husto yan para hindi na talaga parang yung wala na talagang tumutulo.
1: Wala na tumutulo.
4: Wala nang kahit konting patak na tubig.
1: Ginagawa ko yan pagka
4: pinapapatak-patak.
1: Ginagawa ko yan pag nakalimutan ko na halimbawa bukas may pasok, di ba? Tapos t-shirt pala kami. Tapos papagalitan ako ng nanay ko pag hindi natuyo yun. Gagawin ko. Yan, ilalagay mo sa tuwalya, pipigay mo ng sobra-sobra, yung halos mapunit na yung tuwalya, tapos ilalagay mo sa likod ng rep.
4: Likod ng rep, kinabukasan,
1: diba?
4: Solved na.
1: Solved, di ba? Pero pa-isa isa lang, kasi hindi mo pwede.
4: Pa-isa-isa, hindi pwede yung marami.
1: Di ba? Pwede marami.
4: At saka, pipiliin mo lang talaga yung medyo manipis na damit.
1: Correct.
4: Yung magkakapal, kasi hindi yan matutuyo.
1: Tsaka, di ba dati, ang mga rep, may parang alambre sa likod, di ba? Yung parang...
4: Yun, oo. Pero ngayon, wala na.
1: Ngayon, wala na. Kaya, wala na rin yung init na yun, kasi nga ini-improve na nila yung mga refrigerator para maganda sa kalikasan di ba? So, yun nga lang, di na tayo makatuyo sa likod.
4: Wala na, Siguro baka yung iba ilagay na lang sa yung tawag yan, sa
1: saan?
4: Akit ng
1: kawali?
4: Kawali.
1: Parang pinrito mo na yung damit nun, kaya Philip, iba na amoy nun pagka nilagay mo sa kawali. Bihira. Kanya-kanyang ano, kanya-kanyang style, pero
4: kanya-kanyang diskarte, makakatuyo lang.
1: Correct. Pero ayan eh, ayan, enjoy the init habang summertime pa. Maraming salamat Kuya Philip. Baka may gusto kong batiin, bati ka muna.
4: Oo, magandang umaga sa mga laging nakasubaybay sa programa mo, Kuya Dan. At saka sa mga kaibigan ko rin dyan sa May Negros, yun din sa May Mindanao, at kay Nicolas pala dyan sa Negros. Magandang umaga sa iyo. Nakikinig to ngayon. Sa May Bugo City, sa Cebu, kay Miss Jane, good morning. At sa mga kasamahan niyo po dyan, magandang umaga. Yun lang po, Kuya Dan. Alright. Then mag-request po ako ng song.
1: Ano yan?
4: Yung Paint My Love by Michael
1: Ernst Rock. Paint My Love, Michael Ernst Rock. Alright, salamat kay Philip.
4: Thank you.
1: Ingat palagi. Morning. Good morning. Si Kuya Philip ng Eastern Summer. Oo nga, no? Actually, struggle namin yun din dito, no? Alam niyo ng mga naninirahan dito sa lungsod. Sa lungsod. Yung sampayan, di ba? Lalo na pagka sa kondo ka nakatira, di ba? May mga kondo na bawal kang magsasampay dun sa mga balcony. Wala kang choice kundi mag-dryer o kaya magpa-laundry ka na lang para... Pero minsan okay din yung pa-laundry, eh. Malinis na agad, nakatupi pa, di ba? Mainit-init pa. O, kaya okay na okay din. Eksakto, alas 2 po ng umagang oras natin. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: OPM hits ang ating napakinggan isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin. From the year 1979, pag-ibig na walang dangal ni Eva Eugenio at sayang ni Claire de la Fuente ang ating napakinggan. Oras natin, 2:22 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin mga magandang gawin kapag ka ganitong summer na. Sabi ni Mark ng Quezon City, para sa akin, pinakamagandang gawin ngayong summer, yung simpleng road trip kahit malapit lang. Hindi kailangan malayo, basta makalabas lang at makapagpahinga ang isip. Eh kaso nga, paano pag mainit? Paano ka magpapahinga yung sa bagay? Pagka naman kasi nagro-road trip ka ng... Ah, hindi. Iniisip ko kasi pag sinabi mo road trip, magmumotor eh. Nabagay, pag nagmumotor ka habang tumatakbo, hindi naman ganun kainit. No? Masa naka ano din, proper gear ka, ganyan. Ang problema dun, pagka tumigil ka, dun mararamdaman yung alinsangan. Eh. Pero yeah, kahit malapit lang, or kaya dun sa mga lugar na medyo familiar na kayo, di ba? Sa mga lugar na pag pinupuntahan ninyo, nare-relax kayo, nakapag-chill kayo, medyo hindi magulong isip ninyo pag pumupunta kayo doon, di ba? Maraming salamat, Mark, from Quezon City. Sabi ni Lisa, uy, from Cebu, beach talaga for me, kahit isang araw lang, iba yung saya kapag naririnig mo yung alon at ramdam mo yung hangin. Tama. Beach talaga. Ako din eh. Kailan kaya? Hintay-hintay. 2:24, kausapin natin next caller from Taguig. Nasa linya natin, si Kuya Jay. Kuya Jay, good morning.
2: Good morning po, Kuya Dan.
1: Kamusta, Kuya Jay?
2: Ang mabuti naman po, Kuya Dan. Ay, sa awa ng Diyos, mabuti naman po.
1: Yan, yun ang magandang marinig, ano? O, ito, alam mo na, pagka ganito, ikaw ba, unang-unang tanong ko sa'yo, pag summer ba lumalabas ka or timbahay ka lang?
2: Ang mga pagkakataon na lumalabas din kami, ang gusto ko lang i-ano ng entry, ang siguro ang pinakamagandang ano na sa ano ng summer, yung pumunta doon sa mga malalamig na lugar, yung po mga ganon.
1: Tulad ng Baguio, Tagaytay, ganyan.
2: Ako, maganda, opo. Saka siyempre, yung pagkain na malalamig ba, yung mga halo-halo, mga ganyan, yung mga malalamig ba, yung mga...
1: Literal na pangontra kasi mainit na nga ang panahon, so dapat malamig naman ang kakainin o pupuntahan mo. Ikaw ba, may summer time ba na nakapasyal ka na rin ng Baguio, Tagaytay, mga ganyan?
2: Ah, Tagaytay po, pero yung Baguio, hindi pa po naririnig-rinig ko na sa Baguio kasi yung province ng tatay ko ay doon sa Cavite.
1: Medyo, konting ano na lang, konting diretso na lang, patagaytay na yung sa, ano, sa parents mo, kaya ganyan.
2: Ako alam niyo yung lugar ng Mendez, Cavite, doon kami din si tatay eh.
1: Oo, malapit na sa ano yun, parang halos pa patagaytay na nga yun.
2: Tagaytay po, minsan, ako.
1: Correct, maganda doon. Tsaka mataas na lugar din, kaya ano, kahit papano, malamig-lamig ng konti. Ano. Yun nga lang, medyo traffic dyan, no, pagka minsan, yun ang kalaban dyan eh, yung traffic papunta ng Tagaytay. Pero at least...
2: Tsaka minsan pag summer rin, pag ano, nagkakaroon ng minsan yung mga pag-ano ng pamilya, minsan banding eh, magandang banding din minsan.
1: Correct. So, yun ang para sa'yo. Pupunta ka sa medyo malalamig naman para maiba naman, no?
2: Opo, makakaano daw ng ano, yung para makaka-rest ka, para ang pakiramdam mo, nakapahinga ka po ba?
1: Correct. Kasi pag dito, talaga hanggang singit, mainit eh, no? Diyan din sa Taguig ba? Sobrang init, sa bagay, Metro Manila naman, mainit naman talaga ngayon. So, punta tayo.
2: Oo, minsan, umaabot tayo ng merong ano na lugar na 42 degrees, merong ano na 44, minsan na ganun kainit tayo.
1: Yung heat index.
2: Minsan, ganun tayo kainit. Minsan, kasi minsan, nag-inquire ako sa ano, minsan, nag-ano ako ng, kasi hindi po ako marunong ng internet, nag-ano ako sa Pag-asa minsan, nag-ano ako ng heat index po ba?
1: Oo, heat index, para malaman mo kung ano yung pakiramdam, kung gaano kainit ang pakiramdam ngayon dito. No? So, yeah, tama.
2: Kaya kailangan iinom tayo ng maraming tubig. Sabi niyo, mga 2 liters at least.
1: Oo, 2 liters. Water is the key. Tubig therapy. Para...
2: Oo nga po.
1: Para hindi tayo, syempre, yung mga heat stroke, yan ang mga nakakatakot pagka ganitong panahon, Jay, di ba? Yung mga
2: oo nga po. Oo,
1: Oh, dehydration, yan ang mga pangkontra natin.
2: Alright.
1: Maraming salamat, Jay, sa pagtawag at sa pagsagot. Bumati ka muna kung may mga babatiin ka.
2: Binabati ko po si Ate Susan, si Kuya Jess, si Ate Tess, si Ate Sugar, at saka si Ate A. Saka yung naging, yung naging schoolmate ko nung nasa PNSB ako. Parang hindi kami nakakausap. Pero baka kong pamilya siya sa akin. Yung si Bien.
1: Ng Cavite.
2: Parang hindi naman pala siya nag-high school doon sa school na pinagalingan namin. Iba pala ang inanahan niya na
1: siya.
2: Ng high school. Doon sa Ramon magsaysay pala siya eh.
1: Bale, batiin mo na lang baka nakikinig sa atin ngayon si Bien.
2: Binabati ko si Bien at saka yung mga isa sa mga naging schoolmate ko si Miss Janet Arimbuyutan. Ayun, yun na binabati.
1: Alright, maraming salamat.
2: Bale, anong... matagal natin ang library si Ate Leia, yan, si Ma'am Leia.
1: Yun. Oh, kumusta pala yung ano? Yung, kumusta yun? Nakakapag ano ka na ba? Nakapagtanong-tanong ka na ba sa National Library?
2: Opo, meron din namang, kasi sir, meron mga ano minsan, siyempre, pag halimbawa, meron kang, may mga panahon naman na naka-accommodate ka, meron din panahon na hindi, kasi siyempre, marami
1: kasi,
2: naman tumatawag doon eh, pero halimbawa, mag-i-inquire ka palagi ng yung sa, yung meron kang i-inquire palagi sa telepono ay, siyempre, kailangan may tatiming ka rin na, available yung librarian.
1: Uh-huh.
2: Nagagamit ko naman kasi paano kasi hindi ako marunong ng internet. Binibigyan naman ako ng consideration pag meron akong gustong itanong.
1: That's good, though. Para kahit pa paano, di ba? Tuloy-tuloy ang pagkatuto, Jay. Maraming salamat. Ano ang song request mo?
2: Napatugtog na po. Yung A Friend of Mine, napatugtog na po.
1: Napatugtog na. Alright. Okay ka na doon?
2: Kuya Dan, kung meron po hindi mo naman ipag-ano ang itatanong ko sa'yo kasi baka yung mga kaano ng ano, baka kakilala din ng parang meron ako na kung tama ang pagkakaano ng memory ko sa ano nababanggit yung minsan ng apelyedo niyo. Verdader ba kayo? Tama ba kayo?
1: Hindi yun ang aking panggit na. Oo. Sige, sabihin ko na lang sa iyo.
2: Baka ako kakilala ninyo yung mga kamag-anak namin. Kaya,
1: Tingnan natin.
2: Kung okay lang. Anong panggitan niyo? Kung okay lang na malaman po.
1: Yun. Sabihin ko sa iyo off-air pa. Ha? Mamaya nandito na yung mga kamag-anak natin.
2: Off-air.
1: Alright, sige. Okay, Jay. Maraming thank you. Off-air na lang. Salamat. Si Jay ng Taguig. Mamaya, pumunta dito yung mga kamag-anak ko. Oras natin, 2:30 na po. Mabilis ang oras ha. 2:30 na kagad. Pasa muna ako ng ilang comments dito. Sabi ni June, magandang gawin niya yung summer yung bonding sa pamilya. Kahit simpleng ihaw-ihaw sa bahay. Basta sama-sama kayo, masaya na. O basta may pang ihaw-ihaw, di ba? Masaya talaga yun. Barbecue, kahit nga banana queue lang, pwede na. O kaya yung mais na iniihaw, lalagyan mo ng konting butter, ay. O kaya margarin. Sarap. 2:30, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30.
5: Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
0: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's Rick Price with the song Heaven Knows, Now and Forever ni Richard Marx. Paniwalaan ng blue jeans at nakikita sa mata ni Roel Cortez. Oras po natin, 9 minutes bago mag-alas-3 ng umaga. Magandang morning sa mga maaagang gumigising sa mga sandaling ito. Sa dahilan ng sila ay magtatrabaho ba? Ano ba? O may pupuntahan? Ano pa bang dahilan ba't maaga ka gumigising? Wala, nagising ka na lang talaga, di ba? Kasi minsan ganun eh, yung pagising mo wala na, hindi ka na makakatulog. Okay lang yun kasi pagka ganitong oras, nagising kayo at wala nang tulugan ulit, dito na lang kayo tatambay sa Remember Your Music. Akong bahala, no? Kwentuhan, tugtugan, pwede kayo magpadala ng inyong mga kasagutan. Babasahin ko yan. Pwede sa Facebook page ni Kuya Dan, Dan Capucion, DanCapucion. I-comment o kaya i-PM nyo sa akin, babasahin ko. Pwede rin tumawag sa mga hindi pa nakaka-experience tumawag dito. Tawag lang po sa 8924-4101 Locals 5671 hanggang 5673. So magkukwentuhan lang tayo, masaya lang, di ba? Si Miss Nona Damian, gising na gising. Magandang umaga po sa inyo. Nagre-request ng Music and Me ni Michael Jackson, si Mimi Trinidad. Alam nyo, hanggang ngayon, puro si Michael Jackson pa rin lumalabas sa feed ko. Oo, oh, kakagawa nung nanood ako nung movie niya, hanggang ngayon siya pa din. ang dami ko nang nalalaman trivia tungkol sa kanya. Kasi kada, di ba, ganun ang algorithm eh, no, sa social media. The more na pinapanood mo, the more na i-feed ka. So ngayon, dahil kada daan, pinapanood ko, wala na, hindi na nawala si Michael Jackson. Siya na lang palagi yung napapanood ko. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ang gusto kong gawin itong summer ay mag-beach at maligo ng malamig na tubig. Request po ng Can Be With You Tonight. Bukod sa dagat, no, ilog din, no, sa mga hindi pa nakaka-experience dyan, kailangan nyo din matry maligo sa ilog kasi okay din eh, very refreshing din siya. Yun nga lang, no, kung halimbawa nga dyan sa may Bulacan, malalaki yung mga ilog dyan, pero siyempre ingat-ingat, oh, kasi nga problema pagka ganyan, lalo na pag may nangyayari na pala sa taas sa bundok, umuulan or whatever, siguradong bababa at bababa sa ilog, kaya mag-iingat. Pero nevertheless, kapag ka naman alam ninyong safe, tsaka may mga area naman doon na hindi nila talaga pinapapuntahan, no, yung talagang sabihin na bawal lumangoy dyan, no, masyadong malalim or kung ano man. So, susunod lang kayo sa ganun. Pero masaya din i-try, lalo pag summer. Okay na okay din swimming sa ilog man yan o sa dagat. May mga nakikinig sa atin all the way from La Union. Magandang umaga po sa inyo. Dami mga nag-aano dyan, mga nagbi-beach dyan ngayon. La Union, Zambales, ano pa ba? Good morning. Araw ng Tuesday. 2:54 ang oras natin. We have our next caller from Cavite. Nasa linya natin si Sir Eduardo. Sir Eduardo, good morning.
2: Hello, Sir Dan.
1: Hello.
2: Long time no talk.
1: Long time. Kumusta ka? Anong mga pinagkaabalahan?
2: Ito, kagagaling lang sa 2 days ago, bumalik dito sa Cavite, galing sa Nuvali, Laguna.
1: Ah, dun ka na gano'n.
2: Tumalo sa anak.
1: Ilang araw ka dun?
2: 1 week.
1: Bah, tagal-tagal ah. Anong...
2: Kaya nga lang, mainit na rin. Kasi nung pumupunta kami, weekly, monthly talaga pumupunta kami sa anak ko. Nag-i-stay ako, kami, ng asawa ko. May araw eh, kahit tanghali eh, nung January, naka-jacket ka po sa lamig eh.
1: Malamig, oo.
2: Pero ngayon, wala na.
1: Wala na, kahit sabihin mo maraming puno sa paligid eh, no, Sir Eduardo?
2: Kahit na ano, wala talaga, walang magawa, walang sobrang.
1: Matindi ang kalaban
2: yung,
1: eh.
2: Iba na yung climate change talaga.
1: Correct, totoo. Matindi ang init ngayon, kahit nga ultimo, gabi na, pag pumunta nga ako dito ng motor, mainit pa din yung hangin eh. So,
2: totoo lang.
1: Iba din talaga, kaya tayo
2: ay kailangan ingat talaga, ingat
1: hydrate. Inom-inom ng tubig. Yan. Oh, ito, kung sakali man, bukod sa Nuvali, ano pa bang So, magandang pumunta, ano pa bang pwede mong gawin kapag ganito
2: sa... ako, ang sasabihin ko lang, ano ba topic? Nag-joke. Kasi ang... Kala ko yung topic yung joke.
1: Hindi na, wala na. Late ka na sa joke. Wala na.
2: Natatandaan ko yun.
1: Umos na yung sound effects ko dito eh.
2: Alam ko yun. Nakikinig ako nung time na yun eh. Hindi ako nakapasok.
1: Maganda kaya yung joke ko about dun sa baboy. Anong gagawin mo sa baboy pag nagkamali?
2: Hindi eh. Ano lang pag nagkamali yung...
1: Anong gagawin mo sa baboy pag nagkamali?
2: Babuyin mo.
1: Hindi, tuturuan ng lechon.
2: Eh ako may joke din ako.
1: Ayusin mo yung joke mo, Sir Eduardo, ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? Baka mamaya maturuan kita ng lechon, ha?
2: Eh, totoo naman to eh.
1: Sige.
2: Ano masarap sa itlog?
1: Ano?
2: Ano masarap sa itlog?
1: Ano?
2: Kinakamot.
1: Kurr, kurr,
2: kurr. Di ba pag binubuksan mo yung itlog na nilaga,
1: Kinakamot mo yun? Kinakamot mo yung itlog na nilaga, ha, Sir Eduardo?
2: Hindi, pag binubuksan mo yung itlog na nilaga, hindi ba parang kinakamot mo yun?
1: I mean, hindi ko kinakamot, inuumpog ko yung sa semento. Hindi ko.
2: Hindi, iumpog mo muna, tapos tatanggalin mo yung balat, parang kinakamot mo.
1: Next time, yung sa'yo, iumpog mo sa semento, ha, yung nilagang itlog mo, ha, para mas maganda, ha.
2: Kinabol ko yung joke.
1: Sinasabi ko sa'yo, hindi ko nga nilabas yun dito, pero nilive mo, Sir Eduardo.
2: Totoo.
1: Di ba? Hindi ko nga binasa ng message mo. Nilive mo di. Bahala ka dyan. Out ako dyan. Out ako dyan. Sabihin mo na lang kung saan ka pupunta sa summer.
2: Wala. Since senior naman ako, exception yung mga nagtatrabaho. Natural, kailangan silang pumasok. Hanggat maaari, stay ka na lang sa bahay.
1: Pag wala ka naman pupuntahan talaga.
2: Kung wala naman. Ngayon, sa sobrang ano ngayon. Yung init, mag-stay ka na lang sa bahay kung wala naman dapat puntahan na hindi naman karapat-dapat na mano, unless may gusto kang lumabas na essential na bibiling ka, pero hanggat naiwasan, pinakamasarap, nag-i-stay na lang talaga sa bahay.
1: Sa bahay, mag-ventilador.
2: Hindi, saka ang ginagawa ko, kami ng misis ko, since dun sa paligid ng bahay namin, mayroon kaming, ako may nabanggit ko na yata ito, may dalawang puno kami ng sampalok, may puro maasim, kamias. Tapos yung sa harap ng bahay, plantita kasi yung misis ko, may, ewan ko, hindi ko lang, may 30 pieces ng mga ornamental plants, nagdidilig siya. Tulad ka rin, binabasa ko yung mga halaman para lumamig yung kapaligiran. Tawag nga sa amin ng mga kapitbahay na pag nadadaan eh. Ayan na naman yung bahay na gubat.
1: Maganda ang magubat na ano.
2: Gubat daw yung bahay na
1: maganda yung kapaligiran. Ibig sabihin, maraming oxygen sa paligid.
2: Meron kaming sa harap, meron nakatanim na gabi. Meron akong kamatis. Muna kumbaga sana yung mga napapakinabangan aside dun sa mga ornamental plants.
1: Correct. Makakain. Yan.
2: Makakain.
1: Ayun talaga. Na naman yung linya mo parang pumipitik-pitik na naman ha. Naririnig mo ba?
2: Nawala naman ha.
1: Yan. Okay. Sige. Kasi kung ano-ano doon yung joke mo eh. Kaya pumipitik ulit eh.
2: Sino nagsabi nun?
1: Yeah. Ayun, pumipitik tuloy ulit. So sa bahay ka lang, team bahay ka lang, di ka alis.
2: Hanggat maaari, iwasan yung paglalabas dahil.
1: Lalo na sa mga may edad din. Actually, okay din. Ariko, kita mo pa naman yung earphones ko, buong-buo pa naman yung earphones ko pag pumipitik. Ariko, mamaya, dali, out muna natin, Sir Eduardo. HD pa naman yung tunog sa akin ng pitik ko. Baka mamaya, mawala na yung... Mawala yung eardrums ko eh. Anong gagawin natin? Nakalusot ang ano. Pero ayusin natin yung linya. Pero kung hindi eh, kunin natin yung kung anong song request si Sir Eduardo para ano. Okay, sige. Ilagay mo na lamang dyan. At medyo sira ang linya. Rinig na rinig ko pa naman ngayon. Napag-desisyonan ko na mag-earphones na lamang ako kasi para rinig na rinig ko ang mga boses ninyo, no, pag nagkukwentuhan tayo, para malinaw na malinaw sa akin. So balit, pagka may madumi sa linya, malinaw na malinaw nila. Katulad kanina, ang sakit ng pitik-pitik, no? Pasensya na ho sa mga nasakitan sa mga tumutunog na pitik. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Meron pa tayo isang oras para sa kwentuhan at tugtugan. Ang oras natin, saktong alas 3. Kaya huwag kayong aalis. Magbabalik si Kuya Dan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Minutes makalipas ang alas 3 ng umaga, kayo po ay nakatutok, nakikinig at nag-enjoy pa rin sa mga tugtugan natin dito sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan at ito naman ay oras na para basahin ko naman ang mga comments ninyo sa ating Facebook page para sa ating topic for today. Anong magandang gawin ngayong sama? Sabi dito ni Miss Fatty Jacinto, Kuya Dan, ang magandang gawin ngayong summer ay mamasyal. Plano ko palang mag-Boracay pero baka hindi muna mag-Bicol. Baka mag-Bicol. Yan ang dream ko mapuntahan. Nakapagbigan at Cebu na ako eh. Masarap sa Boracay. Ako naman parang medyo, nakarating na ako ng Bicol pero hindi ko pa siya ganun na-explore. So I think yan din ang isang lugar na gusto kong ma-explore if ever. Lala ko pumunta ako doon kasi big night ng Pinoy Big Brother. Yun yung nagtatrabaho pa ako sa live streaming ng 2015, no? Ang nanalo yata nun si Maymay Entrata eh, di ba? Ganun nakatagal. So, pero hindi kami nakaikot masyado kasi nga nandun kami for work. So sana makabalik ako sa Bicol para makapasyal-pasyal naman. Oy, pero speaking no, yung mga kapamilya natin, kaserbisyo natin na medyo hindi rin kagandahan ng kalagayan dahil dun sa makapal na usok na galing kay Mayon, di ba? So nakakaano din eh, nakakatakot no, kahit sabihin mong kasi makanina nakikinig ako kanina nga ba yun, kahapon na pala no, nung ini-interview ng tandem ng bayan ni Sir Robert tsaka ni Doris yung nag-video ng nagja-jogging lang sila tapos biglang kumapal yung usok dun sa Mayon no. Nakakatakot kasi katulad niya, parang, di ba, on an ordinary day, hindi mo naman naasahan na biglang aabutan ka pala ng ganun. Sabi nga ni Doris, talagang run for your life na yung nangyari, hindi lang basta, hindi lang basta jog, di ba? Pero nakakaano din talaga doon, ang hirap doon, yung pagkatapos, di ba, pag nagsettle lahat ng usok na yun, kasi isipin mo kung saan pupunta lahat ng usok na yun, di ba, eventually babagsak din yan. At nakikita na natin ngayon sa social media, may mga lumalabas na kawawa, yung mga hayop, di ba? Mga hayop na iwan sa labas, yung gamit. Well, yung gamit naman, eventually, malilinis, may babalik. Pero talagang buhay, di ba? Hindi lang ng mga tao, pati ng mga hayop. So talagang nakakalungkot. Kaya para po sa mga kapamilya at kaserbisyo natin dyan sa Bicol, no? Alam, mga malalapit dyan sa Mayon, Makatatag lang ho at mag-iingat parati, no? Kahit na, syempre, wala namang makakapigil dun eh. Kasi pagka umusok na yun, wala na. Hintayin mo na lang, pero maging alerto na lang ho muna. Natouch ako dun sa isang video, sinare ko nga sa Facebook eh. Yung binobomba niya ng tubig yung mga dumadaan, mga truck, mga kotse, kasi sobrang punong-puno ng abo. Bagaman eh, hindi man yun 100% malilinis kasi eventually kakapal ulit yun dahil patuloy pa rin yata yung ibang abo. Tsaka syempre yung daan maalikabok talaga pero malaking tulong. Natouch ako dun kay kuya na for free yun ha, nasa gilid siya ng kalsada tapos ini-sprayan niya yung mga dumadaan na sasakyan. So, kudos sa'yo kuya. Ingat po lahat mga taga dyan sa may Bicol area. Sabi ni Fael, ang gusto daw niyang gawin ngayon sa amin ay kumanta para umulan. Simulan mo na. Para maramdaman na namin. Sabi ni Mary J. Nunez, ang gagawin ko pag summer, drink water, suot ng damit na cotton at maluwag. Stay inside or outside, langhap ng hangin. Ako, obviously napapansin ninyo mahilig ako sa black, di ba? Yung mga damit ko puro black. Pero pagka ganitong summer, totoong mas presko talaga kapag light colors ang susuotin. Kasi yung mga itim, no, yung nag-aabsorb siya ng maraming init. Pero kapag ka light colors, no, nagde-deflect, so hindi mo mararamdaman eh, di ba? When you say absorption, wow. Parang science na. Pag ina-absorb, ibig sabihin yung init na tatrap din sa katawan natin. So, di ba? Mararamdaman yan kapag sobrang init. Tapos naka-block pa kayo, 'di ba? Parang isipin mo, ano ba naman? So, talagang parang hindi ka na makahinga sa sobrang init. Yun ay dahil sa suot mong damit. So, ang tip ni Kuya Dan ay light colors talaga. Kung white kung maaari. Para talagang ano, presko ang pakiramdam. Totoo 'yun, akala ko dati, joke-joke lang kasi nga mahilig ako sa black, eh, 'di ba? Tapos nakita ko yung mga video na totoo pala talaga, talagang pagka-black ka na damit, malakas siyang mag-absorb ng init. Eh, ito namang black ko naman, malamig nga dito. Ito, parang sinisipon na nga ako. So, tinapat, may nakatapat lang sa akin electric pan, parang sisipunin na ako dito. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, ang magandang gawin ngayong summer ay pumunta sa iba't ibang lugar habang maganda ang panahon para gumala. Para na rin makapag-relax ang isip at katawan. Nakakamiss yung estudyante pa lang ako. Talagang walang gagawin kapag summer vacation. Pero ngayong working na, kahit summer, walang choice kundi kumayon. Tama. Nakaka-relate ako dyan. Diba? Diba the best season yan nung pag nag-aaral ka pa ng elementary tsaka high school, yung pag sinabing summer na, di ba? Parang may dalawang buwang ka na hindi mag-aaral na pwede mong gawin kung ano mang gusto mo, puntahan yung mga lugar na gusto mong puntahan. The best season para sa akin yun. Sabi dito ni Sedi, Mamasyal, sasamantalahin ang magandang weather, ay lalo na pag nasa ibang bansa ka, di ba? Spring pa ba dyan ngayon, Sedi? Panahon ninyo dyan ngayon sa Canada? Spring season? The best pag spring season kasi maganda talaga ang panahon. Sabi ni Erlinda Sandres, ako po dito na sa bahay. Enjoy ko lang po ang simoy ng hanging amihan. Ang sarap po kasi ng amoy ng hangin. Amoy palaya, nakakaantok, pati pagtanghali. Minsan nga po, hindi na ako gumagamit ng bintilador. Nakabukas na lang ang pinto at mga bintana. Tahimik ngayon ang kalsada kasi walang pasok ang kalapit naming school. Good morning, salamat. Sabi yan ni Miss Erlinda San Andres. Yun din ang ano, yun din ang tulong talaga kapag ka yung mga pinag-i-stayan natin, mga bahay, no, napapaligiran ng puno. Ibig sabihin, mas maaliwalas ang paligid. Simon Wright, nung nasa middle school at high school ako, nagising ako buong gabi tuwing araw at tag-araw. At kapag walang magandang gawain, humihiga lang ako at umiidip ng matagal. The thing is, I'm good at napping kahit sa mga panahong yon. Pero ang mga bagay na gagawin ko sa summer ay mas lumangoy, mag-enjoy sa labas at patuloy na makinig sa RYM. Pero yun din ang isa sa favorite ko pag summer, yung pahiga-higa ka lang sa bahay. Siyempre, mauutusan ka pa rin. Mauutusan ka pa rin ng magulang mo. Pero pagka summer, tapos estudyante ka, yung ano, ang dami mong bakanting oras. Pwede kang magmuni-muni, pwede kang tumulala lang muna. Pwede mong sabihin, mamaya ho, lilinisin ko din dyan. So, ewan ko kung ganun pa rin yung summer ng mga high school ngayon at mga elementary kasi syempre pabago-bago yung ano ba yun, yung school period nila.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Malapit na talaga mag-summer, diba? Tapos balik ulit sa August. Ano yun, laging ganun. Eh, ngayon, paiba-iba na. So, hindi ko na alam kung anong kalakaran. Pero the best, makapagpahinga din. No? Syempre, deserve na rin natin yan. Sabi nga ni Ivan, si Vanya ba yung nagsabi kanina na deserve natin yung nagpapahinga tayo ng katawan lupa natin. Di ba? Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Oras natin, 3:28 ng umaga. Meron lamang tayong ilang paalala. Sa ating pagbabalik, mga headlines naman ngayong umaga ng May 5, 2026 ang ating alamin. Kaya wag po kayong alis. Babalik pa rin ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
5: Sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang
4: hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol. 6:30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
5: Basta AM DZMM.
1: Narito ang mga balita ng abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, May 5, 2026. Kalusugan ng mga residenteng apektado ng ashfall, prioridad ng gobyerno ayon sa Pangulo. Mga magsasaka sa Daraga Albay apektado ng umapaw na volcanic debris. Magnitude 6 na lindol yumanig sa Eastern Samar. Presyo ng gasolina at diesel tataas ng mahigit 2 piso kada litro ngayong araw. Committee report sa impeachment complaints laban kay Vice President Duterte inaprubahan ng House Justice Committee. Gasolinahan sa Quezon City tinakbuhan ng driver na nagpagasolina. Balita sa lalawigan, batang lalaki patay sa salpukan ng 2 bus sa Sarangani. Sa showbiz, Miss Earth Joy Barcoma ipinagtanggol si Miss Universe Philippines Bea Milian Widorski. Sa sports, world ranking ni Pinay tennis star Alex Ayala umangat sa number 42. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
5: Basta AM, DZMM.
3: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras 3:41 ng umaga, kasama niyo pa rin po si Kuya Dan. Good morning sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na gising na sa mga sandaling ito. Mangyaring kayo ay pauwi pa lamang galing trabaho, kaya naman kayo ay papasok na sa trabaho. Happy Tuesday po sa ating lahat. Batiin muna natin lahat ng mga nasa kalsada at nakikinig sa atin ngayon. Marami mga truck driver, good morning po sa inyo. Bus driver, jeepney driver, pati na mga taxi driver, TNVS at mga mototaxi. Magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok palagi sa ating programa ng ganitong oras. Kasama kung saan man magpunta sa tugtugan at kwentuhan. Maraming thank you po sa inyong laging pagsubaybay. Nabasa ko na ba yung mga comments pa dito? Teka, meron pa mga naiwan. Sabi dito ni Carlo, sa init ngayon, pinakamagandang gawin, maligo ng maligo. Basta huwag masyadong tataas ang bill, kuryente. Ang singil sa tubig. Yun lang talaga ang solusyon ko, actually. Ako naman, normal ko, dalawang beses talaga ako sa isang araw maligo. Kasi, yun nga, may ginagawa ko sa umaga, tapos papasok ko sa gabi. So, kailangan dalawang beses. Sabi ni Bea, hi Kuya Dan, Bea ng Manila, magandang gawin ngayon summer, magpalamig sa mall, kahit walang budget, libre pa ang aircon. Hindi ko sure ha, kasi medyo baka hindi effective sa akin. Kasi pag nandun ako, hindi man gamit ang bilhin ko, pagkain eh, di ba? Yun ang mahirap pagka sa window shopping kapag may mga pagkain sa paligid. Mapapabili ka talaga, pero minsan naman kinakaya ko din. Di ba, ang goal ko lagi everyday ay makomplete lagi yung steps ko. Minsan, kapag nag-grocery si Mrs., sasama ako, tapos paikot-ikot lang ako. Kasi mainit sa labas eh, pero kailangan ko maka 10,000 steps. Yung tingin ng guardia, sabihin, kanina pa ito pala ang daan dito sa harap namin. Bakit ba? Nag-exercise nga ni. Malaki naman ang mall, no? Hindi naman ako nakakasikip sa paglalakad ko. So, pwede yung hack, no? Isang life hack mula kay Kuya Dan. Kapag kailangan ninyong makatapos ng inyong 10,000 steps a day, pwede kayo sa mall para naman ma-feel ninyo ang lamig. At the same time, nakapag-exercise pa rin kayo. Tapos, ang gawin ninyo, huwag kayo sa escalator aakyat, no? Doon kayo sa mga hagdan. Kasi diba sa mga mall, mayroon namang mga hagdan yan sa gitna. Doon kayo bababa at aakyat para mas pawisin kayo, diba?

life hack ni Kuya Dan. Sabi dito, aha, ni Grace, magandang gawin ngayong summer yung magpahinga at maglaan ng oras sa sarili. Minsan yun ang kailangan natin, hindi lang gala yun. Parang magandang ano yun, magandang ending yun sa mga comments ninyo. Tama, tama. Eh, parang yung sagot ni Sir Eduardo, no? Pag hindi mo naman kailangan lumabas, huwag ka na lang lumabas. Huwag ka na lang, chill ka na lang sa bahay. Ligtas sa gastos, ligtas sa init, ligtas sa pagod. Yan. Pero kung kailangan talaga, ang advice ko ay planuhin mabuti ang paglabas para makaiwas ka sa ano, sa init, 'di ba? Yung pagod, nakaka-stress kaya pagka sobrang lagkit sa labas, 'di ba? Ay nako, 15 minutes bago po mag alas 4 ng umaga. Maraming thank you ha sa lahat ng mga tumawag, nagpadala ng kanilang mensahe. Sa lahat ng mga nag-comment, nag-PM sa atin sa Facebook page, maraming thank you. Oo, eh. Ngayong summer, gawin natin ang mga bagay na gusto nating gawin na pasok sa schedule natin at pasok sa budget natin. I think yun ang, ano, yun ang ating final say. Alright? O siya, sige. Hindi ko na kayo masyadong bibitinin pa. Ang gagawin na lang natin, gigisingin na lang ang inyong mga lamang loob. Pati mga muscles. Ang inyong diwa. Dahil sa oras nating 3:46 ng umaga, panahon na para tumayo, bumangon, mag-unat-unat. Para naman simulan ang araw ng Martes ng nakangiti at masaya. Oha, gigising na yan. Babangon na yan. Alam na this. Galaw-galaw mga buto. Kape-kape na tayo. Gising na, bango na. Yug-yug na!

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 5, 2026, sa harapun and Tuesday. Good morning! Oras po natin. Maraming thank you sa pagsama kayo dahil mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. 4 minutes bago mag-alas 4 ng umaga. Salamat, salamat! Wala nang BBTU, dire-diretso na po tayo dahil susunod na Robert Manot Steve Raz. Para sa Radyo Patrol, balita alas 4. Thank you! Bukas ulit, kwentuhan, tugtugan. Hanggang Sabado morning pa tayo magkakasama-sama, okay? Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Until then, nakasama din yung nag-iisang balba sa radyo, yung Kuya Dan. Uy, maraming thank you po pala muna sa ano. May pa-chicharon dyan kanina. Salamat! Dami ko na naman yung chicharon. Until then, nakasama din yung nag-iisang balba sa radyo, yung Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Tuesday, everyone. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ang ngayon at sa mga darating panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras!
1: 4-1!
0: Bilis mo!
2: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Martes, May 5, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita, alas 4. Pag-aalburoto ng Bulkang Mayon, posibleng tumagal pa ng ilang linggo. Mahigit 6 na milyong piso pinsala sa agrikultura dulot ng ashfall.
1: Eastern Samar, dinilig ng magnitude 6 na lindol, ilang istruktura at bahay na pinsala ng pagyanig.
0: Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ay patutupad ngayong araw. Gasolinahan sa Quezon City, tinakbuhan ng motoristang nagpagasolina.
1: Nagaman, committee reports sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, inaprobahan ng House Justice Committee. Committee report posibleng pagbotohan sa plenaryo sa susunod na linggo.
0: Sa lalawigan, 6 na menor de edad na biktima ng online sexual abuse, nailigtas sa Surigao del Sur.
1: At sa balitang sports, world ranking ni Pinay star Alex Yala, tumaas sa Polish player. Una makakalaban ng Pinay sa Italian Open.
0: Magandang umaga, kapamilya. Kumpleto ang Team Pogi ngayong Martes. Kami po inyong makakasama ngayong Tuesday morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: At ako naman si Radyo Patrol Robert Mano. Good morning.
0: Sa oras po natin, alas 4:04 na madaling araw. Unahin po natin ang balitaan kaugnay sa Bulkang Mayon.
2: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
0: Paabot na sa mahigit 6 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Albay, bunsod ang abong ibinuga ng nag-aalburutong Mayon Volcano. Maaray mga magsaka na nabalutan ng abong ibinuga ng bulkan ang kanilang mga pananim. Base sa report ng Department of Agriculture, mahigit 80 metric tons ng high-value crops ang nasira dulot ng ashfall. Mahigit 30 livestock at poultry ang namatay sa ashfall na nagkakahalaga ng mahigit 120,000 pesos. Namahagi ang Albay Provincial Veterinary Services ng mga feed. Dahil natuyo at nabalot ng abo ang mga damong pagkain ng mga alagang hayop ng mga residente, pinag-aaralan nilang ilikas sa mga hayop kapag nagtuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan naman sa bayan ng Ginobatan, problema ng mga residente sa barangay Maninila ang malinis na supply ng tubig matapos makontamina ng abo ang kanilang water source. Nabalot ng makapal na abo ang ilang barangay sa Ginobatan na malapit sa paanan ng bulkan. Samantala,
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Mga magsasaka sa bayan ng Draga, apektado ng umaapaw na volcanic debris. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Albay, hatid ni Vince Villar. Vince?
3: Nanawagan ang mga magsasakang apektado ng umapaw na volcanic debris sa Miisigali na maalis agad ito dahil sa panganib na posibleng idulot sa mga nakatira sa ilang barangay sa ibaba nito. Sa panayam kay Marjorie Loria Lucinio, sekretary ng Miisi Farmers Association, di lamang sila nalulumo sa mga pagkamatay ng mga alagang hayop at pananim, kundi nangangamba rin sila sa peligrong hatid ng mga volcanic debris sakaling umulan ng malakas o magkaroon muli ng pagbuga ng uson. Bumisita ang mga magsasaka sa lugar upang alamin kung gaano kalawak ang naging pinsala, subalit pinagbawalan na ang lahat na manatili o pumasok sa lugar. Sa pagtaya ng mga lokal na magsasaka, higit 5 kilometro ang ibinaba ng naturang mga debris dulot ng pagbuga ng uson noong Sabado ng hapon, Mayo 2. Sa kabilang dako, sinabi ni Governor Noel E. Rosal na hindi makakaya ang hiling na matanggal ang mga tumabong debris dahil mahirap ito. Sa ngayon, ipinapaubayan na lamang muna ng provincial government sa PBOX ang pagsasagawa ng area assessment para malaman kung ano ang dapat na susunod na hakbang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar! Samantala, diniyak ng National Food Authority na nananatiling nasa maayos na kondisyon ang lahat ng kanilang warehouse kasunod na matinding ashfall mula sa nag-aalburutong Bulkang Mayon. Ayon sa NFA Albay, patuloy ang monitoring sa mga warehouse sa bayan ng Libon at Ligao City kung saan nakaimbak mga palay at milled rice. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga LGU para siguraduhin nakahanda ang pasilidad sakaling magtagal pa ang pag-aalburuto ng Bulkan.
4: Basta AM, DZMM!
2: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
1: Posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang pag-aalboruto ng bulkang Mayon. Inaalintulad ni PIVOX Director Teresito Bacolcol ang sitwasyon ng Mayon Volcano sa pag-aalboruto nito noong 2023 na nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan sa loob ng 6 na buwan. Umabotan niya sa 5 kilometro ang dumaloy na pyroclastic genesis current o uson mula sa crater ng bulkan. Nakapagtala ang PIVOX ng 400 rockfall events, 5 volcanic earthquake at 4 na uson sa paligid ng bulkan. Sinabi ni Bacolcol na mananatili pa rin ang Alert Level 3 sa bulkan, pero may binabantayan silang ilang perimeters at posible o parameters at posibleng itaas ang Alert Level 4. Inabisuhan ni Bacolcol na manatiling alerto, mag-ingat sa ashfall at iwasang pumasok sa 6 kilometers permanent danger zone. Sinabi naman ni Pangulo Marcos Jr. na prioridad ng gobyerno ang kalusugan ng mga residente na apektado ng ashfall. Pinamamadali rin ng Pangulo ang paglilinis at pagbubukas sa mga kalsada na nabalot ng abo. Prioridad din ng gobyerno ang kaligtasan ng mga estudyante at paaralan. Sinabi ni Defense Secretary Sani Angara na sinisikap nila na huwag maantala ang Summer Remediation Program at pasukan sa Hunyo.
4: Basta AM, DZMM!
2: Alerto! Alerto! Sa lindol!
0: Oras natin, 4:09 ng madaling araw, nianig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar kahapon. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 20 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng San Julian. Naramdaman ang intensity 5 sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, habang intensity 2 naman sa Tandag City sa Surigao del Sur. Sinabi ni San Julian Mayor Dory Georgie Estaron na wala pang naitatala ng malaking pinsala sa lugar, pero may isang residente ang napaulat na nasugatan. Nagkaroon ng mga bitak ang lumang simbahan ng Our Lady of Sorrows Parish Church at ilang bahay. Pansamantala rin naapektuhan ang suplay ng kuryente, pero agad ding naibalik sa bayan naman ng Dolores. Sugatan ang 8 taong gulang na bata matapos mabagsakan ng nahulog na imahe ng mga santo. Nagkabitak ang ilang estruktura kabilang ang fishport. Ramdam din ang lindol sa ilang lugar sa Visayas kabilang sa Tacloban City, kung saan lumikas sa open ground sa mga estudyante at empleyado ng Sir Visayas State University. Diyan naman sa Cebu, pansamantalang itinantala ang sesyon ng sanggunian pananawigan. Ayon sa VVOX, inaasa ng mga pinsala at aftershock sa lindol.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Samantala, intensity 1 na lindol na itala sa Cebu. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu at Indiani Perezani.
5: Sa Cebu City Hall, kaagad nagsilabasan ng mga empleyado at mga opisyal. Pansamantalang naantala ang mga operasyon dahil kinailangan pang tignan kung walang pinsala sa mga gusali. Ganoon din sa Cebu Provincial Capital, nahinto ang regular na sesyon ng Provincial Board nang maramdaman ang pagyanig. May mga mag-aaral din sa kolehiyo na nagsilabasan sa kanilang mga building. Hindi naman sinuspindi ang trabaho dahil nasa intensity 1 lang ang naitalang pagyanig sa Cebu. Pero patuloy ang monitoring dahil nagpapatuloy ang aftershock sa lindol na itala ang sentro sa San Julian, Eastern Samar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
4: Basta AM, DZMM!
1: Oras natin, 11 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw sa mga naghihintay. Nag-aabang, may taas, bababa. Puro taas ba, puro bababa. Eto na.
0: Ayan na.
1: Magpapatupad ng dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo, mga oil company, ngayon pong araw. Base sa kwenta ng Department of Energy, mahigit 2 piso kada litro ang dagdag presyo sa gasolina at 2 pesos and 66 centavos naman sa diesel. May rollback ng 3 pesos and 53 centavos sa kerosene. Ang presyo ng LPG tataas na mahigit piso kada kilo. Ang DOE ang nagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa, dulot ng tensyon sa Middle East. Pero inanunsyo ng Regasco ang 2 piso kada kilo na rollback sa LPG o 22 pesos sa presyo na 11 kilong tangke ng LPG.
0: Yung gasolinaan bumpo sa Quezon City, na biktima na naman ng gas and run. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at itinerage patrol, Jom Garner Jom.
6: Nagpagas, tapos kumaripas. Ganyan ang ginawa ng hindi pa tukoy na driver ng kotseng ito nang magpakarga sa isang gasoline station sa Quezon City. Sa kwento ng gasoline boy na si Richard mag-aalas 3 ng madaling araw noong May 3 nang magpakarga ang nasabing sasakyan ng halagang 1,500 pesos. Aniya, nagmamadali umano ito at tila may kaaway na babae sa telepono. Online payment umano ang pinili nitong mode of payment, pero nang iabot na ni Richard ang terminal sa lalaking driver ng sasakyan, humarurot na umano ito ng takbo. Si Richard sinubukan pang habulin ng driver pero wala nang nagawa. Problemado ngayon si Richard dahil malaking halaga para sa kanya ang perang hindi binayaran ng suspect, lalo't may sinusuportahan siyang pamilya sa Surigao. Posible kasing iawas sa kanyang sweldo ang itinakbong bayad ng customer, bagamat nangako ang management na uutay-utayin ito. Panawagan ni Richard sa may-ari ng sasakyan, sumuko na at bayaran ang halagang ipinakarga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30. Basta AMMM.
7: Maloko din yung partner, ano? Mm-hmm. Yung mga discarte na ngayon, nagpagas.
0: Kunyari, nagpagas. Tapos kumaripas.
7: Ay, Diyos ko. Kalokohan ng mga taong ito.
0: Kunyari, busy-busy yan. Tapos umalis na pala.
7: Diba? Kuya, 1-5, diba? 1-5 ba? Pagkasapos ng 1-5, ayun na. Kaltas nagpagas. Na kumaripas. Naku, yan po ang discarding kayo ng mga... Sabi ko sa'yo, di ba, last time nagkukwento, dapat tataharangan mo yung harap eh.
0: Dapat ano, kumbaga pag nagpagas ka, bayad muna, no?
7: Ewan ko ba, pero baka yung iba naman ma-offend. Yeah, sabi, palagay mo sa amin, tatakbo?
0: Hindi. Kasi
7: ano palagay mo sa amin? Discarding ng mga maluloko na magpapagas,
0: tapos biglang
7: kakaripas. Ay, naku. Ay, wag po ha, masamayan ha. Sa ibang balita naman, inaprobahan ng House Justice Committee ang reporting hills impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. 55 kongresistang miyembro ng komite ang pumabor sa report kasama ang resolusyon ng tatakda ng articles of impeachment. Magamat wala pang inilabas na kopya, sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na 4 na nakasaad sa articles of impeachment laban sa vice-presidente. Kabilang dito kung ano'y hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta ng vice-presidente sa buhay ng first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bago aprobahan, inamyendahan din ang committee report kung saan idinagdag ang umano'y kabiguan ni VP Duterte na mag-divest sa lahat ng business interest bago maging vice-presidente. Sa May 11, inaasahan pagbobotohan sa plenaryo ang committee report na kailangan makakuha ng 1/3 o 106 na boto mula sa mga kongresista para maiakyat sa Senado para naman sa paglilitis. Tiwala naman si Justice Committee Member Joel Chua na hindi maantala ang botohan sa plenaryo dahil dumaan sa tamang proseso ang mga pagdinig ng komite sa impeachment complaints na idineklara ang may probable cause. Samantala... Vice President Sara Duterte binaliwala ang opinyon ng mga gusto niya siyang i-impeach. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez.
8: Good morning, Robert at Steve. Hahayaan na lamang ni Vice President Sara Duterte ang opinyon ng mga taong nais siyang ma-impeach at matanggal sa posisyon. Sa ambush interview sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, the Netherlands, sinabi ng bise na hindi na mababago ang pananaw ng mga tao, pero ibaan niya ang usapan kapag ang nagsasabi ay kongresista o senador. In-question din ni VP Sara ang kasiguraduhan ng ilang mambabatas na matutuloy na ang paglilitis kapag naiakyat na sa Senado ang articles of impeachment laban sa kanya. Hindi na rin nagkomento ang pangalawang pangulo sa payag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mai-impeach na siya sa susunod na linggo, pagkat sigurado na ang 106 na botong kinakailangan para siya ay ma-impeach sa Kamara. Samantala, tanggap na rin ng Vice-Presidente na matutuloy na ang paglilitis laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, matagad na nilang inasahan ang desisyon ng hukuman o ng ICC kaya't pinaghahandaan na nila ang formal na paglilitis laban sa ama. Sa huling bahagi ng ambush interview, muling inihayag ni VP Sara na tuloy ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028. Yun ay kung magkakaroon ani ng tapat at malinis na halalan sa 2028. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Basta AM, DZMM.
0: na po. Muling tiniyak ng Senado ang kahandaan nito na simulan ang impeachment trial sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Vicente Soto III na kaagad niyang i-convene ng impeachment court sa oras na matanggap na nila ang Articles of Impeachment. Paliwanag ni Soto, bibigyan ng 10 araw ang respondent para sagutin ang Articles of Impeachment at 5 araw para magkomento sa prosecution bago simulan ang pre-trial. Mananatilian niya siyang neutral sa proseso ng impeachment at ibinasura ang anumang tangka na pigilan ito. Dagdag pa ni Soto, nakahanda ang Senado sa mga tangka na kontrahin o i-delay ang pagkukonvene ng impeachment court sakaling maiakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment. Para naman kay Senador Robby Padilla, kukontrahin ng oposisyon ang impeachment trial. Pero ang leader ng minorya na si Senator Alan Peter Cayetano, susunod sila sa rules at procedures sakaling matuloy ang impeachment trial. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na ginigipit at tinatakot umano ang mga kongresista at senador na hindi boboto para i-impeach si VP Duterte. Tiniyak naman ang defense team ni VP Duterte na handa silang idepensa ang vice presidente sakaling maipasa o maipasa ang Articles of Impeachment at simulan ang paglilitis sa Senado.
2: Basta AM, DZMM!
7: Korte Suprema, pinagkokomento si Senate President Vicente Soto III kaugnay ng posibleng indirect contempt dahil sa kanyang pagkontra sa desisyong nagbasura sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
9: May 10 araw si Senate President Vicente Soto III para sagutin ang petisyon ng grupo ng mga abogadong humiling sa Korte Suprema na patawan siya ng indirect contempt kasunod ang pahayag nito kontra sa desisyon ng Korte na nagbabasura sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Kabilang sa mga petitioner, ang mga abogadong taga-suporta ng pangalawang pangulo na sina Harold Respicio, Ferdinand Topacio at iba pa na nauna nang iginiit ang hindi paggalang ni Soto sa judicial power ng Korte Suprema. Paliwanag ng mga petitioner, matapos silang maghain noong Pebrero, hindi dahil ko equal branch ang Senado at Korte Suprema ay maaaring nang baliwalain o questionin ang pasya ng pinakamataas na hukuman. Kinumpirma rin ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na ngayong araw lang na ipadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsang April 8 at inaasahang makakatanggap sila ng sagot mula sa senador sa May 14. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Basta DZMM.
0: Muling itinanggi ng kampo ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manscarpio ang 6.7 billion pesos na bank transactions na isinapubliko sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints ng Vice Presidente noong April 22. Tinawag ng abogado ni Carpio na si Peter Paul Danau na peke ang mga transaksyong sinapubliko ng Anti-Money Laundering Council na naging sentro ng sinabang reklamo ng mister ni VP Sara. Iginit din ang kampo ni Carpio na hindi dapat maging selective ang komite sa magpapatupad ng batas at nagbabalang posible ring mapanagot ang mga miyembro ng media na nagpublish ng bank transactions. Nauna nang iginit ni Justice Committee Chairperson Jervin Luistro na walang dinabag na batas ang komite sa pagsasapubliko sa mga bank transaction ni VP Sara at kanyang mister.
2: DZMM!
7: Bakit magbubunto na ng media?
0: Kaya nga.
7: Hindi sagutin nyo na lang yan ng direkta. Doon po, umaten po kayo sa hearing.
0: Tsaka hindi...
7: Kesa media ang pagbubunto na ninyo
0: ng kabisita. Hindi i-upload ng media ang partner kung walang basbas.
7: Kaya nga. Oh. Eh, isinapublico during the hearing. Ano pang... Bakit sa media isisisi?
0: That's a public document, public interest. Mm. Kaya dapat sagutin na lamang.
7: Ako yun lang masasabi ko. Sagutin nyo na lang po. Correct. Kesa kung sino-sino pang hinahanapan nyo ng butas.
0: Correct.
7: Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Vice President Sara Duterte naghain ng reply affidavit laban sa kontra sa laysay ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga sa perjury case na isinampa ni Duterte. Nagbabalik si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
9: Naghain ng reply affidavit si Vice President Sara Duterte sa Office of the City Prosecutor ng Taguig sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Ito'y bilang tugon sa counter affidavit ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga noong April 14. Sa kanyang sinumpaang salaysay, maring pinabulaanan ng pangalawang pangulo ang mga paratang at iginiit na walang katotohanan ng mga pahayag ni Madriaga. Ayon pa kay Attorney Panelo, nabigo si Madriaga na patunayan na mali ang mga ebidensyang ipinresenta laban sa kanya at sa halip ay naglatag ng mga di umano'y mali at mga gawa-gawang kwento. Iginit din ng Vice Presidente na wala siyang personal o professional na ugnayan kay Madriaga at hindi niya ito inatasan sa anumang gawain sa gobyerno. Pinasisinungalingan din ang mga claims ni Madriaga na siya ay nagtrabaho o naitalaga sa Presidential Security Group at sinabing walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga ito. Binigyan diin pa sa reply affidavit na ang mga ipinapakitang larawan at dokumento ng respondent ay hindi sapat upang patunayan ang kanyang mga paratang at itinuring na malabo at walang kredibilidad. Dahil dito, iginiit ang pangalawang pangulo na may sapat na batayan upang papanagutin si Madriaga sa kasong perjury sa ilalim ng Revised Penal Code. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Basta DZMM.
0: Idineklara ng atin ito coalition na matagumpay ang ikapat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea. Pabalik na lang Maynilang MV Kapitan Felix Oca na sinasakyan ng mga lumahok sa civilian mission. Sinabi ni Akbayan ng Party President Rafaela David na nakapaghatid sila ng tulong sa mga residente ng Pagasa Island na itirik ang bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay at nag-jetski si Akbayan Partylist Representative Dada Ismula. Hindi anya nagpasindak ang civilian mission sa pananakot at pagbuntot ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Pinasalamatan ni Congresswoman Ismula ang lahat ng tumulong para maging matagumpay ang civilian mission sa West Philippine Sea.
7: DZMM. Pinagkokomento si Senador Ronald De La Rosa sa panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado na magpapatupad ng no work, no pay policy. Sinabi ni Senate Ethics Committee Chairperson J.V. Ejercito na hihintayin ng komite ang magiging tugon ni De La Rosa na naharap sa ethics complaint dahil sa patuloy na pagliban sa Senado. Nauna nang inamin ni Senator Ejercito na walang patakaran ng Senado hinggil sa pagliban ng mga senador kaya kailangang aprobahan ng buong Senado ang pag-amyenda sa Senate rules. Top absentee ng Senado si De La Rosa na hindi na nagpakita matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre ng nakaraang taon na nakakuha na siya ng unofficial copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa senador. Noong Pebrero, pinangalanan din si De La Rosa na co-perpetrator o kasabuante dati Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap na kaso Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay ng mga patayang iniuugnay sa war on drugs. Hindi lang yung rules ang pinagkokomento. Yung mismong complaint sa kanya, pinagkokomento na siya, pinasasagot na din siya doon sa mismong inihaing reklamo laban sa kanya. Yung pagiging absenero niya.
0: May yun. Ano ba? May,
7: sabi, explain.
0: May araw, may deadline ba kung kailan siya inaasang sasagot?
7: Kasi wala namang binabanggit na pero may next hearing ulit yan. So, out of the 9 ethics complaint, apat na yung naibasura.
0: Ano daw ang mangyayari, partner, kung sakaling isnabin ulit?
7: Ay, wala na magagawa. Eh di magpapaano na, tuloy, yung hindi naman pwedeng hintayin siya habang buhay kung kailan niya gusto sumagot. Diba? Siyempre, magbobotohan yung committee yung committee dyan kung i-adapt na nila and the whole Senate kung i-adapt yung no work, no pay policy na yan.
0: Dapat lang sa kanya kasi ilang buwan na partner. Kung, diba? Ang dami na nangyayari.
7: Ano ginagawa niya, diba? Kung yung kanina yung sa gasoline station, ito naman hindi. Lumiban pero sumweldo.
0: Ayun na nga.
7: O, diba?
0: Hindi siya kumaripas.
7: Hindi siya nagpagas,
0: at tapos
7: kumaripas.
0: Eh, lumiban tapos ang laki ng sweldo.
7: Oh, at bang alawan.
0: Ang galing. Oras po natin, 4:20 na po, madaling araw. Good morning, good morning. Sa mga manggagawa po natin masisipag dyan, na kahit hindi sapat ang sweldo, pumapasok pa rin.
7: Correct.
0: Dahil para po sa kanilang pamilya, mataas ang presyo ng bilihin, pero pumapasok pa rin. Napakasisipag po.
7: Pipilitin bumangon para sa pamilya.
0: At syempre sa ating mga commuter dyan na araw-araw nang ipagdigmaan sa labas. Abay, mag-iingat po kayo palagi. At ating mga chuper na araw-araw lumalaban ng patas.
7: Sana kahit papano yung kumikita na po kayo.
0: Oo, good morning din po.
10: Good morning!
0: Syempre.
7: Ayan na.
0: Mag-message po kayo sa aming Viber number na
7: 0919-278-3000.
0: Doon po sa mga gusto magkabate, kayo may nagatrabaho ngayon o nanonood, nakatutok, mamaya po babasahin namin yan kung may oras pa. Sana
7: meron.
0: Oras pa, meron yan. 4:29, abangan po sa aming pagbabalik kabaong sa isang punerarya sa Zamboanga del Norte. Ninakaw?
7: Gagawin
0: ninakaw
7: ito. Polis, patay sa enkwentro sa Lanao del Sur. Yan at iba pang balita sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape. Gising.
7: Tara na, inom na. Kape na.
11: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Basta AM, DZMM.
12: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Radyo Patrol Balita.
0: Oras po natin, 4:32 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Pag-aalboroto ng bulkang Mayon, posibleng tumagal pa ng ilang linggo. Mahigit 6 na milyong piso pinsala sa agrikultura dulot ng ashfall.
7: Eastern Samar, dinyanig na magnitude 6 na lindol. Ilang istruktura at bahay na pinsala ng pagyanig.
0: Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ay patutupad ngayong araw. Gasolinahan sa Quezon City, tinakbuhan ng motoristang nagpagasolina.
1: Committee reports sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, inaprubahan ng House Justice Committee. Committee report posibleng pagbotohan sa plenaryo sa susunod na linggo.
0: Alas 4.33, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
2: Ula, panahon.
0: Mula po sa pag-asa, nasa linya po si Sir Alzar Aurelio. Sir, magandang morning.
10: Good morning!
13: Magandang umaga sa ating lahat. Nasaan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Sambuanga, Peninsula at Palawan. Sa lalabing bahagi ng bansa, asahan ang maganda at maliwas ang panahon. Mainit at malinsang din, pero may tsansa pa rin ng mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang dalawang low pressure area na ating binabantayan, una itong malapit sa power line sa layong more than 1,000 kilometers east of Mindanao. Maaari itong kumasok sa itong LPA ngayong araw. Yung pangalawang low pressure area ay napakalayo nito, more than 2,500 kilometers east of Mindanao. Itong dalawang low pressure area ay mapapaepekto sa ating bansa. Pero bukas ay itong unang low pressure na maaari pumasok ngayong araw ay inaasama kapekto sa Visayas at Mindanao bukas. Ang ating heat index, ang inaasahang pinakataas na heat index ay 44 degrees Celsius sa Dagupon City, Pangasinan at Mabusao, Capiz. Sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Yan po ang ating update mula sa pag-asa. Ako po,
0: Sir Alzar. Sir Alzar, nabanggit mo posibleng ngayong araw pumasok sa PAR yung binabantayang LPA. Pero saan po particular sa Visayas mararamdaman yung epekto po nito?
13: Pero mauna muna, isalit sila ang bahagi ng Visayas at Mindanao. Eastern Visayas, Davao Region at Caraga.
0: Alright, yan po si maraming salamat Sir Alzar Aurelio. Wala po yan sa pag-asa.
2: TTTZMM numero uno sa aksyon. Ulat kalusugan.

0: para po sa ating ulat kalulusugan, dinidevelop ng mga Filipino scientists ng device o ang device na makatutulong sa pagsasara ng abdominal wall defect ng sanggol na may gastroschisis. Ayon po sa Department of Science and Technology, ito ay isang kondisyon kung saan ipinapanganak ang sanggol na nakalabas po yung mga internal organs dahil sa hindi ganap na pagsara ng tiyan. Ayon ang tawag, gastroschisis. Mm-hmm. Sa kasalukuyang, gumagamit ng silobags na umaabot sa mahigit 28,000 piso kada gamit. Kaya, layunin po ng proyekto na makabuo ng mas mura at mas ligtas na alternatibo sa pamamagitan ng pediatric abdominal wall defect closure assistive device. Mayroon ng prototype ang research team na binubuo ng tatlong bahagi kasama po ang modelong ginagaya ang tiyan ng sanggol para po sa testing. Plano pa ng grupo na pag-usayin ang disenyo, kompletuhin ang proyekto at isailalim ito sa mas malalim na pagsusuri. Importante, kawawa naman yung mga baby naman na may ganyan ha. Sana magtuloy-tuloy at may tumulong sa din
1: supportahan
0: dito sa ating mga Filipino scientists na to na nagagawa ng mga device. Invention device para sa atin po mga baby na may defect sa tiyan, ano. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.

0: morning!
1: Good morning!
0: Good morning sa ating kapamilyang magbubukid!
1: Good morning!
0: Sa ating kapamilyang magsasaka, magandang morning!
1: Good morning!
0: Ito po sa ating agribalita, posibleng export ang Philippine mango sa South Korea ayon po yan sa Department of Agriculture sa Davao Region. Pinuri ni Se Kyung Co-President David Park ng South Korea ang mga mangga sa tatlong farms na kanyang binisita sa rehiyon. Simula noong nakarang taon, mas pinalakas ng kagawaran ang pakipaugnayan ng mga mango farmers mula sa Samal, Matanao at Digo City sa mga international buyers ng mangga. Itinuturing ang third largest fruit crop by volume ang mga mangga matapos makapagtala ng halos 6,000 metrikong tonelada noong 2025. Muli, good morning!
1: Good morning!
0: Sa ating kamamilyang magbubukid at syempre sa ating kamamilyang mangingisda sa mga naglilihi ng mangga, ay marami po sa Davao niyan. Yan po ang ating agribalita on a Tuesday morning.
2: DTTCMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa oras po natin, 4:38, transferahan po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Unahin po natin dyan sa Surigao del Sur. Nasa gip ng National Bureau of Investigation ang anim na magpipinsang minor de edad na biktima ng online sexual abuse sa bayan ng Bislig. Arestado naman ang nanay ng apat sa mga bata na siyang kumukuha at nagbebenta ng mga masiselang video at litrato ng mga minor de edad na biktima. Na-recover ang mga gadget ng suspect na naharap sa patong-patong na kaso, dinala na sa DSWD mga biktima para isinilalim sa kustodiya.
3: Patay ang 8 taong gulang na bata lalaki habang 14 naman ang sugatan sa salpukan ng 2 pampasaherong bus sa bayan ng Malungon sa Sarangani. Sa investigasyon na wala ng kontrol sa manibela, isang bus

0: Good morning po. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin. Siya po si Johnson Manabat.
1: At siya ho si Christian Yosores, partner. Batiin ko lang yes. Baka makalimutan ko. Mga taga Nueva Ecija, maganda umaga po sa inyo. Happy birthday daw kay Engineer Alexander Nuque Jr.
0: Happy birthday.
1: Ng Barangay Santo Cristo dyan po sa San Isidro. Pinababati ka ng iyong pinakamamahal na misis na si Beverly Abby Nuque. Happy birthday, Engineer.
0: Happy birthday po. At good morning din po kay Professor Gabby Lopez at kay Mama Alilima Kapinlak ng Calapan City Oriental Mindoro at po si Ma'am Lenita Gonzalez. Good morning po.
2: Good morning.
0: Sa oras po ng 5:41, kasama na po natin ang dating Vice Governor ng Apayaw at Presidente po ngayon ng National Confederation of Irrigators Association. Kamustahin lang po natin yung mga pananim, yung mga irrigation ngayon dahil nga po napakainit ang panahon. At ito mga nakaraan parte, may nire-report na bumababa yung level ng tubig sa ilang mga dam.
1: Ibig sabihin, kung merong pagbaba ng level ng tubig sa dam, baka apektado po ang irrigasyon sa mga sakahan po na ating mga kapamilya dyan sa mga probinsya.
0: Oo, kasama na po natin sa ating programa si Sir Remy Albano. Sir, good morning po sa inyo, Christian at Johnson po sa DZMM.
3: Good morning po.
0: Maraming salamat po, Sir Remy. Yun nga po, no, nabalitaan kasi namin itong nakaraan na may ilang mga dam na bumababa ang antas ng tubig. Kamusta po ang operasyon natin dyan sa mga irigasyon sa lugar po natin dahil nga po may pagbaba sa level ng tubig sa ilang mga dam?
3: Okay, sa asawa ng Diyos, katamang John ba?
0: Johnson po at Christian.
3: Na kung saan ay nung medyo na ramdaman na namin ang tagtuyot ay kasagsagan din ng aming pag-harvest noon. Kaya lang yung mga huli ay silo ang naapektuhan. Ngunit mabuti naman at may pa tayong mga solar pump, power pump at yun na ang nag-mantinir sa aming pananim noon.
1: Sa inyo ho, Sir Remy, sa Apayaw, taga-Apayaw po kayo, ano po, gaano ho kalawak ang nasiservisyohan ng irrigation sa ngayon na medyo ika nga ay mababa ang supply ng tubig mula sa mga dam?
3: Ay, dito nga sa Cagayan Valley, dito nga sa kapitbahay namin sa Cagayan Valley, ay nag-declare sila ng state of calamity.
1: Opo.
3: Dahil na talaga nararamdaman nila yung pagtagtuyot. Ngunit ang kabutihang palad ay nakaani nga.
1: Ayun. Opo.
3: At ang malungkot lang ay yung presyo ng aming palay. Yun ang nakakalungkot dahil hindi naman na-maintain yung sinabi nila noon na yung farm gate price natin ay dapat hindi bababa ng 20 pesos per kilo palay.
0: Ngayon po ba magkano po ang farm gate price ng palay dyan sa atin sa Cagayan Valley?
3: Mantakin mo ay bumaba hanggang 14 pesos.
0: Napakababa. Barat na barat po yun.
3: Kumpara sa aming production cost, ay kami po ay gumagastos ng 14 pesos to produce a kilo of palay. Mm-hmm. At ngayon ay pinili na nila yung fresh din itong 14, kaya lang parang break even or lugi pa.
0: Mm-hmm. Ano ho ang mas binabanggit ng mga negosyante bumibili po sa inyo dyan ng palay? Bakit ganun naman po kababa?
3: Mga traders po.
0: Mga traders, opo. Ba't po ganun kababa yung pagbili po nila sa inyo ng palay?
3: Yes po. Dahil nga ang ating NFA naman ay wala silang punong-puno pa rin yung kanilang bodega at kung pipila kami ay medyo hindi kami sigurado dahil baka wala naman silang pag-imbakan sa loob ng kanilang bodega ay na wala. Kung ikakamada namin dun sa labas ay kahit tuldahan namin ay baka uulan ay wala mababa sa akin po.
0: Opo, kailan po ba huling nag-anihan, Sir Remy?
3: Ay, itong April.
0: Mm-mm. Kasi ang sinasabi...
3: Katatapos lang, ngunit diretso na. Pagka na-anina namin, ay pumupunta naman na yung mga traders dito sa farm level, ay bibilhin na nila kagad.
0: Opo, ibig sabihin itong mga nakalipas na buwan, hindi pala napaluwag yung mga bodega ng NFA kasi sinasabi nila noon na sisikapin nilang paluwagin yung kanilang mga bodega para yung mga paribagong ani ay doon na lamang pupunta para hindi naman din barat na barat at mababa yung presyo sa farm gate ng mga palay.

0: Oo, kaya nga, kahapon nga pumunta ako dito sa may bodega ng NFA dito sa amin. Eh, nakapila pa lang yung more than 3,000 na kabansiyan.
1: Opo. Pero sir, kung ikukumpara natin yung bilin ng traders na 14 pesos kamo sa inyo, kung halimbawa ay NFA naman ang bibili, magkano ba diferensya?
0: Ang NFA naman ay hindi naman sila bihira naman silang bumibili ng press. Inuuna nila yung dry. Eh yung dry nila ay 27.
1: Ah, sa bagay dry na kasi 'yon. Kung patutuin pa medyo matagal
0: ngunit talaga, din. Ngunit malungkot nga dahil wala nang natira sa amin. So we are expecting again that mga traders naman ang magpapasok din sa NFA pag kinabukasan.
2: Opo. Sa parte po naman po ng sa irigasyon, Sir Remy, dahil nga po na pinag-uusapan natin kanina na bumababa ang level ng tubig sa ilang mga dam, gaano po ba kadalas po yung pagpapatakbo po natin ng tubig sa mga palayan noon bago po tayo nakaranas ng matinding init ng panahon at pagbaba ng tubig sa mga dam?
0: Ay, mabuti. Meron kaming teknolohiya na pinatupad. Kagaya yung AWD na sinasabi namin, yung alternate wetting and drying. At yun ay nakakatipid naman sa tubig. Yan. Ngunit hindi masyadong nababahala dahil nga may maraming naipatayo na solar power pump.
2: Opo. Pero ang sangay naman po, sa kabila po nung ganun, meron pa rin po ba tayong na-experience dyan na problema o hamon po sa irigasyon dahil nga po napakatindi po ng init ng panahon ngayon at marami pong mga magsasaka ang nagreklamo nga po na apektado yung kanilang mga pananim?
0: Oo, na-experiencean nga. Ngunit sa palagay ko, masusustainer naman na dahil nga sa dahil nga sa katatapos ng ang anihan at ngayon na ay sa June 1st pa kami mag water delivery eh.
1: Mm-hmm. Sir Remy, ano yung nabanggit mong sistema ng AWD kanina? Paano po yun?
0: Ay, yung AWD ay yung alternate wetting and drying. Ibig sabihin ay patutuyuan certain height of water lang ang mamaintain dun sa palayan. Mm-hmm. Dahil nga kung laging nakalubog ang tanim ay hindi masyadong lalaki yan dahil na hindi makahinga ang palanim kung ganun. Kaya ang ginagawa namin sa alternate wetting and drying, patutuyuan na sandali yung lupain tapos patutubigan ulit.
1: Yun ho bang
0: may instrument or facility na pagdedetermine namin kung kaano nakalalim yung tubig.
1: Ayun. Yun ho bang ganung sistema ay applicable sa lahat ng uri or variety ng palay na inyong itinatanim o namimili
0: yes
1: rin?
0: Yes po. Talaga applicable sa lahat ng klaseng pananim. Kasi kailangan din talaga matuyo yung kinatatamnan ng ating pananim eh.
1: Ayun. At ibig sabihin, kung AWD na sistema ang inyong gagamitin, medyo mas less ang kinakailangang requirements sa supply ng tubig.
0: Yes, mababawasan. Dahil ang ating per square meter kasi ang lupain ay kailangan niya ang 2,500 liters per square meter sa buong sa buong paglaki ng ating pananim. Kung AWD ang gagamitin ay mababawasan yan. Mga almost 50% ang mababawasan.
1: Eh pero ang lahat
0: kaya makakatipid tayo kung ganun.
1: Ang inyong mga kasamahan po ba yung ating mga kapamilyang magsasaka dyan? Eh, alam ho ba yung sistema yung binabanggit ninyong AWD? Pwede ba nilang magamit? O paanong gagawin?
2: At lahat po ba sila may access doon?
0: This is a nationwide information dissemination po ang ginagawa namin. Kaming mga National Confederation of Irrigators Association ay sa tuwing meeting namin ay kasama namin ang ating mga taga-NIA at kami po ay nag-usap-usap tungkol doon sa aming sistema sa aming palayan.
2: Opo, may binabanggit din kayo kanina Sir Remy na gumagamit kayo ng solar powered irrigation. Sa mga ibang areas din po ba sa bansa, sa monitoring po ninyo, may mga miyembro din po ba kayo na meron ng access sa ganitong teknolohiya?
0: Yes, so it's a nationwide project program ang pag-install ng solar pump. Dahil nga sa doon sa dulo and tail ng ating mga kanal, ano, di ba? Kung gravity yung irrigation na ganoon ay makakaabot man yung tubig doon sa baba and tail ng ngunit hindi siya makakaakyat sa taas. Kaya ni-installan nila ng solar power pump doon sa baba.
2: Opo. Mas malaki po ba ang matitipid ng mga magsasaka sa paggamit po ng teknolohiya na yan compared po doon sa traditional na paggamit po natin ng irrigation?
0: Ay, malaki. Dahil, example na lang, yung nasa Camarines Sur. Yung cooperative doon na gumagana, nagpapatubig ng 7,500 hectares, ay tuwing harvest, cropping season ay nagbabayad sila ng 450,000 pesos sa power. Ngunit ngayon na ay napatayuan na ng solar pump, libre na, wala na yung 450 pesos at 50,000 pesos na binabayarin nila sa kuryente.
2: Opo. Ang NIA po, ang gobyerno po, meron po bang so far na iniaabot na tulong o mekanismo po para matulungan yung mga taniman, yung mga magsasaka ngayon nga po medyo nagkakaproblema sa supply ng tubig yung ilang mga dam, baka po apektado rin yung kanilang irigasyon?
0: Ay, yes. So talaga na minamanman na talaga lagi ng NIA at pagka walang pag-asa. At wala naman ganoon. At kung konti lang ang damage, ay yan, nagtutulungan kami with the NIA personnel.
1: Opo. Kung ang pag-uusapan ho, Sir Remy, ay yung sabi nyo nga kanina, parang minsan eh, nagbe-break even lang dahil mura ang bili ng mga traders po sa ani ninyong palay. Kung pag-uusapan po yung kita, as in hindi ho ba kumikita ang mga magsasaka yun, epekto ng napakainit na panahon at medyo kakulangan sa supply ng tubig para sa irigasyon?
0: Talaga yun ang problema namin kaming mga magsasaka. Yung kung mag-break even kami ay ang iniisip na naman uli namin ay yung kung paano na naman kami mag-tanim sa susunod.
1: Mm-mm. Kaya yung iba ipinangungutang na hindi pa man na itatanim ang palay, kumbagay na ikompromiso na doon sa pinagkakautangan.
0: Kaya nga naisipan namin na itong aming mga kooperatiba ngayon, kasi nakapagpatayo na kami ng more than 800 municipal cooperatives ng buong bansa dito sa aming NCIA. At sa ngayon, ang plano namin na last April 28, nagbulong-pulong kami nationwide sa Laguna, na kung saan ay we will transform our NCIA into a federation co-op cooperative. At yun po ang aming gagawin dahil wala kami magagawa sa hindi namin control ang trader. Kaya ang gusto namin, control namin ang aming produkto at kami na ang magbebenta. Basta't suportahan lang ng gobyerno ng aming hangarin na magiging National Federation of Cooperative. At sa ganun ay kami po na lang ang magkoconsolidate ng aming palay at mag-process hanggang packaging upang sa ganun ay makikipag-ugnayan kami sa lahat ng mga ehensya ng gobyerno, private man o gobyerno, na nangangailangan ng rice, ay yun na ang aming kakontrata sa pagbukid na. Yun ang aming plano na ngayon.
2: Naipresenta niyo na po ba yan, Sir Remy, sa mga opisyal yung ganyang suggestion na yan? Kasi nga po kung ang lumalabas ngayon, puno ang mga bodega ng NFA, hindi pa natin maasahan na doon dalhin yung ating mga inaane at binabarating pa nga po tayo ng mga trader. Naipresent niyo na po ba itong recommendation na ito?
0: Matagal na po. 10 taon na yan.
2: Diyos ko po.
1: Eh, ano nangyari?
2: Ano nangyari pala?
1: Kung 10 taon na pala ikanyo yung inyong mga proposal, eh bakit hanggang ngayon eh yung problema nyo noon eh problema nyo pa ngayon?
2: Oo nga,
0: pabalik-balik, paulit-ulit lang ang problema kung hindi kami mag-isip ng paraan. Kaya nga naisipan namin na magpatayo ng aming sariling kooperatiba na at sa ganun ay yung ng aming gagamitin na para sa aming
1: Ano ho ba magiging kaibahan kung sa ilalim ng kasalukuyang sistema ay kayo mga kooperatiba at kung eventually magiging isa kayong mas malaking federation, anong magiging ganansya ho ng mga miyembrong magsasaka po ninyo?
0: Ay siyempre, kung kami ang mag-consolidate, kung kayang-kaya ng aming mga kooperatiba mag-consolidate ng kanilang kanya-kanyang produkto, ay hindi kami magpapalabas. Makontrol namin ng
1: presyo.
0: Kung ma-sustainer na ang kooperatiba ang mga kailangan ng aming membro, eh bakit nila ibebenta yung kanilang palay kung meron naman silang gagamitin? Ganon po.
1: Kumbaga eh kahit papaano, lalakas ang boses po ninyo at makapagdidikta kayo ng kung magkanong presyong gusto ninyo, yung reasonable na pagbili sa inyo ng mga traders, hindi kayo binabarat.
0: Yes po. At saka hindi naman madi-displace. Kung itong sistema na iniisip namin ay hindi naman madi-displace ang ating mga traders eh. Andyan pa rin sila. Ngunit, mag-contract farming na kami eh.
1: Mm-mm.
0: Contract farming. Lahat ng mga nangangailangan ng bigas ay yun ang susupplyin namin. Bago kami magtanim, kung ganyang sistema, bago kami magtanim, alam na namin ang presyo ng aming produkto.
2: Opo. May in-announce, Sir Remy, ang Pag-asa na posibleng magka-start ang El Nino ngayong taon. Paano po pinaghahandaan ng ating mga kababayan dyan yung posibilidad na mag-El Nino?
0: Yes po. May advisory na ng Pag-asa na napakinggan na namin na inaasahan natin ang matinding El Nino. Kaya nga, ang MIA ngayon ay talagang ginagawa niya maganda yung ating mga canal facilities at sa ganun ay hindi masyadong magkakaroon ng low water losses. At kami po ay lahat ay mag-practice ng alternate wetting and drying technology, ayun, maipagkasya natin ang ating tubig.
1: Opo. Bukod doon sa IWD na binabanggit po ninyo, meron ding mga nag-i-intercropping na mga miyembro po ninyo, ano?
0: Ay, yes nga, yun nga ang medyo pinalitan na namin ang aming cropping pattern eh. Dahil nga kay Administrator Administrator Engineer Gillian ay in-introduce niya yung double dry crop. Dahil masigurado niya na ang tubig sa ating mga irrigation dahil nasa meron din tayong backup na solar pump ay talaga masigurado namin na kakasya ang tubig.
1: Opo.
0: Kung magpra-practice tayo lahat ng AWD.
1: Opo. Yun hubang solar pump na binabanggit ninyo, kanya-kanyang bili o yan ay provided sa inyo ng national government?
0: Provided by national government po.
1: Opo. Bali, walang magiging gastos ang magsasaka po doon. Gagamitin na lamang po yung solar-powered irrigation.
0: Yes. So, lalong-lalo na kung talagang mag-El Nino ay meron naman tayong submersible. Dalawang klase kasi yung submersible sa iba ilalim ng lupa gagaling yung tubig at saka meron din yung open source. Ipapasipsip lang doon sa may mga ilog, mga bodies of water. Mm-hmm.
1: Ay paano kung wala namang tubig na ang ilog?
0: Hindi. Kagaya dito sa amin ay may malalaking river naman.
1: Ayun.
0: Ilog. Mahabayo River, Cagayan River, malalaki naman yan at hindi mawawalan ng tubig.
1: Ayun.
2: Alright. Sir Remy, maraming salamat po at patuloy kami maikibalita dyan sa inyo sa Apayaw at sa National Confederation of Irrigators Association. Salamat, sir.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you po. Ingat po kayo, ha.
2: Si Sir Remy Albano, ang dating Vice Governor ng Apayaw at ang presidente ng NCIA, National Confederation of Irrigators Association.
1: Kaya kung minsan hindi pa man nakapag-aani yung magsasaka,
2: tama.
1: Ay kumbagay naikompromiso na ipangako na doon sa iba dahil naipangutang na yung una, yung ipupuhunan, tsaka syempre yung pangangailangan nila ipinangungutang na. Kaya yung kikitain sa ane, wala na. Meron
2: doon na lang mapupunta.
1: Minsan nga ikapuspe.
2: Correct. Like yung binabanggit pa na sad-sad nga, barat na barat yung farm gate price sa kanila, hindi ba? Baka kulang pa doon sa pambayad, sa inutang nila, ipambabayad nila kasi doon na lang mapupunta lahat ng kikitain nila.
1: Diba ang sabi niya, ang puhunan niya ata 14 pesos, tapos ang bili sa kanila 14
2: 14 pesos din.
1: Paano yan? Nagpapagod lang ang magsasaka.
2: Umiikot lang yung pera sa pagbili at pangbayad doon sa utang nila. Good morning po sa ating mga magsasaka. Mabuhay po kayo. Sila po ang nagdadala ng pagkain sa ating pagkainan. Kaya suportahan po natin ang ating mga magsasaka. Muling pagbati lamang po sa mga nanonood sa atin sa YouTube Live. Kaya Paul, Edward, pati na rin kaya Bea. Uy, si Bea ba to?
1: Bea!
2: At saka si Shuri, good morning po. At si Jonathan Dimaano dyan sa Ortigas, good morning. Alas 6 na po ng umaga, mga kapamilya. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin. Mga magpapakarga ng gasolina, mapila na po. At sa mga may pasok, gumayak na po kayo para iwas traffic.
1: At sa mga ayaw pong pumasok,
2: magpaliwanag kayo ngayon.
1: Balik po rin ulit sa mga ayaw pumasok, ano?
2: Magpaliwanag kayo ngayon. Muli ako po si Christian Yosores.
1: Ako po naman si Johnson Malabat, walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bukas po ulit!
2: Bye! Good night.

0: November KBP.
1: Wakey wakey.
0: It's a Tuesday, 6:01 in the morning. Gising na, bango na.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Gising! Gising! Pilipinas!
4: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising! Gising Pilipinas!
7: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising reporting in the morning. Arriba, arriba! Narito naman may init na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 2 piso kada kilo ang rollback ng Regasco. Nakatumbas ng 22 piso sa kada regular na tangke. Sa kabila po ito ng kwenta ng Department of Energy na tumaas na mahigit piso ang kada kilo ng LPG. Wala ring abiso ang mga malalaking kumpanya ng langis. Kaugnay sa pagtaas na ito, ipinatupad na rin ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Energy Department, 2 piso at 21 sentimo ang taas presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos naman sa diesel. Pero ang kerosene, bumaba ng 3 pesos and 53 centavos. Noon na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan. Sa ngayon, nasa 54 na araw pa ang average na inventaryo ng petrolyo ng langis ng Pilipinas, kaya awat muna o tigil muna sa pag-u-order ang pamahalaan dahil wala nang mapaglalagyan. Isa na namang motorista ang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Quezon City. Linggo ng madaling araw, nagpakarga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang singilin ng gasoline boy ang 1,500 pesos na ikinargang gasolina, biglang pinaharurot ng driver ang sasakyan. Tirangkap ang habulin ang gasoline boy ang sasakyan pero hindi na nabutan. Problemado ang gasoline boy dahil posibleng sa kanya ibawas ang hindi binayarang gasolina. Noong Abril, naaresto ang 2 sakay ng kotseng tumakas matapos magpakarga ng 1,500 pesos na gasolina sa barangay Payatas. Marso, sumuko ang driver ng sasakyang tumakas matapos magpakarga ng 5,000 pesos na halaga ng gasolina sa may bandang Balintawak. Natuklas ang galing pa sa Bulacan ng suspect na TNVS driver na inaming tumakas dahil halos 100 piso lang ang kanyang kinikita bunsod ng malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. 4 minuto makalipas sa 6 ng umaga, magpapalabas ang LTFRB ng show cause order laban sa 21 transport network companies. Kaugnay po ito na sinasabing pagdaragdag ng mga unit o sasakyan kahit walang pahintulot mula sa ahensya. Bibigyan ng mga kumpanya ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o tanggalan ang permit. Noon ang iniutos ng Department of Transportation sa mga public o sa mga transport network company at motorcycle taxi platform provider na itigil ang onboarding o pagkuha ng mga bagong driver. Ito'y matapos matuklasang lumagpas sa itinakdang cap ang mga bumabiyahing TNVS at motorcycle taxi riders. Sinasabing halos 200,000 na ang bumabiyahing rider na mas mataas mula sa kabuuang cap na 78,000. Sa iba pang balita, patuloy na binabantayan ng 2 low-pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, inaasahang papasok ng FAR ang unang LPA na magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Posible namang maging bagyo ang 2 LPA na papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend at tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsangang panahon. 44 degrees Celsius ang tinatayang heat index o init na mararamdaman dyan po sa Dagupan City at Mambusao sa Capiz, habang 43 degrees Celsius naman sa Burlan sa Palawan, Borongan City, Dumanga sa Iloilo, Iloilo City at Virac sa Catanduanes. Dahil sa kakulangan ng ulan, bumagsak na sa 182.54 meters ang level ng tubig sa Angat Dam o mahigit 2 metro na lang sa minimum operating level na 180 meters. 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Umabot na sa 6 na milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Albay. 7 kalabaw at 4 na baka nang namatay dahil sa ash fall o pagbagsak ng abo mula sa bulkang Mayon. Aminado ang Albay Provincial Veterinary Services na kulang ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo ang mga damo. Dahil dito namamahagi na ng feeds sa mga magsasaka at planong ilikas sa mga hayop sakaling lumala ang sitwasyon. Umaasa naman sa pag-ulan ang mga magsasaka para matanggal ang abong nakaapekto na sa mga pananim. Pero pinakangambahan din ang posibleng pagragasa naman ng lahar sakaling umulan ng malakas. Diyan sa Ginubatan, nanawagan ng mga residente na malinis na tubig matapos makontamina ang pinagkukuhanan ng supply. Sa tala ng DSWD, halos 200,000 individual na ang naapektuhan ng malawakang ash fall. Aminado naman ang FIVOLX na maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkang Mayon. Pinag-aaralan din kung itataas ang alert status ng bulkan sa level 4 mula sa kasalukuyang level 3. Niyanig naman ang magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar kahapon. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 20 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng San Julian. Naramdaman ang intensity 5 sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, habang intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Sa bayan naman ng San Julian, wala pang naitatalang malaking pinsala pero isang residente ang napaulat na nasugatan. Pansamantala ring naapektuhan ang supply ng kuryente pero agad namang naibalik. Naramdaman din ang lindol sa ilang lugar sa Visayas kabilang sa Tacloban City kung saan lumikas sa open ground sa mga estudyante at empleyado ng Eastern Visayas State University. Sa Cebu, pansamantala ding naantala ang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. Ayon sa FIVOL, sinaasahan ang mga pinsala at aftershocks sa lindol. Inaasahan ng House Justice Committee ang report kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o pinaburan ng 55 kongresistang miyembro ng komite na dumalo sa pagdinig ang report kasama ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, 4 ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds at hindi may paliwanag na yaman at banta laban kay Pangulong Marcos. Bago aprubahan, inambiyandahan ang committee report kung saan dinagdag ang sinasabing kabiguan ni VP Sara na mag-divest sa lahat ng business interests bago maupong Vice Presidente. Sa nakarampagdinig na tuklasang nakalista si VP Sara bilang stockholder at miyembro ng board of directors ng pribadong kumpanya na Metro City Chow Food simula 2022 hanggang 2025. Isusumiti ang committee report sa plenaryo at inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista sa Mayo 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa panayam sa The Netherlands, iginit ni VP Sara na hindi siya nababahala sa pag-usad ng kinakaharap na reklamo. Lalo na iginit ng ilang kongresista ang makukuha ang sapat na boto para umusad ang reklamo sa Senado. Standby Radyo Patrol, magsasagawa ang Senado ng pre-trial sakaling ipasa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Tito Soto na mahalaga ang pre-trial process para maiwasan ang anumang kalituhan sa paglilitis. Aatasan ng Senado bilang impeachment court ang prosekusyon at depensang magsumiti ng mga dokumento at ebidensya. Noong 2012, nagkagulatan sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona nang lumutang ang mga sorpresang testigo. Para kay Soto, dapat tumarap sa paglilitis si VP Sara kahit wala sa impeachment rules na obligahin siyang dumalo. Iginit naman ni Senador Amy Marcos na tinatakot ang ilang kongresista at senador na kakasuhan para pabura ng impeachment sa Kamara at mahatulang guilty si VP Sara sa Senado. Nauna na iginit ni Davao City Congressman Paulo Duterte na pinagbanta ng ilang kongresista ang tatanggalan ng pondo para sa iba't ibang proyekto kapag hindi bumoto pabor sa impeachment. Duda naman ang ilang senador na mapapalitan bilang Senate President si Soto na magsisilbing presiding officer sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara. Tinawag na fake news ang sinasabing 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio mula noong 2006 hanggang 2025. Sinasabing pinagsamang halaga ng transaksyon na mag-asawang ipinakita sa report ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Nakasaad din sa AMLAC report na nagkaroon ng system glitch ang bangko noong Abril kaya lumabas na 2 bilyong pisong transaksyon. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Peter Paul Darao, iniobligasyon ng kanyang kliyenteng isapubliko ang halaga ng pera sa bangko dahil hindi siya bahagi ng impeachment proceedings. Pinayuhan naman ni Darao ang media na maghinay-hinay sa paggamit ng AMLAC report dahil sa posibleng paglabag sa batas, pero nilinaw na hindi niya pinagbabantaan ng mga mamahayag. Nagsumiti naman ang kampo ni VP Sara ng tugon sa counter-affidavit ni Ramil Madriaga na nahaharap naman sa reklamong perjury. Ayon sa kampo ni VP Sara, nabigo si Madriagang sagutin ang argumentong walang basehan ng akusasyon galing sa pogo at drug dealer ang pondo sa kampanya ng Vice Presidente noong 2022. Sinasabing nakakuha rin ang kampo ng Vice ng certification para patunayang hindi empleyado si Madriaga ng Office of the Vice President at Vice Presidential Security Protection Group. Alas 6:12. Magandang umaga muna kay Ted Kua, ganun din kay Paulo Baldo ng Virac Catanduanes. Narito na mga Radyo Patrol. Una sa pila, ang report ni Vince Villar.
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Vince Villar!
6: Alvin, nananawagan nga ngayon ang mga magsasakang apektado ng umapaw na volcanic debris sa Miisigali na maalis agad ito dahil sa panganib na posibleng idulot sa mga nakatira sa ilang barangay sa ibaba nito. Sa personal nating panayam kay Marjorie Loria Lucinio, ang sekretary ng Miisi Farmers Association na ating naabutan na doon mismo sa Green Lava Park nang magsagawa sila na makasamahan niyang mga magsasaka ng assessment doon sa mga natabunang mga taniman. Hindi lamang daw sila nanlulumo sa pagkamatay ng mga alagang hayop dahil marami daw yung namatay, mga manok, mga baka at mga kalabaw. At yung pagkasira din naman ng kanilang mga pananim, kundi nangangamba rin sila sa peligrong hatid ng mga volcanic debris sakaling umulan ng malakas o magkaroon muli ng pagbuga ng uson. Bumisita nga mga magsasaka sa lugar upang alamin kung gaano kalawak yung naging pinsala. Subalit pinagbawalan na rin sila at hindi nagtagal ay bumaba rin kagad sila dahil bawal lang ang pumasok doon sa lugar. Narito ang tinig ni Marjorie Lucinio.
8: Ayang concern namin, sir. Just in case na umulan dito, sir, sa amin, lahat to, sir, possibility talaga na yan na may mga nuyog pa yan, na may mga nyog pa yan dyan. Kaya yan itong i-wash out parang sa Busay dati nung remain.
6: Pero ayon naman kay Albay Governor Noel Rosal, hindi makakaya ang hiling na matanggal ang mga tumabong debris dahil matigas at mainit pa ang loob na ito. Or loob nito, pinapaubayan na lamang muna sa provincial ng provincial government sa PBOX ang pagsasagawa ng aerial assessment para malaman kung ano ang dapat na susunod na hakbang. Alvin?
0: Maraming salamat, Vince Villar. Isunod po natin si Gabriel Gonzalez dyan sa Marikina. Go, Gab! GG, go!
9: Magandang umaga, Alvin. Maagang nabulabog ng sunog ang isang residential area sa Palay Street, Barangay Tumana, Marikina City, kaninang mag-aalas 5 ng madaling araw. Dalawang bahay na gawa sa mixed materials ang natupok sa sunog. Ayon sa residenteng si Roldan Lapuz, naalimbungatan siya sa sigawan ng mga residente sa kalsada, kaya't agad siyang lumabas. Pagkalabas naman, nakita na lamang niya na malaki na ang apoy sa katabing bahay nila. Kaya't agad na silang lubikas ng kanyang pamilya at wala nang naisalba pa, kabilang ang mga cellphone na inaayos niya bilang isang technician. Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog. Sa tala ng mga otoridad, 3 pamilya o 11 individual ang nawalan ng tirahan. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng apoy, pero ayon sa BFP, Posibleng nagsimula ito sa ikalawang palapag ng bahay. Bandang alas 5:12 nang maapula ang apoy. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZML.
0: Thank you. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Uy, si Mark Hernandez, present din daw na Tuesday. Ang present pang isa ay si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
10: Good morning, Alvin. Mag-aalas 6 na ng umaga kanina nang tuloy ang mahatak ng MMDA Road Emergency Group ang refrigerated van na bumangga sa island ng EDSA Santolan Flyover Northbound. Mas mabilis na rin yung usad ng mga sasakyan sa EDSA Santolan dahil hindi na barado yung ilang linya ng service road at ng mismong flyover. Kwento ng driver na si Joel, pasado alas 4 na madaling araw kanina nang mangyari ang insidente. Binabaybay nilang EDSA at papuntasan ng Bulacan mula Laguna para maghatid ng cake nang magitgit sila ng dalawang dump truck. Napakabig pa kaliwa ang driver at sinubukang magpreno pero hindi ito kumagat. Dahilan para sumalpok siya sa island, pakyat ng flyover. Sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawang concrete at ilang plastic barrier at humarang sa kanang linya ng kalsada. Wala naman nasaktan sa pangyayari pero nagkalat ang mga piraso ng semento sa kalsada na nilinis na rin ng mga tauhan ng MMDA. Samantala, Alvin, na binaybay din natin itong ilang bahagi ng EDSA southbound. Nandito tayo ngayon sa may EDSA Australia kung saan sinilip na rin natin yung presyo ng produktong petrolyo. Dito sa Sea Oil sa EDSA Australia, nagtaas ang presyo ng gasolina at diesel. Nasa 2 pesos and 21 centavos yung itinaas ng gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos naman yung itinaas ng diesel. Dito, nasa 85 pesos and 86 centavos yung adjusted na presyo ng ordinaryong diesel as of 6 a.m. yan, habang sa gasolina naman ay 81 pesos and 71 centavos. Dito naman sa Shell, sa nahalos katabi lamang din itong gasolinang Sea Oil, naglalaro naman sa 87 pesos and 60 centavos yung presyo ng ordinaryong diesel. Mas mataas ng halos 10 piso yung V-Power o yung mas mataas na kalidad ng diesel. Sa gasolina naman, 84 pesos and 60 centavos yung presyo. Yung kanilang price adjustment, mayroon silang increase na 2 pesos and 21 centavos din sa gasolina, habang increase din ng 2 pesos and 66 centavos sa kada litro ng diesel.
0: Zeus, makisuyo nga, kasi ang malalaking at kilalang brand ay nagsimula na raw magpatupad ng 10 peso discount sa diesel sa mga jeepney at UV Express. Pasilip mo nga dyan, nabanggit mo yung Shell at saka Sea Oil, kasali yan eh. Dapat meron silang diskwento sa mga jeepney driver na 10 pesos, ang laki nun. Pasilip mo nga dyan sa madadaanan mo kung pinatutupad nga nila.
10: Iikutan natin yan na Alvin, kasi yung ilan nakita natin na ganyan ay yung bahagi pa rin ng programa ng DOE na may discount sa mga PUV. Pero dito sa may bahagi na ito ng Australia, wala pa tayong nakita dahil kapag nagpapatupad sila ng ganun, meron silang tarpaulin na nakalagay na sila ay bahagi ng programa na yun. Pero titingnan natin, Alvin, ikutan natin.
0: Sige, pag meron ka, kasi pinagmamalaki ang kahapon sa PressCon. Eh kung hindi naman pala ganung kalaganap yan, eh di baliwala rin, hindi ho ba? Yan ang binibida kahapon sa press conference ng Department of Energy na yan daw ay nationwide. Yung 10 piso, sa diesel lang po yan, wala po sa gasolina. Kaya hindi mo siya masasabi na sa lahat ng public utility vehicles. Kasi syempre ang taxi, gasolina yan. Ang TNVS, gasolina yan. Marami dyan, gasolina. Rider, yung nagdi-deliver, gasolina din yan. Yung motorcycle taxi, yung mga angkas, gasolina rin yan. So ang mabibenepisyuhan lang na ipinagmamalaki ng DOE ay mga driver ng Jeep at UV Express. Eh sabi nila laganap na raw sa Metro Manila, kaya nationwide na nga yung anunsyo eh. So pag may nakita ka, pakikuhanan mo nga at pakireport mo nga sa akin kung anong reaksyon ng ating mga. Kasi malaking bagay, 10 piso ha. Kung 87 ka mo yung diesel, minus 10, 77 na lang.
10: Tama dyan, Alvin, yung mga nadaanan natin na ganyan, yung ilan nandun sa may bahagi ng Quezon City, sa may Quezon Boulevard, habang yung iba naman, nakita natin, halos magkatabi, nandun naman sa may bahagi ng Marcos Highway, sa may Santolan. Pero dito, ikutan din natin sa may bahagi ng EDSA kung may makita tayong ganyan.
0: Sige, makisuyo na lang. Maraming salamat kay Zeus Legazpi. Sunod natin si Trish Shalindo, nandiyan naman sa Maynila. Go, Trish!
11: Good morning, Alvin. Sa pamamalengke natin sa Obrero Public Market, pansin na mas konti na lamang yung mga binibentang karaning baboy kumpara noong nakaraan. kung dati ay napupuno yung lamesa kung saan inilalatag yung mga bentang baboy, ngayon ay isang buong kasim at isang buong liyempo na lamang ang nakadisplay. Kwento ng ibang nagtitinda, may araw na wala silang mabenta dahil lalong tumumal nang tumaas ang presyo ng petrolyo. Samantala, ang tinderong si Ambo, dinadagdagan na lamang yung tinda kapag weekend. Narito kanya pahayag.
12: Ang bibili ng isang kilo, ginagawa na lang kalate. Bibili ng kalate, ginagawa ng 1/4. Yung sapat na mauubos lang ang kinukuha namin. Dahil din sa pagkataas-taas ng mga kuwan, petrolyo, lalong himina. Pero yung iba hindi na makayang bimili kaagad ng kuwan. Akala hindi kami nagtataas. Eh kasi mga pamasahe din yan.
11: Alvin, hango yung ibang baboy dito mula sa Bukawi at hindi na piso o 5 piso yung kinataas sa kilo ng kaming baboy. Karaniwan ay 10 pesos minimum kung magtaas daw ang mga supplier. Hanggang 380 pesos na yung kilo ng laman habang 430 pesos kung kilo ng liyempo. Good news dahil walang paggalaw sa presyo ng manok na 190 pesos pa rin kada kilo. Gayun din sa mga isang kinukuha mula sa fishpen gaya ng tilapia na 140 pesos. Humina naman yung kuha sa mga isdang dagat tulad ng galunggong na 60 pesos yung kinalon sa presyo o 260 pesos na pahirapan daw kasi o pahirapan kasi anila yung paghuli dahil maliwanag ang buwan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat kay Trisha Lindo. Sunod natin si Manong Rod Eason. Diyan sa area ng Bataan. Manong Rod, magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
13: Good morning, Alvin. Bilang bahagi ng pagunita ng Farmers and Fisher Fox Month ngayong taon, pansamantalang itinalaga ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isang leader mangisdang taga Baler, Aurora, bilang Acting Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Central Luzon. Nagpalitan ng ceremonial key at paddle si Navipar Central Luzon Regional Director Wilfredo Cruz at Jerry Ramos na maupo sa pwesto sa loob ng isang buwan. Papapel naman si Director Cruz bilang isang mangisda sa loob rin ng isang buwan at sasama sa pangisda sa karagatan. Ang hakbang ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 33, Series of 1989, kung saan itinuturing ang Mayo na buwan ng mga magsasaka at mga mangisda bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Magandang umaga muna kay Nel Del Ros. Oh, papunta siya ng ticketing office. Naku, nagkamali kayo, mag-ingat po kayo ha. Yung nagkakamali yung isang letra sa ticket nyo sa eroplano, naku po, magkakaproblema po kayo pag nandun na kayo sa check-in counter. Kasi iniisa-isa nila yung bawat letra pag may nagbaliktad o nawala. Nako, problema po yan. Kaya ngayon pa lang dapat ayusin nyo. At related to that, dito sa Batangas, ang dami daw po nabibiktima ng online booking scam. Nako po, enjoy na enjoy kayo. Diba, papunta na kayong Batangas. Eh, pagdating nyo doon, hindi pala kayo nakabook dahil na-scam kayo online. Nako, lagot. Ano ang report ni Arnel Ozaita Gonel?
14: Yes, good morning, Alvin. Labis na nababahala ngayon sa mga resorts at iba pang stakeholders ng Batangas dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kasong may kaugnayan sa online booking scam. Sa multi-sectoral press conference sa Batangas City, nagkaisa ang mga resort owner, Provincial Tourism Office, Provincial Legal Information Office, PNP Anti-Cybercrime Group, at the...
0: Ay, sayang naman yung report naman ni Arne. Hindi, nandiyan pa siya eh. Wala. Balik mo, katawagan natin ulit. Eh, paano itanong natin kay Arnel mamaya, paano yun pag nandun ka na? Tapos na-scam pa, ka pala, eh layo mo, layo ng pinanggalingan mo. Di ba pwedeng makiusap na ilibre mo na yung kahit ilang oras o isang araw, overnight man lang, ikaw na nga nabig, di ba? Ay, hindi ka pa taga roon. O di mapipilitan ka ngayon maglabas ng pera. Eh paano kung hindi naman ganun kalaki yung pera mo? O di kaya kasama mo yung pamilya mo? Oh my goodness. Ibalik natin si Arnel. Go, Nel!
14: Yes, Alvin. Labis na nababahala ngayon ang mga resort owners at iba pang stakeholder ng Batangas dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kasong may kaugnayan sa online booking scam. Sa multi-sectoral press conference sa Batangas City, nagkaisa ang mga resort owner, Provincial Tourism Office, Provincial Legal Information Office, PNP Anti-Crime Group, at Department of Information and Communication Technology o DICT laban sa online booking scam. Ayon sa mga resort representative, gumagamit ang mga sindikato ng mga peking social media page na madalas ay may meta-verified o may blue tick, kaya na madaling napapaniwala ang mga biktima. Kadalasan sa mga ito ay nag-aalok ng mga too good to be true na discounted rates, freebies gaya ng libreng buffet meals, free round-trip boat transfer, full amenity access, at iba pa. Sa gitna ng transaction inciting sisingilin ng peking website, ang mga turista sa pamamagitan ng online payments at bank transfers gamit ang mga peking ID, business permit at mga peking dokumento. Pagdating sa resort, doon madidiscover ng mga customer na na-scam sila dahil wala namang booking record ang na-transact sa system ng resort. Batay sa tala ng Provincial Tourism Office, aabot na sa mahigit 135 cases ng online scamming ang naganap sa mga bayan ng San Juan, Mabini, Nasugbu, Balatagan, Batangas City, Alitagtag, Mataas na Kahoy at Lian sa Batangas. Umaabot na rin ng 5.6 million pesos ang nakulimbat ng mga scammer. Inilabas ng Provincial Tourism sa kanilang opisyal na social media page ang kompletong listahan ng registered at accredited tourism establishment sa Batangas, kalakip ang mga numero at social media link ng mga ito. Paalala ng mga otoridad sa publiko maging maingat, mapanuri at laging i-verify ang impormasyon bago magpadala ng bayad sa mga pupuntahang establishmento. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DCMM.
0: Paano pag nandun ka na tapos na-scam ka pala, Arnel? Paano wala may, halimbawa, galing akong Ilocos. Gusto ko magbakasyon sa Batangas. Paano yun?
14: Yun nga, ginagawa ng mga resort owners ay inihahanap sila ng iba pang malapit na establishment na pwede mag-accommodate sa kanila just in case na fully booked na yung napuntahan nila ang mga hotel.
0: Eh paano yun? May mahabol pa ba sila pag nagbayad na sila? Wala na, no? Tumakas na yun, yung sindikato. Yung, ay naku, magmumura ka talaga sa sobrang dami na ng perang na ibigay mo. Tapos pagdating doon, hindi ka pala nakabook. Hindi ba nakakabwisit yun, Arnel?
14: Correct, Alvin. Hindi na rin, wala rin magagawa yung resort dahil wala naman silang natanggap na booking. At hindi rin nila alam kung sino yung scammer na nakapag-victima doon sa mga customer. Ang ginagawa na lang nila, nilalapit nila ito sa mga tourism officers at pinapasamahan sa PNP para doon mag-file ng complaint.
0: Ay, nako. Anyway, sige, maraming salamat. Arnel Ozaita from Batangas. Thank you, Arnel. Thank you, Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Yung mga nagpapa-attendance muna, mga umaga sa iyo, Josh Kyle Eddy, pa-attendance check lang yan. Ganon din si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, ang aga rin gumising. At si Arceli na birthday ngayon. Uy, happy birthday, Arceli!
15: Happy birthday!
0: At si Sarah Concepcion, nagising na rin from Los Angeles, California. Si Energy Secretary Sharon Garin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
0: Chico!
1: Gising Pilipinas! Basta AM DZMM!
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
18: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: May silimarin, may multivitamins pa.
20: Yan, ang Liver Aid Pro.
19: Tulong sa pangangalaga ng atay.
20: Liver up na tayo
19: with Liver Aid Pro.
21: What if your phone could be your front row seat?
22: Playtime Entertainment launches PT Idol.
21: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
22: Where talent takes the spotlight.
21: Search PT Idol on TikTok and follow today.
22: Playtime Entertainment.
21: Born for happiness.
23: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
24: Kaya ko pa.
23: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: kaya ko pa.
23: Patong-patong na projects? Sige lang, kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Basta AM, DZMM.
5: Your bill, sir.
20: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
24: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
20: Hmm. Order for more. Dessert?
24: EO, love your eyes.
25: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
26: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: Responsible gaming at bagcore.ph.
28: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
29: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
30: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
32: Boses na gigising sa umaga.
2: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
33: Good morning.
0: Good morning, good morning. Magandang umaga po kay Ma'am Lina Ho. Ganon din si Zosimo Gasmin. Gising na gising na mga yan. Kaya ganon din na iwan ko sa ex si, anong pangalan ni Ma'am? Eli Trinidad. Sa oras na 6:33...
16: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ituloy natin mga balita, iginit na liderato ng Senado na dapat ituloy ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang mga flood control projects. Sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi pa nasasagot ang ilang issue sa tinatawag na killer budget noong nakarang taon. Ayon kay Soto, dapat imbitahan sa pagdinig ang mga personalidad na makapagbibigay ng linaw sa anomalya. Noon na itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez na siya ang mastermind sa 56 billion pesos na kickback scheme sa flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Ipipresenta naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech ang progress report kaugnay ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa anomalya. Kabilang sa progress report ang ilang findings sa partial report na maring isumiti sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Samantala, tabla na sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Akala ko ba maaga pa? May mga ganito na. Sa survey po ng Pulse Asia na kinumisyon ng opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri noong Marso, 46% na respondents ang pabor na iboto sina VP Sara at Senador Tulfo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Nakakuha naman ang Vice Presidente ng 51% sa tapatan nila laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Parehong lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila at Luzon, pero kuha naman ni VP Sara ang Visayas at Mindanao. Noon na nang nag-anunsyo si VP Sara na tatakbong pangulo sa 2028 habang walang plano si Robredo na tumakbo sa national position. Pinagkukomento ng Senate Ethics Committee si Senador Ronald Bato de la Rosa sa panukalang no work, no pay sa Senado. Ang tagal na ito, hanggang ngayon dyan pa rin tayo sa comment. Ang tagal na niyan tumatanggap ng sweldo kahit hindi po siya nagtatrabaho. Pero ganun pa rin tayo para nag-aalangan pa tayo kung tutuloy o hindi itutuloy yung sweldo. Samantala yung ordinaryong manggagawa, araw-araw ang aga-aga kung gumising, ang sweldo kakarampot. Pero itong senador, hindi nagtatrabaho, wala lang, absent palagi, pero ang sweldo, dandan libo. Nandiyan na naman ako, Jillian at Bea, nailala ko na naman, nabanggit na naman yung Bato de la Rosa eh. Ay, tuloy naglitanya na naman ako, hindi ba'y nakakagalit naman po talaga? Magkano bang sweldo nyo dyan, Jillian at Bea, ha? Pwede bang i-times para umabot sa sweldo ni Bato? O malamang mga times, ano, lower. O hindi lang po yung dalawang yan. O pati si Lawrence, isama mo na si... Ang Lawrence kasi mukhang malaking sweldo eh. Mukhang mayaman ang dating eh. O profiling ko, mas mataas pa rin ang sweldo ng Bato. Senador Bato de la Rosa. And yet, hindi po siya pumapasok, pero sumasahod po siya. Anak ng... Ay, nagagalit. Sinabi po ni Committee Chairman J.V. Harris ito na hinihintay nilang sagot ni De La Rosa. Ay, absent nga. Hindi yan sasagot. Sa paano ka nang amyendahan ang rules ng Senado para hindi makatanggap ng sahod ang mga senador na hindi papasok sa trabaho. Tila pag ang binibaby natin yung senador, ano? Eh, kitang-kita naman na hindi nga po siya pumapasok. Kaya lang wala kasing patakaran. Kasi hindi naman po sila regular employee. Sila po yung mga halal. Halal, hinalal po natin. So tayo din pong may kasalanan dahil tayong bumoto sa mga yan. Kesa ngayon, walang patakaran sa absenteeism ang mga senador, pero maaring magbago kung aprubahan ng buong Senado. Noon na nang inamin ni Ejercito na posibleng mabasurang ethics complaint laban kay De La Rosa kung hindi natatanggap ng sahod at allowance. Mayroong 31 absent si De La Rosa na itinuturing na top absentee sa Senado. Hindi na po nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre na nakarang taon na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sibisibin na mukhang natatakot siya. Halal, hindi hangal. Halal, sabi ko, halal. Eh, natatakot po siyang maaresto. Eh, teka muna, iparte yan ng buhay mo eh. PNP chief ka nga dati. Tapos, mabilis mo palang matakot. Noong nasabi mo eh, kaya mong samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan. Eh, tapos ngayon, para hindi ka mahagila. Para natatakot kang na makulong. Ay, ano, eh, bakit nasa linya na lang? Eh, mag-zoom ka mo si madam. Alam mo bang birthday niya? Ngayong araw? Oo. Sek, mag-zoom ka naman para makita kita. Ano ba naman yan? Hindi po nababahala si Cavite Congressman Kiko Barsaga kahit mapatalsik sa Senado. Ayon kay Barsaga, marami pang oportunidad para sa kanya sakaling matanggal bilang kongresista. Pero maasa si Barsaga na walang bagong suspensyon sa kanyang pagbabalik sa Kamara. Disyembre unang sinuspindi ng 60 araw si Barsaga dahil sa post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng naguudyok ng sedisyon. Noong Pebrero, pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa kabiguang dumalo sa pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay ng social media post kung saan inakusahan ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na sangkot sa manamalyang flood control projects. Noon na sinabi ni House Deputy Speaker Janet Green na dapat nang matanggal sa pagkakongresista itong si Barsaga dahil hindi pa rin nagbabago kahit 2 beses nang sinuspindi ng kamera. Ay, naku, mga makukulit, ano? Sa oras na 6:39, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy Secretary. Happy birthday!
2: Gising Pilipinas!
33: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM, DZMM.
29: Ang husay!
1: So easy to use. Everest washing machine.
3: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
29: Siyempre, it's you, babe.
1: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
21: What if your phone could be your front row seat?
22: Playtime Entertainment launches PT Idol.
21: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
22: Where talent takes the spotlight.
21: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid

News that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
1: Good morning.
2: Sabi nung kaibigan ko, sabi niya, ba't kasi hindi kayo mag-book direkta sa website? Hindi ko rin maintindihan. Mas mura ba pag... Kasi pag ako, pag nagbubuka, limbawa, kasi may aggregator. Oo nga, no? Yung mga Agoda, mga Booking. Eh, yun naman, mga prestigyoso yun. Mga kilalang mga website yun. Eh, meron nga palang nag-aggregate ng mga, ano, ng mga offers. Kaya kahit hindi ka dumirekta sa hotel, yung report po ni Arnel Ozaita kanina, kasi ngayong panahon, puntahan po sa mga resort. Kasi bakasyon po ngayon ng mga kababayan natin eh. Kasi pagdating ng Mayo, di bakasyon din ng mga bata. Pwede mag-out of town. Kaya marami dyan, naghahanap po talaga ng mga murang deal. Sa paghanap naman ng mga murang deal, ay minsan hindi mo napapansin, hindi pala direkta din talagang na may kaugnayan dun sa hotel o sa resort na gusto ninyong puntahan. Ngayon ang ending, imbis na mag-enjoy, imbis na walang ka-stress-stress ang inyong bakasyon, ang ending, puro kayo stress lahat. Nasira ang araw ninyo dahil hindi pala kayo nakabuka. Can you imagine, okay lang yan kung taga Batangas lang din. Hindi taga probinsya lang din, mabilis umuwi, ano? Eh, paano kung taga out of town yun? Hindi lang Metro Manila, sabi ko nga, baka taga Pampanga o taga Bataan, yung somewhere sa Norte, may hirap naman bumalik. Or worse, hindi talaga taga rito sa Luzon, taga Visayas. Ay, nako. Maganda umaga sa iyo, Ma'am Lolit Campanero. Ay, nantay lang po natin. A birthday man ni Benji? Aba talaga nga, no? Eh, hindi kailangan natin batiin yan. Ay, malagi ako may kasalanan dyan. Kung anong pinaggagawa ko dito ng mga kalukuhan, si Benji yung taga-ayos. Benji! Happy birthday, engineer Benji Gilab ng DZMM Radio at TV engineer. Oh, tita mo yan, oh. Oh, nasaan yung kalapate? Wala bang kalapate? Alam ko lang. Benjamin Julian o Julian Gilab. Happy birthday. Yung pinakamamahal po naming engineer. Marami po yan. Oh, sina Harold. Sino pa ba naiwan dyan ng mga engineer? Oh, na mga kami mga pasaway. Kaming nag-i-stress sa buhay ng mga yan. Sabi ni Lolit Campanero, tagal ko nang hindi naka-exa. Hello, Philippines. Mayo na. Sana nakarehistro na lahat ng mga reklamador. Pa-shout out po kay Pia, Pao, May, Pio, Gideon, at Mudra Paula. Miss you all. Ayan, si Lolit Campanero po yan. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Magandang umaga. Nantay lang po natin pumasok sa Zoom. Kasi gusto mag-phone patch ni Energy Secretary Sharon Garin. Sabi ko mag-Zoom na siya. Total birthday naman niya today. Habatiin po natin. Malay mo naman magpakain si...

0: Papansit si Energy Secretary Sharon Green. Nandiyan na ba sa Zoom? Pumapasok na. Ha? Patay tayo dyan, Camille. Lukuhin mo. Kamu, ma'am, maging mabait ka today dahil birthday mo. Pag birthday, talagang mabait yan. O, lahat ng kabaitan, kindness, papakita yan kasi birthday today. Ha? Sa mga taga Department of Energy, kantahan nyo ha, pagdating mamaya ni Energy Secretary Sharon Green, kantahan nyo. O, basta baka magpa-lunch yan. Shoutout muna sa 19,000 viewers natin sa ating official YouTube channel. Happy, happy birthday, Abraham Garcia. O, marketing birthday graphics natin. Abraham, patingin na may ginawa ba kayong... May ginawa ba kayong kagaya nung kay Benji Gilab para kay Abraham? Ah, unfair kayo. Ayan, yan, patingin. Bo, okay. Wala din kalapati si Abraham. Kanina malakas pa yan, ha? Abraham, happy, happy birthday, Abraham Garcia, ng marketing graphics artist po namin yan, ha? Happy birthday, boss. Si Arlinda Alsola, sabi niya, good morning si Aldrina sa lahat nanonood, have watching po from Minglanilla, Cebu. Uy, may buntag ganin yung taran dyan sa Sugbo. Yan, ha? May malamit tayong konting Bisaya, eh. Pero naiintindihan ko pag nagsasalita ng Bisaya, yung mga kaibigan ko, malapit-lapit lang din sa Ilonggo. Marami salitang pareho po. Ano po? Sabi naman ni Rico, hindi totoong 10 peso discount. Wala naman dito. Ayan ang sinasabi ko. Kaya pinapahanap ko po si Zeus. Kasi isa po yan sa na-highlight sa press conference ng Department of Energy kahapon. Hindi po ito yung parang para sa lahat ng public utility. Hindi po. Specifically designed yung 10. Hindi po 2, hindi 3, hindi 4. 10 piso kada litro ang diskwento sa diesel ng ilang brands ng petrolyo. Ang nabanggit kahapon na naalala ko, Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, JT, Petrogas. Naku, 6 lang yung naalala. PTT, o 7 na. Pero parang may parang 10 daw sabi nung ng Department of Energy. Ayan po, ayan na po. Ayan na si birthday girl. Kasama na po natin sa Zoom, Energy Secretary Sharon Green. Happy, happy birthday, Secretary!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Maganda sana yan kung ano, natanggal yung mute, ano, button.
1: Yan, intayin yan. Ko na regalo mo. Happy birthday to me.
0: Sek, happy, happy birthday!
1: Thank you, Alvin. Good so, morning.
0: Nakalib ka ba ngayon? Maka-birthday leave?
1: Ay, hindi. Puno araw ko.
0: Oh, may trabaho pa rin, Sek?
1: Oo naman.
0: Oh, hindi, entitled ka raw sa birthday leave today.
1: Ah, meron ba? may uplift ngayon eh.
0: Oh, ah, meron. Okay, tsaka meron din ata sa Senado. Ano po, pati si Senator Pia, meron din. Batunahin muna natin yung sa fuel kasi may mga nagre-react. Nag-report na kanina. Pinahanap ko sa reporter namin, Kako, ipinagmalaki sa DOE PressCon kahapon yung 10 peso discount sa diesel. Iba pa po ito sa ino-offered na for PUVs. Ito specifically for Jeepney and UV Express. Ilan bang kasali dyan?
1: Kasali yung, so kinuha yung listahan ng LTFRB kung ano yung mga jeep na nakaregister. Yung ano ah, yung ano pa, registered na natama, ano, hindi yung colorum. So basta pinasok sa sistema ng land bank lahat na plate number na jeepney. Pero on the other side, ang mga gas stations paunti-unti na pumapasok. Nag-umpisa kami ng 50, ngayon mga 4,000 na siya. So, basta makikita yung plate number mo, tapos registered ang pinupuntahan nyo na gas station, so pwede kayo sumali.
0: Ilan na yung kamo so far?
1: Mga 4,200, mga ganun. Pero mga branded pa lang to, Alvin, kasi yung iba kasi ng mga independent, medyo nahihirapan na kami mag-roll out eh. Kasi yung iba, sobrang layo, walang internet, mga ganun. So, pakonti-konti, tinadagdagan naman yung 4,000.
0: Can you name the gasoline stations, Ikamo? Okay lang naman siguro, no? Kasi kailangan mahanap ng mga babae natin. Go ahead, Sek.
1: Hindi, okay lang, pero hindi, wala kasi dito sa akin yung listahan eh. Padala ko na lang sa'yo kasi nasa kay Reno. Pero yung mga may branded na tulad ng yung tatlo, ano, Caltex, Shell, tsaka Petron.
0: Opo.
1: Flying V.
0: Sea Oil.
1: Marami pa yan eh. Detext ko siya, baka mapadala niya sa akin.
0: Yung Sea Oil nandyan, diba, sa listahan?
1: Oo, meron sila.
0: JT, nandun din.
1: Pero yung wala dito kasi yung list kasi nasa kanya kasi ngayon eh. Pero pa-check ko sa ano. So, ang kailangan lang ang kailangan gawin ng driver, 'di ba, pag magpapakarga siya, ang benefit niya is 10 pesos for every liter. So ang allowed yun na number of liters is 150 per week. So 150 first day, kung gusto mo magpa-gas ka na ng 150 ka, agad-agad ubusin mo. Basta good for 1 week lang yan siya. Pag naubos siya, pagka Monday naman, pagka next week, may 150 ka ulit. So tuloy-tuloy lang siya, 150 every week. Pero yun yung limit niya, Alvin. So kailangan lang register yung jeep mo. Pag pumila ka doon, sabihin mo ka ng discount ng PNOC or ng LTFRB. Tapos check na lang nila yan sa system ko na sa kung tama yung pagkakapasok nung plate number mo at yung gas station e registered niya.
0: So ibig sabihin halimbawa Petron, lahat ng Petron station may ganung sistema nationwide.
1: Supposedly hindi pa lahat ngayon kasi alam mo 14,000 ang gas station sa buong bansa pero sa ngayon mga 1/3 pa lang naka-register kasi ano ba yan? Kailangan kasi may i-download sila na app. Kailangan turuan yung mga attendants paano gamitin, kung paano siya, ano yung mga requirements. So, medyo, doon kami medyo nahihirapan pag-roll out na lahat ng gas stations ay pumasok na. Pwede naman sila kusang magpa-register na. Pero, yun lang nga, iba kasi medyo kailangan mo pang turuan dahil may mga steps pa na kailangan nilang gawin. So, hopefully, with this interview, dadami na rin yung magkaka-interest ng mga gas stations. All they have to do is inquire with DOE or mag-register na lang talaga sa land bank.
0: So ilan po ang mabibenepisyuhan at magkanong budget natin dyan na tulong sa ating mga chopper?
1: Parang ang estimate namin at the start, ano, kasi jeepney pa lang iniisip namin, Alvin, eh. Siguro mga hindi naman sa sobra sa 2 billion per month, pero sa ngayon konti pa lang kasi pakonti-konti pa lang yung rollout niya. Eh. Pero mga ganun, mga 1.5 billion a month siguro. Pero depende na rin yan kung i-expand yon or dumami or baka konti lang ang mag-avail or ano, pero mga ganun yung estimate namin noong umpisa.
0: Ano pa, teka muna, may 1.5 billion para sa mga jeepney driver. E paano naman yung taxi driver, TNVS driver, delivery rider, motorcycle rider na gasolina naman?
1: We understand that. Kasi nag-umpisa kasi ito, Alvin, dahil may diesel si PNOC, ano, na imbis na lang ipagbenta yan sa kung anong gas station or anong oil company. So, ang decision dyan is, first, isunahin yung mga power plants na kung bigyan sila ng discount din. Ang second are public utility vehicles. It just so happens na yung jeepneys talaga yung gumagamit ng diesel. Pero sa ngayon, yun pa lang, ini-evaluate pa kung pwede natin include yung mga tricycle at mga ganun. Kasi gas yung sa kanila, eh, no? Mm-hmm. Iba yung produkto na kailangan nila. Pero inaaral pa naman yan ng LTFRB at ng DOE.
0: So, posible na sa mga susunod na buwan, gasolina, yung mga tricycle driver naman, yung mga gumagamit naman ng gasolina?
1: Posible siya, Alvin. Kailangan lang ihanapan ng paraan pa ano ang funding niya. Kasi dito kasi sa pag-diesel, kasi diesel kasi yung nasa PNOC. At nandyan na yan, eh. Pwede na lang namin yan iswap or ibigay sa pag may nag-avail, no? But ang gas station is a new funding. So kailangan lang aralin pa kung meron pang pagkukunan. But yes, we discussed that and we're evaluating pa kung paano siya i-roll out, paano siya, saan kukunin yung pera, mga ganun.
0: Opo. Ngayon, punta tayo dun sa supply secretary. May kuryente pa ako itatanong sa iyo sa last few minutes natin. Yung sa supply, sabi mo, stop muna, tigil muna tayo sa pag-o-order. Parang nakakalungkot yun na kulang pala tayo sa storage facility. Ano? Hindi tayo pwedeng order. Kaya pabuti natin halimbawa ng 100 ang average supply natin, reserve natin, yung inventory. Hanggang dun lang tayo, 54, 55. Pag sumobra dun, wala na tayong paglalagyan.
1: Hanggang 60 days tayo.
0: Hanggang 60 days.
1: Pero hindi mo pwedeng isagad din kasi di ba minsan may umu-order ng additional, mga ganun, yung oil company. So logistics din yan. So eto, tamang-tamang level na to. Fortunately lang nga, pag umorder, medyo after 1 week, makukuha mo na siya. Eh. So, Yun, tama namang observation yan. Maybe it's time for us to revisit na kailangan ba natin ng national reserve or expand natin ang requirement sa mga oil companies na dagdagan yung capacity ninyo. Ito po, ginagawa na namin yung study actually. Meron kaming ginagawa ngayon na fuel transition plan which will include an evaluation of additional storage tsaka kung ano ba kung kailangan natin ng additional refinery also.
0: So dapat pag-aralan din ko ang gobyerno kasi may investment po na kailangan po dyan. Hindi po yung ordinary bodega, kailangan mo ng pera kasi, dyan.
1: Kasi yung stock ng PNOC ng mga 1 million barrels which cost us, well, at the highest price, ano, mga hindi naman umabot siguro ng mga 20 billion pesos, no? Kasabihin mo na 15 billion pesos yung 5 days. Mm. Eh kung gusto mo yung gawing 50, 500 billion pesos, sayang din kasi pwede mo rin gamitin yung that money for basic services. So balance yan, Alvin. Baka kailangan natin ng partners to build our reserve or kailangan i-limit lang natin yung number of days. But yes, it has to study that we have to study very well kung paano natin i-balance.
0: Paulit mo nga yun, parang staggering yung amount, ano, kung gusto natin na meron tayong 50 days ng reserve yung gobyerno, we need magkano ka mo? 500 billion, did you say? Kalahating trilyong piso?
1: Kasi yung 1 million barrels na binili ng PNOC, ang gastos yun mga 15 billion pesos. Hindi naman gastos yun, Alvin, in a sense na, di ba, nandyan lang naman yan eh. Stock mo eh, no? So 15 billion siya, 5 days. Kung gusto mo nung maging 50 yan, 50 days, edi times ano mo lang, i-times 10 mo lang yung 15, 150 pala. Sorry, hindi 500. 150 billion. Malaki-laki din, di ba?
0: So, kailangan natin ng 150 billion pesos.
1: Ano pa lang yun?
0: Storage pa lang.
1: Produkto pa lang.
0: Produkto diba? Pa lang,
1: So, may logistics ka pa.
0: Oo, so, pag sinuma mo lahat-lahat, ang kailangan natin na paghandaan, kung gusto natin na magkaroon tayo ng strategic reserve, siguro nga abot nga ng kalahating trilyon.
1: Hindi naman siguro. Pero, yun, mga 250. Hindi pa kami tapos sa evaluation, Alvin, eh. Tsaka gagawin pa namin yung feasibility study yan. Kasi malaki yung involved talaga na amount.
0: Okay.
1: Pinapaaral pa ngayon yung refinery, no? Kasi Petron lang yung meron ngayon. They only supply 30% of our demand. So, meron pang space na magkaroon ng refinery. Maganda rin magka-refinery kasi meron din tayong our own source ng petroleum products.
0: Okay. And finally, narinig ko po si Senator Pia Cayetano. Mukhang magkakaroon din po ng imbestigasyon kaugnay po sa singil sa kuryente. Ano bang suggestion mo? Ano bang pwedeng gawin para agad-agad bumaba ang singil natin sa kuryente, Secretary?
1: Alam mo, tinanong ako kahapon yan major kasi niyan is I think generation.
0: Yeah.
1: Mga ganun, generation, transmission, distribution na. So, ang isa din na additional is taxes. Tinanong ako kahapon yan sa briefing, ano, kung anong opinion ko about taxes. Me being, or us in DOE, our mandate is to have affordable electricity. Anything that will lower talaga yung presyo, sangayon kami dyan, we will support that. And one of the suggestions, I think, ni Senator Marco Leta is to remove VAT on electricity. If it lowers the cost, then for us, it's fine, no? But kailangan lang talaga i-consider kung ano yung opinion ng DOF kasi sila yung nag-manage ng ating pera sa bansa eh, no? On the second, kailangan review yung taxes na nandyan kasi may mga taxes na maliliit na hindi na kailangan dyan eh. So, kaya lang nasa batas pa rin siya. Second is, ano, yung generation. I think we can still review trabaho talaga ng DOE, responsibility namin yan, to recalibrate yung ating generation mix at paano sila kukontrata. So those things, I think they need better policies or even updated na batas natin. So I think dalawa niyan, more than 50% na yan yung maayos mo.
0: So sana nga po magawa agad-agad, ano po. Anyway, Secretary, happy birthday po sa inyo.
1: Thank you.
0: Oh, mabuhay po.
1: Thank you.
0: Mabuhay po kayo, ha. May celebration ba diyan sa DOE?
1: Marami. pag secretary ka pala, maraming nakakaalala na
0: birthday mo. Happy birthday po sa ma'am. Thank you po.
1: Thank you, Alvin. Thank
0: ka.
1: You. Good morning po.
0: Morning siya, Secretary Sharon Green, the birthday girl ng Department of Energy. Radyo Patrol, Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy.
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Supply ng tubig sa ilang barangay sa Albay nakontamina na ng ashfall. Pag-aalboroto ng bulkang Mayon, posibleng tumagal pa ng ilang linggo.
3: Ilang simbahan at bahay na pinsala matapos ang magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar.
0: Delikadong heat index inaasahan sa 15 lugar. Bagyo, posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend.
3: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba, pero presyo ng diesel at gasolina tumaas.
0: Committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte isusumiti na sa plenaryo ng Kamara. VP Sara hindi na babahala sa pag-usad ng reklamo.
3: Liderato ng Senado naniniwalang dapat ituloy ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa maanumalyang flood control project.
0: Isa pang motorista tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Quezon City.
3: Sa showbiz spotlight, it's showtime, itinangging papalitan ang time slot ng ASAP tuwing Linggo.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, May 5, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako naman po si Doris Bicornia.
0: Detalye. Umabot na sa 6 na milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa Albay ng ashfall mula sa bulkang Mayon. Itong kalabaw at 4 na baka na ang namatay dahil sa pagbagsak ng abo. Aminado ang Albay Provincial Veterinary Services na kulang ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo ang mga damo. Dahil dito namamahagi na ng mga feeds sa mga magsasaka at planong ilika sa mga hayop sakaling lumalang sitwasyon. Umaasa naman ang pagulan ang mga magsasaka para matanggal ang abong nakaapekto sa mga pananim. Pero pinangangambahan ng posibleng pagragasa ng lahar sakaling umulan. Sa Ginobatan, nanawagan ang mga residente na malinis na tubig matapos makontamina ang pinagkukuhanan ng supply sa Barangay Maninila.
4: Ininit ko po yung tubig galing sa poso. Nag-boil po ako, tapos pinalamig.
5: Pero ba't umulan? Parang malis yung laba.
6: Pag hindi,
5: ano yan, patay. Dahil ano, mainit.
0: Aminado si FIVOS Director Teresito Bakulkol na maring tumagal pa na ilang linggo ang aktibidad ng bulkang Mayon. Pinag-aaralan din kung itataas ang alert status ng bulkan sa level 4 mula sa kasalukuyang level 3.
7: Pinabantayan natin kung magkakaroon ng sustained lava fountaining, mas malakas o mas madalas na explosions, pagdami ng volcanic earthquakes, malaking pagbabago sa ating sulfur dioxide emission, pagkakaroon ng inflation o pagbabago ng dalistis ng vulkan. Kapag sabay-sabay at sustained ang mga parameters, maaari itong nagpapahihwating ng mas mapanganib pa na activity.
0: Sa tala ng DSWD, halos 200,000 individual na ang naapektuhan ng malawakang ash fall.
3: Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar kahapon. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 20 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng San Julian. Naramdaman ang intensity 5 sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, habang intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Sa bayan ng San Julian, sinabi ni Mayor Dory Georgie Estaron na wala pang naitalang malaking pinsala, pero isang residente ang napaulat na nasugatan. Nagkaroon ng bitak ang lumang simbahan ng Our Lady of Sorrows Parish Church at ilang bahay. Pansamantala rin naapektuhan ang supply ng kuryente, pero agad namang naibalik.
8: hindi naman siya masyadong malalaking damages like mga crack, public infrastructures and private residences din po. Lahat ng naramdaman po yun. Pero wala namang mga nag-evacuate. Wala naman pong ganung mga naging initiative.
3: Naramdaman din ang lindol sa ilang lugar sa Visayas, kabilang sa Tacloban City, kung saan lumikas sa open grounds ang mga estudyante at empleyado ng Eastern Visayas State University. Sa Cebu, pansamantala namang naantala ang sesyon ng sangguniang pandalawigan. Ayon sa FIVOLTS, inaasahan ng mga pinsala at aftershocks sa lindol.
0: Binabantayan ang dalawang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, inaasang papasok ng PAR ang unang LPA na magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Tatawagin namang Kaloy ang ikalawang low-pressure area na posibleng maging bagyo at papasok o papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. 44 degrees Celsius ang tinatayang heat index o init na mararamdaman sa Dagupan City at Mambusao sa Capiz, habang 43 degrees Celsius naman sa Aburlan sa Palawan, Borongan City, Dumagas sa Iloilo, Iloilo City at Tirac sa Catanduanes. Dahil sa kakulangan ng ulan, bumagsak na sa 182.54 meters ang level ng tubig sa Angat Dam o mahigit 2 metro na lang sa minimum operating level. 15 probinsya na rin sa Luzon ang makararanas o nakararanas na ng drought o tagtuyot. Kabilang dito ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino at Tarlac. Nangyayari ang drought kapag nabawasan ang pag-ulan sa lugar sa loob ng 2 magkakasunod na buwan. Ayon sa National Confederation of Irrigators, malaking tulong ang mga solar power pumps para sa patubig sa mga pananim.
9: Meron kaming teknolohiya na pinatupad. Kagaya yung AWD na sinasabi namin, yung alternate wetting and drying. At yun ay nakakatipid naman sa tubig yan. Hindi masyadong nababahala dahil nga may maraming naipatayo na solar power plant.
0: Si National Confederation of Irrigators President Remy Albano.
3: Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 2 piso kada kilo ang rollback ng Regasco na katumbas ng 22 pesos sa kada regular na tangke. Sa kabila ito ng kwenta ng Department of Energy na tumaas ng mahigit piso ang kada kilo ng LPG. Ipinatupad na rin ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa kwenta ng Energy Department. 2 pesos and 21 centavos ang taas presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos sa diesel. Pero ang kerosene posibleng bumaba ng 3 pesos and 53 centavos. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan. Sa ngayon, nasa 54 na araw pa ang average na inventaryo ng petrolyo ng langis ng Pilipinas, kaya tigil muna sa pag-order ang pamahalaan dahil wala nang paglalagyan.
1: Hindi mo pero pwedeng isagad din kasi, di ba, minsan may umu-order ng additional, mga ganun yung oil company. So logistics din yan. So eto, tamang-tamang level na to. Fortunately lang nga, pag umorder, medyo after 1 week makukuha mo na siya eh. So, yun, tama namang observation yan. Maybe it's time for us to revisit na kailangan ba natin ng national reserve or expand natin ang requirement sa mga oil companies.
3: Makatatanggap naman ng 10 pesos kada litrong discount sa diesel ang mga jeepney at UV Express driver. Pero hindi kasali sa diskwento ang gasolina, kaya hindi makikinabang ang mga TNVS at motorcycle taxi riders.
1: Hindi pa lahat ngayon kasi alam, 14,000 ang gas station sa buong bansa. Pero sa ngayon, mga 1/3 pa lang nakaregister kasi ano ba yan? Kailangan kasi may i-download sila na app, kailangan turuan yung mga attendants paano gamitin, kung paano siya, ano yung mga requirements. So, medyo doon kami medyo nahihirapan pag-roll out.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: alas 7:00 magpapalabas ang LTFRB ng show cause order laban sa 21 transport network companies. Taugnay po ito na sinasabing pagdaragdag ng mga units o sasakyan kahit walang pahintulot mula sa ahensya. Bibigyan ng mga kumpanya na 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o tanggalan ang permit. Noon na nanatuklasang lumagpas ay tinakdang cap ang mga bumabiyahing TNVS at motorcycle taxi riders. Sinasabing halos 200,000 na ang bumabiyahing rider na mas mataas mula sa kabuuan cap na 78,000.
10: Yung pagsubmit ng names is not by itself the penalty, no? Ang penalty dito really is yung pag-onboard nila ng mga sasakyan with the drivers, of course, no? Na walang pahintulot sa LTFRB, wala kang authority galing LTFRB. That's tantamount to colorum activities.
0: Si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza.
3: Nakauwi na ng Pilipinas ang mahigit 200 Pilipinong naipit sa gyera sa Middle East. Kabilang dito ang 62 OFW at 43 kaanak mula sa Abu Dhabi. Kasama rin sa repatriates ang 77 OFW at 3 dependents mula naman sa Kuwait. Pero mayorya ng mga umuwing OFW ang bukas pa rin magtrabaho sa Middle East o ibang bansa. Dahil dito, nagsasagawa na ng skills assessment ang Department of Migrant Workers para hanapan ng trabaho ang mga OFW abroad.
0: Alas 7:12.
11: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Inaprubahan ng House Justice Committee ang report kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous sa pinaburan ng 55 kongresistang miyembro ng komiteng dumalo sa pagdinig ang report kasama ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, 4 ang Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta laban kay Pangulong Marcos. Bago aprubahan, inamyandahan ng committee report kung saan idinagdag ang sinasabing kabiguan ni VP Sara na mag-divest sa lahat ng business interests bago maupong vice presidente. Sa nakarampagdinig, natuklasang nakalista si VP Sara bilang stockholder at miyembro ng board of directors ng pribadong kumpanyang Metro City Chow Foods simula 2022 hanggang 2025.
12: The continued listing of the Vice President as member of the Board of Directors of Metro City Chow Foods Corporation even after her assumption to office as Vice President constituted a violation of Section 13, Article 7 of the Constitution by participating in business during her tenure as Vice President.
0: Isusumiti ang committee report sa plenaryo at inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista sa Mayo 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa panayam sa The Netherlands, hindi naman nababahala si VP Sara sa pag-usad ng reklamo.
13: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
0: Nanaiginit ng ilang kongresista ang makukuha ang sapat na boto para umusad ng reklamo sa Senado.
3: Magsasagawa ang Senado ng pre-trial sakaling ipasa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Tito Soto na mahalaga ang pre-trial process para maiwasan ang anumang kalituhan sa paglilitis. Sa proseso, aatasan ng Senado bilang impeachment court ang prosekusyon at depensang magsumite ng mga dokumento at ebidensya. Noong 2012, nagkagulatan sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona nang lumutang ang mga sorpresang testigo. Para kay Soto, dapat humarap sa paglilitis si VP Sara kahit wala sa impeachment rules na obligado siyang dumalo.
14: It will be the option of the Senate. as a whole.
15: So ibig sabihin,
14: I will be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor.
16: Forthwith, I plan to convene impeachment court. I convene. Pero the trial proper will take some time because may mga ikanang preparations yan.
3: Iginit naman ni Senador Aimee Marcos na tinatakot ang ilang kongresista at senador na kakasuhan para paburan ang impeachment sa Kamara at mahatulang guilty si VP Sara sa Senado.
17: Nung una, di ba sinabi ko, three little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot?
3: Duda naman ang ilang senador na mapapalitan bilang Senate President si Soto na magsisilbing presiding officer sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara.
0: Alas 7:17 na.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Tinawag na fake news ang sinasabing 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manasseh Scarpio mula noong 2006 hanggang 2025. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Peter Paul Danao, pinagsamang halaga ng transaksyon ng mag-asawa ang ipinakita sa report ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng House Justice Committee kabilang ng deposito at withdrawal sa bangko. Nakasad din sa AMLAC report na nagkaroon ng system glitch sa bangko noong Abril ay lumabas na 2 bilyong pisong transaksyon. Nanindigan si Danao na hindi obligasyon ng kanyang kliyenteng isa publiko ang halaga ng pera sa bangko dahil hindi ito bahagi ng impeachment proceedings. Pinayuhan din ni Danao ang media na maghinay-hinay sa paggamit ng AMLAC report dahil sa posibleng paglabag sa batas. Pero nilinaw na hindi niya pinagbabantaan ng mga mamamahayag.
19: Hindi pwedeng ilantad, mas hindi pwedeng ipakita ng media yung mga alleged bank transaction reports. Dahil mismo sa batas po, di ba, pinagbabawalan ang media na ikot, pakita yung mga transaction na yon.
0: Nagsumiti naman ang kampo ni VP Sara ng tugon sa counter-affidavit ni Ramil Madriaga na naharap sa reklamong perjury. Ayon sa kampo ni VP Sara, nabigo si Madriagang sagutin ang argumentong walang basehan ng akusasyon galing sa pogo at drug dealer ang pondo sa kampanya ng Vice Presidente noong 2022. Sinasabing nakakuha rin ang kampo ng Vice Presidente ng certification para mapatunayang hindi empleyado si Madriaga ng Office of the Vice President at Vice Presidential Security and Protection Group.
3: Iginiit ng liderato ng Senado na dapat ituloy ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi pa nasasagot ang ilang issue sa tinatawag na killer budget noong nakaraang taon. Ayon kay Soto, dapat imbestigahan sa pagdinig ang mga personalidad na makapagbibigay linaw sa anomalya. Nauna nang tinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdo na siya ang mastermind sa 56 billion pesos na kickback scheme sa flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
20: Marami pang mga nangyayaring dapat maungkat hindi lang sa Luzon kundi sa Visayas at Mindanao nung yun sa 2025 budget. Yun ang pinaka-crucial, yun ang kumbaga sa ano, yun ang killer budget eh. Doon talaga nagkaloko-loko eh.
3: Ipipresenta naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech ang progress report kaugnay ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa anomalya. Kabilang sa progress report ang ilang findings sa partial report na maaaring isumite sa Department of Justice at Office of the Ombudsman.
0: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Thank you. 7:20 in the morning!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
21: Radyo Patrol Balita alas 7! Basta AM, DZMM!
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Tara, tara! Nasakay na sina Richard, Gerald, Bella ng Blood vs. Duty. Pati sina Kim at Paolo ng The Alibi. Kasama rin sina Legion Yuk at Han Jimin ng Love Scout. At sina Yang Yang at Wang Churan ng Fireworks of My Heart. O syempre, pati TV Patrol!
15: Kuya, saan pupunta to?
2: Oo, sa to!
15: Saan nga?
21: Sa to nga! Ang mga paborito nating kapamilya shows mapapanood sa ALLTV2 nationwide. Ang ABS-CBN sa ALLTV2 ay Channel 2 sa Free TV. Scan to find ALLTV naman kung gamit ay Digital Black Box. Mapapanood din ito sa mahigit 100 cable providers sa buong bansa.
15: Kuya, kasya pa?
2: Walang maiiwan.
21: ABS-CBN sa ALLTV2. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM.
3: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Tabla na sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Sa survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri, noong Marso, 46% na respondents ang pabor na iboto sina VP Sara at Senador Tulfo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Parehong lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila at Luzon, pero kuha naman ni VP Sara ang Visayas at Mindanao. Nananaganunsyo si VP Sara na tatakbong pangulo sa 2028 habang walang plano si Robredo na tumakbo sa national position.
4: Pinakokomento ng Senate Ethics Committee si Senador Ronald De La Rosa sa panukalang no work, no pay sa Senado. Sinabi ni Committee Chairman J.V. Ejercito na hinihintay nila ang sagot ni De La Rosa sa panukalang amyendahan ang rules ng Senado para hindi makatanggap ng sahod ang mga senador na hindi papasok sa trabaho. Sa ngayon, walang patakaran sa absenteeism ng mga senador, pero maaaring magbago kung aaprubahan ng buong Senado. Nauna nang inamin ni Ejercito na posibleng mabasura ang ethics complaint laban kay De La Rosa kung hindi natatanggap ng sahod at allowance. 31 ang absent ni De La Rosa na itinuturing na top absentee sa Senado. Hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre ng nakaraang taon na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng International Criminal Court.
3: Alas 7.25, hindi nababahala si Cavite Congressman Kiko Barsaga kahit mapatalsik sa Kamara. Ayon kay Barsaga, marami pang oportunidad para sa kanya sakaling matanggal bilang kongresista. Pero umaasa si Barsaga na walang bagong suspensyong ipapataw sa kanyang pagbabalik sa Kamara. Disyembre, unang sinuspindi ng 60 araw si Barsaga dahil sa post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng nag-uudyok ng sedisyon. Noong Pebrero, pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa kabiguang dumalo sa pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay ng social media post kung saan inakusahan ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na sangkot sa manamalyang flood control projects. Nananang sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na dapat nang matanggal sa pagkakongresista si Barsaga dahil hindi pa rin nagbabago kahit 2 beses nang sinuspindi ng Kamara.
4: Pansamantalang nakalaya matapos makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonsa. Webes, inaresto si Sonsa dahil sa sinasabing pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Nagpalabas ang Pasay City Regional Court ng release order para kay Sonsa matapos maglagak ng 10,000 piansa sa kasong unlawful publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Ipinagpaliban din sa Hunyo ang arraignment ng kaso dahil may ipinasusumiting karagdagang dokumento ang korte. Noong 2023, nakalaya rin si Sonsa matapos magpiansa sa kasong large-scale illegal recruitment.
3: Sinibak sa serbisyo ang Police Maynila na namulestya ng babae sa Quezon City. Pebrero, sumuko sa NBI si Patrolman Joshua Mendoza matapos magpalabas ang Manila Regional Trial Court ng warrant of arrest sa desisyon ng NAPOLCOM guilty sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang police base sa mga ebidensyang medico-legal findings at testimonya ng mga testigo. Enero, nakipagkita ang biktima sa kaibigang pulis na nangakong tutulong na ayusin ang away sa live-in partner. Nagpuntang dalawa sa restaurant para uminom, saka lumipat ng karaoke bar kasama ang mga kaibigan ng pulis. Matapos uminom, nawala ng malay ang biktima at hindi maalalang dinala ng sospek sa motel kung saan siya minolestya.
4: Sa Quezon City, isa na namang motorista ang tumakas matapos magpakarga ng gasolina.
3: Anong pangalan niyan?
4: Bigay ko sa iyo yung address, ha? Linggo ng madaling araw, nagpakarga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang singilin ng gasoline boy ang 1,500 pesos sa ikinargang gasolina, biglang pinaharurot ng driver ang sasakyan. Tinangkap ang habulin ng gasoline boy ang sasakyan pero hindi na naabutan. Problemado ang gasoline boy dahil posibleng sa kanya ibawas ang hindi binayarang gasolina.
5: Sir, gusto ko lang po sabihin na ibalik niya na lang po yung 1.5 po kasi kailangan ko po yun kung padala ko po sa pamilya ko. Siya ko na lang po sumusuporta sa kanila.
4: Nauna nang naaresto ang dalawang sakay ng kotseng tumakas matapos magkarga ng 1,500 pesos na gasolina sa barangay Payatas.
3: Ano daw gasolinahan yun?
4: Hindi sinabi? Hindi pinagalanan pa.
3: Dapat hindi pinapasagot yun. Yung makasalanan nung gasoline boy. Maga minimum lang yung sweldo nun, tapos pababayaran mo pa ng 1.5, anong matitira sa kanya?
4: Ang problema, anak daw nung may-ari ng gasoline.
3: Ang alin?
4: Yung tumaka. joke lang.
3: Sa Maynila, naputulan ng kaliwang binti ang isang babae matapos magulungan ng truck sa tundo. Sakay ng motorsiklo ang babae na sumemplang ay nahulog at nagulungan ng paparating na truck sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard. Nasugatan din ang driver ng motorsiklo habang nasa kustodiya ng mga pulis ang truck driver.
4: Kinondena ang sinasabing pambabastos ng ilang turistang Israeli sa Siargao noong nakaraang taon. Unang nakipagsagutan ang isang Israeli sa grupo ng mga Pilipino kasama ang tatlong trans women matapos ipagmayabang ang gyera sa Gaza. Tinawag pa ng dayuhan na lady boy ang mga Pilipino, saka nagtawag ng kasamahan at pinagbabato ang grupo kung saan isa ang nasugatan. Noong Abril, sinadyang harangan at sinigawan pa ng mga Israeli na sakay ng motorsiklo ang kotseng may sakay na mga Pilipino. Tiniyak ng embahada ng Israel sa Pilipinas na hindi kukonsentihin ang sinasabing pambabastos ng kanilang mga kababayan.
3: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight ni Dinaw ng Noontime Show Night Showtime na hindi itong papalit sa time slot ng ASAP tuwing Linggo. Kasunod ito ng anunsyo ng ABS-CBN ay ere ang rebranded na ASAP XP tuwing 5:30 ng hapon simula sa May 17. Sa social media post, pabirong iginiit ng Showtime na pahinga ang Noontime Show tuwing Linggo. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang Kapamilya Network kung anong programa ang papalit sa dating time slot ng ASAP. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna Balisinya, Alvin Doris.
3: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita ay tinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ako po si Doris Bigorna.
3: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
7: Gising Pilipinas!
3: Energy, energy!
0: Radyo Patrol Balita alas 7! Basta AM, DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
9: Ka! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk! Kaya!
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang liwanag sa dilim.
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
3: Good morning! Magandang umaga muna kay Jing Subidong, agang gumising. Ganon din kay Sir Leo Pellas ng Jetty Petroleum at kay Honey Reyes. Gising na gising na yung mga utaw partner si Dr. Angelo Librojo at si Grace San Mateo. Yan, okay.
4: Meron tayong mga iba pang dapat batiin, kaya hindi ko na muna babatiin ngayon at yung pinaa-anunsyo ni Jimmy Fred Encarnacion. Na pinakamagaling at pinakagwapo na cameraman natin, yun nga lang pa North. Ano ba yung kanyang
3: no comment.
4: Tungkol sa mga baril-barilan, partner.
3: Ano baril-baril?
4: Ano to? Ang tawag doon, yung sabi ko na nga eh. Aarangkada daw sa ika-apat na taon ang Invitational Shoot Fest ng PNP Press Corps National Headquarters sa Mayo 29 hanggang 31. Ito'y Level 1 PPSA sanctioned match, 5 stages, 120 rounds para sa handgun PCC. Gagawin ito sa Quezon City Firing Range, Camp Karingal sa Quezon City. Mamaya ako na yan babasahin.
3: Namamaril pala yun si Jimmy. Ano?
4: Mahilig mag-shoot.
3: Alam na. Kasama po natin sa studio na nagbit-bit po ng aros kaldo galing sa Iloilo.
4: Namit.
3: Pertingin ka namit. Congressman Lawrence Defensor, ang kinatawan po na ikatlong distrito ng Iloilo. At syempre po, prosecutor ng impeachment trial versus VP Sara Duterte. Yung nauna. Ay, hindi ko lang alam ngayon kung member din sa ulit. Wala pa. Ano po? At House Deputy Majority Leader. Congressman, maraming salamat po sa pag-accommodate sa aming invitasyon. And welcome sa Gising Pilipinas once again.
15: Magandang umaga, Alvin at Doris.
4: Good morning,
15: at mayong aga sa tanan nga taga Iloilo, kag taga Visayas.
3: Namit gid ang aros kaldo nga ginhimo ni Nikki. Nikki, namit giday.
4: Kapangalan ng anak ko, Nikki.
3: Di makasulit pa taliwat. Maliwat pa ko. Ibig sabihin, uulit pa ako.
4: Ako naman, Nikki, pwede ka bang pumunta sa bahay ko?
3: Masarap magluto. Anyway, hingi po tayo ng update kay Congressman kasi ang dami pong ganap sa House of Representatives. Una na po dyan yung impeachment. May 11 ba kayo magbobotohan o starting today, meron na yung mga debating mangyayari?
15: Ngayong araw, Alvin, malamang maa-agenda yan sa meeting ng Committee on Rules para maiakyat sa plenaryo kung kailan nila gustong buksan. Pag naiakyat sa plenaryo, magre-report ang chairman ng Committee on Justice kung anong naging resulta ng deliberasyon sa Committee on Justice. At pagkatapos noon, pwede tayong magbotohan.
3: Pero ang botohan na sinasabi mo will take place on the 11th pa, not today.
15: Today will only be the meeting of the Committee on Rules to include it in the plenary, mm-hmm. in the agenda of the plenary. Mm-hmm. And it can be opened anytime after that.
3: So yung bakbakan, oh, okay. yung debate, yung palitan ng kuro-kuro, that will happen on the 11th.
15: Mm-hmm. It's not final, but it's possible and most likely will happen on May 11.
4: Yan talaga ang proseso. Kasi marami ang nagtatanong, napaka ilang isang taon na tumahigit. Mm-hmm. Pero andi dito pa rin tayo sa...
3: ano bang petsa ngayon? A5 pa lang pala. Oh, next week pa pala yun kong.
15: Oh. Doris, sadyang matagal ang proseso ng impeachment kasi dapat mabigyan ng pagkakataon na mailatag ang ebidensya para may magkaroon kami ng sapat na batayan para makaboto ng intelihente. At bigyan din ng pagkakataon ang mga respondent, katulad ng Vice President, oo. Na kung gusto niyang sumagot, ay may panahon at may pagkakataon siyang sumagot para baka sakaling sa Committee on Justice pa lang, ay ma-dismiss na ang kaso laban sa kanya at hindi na siya maabala na may Senate trial pa. It's always part of due process. Kaya lang, nakita natin na hindi nila dinalo ang mga committee hearing ng Committee on Justice. But nonetheless, the Vice President was given every opportunity to attend and to debunk. No? Maganda sana ang pagkakataon yung sabihing mali ang ebidensya o may mas matatag akong ebidensya. Para pag bumoto ang mga miyembro ng committee ba, may masasabi silang, itong aligasyon na ito, hindi dapat ito magtuloy. Ito pwedeng magtuloy. Hindi lahat na, hindi talaga sinagot lahat ng ebidensya.
3: So, confident kayo na by May 11, kaya naman yung 106. Ano po? Ang tanong na lang ngayon, kung kakayanin bang mapantayan yung dati. When you were here the last time, di ba? Fresh pa yung ano nun. Parang kasali ka sa list of prosecutors nun.
15: Noon.
3: 200 plus yun.
15: Yes, noon 215.
3: Ngayon?
15: Ngayon sa palagay ko may sapat na numero para pumasa ng 1/3. Ayaw ko lang pangunahan ang mga kongresista kasi dumami ang bumoto pabor sa impeachment dahil hindi sinagot mga aligasyon ng impeachment complaint sa Committee on Justice. Wala kang rason na bumoto ka ng no kung hindi naman sumagot at sumipot ang respondent. We were not given any reason to vote against the impeachment complaint.
3: Pero may mga nagsasabi naman na ang na strategy daw ng kabila is ang kanilang sinasabi sa ibang mambabatas ay huwag na kayong pumunta. Kasi pag wala ka doon o di kayo nag-abstain ka, parang no din yun, hindi ho ba, Congressman?
15: Mahalaga talagang dapat pumanig ka. Pula o sa puti.
3: Yes, manindigan ka.
15: Mas gusto ko at pinagkakagiitan ko nung committee hearing na sana may dumalo at sumagot. Kasi never underestimate the support of the Vice President in Congress and in Senate and nationwide. Marami pong pwedeng pumanig sa Vice President kung may nakita silang ebidensyang nasagot naman pala ang mga aligasyon sa impeachment complaint. But now, it's very hard to explain to our constituents why you will vote no or you will vote against the impeachment na wala namang sagot at wala namang justification.
4: Walang naipaliwanag.
15: Walang naipaliwanag.
3: Kasi may akusasyon sa kanya, ang sinagot naman niya, yung kanyang education, yung kanyang anong bigat-bigat ng akusasyon sa'yo, and yet ang pinili mong sagutin is yung record mo sa law school. It doesn't make sense.
15: Yes. Kahit sa mga aligasyon sa mga bank accounts, mahuhusay ang abogado ni Vice President Sara Duterte. And pagkakataon sana yung sinabi nila, imbis na sa TV, na dumalo doon at sabihin, mali pala ang pagproseso ng mga bank transaction. Dapat sana ganito para mas makita ng taong bayan kung ano yung tamang numero

0: parang long shot. Yung mga tao nagtatanong, diniscuss mo kanina, ganito talaga ang proseso, kailangan maging maingat. Pero, ang tumitimo sa utak ng ordinaryong Pilipino, bakit yung isa na nagnakaw ng delata, kulong agad? Bakit ito ang dami niyong proseso na ibinibigay? Eh, ilang beses na nga inimbitahan. Ano humarap sa inyo? Silya. Bakit ganon? Oo, alam ko, vice president siya. Pero parang sa ordinaryong tao, bakit ako agad-agad makukulong samantalang ito ang laki-laki ng umanoy nakulimba?
1: Kasi ang ebidensya sa impeachment complaint laban sa Vice President ay direktang nag-uugnay sa kanya, Doris, katulad ng video kung saan sinabi niya determinado at seryoso niyang sinabing may pumayag na at may nakaabang ng taong handang pumatay sa presidente at sa asawa niya. Hindi mo ma-deny yun kasi naandyan ang video at nakita ng buong bansa. May ebidensya sa papel na direktang nag-uugnay din sa papel niya. Pagdating sa unang impeachment complaint laban sa presidente, ang aligasyon ay hindi direktang nakakaugnay. Like, ano yon? Putting up the ICC to institutionalize corruption. Hindi ganun kadali, Alvin, na may ugnay direkta sa isang tao na ang ICC, kung saan ang mga miyembro nito, ay may taong may mga integridad din, ay bigla mong iuugnay sa corruption. So, ang impeachment complaint dapat direktang nag-uugnay at meron sa ating Vice President at umaasa ang ibang mga congressmen din, kahit mga supporters niya na naniniwala sa kanya, na kung nasagot sana ng tama ay mas magandang nakita ng taong bayan para mas maipagtanggol siya sa Committee on Justice pa lamang. Kasi kapag tinignan natin, Doris, ang deliberasyon ng mga taong gumawa ng ating konstitusyon, gusto nila na ang impeachment complaint dapat mapadali. Kasi, mapadali for due process, at kung kailangan humaba, kailangan humaba. Mm-hmm. Bakit? Kailangan mapadali sana para ang isang respondent, kung meron man lang ebidensyang magpapawalang sala sa kanya, ay makakabalik na siya sa trabaho niya. Vice President ka. At ang mga congressman, dapat hindi tumatagal, kasi sana makabalik na rin sila sa trabaho nila, which is legislation. Mahusay ang ginawa ng chairman ng Committee on Justice kasi binigyan niya ng maraming pagkakataong masagot at sana maputol na ang impeachment process. Kung madesisyonan at kung pwede man lang sanang madismiss sa Committee on Justice level pa lamang, ay matapos na.
2: No, but we are past that. Tapos na tayo yes. Sa stage na yun. Wala siyang ginawa. Hindi
1: tama yun.
2: Pero I wanna ask you, may nararamdaman ka bang parang lobbying o di kaya gapangan sa kamara so that you will not get enough votes to actually elevate the matter to the Senate? Meron bang ganon?
1: Sa akin, Alvin, wala akong naramdaman. Kung meron man, walang lumapit sa akin dahil as early as last year, malinaw ang aking posisyon na merong impeachable offense. Mm. Kaya I cannot say for other members, but for me, wala akong naramdaman o nakitang pilitan.
2: Pero yung mga kaibigan mo doon, mga kasamahan mo, meron bang gumagapang sa kanila?
1: Wala naman. Wala. Kasi nakita nilang may ebidensyang sapat at ang dilema nila is sayang hindi sana naisagot ng husto para mas makapag-desisyon kami ng mas matimbang.
2: Apo. Pero yung mga political parties doon, ano bang pinakamalaking single political party ngayon sa Kamara? Is it still Lakas?
1: It's still Lakas.
2: Lakas pa rin. Yes. Headed by the former speaker?
1: Yes.
2: Martin Romualdez. So yun, most probably, kung biggest yun, it will probably vote for the impeachment, right?
1: Posible, pero hindi ko papangunahan ang desisyon ng partido.
2: Hindi, hindi ka naman kasali doon kasi hindi ka malakas, di ba?
1: Hindi.
2: E, liberal ka.
1: National Unity Party.
2: Ah, sa inyo. Ayan, isa pa yan. Yung okay, National yan. Unity Party, yan ang kagrupo partner ni yung nag-alangan lately, Puno. Nalala mo, si Congressman Puno. Ano na nangyari sa NUP? Anong stance ng NUP?
1: Tama naman ang sinabi ni Congressman Puno na bago kami magsabi na may party stand kami, pakinggan muna natin kung may bagong ebidensyang lumabas at kung may sagot ba sa aligasyon sa impeachment complaint. At sabi niya sa amin, pakinggan nyo ang ebidensya, pakinggan nyo ang sagot sa ebidensya, and pumili kayo kung ano sa tingin nyo ang tama, which is the right thing to do.
2: So, what are you saying? Na yung NUP as a party, wala kayong isang stand na parang may nagtitimo na, oh, ay, huwag tayo

0: Dito tayo. Dyan,
1: o, dito tayo. Ha?
2: Magkakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan.
1: Which means individual.
2: Individual at kung ano ang pag... analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo.
0: Oh. Paano ba ang nagiging kalakaran, kunyari, kung mayroon mang gapangan o bilihan ng boto, harap-harapan na, o ikaw, ito, hindi ka makakatanggap ng ganito mo kung hindi ka boboto sa ganitong...
2: Hindi ko masabi, Doris, kasi sa posisyon ko at sa kalagayan ko, hindi kailangang ilapit sa akin dahil malinaw ang posisyon ko eh. Kung meron man, hindi ko nakikita at hindi ko naririnig.
0: Walang magtatangka.
2: Oh, sa akin siguro, wag na nating lapitan 'yan.
0: Oo.
1: Kumbaga alam na natin yung kulay niyan eh.
0: Oo.
1: 'Di ba? Hindi na natin pwedeng ma-convince 'yun sa kampo natin.
0: Correct.
2: Pero Alvin, kahit sa nung nakaraang impeachment, nung nakaraang taon na naging prosecutor ako, kung may sagot o may ebidensya kontra sa mga maraming aligasyon sa impeachment complaint na ito, ay pag-iisipan ko pa rin bawat aligasyon kung pabor ba ako o hindi. Kasi ilagay natin, may 5 aligasyon sa loob ng impeachment complaint. Malay mo, kung may magandang ebidensya laban sa impeachment complaint sa 2, eh, pwede ko nang ibawas yun sa listahan kung pagboto ko pabor.
1: Opo, ay pero isa lang naman kailangan dun eh.
2: Isa lang ang kailangan to convict, but it lessens the burden on the vice president na nagmukhang parang unanimous lahat ang boto ng mga tao kasi wala ngang sagot.
1: Opo, so in hindsight, kasi tapos na naman, wala na, napagbotohan na po yan. In hindsight, sa palagay mo kong mukhang mali din yung strategy to stonewall. Nawa, kumaga wala, ayoko sagutin yan. Doon lang tayo magkita sa Senado. From a strategic point of view, parang hindi din tama, no?
2: Parang hindi rin tama. Kasi meron ding pwedeng sumuporta o madagdagan ang suporta.
1: Yeah. Eh kaya lang, wala eh. Nandun, tapos na yun eh.
2: Tama yun.
1: Nandito na tayo sa botohan ngayon. Willing ka naman to be a member of the public prosecutor team. Just like what happened last time.
2: Antayin nating piliin tayo ng plenaryo. I would never volunteer myself as a prosecutor. Pero kung pipiliin ka ng plenaryo, mahirap tanggihan ang isang constitutional duty na iniutos sa'yo ng House of Representatives.
1: Eh, sino ba nagsasabi na ikaw o inominate nga kayo? Someone has to nominate you?
2: It's usually the leadership that would nominate a list na ino-nominate sa plenaryo or in open session.
1: So has someone nominated you already or called you na o ino-nominate kita pag nagkaroon ng plenaryo?
2: Antayin ko na lang ang official na listahan.
1: Pero kasali ka raw.
2: I don't know yet. I'll wait for it.
0: Pero may naririnig ka ba na naglalabi, nagbibidabidahan, oy ako, open ako, bukas ako, parang karinder.
1: Parang hindi din sila ganun karaming abogado ngayon, ano? Unlike
2: tama yun.
1: Parang kukunti.
2: Noong panahon, napakaraming abogado sa Kongreso. Lalo na noong mga 90s at mga early 2000s. Majority are lawyers.
1: Yeah.
2: Ngayon, kakaunti kami. Siguro mga 20% lang ng Kongreso ang abogado.
1: Sa Senate actually, parang 5 na lang sila natira abogado.
2: Tama yun.
1: Dati pala, paraging puro sila abogado ron. Ngayon, 5 ang natira abogado, majority, hindi abogado. Kung?
2: Tama yun, Alvin. At sa impeachment, while our rules say na ang a word ay prosecutor, walang qualifying word na he must be a lawyer.
1: Ah, ganun?
2: Opo.
0: Okay.
2: Iniisip ko yun dahil ang impeachment is not a judicial process. You don't need to be a lawyer to appear. And while we prefer lawyers to be prosecutors, ang naisip ko lang siguro nung ginawa yung rules na original nito, kunyari, forensic examination on documents, o kaya magkaroon ng problema sa ekonomiya at pinabagsak ng mataas na opisyal, katulad ng presidente, pwede namang maging bahagi ng prosecution team ang isang ekonomista, ang isang mahusay na educator to testify on government policy that could impeach or have a president removed. So while it is a process that involves legality in rules, it is not strictly a judicial process. Ang sabi namin, it is sui generis o kakaibang prosesong hindi ito korte ng husgado.
1: No, but when we had Congressman Gervil, lahat ng binanggit niya na potential abogado yun eh.
2: Oh.
1: Joel Chua, Terry Ridon, De Lima, Chell, Suan, Rog, lahat yung lawyer.
2: Yes.
1: So pwede pala na hindi lawyer?
2: Para sa akin, pwedeng maging bahagi ng prosecution team ang hindi abogado.
1: Ay, kailan baka malost siya somewhere?
2: Baka malost siya, pero pwede siyang tumulong sa ibang pamamaraan.
0: Hindi lang malost, partner kong, di ba? Kundi dahil lost na nga siya, ang kanya na lang backup plan is grandstanding na lang ako.
1: Diba? Dahil politiko siya. Napitan mo na, before we end the topic, willing ka? Kung sakali i-nominate ka, you're willing to accept the responsibility to be prosecutor?
2: Yes, Alvin.
1: Okay lang. So, dagdag trabaho yan. Because you have to prepare. You brush up your knowledge in litigation, in impeach. Kasi may sariling patakaran din yan. Naalala mo dati si Ilonggo, si Senator Miriam. Pinag-sisermonan si Tupas. Naalala mo ba yun? Na parang estudyante niya. Naalala mo yun. So, kailangan you have to brush up your law.
2: Tama yun, Alvin.
1: Oo, di ba? So, kaya naman.
2: Kaya naman.
1: Nagtuturo naman ito, partner. 11 ang kailangan sa inyo, no?
2: Yes.
1: 11. So, kaya naman kung sakasakali man, may 11 lawyers naman na readily available.
2: At maraming mga abogadong nagvo-volunteer to act as private prosecutors in case matuloy ang Senate trial.
1: Di iba naman yun. Private prosecutor, wala atang limit sa number yun, right?
2: Wala.
1: Public prosecutor, yung mga congressman, 11 lang. Tama. Tapos tutulong sila.
2: Tama.
1: Yung private prosecutor ba, may you have someone in mind already?
2: No.
1: Sabi nila si Kapunan, si Attorney Lorna po.
0: Nasa listahan daw.
1: Willing naman siya, di ba?
0: Oo.
1: Okay, sige.
2: Antayin natin kung may mag-volunteer pagdating ng panahon.
1: Anong estimate mo sa number na makukuha ninyo for the impeachment come May 11?
2: Hindi ako magbibigay ng numero. Mm-hmm. Hanggang ngayon, ang mga congressman ay binabalanse pa kung anong tamang desisyon sa boto nila, pero sigurado akong dumami ang yes dahil walang sagot sa impeachment hearing at hindi sinagot ng tama ang mga aligasyon ng impeachment complaint.
1: So yung mga kumakalat na fake news na keso ang daming bumaliktad at natatakot nag-withdraw, hindi na paper, hindi totoo yun.
2: Hindi ko nakikitang totoo yun, pero ang sinasabi kong may madadagdagan at yung ibang desidido ng mag-no, pinapabayaan naman silang bumoto ng gusto nila.
1: Kasi sabi nila, partner, Luzon at Metro Manila, kuha yan, may support, maraming supporters dyan na ang administrasyon. Pero yung Visayas and Mindanao. Sara yan. Do you agree? Or not necessarily?
2: Not necessarily. Ang Mindanao, tanggapin natin. Lugar ng Vice President yon at kahit papaano, matibay ang kanyang suporta doon. Sa Visayas, ang Eastern Visayas, may hawak na support ang mga Duterte sa Eastern Visayas.
1: Bakit? Bakit sa Eastern? Because
2: mga Cebuano speaking at Visaya speaking like the Duterte. Remember that former President Duterte was born in Eastern Visayas.
1: It was specifically in Leyte?
2: Leyte or Cebu. Ang Western Visayas tulad ng Iloilo, iba ang preference namin sa Eastern Visayas pagdating sa national
1: No, Cebu, politics. Cebu is not Eastern, Cebu is Central.
2: Central. Ang Central at Eastern Visayas, Visaya and Cebuano.
1: Yeah. Waray.
2: Waray.
1: Eastern is Waray, partner. So hindi na, it doesn't follow, hindi siya automatic na paggaling ka doon, you are a supporter of the Vice President.
2: Hindi, automatic.
1: It doesn't follow.
2: It doesn't follow.
1: Kasi, partner, magsisegue tayo sa survey. We have last 3 minutes with the congressman. Yung survey, I don't know kung tama yung kanina mong sinasabi na dapat kasi sinasagot mo. O ayan ngayon, nagpantay na kayo ni Tulfo. Nagpantay na siya. Dati ang layo nun sa mga earlier survey for the presidency come 2028. Would you attribute that to the absence of or lack of defensor explanation sa mga accusations sa kanya, kaya nagkaganyan ang sitwasyon, Kong?
2: Yes, Alvin. Pwedeng bumaba ang rating ng Vice President dahil walang sagot sa impeachment. Tandaan nyo, maraming Pilipino ang nanonood sa TV, sa YouTube, nakikinig sa radyo ng live ng mga committee hearings. Sa telepono lang, hawak-hawak mo, pwede ka na manood. At the more na may lumalabas na ebidensyang hindi sumasagot ang Vice President o walang batayan para bumoto ka ng no, mga congressmen at ang mga Pilipino, mas nakakaintindi kung ano yung ebidensya. Kaya siguro bumaba ang kanyang rating.
1: Is that a welcome development for you? Kasi ikaw naman, hayagan naman, the last time you were here, sabi mo, ang kandidato ko, si Robredo. Although dumidikit, si Tulfo pumantay, si former Vice President Lenny dumidikit. Pero kaya lang, sabi naman ni Vice President, ayoko nga. Dito nga lang ako sa local, ayoko din sana, pinipilit niyo
0: ako. Never, sabi niya, never.
1: So
0: na.
1: Is it a welcome development na nag-iiba yung numbers as we go near the 2028 elections?
2: Yes, it's a welcome development na ang awareness ng tao sa mga issues, especially on corruption and on the impeachment, is better. Mas magandang, mas transparent ang nakikita ng taong ebidensya para maging batayan din nila yon for 2028.
1: Do you see a three-cornered fight in 2028, Kong? Kung sakasakaling mapipilit nyo kaya si Mayor Lenny?
0: May pag-asa ba?
2: Kung tatakbo si Lenny Robredo, ayaw ko ng three-cornered fight. Kung tatakbo si Lenny Robredo, gusto ko one-on-one.
1: Ay, paano si Tulfo?
0: Oo.
2: Mas magandang magsama ang mga hindi Duterte para mas matatag ang kanilang boto.
1: Ah, kumbaga magkakasubukan tayo, no? O mga walang isang faction. Face to face, head on, dalawa kayo, si Robredo at si Lenny.
2: Tama 'yun.
1: Eh kung ayaw naman talaga ni Robredo.
2: Mas matatag ang kalaban ni Vice President Sara kung one-on-one pa din kesa sa mag three-way fight.
1: Ah, okay. So kung ayaw man ni Robredo, pwedeng Tulfo versus Duterte.
2: Pwedeng senaryo yon, katulad ng nalumabas sa survey.
0: Kasi kung malang tatlo, nahahati pa eh. Nahati pa yung boto.
1: Eh kaya lang pag partner, pag ganyan na tumataas ka sa survey, yung self-confidence mo, parang sabi mo, ako talaga ang gusto ng Diyos.
2: Sa 2028, Alvin. Sa 2028, Alvin at Doris, dapat ang boto ng one-on-one, dapat simot mo ang mga supporter mo. Hindi pwedeng may makihati pa na iba.
1: Oo, no, mas kaya lang hindi mo kasi mapilit eh. Sabi ko kasi parang pag ganyan na tumataas, parang nagkakaroon ka kong ng messianic complex. Ako anointed, ako ang sinabi ng Diyos.
0: This is my destiny.
1: Oo, ganoon na mangyayari doon. Pero sana maganda 'yung sinasabi mo na one-on-one.
2: Tama 'yon. Sana ganoon.
1: Oo. Are you doing something na ma-convince si Mayor Robredo na mag-iba ng isip o diyan mo siya kung ayaw niya wag?
2: Antayin natin paano siya kumbinsihin ng mga supporter niya nung nakaraan. Hindi ko siya kinakausap personal para kumbinsihin.
1: Ay, hindi kayo magkakilala?
2: Magkakilala kami. Okay. Pero ayaw kong... Nung sinabi niyang ayaw niya,
0: huwag
2: natin siyang pilitin. Pero pakita nating handa kaming sumuporta sa'yo sakaling desidido ka.
0: Uh-oh.
1: Okay. And with that, thank you.
0: See, partner. Ako, ito na naman ako, parang devil. Walang advocate. Mm. Devil's advocate.
1: Devil lang.
0: Oo, devil lang. Uh-oh. Sabi niyo kung inaasahan natin, o sana naman, doon sa impeachment, balikan ko lang, na boboto according to their conscience yung mga mambabatas natin. Mayroon bang konsensya ang mga ito? Yun ang talong ng ordinaryong tao.
2: Meron, Doris. Don't underestimate members of the House. Sigurado akong kahit hindi maganda ang imahen na lumalabas, pero marami akong kilalang matitino mga congressman na may integridad at nag-iisip ng hindi lang para sa sarili o para sa distrito nila, kundi nag-iisip din sila para sa bansa. At testigo ako doon at marami akong kilalang ganong tao sa Kongreso.
1: Well, sir, thank you. This may chance up.
0: May chance up.
1: Mabuhay kayo. At thank you sa Roscaldo from Iloilo.
0: Thank you.
1: Nikki, thank you. Maraming salamat.
2: Maraming nga salamat, Alvin and Doris.
1: Namit, gid. Pagaling sa Iloilo, namit, gid. Thank you. Pati sa butterscotch na ibibigay sa'yo, ha? Thank you. Maraming salamat po, Congressman Lawrence Defensor. Ang kinatawan po na ikatlong distrito ng Iloilo. Thank you. At prosecutor po ng impeachment trial versus VP Sara, yung nauna po, ano? At House Deputy Majority Leader, si Congressman Defensor. Wait lang. Punta natin si Zeus Legaspi. Zeus, go Zeus!
3: Alvin, good morning at Doris. Ano, nag-ikot-iot nga tayo dito sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Kung saan sa pag-ikot natin ay nasa tatlong gasolinahan na yung nakita natin na bahagi ng 10 pesos per liter fuel subsidy program ng Department of Energy, katuwang ang LTFRB at Department of Transportation. Alvin, dito sa kinatatayuan natin sa Shell Commonwealth, meron na tayong ilang nakita na nagpagas na yung ilan dito o nagpakarga ng diesel. Yung karamihan dito ay mga UV Express. Kanina nga may nakita tayo, Alvin, na sinusubukan niya mag-avail ng diskwento o yung subsidy, pero hindi siya napagbigyan dahil lang kailangan pala para makapag-avail ng subsidy na ito ay yung kanilang plate number ay nakarehistro doon sa directory o listahan na